0: Iyo Team 2, ang apat ka mga tao nga gipatigayon o sa gipatigayon nga drug bypass operation sa barangay Rumbang Pututan, Iloilo, September 2, 2026. Ang mga aristado Sunday Michael Galarraga Binadero, 31 anyos Alex Bernasol Binadero, 50 anyos Ray Brillo Binadero, 59 anyos Jesse Galarang, 27 anyos kag ang nakapalagyo nga si Romy Pareha, tanan residente sa Rasambit nga barangay. Na-recover sa ila nga paghinakop ang 152 gramos nga kabugaton sa droga nga may masubra 1 milyon ka pesos nga market value. Una nga nabakla ng mga aristado sa 1 plastic sachet sang droga sa balor nga 16,500 pesos.
1: Tatak RMN.
2: Ang ining bahin ginadanon sa inyo sa Super Fiber, tinuyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: So, kung gusto mo nga magpa-check up pero ganagaalang-alang ka kay way ka kwarta, solbaron ko ng problema mo. Pangita ka lang to paralite. Kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa sa Estancia, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Holo sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sang Guimaras. Libre ko na ang imo check-up. Why ka bayaran sa check-up? Ang ibayad mo lang sa doktor, thank you lang kag smile. Kung bulong iati lay namang istorya, bayaran mo na pero ang check-up libre ta na. Kanyan to subong ang minimum sa check-up eh. Ganit sa mga tapalamati nato mga karadyuman, ganito na sa Life Extension Clinic and Pharmacy para sa inyong libre nga check-up.
1: Tatak RMN.
0: Sa ato naman nga balita sa Hinampang.
1: RMN News Sports.
0: Nagabalik ang Senegalese sa basketball player nga si Taco Fall sa NBA. Ginanunso sa Philadelphia 76ers nga gidebitar nila si Fall sa training camp sini nga bulan. Uli nga nagampang ang 30 anyos nga Senegalese sa NBA kaupod ang Cleveland kadungan sa 2021-2022 season. Sa nagligid nga 4 katuig nagtutok siya sa international games nga nag-average sang 11.2 points, 7.2 rebounds kag 2.1 blocks sa sulod sang 18.1 minutes samtang nagakumpit sa China kag New Zealand.
2: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sang Klinika D3 Bayong pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bayo ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, hindi magkabalaka, inanslenamental mo na, yo.
2: See you later, Tito Eric.
0: Sa mga suki naton, Tito, sa mga tampalamati naton, tits, patupa na to, tits, ang ibang tits, maluoy ka man, tits, sa akong tits, wala-wala, gid. Sa mga tampalamati naton, mag-nanslenamental, ibutan mo lang sa palad mo, ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papakututo, salam mo kay Menem, tra extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa may longgo, wala na sa ibang nanslenamental.
2: Magapatigayon si The Voice US Champion Sofronio Vasquez sang solo concert sini nga Nobyembre. Ginpakigbayin sang talent management nga Polaris nga natalana ang musical event nga gintiguluhan boss idol nga Sofronio Vasquez live in concert sa November 7 sa Makati City. Suno kay Sofronio, tuman ka makahulugan para sa iya ang nasambit nga concert sa 2024. Naghimo sa Maragta si Sofronio Vasquez bilang labing unang nga Asian nga nagdaog sa The Voice US. Ginanunsyo siya bilang grand winner sa 26th season sang show.
0: Okay man ang imo, Sofronio. Talent gin man ng tao nga ni. Talent ni. Hindi ka man magdaog to kung pigaw ka.
2: Oo. Mga Pinoy na namin pero yung magkanta.
0: Pero nga, ang imo nga title.
2: Ang title, yung brado
0: ulo sa Sofronio Vasquez, live in concert. Sofronio Vasquez, live in concert.
2: Hindi pala ang consideration mo to sa album mo, hindi mo na pagbutangan sa mga ngalan-ngalan. Kay no need, no?
0: Natural!
2: Kailangan ka
0: niya. Dayon mahambal ka, live in concert. Tinga aga konserto kaya nga recorded daw. Pinunto ito. Di ka mo makita sa konserto nga recorded.
2: Kaniya,
0: Sofronio Vasquez live in concert.
2: Tingo recorded, ano-anong title ayhan?
0: Di, replay na kaya karoon eh. Kaya record mo lang mo, tingo recorded na to. Sofronio Vasquez, replay. concert triple. Di ba?
3: Kinawig lang.
4: Hindi na
3: labas ang title.
0: Sino ning direktor yaman?

0: Yudi kang garuya, bilik sang ilik na
1: kurma. Wala ginangonsulta sa imo, bala?
0: Paano kunoy? Live in concert? Natural konserto kundi live!
1: Tuntuan ka mo, anay.
0: Dahil nibutang mo ginang Supruño ba? Si Hogani, kilala ka na namon! Ngayon ko si Supruño.
1: Dahil ba si Kinang lang, di pa magpakilala?
0: Pagpakilala. Bakit to ng tao sa imo, kay ti kilala ya ka? Like ako, kung makonserto ako, Yara Juman. Magsinang magagpal nga, Boss Idol, wala live na. In concert.
1: Wala na, hindi na kinanglan.
0: Di ka kakita sa concert nga recorded!
1: Gani, man. Sinaksing ka na.
0: Doon may sala pa wala sa atin sa Brunio. Pero nami isa magkanta, in fairness.
1: Oo.
0: Nami isa. So, ang katang balamati na ito na German magsabit, ang miyawaan na yung imo makasimanwa, be!
1: Mayayad ga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dya ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dya ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, Mice Arthritis, Rheuma, Varicose, Palamuypoy. Naipit ka na para disar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi madapuan, kag magagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpaid sa Nance Liniment Oil, kay minsang kap ini nga Neem Tree Extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kag aprobado sang FDA.
0: Magkaradyo man sa mga tapalamati natin subong aaga, kung gusto ninyo magbakal sang gamit panguma, kadto na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Magkaradyo man nga, sila ang exclusive distributor sang Kubota Philippines sa Biloga Panay Island. Nga ang adra ka mabakal. Kung nakabakal, ikaw minimum 3,000 pesos sa mga Kubota products. Mga gradyo man, may coupon ka. Sa December 5, bunuto naton ang grand prize. 1 million ang balor sang Kubota tractor. Brand new, gainaw-inaw. Gani sa mga katagparamati naton, hingagaw ka mo. Kadto ka mo sa Iloilo New Agri, ara sila sa Lawaan Village sa Balantan Sarong. Itaan nyo si Sir John Erland Pudadera or si Ma'am Susan Aurelio. Hambalan nyo, naton gin-refer ka mo ni Boss Idol. Okay? Sa mga tapalamati natin, basta gamit panguma, kadto na sa Iloilo New Agri, mga garadyo man. May ara sila sa mga seeds, kag subuman may ara sila sa mga fertilizers. Gani, sa suliton ko lang, basta gamit panguma, ikubuta muna. Last 8-8 antang na sa aga. Rajuman Mang, sino nga itong mga talamyawon?
1: Good morning mga Suki. Watching live sa YouTube, Sir Stephen Panega. Salamat kid Sir, Ma'am Nurses Fortuna, Doc Bambi, Piedena Tupas, kay Toto Hector Espinosa, kay Tamarichu, Dras, sa Tatoy Ismanukan ng Seafoods, mayong aga. Kag dugang naman nga ihibalo sa itong mga kauturan, ang brain aneurysm, o kung ginatawag nga cerebral aneurysm, isa ka kondisyon ngang ugat o kung blood vessel, pakato sa utok, nagahabok, kani ang haligi sa artery, nagaluya. Paano bala mabuligan sa Dr. Pinoy Schooling Capsule ang tao sa aneurysm? Ang Dr. Pinoy may omega-3 fatty acids na makapabaskong sa haligis ang imunga ugat kag nagatinlo pa ang Dr. Pinoy sa alagyan sa dugo para tunawon ang mga nagasupon sa ugat para ang oxygen makalabay sang insakto. Si Dr. Pinoy lang ang makapatas ang imo HDL o kung ang good cholesterol kani hindi ka ma-stroke. Kag hindi lang ang musina, kung ang imo karaswa nagapalpitate, ginapakalma man ini sa Dr. Pinoy para magnormal ang imo heartbeat kag magsulhay ang imo nga paginawa pangod sa oxygen na ginahatag sa imo nga kurason. Dr. Pinoy's Kulin Capsule.
0: Magkaradyo man sa mga tagpalamati naton subong aga. Sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, ginapabalo naton sa inyo. Tagali, wala na ko gali, Max. Kulang na tagali isa. Sabi ko may bilhin pa.
1: May islan gidna.
0: May islan gidna. Nakalipat kita. Sa kanudugay mo, bla. Diyan, gulpi mo lang, bla, madula, bla. Sa mga suki nato, salamat kin sa pag-upod ninyo. Sa kay Nonoy Imidjo Ortilio Noy, good morning. Kay Boss Ingo Bilandres. Mayong aga, sa tarantang mga suki. Kay Ma'am Ilinita La Pastora. Kay Dr. Nenet Pador. Lutuan ko kuno ni Doc Padron sang namit-namit na si Doc Padron magluto kaldrita.
1: Wow,
0: kanding nga kaldrita. Ti dalit na lang adana akong birthday Radyo Man Mags.
1: Ika ma ikapila mo na gani.
0: 39 kita mo. Ida, hindi na ko magbutig Mags. First time kong hindi ko magbutig ah.
1: Oo.
0: Makuta ko kung pila.
1: Pila ka na subo, mapila ka sa birthday mo sa dinga September, bo sa idol.
0: Radyo Man Mags, sa totoo gid ini ko gusto magbinutig. Ining mga ginambal ko pirmi nga siling ko 38, 39.
1: Oo, pila gid man ako.
0: 37.
1: Kailan niya?
0: Salamat gid kay Dr. Nenes Padur kay Parinik Piñasales sa Nix Food House ang chicken inasal. Good morning. Salamat gid kay boss kay ano kay Parikoy Bebot Idro Solano. Ara subo sa Toronto, Canada manupuli ng ako na amigo. Kag sa tananta nga mga suki nga nagaupod mga gradyuman, salamat gid sa pag-upod ninyo. Subo nga ato. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyoman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod naton subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
9: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nagaabot pagani sa 320.
8: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
9: May isa ako kaabyan nga nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
10: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Itong corn beef na lang ulit, okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Walang masama sa okay lang. Pero, sa

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras alas 8:17 sang aga.
4: Sumasaludo.
5: May I have your attention please?
4: Buong buo.
5: May I have your attention please?
4: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
5: May I have your attention please?
4: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. RMN.
3: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
6: Ari kita sa adlaw na ang Webes, September 3, 2026.
3: Kabahin nga kita sa gihapon. Magulup na isangalan sa ngustisya kagamaturan so that at the end of this day and at the end of my day, we can all together say, Lord, I have done my homework, so help me God.
7: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
3: Kasama mo sa RMN Iloilo, Radyo Man Novi Malion Guazo.
6: Regan Sugabo Arlos.
4: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
3: Mga karadyoman, nag-trending ining post ang RMN Iloilo. Nagligad parte sa sinuntag iya sang isa kamalahalon ng eroplano ng mga 600 to 800 million pesos. Damo sa nag-confirm nga tiya to ni Mr. Henry Chusoy. Si Mr. Henry Chusoy, beyond question ang kapasidad niya sina nga makabakal. To name a few sa mga negosyo niya nga nabalaan ko iya sa idol. Ti ang Prime Estate nga subdivision.
6: Ay ila na.
3: Ang Westwoods nga subdivision, Golden Iloilo Finance Corporation, ti paputang.
6: Utang.
3: Ti tayon way labot sina nationwide ang iya nga mga luxury hotels and resorts nga ginapanagiyahan. So, ang eroplano, sarangan niya gini. Kasi ining eroplano niya, ginagamit ko no ini sa mga manggaranon man. Kung gusto nila nga personalize ang ilang pagkadto sa mga resort man, nga gusto nila kadtuan. Kag ini mga resort, siyempre, dalaguro sa package eh. No? Resorts man nga ginapanagian ni Mr. Chusoy.
6: Di natural, Radyo Manovi, ang kay Mr. Chusoy nga ginapanagian, hindi lang sa Boracay mo.
3: Yes.
6: I think may ara sa Radyo Manovi sa Palawan. Ano ganining resort sa Palawan nga sikat da. Kadamu-damu sini sa resort sa Boracay alone, do tatlo kabilog na ang hotel.
3: Eroplano malang nga muna, sarangan.
6: Eroplano, ti kayang-kaya niya. Kag magluwas sina Radyo Manovi, damo pag isla sa mga negosyo. Mo kung negosyante ka, kayang-kaya mo na ang mga eroplano. Kita mo mga mga football players, Radyo Manovi, basketball players, may mga private jets na sila yung ila.
3: Yes. Di, lantawa, si Willie Revilla Milang.
6: Willie Revilla Milang.
3: May iyako galingon. Diri sa aton, si Don Alfonso Tan.
6: Yeah. May iyaman. May eroplano man sa ngayon.
3: Sa nagligad, si Ferg Biron, may iyaman.
6: May iyaman.
3: Pero daw, binaligya niya man to kuno. Di, munang gambal nga damo ni Kwarta, pero mas dalong bulsa sini mga gilipos-ipos lang di eh.
6: Di, uwe.
3: Si Garin, may eroplano man ngayon. Dumiara man sa
6: duwala ko duwala ko pati
3: Radyo Manovi base may nabalan pa kamuda may mga eroplano pabalaan nyo kami pero amo ni mga karadyuman ang parte sa eroplano pero subong naga trending man ang parte naman sa yate magambal yate ti barko ina siya nga para lang gid na iya sa luho sa tour kag tanan nga mga ara sa luxurious nga lifestyle.
6: Hindi mo ni saya ra Jumanovi ma pamasihiruan. Pero sa aton nga babakal kita sang for example bakal ka sang imo sering nga pamboats no. Dayon for pwede mo magamit for personal use or pwede mo man magamit nga for passenger. Ari ra Jumanovi. Kuha lang gid niya.
3: No, aeroplano man nga person. Nga pwede mo ya ma ako pare. Ma-charter mo eh.
6: Ma-charter mo
3: niya. Halimbawa, gusto mo yan, kamo lang yung pamilya. Kamo lang yung magbarkada. Pakadto kaya kung diin gusto mo. Ngayon ka lang yung clearance sa Philippine Coast Guard. Kung diin ka man yung makadto, sakyan mo niya. Tapos tindra sa sulod, gusto niya ma-party.
6: Ma-party.
3: Gusto niya ma-video kay.
6: Kumplito na guru sa sulod, Radyo Manuvi. Kay, gin-search gani natin ang ining nasambit sini nga ginatawag nila nga super yacht.
3: Araw ang picture subo.
6: Ginapakita namon
3: sa mga wala pa kalantaw sa page namon.
6: Araw na kag
3: gina-flash namon subo sa screen ni Boss Idol.
6: Nagdungka ina kagapon nalabyan ina sang aton nga patrol. Nagdungka da sa may mulye. The first time kita kay kalabanan nga nakita nato nga nagadungka da. Ang mga
3: barko nga tuktokon. Hindi ba nagligad to nga nagbagyo lang yan nagtikangkang nag oil spill saya. Tapos pagkaragi mo dahil, nukula na lang yung matubong talaba mo.
6: Ito mo na mga barko na kargan sa siminto na dala sa Cebu, Manila.
3: Oh.
6: Ara da, permis sa likod. Dayon, tiang mo eh.
3: Karga pa na ibang lansunis.
6: Mga lansunis. Kuha na yan, nang kumpit na yan.
3: Pero nakibot ang tanan. Sino yun? Pagpugwapo mo sa'yo.
6: First time ini Radyo Manuvi.
3: Mas mahal pa ni sa aeroplano nga ginposta nagligad.
6: Ang bili niya sini, Radyo Manuvi, ara sa $24.5 million. Kung i-convert natin sa Philippine peso, ara sa mga $1.3 billion.
3: Nyuta?
6: Oo!
3: Nyuta?
6: Nyuta!
3: Nyuta mo eh.
6: Nyuta mo man eh.
3: Okay, Nyuta.
6: Nyuta ang alam eh.
3: Nyuta. N-U-N-Y-U-T-A.
6: Nyuta ang alam niya.
3: Pila?
6: $24.5 million, ha?
3: Dollars.
6: So, kung i-convert mo sa peso, is $1.3 billion.
3: Nyuta eh. Nyuta eh.
6: Nyuta mo man eh.
3: Hoy, may kamiga pa mo yaya.
6: Waya, nyuta. Ganyan ang alam niya.
3: Ang alam niya lang tawag niya, Blau.
6: Nyuta.
3: N-Y-U-T-A. Nyuta.
6: Para ma-intindihan sa atong mga pumuluyo, Radyo Manuvi, may pulo siya kuno ka-guest nga ma-akomodar. Lima ka suites, no? Siyam ka crew ang onboard niya. Ang interior designer niya amo si Michelle Bunan. Pero Radyo Manuvi, gin-obra siya kuno sa Italian shipyard nga San Lorenzo.
3: Amo na nga San Lorenzo nga lang.
6: Yeah, Italiano kuno nga obra ni. Italian made siya Radyo Manuvi.
3: Okay.
6: And ini siya ang nag-travel sa bilog kuno nga kalibutan. Siguro ginasakyan ini may mga
3: turista guro
6: nga naga.
3: Mga rich.
6: Tinong
3: ka afford maga gamit sang barko ay travel mong kalibutan.
6: Susang tughong
3: sila. Mga pulo lang sila, di mga magbarkada lang na or pamilya ay nga duro kwarta.
6: Duro kwarta Radyo Manuvi.
3: So hindi ni Tagayliwilon tagiya.
6: Hindi. Di ni kaya sa Tagayliwilon guro.
3: Mag 1.3 billion na sobra na gid na.
6: Mag 1.3 billion di guro kaya ni sang Tagayliwilon.
3: Madamo makasarang.
6: Sarang pero
3: isang si Don Enrico. So,
6: kaya yaman pero Radyo Manuvi do.
3: Ang balik sa iya do wala man gid.
6: Do ay kag magrubo.
3: At least 800 million ng eroplano ya do pwede.
6: Eh may yun unaon mo lang. Ang sweldo sa kapitan. Kapitan sa kapitan niya sina sweldo sa Radyo Manuvi do ga kapitan ka lang guro sa barko na. Ti sweldo mo mga ta 500 mil. Pinaka minimum mo guro 500 mil ang sweldo sina.
3: Pero nami niya kag lagaw ka lang.
6: Kagang nami niya kay ti dasig siya. Ang comfort ya Radyo Manuvi do sa hotel ka lang.
3: Galing amo lang na gamay lang sa ti ko mga Pacific Ocean agyan mo medyo
6: ti hindi man mag-travel Radyo Manuvi kun malain ang panahon
3: sa kamahal niya sini ang safety
6: ay,
3: features
6: niya base hindi mo ni hindi mo ni saya Radyo Manuvi guro makwan makapsize or hindi mo sa ma
3: base no
6: ma ano ma malunod
3: nami guro no kung amo na nasakyan mo no
6: sakyan mo guro pa bakulod na sus
3: di man travel tabi mga pa Iraq abi mo ni sakyan ta no eh magita to sa Strait of Hormuz abi.
6: Hindi guro kalabot ang missile. Sigdasig na Radyo Manuvi.
3: May dasig pa sa missile. Araw-araw ang mga istorya. Yung tamo eh. Uy, may kamigapan mo yayaw niya. Na-timing na nangalan niya, Nyuta.
6: Nyuta.
3: Tipila bili niya?
6: 1.3 billion.
3: Nyuta? Nyuta.
6: Hindi ka magpati. Nyuta mo man.
3: Wait, hindi ka pa mo yayo, ha?
6: Seryoso, ha?
3: Ang ginayangalan niya,
6: Nyuta. Seryoso, ha? Ang bilin niya sine, ang bilin niya is 100 1.3 billion.
3: Peso?
6: Mga 24.3 million dollars ang yes rin na bili. Radyo Manovi.
3: Mga Ramon ang ganan niya dapat. Di mga lusutan, mga manibilyar.
6: Mga
3: Enrique Razon.
6: Oh,
3: niya.
6: Mga injaksya.
3: Kapon paglantaw ko sa post, why pa ko kabasa sa comment ni Radyo Man Jan Ramos? But nga nga daw ka-accurate kayo nung Jan mag-comment ka.
6: Anong ko-comment
3: may attachment
6: yan?
3: Pa?
6: Aba?
3: May link pa?
6: Okay.
3: So siling ko, kasi gin-research niya gini. May comment ka to? Ano? Imo to comment?
6: Comment ka?
3: Why ka ka-comment sa...
6: Sa page?
3: Why?
6: Sa akon yan, may comment sa post ko.
3: Di, parte sa barko ni Bla.
6: Sa barko.
3: Ikaw to nag-comment?
6: Hindi. Hindi ba lang ang ginapakita na mo? Ang
3: eh, Jan Ramos tong ngalan niya eh.
6: Naka-comment ka na, why?
3: Naka-comment siya. May link. Isling ko doon, hindi sinong Jan. Basi hindi giman siya.
6: Basi hindi siya.
3: Why kaka-comment ya? O Jan Ramos tong ngalan niya eh.
6: Basi lain na nga Jan Ramos.
3: Ah, ti okay. Lain. Siling ko hindi man niya parte sa mga solar kag electrical.
6: Kung mga solar ni mga
3: trans... Sinong dyan niya, nag-intra na niya sa luxury ship.
6: Mga transmitter na intra na ni...
3: Imo na?
6: Okay. Pero Radyo Manovi, ining kwan ini, ining yating ani, halin isa kuno, base sa tracking records niya, naghalin siya sa, nagkadto siya sa Puerto Princesa.
3: Okay.
6: Then, nagkadto man siya sa Manila, nagpasubik man siya, kag nag-Westley na pa. Kanamu kiningagi niya. Halin siya sa Puerto Princesa. Pero hindi tamo balaan kung dinggin ni siya nga nasunagalin ha. Halin siya sa Puerto Princesa, nagdiretso sa Manila, nagdiretso sa Subic Bay, nagdiretso siya sa Westley na Pakan. Hindi ko sure kung din ang Westley na Pakan. And, diretso siya sa Iloilo. So, from Iloilo,
3: basi yung maburakay pa niya.
6: White ni Kabalo, basi magi pa
3: niya maburakay. Pero at least napilihan nilang mag-stopover sa Iloilo, ha?
6: Di, amun na yung aton. Basta
3: pero
6: na...
3: sa picture mo bala, Jace, grabe man niya ka wala huya, maning taxing ini, no? Nadira ka gini mo yan, Nada, lagi siya sa picture.
6: Lagi siya sa picture.
3: Yan pa, guba. Ano siya sura? Ano na yung taxi? Bebe, kay picture.
6: Isumin ng taxi.
3: Isumin ganin yung taxi nga ni.
6: Daw ko na sa nga taxi. Daw, crosswind bala.
3: Lahog lang niya ito na. Why niya sa lang taxi?
6: Wala.
3: Park mo lang sa daya mo.
6: Mumufid.
3: Bo, swerte man ang mumufid ba? Daw, mumoy lang. Nakatupad siya sa bilyon nga barko ba? Pero, Busaidol, Italian made niya.
6: Italian made ko na.
3: Basi, di, US made ni Busaidol. Tawablaw, ang make niya, anong ngala niya,
6: Nyuta.
3: Di ba isang Lorenzo to, dahil ano nang, Nyuta. Nyuta, USA. Hindi na Nyuta, USA.
6: Nyuta.
3: Hindi na Nyuta, ha? Nyuta, USA. Nyuta, ginaya.
6: Nyuta na ya.
3: Ah, Nyuta.
6: Kaya ang San Lorenzo, Radyo Manovi, ara na siya sa Italy. May marka siya nga San Lorenzo.
3: Saan nga nga ang maker niya na yung kumpanya? Or customized gid sa gusto?
6: Posible guro, ang nagbakal guro, kay ang San Lorenzo ya, meaning ang muna ang tatak niya kay dira sa ginubra.
3: Di, nag-trending sa...
6: Nag-trending siya.
3: Pilang engagement siya ni Busaidol?
6: Sa aton nga post lang.
3: Ha? Ay, nablos niya gala eh. Di ba ito pa-interview, be?
6: Interview kami, be?
3: Wala sabi. Aba? Asa sa gimana sila? Tamo ni gali nga nakauna tas balita kay hinablos niya gali dari sa aton gubra.
6: Basta, Radyo Manovi, nakuha ko na basta ang comment niya mga 3,000.
3: Grabe. Para sa isa ka local post lang.
6: Ang share naton sobra 1,000.
3: Grabe gidyan.
6: Damo gidyan mo.
3: Kay rare abi ni saton.
6: Rare o rare.
3: Sa ibang countries daw ay malang na. Tigaling kay sa umang man yang Pilipinas. Inamuhaw kita sa mga musini.
6: Di namuhaw kita.
3: Pero sa kay Mayor Raisa Treñas, Mayor, paggamit bi ang resources ng City Hall nga makilala ta, kag ma-feature, sinong karga sini?
6: Oh, sinong karga sini?
3: Ano ni sila nga mga foreigner, di ni sila halin? Kag ang pamangkot, Mayor, why Iloilo? Why of all the places nag-stopover gid sila sa aton sa Iloilo?
6: Anday kay kun nabalan.
3: Maras kuno ni sila bo sa idol.
6: Napagimaras sila.
3: Dili nila guro kay dili ni kaya magdungkas gimaras nabaw to.
6: Safe diri mo. Radyo Manuvi, so naglakad sila sa Gimaras.
3: Oy pa, tungkad abi sa patrol ta. Mars, i-check niyo bikaroon sa Coast Guard ni.
6: May mayroon pa na sa Coast Guard.
3: Okay, may declaration ni, may manifesto na sila kung sino ang nagasakay. Kaki Mayor Isa, ay namin ni ngay post ni Mayor Blanga. It will help promote Iloilo City, no?
6: Kaguna ko, Mayor.
3: Ano ni ka-luxurious nga barko? Stop over di sa aton sa Iloilo?
6: Yeah.
3: Tapos sino ang karga? Wait, takabalo ba siyang karga? Bla, kibot lang ta. Ang karga niya galiya si David kag Victoria Beckham.
6: Wait, kakita kabalo niya.
3: Or di gani, si Luciano Pabarute, kay manti Italini Halino.
6: Or si... Sino
3: si
6: pa naman?
3: Si Andrea Bucile, kag magambal nga... Wise men say.
6: Ori nang pray, the prayer na bla?
3: Oo, ano ganing tuno siya na?
6: Ganing tuno siya na siyang the prayer na. And then, bata, nalipata.
3: Mga soprano natin sa pero good ah.
6: Good ah.
3: Pero mo ni ka big time ng mga tao, bala na dumduman nila dyan ang Iloilo. So that means nga, ara na kita sa radar in terms of tourism
6: may nag-message diri sa aton taga Gimaras kunong kapitan sinasang yate
3: hinablos gani ni Papang Roger no
6: di ni, papang pa ako na ta bi pasakya ko na bi mo one time lang bi
3: ni ambot sa kanding may bang
6: gusto ko ra jumanugi mag ano mag bisan makasulod lang kubla sa sulod dayon ma picture lang ko daw kay nako
3: akon makasulod kada kag ma picture mo. Amo na gurong ang vlog mong hindi sila pakot. Masapakan. Amo na gurong chimpo sa idol. Grabe guro. Ikaw na dahil, this is rage! Ang level mo guro, dira na ka mo sa idol. Pero basta, amo nang intro mo. Sudlon ka na, pero ang intro mo, amo na.
6: This is rage!
3: Sige, so at least na... kita ta nga may bilyon nga barko nga nagdungka diri sa aton. Pero sa kayo niyo ta the ship, sigurado ka sa ginmuringan mo sine? Sigurado ka sa ginigtan mo sa barko mo? Basim puktol na blaw?
6: Lang alango na na, basing kalat mo na na, dalas ako.
3: May gwardya nila ban? Ginasecure ni po sa idol, magamun eh. Sus.
6: Sa iba nga lugar like dito sa US sa Jumanovi. Do ka natural lang na iya sa ila to
3: kay
6: damo. Sa aton diri. Bisan sa Boracay do ka natural na malana may mga mamanada sa Boracay nga makita nimo. Pero amo ni abi ka mahal ya kay Willie Rebillamina, mahal man na pero do hindi guro klabot sa mga
3: 1.3. Grabe na gini.
6: Grabe. Siguro ang sulod niya sina Jumanovi. Padalaganon mo na. Do speedboat ni sa dasi ni magdalagan dayon ang sulod niya gina-imagine ko lang nga ang sulod niya Jumanovi ang mga gamit sa sulod bala?
3: Grabe.
6: Grabe na.
3: Magbilyon ang mumalani kagamay. Meaning ang safety features niya, grabe. Galakat ni Guro sa Pacific Ocean. Why di undag?
6: Why di ba? Wala galatay lang ni Guro na Jumanovi.
3: Saan kita yung makapanag-iyas ang pariyas si Nibu sa idol?
6: Why, kunay na ginandom. Abi mo, Jumanovi, hindi mo na paghandumon nga makapanag-iyas kasi na. Kay kung may ara kasi na, but silingon sinadamo ka kwarta, malapit ka sa kidnap. Kidnapon ka damo ka kwarta mo.
3: Sige, pili ka busa idol. May kwarta ka nga may risgo ka makidnapan. Sang sa kidnapon ka, ngaway ka na gani kwarta. Sige ka. Abi din ka.
6: Sa may kwarta na lang.
4: Tatak RMN.
3: Sige, standby si Rajuman Marjorie Miani. Punta kami ara subong sang drill ang Department of Education kag simultaneous ini. Check tang isa ka dako nga public school diri sa Iloilo. Balon tabi kon paano nila patigayon ning drill in light ini sa pila ka mga public safety issues nga nagkalatabo lately sa aton nga mga eskwelahan sa Tacloban then sa Zamboanga City nga may ara sang school shooting.
6: Yeah.
3: Kag ang naghimo sini mga estudyante man mismo. So paano mag deal sini ang aton teachers, ang aton students, kaya ang bilog ng academic community, kun may matabo. Tiging klaro lang ni Secretary Sani Angara, wala lang niya sang pusil nga gamiton sa simulation exercise ini. Because that is adding trauma sa kabataan.
6: Tuna, tuna.
3: Sa already traumatized situation nila, sa nabatian nila sa balita. Pero Aria, kung may matabo lang, ano dapat ubrahon? Din sila maagi, din sila makuber. Anong kinanglan nila gamiton for self-defense? So gusto taman ni mabalan kiti kada isa sa aton diri, may mga kabataan.
6: Yes.
3: Kung hindi inyo bata, inablos nyo, pagkaisa nyo, kilala nyo.
6: Parinti nyo,
3: parinti nyo. Para mabalanta kung ano ini ka epektibo na malimit niya ang posibilidad sang injuries or even casualties. Karoon din dugay sa aton nga pagpangalaga.
2: Tatak RMN.
3: Kaga subuman, labuton ta karon si Councilor Romel Duron. Si Councilor Duron nagapabutsag nga iduso nila sa City Council nga i-adapt ining DILG opinion nga nagadumili sa Vice Mayor nga magsagad kapasar ka ordinansa kag mag-awas sa limitasyon sa iyang power santo sa local government code nga nagasiling preside lang niya ang Vice Mayor. Ang Vice Governor, kag ang mga Vice Mayor man sa mga banwa,
6: yeah.
3: Ang presiding officer, your only obligation is to break the tie.
6: Mo man lang na.
3: In case there is a need, kung wala gani,
6: di wala man eh.
3: Why kagidya ka buto, sina? You have no obligation na main chairman sa committee,
6: yeah.
3: Main author sa ordinansa, manaog ka maging trust deliberation.
6: Actually, ila Radyo Manuvi, sa totoo lang, ang trabaho lang sa Vice Mayor o Vice Governor, doon nagaserbi ka lang at traffic aid. Nagatraffic ikaw sang ikaw ang moderator sa ginapatigayon nga sesyon. May mga debate, nagapasunod kung sino na ang ma-privileged speech or ang dalagan bala sang inyo sining nga sesyon. The rest daw wala na gid man.
3: So dire na bukaran kay gapay mo yung manantanan, nagawaras ining Vice Mayor ta nagligar. Kay guro ginasukmatan sa way gitimot na pasar ng ordinansa bay. Di nagpa-preskon sa kag pinang isa-isa niya to ang ya ordinansa kuno. Why man ginaaktuhan?
6: Daw pulo gito gani ang ordinansa niya nga pending.
3: Ginmenson niya si Konsehal Nene de la Liana,
6: yeah.
3: Rex Sarabia, Sedfrey Cabaluna, Miguel Treñas,
6: Alan Saldivar,
3: Rodolfo Ganzon,
6: Irene Ong,
3: kag Irene Ong, walo. Di kada isa nagsabat, sila niya, paano na mo naktuhan, kay way ka man gahatag kopya sang ordinansa. Amo nang ginhambal ni Councilor Sedfrey Cabaluna, mang-imbitar ako, parte sa ordinansa ang gina-propose niya, pero gabamangkot ang imbitaron, ano ang ordinansa, anong unod sina, para nga makabitbit man kami sang amo na nasulat ng mga suggestion. Kaya mo nang purpose ang public hearing. Invite ka sa mga stakeholders, mga related nga sektor sa ordinansang ipasar mo. Kung transport, people man imbitaron mo eh. Kung education, education people man. Kung parties kabataan, ti mga parents,
6: yeah.
3: Kabataan, or youth organizations man eh. Ti paano pakantuon mo sila? Way sila kabalo kung ano ang i-diskusyonan? Para sa akong daw reasonable man.
6: Para sa ako reasonable, Radyo Manuvi.
3: Kaya si Vice Mayor, damo pa sa mga rason. Pero, why na kong entertainer sa iba niyang rason? Kaya panusok na lang na. Ang klaro, di siya man mismo nag-ako sa rebuttal niya.
6: Yeah.
3: After nga nagsalabat ang mga konsihal ngayon eh. Ngayon di siya magatag, kaya ginakopya ko noong niya ang ordinansa.
6: Pariyo sa niya sa natabo kay Councilor Sin.
3: Tingko na mo ng imo, ya motivation.
6: Ano ina iya, ma'am?
3: You are too particular about kung kay sino makadtong kredito, Vice Mayor.
6: Tinga nga nagtrabaho kita para makuha tang kredito.
3: Oo. Sobra na ina, Vice. Amot na realizar mo nga you are being narcissist. You are too self-centered.
6: Ang ginalagas...
3: Kung hindi magkadtong kredito sa imo, bisan ano pa ka naming ordinansa mo kay siling mo nami, man. Why kalabot?
6: Ate ko gani sa nagdalagan ka mo, mambal mo lang ka mo, maservisyo ka mo. Tinga nga may kredito pa ka mo yung ginalagas.
3: And for somebody, bala nga gusto magpanderdog. Gusto mo magpanderdog ka, tapos in-reveal mo na ang lawas mo nga ka-self-centered sa imo.
6: Para sa ako na Jumanovi nga isa ka pumuluyo sa sudad, nagahatag sa buwis natin. Ma'am, sa nagdalagan bala ka mo, ginambal nyo sa tao nga matrabaho ka mo. Kag well paid ka mo. Radyo Manuvi, may kredito ka daw kunwai. Bayad na ka mo iya sa gobyerno, bayad ka mo sa pumuluyo. tinga nga ginalagas para naton ang kredito. Mm. Kaya ang gusto mo man bala para sa serbisyo, hindi man lang ining ordinansa para sa imo. Mm. Hindi bala ordinansa ini para sa taga-sudad.
3: Kuha-kuha niya ginang balatian ni Tuto niya, Jed.
6: Amugid sa mga mga...
3: Si Yosek nagligad lang nga Lunes, may post o Martes. Gasakay sa seroplano.
6: No Lunes to?
3: Ginpicturan niya ang aerial view sa nga Halaor River Multipurpose Project. Mm. Hatag niyang kredito kay Senator Drilon, pero
6: mapambito
3: ginambit siya. Niya lawas niya.
6: Kaya gani ko, Jed.
3: Hindi man. Grabe mo, Sai. Nugaya gani ko, Jed.
6: Pusikon ka na karun.
3: Hindi man nga mo kumpari. Ay, paano nga yung kumpari mo man, ha?
6: Eh, di, ginawa, tama na, ginapanginwala nga kumparihay kami.
3: Okay.
6: Kay si isa mga pumuloy natin, kumparihay kami ni Mayor Jed, ni Yosek Jed, maninoy na sa kasubang ko mo.
3: Okay.
6: Nagbiguhay kami na Radyo Manuvi mo. Ang respeto man kita sa iya.
3: Gani, no?
6: Pero ako, Abi, nadula na ang akong respeto. Bisan miguhay kami, kumparihay kami. Way man kami sa ginawayan. Saan daw ka personal, gid bala iya sang...
3: Ginanot niya.
6: Ginanot niya nga ang ginakwestiyon niya ng trabaho. Tamay pagani, Radyo Manuvi, ang balon mo ako nga, suplado ako mo. Ang balon mo ako nga, bulayog ako. Pero ang balon mo nga, ang aton balita,
3: Hisa.
6: Napanas na yung pagbiguhay na amo ni Jed Mabilog. Ti, maamo nang akong reaksyon sang ginpost niya to. Kita tong ariring sang eroplano kag ang dam sa idalom. Natag yung credit kay
3: Drilon. Pero
6: ipaambit siya pang lawas niya.
3: Nga kung sa bagay probinsya na nagani. Kapula na lang balon niya, way na dayain ang bagang iba na kamila na ni Drilon.
6: Ano ka tuya sa probinsya, iya Jed?
3: Sakop na ni Jed ang Kalinogao.
6: Amo lang ang reaksyon ko, inugaya gani Jed.
3: Sakop na ni Jed, galing Kalinogao.
6: Sa saan mo yan na sakop? Ang imo, Guruya, ting diri lang sa idalo.
3: Mga effort sa planning, Guruya, basi. Pero kung lang taon mo, Jed, hindi mo na iya teritoryo, ah.
6: Hindi mo na teritoryo
3: yan. Dati already outside Iloilo City.
6: Sa 2012, sino mayor sa 2012? Si Sintina?
3: Sintina,
6: Guruya, no?
3: Yo, Guruya.
6: Guruya,
3: Sintina. Hindi sa Salsalon. Check mo itong artist sa salon para ma-recall mo kung sinong mayor. Ikaw mo na sa agad kambal.
6: Dito, ang akong ginaklaro talang bala Radyo Manuvi. Tiyo yun, may ano ka to, mapost ka pa nga. Balantaman nga, ginatumod mong lawas mo.
3: Oo.
6: Pero sa tuod lang, Yosek Jed, though ay kaguruto kambag.
3: Oo.
6: Ambag guro ba si istorya lang guro pero sinangabi nga daw ano daw yung
3: mga
6: guro.
3: So, eh, pagatubang to ya sa mga nagareklamo ng mga aktivista. Hindi ano kay... balaan ko sinaya, iniyawan niya kay Igod sina si Governor Art Defensor.
6: Si Art Defensor yung inayawan
3: sina. Mga mayor sa mga banwa nga ni.
6: May ginpapailan pa kaso na.
3: Tapos sa mga military at agpulis. Sila to yung binudlayan kay gareklamo ang mga...
6: Hindi, ang mga nitibo dito sa babaw.
3: Kagasta ang kaso ni gindala ni Korea.
6: Gindala ni.
3: Gindala sa Korea to, Korean Parliament.
6: Balam.
3: Gindala tong kaso.
6: Diba?
3: So, no, why man to yung picture si Jed Mabilo? Why to say sa picture, ah?
6: Ita mo.
3: Anong arestaho nga nga sa ganyan pabit-abit sa kredito? Tito mo gino, si Vice Lablab, abi ko gani. Wala sa sangamos. Sini, abi ko laini sa iya kay Kung Jamjam, kag kay ex-mayor Jed, 1.0 Public Plaza. No?
6: Diba?
3: Tapos, subong no, ara na si Vice sa mo sini, ano man, nga sign na ini sang pagratol.
6: Hindi kita kasaho sa mga taba, sa mga dila nyo. So una, hindi man kamo amuna. Pero bangod lang sa politika, gubuon yung mga pagminiguhay natun.
3: Tiara si, kuano, si Vice, ga reklamo kayo niya kung yambal ko, bikagyatag silang kupya. Kupyahon nila. Si Vice, kung para man lang sa kayuhan, ano ginaginakadlukan mo, abi, nga kupyahon ordinansa mo?
6: Ako gani, Radyo Manuvi, nalipay pa ko, kupyahin nyo na.
3: Hindi niya examination?
6: Yeah!
3: Hindi niya...
6: Why ni grade?
3: Hindi niya literary work?
6: Yeah.
3: No? O hindi ni libro nga kung kopyahon, ti...
6: May...
3: Copyright
6: and plagiarism?
3: No? May plagiarism, tada. Pero kung ang ordinansa kopyahon, amo man ang ginaubra sa mga congressman kag senador, ginako-author lang?
6: Yeah, ko-author mo.
3: Ti, what's the difference ang imo kag isang iasang iban nga legislative bodies nga na-practice nila, bay?
6: Kung ako abing vice mayor...
3: Ano kagidya makuaan kredito?
6: Diba?
3: Do kababaw naman sa aton kung namo na yung aton.
6: Abi mo ako Radyo Manuvi, why man ko kagi vice mayor?
3: Kagdawa pero, man sansa.
6: Kagdawa man guro sansa mag vice mayor kay mariktagi kuya mayor mo. kung ang ako na biordinan sa gusto sang iban, lipay ko na mo nga, hindi na kuya mamroblima.
3: Oo, damo galit ka mo mo.
6: Pero sabi, mambal sila, ay gusto man na namon ang ordinansa mo, nami, nami man. Mambal ko, sige. Ako yung principal author, ha? O, ikaw co-author ka, ikaw sponsor, ha? Ikaw to debate sa ako na. Eh, pasarta na yun kay nami ni. Di nga nga malagas kita isang kredito. Abi, sa una-unaan nyo lang sa mga pumuloy na itong kapamati. Ang ato nga mga opisyal sa gobyerno, akuon man na nila kag sa hindi. Parts ang ginabukal sa tinigang nila, alin na sa ato sa nga, nga kuan, nga buwis. Di, ginabayaran man kamo, tinga kinala nyo pa kredito. Kung magambala karon Radyo Manuvi ang majority, gusto man na namon, nami man na. Ti, ambalon mo lang sila, ti, sige kung gusto mo, ako yung principal author sina, ha? Pero kamo iya, kay gusto nyo, ti, sponsor kamo ha? Or ako author o co-sponsor kamo ha? Tapuson tani. Ti, amo man nagyapo Radyo Manuvi, pagkakita dito, pagpasar sang ordinansa nyo, principal author! Labla barunda.
3: Actually, may gani ka mater ang author-author mo. No, ang gamater na rabo sa idol.
6: Sponsor.
3: Paano makabinipisyo ang tao sa inyong ordinansa? Di ba? So, Vice, red flag kasubong.
6: Di yun, Vice. Sa ako nang niya, nanotis ko
3: sobrang
6: lang.
3: Sobrang babaw mo, Vice. Tama sa imo ka sa limpapaw kung namo ka sina Vice Lablab. Daw wala inasagin lauman ko nga Lablab Runda. Kaya sa tuod lang sa tatlo sa inyo,
6: so, ikaw
3: na lang ang wala nagbully sa amon, Vice.
6: Daw ikaw yung gani, Vice, ang nahamutan ko yung personal.
3: Oo, no?
6: Kita na kami ni Vice Mayor Barunda, birthday sa aton amigo, paribibot. Nagmunugid sa sakon, siling niya, sir, pwede ako kapapicture? Siling ko, ma'am, miss, Ay, makita yung problema, Radyo Manuvi, mga amigo.
3: Saan ako picture
6: ka mo? Na, may picture kami ni...
3: Why naman ma-post, no? Why ko kita?
6: Wala yung man, guru, gin-post.
3: Ah, laban-laban na muna nagpalangatol, ito mo nagligan. Ipahiwitan ka, guru.
6: Matyag ko wala.
3: Pahiwitan sa mga pamangkot. Di ba, pamangkot na nga, subragin si imo kapalakaon. Nasa sa kalana, nagkita, ipagin kita.
6: Namiyanan ko na kay ti mga doro gorgeous bala Radyo Manuvi, mabinugnuho na si Vice Barunda.
3: Pero galing mo man ang isa budlay sa bugnog lang. Para sina si Jed mabilog, grabe man ni mamugno.
6: Nami man si Jed.
3: Jam Barunda. Pero sa likod sa ila paminsaron lang tawa blaga. Ara galing mga resentment nila, nagamanifest na
6: manifest sila.
3: The way they behave sa social media.
6: Ang ila abi kay
3: Monica nami sa to ni Kong Jam. No?
6: In fairness
3: kay... Ang niya lang gulpiada, ya, aton balita, ay fake news. I-repost niya pa si ang aton nga page.
6: Si Kong Jam-Jam.
3: Si Jed Mabilog. No?
6: Palatso
3: nag-ilan na siya sa NBI Manila sa pagpati sa utod niya. Nga si JB Mabilog. Na nga-bay siya.
6: Nga-bay siya. Nga katuwa-tuwa na isang
3: media. Di ba galing? Kaya ba si ipatay si utol niya? Kaga si Mumids lang eh. Why man ginhalinan sa media? Kiti... Luwas nga obligasyon ta magsaksi sa balita. May galungay man nga tiba si may EGK ni sila.
6: Luoy man.
3: Pero sa pihak sina tanan lang tawa si Jed Mabilog.
6: Ginikwa niya to, Radyo Manuvi, huwag niya na to. Ginpanas niya to.
3: Ginpanita talang ang hinablos niya.
6: Lain na.
3: Hambalon niya kita, nahisa siya. Kag until now, gahipo si Mabilog, parte sine. So, minigapati siya, ang insakto ginpost niya.
6: Ginpati siya
3: eh. Tindugan ta man yung aton eh. Paludhon ta siya. No? Ini literally. Balik-balikon tagini siya para magtudok sa paminsaron niya. You don't own Iloilo City. You have no monopoly of honesty and transparency. You have no monopoly of accountability. Jed Patrick Mabilog alias Mabel.
6: Tikay shortcut sa Mabilog.
3: Mabilog ni Mabel.
6: Mabel.
3: Oh. Alias Mabel, you have no monopoly of accountability here. Bisan nagbalik ka na di, pinatawad ka ni Marcos, kag ni Romualdez, sa tuhog ni Jam-Jam Barundato sa impluensya niya. Why mo mapanas ang realidad nga nakagi ka-convict sa kaso nga graft, Jed Mabilog?
6: Yeah.
3: Amo nang dapat tandaan mo, dapat pagbalik mo di, kay Diyos malang perme ang ginangasaw sa baba mo, tani ka balo ka namang inhambol, Jed Mabilog. No? Kita mo, mga tao nga partly nakatagpabor siya.
6: Ay.
3: Amo pa yung ginpanghambalan niya sa amo sinit.
6: Uy, kagid
3: ano ka klase tao?
6: Wala mo ginbalikid ang mga tao nga nag...
3: Oh?
6: nagulikid sa imo sang bisan wala ka na di kami nagdala sang
3: not really because on a personal level to ah kundi ang obligasyon nato na tanan nga between due process of law and extrajudicial killing. Due process of law must prevail. Exactly amo man ang battle cry mo nga gaan ka tsansa amo na gin patawad ka ni Marcos nga may pardon ka sumo
6: naglain kay.
3: So,
6: pag undersecretary mo, dugalakat ko na sa tubig eh.
3: Eh, why pa gani ka undersecretary? No? Why pa sa undersecretary?
6: Balan mo man na, Mayor Jed. Yusek, balan mo man ang paaman man na ng imod.
3: Nakabalik lang sa di. Nagwagid yung kulor ni Jed Mabilog. TC Vice Lablab, tani, di ka magsunod sa duhang ni? No? Pero ti galing kay birds of the same feather mo.
6: Ti
3: kung ululupod ka mo da permiri. Meaning, you share, no? Similar beliefs in life.
6: Iniguro hamak ng mulay nila sa ato na.
3: Di pa gusto sila na yan. Pero ti aton mulay, ha?
6: Ah, why niya personal sila?
3: Trabaho ta niya sa ila role as public officials.
6: Yeah.
3: Kung mamulay sila sa ato niya kung ano mada, ila
6: na ila niya. Ila na niya, inyo mo na niya.
3: No? Why na tanay may mo, hindi tanay control mo sa idol mo. Ay, importante lang daya, why kuya ka pa picture po sila? Kaya kung nakapapicture ya, laban-laban ko sa idol, subo ang picture mo, naimo na na, dark.
6: Basi wala man. Basi ko ng picture ko na Jumanovi, ara subong sa tululugan, bla.
3: Tapos sila tulok-tulok, bla. Bo, ang ilong niya sine, kunway ni Buho, siling niya man, ano gani?
6: Katikat.
3: So, sige, stand by.
6: Balikan ta lang na.
3: Kuhaon ta na dugay-dugay, no? Sa aton nga pagpangalagan.
6: Stand by kay Rajuman Mars, mga Rajuman, ang inigabahin nga dulong sa inyo sa aton suningang kape nga may ara sang glutathione, ang kape nga may ara sang collagen, ang kape nga nagapabako sa aton tulo, ang nagapaputi sa aton panit. Inom kita, mga Rajuman, sang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, sa dalayon natin nga inom, magkabulig ini para sa aton, huwag kita igan nerbiyoso. Gani may kape ka na, pag-unpang imutulan, gwapo ka pa, inom ka sa Santon Gold Coffee Mix, kung vitamin C naman, Mighty C, alkaline, di kalidad and effective nga vitamin C, mayo ni para sa inyong asipon, ubuhin na trangkaso pneumonia, giban pang abalatian, mga karadyuman, the best man siya kung ang pilas mo, dugay mag-ayo, kag kung kaisa nagkirap-kirap ang imong mata, part na ina sa imong allergies, gani mga karadyuman, sa mga tagparamati natin, inom ikaw sa ang Mighty C nga vitamin C.
2: RMN.
3: Kaga sumuman, karon istoryahan ta, isa ka barangay sa city proper, mga 137 gid sila kabilog, busay dol. Ginapa-exclude sa list of official voters.
6: Damo sila ba?
3: Ang isa nga ngalan nga nadala, familiar pa sa ton, ngalan niya Kim Panisa Ligada.
6: Basi may balay da si...
3: Wala to sa balay. Galing ang Iliwilo City Police Office.
6: Dira!
3: Sakop sa barangay. Tiguro nagparistro sa daasang una.
6: Ah!
3: Ti kayway naman di assignment niya subong.
6: Kayway naman sa...
3: Ti pwede na gitsa pa-exclude eh. Pero ti kay VIP siya, muna nga namunuhan siya.
6: Yeah.
3: So, labuton taman sinisi Colonel Kim Ligada. Ang natungod na di nga barangay, San Agustin City Proper. Di lang kapitan na sa una, si Engineer Bobby di Minagrasya.
6: Doon ko doon siya na kapitan.
3: Kung sinong kapitan na subong. So may isa ka pumuluyo sa barangay, nagpetisyon ipa-exclude sila, pero sa korte gindala. Amot na mo gimaneng proseso, pero kita ko na ang wisdom sini sa abogado. Kung sa korte, sino iya nga allege, flying voter, ang makadtog ito sa korte
6: to ba?
3: Prove yourself nga residente ka sa barangay nga gisahon kada sa cross examination.
6: Publasan ka gid Rajumanovi ang imong mga private drama.
3: Bisan nga sugid ka ba tuod?
6: Ang hassle bla.
3: Ang hassle te kun way ka pagigasugid to naglala pagid. Dayon... I-justify mo gid to sa hawlang bulong barangay election. So grabe pero gingastuhan gid ha. Kalinti tuod man no. Mag 137 kabilog.
6: Radyo Manuvi.
3: Aligaron mo, flying voters na
6: sa
3: sila.
6: Sa isa lang ka barangay.
3: Sa isa't barangay.
6: Tamaan ka.
3: Sirdi ka eh.
6: Tamaan ka. Magbutanti, abi. Radyo Manuvi, butanti mo. San Agustin, hindi man nadamugin mo. Kagamay. Tamo lang San Agustin, guru may...
3: 300, be?
6: Tamo 500.
3: Oo.
6: 500, Radyo Manuvi. Te,
3: may 137 built-in base boat.
6: Patay ka eh! Dayon nga sa 500 na nga tanan nagabuto. Siguro mabuto lang na basi mga ara lang sa mga 400 lang. Or base mga 350
3: lang. 300 lang gani.
6: Mga 300 lang. T-1-50.
3: T-137 na yung voto. Paano magdaog mo? Siyabe?
6: Kung 300 lang ang actual voter sa Radyo Manuvi, pilang tungas na 150?
3: Oo.
6: Sus. Paano ka magdaog?
3: Kamay na lang ilugang mo. Lugangan na lang to sa pariente, sang nagdala sila. Da, mga 30 sa lakbilog. Yeah, tapos ng eleksyon.
6: Humana.
3: Pero mayo maning kami nagpetisyon. Kaya tiguro ang nagpetisyon, may interest mo na makontra eh. Pero ang punto tadi, kung hindi ka mani mo, ya karapat dapat. Da?
6: Tingnan nga manu ka da.
3: Nadalaon mo dahi mo si Alice Guabi.
6: Tutun na.
3: Alice Guagwa niyo sini.
6: Kaya ti, hindi bala ya siya.
3: Hindi kaya taga diri. Ara ka dahi mo.
6: May ara na requirements ang kumilik mo. Nga dapat 6 months ka. Kung mabuto ka lang, dapat naka-reside ka da.
3: 6 months.
6: 6 months. Pero kung mapadalagan ka.
3: 1 year.
6: 1 year na. Ti Radyo Manuvi, ti balaan tama na. Nga kung hindi ka man taga dira, border ka lang da. Ti anong biding good guhod mo nga dira kagid mapa mapatawag sina, mapa register.
3: Nga balaan mo, kinanglan ka to san tiyo mo sa uma.
6: Bala
3: mo
6: na.
3: Kaya may inkwentro man to siya.
6: Kita mo ang akon. Ang akon mga magulang, layo na ni sila ato sa Kapis, kundi na da nga lugar. Pero why nila gin sa ilo, Radyo Manuvi? Ang ila iyang lugar kundi sila gabuto. Kaya man, Ang rason, ti kabulig pa kutuya sa mga tiyo ko.
3: Sa
6: barangay eleksyon.
3: Ako yung ginlayan ko yung akon. Wain ako yung gristro sa amon to.
6: Yeah.
3: Diri ko yung sa sudad. Para convenient, kaya tungod sa trabaho ta.
6: Tiyari ka diin mo.
3: Hindi tadi halos kahalin. Diri ko yung buto since, no? Since 1998, Busaydol.
6: 1998 na.
3: Sa ulo ko pangin pang buto kung mga presidente. 1998. Alfredo Lim. 2004. Sino gani nagdalagan Gloria time mo?
6: Gloria?
3: Kaya kontra ang Gloria. Fernando po? Ah, nag-Gloria ako. Kasi hindi man kuya kay Fernando po mo. Ikaw nung may siya at Gloria mo.
6: Fernando po. 2010. Ano mo sumbagun mo yung tao?
3: 2010.
6: 2010, kuhan eh? Noy-noy?
3: Alam mo sino gimbuto ko?
6: Sino?
3: Hindi, sino yun?
6: Sino?
3: Si Manny Villar pa.
6: Pareho kita, Manny Villar.
3: Sipag at saga mo. That time, may paman mo blasan si Villar nga daw ni Gusong anak dyan. 2016, Busaydol.
6: 2016, sino gani ah?
3: Maruhas ka, Rodrigo Duterte. Sino yung buto mo?
6: Maruhas ko?
3: Maruhas ka. Ako mangkuta ko
6: si... Sino yun mo?
3: Secret.
6: Di, maruhas ko. Maruhas ko.
3: Maruhas man ko.
6: Maruhas ko.
3: Kati, simpre...
6: Ito ka ilo-ilo mo.
3: Mas konbinsido ko yung...
6: Ilunggo mo.
3: Gusto ko i-continue ang dragan sa ekonomiya. Nga manami, time ni President Aquino. Bisan pangaway ako nagbuto kay Aquino. No? 2022, sinong ginbuto mo sa ido?
6: Basta hindi si Marcos. Ako. Radyo Manuvi, basta hindi si Marcos. Kaya si
3: Orgi Kuya. Why kuya nagbuto kay Marcos? Si Orgi Kuya. Tagahin nyo kami tsansa nga manaway tudo-tudo. Nga kung ginabuyayaw nyo si Marcos, tapos ang buyayaw nyo, blending na niya fair. No? Sa mga efforts niya.
6: Di kuya ang buto.
3: Di manaway gid kami niya. But again, why man kuya gapon believe kay Marcos?
6: Hasta
3: subong.
6: Why kuya believe?
3: Nagtawa ang state sang baha. Ang state sa aton nga power
6: sa reklamo lang Radyo Manuvi power kag ang flood control
3: ang pagmahal sang Balaklon
6: na na, yeah.
3: No
6: di na kay
3: mambal mo ang infrastructure ang direksyon sa Pilipinas wala gid ya wala kita direksyon andi kay Marcos pero tagun taman wala man nagakaulugan nga maayos Duterte

0: mo na gabalik sa ila pirmi nga lambalon ngati inyo man na making si Marcos. Kamo man na nagduso sa iya, remember? No, ano ganing hambal ni BB Sara? Si BBM hindi magnanakaw, si BBM hindi corrupt. I love you BBM. So, butante. Kung dira ka giman kay star.
1: Duway man natin, okay. Okay na eh.
0: Pero kung way ka da,
1: ano gid
0: naman ha?
1: Para sa kuwi,
0: buta 137, bilawagon tan isa-isa karbo kulawig no.
1: Numbunan
0: pero base ka pamati ka mo da.
1: Pwede nyo na masabat ha.
0: Pwede nyo ni masabat kay post man ni namon sa page namon. Sabtan nyo na palihog kag kun willing kamo nga interview. Interview namon kamo, i-justify nyo nga taga-dira gi kamo
1: iya. Oh, taga-dira gi kamo iya. Kati kun taga-dira kamo, ti willing man kamo nga mag-appear dito sa
0: korte. Ako bisan questionon mo ko, bisan hassle be. Questionon mo ko bing hindi kuya pumuluyo sa barangay Bantod na Lapas kay di the reading arimen. Busa idol, bisan sino nga judge balikan-balikan ang balon ko gid nga. Dire ko guys star sa balay nga mo ne, pila na ko di katuig. Dire na ko gabuto, kag tanan nga rason ni ambal ko.
1: Di mabala mo na ba ang mga kwansina bala mo kung detaga dira.
0: Kay natuod mo.
1: Tituod mo dira
0: kay star. Pero hindi, ginahilas ka na basin ni kagani mapakita sa korte.
1: Di kay balan ka na.
0: Kay kung kumadto ka sa korte, antes ka magambal.
1: May mga witnesses man na mo.
0: Masumpa ka na oh, nga, you will tell the truth and nothing but the truth.
1: Di karon kung gabutig ka.
0: Te, kung gabutig ka,
1: perjury gina.
0: Base ma-perjury ka pa, imbes nga exclude ka sa mutante.
1: Base priso ka.
0: Base priso ka pa sa binutig mo.
1: Subo na.
0: Pero, magamuni ang inpotihan, gin. Matsag mo, Busa Idol. Pilayan attorney's fees ni.
1: Radyo Manuvi, ang mga istorya kong ako nakilala nga lawyer, ang mga provincial rate ko nung mga lawyer, wala na ganubo, mga 80-90 acceptance mo.
0: Te, ang kilala ta, hindi ni 80 lang.
1: Siguro mas, si mga nasa 200-300k.
0: Masa ko gani, 300, siguro ang acceptance mo. Sige, so i-check na ton ini dugay-dugay, diri sa ton pagpangalag.
2: Tatak RMN.
0: Kato kita nay sa Iliwilo National High School. Dira ang news team ta, kay gakundak subong sang drill, no, sa public safety. In light sa sining mga school shooting na nagkalatabo, lately diri sa ton sa Pilipinas.
1: Wala ko no, Radyo Manuvi ginhiwat sa may nasyo. Doon nagsailo sila.
0: Sige, ako
1: sila nila. Sila ko nila
0: sige, oh. Kay gusto tala ma-picture out. Yeah. Para nga mga parents ka pala mati sa to, mag-subahar man ang ginabatsag nga tanan, ginakulbaan. Kay mo sa idol, ang isa ka parent pala sa Ateneo sa Sambuanga. Kita ko ang message niya sa common friend namon.
1: Okay.
0: May dugo, sila ilunggo, abe. Why gids ako na yung maglaong nga Ateneo mo nang tabo?
1: Kasi naman abe maglaong.
0: Kaya ang trauma sa bata niya, hindi ama ko nga sa buong mo sa idol. Bisan why sila maigo yan?
1: Eh, tiho eh.
0: Tiyan mo na, no? Mayogid nga may amos ini para nga balanta. Kay, bisan diin nga iskilahan, subong, hindi kaya kapakot. Kaya nga Ateneo, ganun may maging lauman. Rich kids ang
1: araw. Oo, kay privado na nga iskilahan eh.
0: Oo, pero amon man akong kay, sa mayan man ganin nga nag-iskila ka nalang sa iskilahan sa mga imol. Kaya ang imol, white pusil. No? Ang ilan na yung bratihala na yan, kaglansang tukupon.
1: Kung may araman eh, ng improvised, di pugsak.
0: Although ang taklubang to, public school to ha. Kaling kay ni Kwan tuya, reckless nga pulis tuya ang tiya niya. Muto na pabayaan niyang armas nga na-access ang bata. Radyo Man, Marjorie Miane.
2: TYRI, Radyo Man, report!
3: Radyo Man Novi, Radyo Man Regan, nag-hulat-hulat kita nga magsugod ang ining nationwide safety drill sa isa ka adiri sa isa ka eskwelahan sa may barangay Langit Haro, specifically diri sa may Chochoteg Ana Rose Foundation Integrated Farm School sa barangay Langit. Gincheck din naton sa Department of Education sa kay Sir Inani Escolar bangod ang makandak ng safety drill. Hindi nigali tanan gid nga school because kinahanglan pa na di ang pwersa sa police, BFP.
1: Okay.
3: Leo
1: ko bi Rajuman Marjorie ka utod-utod ang imong signal.
3: Okay na Rajuman Regan.
1: Go ahead.
3: So again na muna ari kita sa Chuchuteg Rose Foundation Integrated Farm School sa barangay

0: nganit haro. Kaya according sa Department of Education, nga hindi ni tanan nga schools mag-participate, kag hindi pwede magdungan, Radyo Manobi, Radyo Mandaigan, kikinanglan ini sang PNP, sang BFP, sang other stakeholders, no? So, diri sa Iloilo City, pito lang diri ang nabutang, or walo, ang ginhatag diri sang DepEd ng listahan sa aton nga magapasako. Pero, sa bilog na region, ang isa diri nga magapasakop sa simultaneous nationwide safety drill amo ang Enzo Arnaldo Village Integrated School sa Rojas City. So dito sila nakatutok sa karon kag ang mga dalaguan nga schools diri sa siyudad sang Iloilo ang wala nagpasakop because ang sarabalan nato ng Iloilo City National ang National High School dira sa Lapad sa Lunes ni sila. Ang City High wala man madala kahit ang iba nakakandak na diri sang ilang safety drill. So subong ang gapatigayon lang diri sang safety drill sa siyudad sang Iloilo lain-lain nga oras. Ang Malabago Elementary School, Severo Abeto Karina Obispo, ang hindi na ko di ko familiar sang ibang sa Tikod, sa Calendoni, sa Cubay, kagamuning Tichi. Hindi ko ka-pronounce mayo sa pangalan sa eskwelahan. But amo ni ang ang pangalan sa eskwelahan Radyo Manobi, Radyo Mandaigan. Nga pagpatigayunan.
1: Ano spelling? Ano sa
0: ang Tiu Aragin sa Chu Chuteg.
2: Ah, Chu Chuteg.
0: Chu Chuteg.
2: Sa una sa West Bala Mars isang una, why mo na ma-encounter ara na sa mga bulletin board. Gagrand na sila scholarship.
1: Oh, kita ko na sa.
2: Chuchuteg. Tagkwa na sa una mo. Time na mo magatag sa scholarship. Tag 20 mil.
1: Sang time nyo na?
2: Ang Chuchuteg. Grabe ni sila. Dako ni sa nga foundation.
0: Oo, tiyo mo na di subong. Dari nakasentro. Kay nag-checki kita sa 8 or 7 ka school. Nga ginhatag sa DepEd Region 6. Dari sa Iloilo City nga nagpasakop. Ang tutukan subong nga makatodri ang kapulisan sa ICPO. Kag si Police Colonel Wilbert Parilla. Kag si SDS sang Iloilo City. Dari man makadto.
1: So bali sa siyudad sang Iloilo, may iba na yung nag-umpisa na Radyo Man Wax, no? Radyo Man Mar.
0: May iban nga natapos na, may okay. Iban nga sa sunod pa sila nga.
1: So iniya subong ma-perform gini sila subong hindi.
0: Ah, gin-check naton kay Sir Nani Escolier. According kay Sir Nani, hindi ni siya nga grabe gin nga drill, may alarm lang. And then pag may alarm, tudloan ng mga bata mag-lock sang malak
1: okay na sila. Okay, na, okay naman siguro gin.
2: So, part na gin sa
1: part naman ah. Oo.
0: Oo.
2: Kaya una gin man mar sa bugin man mo. Tiyambot kun I don't know, muna gusto tatani, makita kung ang complete din nga drill among imuon, luwa sa pag-lock, pag-iskapo.
0: Hindi siya complete drill, ginpamakot ko kay sir, kay, eskolyar.
2: Kung dalab lang self-defense, Marge, hasta mang lampos, brati, habla. Kay kung self-defense siya, Marge, justified niya mo?
0: Oo. Kaya mo gin-checkin naton. Basta ang balang ma-alarm, tapos malakat ang manglak ang mga bata, tapos malakat makapot sa ulo.
1: Ginalantaw ko bala Radyo Man Mars ang ginakandak nga drill sang PNP SWAT sa province ha. Sa Pavia National High School sila.
2: Okay, lecture na sila sa flag ceremony mo.
1: Oh, kuan gid Radyo Man Ovi as in ang mga pulis ya, gakuan gid inang daw may nag-respondi man sigid sila bala iya sa drill, okay. No? Oh, awoning.
2: Pwede mo na mapakita.
1: Iyan kay Mark. Iyan ni sang ano, sang Panay News.
2: Ah, okay.
1: Oh, iya ka Panay News.
2: Okay.
1: Oh, nakita ko lang bago lang kay actually bago lang ginagsugod mga 3 minutes aguman.
0: Kita ko. Kay Simult ano sa
1: Isa ko ni sila sa Pavia ni sila yamo. Bala mo damo school, Radyo Manobi nga nagandak. So diri sa aton may ara kita sang 7.
2: Ni na main ko blang may ara ang Panay News nga busay dulo.
1: Ti wala man kita to ka kadto mo sa Pavia National High School. Ti tanan man yang eskulahan Radyo Manobi may ara. Ang aton gi kadto ana sa dali.
2: Kita yo ina video an para no ma picture out ta bla.
1: Oo, dira sa imo Radyo Man Mars wala pa yan no.
2: Pictures ka pa mati. Da ba si mga video mo dagay kami dire.
0: Wala pa. Ah, actually diri man ang mga katapos ng media. Galing kaya mo ni bi ang gincheck naton kay nang libot kita ka schools, nakibot ta gani wala ang dalago nga schools. Galing kiti nagjustify ang na show nga may intram sila and okay man lang daw kay hindi man gid required ang tanan for as long as makandak nila or na comply nila ang documentary requirements.
2: So wala coordination, Marzao.
0: Sige, kapila ko no gin-cancel according kay sir na ni school.
1: And, eh, ang ako nga pag-incindi, like kagapo, na balang matigayon amo ni ang National High School. Mm. Ti dalag ko ni nga mga school sa Radyo Manubi mo, ang Iloilo City High.
2: Mm.
1: Ti wala na sila magsulugot, wala na namadayon.
0: Wala, oo.
1: Ti subungin siguro nangita sila sa ibang nga venue.
2: Ah, ti tapos gamay-gamay lang.
1: Gamay-gamay na.
2: Wala ton na lang available sila.
1: Mm.
0: Oh, ang kita ko gani even ang sa Molo, Radyo Manubi, Radyo Manregan, gin-check naton. Kina makatukutan sa City High, kinapilitan dako. According kay Captain Inot, ang subong lang nga adlaw is huntado San Juan in Arroyo mga gagpilahan. So, amo na nga nag-decide kita nga pilion na lang kundi inakasentro ang SWAT, ang SOCO, ari diri subong, ang ICPO kag iban pag diri sa may Chochoteg. Ana Ros Foundation Integrated Farm School pero sang ano wala na di sang active shooting nga scenario ah. Basta ma-alarm lang according kay Sir Nani gindula ina. Actually kahapon share ko lang kay tinaga nag-visit kami ni Radyo Manresi
2: in March kondula on mga active shooting scenario.
1: Hindi
2: paano really
0: na
2: realistic
0: ano do hindi realistic. Oo.
1: Kay nakita namon subong ang sa
2: hindi
1: video
2: ka man,
1: lang.
2: Hindi man sila ma-assume ka malang yan kung may shooting, kaya mo malaning rason nga nag-drill ka mo.
0: Oo,
2: kung hindi man ang actual ang obrahon mo, what's the point?
0: Oo, gindula. Actually, kagapon yung mga hinablos ko, mga 7 years old, kapamangkot, haba na tita Jo, may killer gid man sa school, kaya tomorrow ko no may drill, haba ko ano obrahon nyo. Ang haba lang sa mga bata sa akon is sirado, manglak, siraduhan ang perta, bintana, managu, kuno sa dalong kalamisa, ka maglakat pagwa. Pero may ginmensyon, itong isa ko kahinablos ko may hubog, kuno lampusan ka butilya, kay ipamangkot ko na kay Sir Nani. Kami amo nagali ng scenario previously, nga do may butilya or what.
2: May kasulat man sa sulan, oo, may mga
0: hubog. Oo, wala na. Although ang mga bata aware na ginman, kasi ginayin.
1: Pero Rajuman Mars, kung sa Pavia, ginobra nila eh. Oh, kita namon sa video, nakita na namon, kundira, waita kabalo. Basikuan mo lang reaksyon ang PNP diri or ang taga kay nga sa diri sa province, may ara gid sang active Radyo Manubi nga ginsulod sang pulis, nag-responding pulis.
2: Upod ang realistic eh, hindi mo ni madala sa ti karon after nila conduct sang amo ni kun hindi malang actual nga
1: shooting. Ano na abi karon?
2: Scenario ang aton nga imuan sang pagi sa drill nga ni. Nag-usik lang ta chimpo, laban ni hulog naman na nga nakaimu lang sila sang event na muna eh. Pero it does not serve its purpose, Radyo Man Marge?
0: Oo, latawan ta diri kaya mo ng statement kay na ni Sir Nani Escaliar, pero latawan natin sa actual. Kaya ma-start sila diri mga around 10, subong nga aga, Radyo Manubi, Radyo Manregan.
2: Tiprogya muna eh, ginambal na niyang garay, ngaway ko na sa nga muna.
0: Oo, wala.
2: Tikun wala sa nga muna, paano ba?
1: Sige lang, natunan man nila.
2: Sa muna tani gusto ta na makita. Subong sige, salamat gid na Radyo Man Marge.
0: Halong
2: kalanda, no? Kay base mga salahan, kada nga classmate nila.
1: Uniforme ko man nila.
0: Naka-uniform ako.
2: Okay. Oh, taga lang na to, hindi kita yung classmate. Anong mga ana daw, elementary?
0: High school? Ang high school, gurun.
2: Ipalayo-layo lang da. Palayo-layo lang ka na kayo, basi mambal sila ko. Balong ka sa pulis nga, ikaw, attend ka to drill.
0: Naka-ID kita.
1: Kaka-ID ka muna. Ate, sige. Salamat na, Joe na Marge.
0: Amo na madulong natin nga update dili sa mga area sa Barangay Lanit Haro. Kaupod si Radyo Manonoy Ron Sanchez, Radyo Man Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
2: So, laton talang, gusto ta makita ang aktual nga pag-ubra nila sini. Kaya this will prepare sa aton ng mga school children in case may shooting scenario.
1: Yeah, may idea sila.
2: Oo.
1: Nga kung may shooting, ano ubraho nila? Eh, amo tong hambol nila, mang nago, mang lock.
2: Oo.
1: Part na inasang drill.
2: I don't know, no? Kung part sang self-defense na iya. Tini mo na madala kung may kapaniro, mabrihan yung pertahan, mano ka mo, may be.
1: Na muna.
2: Basi, kinanglan to doon bataan magpanglampos.
1: Tiyo eh.
2: Wait, nakabalo. Sorry ha.
1: Wait.
2: Wait, kami kaiching this ang psychology behind this. Pero ti siyempre kay mga educator sila.
1: Naintindihan
2: nila. Pero sa self-defense mo sa idol, no questions asked. If you harm somebody in return.
1: Tikuan ginaya.
2: Why na niya si pamangkot kay self-defense na niya mo?
1: Mm-hmm.
2: So, ano? Anong brown ta? So, muna gusto namon nga makita.
3: Tatak RMN.
2: Alright, standby si Councilor Romel Duron Labuton tabi. Ini nga bahin po sa idol.
1: Magradyo man sa mga tabalamati naton subong aga, hindi ka mo magkalipat, mainom kita sa ato sa ringa D3 Bio. Ang D3 Bio may MCT, medium chain triglycerides ka may virgin coconut oil. Ano matabo sa imong lawas kung may ara ka sa D3 Bio? Una, protection, protected ka para sa mga viruses, bakterya nga nagasulod sa ato lawas. Ikaduwa, madasig ang ato metabolismo, nagapafit, nagaparelax sa ato lawas. Kaya ikatatlo, pinaka the best, nagapadamo sa aton good cholesterol, ginasilig niya pagwa ang aton mga bad cholesterol para hindi maglapuyot ng aton dugo, hindi kita paghaibla doon. Gani mga karadyuman, sa mga tabalamati naton, ganto na sa aton siringa mga butika, bakalan kita sa ang D3 Bio.
3: Tatak RMN.
2: Kag siyempre sa aton ng mga tagapalamati, matihan ta karon aton health news, kag labs ko si Mother Earth. Pero diri kita nay mga karadyuman, hindi ka mo malipat, magnan sa Super Plus sa capsule. Ang nan sa Super Plus sa capsule ang sarang ninyo nga mabakal sa inyo suki nga mga butika. Ini ang mas gin pa bag-o, mas gin pa epektibo, the new and improved nan Super Plus. Gitingog nga mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas sa adlaw-adlaw. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suportado para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Nan Super Plus. Si Councilor Romel Duron ari subong sa aton nga linya. Councilor si Radyoman Novi kag si Radyoman Regan. Good morning.
4: Radyoman Novi, Radyoman Regan, mayong aga gid sa inyo kag sa aton pumuluyo sa siyudad sang Iloilo.
2: Salamat gid sa sining tiempo, Councilor. Sir, gusto lang namon ma sanagan sa inyong proposal sa Iloilo City Council, angot niya sa DILG Opinion Number 45, Series of 2025. Query ini sa Councilor Duron ni Mr. Dominador Guillermo, Barangay Kapitan sang Barangay Punta, sang Apari, Province of Cagayan. Ginadres ini sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG, kag ginsabat ini sang secretary sang DILG pagi sa undersecretary for external legal and legislative affairs nga si attorney Romeo Benitez. Ang unod sini sir sang DILG opinion nga ini ano ang ari diri kag anong nakita ninyo nga wisdom nga may plano kamo nga i-adapt ini dira sa inyong internal rules and procedures sa Iloilo City Council, Councilor Duron?
4: In the first place, Radyoman Ubi, it is not the opinion 95 ina, no?
2: Hindi.
4: 95 series of 2025.
2: Ah, it's okay. Sorry, 95, yeah, pero series of 2025. Okay.
4: Sige. Kag do almost reiteration ina sang DILG legal opinion number 150 series of 2022.
2: Okay.
4: So do reiteration lang ina eh.
2: Mm-hmm.
4: Well it is about the role of the primarily of the presiding officer or the vice mayor or sa sangudiang sa sangudiang ano na panglungsod sa amon sa kun sa province yati lain nang ila
2: o panalawigan eh no? Sa Banwa bayan
4: o sa Banwa bayan no, so amo ina ang mga question nga ginraise ni Mr. Dominador Guillermo is almost similar sa amon nga function kasi ang gintabangkot siya, what is the role of the vice local chief executive no as member of the sanggunian, I think 7 questions ang in-post na. Can the vice local chief executive or vice mayor relinquish the chair for him to participate or argue in the deliberation? Ikatatlo, ang tumangkot nila, can the vice mayor introduce or sponsor any kind of legislative measure? Kung wala pwede ka-sponsor, no? Just like what Vice Mayor Baronda is doing sa amo, no? Actually, 13 na ina sa sponsorship ang inimo niya, which is now pending sa amon different committees, no?
2: Okay.
4: So, I think 6 committees, no?
2: So,
4: in the event the Vice Mayor, as a composite member, what would be the fate of the approved resolutions and ordinances where he is the chairman, co-chairman or member, or where he is the sponsor. Ano matabo karon sa mga sponsorship ya, no? So kung gin committee hearing na kagin aprobahan, anong effect sina kung hindi palanggal isa pwede makasponsor?
2: Yes.
4: The DILG legal opinion is very very relevant yet sa amon subong kay at the same time while it is only a legal opinion it also mentioned sa Supreme Court cases
2: yes.
4: no attached to it in support of that legal opinion.
2: So meaning previously may namang court na parte sini kag kailan-lain ang interpretation like Kaldiri Saton be. Kung layan ang inyo tindog, layan man yan kay Vice Mayor, may Supreme Court na desisyon na makasupport sa tindog sang isa sa inyo.
4: Yes. So, ina, no? Actually, hindi lang na sa ato, hindi na tabo subong kung aware mo ka mo sa City of Cebu, amo man nagkatabo subong with Vice Mayor Tami Osmeña na ginagkuhan Manila, ginquestion na Manila ang poder sa Vice Mayor, kaga reklamo mga ganyang Vice Mayor dito, no? So ato niya, this is nothing personal o... although siya say medyo may politika in eh, pero hindi ini personally against sa kay Vice Mayor Barunda. But this is for the good of the entire council.
2: Yes,
4: na
2: yes.
4: Sa ulihe, basi mapasar kita resolution, suportaron naton, then may ma-question, i-declare mo lang invalid. So, which may...
2: useless.
4: So, basi party kita sila, no? Sa legalidad or illegalidad. So, this is timely, kasi... at least pasensya gid kasi subong lang namon man nabasahan eh.
2: Oh.
4: So that is why subong lang din namon gina-raise.
2: Subong lang amo nagbasa man kay si Vice sige man ka pangulit abi isang role niya ng ordinansa niya pasaron gid. Ti samtang nagatuloon kamo parte sini naguluha ang mga pareho sini nga mga kasulatan halin sa DILG.
4: Yes, so ina no. So this is nothing personal no. Siling because ara sila sa minority, gina-clip na mo ng powers niya. Hindi niya amon opinion, we are just raising the legal opinion of DILG itself. May power man eh to interpret sa laws kaya under kita sa DILG mo. No? So, kung may mga legal expert, legal opinion, normally, hindi man takapamangkot sa Department of Health, kundi sa DILG yun.
2: Siyempre.
4: Oo. At least may persuasive effect kung DILG ang magkasabat sa aton ng pamangkot.
2: Okay.
4: Okay. Considering si Attorney Benitez is the Undersecretary for External Legal and British Latin Affairs. So, nag-come up siya sa iyang legal opinion based also sa Supreme Court decision the latest nga ari mag-isa ato nga ni Javier versus Cadiao. Kung familiar kita sina, although the main issue there is quorum, but na-raise mo na ang role dra sa presiding officer. Kaysa sina ang issue daw there were 13 members, board members present, plus the presiding officer, so 14 sila. So, ang butuhay sila da, though, of the 13 members, nga members ng isang kundiang panaluyigan, ito ang nagbuto, pabor sa resolusyon ni board member Kumbong. Anom ang wala. So, kay 14 sila, yung question nila, 7 is not majority. Oh, kay 14 sila. But ang interpretasyon nila sa Javier de Suscadiao, although 14 sila, but the presiding officer vote only to break the deadlock or a tie.
2: Iyaya, nag-vote siya.
4: Wala mag-vote ang presiding officer. Ang argumento sa petitioner na dapat sobra sa tito, kasi ang 14. Ang pag-isip sa... kung butuhay na iya, for purposes of quorum, gina-include ina ang presiding officer. For purposes sang quorum lang. But after for voting purposes, nabuto lang ang presiding officer or in case of a tie. Kung may tie lang.
2: Kung wala tie, wala gita.
4: So wala gita. That's the only role of the presiding officer. He or she acts as arbiter. Pero kung sa butuhay, kung may tie lang. Sa Javier versus Cadiao, Ito ang nagboto pabor sa resolusyon ni Kumbong, anum ang wala. So 13, majority of 13 is 7. Do not include the presiding officer, kay gabuto lang na siya kung may tie. Kung 7-7 abi, or 6-6, dun siya tie, so mabuto siya. Let's say abi 13, magbuto ang isa anum, sa piyak anum man. Kung sa 13 abi nag-abstain ang isa, so hindi na maisip ang abstention, in that case pwede siya kabuto. So that is the situation. Pwede, ang interpretasyon sang DILG, very limited ang power sang vice mayor. He's only allowed to vote in case of a tie.
2: So meaning, ang gist ini sang opinion sang DILG, sabat ini sa pamangkot kung bala ang vice mayor, ang vice governor, pwede bala sila makapasar ordinansa, makauyat sang komitiba or makapasar sang resolusyon. So ginsabat ini sang DILG. Pagsabat nila ginsight ining Kadjao Javier case, kagdo may ari pag idi councilor gin dala pag idi ang La Carlota City Negros Occidental et al versus Attorney Rojo nga nagasiling ang presiding officer, the vice mayor can vote only to break a tie. In effect, the presiding officer votes when it matters the most, that is to break a deadlock in the votes. Clearly, the vice mayor as presiding officer is a member of the Sangguniang Panlungsod, considering that he is mandated under Section 49 of RA 7160 Muning Local Government Code to vote to break a tie. To construe otherwise would create an anomalous and absurd situation where the presiding officer who votes to break a tie during a Sangguniang session is not considered a member of the Sangguniyan. So, hasta lang din sila break ang tie.
4: Yes, kay although he or she is a member of the Sangguniyan or of the council, but he is a composite member. While we as councilors are regular members.
2: Yes.
4: So, he or she does not possess the same powers ang sa amon.
2: Okay, kamo na ang unod sang Javier Kadjao. Kung basahon ko, if you may allow, Councilor, the regular and ex officio SP members enjoy full rights of participation, which includes debating and voting, all exercise in pursuit of championing the interests of the respective constituencies. The vice governor, ang vice mayor, dala na di. Kati, ikaw presiding officer mo. However, does not represent any particular group. As presiding officer, his or her mandate is to ensure that the SP effectively conducts the business for its general welfare of the entire province. Logically then, the vice governor should be the embodiment of impartiality. As the presiding officer of the SP, he or she is without liberty to readily take sides or to cast a vote to every question put upon the body. It follows then that the law cannot reasonably require that the vice governor be included in the determination of the required number of votes necessary to resolve a matter every time the SP votes on an issue. Si klaro ka tama, yes. Councilor?
4: Yes, kaklaro gani. No? So, it is not merely a legal opinion of the DILG. At the same time, it is the decision or the interpretation of the Supreme Court of the
2: yes.
4: DILG, of the local government code.
2: So hindi lang kay opinion gali, Councilor. Opinion kaya sila gina ng rightful agency ng magsabat sini kaya ti under ang LGU sa
1: DILG.
2: Mutuwa ni sila mo kay nalalang sa DOS kanyang mangkot. Pero ginsight nila to support that opinion ang Supreme Court decision. So gin-define gid ang role niya sa mga vice mayor kag vice governor hasta lang gid kamoya sa preside. In fact, sa item 4, Councilor, ang pamangkot, in the event that the vice mayor is a composite member, what would be the fate of the approved resolutions and ordinances where he is the chairman or co-chairman or member? Tiya, redigin sabat di ang nabutang councilor, the vice mayor or vice governor has no right to introduce or sponsor a legislative measure, chair a particular committee, participate in debate, or deliver a privilege speech. So, hasta panigli, oh. Had the legislators intended to allow this vice mayor or vice governor to participate in the floors of the Sanggunian, aside from voting in case of atay, they should have included it and not separate them to the rights enjoyed by regular members of the Sanggunian, Councilor.
4: Yes, so very clear in ang ila interpretation mo.
2: No? So in other words, sa aton particular nga isyo nga istoryahan ni Subong, hindi sa indikado sa ordinansa niya si Vice Mayor Baronda kung sundon mo ang ambal sa DILG.
4: Yes, applying also sa Supreme Court ruling eh.
2: Yes, oo. Nga DILG opinion nga may Supreme Court ruling. So ti siling ninyo i-adapt ninyo ining DILG opinion with Supreme Court citation. So kung ma-adapt na ini Councilor, what will happen?
4: Well, naturally kundi ang mga present sponsorship na it will become moot in academic, no?
2: Mm-hmm.
4: So bali wala na na maamo na nang sabat sa ilang argumento sa kada isa kag isa kuno gina-delay sa mga different committee chairmanship ang pending sponsorship ordinances ni Juan ni Vice Mayor Baronda. It sa matuod lang amo ina galingti wala daw timely man ini nga nagwa sini so ito na li resolve, no? Hindi niya nga tama nga politika, no? Kay ari kami sa mayoriya, gusto namon i-clip a power siya. This is not our own personal opinion. We believe and the opinion of the DILG and the interpretation of the Supreme Court.
2: So matabos ini hindi lang ni kay Baronda. Sa tanan nga masunod nga mga vice mayor dira, amo na niya mangin gabayan kung ikaw man ang mag-vice mayor or ako man or si Rajuman Regan, hindi na kami yakaduso ordinansa dason. Ubrahon na lang rule namon as presiding officer to break a tie and to manage the session, Councilor.
4: Yes. Yeah, amon lang gina, no? Limited, di hindi man ato mag-o. Before we allow that, kahit wala pa man sa mga interpretation ng priyasin eh.
2: Correct.
4: During the time ni Vice Mayor Ganzon, we allow that. Kahit wala man kita pa kabalo kung may mga amugalit din na interpretation, no? Ang bro ka naman, the law should be dynamic. What is applicable before, may not be applicable today. Tumutaga mag-o man ang panahon.
2: So, matabos ni ti, kung i-adapt nyo na ni, balik si Vice sa Yaro lang. So, why na hindi nasasagad kay insist ni mga ordinansa niya ngayon eh, she can't even deliver a privilege speech or resolution, Councilor, di ba?
4: Yes, so ina. Pero kung may gusto niya ipasar, ipaagi sa anyone of us.
2: Hindi nga siya again ang author.
4: Oo, but he or she cannot be an author, no? Pwede naman ipaagi sa Councilor Magino.
2: Pero kung gusto niya gid, kete, gusto niya gid abi nga may mapasar sa ordinansa, pwede sa iya kadlagan dason, konsihal.
4: Yeah, lagan na lang siya konsihal.
2: Nah, okay. Kaya raya wala restriction na yung opinion sa DILG kakang mga ginpang resolve sa Supreme Court in relation to this sa Councilor.
4: Gusto kayo na Radyo Manube, no? At least daw, unless we have other different interpretation, hindi ko may ara ka mong i-offer different interpretation sa DILG sa Supreme Court, i-brought out yung abig kay pamatian, taman?
2: Yes.
4: Muna sundon tayo.
2: Correct. Pero pending resolution sa inyong i-adapt na, eh, kung ma-adapt nyo na, implement nyo ganyan.
1: Sa pag-adapt nyo si ni Councilor, di ba gin-refer nyo ni sa Committee on Rules, ano-ano kadugay ini nga tun-an anay sano ninyo i-adoptaron ini sa masunod nga session or may timetable kamo?
4: Well, depende na sa committee chairman ano ara na kay Councilor Sarabia kung duso iya dayon. Anyway, duway naman ko kinanglan i-interpret sina kay ti all you have to do is apply very clear man ang DILG opinion. Once we adopt that, it becomes effective na ti amo na nang sundon namon as part of our internal rules.
2: Yes, okay. Pero Councilor Silenyo gani kay ti subong man ni nagwa. May mga previous resolutions na na-deliver si o napasar si Vice Mayor Baronda kag may mga privilege speeches man siya. So I think ang makasabat sini ang item 5 nga question, what would be the fate of the resolutions and ordinances sponsored or co-sponsored by Sanggunian Bayan members contrary to item C 4 paragraph C and D. So sabat di sang DILG ano matabo abi sa mga napasarnan tis pamaning inyo ning kwani i-adapt nga ni nga DILG opinion. So, klaro man ang sabat sa DILG, ha? Ordinances, oh. Ordinances like laws enjoy a presumption of validity. However, this presumption may be rendered not by a clear demonstration that the ordinances is irreconcilable with a constitutional or legal provision that runs afoul of morality or settled public policy. Anong buot silingon sini sa pagkaintindi mo bilang abogado, counselor?
4: Well, ang buot silingon sina when it runs counter to any law, like the local government code, there is a legal provision there, especially section 49, which prohibits the vice mayor from introducing or sponsoring a resolution or ordinance. Then, illegal ina eh.
2: So, meaning why to? Invalid to ang mga previous nga ginsight niya dira sa City Council.
4: Invalid din na, no? Invalid din na, it ever. Mm-hmm. Kung ikaw man committee chairman, kuhan mo gid, sigihon mo gid, you will be part of the illegal act. Para sa mga chairman, sa different chairman, sa different committees, kung iportogin nila, aprobahan nila, i-allow nila, sa resolution, then it becomes illegal kasi sila part man sa illegal act.
2: Alright. Okay, so at least mayon nga na-clarify nato nini. Sige, Councilor, salamat gina sa sineng tiyempo kag mayong aga.
4: Salamat man sa inyo, Regan Nobi, kag sa aton pumuluyo. Mayong aga kita tanan.
3: Tatak RMN.
2: Ti nagligad to. Isa lang kabatiis ni Vice Mayor ang binakol nila. Subong astang piyak nga batiis plus punggulan bagi nila ka liog si Vice.
1: Abi mo. Abi mo ra juman ubiga pa mati ning iban nga banwa mo. Ga pa mati mi ning isang guli ang panalawigan.
2: Ah, piyo gid. Mga board member?
1: Yeah.
2: Gamay-gamay lang aligkas na ni Vice Governor Dibuque.
1: Kag majority sila?
2: DILG opinion 95 ka gid.
1: Pero man kuton ko si Vice Governor.
2: Panwa, amo man ni hindi ka duso ang mga vice mayor gali ordinansa.
1: Eh, klaro man nga ining
2: hindi
1: opinion.
2: Hindi sila ka pasar resolusyon.
1: Amo na galino.
2: Kung gusto mo privilege speech, relinquish ka lang.
1: Pwede ko sa
2: privilege speech. Pero anything speech that does not involve passage of ordinance, resolutions, and votes, no? Sa particular nga ordinansa. Except kung mag-break ka santay. The rest, wala sang ubra ang head sa legislative branch.
1: Gusto ko mang invite mayor. Radyo Manuvi, ngayon ka galing ubra kong vice mayor kung mas wildo ka lang.
2: Pero kapoy man.
1: Pero abi
2: ikaw
1: mo.
2: Ikaw preside sa session. Kapoy man.
1: Di gidman kapoy kung kita ko Radyo Manuvi.
2: Kaya lang kayo mapacilitate ka malang mo, no? Sila man na madibatihay mo.
1: Ga-facilitate ka lang yung kung para sa ako, nakita ko ang ano ha, ang session, ga-attend makita sa session, dugay kita sa session Radyo Manuvi. Matauhay man lang, kaya makakuan ka malanda, maumpisa ka
2: dahil. No? Kaya mo na, guro. Tignan ko, amo daw lingda ka eh. Para sa mamblas ang vice president. Why ka man ubra?
1: Why ka gidman actually gali ubra?
2: Mamblas sa mga senador
1: ta. Di ko yung galing mag-vice mayor.
2: Ang trip ticket mo to become president, hindi ang vice presidency.
1: Senador ka.
2: Why na gahod for the next 6 years? Senador ka. Kaya ara ka mo permis sa spotlight.
1: Kaya may ginobra ka mo.
2: Budget. Si Vice, kung wala sa may mobra, amo ni nga nagaduso sa tani resolusyon. Kaya, let us be realistic. Mabungguanay ni sila congressman ni Councilor Miguel Treñas. Si Miguel Treñas, nag-trending nga na mga ordinansa pero hindi nga napasar.
1: Timano kay
2: admitiron, taman hindi ni si Miguel Treñas amo ni kagatsi sa deliberasyon. No? Pero amo ning ginahimo niya, ubra sa ordinansa, actually hindi managani guru iya gitanan.
1: Ti may mga nagaano man sa iya da.
2: May gaubra, bisan ako.
1: Ti ano
2: bisan sino nga abogado di nga articulate nga nabalaan nyo. Ang ordinansa nila ginapobrawan na nila sa staff nila.
1: Tiwa.
2: Sila lang gambal nga amo ning gusto ko. Pag-ubra, utor sila.
1: Utor sila.
2: I-refer sa committee.
1: Dito na to bati-batihan.
2: Ang committee in charge, amo to yung ma-sponsor.
1: Yes.
2: Kaya mo na ang sponsor niya, perme, kung traffic related, si Kabaluna.
1: Kabaluna.
2: Kung health related, si Alan Sabibar. Kung ano pa da nga
1: kung roles naman dati,
2: si Sarabia.
1: Sarabia.
2: Diba? Pero pagpasar, ikaw yung utor.
1: Utor ka.
2: Pero hindi ka man kambal, ngayon mo lang. Ang sponsor, maklimang credit, nag-sponsor man ko. Ti si Vice Mayor, amo na tani ang gusto niya nga matabo. Problema, sang nagligad, gusto niya siyang author, pero hindi sa gusto nga may magko-author. Hindi sa gusto nga may magko-author kay kasi agawan sa kredito. Ti, nagligan mo ng isyo. Subong naglain agin. Kay wala kagi dapat yan, nagapasa ordinansa, kay hindi ka pwede.
1: Naglain na gito to. Hoy, mga Vice Mayor!
2: Ti, hindi lang ni kay Vice Marunda, kay ang DLG ning opinion,
1: para sa tanan ni.
2: Hindi niya kay Marunda. Pamangkot ini sa dito sa pare Cagayan.
1: Yeah, malayo tong Cagayan.
2: Pero applicable ini sa tanan nga sanggunian.
1: Ti parariho man lang nga Radyo Manuvi nga sanggunian, sanggunian bayan, sanggunian panunsod.
2: The same kita nga Pilipinas.
1: Sanggunian palalawigan. The same.
2: Local government code. Pareho the same na situation.
1: So applicable ni sa tanan.
2: So ano matabo karon sa ginapang gutgot ni Vice nga na ipasar?
1: Ti wala na eh.
2: Ang mga rason niya nga si Saldivar kuno why nag-schedule sang iring. Tananda, why na to? Kay subong gambal na sila, base sa DLG opinion, kag may attachment sang desisyon sa Supreme Court, nga nagambal nga, bisan anon mo ba na karason, Vice, hindi nagiman ikaw ya dapat magpasa ordinansa. Ti Vice, magamon eh, kaya ang title na panghatag mo na sa ila, dugangan nila nila detali, sila na nang motor, Vice.
1: Ingaan mo pa sila, Vice, ang ideya. Ingaan mo sila ideya, kaya hindi ka magkakapasa.
2: Pero talino ay kaman kulupyaon, gidiya. Water break nga ini mga institutionalizing sa
1: voluntary
2: barangay
1: volunteerism
2: housekeeping
1: ara naman
2: no why naman na ginanglan actually why man to pulos nga mga hindi man nga wala pulos ana minta why
1: man hindi gamit sa tama gid kay importante
2: hindi man tama gid kay importante
1: amo naman
2: si mining tanan nga ordinansa dito alos naman
1: do tanan naman lang gani
2: amo na Vice naisahan ka ni Miguel Treñas kay si Miguel Treñas sa interview ta nagligan partito bala sa free correction.
1: Oh, free correction.
2: Sa mga birth, death, kag marriage certificates. Sila niya, Nob, Busaydol, na-encounter ko malang na, sa minagagalibot ako, ginkuhit ako sa mga tao, na sir, ang aton bala correction sa mga certificates namon. Why kami ay nagbayad? Kaya muna nagambas, hindi di pa saran ito dinansa, eh, para malibre.
1: Libre yung tamay, kwarta ang sudan.
2: Tinag-trending, libo ang shares.
1: Tiyo eh.
2: Nambal ko nga naisahan sa ni Miguel Treñas. Kay ikaw, Vice, galibot ka man.
1: Grabe man palibuto na. Si...
2: So, anong kinalain sang ginhutek kay Miguel Treñas? Kag sa imo, kay prehas mo lang kamo galibot? Amo na, guro. Kay si Miguel Treñas, kung maglibot, abi. Base kung busy sa kapamati, kung anong ginambal sa tao, ikaw, Vice, busy kagsaot. Sige, huwag ni klabot siya. Kaya mo, bisan sa mga proposed ordinance niya,
1: ito, hindi kita
2: why ni matag, bisan tayo, ito, sa katag sini.
1: Yeah.
2: So, naisahan ka ni Miguel Treñas, why sa gasaot, gatuon-tuon palang saot.
1: Gatuon-tuon man siya.
2: Kaya daw, makikita ko mga post niya, gatuon-tuon sa saot. Si Miguel Treñas, kung maglibot sa barangay, gapamati ang duwanyak lunggan, sambal sa tao, si Vice masako kasaot. Kita mo mga post ni Vice, pero may tanagsaot.
1: May saot sa ti, mo man ang iya sa kuan, pang kabataan ng mga...
2: Oo, pang kabataan, pero kung ang koreksyon sa mga marriage, death, kag birth certificates, hindi mo man mambal na nga pang malam lang na. Kita mo man kabataan nga nagsala ang ilang birth certificate. So, kag inaya, mapuslan mo na.
1: Hindi puslan
2: mo. Saot, sabi, ano mapulos mo sa saot?
1: Mapapaulala. Mapapaulala sa piling mo.
2: Pero may question, Vice, na namin. Nagadugang ang imo kagwapa, Vice Mayo. Pero Vice, para magwapa kapag yun, kung manawag bala ang straight to the point, sabtabla. Masigad sa ordinansa mo na, ipaburaon ka tanin namo ni Busaydol. Kag kung nakumbinsi mo kami, sus, ako mabulubaliswa na isang balikawang ni Nini Dilaliana. Oh. No?
1: Ah, yeah, ato na bira Jumanovi. Kun ano ba lang amon ano ba lang ang husto? Ti sa sakto gid kita ya pirmi. Ti Vice amo na ni subong ang natabo. Laban-laban
2: why na eh?
1: Why ka na?
2: Why na to Vice?
1: Ti karon magadto ka to sa barangay. Mambal ka ti ano pang ubraon sa Vice mayor? Ano ipangako mo sa tao?
2: Why man sa
1: budget? Obron mo, why ka man budget? Eh, si...
2: Hindi niya naman may mo itong ya, libre sakay.
1: Eh, why ka na itong libre sakay? Baysa mo ginang ibalik sa imo sa pumulo yung libre sakay mo, party na kung nga binuto ka sa tao.
2: Kanda yun, di pa-regular niya yung jabayer. Di ti mo mayor, babay si mayor ka lang, tugan mo ti mo nga, irregular mo ang jabayer.
1: Dayun, ma'am, para sa amon bala, may mga hinablos man kita mga kilala tara Jumanovi. Pero kung job hire balang tao, meaning sina, hindi siya pwede ma-regular. Kaya may mga requirements. Na yung tisa City Hall, plak bilog job hire da. Halimpasang una, sang simpo da, sang ni Jed.
2: Huwag niya gani may mo ni Jed na?
1: Tiwai man naman ni Mayor Jed maubra sang ano sa mayor siya.
2: Mo Jed?
1: Tida yung subong ipa-regular mo.
2: Tugan lang to para attractive sa butante. Pero tikita mo, pag-abosan tiyon, sukton ka sa tao, why mo na matuman ang pagparegular sa
1: ayawan kabayan? Ayawan ka lang,
2: ma'am. Why mo patuman libre sa kay? Why kapag may napasar ng ordinansa, bantay bilang mag-eleksyon, ang yambal sinasi mo, why kagit inubrahan?
1: Paminsar ka lang daan sa inusabat mo sina, kay kusunod kagit na sa tao.
2: Hindi gani, patudlo ka na lang sa saot, gituro-tudo, kag pala lauman mo ngang saot mo, makonvert sa buto. Mo ginaya
1: mapapa-ulala sa piling mo.
2: Dokradlawan daw ako caption mga Danny Vice eh. Daw nga yan man ko gali ay
1: mama kuantabi
2: kulab
1: kulab tabi data sa may Sunburst Park
2: hindi na ba eh salitan kala ni Busa Idol sa kulab-kulab
3: tatak
1: waga na juman nagasakit ba lang imudugan o ginakumo sa imo kurason nagalapo sa likod ang sakit ka nagalatay sa imo walang butkon kung ang sakit madula lang kung ikaw magkapahuay ginatawagin ang angina pictoris sa isa katemporaryong chest pain o sakit sa dugan resulta ini sa kulang nga nagalatay nga dugo pakato sa kurason may barado ang ugot tungod sa plaque or fatty deposits mga karadyuman sa mga tapalamati natin inom ikaw sang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ari ini sang HDL ukon nagabuli pa ayon ang suplemento nga sa nagapataas ang HDL. Kung mataas ang imo sini nga HDL, ginadugangan niya ini ka ginabuligan niya kapinpagid kon magpadamo pagi sa imo sini nga good cholesterol. Ginatunaw niya matamat ang bad cholesterol gani sa mga pamati naton mga karadyuman inom na ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Tatak RMN.
2: Mabalik ta dugay-dugay no, overtime tagamay. Ining party sa Barangay San Agustin City proper. Pabuasan ta ni
1: pabuasan ta.
2: No, petition mo lang ni for exclusion. Pero,
1: daw, first time ko ni nakabati, ha?
2: Nga ang interesting, di, 137
1: sa Lapilo. Dumudamo, ginaya.
2: Sagahanta ka pang lawagon. Pero mauna, takaroon ipang post na sa page ta.
1: Yeah.
2: Lantawan nyo da, kagti sa maintrisado nga magsabat.
1: Ti, sabat ka mo, ah.
2: Sabat ka mo.
1: Kung
2: taga-dira, giman ka mo yan.
1: Kung taga-dira ka mo, justified, i-justify ninyo, Radyo Manuvi, nga taga-dira ka mo. Kay balan man sa tao, nga taga-dira ka mo. Sari ko gani, sa barangay. Makilala ka kung pangayaw ka da. Kilala ka, gidbalaan ka. Ti, amo na nga, kung ma-post namon ini, kita man sa tao kung taga-dira ka o kung hindi.
3: Tatak RMN
2: 947.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
8: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalin Capsule. Subong na!
12: Let's go! Go with the flow!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
12: go with the flow!
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
12: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want na sa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Ilong Ranger?
20: Matsag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
19: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
20: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
19: Sip-on din niya dayon?
20: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
24: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
25: Untati na! Tusiran 40! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran, tusiran.
26: Tusiran 40!
21: Unilab quality yan.
22: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ubong makulit? Just stop it.
27: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
28: United Home.
23: Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Kargado!
30: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
31: Kargado!
32: MaxFit, kargado!
21: Unilab quality yan.
33: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
34: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
35: Pag naasiman ka, akin ka.
34: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
36: Playtime Entertainment. Born for happiness.
37: Playtime Entertainment. Born for happiness.
38: Paulit-ulit na lang ang ulam.
39: Momshie!
40: Angeline?
39: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Power Nutrimeats, ulam na! Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Apo, ulat anay, nagalibot ng akong pananaw, dumatumba ako.
2: Lolo, pungkuanay kita, kaputigit sang inyo naong.
3: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo, buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo, Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat
5: Tatak RMN
6: 9:55 Aring aton Health News, Radio Man Joel Franco.
7: Ang ini nga bahin nga dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalo bala kamo ang isa ka tasa sang Santon Plus Coffee Mix makahatag sang bitamina, minerales ug insoluble fiber nga kinanglanon sang aton lawas. Idabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara idi sang soya nga mas kilala nga maayo nga source sang insoluble fiber nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
8: Mahapos lamang nga mabulong ang post nasal drip o kun ang pagtulo sa miyoko sa aton nga tutunlan. Sama sa mito ini sa allergies, trangkaso, infection sa sinus o con reflux. Masami ni kadala ini isang balik-balik ang pag-ubo, pag-askad sang kutunan. Mahimo nga mabulong ini pagi sa saline nasal spray solution o kon sa over-the-counter nga bulong santo sa panugyan sang inyo doktor. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
9: Mga Radyo Man, sa mga suki naton para sa paglabing-labing Choy, bala mo naman na, kung gusto mo maglabing-labing, inang labing-labing, bla yang inang kuangid inang mga naka full throttle kagid bla 1 hour before sa labing-labing migaman ka. After sina, kamo na bahala ni Mrs. ang inyo sining mga obligasyon, hindi ko na padugangan. Basta kung gusto nyo maglabing-labing, magmegaman.
5: Tatak RMN.
6: Labs ko si Mother Earth, Radio Man Joylyn Paraonda.
10: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved Non-Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus Capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang HerbsMed Pharma Corporation.
11: Mga kasama, aton amligan kag protehiran ang aton dunang manggad pinaagi sa pagsakdag sa mga eco-friendly brands. Kung nagabakal ka sa mga produkto gikan sa mga kompanya nga nagausar sa recycled materials, nagabuhin ka man sa basura nga nagakadto sa landfills o kon sa kadagatan. Ay natumod nga mga brands nagagamit man sang mas magamay nga enerhiya kag natural resources sa paghimo sang ilang mga produkto nga nagakahulugan nga mas manubo ang ilang nga carbon footprint. Paagi sa pagpili sa mga produkto nga wala nagahalit sa dunang manggad kaangay sang bayo nga himo sa recycled fabric o kon botilya nga human sa repurposed plastic, wala ka lang nagabakal kundi nagahimo ka man sang kaayuhan para kay Mother Earth. Gani sa masunod mo nga pagpamakal, check the label kag suportaran ang mga brands nga nagaulikid sa environment. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylyn Tamayo para Onda. Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
6: Alright, so the way nakikita at simpo, Busaydo.
9: Salamat kid sa pag-upod naton. By the way, si Dr. Cyril Jucarisa, ginatamyo ginaton sa mayang aga. Salamat sa pagpamati. Kita na kita, boss.
6: Ang bal ni Doc Jucarisa, bago na kuno ngalan mo.
9: Ano?
6: Regan Sugwapo Arlos.
9: Mayo kay nagambal ka na, Doc. Pero ora juman uwi gina.
6: Regan Sugwapo Arlos.
9: Sugwapo. Mayo no. May kuro mo na lang ang subong no, ang dalon ko no. Regan Sugwapo Arlos. Doon namian ko na yan.
6: Doon namin, no? Doon
9: namian ko. Doon gina-ili-ili.
6: Radyo Man, Regan Sugwapo Arlos. So guwapo.
9: So guwapo.
6: Nining tama ka guwapo. Diba? Regan Sugwapo Arlos.
12: balito ra.
9: Pero Radyo Manubi, ginatamyo gali natin, ginakongratulate natin si Dr. Florentino Alerta.
6: Mauo, gali.
9: Siya ang bagong medical director sa Iloilo Mission Hospital.
6: Okay. Kung medical director ka, butang balon.
9: Ikaw ang kapadalagan eh.
6: Ikaw ang hospital administrator.
9: Oo eh.
6: So siya nang bulos kay Dr. Pedregosa.
9: Hindi lang ko sure. Pero nakita ko ang
6: post niya eh. Dr. Pedregosa, hospital administrator, hospital director.
9: So, galing, ay, medical director niya eh.
6: Mangkotabi.
9: Lain ba si ang hospital director sa medical director?
6: Okay. Basi so man. Sa medical related, guro si
9: posible, Dr. Yeah.
6: Oh. Okay. Pero ti, grabing puder. Congratulations sa kay Dr. Florentino Arelta. Post na, di? Ano balita mo?
9: Gina-message ko sa wala pa sabi confirmation.
6: Ti,
9: hindi ko anay mag-post. Pero nakita ko na gina-congratulate siya.
6: Yes.
9: Pero ti, gusto ko nga may confirmation para sa iya radyo.
6: Kagina-call tagli atensyon ni President Howard Daguhoy, Ernest Daguhoy, sa Central Philippine University. Sir, ba mga gwardiya mo, namintas na naman sa kasapatan, no? Professor pa ninyo ang nakasaksi. Tingin report niya. Ang school publication sa si Pio mo pa nagbuyag-yag. So meaning sa mga gwardyada,
9: hindi.
6: Ang inkwentro niyo subong bilog ng academic
9: dira mismo sa sulod niya sa eskwelahan ang kontra niyo.
6: So bilib ka na sa mga kabataan, subong simpo. Kung paano sila ka-receptive sa pagbago sa panahon.
9: Diga.
6: Sa Central Eco ya mismo, sa school publication, ginbuyag-yag nila mo.
9: Tapos ka na ba si subong guro ba si kung kapanghimos na ng binagtong yung gwardiya na
6: ti pero mo na bala ambal nila kung galingin kuno ulos ang gwardiya kung sinong tumanon nila
9: okay
6: kay may gasugo kuno nga dapat pro animal welfare kita may gasugo man yang hindi gapon manabog kamo da

0: RMN.
1: Sige ah, Mega Man Gold Coffee Mix. Mental clarity, bato sa pulao, kondisyonon tang prostata. Likaw kita sa risgo nga dalas ini, nga pirmi kaga pangihi. No, magtiganap, lakad daw mahulog sa prostate cancer. Kaga subuman, kunami ang kondisyon sa prostate, inami man ang intimasi nyo. Garistin shadow ka. Gani, mag Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Tatak RMN.
1: Radyo Man Novi Guaso.
2: Radyo Man Reagan Arlos.
0: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
5: Nods. Herbal Capsule. Ano sa mga partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidag bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner practice, kag iya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagkatumarka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabato niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar, kag blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule!
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megamon Herbal Capsule!
5: Utoy! Putoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na magulat nga makunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nag-kilat na kuryente. Agon sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Mega Man.
6: Mega Man. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Hindi pa saka ang testosterone levels mo. Agon magdamo ang imo libido para magbalik ang ganas, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Hornigo 3, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sa stamina, naga-improve sa erectile function, pagi sa pagpadamo sa testosterone, naga-promote sa nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sa stress, kag wala gid side effects ang Mega Man. Sa bailo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sa imo overall sexual health and potency.
6: Mega Man Herbal Capsule.
5: 30 minutos sa partner, yara la ang palating.
6: Mega Man Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Man's Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa, kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pa ang lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: NANS Liniment Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapras ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan niya pala nakit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatigid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat na protektado ang imong mga mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
6: NANS Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
6: NANS Corn Coffee.
5: Ang nami pagit sang NANS Corn Coffee, partner, kaya ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Ang umanang ang mataas nga blood pressure, kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: NANS Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
5: Partner, pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold

0: Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Megaman. Cold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag Mrs. Para padayon ang banding. Megaman. Cold Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan hangod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
2: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
3: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Calan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. So pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
2: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinoroso, istoryahan ta karon. Kung ano bala ang mabulig, pagid ni DTX 500, kag ni Mighty C, sa aton general well-being. Kaupod ta siya na karong nga diskasyon, ang amon CEO, si Dr. Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle, doc.
5: Pre radical si. Di ba di mo na to ginabalik-balik na to? Kagaw, hindi kagaw, di ka pantay sa kagaw, mapatay ka sa pre radicals.
4: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
5: Actually, Sir GP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir GP. Mostly mga lifestyle disease halina sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food. Damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo yung tindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir GP. Spaghetti.
6: Mga cakes.
4: So, unless kung...
5: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
2: DTX 500.
4: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Wala mang gina-diabetes ang buang. Kaya wala sila.
6: Wala mang ginatapikan virus.
5: Hindi damo ang ilang ginakaon. So wala damo pre-radicals. Wala man to sa problema, Sir GP. Kaya ilang problema, aran na sa utok.
7: TTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kanilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
4: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar.
4: Wow.
7: Nami nagita ako nga pananawan, wala nga gabi ring akong likod, wala na ako nga tusok-tusok sa ako nga tiil. Mapakal na kamo. Sang DTX 500 kay nami git ini sa ako nga lawas.
2: TTX 500.
5: Isa-isa ang tasar DP ano ang mabulig sa paginom sa DTX sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkaon, mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Vlog na
4: imprito.
5: Linaga. Sobra na guro 20 anyos.
8: Average person ko, no, consume 4 liters of cooking oil every year.
4: Kulo, bro.
5: Imagine la, Sir GP, kung anong epekto sa oxidation sa mantika dara sa imo ugat.
4: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo, pala siya, boy, perting lagdo ka ng tipik-tapik skillet.
5: Hindi pagigapala inong DTX 500. Why na? Amunan dali kang patay.
4: So, ining LDL, Doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radical, susto na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries, kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
5: Amunan may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amunan ang gakatabo, Sir GP. Diri nagsugod ang high blood pressure. Muni, sulihi. Mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na mo, na-oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kambalabala ka mo, nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kasi kung para sa cancer,
4: kung
5: mga cardiovascular diseases, kag mga problema sa ugat, ina, malikawan lang kung permi kagain, no? DTX 500.
2: DTX 500.
5: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginatake mo free radicals. Pang, kuha nila, pang...
4: Dugangan nila, kulang.
5: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang manang matabo. Una, ginatake before pa makareaksi, glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kung baga, Sir GP, ang super antioxidant, nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na ang tato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
4: na toxins.
5: Ang butangan niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin sa GP mag-abot, unan lang nga neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
4: May reserve ka na.
5: Ina, magamit ang glutathione kung malipat naman kainom sa ano,
2: DTX 500. DTX 500.
9: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatya ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
9: DTX 500.
4: Ilan ka bulan ka inom DTX 500?
9: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw, kapila ka mag-inom?
9: 3 times CD.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na.
2: DTX 500. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
12: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Anong gusto nyo?

0: Available in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ba, daw may kondisyon na priyaw?
3: Ah, oo, good pre.
2: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
4: Nagamintinance ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
2: uy,
4: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
2: Sige pre, may ngagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Ano ang ginapangamba niyo kay Marlon, ma'am?
8: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
7: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
9: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Siring negosyante siya!
8: Negosyante gid man siya? Hindi mo lang nagalibot siya, gogo?
7: Kung hindi kamuluyag nga maglain ang buod ko sa inyo, hindi lang kamu maghihikay palihog kay Marlon! Wala na kamo sang mahimo, bana ko na siya!
9: Natontohan ka! Naintoan ka! Nakaintindi ka? Ha?
7: Ma'am!
10: Ay, di akong kinaili ng gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
11: Ama ka na?
10: Diba? Oo, sometimes.
11: Diba? Love conquers all.
10: Oo.
11: Amo naging once
10: pero pa- galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan yung mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
11: Gani man.
10: Talagun.
11: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
7: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, pahambalon! RMN DYHB, 17th Dacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kun ako, pahambalon!
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bayan, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Bayan, Jessic. Halong!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Life extension, vitamin D3.
16: Ano ba lang colorectal cancer? Ining nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sang vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
18: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
20: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
21: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours.
22: Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay ng sakit.
23: Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Ako si Regan Pandrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad dito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ako. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
25: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
27: Char, Fab, Car, pangong tumakablo, tanggal amoy kulo sa pangon at char.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangkong kumaka-bloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
26: ACS! Alas 10:19.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
26: ACS.
2: This Time Check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This Time Check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Get

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mamakal, sumagbuti ka.
10: GTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
13: Ila tong score gani?
11: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ila na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Yeah. Inom kamo sang GTX 500. Tested and proven, the best get ang GTX 500.
10: GTX 500. Mighty C,
7: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutumda. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika. D3 Bio.
15: Ako si Jomer, tutumarkit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
10: D3 Bio. GTX 500.
16: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: GTX 500.
17: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
18: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang 3 ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
19: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang palala, ang iBerry ay
10: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: dumating gate po ko. Kasi nultiron ako biro. Mayong hapon, mayong adlaw. Mayong adlaw na lang, ah. Mayong adlaw sa atong tanan-tanan. Everyone, kamusta, kamusta ka mo? Kaga, nakapamahaw ka mo. Ano pamahaw niyo dira? Nami, pamahawon subong ng ano, ng lumpia, na nami, ng papi, nami, ng kaon, ano, valenciano. Oh, kaguluto, may valenciano ka mo. Dagain niyo mga kami ni Delilah. Ay, para makatilaw mo kami sa inyo manamit na pamahaw dira. Okay, so padayunan nyo lang dira ang inyong pagpamahaw. Kami nang bahala sa inyo kag sa sininga adlaw lingawon ka mo namon sang sulat nang ipasakop sa aton ni Jurini Biradahi.
1: Ako si Jurini, 62 anyos, pero sa edad ko masako pa kuya. Damo ko ginaasikaso ilabi na when it comes to business, di ano abi mapaabot mo sa akon. Kundi, buta permi ang uto ko eh. Kagsama-sami, amoy na nagkatabo sa akon ho. Agod mahangpan ninyo, suguran ko sa pagsaysay. Oo, karga ko subong pre. Oh, karga ko ng order mo. Mm-hmm. Okay. Oh, sige pre, okay. Dira ako subong padulong. Pulo pasako ang naiba ni Pari Nonoy. So, dapat lista ko sa akong order sa supplier ang pulo magkasako liwat. Agod nga ma-order ko kag ma-replace na kuha subong ni Pari Nonoy as buyer. Okay. Ah, ba, kumpare ko pa yan nga isa. Ma-order man ni Guru ay. Small sugar planter man ni mo. Oh, sabton ko. Oh. Ma'am, adyos na. Nag-ring man lang ang isa ko pagid ka cellphone. Sinong naon sinisabat si ilaman? Ma'am. Oh, be. Ba, hindi. Si commander kong nagatawag sa isa ko cellphone. Anay ka bala, mapahigad na lang ko. Kag magdulog. Kag pilian ko kung sinong unahon ko sinisabat sa ila. Ma'am. Ate, si Commander na gid lang. Eh, base kung ma-outside di Colombo naman ko ni karon. Kung iban ang unahon ko. Hello? Ga?
2: Ga? Ga ka gid karon kaya hindi taman ka makita. Basi may ginasaba ka din ang alain ga, ha?
1: Ma'am, ay abaw. Do, bataon pa abi ang bana mo nga may sabakon pagid nga iban.
2: Diin ka!
1: Naganegosyo ko ga. Madulong sang order ko.
2: Diin ang location mo, subong. Basi may tahom ka naman ang kaupod, ha?
1: Ay, te, mga wala man lang galipulos ang inughambal mo sa akon. Ginuna tapakaya sa isa kumpare kung guro nga ma-order ni sa akon. Hay, nagadugang kalangi mo sa traffic sang mind ko nga buta na nga daan ang utok ko. Hulatan na lang ko da sa balay kay mapaulikin ko da nga wala sang iban, ha? Wala ka sang may nahadlokan sa akon. Okay, sa alig lang bala? Alam.

0: Gutom na gid ko. Mahingag ako lakaon dere sa paborito ko nga kalanan. Uy! Nagakalipat na ako sa akon kaon kay kadamo sa ginaasikaso ko. Ay! Sorry! Sorry, gid.
1: Uy! Pre! Din ka makadto?
0: Ha? Oy, pre! Ngay! Sorry, ikaw galit, ne?
1: Ay, kami ni pre. Daw, nagalupad ang paminsaron mo nga hindi ka na makakilala sa amo ni pare mo, ha?
0: Ma'am, Mare, sorry, gid. Kamu galit ni ni kumpare. Kuanabi, ginimutaran ko anay kamu sa maayo. Kung wala, kamugid man galit.
1: Nati nga alaman gani kami sa imo, eh. Gatulo ka man sa amon? Abi gani anay namon kung nakita mo kami? Kaga nakilala layo pa?
0: Ma'am, sorry, gid, Mare, pare. Padayo lang kamo. Kay nagadali man abi ako, makaon ako, agod nga magtinaw man ang panulo ko.
2: Okay. Pre?
0: Oo.
2: Kasi ka. Ay, lakad na ako, makaon. Lakad na.
0: Salamat, git. Bye! Ay, salamat. Ay, managid niya kagumon sang uto ko. Ay, hindi ko dayon makarecognize sa mga kilala ko. Ma'am, ingagaw takaon, blanay. Agod nga magsanag-sanag man ang panulo ko. Pero kasanag pa man gani sa panulo ko. Alam!

0: Kayo. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Gamay physio. Ang physio. Gamay D3. Magabuti ka.
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat niya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat niya pwede ma-usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
3: To take note, sir boy, pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton cellula. Ginarelease ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
3: Kung wala siya gainom di tribayo, bigaw ang pagproduce ang nagpaigo ng cholesterol.
2: So, ano imuon ang cholesterol? Pag imuon ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may imo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag release ang cholesterol. Kung guha na siyang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwaon ni lysosomes sa ato cellula, no? Ang lysosomes, atag di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sa ang cellula. Kung nami ang imo pader sa imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lago.
3: Ikaw yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sa good kag bad fats sa imo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
1: D3 Bio with physio.
4: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagkumagos ng D3 Bio, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Gamay physio. Ang physio, gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga muli. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop daw damo, naging tambok kayo mulawas. Ang lain lang, sir boy, kining mabi LDL kag LDL, matrap ni sila.
2: Nakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Ma-oxidize, matigaan.
3: Pag-angin blockage na siya.
2: May mo sa blockage.
3: Pero kung nakainom siya D3-bio,
2: kung nakainom siya D3-bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala
3: kita mo lang na siya sa D3-bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
2: Correct.
3: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuon na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sekreto, dapat bastante mo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sekreto sa sir boy, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Para nami ang function sa imo nga HDL.
2: HDL.
5: So, kaong ka mga good fats.
2: Good fats, good, no?
5: Luwas na D3 Bio ka.
3: Bayo!
2: Avocado.
5: Avocado.
3: Tisubo ko lang pa avocado, D3 Bio.
2: D3 Bio, kita mo sa ron nga, no? Why a medium chain triglycerides ang avocado? Ang olive oil, yaway na iyasag niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamos ang imo HDL.
5: Sa VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo na makita na. Tanong pagiginauban ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka-perform sa tawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sa tawag nga bile. Di, kung damo ang production
3: ang sa bile, ang chances sa gallstone, dako.
2: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sa gallstone.
3: So in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function. So D3 Bio gid nami. Diba sir boy, ang rason nga nga damo ang kwan bad cholesterol sa imo lawas tungod kay damo ka ginkaon.
2: Correct.
3: Ang solusyon isakod.
2: Stop.
3: Hindi ka na magkaon.
2: Hindi ka magkabak, boy.
3: Hindi ka ginya magkaon. Ma-fasting ka ginya.
2: Once you fast,
3: galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis sir boy, ang fasting plus D3 Bio.
1: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio ko ng bilog ko ng pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may physio! Ang physio nga may D3! Pumakal sa mga butika! D3 Bio! D3 Bio! Health News!
7: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it! This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. mancha. Easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabots ang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon na ako ng tirawan ng kape. Kain gijang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
6: Help stop cavities even before they start, but keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
6: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS!
3: Supple Plus Gold.
9: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulaw. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
10: Pila Pila Win! San Miguel Pila Win!
11: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pila Win Promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer na kaupan sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
12: Oras, tatak, alas 10:35.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
14: Kargado!
15: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
16: Kargado!
17: MaxFit, kargado!
18: Unilab quality yan.
19: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
21: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, ganit, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
22: United Home.
20: Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
25: Ikinan, Sagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakomatoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kag kabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
23: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Vita D Plus Coffee Mix.
27: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
28: Nabakal sa mga butika.
29: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
23: Life Extension Vitamin D3.
30: Hi,
0: I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Number one!
5: Tawag ka man, pre.
7: Oo, oh, pre. Kapita.
5: Ah, karoon lang, pre. Maigi na abrap ako din sa opisina. Remind lang ko, maagala stress kay basi malipat ko blahaw. Tabuon talang ka sa aton ginakapihan, permi, ah.
7: Okay, ah. Stingan mo, eh.
5: Abam. Buyong gini blang, kumpare. Kumang... Oh, ari, pagit, isa, pagit. Ah, hello!
8: Hello, John. Oy. Maista ka rin subuan?
5: Mga pilang imo order how? Aba. Ah, di pagit. Ah. Hello? Uy, ari man ho. Doon nga naman nagatawag sa ako, no? Bam.
7: Hello, Jor. Good afternoon.
5: Ah, yes. Good afternoon, man.
7: May ara ka da sa ang gina-order ko sa imo sa masami ba lang?
5: Abono, abono. Oo, oh, abot ko gig nga abonong orderon mo. May ara man! Nga, pilang orderon mo?
8: Makaikon sa walo, ah?
5: Oh, walo ang imo orderon?
7: Hindi, walo ang orderon ko, ah.
5: Oo, kay go pa ni sa walo.
7: Ano nga walo man? Wala pa gani ko kabalo sang walo nga ginawakal mo.
5: Bam! Ah, kwan, kade. Hindi ikaw ginasabat ko sang walo nga ginambal ko, kundi ang buyer ko nga isa. Dua abi ka mo ang kahambal ko subong, eh.
7: Ay, te. Nga, dungan mo kami ang ginasabat.
5: Bam! Kay dungan magkamu abi, dua tawag sa agon mo.
7: Eh, kundi gasala ka man sa sabat sa amon. Kami, ganibong man ang ulo.
5: Eh, gani, no? Ah, halinabis ang una, daw naanad naman ko, eh. Ah, dali, gid lang, ha? Ibutang nyo, anay, ang inyo mga tawag, ha? Kay ako na lang ma-call back sa inyo nga duwa. Okay? Bye! Bye! Ay, eh, kundi, dungan man ka mga duwa nga na off. Wala na. Ay, agaya. Sakit puson ko. Mapasiar ko bala, anay. Ka mag-inom tubig. Agod nga maghawan ang pinsar ko. Kag amo ang pagpadayon sang ginaobra ko. Kag ang pagsabat sa mga tawag sa akon. Oh, nga!

0: Ari na ko sa sulat sa Sears ang building nga gina-occupy namon ng opisina. Ba, anay ka. Nga daw naglain ang amon Sears nga mga lalaki, ha? Nga may karatula nga sit like a princess, not like a frog. Ma'am, adjusta. Hindi na di Sears namon nga mga lalaki. Ma'am, sa babae ko gali Sears na kasulod. Hingagaw tagwa.
1: Sir Jorene, nga dira ka nagwa, sir?
0: Ma'am, sorry. Nagtalang ko. Sa piyak pa ang CR namon nga mga lalaki gali, no?
1: Ay, oo. Wala mong ginbasa nga F ang nakasulod sa puerta, haw. F means female. Dapat sa M ka nagsulod. Male.
0: Ma'am, daw nakita ko man to kay na. Wala ko lang gin mind. Kay ara sa pinsar ko ang F para sa amon nga mga father.
1: Sir, ay susana, no?
0: Ay, salamat. Masailol ko sa piyak, ah. Ay, salamat. Nakaalusot ko sa iya. Pero matuod man. Nga dito ko yan nagsulod sa CR sa mga babae. Ay, amo na gid.

0: The Secrets of Health.
1: Ang perulina nga ni Sir Josiel, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Sunthorn Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sa nga lawas, kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josiel sa chronic inflammation, tungod sa iya sa nga antioxidant protection, may ara man sa anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa nga immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pag nga problem sa lawas na aton sa radyo sila posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle.
0: Sunthorn Plus Gold.
1: Manami, pagid ko ni upod na aton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina ng ara sa sangkap sa isang aton Sunthorn Gold Capsule, perfect sa radyo sila para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
2: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ganabanan sa nag-iinom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ng Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Sunthorn Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josiel manutaran kaga mabatsyagan, nagapagsik sila Sir Josiel.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kasubong sing cellphone ba Sir Josiel kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josiel. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josiel wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josiel.
0: Sunthorn Plus Gold.
1: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatyagan sa lawas physical nga makahatag o kun maka-feedback bala sa aton Sir Josiel pamangkot kun ano maayo. Suggest lang nato na aton sa Ultimate Trio. After 1 week Sir Josiel ang iban sa ni 3 days time. Report na yon nga pagsik ila siri nga pamatyag.
0: The Secrets of Health.
3: Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Sunthorn Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize, kag makabalanse sa ato sa nga blood sugar level, Doc Leo.
1: Base sa pagtuon, Sir Josiel, pag-abot siya sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, no kon na ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila, Sir Josiel, para ma-improve nga ton sa nga insulin sensitivity. Dugang pa-combine na ton, Sir Josiel, ang pagpasilak sa adlaw, siri nga nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin, tumar sa ni sang aton sir nga premium D3 soft gel capsule kag sa insulin resistance ni Sir Josiel ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar pero actually no posible nagaamat-amat na Sir Josiel sugod ang damage sina kag manami pagit kay kuni combine mo nga aton sir nga Sunthorn Vitamin C Sir Josiel nagabulig sa madasig nga pag repair sang mga na damage dira nga parte sang aton sir nga cells sang aton sir nga tissue para madasig kita sa nima umpawan kuni combine nato na ring tatlo
0: Sunthorn Plus Gold.
1: Halimbawa gani karon may insulin resistance ng isa ka tawo pating iya sa mga joints posible mabalda ang iya sa nga panit naga dry kag naga kinatol tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance di ang Sunthorn Gold Coffee Mix sa Sir Josiel may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen pero pag abot iya sa pampatamis iba naman na iya nga concern pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan especially sa mga hindi man dira iya diabetic why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo hindi na sila nga nakapangapian na sa Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo.
3: Sa mga kalalakinan man aktuwali nga nagsuffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. So para nga magkupos ina, kinahanglan nyo mandang isoflavon versus ara sa Sunthorn Plus Coffee Mix. Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sining hormonal imbalance and imbalances. So pwede ina mga bian makabulig ato sining Sunthorn Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthorn Herbal Oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Pahato na, swabigyan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Maraca Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
9: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gida akong pagkahilo tungon sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nag-normal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
8: Mahimo bala nato ni nga hagun ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon.
9: Ginadasigo ka mo nga magamit ta sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kun nagainom kita sini.
8: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
10: High blood with ko.
11: Sa una ang
12: blood pressure.
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka magkita.
10: 3 times a day ginakon DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
13: DTX 500. D3
14: Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
16: Rosel, ako yan. Nagkakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
13: DTX 500! D3 Bio with Visio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magabuti ka.
18: Oras tatak alas 10:50.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by NeoZeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updaily sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
20: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
21: Anong gusto nyo?

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong?
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako galis si Bal, gamay lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Kung siya sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, Sir Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santo Plus Gold.
4: Sinuma na,
5: Hinebra na,
4: Insta na, no promo na.
5: Tingnan ang ilalim ng selyo o ka ng Hinebra product. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
6: From November 15, 2026, per DOH FDA CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number one.
9: Ambot kung sino makarelate sa akon nga kung damo ka ginapaminsar, nagatal lang ka man bisan sa CR. Kamu kung kamu pambalon, Jurini.
10: Jurini? Bugtaw ka na da, Jurini. Di, ilan ano ka nung ikadla mo?
11: Doon nagkakatulog po manuglaygay. Ang mga manuglaygay, nagigyan mo yan,
10: nagkakatulog. Di, tanatlan ko ka, Jurini. Kaya ko malo ko na direksyon kung ano yung advice ko sa iya. Kaya amo man ko na balong. Kaya kisa amo man ko na bala. Ako guilty ko, dulipong ko na yung amo ko na sa amo.
11: Ay, to.
10: Especially kung attention ko, be. Ginatawag ko na gani. Yung may sugo, be. Si Maremo. Mga aking nasabi. Wala ko gapi
11: attention. Mo yan.
10: Wala ko bigapi attention. Basta gani nga akong attention, nakafocus na ko sa isang kabagay. Hindi na ako nakabati sa iban. Sa panibot ko. So kung galanta ko sa video sa ako sa cellphone, tapos may ginasugo na, singgit na sa hindi ko pati parang nga gintatawagin ako. Amo na ba natin? Amo na yung kay Jorini ni. Wala sa brafocus, sa doon sa bugsan, no? Siguro si Jorini nadagdag ni siguro sa aboy-aboy sa gamay ay. Or natumbahan ni sa parador.
11: Hindi, amo na gani, bilang ginahambal nga third to one master at ano na?
10: Sige ah.
11: kaya ko ni.
10: You can't master two things at the same time.
11: Don't serve two master at the same time.
12: You can't serve two
10: masters.
11: You can't.
10: Nahambal kung gani, di ba?
11: Amo na. Di ba? Kasi ano na, sila ng problema na nga dako.
10: Oh, problema ni din.
11: Problema, ginangad ako. Kasi...
10: Anamot kasi yaya kay kasaba sa cellphone doon. Kasi nabtan na ito. Di ang katong kontakto siya sa abono to. Di, naglibong matong ulo kung si sino itong gina-istorya yan.
12: Eh?
11: Oo.
10: Ano yan, balmo da? Pwede na?
11: Nagkailagay may dumaylain na nandingin na butang batubang kumbi.
10: Sige na, okay, uli na kami. Kahit doon galutang mo si Delayla. Patayun na kung madalas ang sulat. Nalisa ito pala tuntunan.
11: Kunako, mahambalon.
13: Kunako, mahambalon. Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
18: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
17: Mas klaro na bala maski gabi?
18: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
19: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
20: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin

0: Kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Good day mga kabyanan! Welcome sa programa para sa ikayong lawas. Kaginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for Longer Life.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan o galing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang asthma o kunhapo, isa ka kondisyon kung sa diin nagkakapektuhan ang alagyan sang hangin sa respiratory system sang isa ka tao. Mas matrigger ang asthma sa dust mites, mabalahibong ang mga sapat, pollen, tanga or cockroach, kag mold. May ara pagid dapat tikawan para hindi maglala ang asthma. Iniamo ang pollution o kun aso, chemical kag mga bagay nga may maisog nga baho like perfumes, ammonia kag madamo pa. Mabugnaw nga hangin kag ang pagpatama sa mga physical nga buluhaton. Tandaan nga hindi pagibaliwala ang asthma kay pwede mapatay ang isa ka tawo tungod sini kung maka-experience siya sang severe attack kag hindi na maagapan. May mga ginkandak na lain-lain niya pagtuon na gin-publish online sa May 29, 2017. Base sa studies, gin-conclude sa researchers niyang manubo nga level sa vitamin D sa dugo related sa pagtaas ang cases, hospitalization, kag emergency visits, pati na ang pagnubo sa lung function, kag pagtaas ang hyper-responsiveness sa mga asthmatic na kabataan. Nabatian niya naman nga bisan sa mga pagtuon, nag-aapekto gin-bisan sa mga asthmatics ang kakulangan sa vitamin D. That is why importante gid nga may ara kita nga vitamin D supplement kaysa aton pagpili hindi naton pag-irisgong aton ni kaayong lawas sa mga hindi masaligan nga produkto. Mag Life Extension Vitamin D3 na mga pinalangga namon nga tagpalabati. Madamo gid nga salamat. Don't forget ang Life Extension Vitamin D3 may antibacterial, antiviral kag anti-inflammatory activity nga makabulig panubo sang risgo sang pag-atake sang hapo tungod sang impeksyon sa paginawa. Mag Life Extension Vitamin D3, de kalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke. Life Extension Vitamin D3.
2: Am I speaking with William Hill?
3: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
2: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
3: I have the D3 right here, Life Extension.
0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: Kag para naman sa aton mga kabyanan, base may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science. Advanced

0: Formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, and exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon niya main branch located sa De Leon Wings sa Robinson Space Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
2: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
3: Unta tina! Tusiran Forte! Bulig mag-unta! Unta! Unta! Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo, mag-tusiran! Tusiran!
4: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Pilang-pilang win! San Miguel Pilang win!
9: Sumpre sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pilang win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro nga butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
10: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
13: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension, Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
14: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Alas 11:11.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
0: Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika. Paano ka makahilway sa cancer nga banatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Ilong Ranger?
18: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
17: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
18: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
17: Sip-on ganda dayon?
18: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
5: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
19: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Number 1.

Kamusta ka mo mga pinananga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Kendra sang Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Ang pag-abaga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Dalaga ka pa?
1: Ha?
0: Dalaga ka pa siguro mo?
1: May bana na ako. Pero ato siya subong sa prisuhan.
0: Oh, nga hao?
1: Nakabalita ka man siguro sang nagbinunanay dari sang nagligad nga may napatay gid gani.
0: Uy, hala. Bana mo to galing nakapatay? Sus na ganoano man ang bana mo man. Mawala ginya ginapanumdum, no? May bata na ka mo?
1: Wala pa.
0: Atagay ko bisig cellphone number mo, be? Pwede?
1: Oh. Ha? Kag nga nagapangayo ka sa akon sang cellphone number ko? Ano ang tuyo mo sa akon? Ha?
0: Hindi lang bala paghangpas ang malain. Hindi bala siling mo na prisong bana mo? Eh, butang tabi ka ron kung may magyamuhat sa imo. Sige, sinte, wala taman na ginapaabot na butang sa katalagman ang kabuhi mo. O, sino mabulig sa imo? Ako ya, mahimo mo ko matawagan kag mapangayuan sang bulig. And right away, maabot ko agol nga pangapinan ka.
1: Ha?

0: Kadama sa ulo brown ko. Wala na akong halin-halin dili sa atubang sang computer. Pwede na gali ako maka-break. Mastop ko, anay ah. Akoon ko. Bisan ang pagtrabaho. Tosi hindi ako makakonsentrate sa maayo. Bangod ato kay Dindong pensar ko. Kamusta na ayan siya subong? Nagkakatulog na pala siya subong. Pakatulog pala siya sang pareho sang pagtulog niya kung magkaupod kami. Basi dito, hindi siya makasaho. Hindi siya makatulog kag magmasakit. Kay nga abalagin buhat mo ang amusad to dito. Nga! Oh, may message ako nga nabaton. Si Fritz. Ang lalaki nga nagpayong sa akon kag nagdulong diri sa akon. Siya ini. Tungod gin save na nga daan niya ang iyan number sa akon anti siya magpauli. I-open ko. Oh. Uy. Kadamo nagli ka ayos sa mga messages niya. Oo. Oh. Nagakuray lang. Basahon pa yun isa. Oh. Wow ah. Wala gid reply ba? Ano na buhat mo subong? Tulog ka na? Replyan ko na lang siya parang mag-untat. My work ko. Pero subong, break time ko. Amuna nga naka-reply ako sa imo. Papakusina ako. Mainom ako sang tubig. Oh. Ay, te! Nanawag ba gidya? Sabdon ko. Hello?
1: Musta ka na da? Abi mo, di ko bala matulogan ay hala ka pa numdum sa imo. Pasibla, nagahibi ka na da blahaw.
0: Nagatrabaho ako. Narealize ko lang. Hindi ako makakonsentrate sa pagtrabaho kung magsagad ako pa numdum sa bana ko.
1: Di daw. Amugid eh. Mayo kayo na pinsaran mo. Liagluya ka gito sa iyaw.
0: Natural kay bana ko mo.
1: Pero kung ako bala ang patanawon blah ha? Daw, wala na klaro nga mangin ka mo pa mo.
0: Kag nga nakahambal kasi na.
1: Day, nakapatay ba lang ba na mo? Basta nakapatay gani, ginadala na sila sa muntin lupa. Ay sus, mayawan kasi na sanghulat sa iya kung saan o na siya makagwaya. Imali mo. Kasi dito mismo sa prisuhan, makahimo pagin siya sang dugang pagin nga krimen. Di kundi, mantos ka na lang mantos ang hulat sa iya. Kaga siyempre, masakitan ka lang eh. Kung ako sa imo, parang kahun mo lang ba na mo nga naton, buian ka lang niya, kag hatagan ka siyang kahilwayan, agad nga makapamana, liwat. Agad nga magmalipayon ka man eh.
0: Fritz! Wala na siguro sang lalaki pa nga magpulot sa akon.
1: Uy, ano nga wala? Sus, may ara ah! Ang muna kagwapa si imo, damo na iha. Kaga, saan ako na? Oh. Kaga patay-patay ko gani di paninguha, agad nga matulupangdan mo lang.
0: Oh. Ano ang buhat mo sa lingon, ha?
1: Ari ako, Kendra. Kung natagan mo lang ko sang tsansa nga mangin kabahin sa kabuhi mo, handa ko yung nga unungan ka, tugtubsan, no? Pamanahan na lang ko, Blacken.
0: Home! Ano, Fritz?

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: Magkano kilo ng karne?
2: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang kaminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, magabot ka! May DC! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, tibugit katam.
4: May DC! D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kang registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Para sa matinlong na dugo, DTX-500. Para sa healthy gatay, DTX-500. Ang DTX-500 ang may mataas ga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlong atay, happy kanunay. DTX-500 masaligan, epektibo. DTX-500 D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
13: Number 1!

0: Oh, hatagan ko ikaw sang pila ka minuto nga magsugilan nun sa bisita mo. Oh. Hindi ka mo magpadugay.
1: Sir. Salamat gid warden, sir. Salamat gid. Day! Day gid ra! Day! Salamat kari ka, day. Ginduwa mo ko dari sa pisuan.
2: Kamusta ka na dire?
1: Day. Kuwan pigado gid nga bungoy ko, day. Ilaway kang nangita pagi aguto nga mabuligan ko diyan. Day.
2: Dindo.
1: Ha?
2: Serbisyo ay ang sala nga nabuhat mo dire.
1: Day.
2: Kagtani mangin leksyon na ina sa imo. Kag sa pag-abot sang tion nga makagwa ka na. Hindi mo na paghimuon paliwat.
1: Oo, ti. Makahulat ka sang pagwa ko, day. Hulaton mo ko, ha? Kay tingwa ko nga magbago, day.
2: Dindo.
1: Day.
2: Pasensya ako. Apang ang ginkadto ko dire.
1: Day.
2: Amo nga pahibaloon ka nga mamansig-mansig na kita sang aton pangabuhi.
1: Anong... Anong but mo silingon?
2: Nakahibalo ka nga madugayan ka kag makagwa. Tawo lang ako kag may balat siyagon. Kagtungod wala sang kasiguruhan kung saan o ka magwa. O kung makagwa ka pa o kung hindi.
1: Day.
2: Hindi ako gusto nga magtigulang lang ako sa ulat si mo nga wala ako sang bata. Gani mama na ako.
1: Ah! Ano? Mama na ka? What?
2: Oo.
1: Tito lang mo. May lalaki ka na?
2: Ina ang matuod din to.
1: Sisano lang, sano lang, ha? Ito ay magkukabati nga may gaon walihit si Musang kita pa. Sang-sanop lang kundi ganit sa pisuhan. Kakita ka na na yun? Purtip si Musang mo ito lalaki ba?
2: Sige na din to. Babiya na ako.
1: Halo?
2: Kabay halungan mong imo ka o galingon.
1: Kidra!
2: Siguro.
1: Day!
2: Amo na ining katapusan natin nga pagkita ay.
1: Ano, day? Kidra! Kidra nila kayo, man! Kidra, day! Maluhay sa akon! Hindi, pagbata sa akon, ay! Hindi, man, kidra! Hindi, man!

0: Kendra, wala kayahan magsala sa nanging desisyon mo? Anong nakita mo sa lalaki ngay na? Nga sangsan o lang kamusina nagkilalahay, ginpasaka mo na ina diri sa balay. Tagdiri na nagtulog hulid sa imo.
1: Malive-in na kami, ma. Gusto namon nga makaangkon sa mga bata agad nga matawag na kami nga pamilya.
0: Ano ang naluyagan mo sa lalaki nga ina? Nga wala man gani ina sang trabaho? Base kon pareho ni Dindo, problema naman si nangihatag sa imo, ha?
1: Kukwan, nangako sa akon si Fritz nga mangita siya sang obra, ma. Hatagan ko lang siya sang nagakaigo nga tion. Kipos naman, nakabugtaw na siya.
2: Hello, good morning. Anong pumahaw, tada? Oh. Wow, tamo sang minuto mo, mother.
0: Salamat. Naghimos ako sang pamahaw temprano pa. Agod nga makapamahaw man kita temprano. Kay siling ko, basi malakat ka aga pa.
2: Lakat? Isa din ko yung makadto.
0: Mangita sang ubra.
2: Ubra? Asos, makahulat na ng ubra yan. Anyway, hindi man tamagot man ah. May trabaho man si Inday Kendra. Hindi bladay. Dali bladay, anay, kay makis ko sino. Boka hamot aga pa ah.
1: Shh, ikaw bala? Para si mama sa atubang tao. Wala ka pa na ayawan sa akong kagabi, ha?
2: At, sige, kaunta. Sabag ka namit yung pagkaon.
3: Daw ikaw ka namit yung gabi, day.
0: Medyo mabudget na ta, ha? Kamahal daan sang tanan. Kagisa pa, nag-aartila lang kami diri.
2: Plus, wala agad na problema. Masalo ta balay, agad nga, hindi na ako magbayad pa sa balay, ha?
0: Oh. Ano?
2: Pangakotong tanin yung mga gamit ninyo, ha? Kadamo daan sa niyo. Dito tanin puno sa balay, agad nga, magbastante itong mga gamit ko. Kaga ang internet ibutan to sa balay, agad nga, ma-free man itong mga gadgets to. Dalon ta ka mo sa balay. Agad nga, makilala man ka mo ni nanay, ah.

0: Uy! Uy! Amo na sila galing ang ginasugin mo sa akong prince, anak! Amo ini si Kendra? Ang VA! Tanda ko ang sweldo!
1: Ay, naano ka
2: man! Sawa ko ni Blanay! Man, gapuyo na kami ng aduha mong!
0: Oo man gani! Makapila ka na ito ba'y magtulog sa ila? Pero maayo, kay dali na ka mong estar sa balay. Ay, anay ka! Amo ni si mama niya?
2: Oo, nay.
3: Kamusta ka, Mads?
0: Ay, maayo! Maayo, kid. Eh, nagatsanggi ako dali. Agod nga may palulos ko sa galastuhan dali sa balay. Ah, ay, speaking of tsanggi, dali ka bala dali sa tsanggi ko, Marikay. May ipaubra ako sa imo.
3: Oh, may paubara ka sa akin? Ano ang ipaubara mo, Mads?
0: Panglimpyuhe to ang tsanggi kay Kahigko. May mga mainom nga daan karon sa gabi eh. Panglimpyuhe, agad nga preparado bala. Total, dere, man ka mo maistar sa balay. Bulig-bulig ka mo sa mga ulubrahon, dere. Agad nga, hindi bala makapoy sa amon sang bata ko nga amon lang tanan.
3: Oh, ano?

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amuman akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Makaat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbe, siya ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa.
8: Alas 11:35.
0: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
9: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
10: Mami, itigil ang drama.
11: Angeline,
10: may na-discover na akong timplado na at may sustansya.

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Sample Plus Gold!
2: Ako si Roy, kangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Sample Plus Gold! Mas pinalakas! Pinagaling! Pinahusay! Sample Plus Gold!
3: Kargado! Sa mga Ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado!
5: MaxFit, kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
9: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
10: Number 1.

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayunon naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Kendra sang Negros Occidental nga aton gintiguluhan ang pag-abaga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Dabu-dabu!

0: kamusta ka, Mads?
1: Ay, maayogid ah. Nagachanggi ako dari. Agod nga may palulos ko mula sa galastuhan dari sa balay. Ay, speaking of changgi, dali di ba sa changgi ko, Mare, kay may ipaobra ako sa imo.
0: Oh, may ipaobra ka sa akon? Anong ipaobra mo, Mads?
1: Panglimpyuhe to, abi, ang changgi ho, kay kahigko. May mga mainom nga daan karon sa gabi. Panglimpyuhe, agod nga preparado. Total, diri naman ka mo maistar sa balay. Ah, bulig-bulig ka mo sa mga ulubrahon, diri. Agod nga hindi makapoy sa amon sang bata. Ako nga amon lang yatanan.
0: Oh, ano?
1: Ay, kwan! Palihog lang, ah. Basi magsiling ka mo ba lang, ulipon ko ikaw? No. Magbalayi kita, hindi bala? So, kung maninlo ka diri sa balay, hindi man siguro malain, kahit di, nagabuligay lang kita. Hindi bala, Mads?

0: Hindi pa, kuya.
1: Daw kagabi naman si ni Kaayo, Mats. Hindi ka pa manira?
2: Manira? Ay sus, ah, may nagainom pa gali, manira na ako. Never! Basta may nagainom pa, maabre pa ako, ya. Ano, gonsong bintahon ko, no?
1: Kuan, natuyo na kuntani ako, eh.
2: Eh, katemprano pa gani? Giho bala! Ang kutob sang tililo, antilo, eh. Pamatay lang oras, ah. Kag-agod madula ang katuyo mo. Gani, panghugas ito bala mga pinggan kay kadamo sang hulugasan?
1: Gabi na. Pagtulog na.
2: Ano nga matulog? Katimprano pa nga na isini eh. Doon mga bago-bagoon ka mo, doon mga manol ka mo sa tulog.
1: Nay, wala maanad si mama nga gabi na kung magtulog. Dito sa hamon, las otso, parang si mama tulog na.
2: Ay sa inyo man to ya. Laino nyo yung sitwasyon dere, kay aray ka mo dere.
1: Ano?
2: Ay sus, ah! Mauya ka mo, nag-star lang ka mo, di bala. Dasun, hindi ka mo magbulig. Kag ako ya nagaputoy po to isang trabaho.
1: Don't worry, Nay. Ginako ko naman ang bill sa tubig kag kuryente. Kag nagaamot man kami sa pagkaon.
2: Ay sus, bisan pa. Ah, anyways, balik na lang to bala sa duty mo, Day. At ipana na dito mga kliyente mo sa online, ah. Panadako ang kita. Sa sina kung magsweldo ka, itrihet mo kami. Okay? Kung wala na sang may masulod pa pag alas 12, manira na dayon kami, ah. Sige na!
1: Nice!

0: O. Anong ginaloto mo, ma?
1: Ginlutoan ko kamos ang karne prita. Paborito abi ini ni Kendra. Ginrequest niya ini anti siya magtulog tapos niya duty. Pagbugtaw niya karon, hustuhan gini karon nga makao na lang siya.
2: Ay nano. Nagabihod na?
0: Anong ibot silingon sang nagabihod na?
2: Sus ah. Malapit na bala kamo duha ka bulan nga nagahulid. Uti siguro na dukta na eh. Amo nga naga-request na sang gusto niya kaunon.
0: Muna ha?
2: Oo eh.
1: Nagakatulog pa bala siya?
0: Bugtaw na eh. Ito, nagsulod pa to siya sa CR.
2: Oh, ba?
1: Sino ang nagasuka? Si Kendra bala? Kendra! Naano ka? Nga nagasuka ka? Malain ba lang pamatsyag mo?
3: Kwen... Ari mo?
1: Ano ini? Pitikit? Hindi. Duha ka kurit? Positive?
2: Siling kugid gani mo.
0: Nagabusong ka dahi? Oh, yes! Yes!
1: Naginakot mo! Nalipot lang ako! Kasi matumba kita!
0: Nalipay lang ako dahi! Yes! Nagabusong ka na! Woohoo! Kuna mo! Nagapatimahan ini nga mahigot ka nagid sa akong tugtugsan o!
1: Ibutang ako!
0: Daligid lang! Dahi Kendra, dahi! Subong kayo nagabusong ka na, bakal ka damo nga pagkaon, ha? Kay pirmi ta di maluto sang nami ka pagkaon, ha? Agud nga, mangin puno sang sustansya ang bata sa tiyan mo. Kag siyempre, ipati kami di sa balay, eh. Pero may man busog, eh.
1: Anong ginsiling mo, Fritz?
0: Kwan, ang siling ko, dahi, baw, halongi, ginaginabusong mo. Kay bata, tayo na. Saksi ina sang aton pagkigugmaanay ka doha. Okay lang ka ko?

0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sa sakit na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kag subong kanami sa akong paminsara.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Alas 11:49.
0: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by iBerry.
4: GTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginibatyag ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya baywang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom
11: sa GTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
11: Subong kamusta?
9: Uy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nag-o ginibatyag
4: GTX 500. D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: daw kasan ulang no, dako na kayo ang tiyan mo. Nagabutid-butid ka na.
1: Masyamnay ni Kabulan, Fritz.
2: Amo bala?
1: Kwan, asta bala subong. Wala kapagit makakita sang obra. Daw masamay ka man nagapangayo sa akon sang kwarta kay siling mo. Igasto mo sa pamlitim-litim mo sa pagpangita sang trabaho. Nangako ka bala sa akon nga subong nga malapit na kita makaangkon sang anak. Mangin responsable ka na.
2: Bautay, but man gani, ah. Gusto ka? Adlo-adlo ko yung nagpangayo sa imo sang kwarta kaga nagalaka tungod. Siyempre, pangita ko yung sang obra mo. Daw maampo na ko gani, dahil mo. But gani, ah. Nga di malas kita sa akon. Asa subong niya, wala pagi ko yung makakita sa pwede bala obrahan, blaw.
3: Dapat, may trabaho ka nga sa ligan, Fritz. Kay paano kung magbata na si Kendra? No work, no pay na siya bala. Iano karon ang gastuhon ninyo?
4: Ay, dali lang. May babaton man ina siya sa iya maternity leave.
3: Hindi iya man inagila yun mabaton. Mahulat pa ina siya sang inadla o kung sinimala.
4: Ay, dito ka ho, dito ka. Pagpaninlo to, Mads. Hinugay da intra sa pangabuhi sa mga bata ta. Dito ka sa maulobraho. Hindi ka ina, pato sila yung nagahulat sa imong.
1: Ha? Nay?
0: sige lang, Daya. Eh, hindi ka mo magkabalaka kay mangita gi Kuya Obraya.
2: In your dreams, mag-uban ka rin ang mutong mga mapasagod lang ikuya sa maging asawa ko. Sala yun na, kinagpatol ka mo sa akong.

Sige pa. Bun-a pa. For the last time nga bun-a. Ubus ang tanan mo nga kusog. Magwa na ang bata.

Dito hindi ako makarapal sa mga ulubrahon ko. Kadamos ang ginapahimo sa mga kliyente sa akon. Fritz! Fritz! Nag-obra ko, oh! Nag-entertain ako sa pinaka-importante nga kliyente. Paliyaw kay Bibi, oh! Nagbugtaw siya! Basi kung gusto niya magdidi! Fritz! Fritz! Ay, piste! Hindi ka gimapos na niya tawa ka! Kung patulogon ka daw, mantika! Ako na nagtatrabaho! Ako pa ginamatipan sa bata! Sa diin ko ibutang ako galingon ko man! Sa diin!

0: Tagay ko na kwarta ni.
1: Amo nang maayos si imo. Ang papangayoon lang sang kwarta. Pero kung pukawon ka sa oras ng kagabihon kay nagbugtaw ang bata, bisan nagakapaos ng bata sang ibig kag bisan ang pihak na balay nakabati na sang pamukaw ko sa imo, pero ikaw nagapaukoy lang sang tulog. Subong mangayo ka sang kwarta. Anong pulos mo? Mapasagod ka na lang sa akon? Ako na lang ang maabagas ang tanan ng obligasyon?
2: Usan ba mubla na ano? Doon sa piho ka karoon na.
0: Nanay ka mo! Kung di obligasyon mo na yung atipano ng bata mo kag patitiyon?
1: Nagkatrabaho ako, Fritz! Agad may ibakal ako sang gatas ang bata! Pero sa ahaw bangon, agad matimplahan mo sang gatas ang bata kag mapadidi, di wala mong gani mahimo!
0: Hindi pa gina magkuntat baba mo! Matangkasa ka gid yun!
1: Fritz!
3: Napalabala! Agad niya magtagamang gaga niya!
0: Matikin ako!
1: Ano?
3: Punta ka si babae! Nagtongtong

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
3: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito nga kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bago diara na sa Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
8: Ako gali si Sherry.
9: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
8: Binaghambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sulod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
10: Let's go.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy,
0: let's go with the flow.
6: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Van, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
13: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
14: Multivitamin plus iron is his nickname of stress tabs. It's simple. Persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
16: Number one.

0: sakit gid bala matuod ni Fritz si Kendra? May mahimo bala sila sa iya Iloy pananglit matabo ang pagpadapat sang kamot sa ila? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Kendra nga aton gintiguluhan. Ang pag-abaga diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
2: Sample Plus Gold.
3: Oh, si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulong. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa duwa kabulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Kapoy.
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Sample Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Oras tatak impunto alas 12.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Giga!

0: Arm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangkong kumaka Blue sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
4: Ako si Ana. Uhada ka man dawe. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
5: Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! My Triple Stain Away Formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.

0: chat malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
1: Charm, fab, con, pangong pumaka blue, tanggal amoy kulo sa bango ng charm.
0: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangdong kumaka blue sa Charm.
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN. Target anay sa udto. RMN. Target anay sa udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN. Target anay sa udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa lahi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
5: Welcome sa isa namang edisyon kapag mga lagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw, adlaw kita subong mga kabiyanan nga Webes. Kaya kita sa itong pangalagad sa sining bulan sa Setyembre, adlaw subong Webes, pecha 3 sa sining ikasyam nga bulan sa tuig 2026. Kamusta na itong mga suki sa kanginan, tabok sa karagatan, kaumahan, kagabukiran. Welcome Iloilo, welcome Western Visayas, welcome Philippines. Bilog na kalibutan, basta may mga internet, nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
6: Of course, kita na gabi-abi man sa tanan naton sini mga suki malin sa aton sining mga kulturan na malin sa aton mga utod sa kaginikanan sa aton mga merkado publiko, sa aton mga kabukiran, kag subuman direkta na sa aton nga mga puloy-an. Lakip na siyempre na aton mga drivers nga tikaroon nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
5: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa Lilisuan sa inyo nga mga radyo.
6: Of course, kaya kita makabinan ang makita man ng Moon Pretty Faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
5: Sa ginandano po ng inyong mga biyan, mga amigo, sa kanginan, Master Kilabo, the great of the whole universe, Basalaon, Balo, kagbinayaan ng pagkabalan, Master Rajuman Don, Mr. Green Boy, Dolido.
6: And of course, ang kilabot sa mga kulyala at iba pa, basta may palda, tapos kagid-iha, Mr. Hatin Spicy, Rajuman Ronel, Sorbito.
5: Kag iniang Targitanay sa udto. Subong adlaw mga kabiyanan, kung kaisar, gato pang ulan, hulaw, gato pa naman.

0: Pulaw, tupa naman, do mo ng sitwasyon subong sa aton ng obserbasyon, mga kabiyanan. Pero alam nga, long yan, ha? Kay ini nagpatimaan, hindi estable ang aton nga panahon. Kag ko nagasamo-samo, botsilingon, gasuprerman, pag-adjust ang aton nga lawas. Mm. So dapat, restinsyado, gigita. Kag subong, master don, may mga haze pa, no? Ining mga aso nga halinto sa area sa Indonesia, bangod man sa malapnagon nga sunog, hindi nakalabot na diri sa aton. Kaging confirm ini, nga diri sa Iloilo may ara. So ining pagsok-sok sa medical grade nga face mask, ginrekomendar ini sa Department of Health sa Western Visayas sa publiko para nga malikawan nato na nga mahaklo ining haze, ilabi na sa may mga respiratory illness.
1: Yes, so te, amunin mga kalinan, te mati masiling naton nga ti, hindi naton mayo magkita ni. No, ang ini karon nga ang ining haze may nagasulod sa ton. Mm. No, so laban-laban ni may nagakilat karon ni. But anyway mga kabayan, ti amuning gakatabo, no, so may haze kita para nga medyo hindi kita mabigtong, hindi ta makita mo, correct? No? Mm. Mabawol mo lang makita, no? Pero ti wala ta kabalo gid singhot na galin naton. So basi delikado especially sa may mga respiratory problem. So batayan nato ni diri sa aton sini nga pagpangalagad.
0: Yes, kag standby dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad, dugang pagingay impormasyon ka mga balita. Opo nang aton nga mga radio man reporters sa mga follow-up report. Standby dugay-dugay i-check naton mga update, Master Don.
1: Yes, no. Sa aton sini nga mga kautoran, of course, sa labuton ta man karon si Vice Mayor Lablab Baronda Angot sa sining plano sang the city council nga include nilang DLG opinion, mm-hmm, nga hindi pwede makapropose, no, ang aton sining vice alcalde sa mga ordinansa o kung sini mga resolutions, o kung gusto ya magpropose pwede ipaagi sa iya sini nga upod nga konsyal kag mangin co-author na lamang.
0: Yes,
1: parekoy
0: kay Master Don ang tindog sa DLG nga interpretation nila sa local government code diri sa aton pungsod. Ang vice mayor cannot sponsor, author, or debate on legislative measures on the floor. Kaya bangod nga ting role yun nila, as the presiding officer must remain strictly impartial. So bilang presiding officer, ang vice mayor nag-aakto ina as the presiding officer sa sanggunian o sa local legislative council. Kag pwede siya makaboto just to break a tie, no? Munang hambal sa aton nga DILG. So dapat ang impartiality kina-require kay according sa recent DILG opinion number 95 series of 2025, presiding officers must be impartial, have no right to join debates, sponsor legislative measures, or deliver privileged speeches. Amo nang latest, Master Don.
1: Yes, no? So check nato rin na mga kabilan diri sa aton sini nga pagpangalagad diri man gyapon sa target tanay sa udto. Of course may ara man kita parekoy sang DILG memorandum 42. So lang taon na tong kung na-supersede ini, no, ang memorandum series o memorandum number 95 series of 2025 nga ang amo na presiding officer must be impartial, no right to join debates, sponsor legislative measure or privileged speeches, and cannot temporarily step down. Ang Supreme Court ruling plus strict enforcement of separation of powers don't represent specific districts, so they can't do functions sang isa ka regular nga konsihal.
0: Yes, balikan ta na karon dugay-dugay kag syempre master, may mga asod-asod nga mga drills, may ara sang national safety drill, no? Parte ni sa mga eskwelahan man syempre. Sa tion nga may nagkalitabo para sa natabo sa Sambuanga o kung dito man sa Tacloban, may mga drill subong kag isa diri ang integrated farm school dira sa Barangay Lanet Haro, no? Nag-conduct sining drill mga kabiyanan. So dugay-dugay check naman ang update diri upo nang aton nga mga radio man reporters.
1: Yes, no. So batayan sa ato diri nga pagpangalaga diri gyapon sa atong palatuntunan target tanay sa udto.
0: Dumduman mo master, may ara sang TikTok user, no, nga nagpadala bala sang shooting threat sa ranch sang Ramon Abansenya National High School dira sa may Arevalo. Natumod na sang rako. No, natumod, yes, na sang rako. Mayo gid. Kay dapat sampulan gid, dapat manabat gid siya. Hindi pwede nga mo nang imuon pero may kung makaluwas to siya, mapalagyuhan niya. Nidamo pa rin sa sang imuon nga mo ni Masadon.
1: So standby ka mo diri sa aton sini nga pagpangalaga, di check nato na dugay ang mga latest information diri sa aton sini nga palatuntunan. Kag sumuman daw nari-sari man parikoy mga reaksyon sa kapod nga adlaw nga impeachment hearing sa kay Attorney Jay Tolosa kag kay Attorney Sheila Sison. So kay nagakumbatihay sila do, medyo lively kapon to, no, ang impeachment hearing kay mantig bato man mo si Attorney Jay Tolosa kag subuman nga sinabat man ang lead counsel gid mismo sang respondent nga si Attorney Sheila Sison. So anyway, check nato na karon kay damo nagambal nga tido nakabingwit sang dako nga victory ang prosecution kapon, no, sa mga sabat kay ginatawagan ni siya nga abogadong walang alam. So nagpangayo mo pasensya si Attorney Jay during the hearing, ang bali ati kung na-offend ta ikaw, hindi na mo na intention ko because permi mo lang ginambal nga wala ka personal knowledge. Pero ikaw ang nag-obra sang sabat sang office sang Department of Education sa AOM, no, sang audit memorandum sang COA, sang ikfaw parikoy.
0: Hey, Master Don, chief of staff ka, tapos damo ko sang wala na balaan.
1: Mm-hmm.
0: No, do ka imposible ina, no? Pero ti, wait a minute, mo amo nang nambal niya, dipindi na ina sa mata sa mga senator judges.
1: Yes. No? Do nagagwa ganito parikoy, basi mahabuyan sa liwat. Kaya tamo na kung unang uring-uring mo, ginaboy sa isang laptop ni Sara Duterte sa sabat niya bla, si Attorney Michael Puwak.
0: Eh, this time sino yan, mga boys.
1: Eh. Oh, ti, dugagwa ba lang to, nga ti, wala man siya nagambal, abi sa akon.
0: Oh.
1: Hindi man siya manugid sa akon. Ti, ma'am, may mga names di, ano, ipindi ko ni ma-open o malantaw, bla, those are confidential. Ma-jeopardize ang ilang safety. Ti, wala siya nag-further pamangkot pa. Nagpati na lang siya. Kagato ang very realization parikoy, nga hindi mga empleyado sang DepEd atong security officer nila, no, ang pututanin gusto ngay palabot ni Senator Alan Peter Cayetano, ang bala di ba yung mga project manager diyo nga nabutang diri nga pwedeng ma-delegate ang power, no, di pero ginsabat sa ni Attorney Robles, yes, no, but those are ano, but they are not a member, hindi sila empleyado, no, sang Department of Education, even sang Office of the Vice President, kay empleyado sila ya sang Army.
0: Correct. Ti, in a way, Master Don, balikan ta na kag halong-halong lang sa sunog kay bisan na muni nga daw ang ulan kisag ara ga baskog munog siya.
1: Galiki mangin pare ko.
0: Mangin o ti ang kalayo ay mamakot kina yawang ini patay bombero ina pang ulan kisag ga patay o magang ulan na ara bilabay. Dugdugay ara naman dugdugay ma munog dugdugay untat. No? Ti ang bombero gani nga unay ang tubig gidi gani kapatay. Asahan mo lang nga makapatay sang sunog. Ti liganto sunog sa veteran sa kagabi naman may isa mga kabalay na sunog na sa barangay Kanabuwa, Tigbawan, Iloilo, kagabi, no? Ang ginapanagiyahan ni Mr. Felix Campbell, kag gipahayag nga na, ba, na upos gid, kag ubos gid lamon sang kalayo, ang ining puluyan, mga kabiyanan dira sa area sa barangay Kanabuan, Tigbawan, Iloilo. In a way, check na na yung mga drag ko ang balita nasunod kag international, upod ang RMN Network News, magabalik ang Targitanay sa Udo!
2: RMN Network News.
3: For unemployment na maglabas ng department order para linawin na to once and for all, dahil alam naman natin yung ating mga employers tataliman naman yan sa wage increase order, kaya lang kailangan syempre manggaling sa dole. Kasi sino ba nag-announce na may wage increase? Dole Secretary. Sino ba nag-announce na suspendido ang wage increase? Dole rin. So dapat dole rin ang magsabi na effective na po yung wage increase na 60 pesos na aumento. Kung hindi po, no, sinabi rin namin sa kanila, babaha ho ng kaso yan.
4: Matatanda ang July 25 nang ipatupad ang 60 pesos na unang tranche ng wage increase sa NCR, ngunit hinarang yan ang dalawang construction company sa Pasig RTC.
2: RMN Network News.
5: Malinaw kung saan mapupunta ang isinusulong na 7.2 trillion pesos na budget ng administrasyon para sa susunod na taon. Sa pagtaya ng ekonomista at dating undersecretary ng Department of Finance, Professor Shelo Magno, dahil tatawid sa 2028 ang budget, halata o aniyang malaking tipak o parte nito ay para sa eleksyon. Tinukoy ni Professor Magno ang mataas na alokasyon sa proyekto na hindi naman prioridad sa ngayon, kundi mga infrastruktura na pampapogi lang aniya ng administrasyon.
6: Kung tingnan mo naman, ano ba itong mga infrastructure projects na ito? Kung saan sa kanyan lumilitaw.
7: Oo.
6: Lumilitaw yan sa DPWH budget, lumilitaw yan sa allocation para sa local governments. Ito yung mga tinatawag na hyper-local projects na nakikita mo.
7: Yes.
6: Sa multi-purpose building, kalsada, daan, flood control na nakita naman natin yung mga nakakaraang araw, yung mga matinding pag-ulan, na susolusyonan ba yung pagbaha, hindi na lalong lumalala.
7: Exactly.
6: So, hindi maiiwasan na sabihin talaga, election budget ito, dahil kitang-kita ang priority ay mga proyektong visible ba? Makikita ng taong bayan dahil nga mag-election sa 2028.
5: Dagdag pa ni Magno na bahagi ng panukalang pondo sa susunod na taon ay pambayad utang lang. Tinukoy pa nito na ang dapat prioridad sa pondo ay yung makakatulong sa ekonomiya at pangmatagalang epekto sa bansa.
6: Ang problema natin ay utang tayo ng utang para tustusan ang budget. So pag nangungutan, syempre babayaran. So malaking porsyento na rin ng budget natin na pupunta sa pagpapayad ng utang. At pangutang ay hindi masama per se, no? Kaya lang, kapag mangungutang tayo, kailangan gagastusin natin ito ng maayos.
7: Mm-hmm.
6: Ito ay parang investment sa tao at saka sa ating ekonomiya, sa infrastructure. So tatanungin mo, wasto ba yung paggastos ng pondo ng bayan? Eh mo pang hindi wasto dahil tingnan mo ha, specifically,
7: Apo.
6: Yung sinasabi kong dapat nag-i-invest sa taong bayan, eh bakit bumababa ang budget sa edukasyon? Puro ayuda. Pero yung wastong budget sa PhilHealth, nabibigay ba? Hindi rin naman, di ba? Saan napupunta yung paggastos ng pera ng bayan? Ito ay napupunta doon sa mga proyekto na puro epal eh. Walang ginawa kundi mag-promote ng mga politiko, di ba?
5: Ang kaduda-duda pa para sa ekonomista, napakalaking pondo ang inilaan sa mga lokal na pamahalaan na masyadong aniyang halata kung saan mapupunta.
6: Itong mga pondo na to para sa local government, gawing pondo ng national government na may klarong objective. Halimbawa, siguraduhin na lahat ng lugar sa Pilipinas ay may functioning health center na mayroong mga facility para magawa naman yung pangkalusugang serbisyo na kailangan natin. Yung mga lugar na kailangan talaga ng eskwelahan para hindi nagsitik. Ito ba yung malinaw na misyon? Ano gagastusin tong pondong to? Kaya ganun, kailangan may malinaw na framework, may malinaw na misyon. Ano ba yung problema sinusolusyonan? Hindi yung, sino ang pinaka-accept na local official at local government. O kayo, malaki mahupuhan. Nakakalungkot eh. Kwanti na lang yung pera, nagagamit pa talaga para sa patronage politics.
7: Yes.
5: Yan ho mga kasama si dating Finance Undersecretary at kilalang ekonomista, Professor Shelo Magno sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: RMN Network News.
4: Tatlo sa bawat 10 Pilipino ang nagsabi na mas lumala ang kalidad ng kanilang pamumuhay sa nagkalipas sa 12 buwan. Sa SWS survey na ginawa sa pagitan ng June 20 hanggang 29, 33% ang nagsasabi na mas naging mahirap pa ang kanilang buhay. Nasa 34% naman ang naniniwala na hindi nagbago ang sitwasyon ng kanilang buhay, habang 33% din ang nagsabing bahagyang nag-improve yung antas ng kanilang pamumuhay. Ang resulta ng survey ay mas mataas sa naitala noong March 2026. Mas mataas din po ito sa naitala noong unang quarter ng 2025 hanggang sa huling quarter ng nakalipas na taon. Pinakamababa ang naitala sa Metro Manila na nasa minus 13 at pinakamataas sa Balanced Luzon na umaabot ng plus 4 points. Ang survey ay inisyatiba ng SWS at wala o hindi kinumisyon ng anumang grupo.
5: Samantala, bumaba ang public trust at satisfaction ratings ng Senado, habang gumanda naman ang grado ng Kamara. Batay sa resulta ng tugon ng mass survey ng Okta Research noong ikalawang quarter ng taon, mula sa dating 44% noong unang quarter ng taon ay bumaba sa 41% ang trust rating ng mataas na kapulungan ng Kongreso, kung saan 27% ang hindi nagtitiwala at 32% naman ang undecided. Habang bumagsak naman sa 38% mula sa dating 42% ang satisfaction rating ng Senado. Daliwas ito sa nakuha ng Kamara matapos na umakyat sa 38% ang kanilang trust rating mula sa dating 36%. 2 puntos din ang itinaas ng satisfaction rating ng House, kung saan umakyat na ito sa 37% mula sa dating 35%. Ang survey po ay isinagawa nitong July 4 hanggang July 11, 2026. Sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents nationwide.
2: RMN. Network News.
4: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Bomb threat sa NU MOA Pasay, negatibo ayon sa Pasay Police. On-site class tuloy mamayang hapon.
5: Convoy ng MILF naharang ng mga otoridad sa checkpoint sa Llano del Norte.
7: May buntag na Pilipinas sa idupos.
8: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections sa Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
4: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
2: RMN Network News.
4: 12:25 po tayo na magandang hapon mga kasama, Radyo Man Angel Garcia.
5: At Radyo Man Christian Bascones.
4: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, si Senador Jinggoy Estrada tumanggi maghain ng plea sa kasong graft at plunder. Sandigan Bayan, maglalabas naman ang resolusyon kaugnay ng release order ni dating DPWA Secretary Bunuan. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Radyo Man Chelsea Arcilia.
2: RMN Live Report.
10: Tumangging magpain ng team sa Sandigan Bayan 5th Division si Senator Jinggoy Estrada para sa kasong plunder at graft na may kaugnayan sa maanumalyang flood control project ngayong Webes ng umaga. Ayon kay Attorney Lawrence Arroyo, abogado ni Estrada, desisyon ng senador na huwag nang magpasok ng plea dahil hindi umano sang ayon ang senador sa amended information ng mga kaso. Dahil dito, ang korte na ang nagpasok ng not guilty plea para sa senador. Samantala, mag-i-issue naman ng resolusyon ang korte kaugnay ng hiling na release order ng kampo ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan matapos itong matanggal bilang kapwa-akusado sa nasabing mga kaso. Ayon kay Senator Estrada, titingnan nila ang lahat ng posibleng pwedeng gawin alinsunod sa batas kaugnay ng pagkakatanggal kay Bunuan bilang kapwa-akusado sa mga kaso. Sinabi rin ng senador na okay na ang kanyang tuhod at nakadepende rin umano sa senador kung magpapasurgery ito o hindi. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
2: RMN Network News.
5: Pinayagan na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni Senator Rodante Marcoleta na isang araw na medical furlough. Ito ay para ipa-check up ang sakit ng senador na hypertension, dyslipidemia at prostate enlargement. Isasagawa po ang medical furlough sa Lunes, September 7 sa isang pribadong ospital sa Pasay City. Si Marcoleta ay nakakulong ngayon dahil sa kasong plunder na may kaugnayan sa hindi umano pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donations noong 2024 elections.
2: RMN Network News.
4: 12:28 po tayo mga kasama. Ilang araw bago ang kauna-unahang barn parliamentary elections sa September 14, pagaganahin na ng Commission on Elections ang kanilang precinct finder. Simula po sa Lunes, September 7, ay maring gamitin ng mga butante ang precinct finder para sa mas mabilis na matukoy kung saan ang kanilang voting precinct sa mismong araw ng eleksyon. Upang magamit ang sistema, kinakailangan lamang na ilagay ng mga butante ang kanilang impormasyon tulad po ng buong pangalan, araw ng kapanganakan o yung birthday at lugar kung saan nakarehistro bilang butante. Sa pamamagitan po nito, inaasahan na magiging mas madali para sa mga butante na malaman ang kanilang voting precinct at makapaghanda bago ang araw na eleksyon. Hinihikayat naman ng mga rehistradong botante na abangan ang pagbubukas ng precinct finder at yaking tama ang kanilang impormasyon upang maiwasan ang abala sa mismong araw ng botohan.
11: Negatibo ang isang bomb threat sa National University sa Coral Way MOA Complex sa Pasay City kaninang umaga. Ayon sa Pasay PNP, matapos nilang matanggap ang report ay agad silang nagsagawa ng paneling at inspection ng Explosive Ordnance Disposal K-9 team sa loob ng sa loob at paligid ng campus. Lumabas naman sa pagsusuri na negatibo sa anumang hazardous explosive o hinihinalang pampasabog ang lugar. Sa ngayon, nakaabang pa rin ang BFP para tumulong sa anumang kinakailangang emergency response. Patuloy rin ang koordinasyon sa pagitan ng mga otoridad at administrasyon ng paaralan. Sa ngayon naman, patuloy ang investigasyon ng Pasay City Police sa pakikipag-ugnayan sa PNP Anti-Cybercrime Group o ACG para matukoy ang pinagmulan ng bomb threat at ang taong responsable rito. Ligtas naman ang lugar matapos ang inspeksyon at wala nang naitalang anumang karagdagang insidente. Una rito, sinuspende ang face-to-face classes sa NU, pero balik on-site ang mga estudyante mamayang alauna ng hapon para sa klase.
4: Samantala, ang DepEd-NCR naniniwala na walang nangyayaring anumang karahasan sa mga paaralan sa Metro Manila kapag regular na isasagawa ang school safety drill. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyuman Gerald Ulep. RMN
12: Live Report. Tiwala ang Department of Education o DepEd na magiging epektibo itong school safety drill kapag isasagawa ng regular. Kasunod na rin ito ng isinagawang nationwide simultaneous safety drill. At dito sa Metro Manila, isinagawa yan sa City of Mandaluyong Science High School. Ayon kay Chief Education Supervisor, Education Support Services Division, Concurrent Officer in Charge of Assistant Regional Director Rita Rible, itong Career Executive Service Officer o CESO 5, mahalaga ang mga ganitong drill para alam ng mga guro at mag-aaral ang mga dapat gawin kapag may mga pag-atake sa mga paaralan. Kung maalala, ilang insidente na ng karahasan ang nangyari sa loob ng paaralan na ikinasawi pa ng ilang estudyante habang ilan naman ang nasugatan.
13: Marami pong creative ways sa mga bata na ginagawa ngayon to, sabi ko nga minsan para makawala lang silang assignments, no? But nevertheless, maasahan po naman natin, no, that our school officials, our LGU and our partners, no, from the police and from other agencies ay nakahanda naman po sa ganyan. That's the reason, that's the very essence why we are in this particular activity ngayon.
14: Kapag hahanda ng DepEd dito sa National Capital Region, sa tingin hindi mangyayari yung mga nangyari sa ibang school?
13: Sana po. Lahat naman po ay ano. Yan po ay idinadasal natin.
12: Sa panig naman ni Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos, kailangan talagang higpitan ng seguridad sa mga paaralan para hindi makapasok ang mga may planong maghasik ng kaguluhan. Dahil ito, bumili na raw ang naturang LGU, Mandaluyong LGU ng mga kagamitan para sa mga paaralan gaya ng metal detector para hindi maipasok ng mga estudyante ang anumang bagay na posibleng magdulot ng takot at kapahamakan sa mga mag-aaral.
15: Regular dapat. Kasi baka pag malamig na, alam mo, saka naman sila babalik o bagla silang aatake na pagka wala na. But of course, siyempre, di ba, we make sure, sabi ko nga eh, kung ang klase ng bata, 8 o'clock or 7 o'clock, papasukin ng 6 a.m. para sa ganon, hindi maantala yung learning time nila.
14: Ngayon po, may natatanggap pa ba kayong mga banta mula sa mga estudyante so yung pinatamang pumasok?
15: So far, wala. Thank God, no, wala. Kasi talaga nung one time na meron isang nag-attempt na mag-ano, not only for one schools, I think 2 to 3 schools yun na malalaki, hindi ko kinol yung kanilang ano. So, nag-take action ako na magbantay.
12: Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald, ulit sa top, RMN.
11: Ang Ilocos Norte lumahok rin sa simultaneous school safety drill sa kabila ng kaliwatkanang suspension of classes. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Lawag, si Idol Lawrence Martinez. RMN Live Report.
16: Makasama sa kabila ng kaliwatkan ng cancellation of classes dito sa Ilocos Norte ay nagpatuloy pa rin ang simultaneous school safety drill sa Lawag City. Kahit na malakas ang buhos ng ulan ay dumalo pa rin si Governor Cecilia Araneta Marcos at si Mayor James Brian Alcid sa nasabing drill sa Ilocos Norte National High School upang pangunahan at saktihan kung paano isagawa ang drill. Lumahok din sa nasabing aktibidad si Police Colonel Jomar Labiano na Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office at mga kawani ng DepEd Ilocos Norte, DepEd Lawag at ng CDRRMO. Sa San Nicolas, Ilocos Norte naman ay pinangunahan ng Municipal Police Station ang drill para sa mga guro at mga principal sa pamamagitan ng briefing. Ayon sa principal ng San Nicolas Elementary School na si Ginoong Orlando Pascua, ay tutuloy daw nila bukas ang drill pag pumasok na ang mga estudyante at kung wala ng suspension of classes. Umaasa ang mga naging kalahok na magagawa nila ang kanilang mga tungkulin kung mangyari man ang kanilang kinatatakutan na ganitong mga senaryo. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag ay Dolores Martinez, Tatak, RMN!
4: Samantala, convoy ng MILF na harang na motoridad sa checkpoint sa Lanao del Norte. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Campo Crame, si Rajuman Marjo Domingo. RMN Live
17: Report! Hinarang at isinailalim sa verifikasyon ng mga tauhan ng Lanao del Norte Police Provincial Office at Philippine Army ang convoy ng MILF sa checkpoint operation sa Barangay Libertad, Colambugan, Lanao del Norte kaninang alas 7.30 ng umaga. Ang TPNDPIO Chief, Police Colonel Allen Rico, mula sa Lanao del Sur na sabing grupo at sila ay aaten umano sa isang pagtitipon sa Lanao del Norte. Anya, ang convoy ng MILF ay binubuo ng 23 sakyan at 5 motorsiklo. Lulan ang nasa higit 100 individual at karamihan umano sa kanila ay armado. Dagdag pa nito, hindi nakapagpakita ang grupo ng mga kaukulang dokumento o patunay ng prior coordination sa mga kinaukulong otoridad kaugnay ng kanilang pagbiyahe sa lugar.
18: Accordingly, ay a-attend po sa isang event doon naman sa kampo po ni Commander Bravo sa Lanao del Norte. Nanggaling po sa Lanao del Sur, itong grupo po ni Commander Longa, meron pong 23 na four-wheel vehicles at 5 motorcycles at mga armado po yung karamihan sa kanila. Ngayon ay meron naman po silang prior coordination, but ang prior coordination po nila was made only for movement inside Lanao del Sur. So nung lalabas po sila at pupunta sila sa Lanao del Norte, yun po ay chinek po sila ng Philippine National Police kasama po ang ng Philippine Army dahil po sa para po sa kaligtasan na rin ng publiko at ng lahat po ng involved.
17: Nilinaw naman ni Ko na pinagbigyan naman ng TNP at AFP ang libang sasakyan na nasabing grupo na may lulan ng mga sibilyan na walang armas at pinabalik na lang ilan sa mga convoy. Nagkaroon lang umano ng konting hindi pagkakaintindihan, ngunit wala naman umanong nangyaring anumang intensyon ang nasabing grupo na gumawa ng karahasan. Bigyan din naman ng PNP na layunin lamang nakbang na matiyak ang kaligtasan ng publiko at panatili ang peace and order habang ginagalang umiiral na peace mechanism sa lugar. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Petok RMN.
19: Lola, patay matapos agasaan ng truck habang tumatawid sa pedestrian lane sa Pili, Camarines Sur. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga si Rajuman Manny Basa.
20: RMN Police Report.
21: Nasawi ang 74 anyos na babae matapos aksidenteng mabundol ng wingbound truck habang tumatawid ng pedestrian lane sa Maharlika Highway sa area ng Zone 3, Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur. Ayon sa ulat, minamaneho ng 50 anyos na lalaki, residente ng Muntinlupa City, ang Mitsubishi wingbound truck na may plakang CCE 2803 at bumabiyahe patungong Hilaga mula Dabao sa direksyon ng Pangasinan. Tumatawid umano ang biktima sa pedestrian lane ng aksidenteng mabundol ng truck. Idineklarang dead on the spot ang biktima. Kinasuhan naman ng mga autoridad ang suspect na driver sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Rajuman Manny Basa, Tatak RMN.
4: Samantala, 2,500 na PNP personnel dagdag puwersa sa lungsod ng Naga para sa kapistahan ng Peña Francia. Ang kasama natin sa balitang yan live mula sa Naga, si Rajuman Antoinette Eduardo.
22: RMN Live Report! 2,000
0: 500 na mga PNP personnel ang idadagdag sa puwersa ng kapulisan sa lungsod ng Naga para sa seguridad ng Peña Francia Fiesta. Ayon kay Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, bagong Regional Director ng Police Regional Office 5, mayroon ding 150 personnel na naka-standby bilang contingency force para sa anumang emerhensya. Dalawang araw bago ang translation procession, isasagawa rin ang Oplands Kita upang matiyak ang seguridad sa mga lugar na pagdarausan ng mga aktibidad. Nag-request din umano si RD Silvio ng mga CCTV camera mula sa Camp Crame na ipapahiram sa Naga City Police Office o NCPO. Si City Director Police Lieutenant Rizal de Caballero ng NCPO naman ang tutukoy sa mga estratehikong lokasyon kung saan ilalagay ang mga ito. Mayroon na ring Starlink internet connection para sa mga drone na gagamitin sa aerial monitoring sa mga aktibidad ng Peña Francia Fiesta. Tiniyak ni Police Brigadier General Silvio na patuloy nilang susuportahan at imomonitor ang mga pangangailangan ng NCPO. Ito ang bahagi ng kanyang pahayag.
1: Hindi lang natin papabayaan yung Naga City Police Office, tulong-tulong galing sa regional headquarters. Ako as your regional director na po pala. As your regional director, nandito rin tayo at hands-on tayo. What is happening? Nandiyan tayo sa MAC para or kung saan yung pinaka-event, nandun lang po ako at mag-observe at titignan natin kung ano pa yung maitutulong.
0: Si Police Brigadier General Silvio. Samantala, siniguro naman ni Reverend Father Eugene Lubigan, rector ng Basilica Minori of Our Lady of Peña Francia, na nakahanda na rin ang command center team ng Archdiocese of Cáceres na kanyang pinangungunahan upang matiyak ang maayos na daloy ng mga prosesyon at iba pang aktibidad. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, ako si Rajuman Antoinette Eduardo sa TAC RMN.
19: Sa Balitang Sports naman, mga kasama, matinding sanctions ang ipinataw ng National Basketball Association o NBA sa Los Angeles Clippers matapos mapatunayang lumabag ang prangkisa sa mga patakaran ng liga kaugnay ng salary cap at compensation ng superstar na si Kawhi Leonard. Bukod sa record na $30 million na multa, kinumpis ka rin ng NBA ang limang first round draft picks ng Clippers mula sa 2029 hanggang 2033. Sinuspindi rin ng isang taon na si Clippers owner Steve Ballmer mula sa mga aktibidad ng liga habang pinarusahan din ang ilang opisyal ng prangkisa dahil sa kanilang pagkakasangkot sa paglabag. Samantala, pinagmultahan naman si Leonard ng si Leonard ng $700,000 matapos ang imbestigasyon ng liga. Nagugat ang kontrobersiya ng alegasyong nakatanggap si Leonard ng karagdagang compensation sa pamamagitan ng isang endorsement deal na umano'y naging paraan upang makalusot sa maigpit na salary cap rules ng NBA. Gayon man, kinestyon ng Clippers ang naging desisyon ng liga at inaasahang ipaglalaban ang kanilang panig laban sa ipinataw na sanctions.
22: Kasama masayang ibinahagi ng actress, TV host at blogger na si Alex Gonzaga sa kanyang social media na ipinanganak na niya ang panganay nila ng kanyang asawa na si Lipa Vice Mayor Mikey Morada. Sa isang IG reel, pinasilip po ni Alex ang ilang naging eksena sa kanyang journey bilang mommy. Makikita sa maikling video ang ilang litrato ni na Alex at Mikey kasama ang kanyang baby boy na ipinanganak nitong unang linggo ng Agosto. Una dyan sa kanyang YouTube vlog na may My Pregnant Life, ibinahagi po ng content creator ang kanya naging karanasan sa pagbubuntis. Ikinuwento pa ni Alex na noong huling bahagi ng Hunyo ay nagka-total bed rest siya matapos matuklasan na may maliit na pagbubukas sa kanyang cervix. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Rajuman Angel Garcia.
19: At ako naman po si Rajuman Christian Bascones.
22: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
23: RMN Network News.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
23: Apo, ulat alay, nagalibot ng akong pananaw, dumatumba ako.
24: Lolo, pungku anay kita, kaputigit sang inyo nao.
25: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo, buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves, makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide. Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat
26: gamitin. Life extension, vitamin D3.
27: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
28: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life extension, vitamin D3. Thank you so much.
26: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
29: Vita D Plus Coffee Mix.
30: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
31: Mabakal sa mga butika.
32: Super Fiber.
33: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong natyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makatindog. Pamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasasye ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
32: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
34: Life Extension Vitamin D3.
35: Ang mga tao nga may diabetes usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
34: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
35: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
36: NANS Herbal Capsule. Mapaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sa NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman yung mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
3: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni isang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Bio. Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magkats, magabuti ka.
8: TTX 500. Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
9: Parang pila na may mo sugar?
8: 136 na lang. Naminidyo kayo akong tulog sa TTX 500.
7: TTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Kali si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh, wala, bit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mabaka, mabuti ka. D3 Bio.
11: Ako si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Hindi man namin akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
7: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Ang Visio ng may D3.
12: Mabakal, sumagmuti ka.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Partner!
1: Gusto mo bala ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
1: May ginseng,
2: tungkat ani,
1: maca,
2: kagso,
1: palmetto.
2: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
2: Yara na
1: sa mga butika.
3: Ako, ulat alay. Nagalibot ang akong pananaw. Dumatumba ako.
4: Lolo, pungkuanay kita. Kaputigit sang inyo naong.
5: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.

0: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kagrajuman, Don Dolido sa targetanay sa Udto.
1: Balik mga karajuman sa itong pagpangalaga diri sa RM Enter kita na sa Udto. Oras na itong Philippine Standard Time. Katak alas sa 12:50.
2: RM.
1: Kag sa itong nga pagpangalagad, standby kay Dugudugay, mag-check kita sa itong koleksyon na gikan kay Vice Mayor Red Labaron Dagoros ko. Para makuha taman ang iya sining nga opinion, kag iya ang reaksyon, angot diri, no? Kati may arasang interpretation ang Department of Interior and Local Government.
3: Yes.
1: Parti diri mga kabiyanan kung ano ginamang inrolyo niya. Kati siyempre as a Vice Mayor, dapat imparsyal ka, no? Kag in case may tie, tidra. To break ang tie, kinanglanong ginambuto na sa isa ka busy alkalde. So anyway, check na Dugudugay, Master Don?
3: Yes. So check na Dugudugay si Vice Mayor Lab Labaron da Bati for that. Ang inyong porsyon mga kabinang ginadulong sa inyo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog ng Panay Island. Ganyan makasigurado ka, hindi peke ha, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. No? For every 3,000 pesos worth of purchase kali, mayara ka mo sa raffle ticket. Basika mo na mapalaro ng winner sa December draw sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Katuwi sila sa may
1: Balantang Haro, siyudad sang Iloilo. Kag mga kabiyanan, mga Kubota products, dapat yun naton nga baklon. Kag ang pagbakal naton kinanglan, Master Don, inang pagbakal nga why kita question la, why problema.
3: Mm-mm.
1: No? Kag ang kinanglano naton, among kadtuan gid sila. Kay malantawon yung mga units eh, no? Kay laing gid yakon makita yung mga units mo. Kag sila, hindi ka mo magkabalaka kay sila ang exclusive dealer sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Bilog ng Panay Island. Nagabaligaman sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Telephone number 320-6883.
3: And of course, parekoy sa mga kauto naman naton, i-check naman ang dugay report upon kay Radyoman Joel Franco. Kay Manti, ang water rights sa GRMB nakuha na sa Metro Iloilo Water District, parekoy. Mm-hmm. Ang groundbreaking para sa bulk water supply plant subong at tuig. Mm-hmm. Okay, dako nga balita ini. Kasi of course, dapat magantog imana sa Metro Iloilo Water District, no? And together with their partner, ang Metro Pacific Iloilo Water, ang bulk water supply will be handled right now by MIWD. So mag-ground break sila sa sining planta, parekoy. Iti dako nga daan ng pang kinanglano naton sa tubig. That is why ang Metro Pacific Iloilo Water nagapanikasog man parekoy nga mapaayong tanan ng mga linya sa tubig di.
1: Tidra sa area kat si Pio pagkadto sa may area sang Kuamla, sa may
3: Asia Pacific.
1: No? Grabe na, subong tinawag ng okay-okay na mga dalan din. Pag-check nila to, kung bakod na ng mga tubo nga ginilis nila, pwede nila siraduan ang dalan.
3: Yes, no?
1: Kag nakita na to, Master Don, tinaw halos daw okay man. Nagligad daw may nagtubod to, tubla?
3: Mm-mm.
1: Pero gin-troubleshoot na yun nila. Muna nga dapat i-test na before siradan.
3: Mm-mm.
1: Kay bangod nga budlay. Kaya tinuig, dinikada naman na dalan, Master?
3: O, nga buksan. O.
1: Buksan na. Kay bangod nga tibag o ang mga ginilis, tabunan siya, pero why man doesn't follow nga forever na da?
3: Gani.
1: So, kinanglan, easy to it mugid, nga nagapunction siya mayo, kag wala leak.
3: Yes.
1: E kung may ara, kanugon na makalkal ka naman liwat, maubra ka naman liwat sulit-sulit.
3: That is why nga before sila magtabon parekoy, amo na naging na-explicar sa ato nagligad, sa Metro Pacific Iloilo Water, nga ginasure, aray nila ginatesting nila kung may mga leak, may mga problema, no? So, before nila tampukan kay tuod na, madugang kagasto. Tampukan mo, insaktuhon mo ang ratio sa simento kag balasda. Pero sa uli, ay, nag-leak kalito. O, problema naman kita kay may loses na parekoy mo.
1: Oh, eh.
3: So, in a way, check na to na dugay-dugay din sa report about kay Radyoman Joel Franco.
1: Ay, by the way, hi lang gilid kay Sir Jerry Hangit sa Kalumbuyan, New Lucena, kag kay JR Hangit, no? Kag ang Kevin Mitchap sa Kubay Haro. Ga pamatigid diri sa aton nga pagpangalagad.
3: Ari karon sa atong linya si Vice Mayor Lady Julie Grace Labla Baronda sa atong linya. Ma'am, si Radyoman Don kag Radyoman Ronel, may hapon na Vice Mayor.
1: May hapon, Vice.
2: Mayong hapon kid manong Don, tag manong Ronel sa inyo tag palamati sa subong hapon.
3: First and foremost, Vice, anong reaksyon mo sang ginproponer sa mga kaupdanan mo dira sa City Council, particular kay Kagawad Romel Duron, ni adopt nila ang I think opinion na DILG opinion number 59, no? And if hindi ako 95 series of 2025 na hindi na pwede ka-sponsor ang vice alcalde o kung vice sa governor sa mga ordinances or resolution na Vice Mayor Baron Damam.
2: So, manong Don, ang akong initial reaction is, siyempre, I'm no longer surprised because it's been, may pattern na balahaw nga kung hindi ganit pabor sa ila, sa kabutang, lumiara lang sila ubrahon para maging favorable naman sa ila nga sitwasyon.
3: Mm-hmm.
2: So, considering nga ginhaboy na ni Nila, nga abon ni nga DLJ opinion, but what's also surprising sa akon lang ya is abogado man sila and they know that this is just an opinion and it is not a law. So when a from the word itself, DILG opinion, hindi man siya gani nga guideline kede. It's just a mere suggestion or recommendation. So depende na ni sa ila kay Hambal Manila nga i-hear pa daw kay ara sa Committee on Rules. But sa akon lang bido ka during the proposal of this measure.
3: Oh, balako do ara kada sa Metro Manila. We'll talk more about ara kada sa pagkanto mo sa Metro Manila, Vice Mayor Labla Baronda. Nagsugod initanan pagkatapos nga ginhatag mong opinion mo ang I don't know kung hibubunot gyud ang term nga paggamiton because you are frustrated and disappointed already sa mga proposed ordinance mo nga nakabinbin sa pila ka mga committees dira. So after dira, nagsalalabat ang mga committee chairman, ginambalan nila nga ti wala ka man nagatag sang draft ordinance mo, ginsabat mo man diri sa aton programa sa targetan ay suod to nga nakambal ka na sa ila nga willing kaya kung during sa committee hearing na nga dalon ang imo sining draft. You have already prepared draft sa mga provision sa imong ordinansa. So after sina, there is a new thing right now. Amo naman ini nga dulaan ka nagid power or obligasyon nga magproponer sang ordinansa. So nakita mo na ini nga daan ang daw amo na kag diri na pakadto before nga gipropose nila sa session kapon.
2: Do nakita ko na siya, no, because they've already known about this. But amo na gani nga nakibot man ko nga subong lang nila ni gin brought up. Sani, kung if they've known this already, nga asang since nga nag-propose ko, wala gid may nag-object sa ila.
3: Because it is already a practice, Vice Mayor Baron Damam, nga amo na ina ang ginaobra ninyo halin pa sang una, di bala?
2: Yes, that is the practice not only of the City Council sa Iloilo but the entire Philippines.
4: Speaking of it, bala sa entire Philippines. So meaning, kung matabo, ma'am, Vice, kung matabo nga dayon abi no granting for the second discussion ang tinutuyo nila. Ano, first in the Philippines ini nga ang Vice Mayor ginamos ini or may iba na nga mga nagapraktis ini sa ibang lugar?
2: Actually, isa lang ang nabalaan ko, no, ang sa Cebu City.
4: Uh-huh.
2: That is why when the news came out about Cebu City, balaan ko nga may ara man silang plans of doing that to me. However, I'll be very frank, nagambal ko, sige, you do that. Because if you do that, it will actually be favorable to me because pag nababalaan na isang tao, nga ang ginaubra nyo is politika.
4: Mm-hmm.
2: Kaya isang una, wala man ka muna ga-react negatively to other vice mayors. Nga asubong lang, nga ako ang vice mayor, so tanan na lang may ara rason, tanan na lang hindi pwede.
4: Basi sabton kanila siningiti sang last year malang nga bi-vice nagwa nga opinion sa DILG. But sa nasiling mo na, Cebu City lang so far, kati sa Vice Mayor Siling nyo, siguro na istoryahan nyo man eh. So far, sa Bilog ng Philippines, Cebu pagid lang ang ila vice alcalde ginkuan sang siling poder nga ini o kinamataro nga magbutang sina o mag-duso sa mga ordinansa, Vice Mayor Baronda.
2: Yeah. So actually, it's been raised here in our conference, in our convention. So we will be making a position paper para isubmit naman sa DILG and the proper authorities para makita ini ang ining opinion. But then again, earlier sa amon nga discussion, we were also told that it's DILG opinion. So wala some jurisprudence prohibiting us to do the same. So it's one of the things that the league is taking action.
4: So meaning ang ginkadto mo dira basi pwede na ton ma explain sa pumuluyo ang imo presence sa Metro Manila subong Vice Mayor.
2: Ari ko diri subong sa Vice Mayor's League sa amon na conference sa Bugos sa Pilipinas. Si ala kami sang tinatawag namon sang Academy of Presiding Officers. So every quarter, yes, kila kami nakapacitate pagid kami para maging better public servants and of course also strengthening our role as presiding officers and vice mayors.
4: I see. So nabatian ko sa imo nga mahimo ka mo position paper regarding sining ginistorya naton ining topiko naton, ma'am?
2: Yes, we are also having that, yeah. Eh, nabi man kay, of course, when the my fellow vice mayors heard about this, so nakibot sila eh, because hindi man pwedeng gin-elect kami as officials, tapos maging, sort of, maging gusto nila, maging flower vase na lang ang mga vice mayors, which is hindi man na siyang intention sa aton na constitution, because we are part of the legislative branch, and we are part of the sakto na panlunsod. And it goes with it also that we can deliberate, we can also propose or amend legislations para sa betterment ng sosyedad.
4: Vice, mangkot na ko lastly before si Rajuman doon. Kaya bangkot nga nabaton mo ni ang info about sa sinimplano sa City Council sa imo. Nakapanguhit ka dira o naka-istorya ka, kapungko ka sa Vice Mayor sa Cebu, bangod sa sining event, eh, Arab, I know, Arab man siya da.
2: Wala kami kakitaan na eh.
4: Okay.
3: Pero one thing is,
2: I've also raised this sa national president.
3: So there is a possible resolution na pagwaon ng Vice Mayor League diri regarding sa DLG opinion number 95.
2: Yes, it's a possession paper. Yeah.
3: Kaya because before the memorandum DLG memorandum opinion gali, sorry. 95 there is the DILG opinion number 42, no, series of 2019, allowing a vice mayor in particular nga mag-sponsor sa resolution to even debate and push for the proposed ordinance or resolution.

0: Mayor Baronda, that this is just an opinion, no? Pwede ina magamit sang local government unit sa sanggunian if they want to, i-adapt nila na ang ina ng opinion if they want. But kalabanan gani sa mga LGUs, I believe daw wala pa ni nila ma-internalize kay wala na brought up eh. Vice Mayor Labla Baronda.
1: That is correct, no? When we discussed earlier, that is why ang ininga DILU opinion gina-weaponize pala sa other councils kung hindi sila of the night or hindi sila or let's say kung may mga opposition. So that is why nga pag bring up natin na matong hambal nga we need to have a position paper because this will be a precedence to all others thereafter. So importante gid nga ma-establish na subong what really is the position of the DILG and as well as kung ano gid man ang jurisdiction nga makahambal nga ano gid man ang powers ng vice mayor.
0: Ma'am, ining mga ginpang site nga mga jurisprudence la katulad sang Zamora versus Caballero, Javier versus Cadiao, I believe inyo man ini nakita, natun-an naman inyo ini Vice Mayor Labla Baronda.
1: To tell you honestly, no, kagina aga abi mayara kami schedule, so wala ko pa na isa-isa. Although ginhatag lang nila sa akon kaginaman this morning, and based on our discussions pandiri sa mga vice mayors, ang inang mga students, they were just talking about the powers of the vice mayor kung mabuto siya or hindi. So that's only breaking the tie determine sa forum. So it's not really stating kung ano lang ang limitations ng power of the vice mayor. So dira kami siguro dira ang amon nga position paper na
0: ma-dwell on. Sa Javier versus Cadiao, ang balgani sa Supreme Court, ang vice mayor or vice governor is the presiding officer. Their role is impartial, like the Senate President or House Speaker. Number two, they represent the entire body, not a district. They cannot do functions of regular members because the local government local government code only gave them preside, count for quorum, vote to break a tie, no? So do amo ining ano sa Zamora versus Caballero, vice mayor is part of the composition but not a member of the sangguniang for voting purposes, included for quorum but distinct from regular sangguniang members, therefore cannot exercise member powers like sponsoring, debating or voting, no? So ini karon ang ambal sang iba na I would just like to play the devil's advocate ni Vice Mayor Labaron na ginambal sang iban. Yes, it is just a DILG opinion, but kung may ma-question base pangitaan ang pangitaon ining DILG opinion sang korte para makita niya nga there is already a guideline sa mga local government units, sa mga sanggunian in particular, pero wala ginpati, no? Your take on this, Vice Mayor Labla Baronda, ma'am.
1: So, kay ang DILG opinion nga na ito, nga ginbasihan sa case ni Javier versus Cadiao, ga-establish siya sa, let's say, legal standard sa pag-compute sa quorum, kung anong vote, sagang tie-breaking function sa isa ka-presiding officer. However, may distinction man. Kay ang ruling, ga-recognize na siya sa exclusive powers ng vice mayor na mag-tie-break under particular circumstances. But wala man na siya ginamin ang presiding officer nga ang iya institutional role, but reduced lang din siya sa tie-breaking kag dayon wala na. So, kung ang interpretation nga ang presiding officer nga maka-preside lang siya, example B, tapos ma-wait lang siya sa for a tie and cast the tie-breaking vote, when the circumstances require it, hindi man pwedeng ang interpretasyon nila doon na sobrahan. So, ano ni implication? Ang vice mayor elected ng siya nga public official. Then again, also chosen by the general public. So, ang position natin sa government as the head of the Sangguniang Panglungsod, very crucial man siya and critical. So because you are the

0: on the Sanggunian Panglungsod, it goes with it also that we can propose legislations, we can amend legislations. That is why nagapanaog kami sa Rose Room pag baka present sang amon man nga legislative action. So kumbaga the strip off kami sang amon nga rule sa presiding officer for us to act as a regular member para makapropose, because when we pass legislations, hindi na siya nga maging kredito sa amon lang as a vice mayor, but it is credited at sa Sanggunian Panglungsod as a whole or Sanggunian Bayan.
1: Amo ni kada isang galantaw ko sa impeachment ta hearing, nagbalik sa ko ng mga terminoloy yabla Vice Mayor Labronda, like obiter dictum, no, in passing namuno nila, because tsakto na imo vice, the main issue ang ginalantaw balandera sa Javier versus Kadiaw is the quorum. Is the quorum correct? Included bala dapat ang vice governor dito sa quorum nga to, no, nga agin isip siya, because that's the main issue na nga gina-question nila. So sa paglantaw ko without giving it weight, hindi makuya abogado, ang paghambal dito sa katulad sa Caballero versus Caballero case, no, nagambal dito nga wala dapat, limited lang kamo sa pag-preside, pag-tie sa break, no, makabig siguro, depende man ina sa pag-interpretar sa mga abogado ninyo dira, Vice Mayor Labaronda, if atong mga parts ng decision is just in passing or obiter dictum nga pagambal nila, because the main issue amo man mismo ang parte sa quorum eh, nga madala bala ang presiding officer, Vice Mayor Labaronda.
0: Actually, if nakita nyo DILG opinion, nag-disclaimer man to gani ang DILG, nagambal siya dito sa pinakapunta sang iyang opinion nga, this opinion is rendered based solely on the facts presented and our appreciation of the same without prejudice to any contrary opinion, decisions and orders of other government agencies and the court. Subot silingon, kung may ara contrary opinion, dipindi naman sa ina nga agency. So, klaro ang language niya, no? Based solely on the facts, ang facts niya dito, matong ginambal mo nga case at on filing ang kay Kadiaw, so, Pwede gid ya nga may other opinions aside from the LG.
1: May plano ka mo, ma'am, in case, no, for the sake of discussion, kagbalaan ko, labalaban, mapasar man eh, ma-adapt man eh ang DLG opinion dara sa rules of, internal rules ninyo, and that's a given because ara sila sa majority. Are you planning, in case magamuna, to question this, Vice Mayor Labaronda, because this will be a bad precedent, eh. No? Yes, there is a DILG opinion, but in reality, bala in practicality, in the manner of tradition, sa mga BC alcalde, mga vice governor, they are a member, eh. You're just the leader, but you're still a member of the Sanggunian, eh. Hindi pwede nga maging distinct lang, kamangin limited lang sa amo sina nga trabaho, because you are in the legislative branch of the government. Vice Mayor Labaronda, do you want to contest this on court in case nga mapasar nila?
0: Yeah, it's one of the things that also we're looking at after some petition papers ng Vice News League. So siguro dira naton ma-explore ang ina nga direction. But then again, the case at on hand sa aton niya sa City Council of Iloilo City, there was really a delay sa pagpasar sa aton nga mga ordinances, and that hindi na siya dapat mag-defer sa real issue at hand.
1: Speaking of which, Vice, what will happen, no? These are all just scenarios. What will happen sa imo na to nga mga proposed ordinance nga ara na subong sa committee level? Because hindi lang ikaw ang nagpasar sina. It was a collective body ang nagpasar sina nga ibutang kag ihatag sa committee for hearing, parang mabalaan kung pwede ina imuon ordinansa or hindi, no? So what will happen to that? Because hindi lang ikaw ang nagduso sina, eh. It was the whole city council nga nagduso sina. So they took the jurisdiction na sa imo sining ordinansa. Vice Mayor Labla Baronda?
0: Well, I thought, chindihan sa mga colleagues ko dara sa City Council, no? And this is not just about me. It's not the person. But, clearly, para niya sa pumuluyang ato yung ginaubra. Now, why would they take things sa technicalities? Kaya, in the first place, they supported this, even with the fact na bala nila nga muna di LG opinion before. So para sa akin, kung i-question na nila subungan yun eh, it's like they are being hypocrites. Mm-mm. Because they've known for a fact, una pa lang, wala na nila yung question.
1: Yes.
0: So kaya since nga nagka-problema na question about the delay, kaya hindi man ang explanation nila, though does not make sense man, na may delay because kailangan ko puno, mapasar, mahatag sa ilas ang kupyas ang ordinansa before the committee hearing, nga, well, in fact, ang committee hearing is the proper venue for me to present my ordinance. So, sasalaman kung nakabalon, this is also my opinion, magambal sila nga procedurally void ang tanan ko nga gin-propose.
1: Practically dead, kuno? Practically dead. O, daw muna.
0: Kinamba ko sa floor. So then again, kung amo nagili, so tanan man nga ginpasar sa mga previous nga mga vice mayors before me, who came before me, will be practically dead as well. Kaya maging void man. So that's what, so amo na siguro ang naminila. So it's not practical anymore, kaya do observe na siya.
1: I see.
2: Basi diri sila nakakita chan sa natabo sa Cebu, no? Sa City Council kag sa probinsya nila. Anyway, ulat-ulaton tamam kung ano mangin lihok nila kag lantawan tamam kung ano mangin opinion ang stand, ang position paper sa Vice Mayor's League. Para kung magwa diri lantawan ta kag kung ano naisugtan nyo dira sa inyong pagdililipon. Vice Mayor Baronda, ma'am, thank you again. Mayong hapon sa imo, ma'am.
1: Thank you so much, ma'am, Vice again. Mayor.
0: Thank you, Gibson, yung Manong Don, Manong Ronel. God bless us all. Good afternoon, man, sa inyong atagbang.
2: Si Vice Mayor Labla Baronda, Master Don Atoto, Vice Mayor's League, subong sa bayan sa Metro Manila. Hatag sila position paper, parte diri.
1: Oo.
2: Ti mayo gini kay na istoryahan gid ini may ara gali sample na sa Cebu. May natabo so for the first time. So amo ni guro nakahatag litib ito kwantong Cebu ao. Kada ko ang syudad niya ti abi mo unta man di saton be. Kay gagig basihan amo ni gani ang opinion sang DILG sang nagdigad ni tuig. Which is contrary naman ini sang opinion nga gipagwa man sa 2019 no masan sa imo pagpanalaw sa dira. So tikon ako sa kwan si Master Don, amo man lang nga do may gray area. May guro palagsa na nila ni kun anugid man ang pwedes na dai kwan na lang lay guro kag i kubaga nga mangin amo na nablang pinal nga pamatbat sa nada kun anugid man ang rolyo sang vice mayor.
1: Yes.
2: Kay isa nagligad diha sa mga previous why man kay makapasar man sila master mo. Makadebate man sila sa floor. Subong iya ang opinion nga siling do hindi pwede tingla. Kwan lang dapat impartial kay dapat tiebreaker ka lang. No? In case of tie sa mga butuhay nga matabo posible ti ara kay no kag ikaw lang na impartial ka ra kastungada mamaniobra pero ti konsiling nga isa ka man sa mga pasar sang lokal nga layi no pag sa sining mga ordinansa ti indi master limited lang gid ang role mo eh no Master Don.
1: Yes. So ang ining natabo balan parikoy. So ang ining case no ginalantaw subong naton nga dako nga bagay ini.
2: Kay baloka ang dito
1: dako,
2: sa
1: dako nga bagay ini parikoy. It's because nga nangin practice na ninila no. Apisar parikoy sang mga jurisprudence ang nagapangibabaw gining Javier Versos sa Kadiaw dito sa Antique. Pero na site balan ini sa Cebu case ang Javier versus Kadiaw mo. Isa sa ginsite sang Supreme Court nga may-ari na ni previous no nga desisyon nga makaangot man diri sa area sang Cebu. But then again, kung ang internal rules ninyo parikoy does not allow it no nga magambal nga hindi pwede ang vice mayor ka sponsor sang ordinansa. preside lang gin, break a tie, amo lang gin ang trabaho nyo. Kami niya nga mga sanggunian member diri ang mabalak niya. Hindi ka na yung mag-intra-intra diri sa aton.
2: Ang budlayan ko lang ni Galing Master Don, kati kung hindi malang tanan, ma-apply sa bilog ng Pilipinas. Namin ko doon kalaw. Ano ka doon? Vice Mayor ka sa Banuan? Ay, ako, Vice Mayor, mako po, hindi ko kaya function niya, hindi ko kaya ay, pero di ka gali sa ako niya, ay, baka pasar ko ya, baka debate ko ya. Hindi doon mo nabla, I mean, kung tugtan ini, nag, siguro, ini, matabo ini sa mga kontrapartido. Doon mo lang na, pero kung isa ka grupo laban naman, hindi pa gamon eh. Doon mo nabla? So, magamit sa blama sa doon, ari ko'y kontrata ni Sai. Pariyason to sa sang iban blang, hindi siya bla ka angal bla. No? Why siya bla sang role ging iban? Oh, tapos ti daw, dalang napatay ang aton nga, no? Pero tiga sige pa sa buong, pero dugay-dugay, guro ba si motod kita? May naglunta kayo brown out diri sa studio sang Arimen Iloilo. Nag-bilabil, nag-sulod pa kita sa buong yun, Air Master Don. Pero yung nga gawin tari, pero base madula kami ha, kay napatay.

0: Hindi niya master magamit.
1: Oo. Grupo, okay lang eh. Oh. Importante sa internal rules, okay na siya.
2: Oo.
1: Pero kung hindi naman grupo, iya i-kwan gid, i-implement gid.
2: Oo.
1: Sing chakto, kaya muna yung ginamando sa tondi. Ito may opinion ganin ng DLG. Di ba mga mga mga mga. Anyway, ini nga mga opinions, kaya kung amugin man na ang insakto, sabit, i-duso tayo eh. Para i-kwan na din nga permanent.
2: Alalangay na sa tanan.
1: Uniform na sa tanan. Di kasi nga, din ka nga Vice Mayor sa Iloilo. Ah, be. Pigaw imo puder. Why da? Hindi ko na ko simo padlagan kato sa muni nga banwao.
2: That is why mag-proponer sang ang Vice Mayor's League sang ano to resolution.
1: Are kwan
2: position paper.
1: Paper oh.
2: Questioning this DILG opinion because this is unique for Iloilo City sang Gunian Parikoy because hindi majority hindi upod sa majority ang vice alcalde
1: kinatabo ni sa Cebu mas oh, mamo man tugurong sitwasyon.
2: Hindi man guro ano ni upod sa majority. Ang nabalang ko sa Cebu, Parikoy, gina-question nilang quorum.
1: Okay.
2: Ang quorum, gina-question nila kay, I think, nag-abroad ang isa. Kung di ako masala, sorry ha, basi amo nabala. Nag-abroad, pero gindala siya sa isip.
1: Mm.
2: So, mbalihan, pero ang actual nga bodies, yung maanang nga ara dito, mga daw 13 lang, pero kay may absent nga isa, 14 sila dapat, ginkuwa to kay wala to siya absent siya pero ato siya sa abroad ti dapat ang pag-ano sina is 50 plus 1 no tunga sang member sang sanggunian plus 1 amo nang majority so do amo to ging question galing do may gin gwang-dugang lang ang Supreme Court Parikoy
1: in a way kay may mga gray areas master do namo ning gusto ta mapanas no. Eh, tanan nga circumstance ibutang na nila mo di ba nga kung na amunin matabo, amunin dapat. O kung na amunin naman matabo, amunin dapat. Hindi nga sa isa lang. Kaya kung basihan mo na damo interpretations.
2: Ay, damo ni. Damo interpretation.
1: Damo interpretations. So, doprasa na nga may litrato lang. Tapos bala na mo explain kung ano na. Damo na blan. So, hindi kita gusto sa matabo ka muna. Dapat id-id sa isa. Nga kung matabo, nga amunin, may tie, sila mabreak. O take yung Vice Mayor. O kung ang Vice Mayor, ibutang ta. Kung makapasara siya, ibutang mo na makapasara siya.
2: Oo.
1: Kung hindi isa ka deliberate, hindi isa ka debate sa floor o butang mo na eh.
2: Oo.
1: Ang Vice Mayor, wala niya. Hindi ka debate. Hindi ka man ka-propose ang ordinance.
2: Oo.
1: Period.
2: Ano ganitong term ginani Vice Mayor Lablabaron? Do dekorasyon na lang?
1: Do flower base ha.
2: Oo. Do amo na lang na?
1: Tigbo siya yung dekorasyon eh.
2: So, ma-preside ka na lang, amo na lang na, hindi ka na ka-intra.
1: Pero kung nakabutang, inakunanugin yung function and power mo.
2: Oo.
1: Nga isa-isa, ano man ang hindi mo yung pwede mahimo, amo na lang na black. Alam mo, Master Don, kung may ara sa mga gray areas, damo mangin alamon mo.
2: Oo.
1: Tanan maalam, tanan mapadihutan, no? Pero kung nakasulat siya, nga mo na ginaya, hindi mo na mabanggit.
2: Sa internal rules inyo.
1: Ikaw naman na ito, hindi nyo pwedeng ibutang nyo sa internal rules.
2: Nabi ko pare ko, that's why they will adapt ko no, sa DLG opinion number 95, sino kay Kagawad Romel Duron, nga i-adapt nila, no? Iupod
1: well, i-adapt. Well, sino mag-question ko ni-adapt mo kay opinion nila sa DLG?
2: Pero may aray diri isang ano man eh, isang way man si Vice Mayor Lablabaron dahil. So, apin lang galing nga, hindi na siya ma- pwede niya ihatag sa kay Kagawad Sin Marie Mabilog o file kada motion resolution for adoption i-adapt ang imos ang akon sining proposed ordinance no para nga imo na ngalan ang magwa mako-author na lang ko
1: do amo na naguro mato which is
2: pwede man Parikoy nga sa committee chairman sa committee hearing i-diretso sang committee ang ilang committee hearing. Pero hindi na ma-attribute si mo ang authorship. Do mo na.
1: Ti mo na, baloka, ti, sa tuod lang, ti insertion mo lang tuod sa mga internal rules ni mo.
2: Correct,
1: ang,
2: correct.
1: Iyaka ba si Mayor nga ginahatag, pero sa tuod lang, ti gini-insert ka lang, but silingon, ginpaman ka lang to eh.
2: Oo.
1: No, kay why man yan nagisiling, amo gito taning function mo. Pero ti, kung para ano na lang, why man problema, kay kung may kaalay ka dati, pwede mo may pag sa iya.
2: Oo.
1: Galing yung siling mo, kung why ka ba, ikaw lang isa. No? Ikaw ba si Mayor, tapos why ka gini ba alay nga kwa, no?
2: May ara bye. May ara
1: na. Guru na. Oh, ikaw Vice Mayor tapos why ka gidiala ibang nga konsiya.
2: Ang tablang alay ni Vice Mayor Lablabaron sa Kabilog lang.
1: Oh. TPD da mapagi.
2: Mm.
1: Kay actually, tiyagi man ni ka City Council Master mo. Ngay butang da sa internal rules idugang da, nga pwede siya kun hindi. Kag ilaman power I think masarangan nila nang imuon nga kwaon da kag idulaon sa internal rules nila ang ginhatag sa Vice Mayor.
2: Sakto na Parikoy yung ginambal mo nga di dapat black and white na. Kag mangin guideline na ina sa landigan na ina sa mga future sanggunian na batch diri sa aton sila nga syudad kay manti
1: Tipi lang ka daw kung alay mong vice mayor.
2: Kung

0: inconvenience ninyo, ya,
1: okay lang.
0: Okay lang. Kung inconvenience sa inyo, hindi. Namin ko pa rin, gagwaso, bong, bisan sino, hindi nyo kami matunto. Wala na tayo at inuntuhan, Heidi. Hindi na tayo maging hipokrito, de.
1: Hindi masaling kami.
0: Pinuliti ka, giniya.
1: Masaling na sila, Krodon. Anong hara kami sa power kung yung mga pagamito na?
0: Na. Pinuliti ka, giniya, parikoy.
1: Eh, ano na siling wither-wither lang.
0: Ti anong boat siling?
1: Malot.
0: Kung magamon na gali, parikoy, kaya wala sang retroactive effect ini.
1: Hmm.
0: No? Although nalipat lang ko gina sa ginambal ni Vice Mayor Lablabarot sa punta, kaya wala ko din makita ang resolusyon sa punta, ang opinion sa punta eh.
1: Mm.
0: No? Pero nevertheless, ang tarang galing ang ginproponer sa una sa mga vice alcalde to, dulaon manangalan nila as author. Kaya wala retro, may dumay retroactive effect pa rin ko mo. Kaya amo ni ngambal niya, no? Ni Kagawad Romel Buron, ano, kambol ngambal niya, practically dead na ni kuno yung mga proposal din si no ni Vice Mayor Lablabaronda. Kaya man ti may effectivity ning ang ano ang opinion.
1: Tin nga opinion to, ano to nakabutang sa pagbasa.
0: They are allowed.
1: Allowed.
0: Allowed sila man sponsor.
1: Abi mong isa ka question man eh. Mo man sa DILG bla. Pagwa sila to tapos masumpakil naman sa ila previous nga.
0: May bago naman nga kaso.
1: May bago naman nga kaso, lain naman nila panindugan. Ti gumun-gumun bala, master?
0: Oo.
1: Ti masaling ti dingi balang sundon tadi o ti amuning latest nga opinion, okay ni
0: oh kibala mo parikoy lain man niya guro atong ginapangayuan sila sang opinion.
1: Mm.
0: Lain ang setup bala
1: na amon gani sila
0: lain ang dapat, lain ang problema,
1: lain ang kumbaga kon ano ang circumstance
0: na
1: lain ang circumstance
0: amon ang term ginapangita ko circumstance
1: gani oh kay balo ka master amon gani sila ko tanan nga circumstance ibuyag ibutang mo da
0: oo
1: kaga muna na muna niyo ang basihan
0: sa tanan kami opinion sa ginpagwa nyo nga circumstance sa amon
1: oh tasok tanan na lang guro nga circumstance imo anyo na lang
0: oo tanan nga scenario
1: scenario bla. Oh,
0: kaya mo na mo because ang aton tsakto na ginayang aton ginambal parikoy. Gamito niya sa politika mo. Amo nang ambal ta sulit-sulit na mo ni parikoy. Kung grupo niyo okay lang. Hindi niyo pagbutang sa internal rules. Kung hindi niyo grupo, butangan niyo sa internal rules. So, balik-balik kita parikoy.
1: Ti masiling sila. Radyo man doon, radyo man Ronel. Ano man yang ahamon? Ginagdamo kami diya, ano, mapapirde pa kami iyan. Galing. Amo na yung tirani o ba?
0: Numbers
1: siya?
0: Oo. Eh. Amo nang ginasiling ko parikoy. Wala man kita may mo sina. Pero kami nga pumuluyo, nag-obserbar. Abi, hindi na tanay magpinulitik ka. Kaya kadamo problema naton sa gobyerno. Kadamo sa problema naton diris palibota.
1: Mo,
0: ang baha naton diri. Oo,
1: para dasig ubra ta. Bala mo, paano mag dasig ubra mo ko sa sulod? Bala mo problematic na ta?
0: Oo. Di dira, gina-question pa ya ang upod ninyo dira sa sanggunian being a vice mayor nga mag-propose man sa koordinansa niya.
1: Una best, kung mag-propose man sa kunamdamo man numero niyo, pwede man, maungad man ang yapon.
0: Oo.
1: Sa totoo lang. Hindi pa nag-iapon ka usad.
0: Wala ganin na naghulag. Amo to nagreklamo si Vice Mayor Lablabaronda. Hindi
1: na mag-usad. Para may thrill man bla. Kamari man niya. So naman, ang imuon nyo ya, sa sunod na muon yung mga kunsihal.
0: Mm-hmm.
1: Nga panag-uon nyo da. Amo na ang problema. Siyempre.
0: Ano abi kay...
1: Sino-sino?
0: Ano abi yung mga social media. Dari ka mo yung sarimen, butang bla. Pila ka na wot kaya makakita sa mga followers. Sige ka mo yung inyo da. Pag-butang ka mo din sa radio sa political ads. Hindi nagdalalaog ka mo.
1: Pero abi mo, kulang lang sa guruto sa resistensya sa libot-libot. Matyako, hina, gorong tiel ah. Hina gorong lawas kaya dali ka po yun lah.
0: Oo, nagali ang stamina.
1: Ang stamina di Nance eh.
0: Anong nasadya?
1: Nance super plus. Balo kaya gana ang stamina mo sa nini grabe no? Pag inom mo Nance super plus dua beka kapsula okay bilog nga daw ng lakat imo sos Maria Kagusip ang TL mo daw mabilin pong lawas mo galakat pa mo. Ang TL masurinder pong lawas sa galakat no? Ambot ko silingon nga kapoy ng TL mo kun sa ordinaryo lang ang mga inadlaw nga way kagitumar pero iniya daw feeling mo matyagan ko guro master don ang lawas mo daw wala blaga tikang puga tikang yung blama tumatutiil mo man nga pagsika mo kita mo na ang mga kitikiti tama na sa mga saot na sa mga talamnan master nga
0: kitapok agi
1: sa mga kung nabutang niya mga kundi tamaan ka lutak ang nabutang blang kwan blang alin sa mga palay blang kung nabutang mga kwanel black
0: ano
1: wala ni mito wag ning labang
0: labang okay
1: o di para balokati siyempre kwan mo ng lao no labang Tapos magluwas sa labhang na may kwan pa na, may amakan. No? Ti kampiyon. Ga kitikiting tao, iban na tao, sang saop. No? Pero the time binig ko sila, utan, malagay na tirada nila. Pero subong mga kabiyanan, siyempre utan. Kaya bangod nga, ang mga kapsula, subong daw utan naman, master mo.
0: Mm.
1: Kaya tanang nga ingredient, tiara, da, kaya hindi man all the time makakaon ka ginuutan. No? Pero kung gusto mo mag, mayo ang kondisyon sa labas mo, inom kablanan super plus.
0: Oo.
1: Kay ini, may mangustin, may malunggay, may guyabano, mga superfoods.
0: Correct.
1: Gintingob ini yung superfoods para nga magpagsik ang aton nga labas. Dugang resistensya, anti-cancer. No? Ang non-super plus, number one sa Mindanao, number one man din sa Panay Island, Cagimaras. 2 to 3 capsules, kada daw, non-super plus.
0: And of course, ang aton sinipambansang liniment ng Pilipinas, non-liniment oil. Non-liniment oil, paragid sa tanan, kay lulo, kay lula, kay toto, kay inday, kay nanay, kay tatay, kay tiyoy, kay tiyay. Gapala mo ipo ilawas nyo, banyo silang masayalan din si nanay, no? Para may konsuelo man si nanay na bilong adlaw trabaho das balay, luto pang laba, tapos bisan masahay kay nanay, wala gikamunda mga bata. Abi masama siyas nanay da. Himadula kay may soothing and relaxing effect si Nance Liniment Oil. May katol-katol sa tuto, sinday, ew, banyo silang apektadong area, kay madula na, balay kutis artista. Ang namian ko bagid sini, kay may neem tree extract ini, gatabog sa lamok ang neem tree. Ginbutang din ang extract niya, masingutan sa lamok, sinig ka palayo.
1: Mm.
0: No? Kasi siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
1: Hindi ka magka-dengue, kadengue, dala mo na sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala dengue. So, Nance Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, mga kabyanan. Nance Liniment Oil, dula pang palarakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kagmaskulo, dula pa ang mga arikis, alapap, alipunga, an-an, kag mga skin products. Kasi basta balanyos, isa lang ang atong abaklon, Nance Liniment Oil. Kag siyempre mga kabyanan, para naman sa aton nga mga group.

0: Grabe yung pag-pronounce. Yudi kaka.
1: Basta may kaman na balkapsul. Hindi lang may magdugang ato na sa kanta. Para ano, amo na to ya. Pero ang kapita, Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, kaya mati ka gwapong performance mo yan. Oy, wala ka nagpaloy-paloy dara. No, loon sa ipatanan natural ingredients. Amo ni subong medyo matulutog nao. Kung isa nag-ulan-ulan, ang buta, kilat-kilat ko rin subong. No? Mega Man Gold Coffee Mix. Nami nga partner sa sininga hapon. Pamati sa targita na isa unto. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo.
0: Gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, ang kape nga pampatiskog. Kape, mga kabiyanan, nga konsariin, ang kape nga mabilib si partner mo. Pwede man ka mo makaupod pa kape. Kahit kung anong mabatyagan mo, kainit mabatyagan man sa partner mo. Kape nga manamit, kape nga lapuyot, kape ng bayan. Ang ato nga Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan, kung gusto mo gold, standard ang imo nga performance sa katre, kama, salog, kilid-kilid, hilamon, no kundi man na. Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Sobra ka man imo.
0: Sobra, kulang para gani.
1: Hilamon, ano ba na ng kasagingan?
0: Kasagingan, turugban. Basta, amo na na, kon
1: kundiin ka lang abuton
0: basta gani nga si partner mo lang kun si missis mo kay kun indi kag kun iban why namon ina ginarecommend
1: kag wala nang epekto
0: why nang epekto dako pos na labi na gi kun tawgan mo dayon kring kring kulita ti amo nang kinanglan Mega Man Gold Coffee Mix the best ini mga kabiyanan. Mega Man Gold Coffee Mix mabakal sa mga butika pero ang igo daw sa hardware ka. Okay.
1: Sa atong sini nga pagpanumbalik parikoy di po si Radyo Man Joel Franco kay ti nakuha na no sang MIWD ang ang ano sini ang tawag ni maging partner na sang Halaor GMRP project ang bulk water supply no diri sa may bayan sang Iloilo. Ti nako nga bagay ini kag mag groundbreaking sila sini nga toy tibot silingon sina mo obra na gid ya obra na gid sang planta dira sa may bayan sang Halaor River. Ti dako da ako na dira pareko yung damda no millions of liters of water ang makuha dira naton sa siguro sa sina nga pamagi mangin hindi na problema dako na nga bulig sa kakulangan sang tubig diri sa may bayan sang Iloilo province and Iloilo city.
0: Arreglado magbalik kita pagaligan na sa mga pahibalo. Philippine Standard Time alauna 49 magbalik ang targitanay sa uto.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambing.

0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Bibot, ako COVID ang pangniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang apon joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
6: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
1: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
9: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kung madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Kugit ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang ulam sa...
5: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
6: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Pagaling si Yan, may kapto yan.
11: May high blood ka man sa una?
10: Oo, may harap. Umatumba ako lang ngayon. Hindi mo kaya. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
9: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kun healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
15: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Ach!
20: Ilong Ranger?
21: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
20: Hindi sip-on. Di man siguro madayon.
21: Ang hatching ka, granny nose? First signs ang sip-on na.
20: Sip-on gidya dayon?
21: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc dayon.
22: Unilab quality yan.
23: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
25: Supple Plus Gold.
26: Ako si Jovin, dubragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
25: Supple Plus Gold. Hal sa mga butika.
27: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
3: Untati na. Tusiran Forte. Hulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat na, ubo! Magtusiran. Tusiran.
4: Tusiran Forte!
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home.
7: Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga karadyuman, ang oras sa 1:59. Yari ng STL sa probinsya sang Iloilo, Radyoman Mon Kimin.
12: Probinsya sang Iloilo, yari ng ating training resulta sang STL Subong hapon.
13: Drone number 1,559, first dose Subong hapon, namo numero 7, numero 8, kag numero 17, sa labas 7, 8, 17.
12: Numero 7, 8, kag 17, 7, 8, 17. Amari nga din sing official winning number para sa first draw natin Subong Adlaw, Setyembre 3, tuwing 2026. Regimando na dyan maroon kag sa atin sining mga tumaraya sa probinsya sang Iloilo. Ang atin sining nga routine head Subong hapon, Mr. John Martin Pilimon Alipaw, the operations assistant, Jordan Chris Aguilla, sa nga atin sining nga operations specialist, Raymond Pinyol. SL representative na to, Mr. Glenn Sunyo, kapag sa atin sining nga Judges, Chairpersons, Ma'am Julia Cabanyo, kaupot sang iya sini, ng mga members, Ella Maligad, Lawrence Memorando, kag Ryan Melgar. Congratulations sa atong sini ng mga winners. Matumaraya natin sa probinsya sang Iloilo nga nagdaog, kag sa wala papadayon kita sa pagtaya, para makabuli kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sang Eagle Roar Gaming Corporation. Radyuman Mon, Yales Kapalihan, Tata Karamen.
11: Thank you very much, Radyuman Mon Kapalihan. Alas 2:00 ang aton nga oras, mga kabiyan, ang alas 8:00 karon sa gabi, Mantean Diliman sa RMN, Iloilo.
14: Kabalo-kabala mga kautoran nato, ni may aras ang suplemento nga makahatag sang proteksyon batok sa balatian. Wala na sa iban pa kundi ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may alkyl glycerols nga nagapabaskong sa resistensya para mabatuan ang infeksyon sa lawas. May anti-tumor effect pa. Buot silingon, nagabulig pagara sa pagtubo sa kanser. Ang Dr. Pinoy may harap pagit sa omega-3 fatty acids nga nagalimpyo sa aton mga ugat para mapalayo ang mga masakit sa korason, parehas ang heart attack. May harap ang vitamin D3 ha, nga nagapabaskong sa aton mga tulaan para mapalayo kita sa osteoporosis. Ang Dr. Pinoy may harap man sa iodine nga makapugong sa pagtubo sa goiter. Kag iban pa nga mga masakit sa thyroid. May vitamin A nga nagapatinaw sa mata, kag vitamin E nga nagapahami sa panit, kag naggalikaw sa skin cancer. Gani mga suki na tunda, abi mag Dr. Pinoy. Squalene capsule na ta, kompleto, ricados na parikoy.
11: Yes, paano bala maamligan ang aton nga kidney? Ang pagkonsumo sang suplementong makapaproteksyon sa aton sinikayong lawas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy isa ka antioxidant kag anti-inflammatory gani nga may kapasidad ini nga magtinlo sang kidneys kag ginapagwa man sini mga toxins sa aton nga lawas. Sa isa ka research study sa University of California sa San Diego, nag-recruit sa 250 ka mga pasyente para mabalaan balang epekto sang squalene sa kidney. So, sa sining study, ang mga naginom sang squalene nagnubo ang proteinuria levels hasta sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga naginom sang squalene. Ang proteinuria, ang wala naginom squalene, ang proteinuria muna siya ang sintomas ng kidney trouble. Gani dapat pong gana pagtaas sini sa atong lawas sa pag-inom sa Dr. Pinoy, makontrol ang pagsaka sang proteins sa ihi para ang kidney maging healthy. Bakal na 2 to 3 capsules every day. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule.
14: Kaga public service announcement kita na ino, utod sa ngupod tadi. Ginapanawagan ng pamilya kakilala kagabihan ni Rusty Nonoy Bokbok Danyoso Bordon nga siya napatay sa Agosto 25. Naaya siya sa Ilabalay sa sityo ang Pandan, Barangay Mostro, Anilaw, Iloilo. Ang lubong natala na sa Sabado, Setyembre 5, sa Anilaw Public Cemetery, pagkatapos ang alas 8 sa agang misa sa Santa Rita de Casia Parish Church sa Anilaw, Iloilo. Radyoman Rezi Bordon ang utod ang nag-

0: Summit ka pala, gina-energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindo sa imo mahid ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: Mighty C, ang
0: alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhod.
2: Arthritis na gali.
3: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
3: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
5: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
6: Kargado.
7: MaxFit, kargado.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
10: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
15: Mami!
14: Angeline!
15: Walang masama sa okay lang, pero sa Star

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cellphone Plus Cold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary.
7: 3 cm na gali.
8: Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Cellphone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na lumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Cellphone Plus Gold.
14: Ako si Jovin, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Cellphone Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Cellphone Plus Gold. Kal sa mga butika. Giga

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Ang akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot ko sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumarsang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
1: Magtumarsang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na ama.

0: Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Meron dito, Dayon, Senyor, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kisbot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel, birthday. Ano na ba tiyagaan ko nga? Duhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakpuhin na ko. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Pinambar ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
4: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
5: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
6: Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na!
7: San Miguel Pilang Win Promo.
8: Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer na kaupod sa promo.
9: Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
10: Kapoy!
11: Relax! May bugnaw na Gold Eagle Beer na nagahulat sa soaking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag-cholesterol. Update ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si Dani, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala nang sakit ang akong ulo.
15: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
17: Kargado! Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag-royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado!
19: MaxFit, kargado!
13: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
15: Lunch Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Lunch Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
20: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
21: Charm Fab Corn. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob. Sa bangon ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
21: Pangdong kumakablog sa Charm!
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS.

0: Bukit Labon sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Pulido, kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito sa targetan ay sa Udo.
1: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa reminder kita na isa untong oras. Philippine Standard Time, tataklas 2:16 ng hapon. Standby kay Rajuman Marjorie Herbomiani kay bangod man sa sining asod-asod ng mga reporta halin sa mga eskwelahan, Master Don, nga nagtugas ang dako nga balita sa bilog ng Pilipinas, like ining mga school shooting, no, natabo dito sa Tacloban kag Zamboanga. May ara kita sa mga drill man.
2: Oh, gani.
1: Safety drills gigin panghimo man sa mga eskwelahan diri sa aton sa Iloilo. So standby kay din ini kag anong ginhimo sa aton ng mga awtoridad, i-check ta dugay pag kay Rajuman Marjorie Herbomiani.
2: So ini nga bahin para ko ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya. Kay man timi alibyo nga ginatag sa lawas naton, hindi man ni magpopular kung lawlaw ni. Bagbangod nga very effective siya, damo kag nagadamo ang nagatumar kag nagapatronage sa Life Extension Vitamin D3. Gani dalikat na kamuda sa pinakalapit nga butika o kon pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy sa inyong nga lugar.
1: Ganito ang pagkinahulat ninyo.
2: Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3 na mga kabiyanan na for longer life. Halin sa Amerika, gidala diri sa Philippines para magatag-alibyo sa kinabatyag sa aton ng mga pumuluyo. Life Extension Vitamin D3, mga inday, mga nine, nagabusong ka mo, nagapadidi ka mo, healthy ka mo, mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Kung taas, gali ang vitamin D3 level sa dugo, layo kita sa balatian. Kaya balatian, hindi ka sulod, basta ang vitamin D3 level mataas, mga kabiyanan. Nagabakod pang tula, naganami ang atong panikay singkay, adlaw-adlaw, no? Nagaluya ka, hina ang resistensya mo, dugangan ta, pagi sa Life Extension Vitamin D3. For longer life.
2: Kag syempre ni magkalipat parikoy sa Super Fiber. Super Fiber, in case of constipation, Super Fiber is the answer. Puno sa mga essential fiber na matap na gilayon ang constipation sa lawas ta. Gani nanay, abi stuck kita da sang super fiber, kindi da mapaktan kung saan o buton sang constipation si Toto o kung si Inday o kung ikaw man. Super fiber, dapat tanan nga balay may stuck sang super fiber. Super fiber sarang mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
1: Super fiber, mga kabiyanan, tag 3, 4, 5 anom kadlaw hindi kagwa sa ang higo sa lawas, delikado ina pa sa mapoison kita. Para magwa daw adlaw magagwasa gid 10 to 15 minutes before magpanyapon, maginom kita sang super fiber kay sigurado pagwaon ni gining higo sa lawas. Dapat balan tinlo kita daw adlaw gid daily gid niya. Hindi pwede nga magtinarda ang baho ganing basura sa guwa balay. Inapas sa sulod sang lawas mo, gani mag super fiber na adlaw-adlaw.
2: Kag nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita nga ginakahidlawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Amo ini mga kabayanan ang Vita D Plus Coffee Mix.
1: Ang Vita D Plus Coffee Mix mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara man sa padamo nga immune boosting properties. Tagsa ka sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, mayara pagid sang unod nga 200 IU nga puro kag gikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
2: And of course, parikoy, ang Vita D Plus sa Coffee Mix, among mga kabayanan, hindi lang basta kape, kundi inyong kape, no, nga pinakamamit ka, pinakaw na nga kape, nga may vitamin D3.
1: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan ng mga budika, kag sa mga grocery stores and supermarkets, sa bilog ng Western Visayas.
3: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
1: Naka-standby na, Master Don. Dugay-dugay, upo na nga itong mga Rajuman reporters. Wow na itong kay naghimo sa mga safety drills. At diri mga kabiyanan sa bahin sang Iloilo. Labi na gid sa mga bulutuan, no? Gimpatigayon ini sang aton nga mga otoridad dira sa may Ana Ros Foundation Integrated Farm School sa barangay Lanit Haro. Master Don, no? Gimpatigayon sa Chuchuteg Ana Ros Foundation Integrated Farm, no? Farm School sa Lanit Haro. So standby mga kabiyanan, i-check tani ang balita dugay-dugay ni Rajuman Marjorie Harbomiani. Leo gud ato. Uy, by the way, mahilang ang pag-upod din sa atong pagpapalagad sa atong Army Men na Iloilo Fans Club sa Singapore, ha?
2: Yes.
1: September subong bauti, happy anniversary naman sa inyo dira, no? Kag subong man sa atong Army Men Iloilo Fans Club Hong Kong, Army Men Iloilo Fans Club main chapter, kag sa Army Men 774 Targitanay Taxi Club, mga Maradyo Manibela naton. Army Men 774 Targitanay OFW International.
2: Okay, kaday Jan Perocho sumagaysay, Paripol Aranda, of course. Kaday Ma'am Elinita Pastora, thank you so much sa pag-upo din sa ito. Kaday Greg Briones Dinosta Jr., thank you so much.
1: Yes, kag kay Mamang Maylin Miranda, dagalibot-libot naman sila ba, pila ka mga porsyon sa mga burnout naman, no? No, dira sa area sa Banate, Kabarotok, Nuevo, galibot-libot sila, no? I-check na si Radyoman Marjorie Harbomiani.
0: TYRI, Radyoman Report!
4: Radyoman Ronel, Radyoman Don, Gin, Patigayon, kay Ina, ang safety drill sa Chocho Teg, Ana Rose Foundation Integrated Farm School sa Barangay Lanet, Distrito Sang Haro. Maligin pangunahan ni kay Ina sa Schools Division Superintendent of Iloilo, ara si Dr. Maria Luz de los Reyes, upod ang Iloilo City Police Office. May mga SWAT dito, Philippine Coast Guard, taga CDRRMO, Department of Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection, kag ibang tagid. No, kay sa Iloilo City, pito lang diri ka eskwelahan ang nagpasakop sa nationwide safety drill. Radyo Mandon, Radyo Man Ronel. No, ang according diri kay ina ka sa Hernani School Yar, nagpamabasan gap at Region 6, nga hindi man tanan nga eskwelahan ang pwede nga magpasakop dungan because kulangon ang pwersa sa police, sa BFP, kag other pa law enforcement agencies, kag mga stakeholders, that is why ang iban mas ginpili nila nga magpatigayon sang drill prior ang iban today and ang iban sa mga masunod naman niya nga mga inadlaw sa drill nangin ano ini to hindi man siya gid wala gid gamitan sang tutod nga armas yung briefing anay ang mga estudyante kung anong mga dapat himuon and dito kay naging apply nila ang scenario nga do may ara sang di ba hindi dapat pwede sang shooting scenario. So wala lang shooting, gin-guide lang sila nga ra sila sa room ang basic nga ginatudlo subong sa kabataan. Actually even yung mga kabataan sa balay nakahibalo nga ang ano bala nang manarado ka kung may ara sang shooter, manarado ka sang pertahan, butangan ka mga bangko kung ano pwede mabutang. Tapos masarada ng kurtina para hindi bilang malingling kung sinuwakad ang anong damo katawo sa sulod para hindi maging target and maduko. And then mahulat lang sila na maresponde ang makatawag 911, maresponde ang SWAT o kon police, dakpo ng mga shooter and tuktokon sila, i-guide sila panaog sa safety. May pila lang dito kung mga dapat i-improve kay first time ini Radyo Mandon, Radyo Manonel. Naging patigayon, pero overall, ang batagiin ni Dr. Maria Luz de los Reyes, ang Schools Division Superintendent of Iloilo City, na i-rate niya ara sa 7. Kay although nga, hindi siya dugid ka, tawag ni, hindi gid bala muna ka praktisado, or wala gid na preparahan todo, pero at least balaan sa mga estudyante kung anong dapat himuon, kagati gamay mga guide diri sa mga teachers, kay sila man ang sundon ka mga ano mo, sundon sa mga kabataan.
1: Kung sila parang hindi ka balong magdilihar dati, tapos gini?
4: Oo, pero ang pag-implement pag-iinang, doon yung
1: pag-iinang dito sa... Kaya pili ang muna yung eskulahan, Regiment Wines?
4: Ang doon muna ang na-schedule lang adaan sa ICPO sa gin-check natin kay Ina. Kay, actually,
1: anong gin-consider nila? Population? Ang location? What? Gin-gamot-gamutan?
4: Di ba makot ko kay Colonel Parilla nga mo ginang school. Kaya muna ko nung una nila nga na-confirm, no? Kagisa man siya sa daw ideal mo bilang building. Yung bala, Radyo Mandon, Radyo Maronel. Kay asa siya sa fourth floor. Asa kami sa fourth floor sa Giina para nga mahapos bala ipatigayo nun ang CIMEX. May iban man yung school. Pero mga gagbay nga school, diri sa syudad sang Iloilo. Kaya according kay Sir Inani School Yard, na once nakapatigayon ka na sang drill, kag na-comply mo ng documentary requirements, no need na daw nga magpatigayon sang drill ang mga eskwelahan ni Iban. Like ang City High, wala sila subong. Ang National High School, o nataging katuan kayo ng National High School, kaso kayo nag-ask na sila gali nga ipaiway lang nila na yung drill because kay, ang momentum bala sang ilang intramurals, nag-umpisa gid subong nga adlaw. So, umuna nga pito lang and according kay Sir Inani School Year, amo na gani kulangon ang manpower sang BFP, ang MDRRMO, ang CDRRMO kag po police sa pagtutok, no, sa ining safety drill, kung magkaringo, bala na dyan doon na dyan Maronel. Hindi ni kaya sa pwersa sa aton nga kapulisan kag law enforcement. So, muna nga pinili. Pero, kina, according kay Sir Nani, sa Western Visayas, kaya di ba may nationwide drill gin saya? Ang nationwide drill, ang representative gidya sa Western Visayas, sa simultaneous ya ha, kaina amo ang Enzo Arnaldo Village Integrated School pero sa Rojas City ni Radyo Mandoan Radyo Man Ronel. Pamatayan naton si Dr. Maria Luz de los Reyes, ang SDO sa Iloilo City, DepEd Iloilo City sa iya nga pahayag.
5: Kundino kanami ka order day kay nag-start kita sa orientation sa atong official, sa atong mga partners, tapos nag-follow ang orientation sa atong mga kabataan, junior and senior high school. Ano kami niya ang focus sa atong drill at sa mga senior high school. At after sa orientation at simulation na kita, pero kinsunod din natin ang guidelines ng INSEPT-INEPET na wala sa hard or active real simulation. Nag-focus na kanina kita, nag-amit kita sa public address system kag Serena para ma-inform mga tutoran sa ilang mga classroom. Kag during the simulation sa classroom, ang kabataan well-guided on what to do, homework, ang mag-block sa mga doors, sira ang mabitana, dahil mo manila ang ilang mga action. Pero may mga mga dapat kita improve. Kag ini nag-require pa sa another drill or 1, 2, 3 pa kag-o-o-o na sila pa rin sa ginimuto sa mga earthquake drills nila.
4: Si Dr. Maria Luz de los Reyes, Radyo Mandoan, Radyo Maronel, smooth ang pagpatuman kay Ina sa drill and nakita naton nga nag-comply kayo ng mga estudyante kag mga maestra. Kaya na gani, sa momentum bala nga sakaan sa babaw, kaya tiging briefing sila, masakaan sa babaw, tapos mang, kuno abi, normal nga may klase, tapos gina-announce sa public address system. O muna kayo namin yung school nila, may public address system, Radyo Mandoan, Radyo Maronel, nga syempre bilog na mabatian, tama makaklaro kag dati nami tatudo ang audio nga may shooter or may amuni sa school. Yung sige, dagit bang sara ka mga bata ang aperta, pati ang mga jealousy. Pero sa sobra ka sira, pati perta, kaya tungtungan mo ka mga bangko nga hindi madali-dali ka musulod mo, manago ko musulod. Nagkarabu ka ang jealousy. Nagkarabu ka. Pero ti, sila man lang tuwagin, ano sang police. Kiti syempre, nung mga bata, lagi nang
1: sa mga
2: kaya malad si Bridan. Ba mo in reality, pwede na mabuka sang shooter?
1: Oh, kagapin pa sa mga bata kiti ang hulag mo sa do basi hindi mo makontrol lang.
2: Oo, ti amo gimana galing
1: kiti. Do close to actual ba?
2: Oh, balaan mo naman kita diri wala man tay managuna kay wala man niya sa aton sa una di ang mga moamo na. Iya da.
4: Oo. Mga chum pumobla ra man doon na ang
2: wala na yang mga moamo na yang pangbubuli. Ay sus. Bantayan na sa gate eh. One on one ka mga duwada.
4: Pupuli may mga bukol. Pero ti
2: ang manugid sa ginikanan ka maganto ginikanan niya sa swilahan, ginatawag niya tarantado, nanugid-nugid kinanay.
1: Kuan na ng talawit,
2: talawit o dingit. Namo niya,
1: mawas boy.
4: Ikilala mo sa una kay nadagdag sa puno ka sa risag, yung siminto ang kamot niya, sagad nila kasing kasunlog nga pingkaw. Okay. Hinampak niyo malang ko sa ulo, nagdugo ay nakaliwat.
2: Amo niya.
4: Pero, ang smooth kay inang ginpatigayan nila. And, nang nakita naton nga na ginasumot.
1: Tapos may nag-kwan man, no? Nga daw siya kung nabing suspect, daw na.
4: Oo, pero wala lang sa ano. Wala lang.
1: Wala lang galingan sa armas, wala lang kung ano.
4: Oo, para hindi magpanik ang mga estudyante. Radyo Mandoan, Radyo
2: Mandoan. Bamuna, kinanglan, babangod sa nga nagkakalatabo, diri subong sa aton, Tacloban, kadin pa itong isang dauli sa Buanga.
4: Isang Buanga.
2: We need to exercise kiman na iada sa mga amun. Hindi lang kita maging hipokrito. Kinanglan na naton nga matraining kabataan. Ta more or less may idea na bala, pati mga school officials.
4: Oo, Ay, kay, amo na gani kahapon, na, amo na gani nahamutan ko man, na remind man ako ng may drill, kaya yung mga bata, wala sa balay, nagamun mo, nagapinamangkot kung anong himuon, ah, naghahambal kung tuod, ginman yung may killer, amo nang term nila, kaya siguro ginadiscuss ginman wala sa school, ginadiscuss gin sa ila, kaya gahambal ang mga hinablos ko, mapito katuig ang edad, gahambal nga, haba ko kung may killer, amo na, tita, tuod na ka may killer, haba ko, tika may killer, maano ka mo, naman narado sang perta, saradahan ng bintana, gala kay ang kortina namon lipot. Ah. Tapos naghahamba lang nga pulihan. Kaya may nakita ko to nga may may ano mo ma-fight, may ano bala sa gi-discussion nga ma ano ka, mabato. Bala kan increase do may amo to kaina sa discussion sang PNP. Pero at least wala sang ginggamit nga mga lupok or what para nga hindi kurbaan ang mga
2: ang
4: bata.
2: Ang mga self-defense expert, basta may armas ang kontra mo, ang first thing to do, palagyo ka.
4: Oo.
2: Palagyo ka, that's hindi worth sang life mo bisan ano ka pa ka martial artist kung ginatubang mo pusel.
4: Oo.
2: Ah, hindi ka na magato at tumili dang sagad ako sa MMA sigurado. Kaya ang bala ya, pwede ka distansya, ya tiruho niya kamo.
4: Oo, kay nabutang diri kay ina sa gin-discuss na kita natin in case of an active shooter, number one, run.
2: Na.
4: Escape if possible. Number two, hide. If escape not possible. Ang muling number 3 nga nakamulugan, hamba ko nga naghambala mga bata sa balay nga pulihan. Kaya ang number 3, fight as a last recourse.
2: Okay, maano ka man na bitod man, maano ka man na biti, karon kung 30 ka mo kabilog das kwarto, may lima dira nga medyo may isog-isog, naprikatar na, nakasulod ng shooter. Ano, amo to na tabo, bala sa may ano? Sa may takloban? Nga isa to bala, kapot sang pertahan para hindi kasulod ng shooter, niniro yung pertahan, patay itong bata. Pero nang bato siya, pagi sa pagkapot sa pagpugong sang pertahan nga mabre.
4: Te, amo na kay inangin discuss dito, Radyo Mandon, Radyo Maronel, kagati sa akon nga nakitaan nga gasulod gini sa mind sa mga bata. Although aware gid mga bata sa nagkakatabo. Kagati syempre para man sa ilang safety. Nami man gani kay aside sa ginatudlo balang nga mga the cover and hold kung may mga linog, kagano, at sa edad nila, wala nga mga bata pa, may idea na sila, nga kung may matabong incident, ang muling ilahimuon nga, makuog, managu sa dalom sang lamisa, at least sa sige-sige, hambal kay ina ni Dr. Mario Luz de los Reyes, nga hindi ni makuha sa isa lang ka drill, pero base nga magsige-sige niya drill, pareho sa mga earthquake drill, Radyo Mandon, Radyo Maronel.
2: At watag sa ka mga kwarto dira sang kabataan, dapat required dira may mga fire extinguisher. Radyoman Marjorie, kay para in dapat, case of sunog malapit sa ila, maano nilang fire extinguisher. In case of ano, in case of fire, break the glass, no, some fire extinguisher kaga mag extinguish, no? Panumdum ko gani, mabutang man ko da sang isa karmas eh. Break the glass in case nga may active shooter, no? Para mo mato bla. May armas lang yan bla, may 45 dibi pare ko nga nabutang lang bla ya.
4: Delikado. Hindi
2: galing pwede niya sa mga bata. Hindi, ambala ko gani. Medyo extreme ng gitna.
4: Extreme.
2: Doon pa naman sa sunog ka. Di ko may active shooter, wala ka armas, ang armas mo bullpen, di manokabi, di ba? Namun din dapat tudluan ng mga kabataan sang responsibly. Ang galing kiti, bata pa, tudluan mo na.
6: Bata.
2: No, kita mo, ginatudluan itong mga buisit nila to sang kung paano magtiro. Kaya gusto ako nung magpulis. Sige, gamit ito yung iya training. Police. Ito yung pamatay sa mga classmate yan.
6: Police, gimana? Police character?
2: No, paisos.
4: Police man to, kaya gindakop sa police.
2: Gani. Sige, thank you again, Diada.
4: Awa naman tulong natin yung update subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie, Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
0: Tatak, RMN.
1: Alright, iningabayan sa itong pagpangalagad, Master Don, ginadulong sa inyo sa kaluhan sa Santon Plus Gold and Gold Standard sa patag sa inkayong lawas. Kung may gold ang alas sa Santon, Botchilingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, 2 to 3 capsules every day. Ang aton siling imnon, mga kabiyanan. Dinikada ng arain na sa mga butika, Master, ginatumar ini sa aton mga pumuluyo. Ganit ko na ko sa inyo, hindi na pagpabaye ang inyong ikayong lawas. Kinanan, imnan, ginaton ina. Sana pamatudan, dikada na nakaligad. Mag Santon Plus Gold, ang gold standard sa patag sa ikayong lawas, mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
2: And of course,
1: ang aton sini nga kape mga kabiyanan, Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione ini, may ara ini sang collagen, nagapabakod sa atong atulan, nagapanami sang tubo sa aton nga buhok, nagapanami man sang aton nga tubo sa aton nga kuko, kag nagapa-elastic sa atong panit, dugay ka magtigulang. But silingon, nagadulang wrinkles, kag mga nagapadugay sa pagtigulang sa tao, ah, no? Gani ko na ko sa inyo kung kape, nga nagapahubin, nagapaputik, guasulod, Santon Plus, o Santon Gold Coffee Mix, ang atong ngayon nun. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Eh, darin ang atong mga segment pa rin ko, yun, naon nato naton silinga Health Ay. News with Rajuman Joel Franco.
6: Pakinig ka ba? Hindi na lang sa inyo skaluan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
7: Ang sneezing o kunang pagpanghatsi, tuman ka-annoying. Inisama sa mitugas ang allergy. Nibiluan nyo ba lang ang pagkonsumo sang vitamin C? Epektibo nga solusyon para diri? Bangod sinigin na panugyan nga magkaon sang dagaya sang vitamin C ng mga prutas, kaangay sang orange, bayabas, kabugaw kong iban pa. Ang vitamin C natural ng antihistamine o kung anti-allergy, gani makapanubo ini sa produksyon sa histamine sa lawas. Ang allergen sa muon nagaduso sa lawas na magproduce ang histamine, gani nagatuga ini sa pagpanghatsi. Himuon nga habit ang pagpatulo sa lemon sa tsaa o kung bisan sa iyotubig ang ginainom, agod may ipadayon ka mga supply sa vitamin C sa lawas, agmalikawan man ang masaming pagpanghatsi.
8: Para sa health news, kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radyoman, Joel Franco, Talk RMN.
6: Hindi nga ba hindi dala sa inyo sang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system kagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
1: Thank you very much sa Joman Joel Franco. Hindi nga ba yan mga kabiyanan sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kalawan sa D3 Bio. Kung yes! Sa benefit D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil na pamatundan na ina sa malawig nga panahon, nga pagtuon, nga makabulig ikutra traidor nga balatian, mga free radicals, oxidants, kag madamo pa nga iban. Gani para safe ang lawas, nami pa rin kisingkay mo, mag bakal na, mga kabiyanan sang D3 Bio, kag imno nato nini tatlo, duwa or tatlo ka soft gel sang D3 Bio adlaw-adlaw.
2: D3 Bio, the 1-2-punch combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kaya mo nagatugos ang ubus ipon ni lanat kag trangkaso. Birutangan pa ha sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani para iwas sakit isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
1: Kag syempre ng aton nga vitamin C, mighty C, vitamin C sang alam na very mighty na nanasili kag alkaline. Gani safe gamiton adlaw-adlaw. Hindi magkalipat mga kabiyanan, magbakal na sang ining mga produkto, Mighty C, Vitamin C, sa nga lang very mighty. Ang lawas wala ga-produce Vitamin C. Gani, kinanglan gid, mag-inom sini, adlaw-adlaw. Mighty C, ara lang sa mga butika.
2: Mighty C, Vitamin C, ang puro-puro nga Vitamin C. Bangod puro-puro nga Vitamin C ini siya, compare mo sa ibang mga produkto na nga Vitamin C, may abilidad din nga magpainat, magpa-elastic sa aton mga kagutan para masiliganda ah, ang mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension. Pero suggestion ko bala, kung inom ka mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX500. Ang DTX500 nag-normalize ang blood sugar levels ang lawas ta. That is why layo kita ya sa diabetes. Balaam mo naman ang mga komplikasyon nga dalas ang diabetes. 2 to 3 capsule lang sang DTX500, ayos na ang buto-buto. Sarang nababakal sa mga butika.
1: DTX 500 dalin sa pinugaan sa tubo mga kabiyanan. Ang tubo yung kuhang kalamay na bilindera, amo na ang ara sa DTX 500. The best din ng antioxidant. Kay ang nabilindera, grabe nga puga ay amo ng extract nga the best. Gani mga kabiyanan, DTX 500 ang nagapanami sa function sa aton atay kag kidney. Una nga dipinsa sa lawas atay kag kidney. So kung nag-function 100%, ang balatian, hindi na makasulod sa lawas. Gani, safe ka kung naga-DTX ka. DTX 500 po ng Mighty C, Vitamin C, ginatawag na
2: Batman and Robin sa Patagsang, ika-ayong lawas. Ari naton, Tourista with Radyoman Lynette Yulatriz.
9: Ang Tourista of the Day ang inidulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagabatsya kabala sa diabetes, high blood pressure, arthritis, asthma o kung may nagatubo nga bukol kay iban pang masakit, kung kaisa nagkakabala ka kita nga kung magtumar kita sa suplemento base may side effects kay delikado ilabi na sa ato nga kidney. Mga karadzuman, hindi na ka mo magkabala ka pa. May mga suplemento na nga sigurado kag masaligan. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, FDA approved, epektibo kag wala sang risgo sa inyo kidney. Madam mo na sa nagapamatuod sa kaepektibo sang Dr. Pinoy Skulin ang Dr. Pinoy Soft Gel Capsule ini. Bot silingon, dasig matunaw kag safe ini sa imo tinai atay kag pinakaimportante sa tanan, safe ini sa imong kidney. Ang Dr. Pinoy Skulin mayaraman sang powerful healing properties bangod sa mga natural nga ingrediente kaangay sang alkyl glycerols, omega-3 fatty acids, iodine, vitamin A, vitamin D3, kag vitamin E. Ginpatpat sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang posible mangin problema kung tukuran ang pack silica sa Pilipinas. Sunod kay Manikan nga nagakinanglan sang dalago nga supply sang tubig kag elektrisidad ang dalago nga mga pasilidad sa teknolohiya pero sa mga data center kag mga pabrika sang semiconductor. Kung hindi madumalahan sang maayo, mahimo sini maapektuhan ang supply sa mga utilities para sa mga lokal nga komunidad. Pahig niya nga mahimo man ini nga makaapekto sa palibot bangod ang dako nga pag-uswag mahimo magkinahanglan sa linibo ka hektarya sang duta nga mahimo makaapekto sa mga kagulangan, natural ecosystem kag sa komunidad. Dr. Pinoy Squalene Capsule, safe kag epektibo, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
1: Thank you very much, Rajuman Lineth. Yari naman ang aton nga viral balita sa buong upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
10: Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
11: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod ini ang may nemti extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video na nakuhaan sang dashcam sang isa kasalakyan. Sa diin mayara sang full stop sa isa ka highway. Kun sa diin mayara sang mga nagakabit nga nagatabok sa tunga sang karsada. Suno sa nakakuha sang video ang mga nagakabit nga bagay na ginabutong sang conveyor. Paagi sa kable ang mga saging nga ginharvest sa isa ka plantation. Nakuhaan ang video malapit sa isa ka plantation sang saging nga gina-export pa sa iban nga pungsod. Ang video ang ginkawilian sang mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kaparian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kalutaan ay one
3: Ang Nonsilanimethoyl ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Ari naman to nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
5: Ang wala ginalauman nga brownout ang inigid malikawan diri sa aton sa Iloilo. Kon gabi mabudlay kanula sang suga. Ang isa sa ginagamit gid naton amo ang kandila. Apang paano kon wala sang kandila? Suno sa mga eksperto, ang crayons ang mahimo nga gamiton. Ining himo sang paraffin wax, gani mahimo gid ini nga magkalayo. Ang ginatawag nga crayon doll ang mahimo nga magdugay sang 30 minutos. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Rezzy Danyoso Bordon. Tatak RMN.

0: Grabe na. Daw magbaba ka man yung... Yeah! Pulao, grabe yung pulao. Dumakalayo. Alang-alang na kita sa tempo, mga kabiyanan. Upo direk kay Radyo Man Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI RM and Iluilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Dolito.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
5: Nons, Urban Capsule. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man lang, harmless man na, partner. Para makasiguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural, partner, practice agad niya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule. Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka, honigotwi, tungkat ali, kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, pagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies, agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang paladig. Ah!
6: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba na nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina, partner, eh. Kaya nga Scabies, makalalaton.
6: NANS Liniment Oil.
5: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi nagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso, ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
6: NANS Corn Coffee.
5: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pag kanerbyoso mo.
6: Nuns Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang Nuns Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nuns Corn Coffee.
5: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag DDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag DDX 500 ka na!
2: Ang DDX 500
3: ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DDX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DDX 500!
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatchag pang sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktividades, pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay physio.
1: Ang physio,
0: gamay D3.
1: Mabaka. Sumang mo di ka.

0: Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Magkano kilo ng karne?
2: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
1: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
3: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Shirley.
7: Pinigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
6: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Sabat ka, ubo, ubo, ubo.
10: Unta tina, Tusiran Forte. Bulig mag-unta, unta, unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, mag-tusiran, tusiran.
11: Tusiran Forte!
12: Unilab quality yan.
13: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubong makulit? Just stop it.
15: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Sample Plus Gold.
17: Ako si Eunice, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
5: Sample Plus Gold.
11: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
11: pinahusay.
5: Sample Plus Gold.
11: Sa mga butika.
18: Paulit-ulit na lang ang ulam.
19: Momshie!
18: Angeline?
19: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa...

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na nating dogs. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kan pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mumutikan sa mga customers ko. Maayo lang may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag na niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Oras, tatak, impunto alas stress.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipanalangin niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag napasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.
6: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Maayong adlaw mga pinalangga natin na tagpamati. Upon natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
10: Pirmi nagaklabo ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gigi kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
9: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
10: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
11: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Oras tatak alas tres, Jess.
18: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
19: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
20: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
0: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Be MX-traordinary with MX3.
22: Pila-pilang win! San Miguel, pilang win!
23: Sumpra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghalo.

0: Sintra na! San Miguel Beer Gang Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupod sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid ka ng sabor. Para buwas, mapagsik ka na magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
4: Ay, nako, iho. Grabe ginang labo. May katarata ko nung ako. Feeling sang doktor. Daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat, gid, kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko. Kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako, gid, nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C, mabakas sa mga butika. TTX 500
9: Q7 lot.
10: Ano ginabatsyag mo sa
9: high blood gid ko?
10: Kaya sa una ang blood pressure
9: 180/100.
10: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom
9: 3 times a day ginako na TTX 500 o pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang
6: DTX 500. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka transport driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay. Ulan ako ginadudlan sang balatian.
6: Mighty C, babaka sa mga butika. TTX 500.
13: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: Imo nga blood sugar test.
13: Ilatong score gani?
14: 470.
13: Tiko 2.
14: Sa gabi 2. Sa
13: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
14: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
6: TTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako kasi si Kapti Uli, sang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pamatsyag ko.
1: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
4: you need toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: Supple Plus Gold.
5: Ko si Vibo, dako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santen Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
4: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong gapa.
4: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
8: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200 over 110. Grabe gid akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halisa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog tag gabaskog.
7: Mahimo bala nato ni nga awhago nang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
8: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
7: Vertigon, balik kusog adlaw-adlaw.
4: Supple Plus Gold.
9: Ako gali si Bal, dermi lang sakit ako nga tiyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintestingan ko ni Bow may alibyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
4: Santon Plus Gold, mabakat sa mga butika.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
11: Char, Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko lamang sa bangon ng char.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst tao thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangkong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.

0: malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Ang mahigkong colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Oras tatak alas 3:20.
6: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
8: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Nance Corn Coffee.
14: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay.
13: Ang Nance Corn Coffee.
14: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
13: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
14: para magpabiling ka nga healthy.
13: Focus kag energized.
14: Nance Corn Coffee.
15: Magkano kilo ng karne?
16: 500.
15: Bro!
16: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
15: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
17: Sarap magkasama!
11: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
18: Bisan ka po'y, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
19: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
21: Kung galing si Ariel, nagkanto si Rek, isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Sa mga butika. TTX 500.
22: Lilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
23: Saan nag-inom ka?
24: TTX 500.
23: Ilan nalang subong imo sugar?
22: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
20: gito. TTX 500. D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Indikit ko makakaon sang sakto. Permilang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Itibugit katama.
20: Mighty C. Mabaka mga butika.
0: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
2: Magaligin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
2: garantisado.
0: DTX 500
20: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako ni regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
20: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
20: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
20: Yung may D3!
2: Matatags mga butika.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
27: Mami, itigil ang drama.
24: Angeline,
27: may na-discover na akong timplado na at may

0: Sigladong sarap, panalong panalo ka.
1: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
5: Kung nag-aantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa soaking nga tindahan.
6: Ah.
7: Abot kaya nga pang pa-relax. Pahato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Sample Plus Gold.
8: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sampung Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
4: Sample Plus Gold. Abakan sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
4: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
11: you need toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect,
10: help stop cavities even before they start. But

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
1: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
0: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapamakod, kag nagabalansi sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.

0: Pit sa kamay mo, mabait. Tri-Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Oras tatak, alas tres y media.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tip and information.
4: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
5: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, arag ito ng pain.
6: Kung magsubrang ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
7: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang ganyan carots.
7: Oo, hindi lang carots, mga natural.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, at ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nono.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Sali ka na, mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
5: Basta.
4: Ano kayong insinerman?
3: Maitukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Mga suki na to ng tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
8: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
5: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
8: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pa kadto sa itawag nila nga water soluble molecules. Ang good makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay, pasta, miki, bio noodles pangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
5: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dok Ramil?
8: Yes.
5: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
8: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
5: Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na. Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag-unto nga maghimo sang mechanical digestion.
8: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag tiyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong tiyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud indi hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mitesi ang makabulig agun magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acid agun hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy liars ang gitawag imutyan.
5: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
8: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gituwag small intestine Sir GP, ang sa gituwag chyme Sir GP no. Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gituwag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gituwag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gituwag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gituwag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro no?
5: Sobra pang ibano.
8: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo gininom. Gatrabaho ng imo nga gituwag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig depensa nga hindi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, hindi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
9: DTX 500!
10: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan. 41.
10: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, tinatong score ganit?
11: 470.
10: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa aga, bali 2 times at
10: pila na lang imo nga blood sugar, sang last mo nagpa-check?
11: 160.
10: Sa may mga diabetes, kag mataas na blood sugar, anong mambal mo sa ilan?
11: Inom ka mo sang DTX 500, kay ako mismo tested and proven, best get ang DTX 500 para sa
9: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sang gallstones in some point sang ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, 1/3 sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No, sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inom ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
8: Ako ya, Sir JP, gainom ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C. Para magnami ang akon nga gituag panulukan. No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tugas sa mga radiation nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang ka das computer, dapat gamit ka anti-radiation glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magprepare ka mga fruit juices,
5: carrots, orange,
8: mga o, dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang ano, DTX 500 kag may TC kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
12: Mm-hmm. Ang isa pagit sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag may TC Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no, bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-regenerate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag may TC, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
13: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically adds to the brain degeneration, no, mga neural damage gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
8: Amo na Sir Boy, base bala damo pa Sir Boy nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
13: Correct.
8: No, kumpara sa bulong para sa ilalawas, inom gid ya DTX 500 kag Mighty C adlaw. Laing gid ya may pangdepensa ka adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gid ya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga didto ka na ya mainom nga ga-cancer ka na kag gabalatian ka na. Awon general ba, panago-nago lang na siya.
14: Ha? Ano sikreto niya?
5: Milig sa taguay.
8: Once sa panago si general ba, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, pila edad Sir Boy?
5: DC ko no, DC. 19 nag ang it nag 19 ako no kay last year 18 plan to mo. Oy, 19 na.
13: Ah, kampyon ni
8: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
5: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
14: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
5: Basic.
14: Oh, maligo.
5: Basic.
8: Ang pagligo is not enough.
14: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon. to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Docramil, ginbutangan sa vitamin C. Mm-hmm. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
15: DTX 500.
16: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, ang Ilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
17: Ilang imo nga gininom nga kapsula?
16: Duwa ka tesis na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
17: So, wow.
16: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tuskop-tuskop sa akong nga tiil.
17: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa iyo?
16: Mabakalang kamo. Sa DTX 500, dinamigit-ingi sa akong nga lawas.
15: DTX 500 PUC, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ito si Helen Dairo, si Balon. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PUC, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata.
15: PUC Vitamin C, Southam Plus.
17: Garantisado!
15: PUC Vitamin C, PUC, ang alkaline nga vitamin C.
19: Si Eugene, Bilyapakan, Tagaygan niya. Permilang, kasakit ang akong ulo. Tapos, ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang PUC Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa itulo ko na dura.
15: PUC Vitamin C, kag Southam Plus. Manami gil! PUC Vitamin C.
20: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa Tubag, sang St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite.
14: Uh-huh.
5: Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina.
14: Uh-huh.
5: Kung baho, pagid ng ilok.
14: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
5: Ah, wala magtaas.
14: Wala magtaas.
5: So, wala.
8: Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
12: Confident. Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
14: Mm-hmm.
12: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
14: Mangapi
12: na
14: ta!
12: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
14: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
8: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar.
14: Uh-huh.
8: Hindi red sugar.
12: Natural sugar.
8: Natural sugar.
14: Stevia. Stevia, no? That's why healthy ni kaayo ang itawag nga DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio. Pa, wow. May bulletproof mm-hmm. coffee ka na. Mm-hmm.
12: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
8: Uh-huh. Iba na yung pabakod ya.
14: Mm-hmm.
8: Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
5: Thank you sa supporta,
8: sa Blood Circulation.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang fat boy,
14: uh-huh.
5: Hindi man tanang fat lain. Ha?
14: Correct.
5: Kinanglanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
14: Mm-hmm.
5: Kag kung ang mga good fats dapat ma-harvest na sa maayo, paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
14: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming klase sa aton lawas?
8: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
14: Oy,
8: building blocks na mo. Kinanglan no na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
14: Uy, messenger, no?
8: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
14: Uy!
8: Ya work hand in hand, Sir Boy.
14: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
8: Yes. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas di kahimo sa nasarboy mo. Di kinanglan niya, may source ta nga, kuwaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid, nga kinanglan mo ang fats sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
0: Insulator.
8: Kung, kung sa kurinti pa,
0: covering.
8: Dapat may cover para di ano
12: hindi maglakbang
8: wala ground importante gid ka tama ining fats kay ga amo nang ga insulate sa mga pinaka importante nga organ sa aton nga lawas so masugutag sa indi pilion nato ang mga tambok nga magapaayo na mayara ga gitawag sir boy fats that heals and fats that kills di wala na iba nya aras di tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa day 3.
12: So ang aton lawas sir boy no may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amugining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no? Amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay. Batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder, agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio na may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyo nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
8: Kung kainom ka D3bio sir boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imo nga pancreas, di masiling ta lipase production importante na sir boy sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato sir boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gituag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gituag mayo nga pag-absorb sining gituag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid sir boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gituag neuronal regeneration.
0: Uy,
8: in short, no? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa nga mga sakit sa brain.
0: Dementia.
8: Dementia. Kung once nga ipala inom ka D3bio. Kag nakanami pagid kung ga inom ka D3bio, ga support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita ka sang maayo nga tambok nga ara sa D3bio.
12: Champion. So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3bio, matawag naton nga good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw sir boy sang D3bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang mo no glycerides kaga ano ni ketones. Mm. Gaanya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc iya ni i-recruit no? I-recruit yun agaron yun ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals sir boy kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananawan, magbakod aton nga tulan, kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kay nga kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no? Nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3-bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3-bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3-bio.
2: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3-bio? D3-bio being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3-bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa pagkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamni ni D3-bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usa sang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3-bio para sa imo.
21: D3-bio with Physio.
22: Ako si Ana, for problema ko gidang ako ng regular nga regla is agalabot, gitatlo kabulan bula. Sa pagtumar ko sang D3-bio bow okay, gidang resulta subong normal na gin.
21: D3-bio.
23: Ang D3-bio.
21: You might Physio.
23: Ang Physio.
21: You might D3.
23: Mga butika.
21: D3-bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Kung managid ka malipaton, hitry na amon patumaron sa D3-bio. Lalagabula, nagbalik normal ang tamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3-bio.
21: D3-bio!
23: Ang D3-bio!
21: Yung may Physio!
23: Ang Physio!
21: Yung may D3!
23: Patatas mga butika!
21: PUC! Ang alkaline ng vitamin C!
25: Ang placere rin o tapang sananget. Dati, mabilis ako noon mapagod. Noong umpisa, nakainam ako ng PUC. Manda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
21: PUC Vitamin C!
23: Kag Southam Plus!
21: Manamigi!
23: PUC Vitamin C!
21: PUC! Ang alkaline ng vitamin C!
26: Hindi ako si nani nag-antik. May ginabatsyag ako nga ubo. Galalaon bala. Nabatian ko sa radyo nga may PUC Vitamin C nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akan nga ubo.
21: PUC Vitamin C! Kag Southam Plus!
22: Manamigi!
21: PUC Vitamin C!
20: Ikaw bala may ginabatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kagto na kag magpatsyag up. Kompleto ba kag barato ang presyo sa mga produkto? Ang klinika ang naghimo sang DTX 500, MyDC, D3-bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City.
5: Sa mga dugang binipisyo na mga tag sa pag-inom sang D3-bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
8: May mga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imong immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3-bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3-bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3-bio, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3-bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dengue, dengue sa virus, kung adlaw-adlaw kaga inom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
5: Para mention diyan yung sang lubos, ang inyo lawas Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangkis ang Russia. Ang imo immune system, soldados ang Ukraine. Kung wala ditribayo, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa 6 mil katangki, boy. Ang mga tangkis ang Russia, puro wasak. Sobra 6 mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila ya sa kwan, sa punta. Ang army sa Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sa Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung ginom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
1: Kalma lang.
5: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sa immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, sir boy.
1: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
5: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
8: May ara ka dito ang import immune system.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Ramil Oy.
4: Oras tatak impunto alas 4.
6: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
11: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawin ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
27: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
28: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
29: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
30: MX3, dito ako, believe!
31: Giga!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in negating dogs. May ka-smile, business stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kag pulaw. Nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focus. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka, stress tabs.
2: Multivitamins plus iron is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
5: Naku, DJ. Matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
6: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Tone Plus Gold kay okay gid ko noon yung sa arthritis. Matungagin na duwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagatake ng arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: capsule.
1: Wala side effects.
0: Wala palpitation.
1: Kundi ginapamaskog pa ang imo kurason.
0: Yara lang.
1: Sa mga butika.
2: Galubog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na paganto sa. Kay ari na ang iBerry.
3: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
2: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
4: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
5: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya, kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
4: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy, kag sa imusuking butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Gina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa?
2: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at original. E3 Pile!
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nabuyon.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
9: GTX 500.
10: Sir and Grace, paglumutan.
11: Ako, may sakit nga diabetes.
12: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
11: Wow.
10: Mabakal na kamo. Sa Detex 500, namigit ingi sa aron nga lawas.
9: GTX 500. Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
13: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming nalamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
8: Mabakal nga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
15: Char and Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kundo sa bangon ng Char.
16: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
17: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sample Plus Gold.
24: Ako si Jovin, sobragig kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko.
8: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
14: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
15: Char and Fab Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang.
16: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Bangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
8: Samphone Gold Coffee Mix.
25: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
26: Ako si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
8: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Gikan sa number

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kung nag-take kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akong ikaayong lawas batok sa stress.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Maayong adlaw mga kinalangga natin na tagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
4: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
3: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
4: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Kag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique!
7: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Oras tatak alas 4:20.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
16: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
17: Busog-busog ikot nila.
18: Ako man bro, kalot!
17: O ikaw yung bro, kusti.
18: Busog-busog eh.
17: O tila ka tata. Bayari na tutulilot.
18: O bro, kalot! Waiter! Bell na mong gani?
19: Yes, sir.
18: Ay!
17: Ano nga ay?
18: Bro, kalap. Nadulang kahit ako.
17: Amo na matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
18: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka da?
20: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala eh.
17: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
18: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
17: Ano nung puspuro? Sunukon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
18: Abaw! Hindi lang! Ari yung puspro! Kita mo niya ang unuhod?
17: Uy, hala.
20: Baman.
17: Tanga?
20: Hala. Tanga, masuon.
18: Shhh! Diskarte lang na iya!
17: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
18: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
19: Sir?
18: Waiter! Nakita mo niya nagalutang sa sabaw sa tinula, ho?
19: Ay, tanga na, sir.
18: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tanang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa gidorder na monte. May tanga gali ito yung mga pagkawin ninyo!
19: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
18: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
19: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto niya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
18: Ay!
21: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
2: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor. Daw pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipyuhian na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ng balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
5: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, inom ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
9: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kalawasan permi ang unahon.
10: Dr. Binoy Squalene Capsule.
11: Importante magali, Doc, na may sufficiente kita nga oxygen sa aton nga dugo.
12: Amo gina kay importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Binoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta niya ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins and minerals.
10: Dr. Binoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
5: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Life Extension Vitamin D3.
5: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ang heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ang coronary artery disease. Kun manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke!
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
18: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Oras, tatak, alas 4:30.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Mataas pala ang Imo Blood Sugar
4: DTX 500.
3: Ikaw pala ang may diabetes
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo
4: kagakontrolar
3: sa Imo Blood Sugar
4: DTX 500.
3: Asalika
4: Epektibo
3: DTX 500.
4: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dali kasi napit akong tuhod.
5: Rightis na gali.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
5: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan.
6: Wala na ginagbalik ang rightis ko.
5: Tibog, gikaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio nga may D3.
4: Pabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Makikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
8: Salamat, iho.
10: Ganyan ang Pinoy.
11: Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
12: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
13: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
14: Magkano kilo ng karne?
15: 500.
14: Bula!
15: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
14: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang habit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
16: Sarap magkasama!
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Sample Plus Gold.
17: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
4: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
4: Pinagali.
3: Pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Sample Gold Coffee Mix.
18: Ako si Malo,
19: isa ka teacher.
18: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
3: lalakas.
4: At gaganda ka pa.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Number 1.

0: Palatawa bro to ni Lothar, kung hindi kiwing ibutang namon nga tarpulin, ha?
1: Ate, okay na ni bro, Gusting. O, oh, alatawa,
0: okay na, okay.
1: Ay, bro, ikaw... galot, bro, galot! Kit parang po, numumumunda yung imo man? Buto nga na! Kagtaas-taas sa paliyog-yutay! O, oh, ikita nyo nga kalabas sa tarpulin, bro! Lata-lata man pala, bro, galot!
2: Uyat pa yun, bro! Masulo, kagigataw ka, no? Ikaw ka din ginapatanaw, tanaw na munda kung hindi kiwi! Mario? Oh, okay
1: na. Na! Okay na! Ala na! Perfect!
0: Perfect? Bro, tali lang!
2: Namisi mo na pinsaran nga ibutang nga tarpulin, bro, no? Saludo kami sa inyo nga mga baganihan nga mga manunudlo! Happy Teachers Month!
0: Bow, salamat, kid bro, kalot! Nagamuro ni permisi kapitan nga kaayuhan sa barangay ang iyaginahin mo. Ma-volunteer kin ko permi, bro!
2: Ako man, bro, ma-volunteer man ko!
1: Ako ya!
0: Ano kaya?
1: Namin sa muna ninyong kaduwa ba?
0: Ha?
1: Magamuni permi-permi nga wala bayad! Ay, hindi ko ya, mag-volunteer ya, mga kahapoy na ya, bro!
0: Yay!
1: Agay! Kita ya! Kita ya ang napakabudlay! Thank you lang, pero nalista na ni Kapitan nga may bayad kita! Uy. Pero hindi ya pag-atag sa aton! Kwartahan dyan, ha? Abot ka na yan si Kapitan!
0: Yay! Yeah, yeah.

0: Ay, mam Parf! Mam Tisha! Okay lang ka mo? Anong kinakumor niyo sa tanong kauyot sa cellphone ninyo?
1: Ay! Sir ka, boss! Dali di, sir!
0: Arin ako! Kasubusan na tabo sa isa naman kaskur sa sabangga, no?
2: Oo ba na, sir ka, boss? Ang lain, kikita pa yung ginabasol!
0: Ay! Hindi na tanong nga manunulong ang bali para sa press officer, ah!
1: Hindi man gani, sir ka, boss! Pero kalaw ay bala nga ihambal nga ang iban nga teachers kung kaysa ang nagatudo sa ilang estudyante kung paano manginwala sang modo.
0: Ay, mam Par?
2: Di okay lang sa imo ya, sir. Sino nga mga manududlo ang ginatumod ya?
1: Man, sir. Kasi nabalaan ko, kagkabalo ka man sini, nga kita tanan nga mga manudlo. Kinahimo tang tanan nga kaayuhan para sa mga estudyante ta. Tapos kita pang malain kung kaisa, hindi bala?
0: Ay, welcome sa bagay. Insakto mo ka mo mga moms.
2: Kalaw ay bala nga nahimo tanang tanan nga kaayuhan sa mga estudyante ta. Tapos kita pang nagatudlo sa ilang amangin wala sang mudo.
0: Base kung nahinalian lang si Palas Press Officer.
1: Ikaw ang tagpamaba sa palasyo. Dapat mag-o ka magambal. Binagbinagon mo man, anay, kung insakto ang ginahambal mo.
2: Kasakit niya para sa aton nga nagahimo to sang tanan nga kaayuhan para sa mga estudyante ta. Tapos, amo pa ning ipilak nga sugilanon sa aton. Wala ka man kis amodo, Sir How.
0: Ay! Kung pamudumudo lang niya. May mudo, ikuwe, pero niya, bisa ka po yun ako yan, no? Nahimo kong tanan ako itong matudlo ang kayuhan sa mga estudyante ko.
1: Amo na gani nga unfair sa aton nga mga teachers. Kung may kilala siya, tanong ginambay akong sino nga mga teachers ang wala mo, dog. Kaya nga kadalahi kang iba yung mga manunudlo nga mga bayo.
0: Ay!
1: Come on!

0: Oh, nanon na ning kalibutan, tanong? Nagakadula ng respeto sa mga bata sa may mga edad sa ila.
1: Kay kung kaysa, Tia Marietta, wala man binagar pa respeto ang mas magulang sa ila mo.
0: Lot? Tuli, Lot.
2: Lilot, hindi ka magamusin na, ha? Kung may kahadlog ka kag may respeto ang klase sa bata, hindi ka magsabat-sabat ang pabalang sa mga may edad sa imo!
0: La!
2: Insakto na!
1: Kapisa ko na, no? Magsabat-sabat sa mga gilkanan namon, no? Kung magtaas ang tingog, nagatamsa ko tayo ng baba namon!
2: Ay! Nagusting! Sa muna pa to, ya? Lain na subong!
0: Ay, amon na ganito, Lilot, nga naglain agad ang kalibutan, subong!
2: Ganito, ngayon lang ganito, Lilot, yung wala ka naghampang sa isa ka-online game sa cellphone mo, no? Na may task ba lang nga ginapahimo? Inang kung ano-ano ba lang nga malain nga ginasugo si imo nga himuon mo?
1: Kabalo ko na! Kaso lang pambata malang na! Kagisa pa, wala kulod pirmi, ya? Kung naludan mo ko siguro, bro, kalot, kundi kampang man ko sina?
2: Yeah.
1: Agay! Pasalamat ko gani sa imo, ya, bro, kalot! Kaya nagaydan mo git kuya sa mayo? Amuna, guro, ang rason, nga wala ko na yan na napaludan ni bro, kalot mo, di bala?
2: Agay! Ano mo ko, tatay? Aslo ka?
1: Ay, bro, kalot!
2: Wala ta na ka napaludan. Man, hindi na akong obligasyon to, Lilot. Ay. Ha? Tigulang ka na! Ako pang pangayuan mo, love? Ha? Ako na lang tanan-tanan? Yung iyo man pag may time? Ha? Gihuwi ba ng kukulingon mo?
1: Ay!

0: Hora estatal a las 4:40.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
2: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500.
6: Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600.
5: Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasanapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
2: mabakal sa mga butik.
8: D3 Bio.
11: Gikan

0: Your kids. Sa kamay mo, mabait. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Mga kasimanwa, sa tion sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo ka adlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charmin Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
6: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
8: Magabuti ka.
7: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Hindi ako makabatsyag sang sakit.
7: May DC. Mabaka sa mga butika.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagkilawan ko, tumara ang Samsung Plus Gold. Loka beses katadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Samsung Plus Gold.
5: Mas pinalakas,
3: pinagaling,
5: pinahusay.
3: Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Samsung Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Samsung Plus Gold. At sa mga butika, Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Samsung Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatakas, makabuti ka.
1: TTX 500. Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
2: Karong pila na may mo sugar?
1: 136 na lang. Naami na dyan kaya kong tulong sa TTX 500.
0: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: MX3, tunay, natural, at original.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: May problema ka ba na sa imong pagkamuhin?
9: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
13: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
14: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-unta. Unta. Unta. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, magtusiran. Tusiran.
15: Tusiran forte.
16: Unilab quality yan.
17: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ubong makulit? Just stop it.
19: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anin niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow with proper diet and exercise.
20: United Home.
18: Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ubali si baby, masami ko din allergy. Iski magwalang ko kag mahangin. Nanda mo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
22: O si Karen, nanda mo itsang akon hair fall, hindi manami ako na kutis. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Mababaka sa mga butika. TTX 500.
23: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
24: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
25: sa DTX 500.
23: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
25: Subong ka musta?
23: Oy na, halin sa nagay kami sa DTX 500. Ay nigo ginibatya.
0: TTX 500.
26: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
27: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: Be MXtraordinary with MX3.
29: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
30: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
29: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
30: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
29: Helps stop cavities even before they start. While keeping

0: Wow! Nakita mo ang tarpaulin sa gym? Dako-dako, walang gipay mo ni Kapitan para sa inyo mga teachers at teachers month!
1: Ah! Da, wala! Ako nalipay, Roslyn, ah!
0: Ha? Nga, ah!
1: Bisan galitanan nga kaayo, nahimo mo na! Basulon ka pa!
0: Ha? Nga, ah!
1: Ato pala nga ambal ni Palace Press Officer! Talainan ko! Tanawadan ako sang kusog magtudlo!
0: Ay, oo, partner. Tabatian ko man to kang nabasan sa social media. Pero, hindi matutanan niya teachers ang ginahambalan niya, ah.
1: Hindi gani, pero kalain. Nalainan ako bilang isa ka-teacher.
0: Ay, hindi ka mawadaan sa kusog park, ah. Kay damo pa nga mga estudyante ang nagahulat sa imo, nga i-guide mo, nga tuduan mo sa maayo nga pamatasan.
1: Ha? Oh, Roslyn, ado-adlaw. Amo gid nang nahimo ko. Pero anhon ko kay may mga estudyante gid nga ang iban hindi man tanan ha. Mga tiga gid ya ulo. Ti, ako nang basulan niya? Kay wala ko modo.
0: Okay.

0: papabata, nagidya nga pabata kapang nagahimos ang krimen, no?
1: Tungod na sa social media, girlie!
0: Oo man gani, Kap. Hamak mo ha, may body cam pa ang bata kagin live stream niya pa ang pagpaniro niya. Do atong ara lang siya siksa ka online game?
1: Ahay, kanugon kay kaalam pa nga pagkabata.
0: Amo gani, Kap. Ang buto na nung nagsulod sa ulo niya nga nahimo niya ato ah.
1: Bao maayo lang.
0: Maayo lang nga ano, Kap?
1: Nga naglaon ko eh! Kay wala ko bata nga ugtasan!
0: Kapitan?
1: Kabudlay! Higit subong magpadako bata, ya! Kay paghalin sa balay, natudloan sang kaayuhan sang ginikanan. Pagabot sa eskwelahan, natudloan man sila sang maayo sa mga manunudlo. Ara man ang gobyerno nga nag-support sa ila!
0: Pero ang pamangkot, Kap, sino ang balasulon sa manga katabo? Kay hindi na bala kaisa na natabo, Kap, sa sulod sang eskwelahan. Ang ginikanan, ang eskwelahan, o kung ang gobyerno naton, ha, Kap?
1: Gale! Hindi ko masabat ang pamangkot mo. Ikaw, be, kay Iloy ka, pamangkot tabi ang kaugalingon mo.

0: oras tatak in punto alas 5.
1: This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Magkano kilo ng karne?
4: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
3: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
5: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Cellphone Plus Gold.
7: Ako gali si Maya.
8: May cyst ko sa ovary.
7: 3 cm na gali.
8: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
9: Ko si Mercy, nara ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japan ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod yung duwa kabulan noong pawan.
6: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado!
13: MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
17: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kung duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kung sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong nga sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makakita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo ang aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
18: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve?
19: Mag-Super Fiber!
18: The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
5: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskong nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a health your life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Leptospirosis,
1: isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
2: GTX 500. Si Grace paglimutan.
3: Ako may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
4: Wow.
3: Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aron nga lawas.
2: GTX 500. Mahigpo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo? Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy? DTX 500! Masaligan DTX 500! D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Ang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Muti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pag baskog sa lawas.
2: Mighty C. Mabakang abutika.
7: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
10: Ito si Eunice. May ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
11: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni sang Vanular with high levels of 5D vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
14: Oras tatak alas 5, Jess.
13: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
16: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Hello,
8: Unilab quality yan.
17: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
2: DTX 500. Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120/80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly.

0: regularly and to recommend it sa ako ng mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sang aton utok, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipaton. Remind Herbal Capsule. Duha tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw. Remind Herbal Capsule. Also available. Remind Choco Mix.
1: Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa ngakon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang tulaw. Good thing may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayong dapat.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa. Samsung Plus Gold.
6: Oh, Charlene, may aray gid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Samsung Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Samsung Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Samsung Plus Gold.
4: Samsung Plus Gold. Gold, mamahal sa mga butika. Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Akong redla, nagalabot sang duwa ka semana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Samsung Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Samsung Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Samsung Plus Gold. Mamahal sa mga butika.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.

0: mo nga mga tagpalamati, sundan pagini niyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor Delene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: Oras, tatak, alas 5.15.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Nance Corn Coffee.
4: Isang diin ka pa
3: sa trabaho,
4: kag mga ulubrahon sa balay,
3: ang Nance Corn Coffee.
4: Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas, kag mas mabaskog nga,
3: panghuna-una.
4: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
3: para magpabiling ka nga healthy,
4: focused, kag energized.
3: Nance Corn Coffee.
5: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sample Plus Gold.
9: Ko si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutan tuwa ka mula noong pawan.
8: Sample Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
8: Pinagaling.
10: Pinahusa.
8: Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Best Foods Payo Magic. Abot kaya na at sulit pa.
10: Itribayo.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Tribayo. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
10: Itribayo.
8: Ang Itribayo.
10: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
8: Patatas mga butika.
10: May GC.
8: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang May TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa May TC. Efektibo.
10: May TC. Babaka sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
8: Ang Vizio
10: nga may D3.
8: Nance Liniment Oil.
4: Kaspan?
8: Wala problema.
4: Nance Liniment Oil Partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan.
4: Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate.
8: Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
10: Nance Liniment Oil.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Oras RMN Iloilo, alas 5:17 sa hapon.
5: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
6: RMN News and Public Service.
5: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
6: RMN News and Public Service.
2: News and Public Service.
4: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw. Sang Webes, mga karadyuman, petsa 3 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Welcome sa aton sining pagpangalagad subong iyang hapon. Magalumon nga kapunanon sa subong iyang adlaw sang Webes. Sa ngalan ni Radyuman, magimaleryado kag sa ngalan sang serbisyo publiko, ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan.
6: RMN News and Public Service.
4: Sa gyapon sa kinandan, magadulong kita sa labing talalupang doon ng mga balita kag informasyon. Upon sa aton sining RMN News Team. Ang aton sining air quality index, no, ginabantayan ini sa aton sining nga mga kauturan, no, particularly kay mayara sang presensya sang haze diri sa may Western Visayas, particularly sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Gindala ini sang southwest monsoon sang hangin habagat mga karadyuman, no, amoning rason kun nga ang nakalabot ining aswalin didto sa may Indonesia, no, padulong diri sa may Pungsod Pilipinas na pahalong sang Department of Health ang publiko, no, sa sining halit nga posible matuga iya sa ikayong lawas sa aton sining nga mga kauturan, particularly, no, ining mga utod naton nga naga suprer, no, sa mga respiratory illness kag sa mga heart related problem mga karadyuman. Lunghalonggit kag ti dapat magsuksok sang face mask, no. Ginapanugyan ini sa aton nga Department of Health, Center for Health Development diri sa may Western Visayas, mga karadyuman. Standby kay sa dili madugay, check karon ta ang sitwasyon sa dalagan sa aton sining panahon sa subong iya ngapon, no, kamusta hunta ang monitoring sa aton sini nga pag-asa, mga karadyuman. La kita sang madamol yang at pagtupa sang ulan, no, pero do tanawon mo do magalumon kag do may aso sa palibot, no, bangod din sang presensya sang haze, mga karadyuman, kay diri kay ina sa monitoring sang DENR, Environmental Management Bureau, no, Region 6, mga karadyuman, no, diri sa may nabitasan lapas especially, no, sa may Garden of Love. May yara sang kategori ini, no, or orange level ini, mga karadyuman, nga ti delikado para sa aton sining mga utod, no, nga may ginabatyag ya nga may mga balatian, mga karadyuman. I-check tanay dalagan sa aton sining panahon sa bunga po upon sa pag-asa Iloilo.
2: RMN News Panahon.
4: Apod na sa piyang kalinya, Engineer Charlie Depra. Sir, mayong hapon. Live ka sa RMN Iloilo.
7: Yes, sir, mayong hapon sa tananyatag palamatis ng RMN. Yari pinakauli nga lakas ng panahon karon nga adlaw, September 3, 2026. Southwest monsoon nag-apekto sa bahin sang Luzon kag Visayas. Samtatong ginamonitor nga tropical cyclone sa Guasang Par, uli na sa na last 3 kinasang hapon, ang tropical storm nga Southdale, formerly nga si Obet. Yara sa 715 kilometro, namin na nakatungdan sa Itpayat, Batanes. May kapasugon nga hangin magalabot sa 65 km per hora malapit sa sentro. May pagbantos naman magalabot sa 110 km per hora. Magahulag ini pa amin na nakatungdan sa 80 km per hora. Ang Western Visayas, particular na ang bayas ng Iloilo, karon nga adlaw, padayon maka-experience sa kung kaysa magalumon, tubtob magalumon nga kalangitan, may mga chances sa mga isolated nga mga pagulan, pagpailatrago of the lasang southwest monsoon. Makasarangan to tumabasog nga hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ang makasarangan to tumabasog nga pagbalon sa kadagatan. At naman sa atong temperatura na sa 87, top 30 degrees centigrado, at daw magatulog alas 5:58 karon nga hapon, magabot lak alas 5:40 buwas sa aga. Kaya gamanin pinakauling nga nakas ng panahon, kaya kandari sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
2: RMN News, Panahon!
4: Madamo gid nga salamat Engineer Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo sa update naton sa dalagan sang panahon subong iyang hapon mga karadyuman. So except kita o kon expect kita sa gyapon sa sining magalumon kag tipagtupa maniya sang ulan no diri sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo and the rest sang area sang isla sang Panay na bangod sa presensya sang southwest monsoon o kanang hangin habagat mga karadyuman. Standby kay sa Delimadugay, check karon ta ang mga balita upod kay karadyuman, Flo na Barete, mga karadyuman dali sa ton sining pangalagad and of course ang pinapagid ka mga dalag ko ng mga balita kag update naton sa aton sining dulong sa inyo sa pinakalitest ng mga information subong iya nga hapon dito sa may China ni na ang portion ba naning again agyan to sang mudslide mga karadyuman no sako niya subong no ang limpyo no kag pag rehabilitate sang Chinese government sang karsada no sa sining border nila ba natong dumduman yung nag-viral nga video sa sining area no sa border sang Nepali Nepal kag China mga karadyuman no kun sa diin madamo dito sang tawo an hour before nga nag-strike ining mudslide mga karadyuman nga nagtabon gid no sa bahin iya sang Nepalese kag Chinese sa border mga karadyuman. Dugangan ta na karon and other pa updates no sa pangalagad naton diri and of course sa dili madugay sa RMN Network News. Dali gid lang kun tanay ang mga balita upod kay Radyuman Flo Navarrete.
2: DYRI Radyuman report.
8: Dugangan sa ban trido kagabi no. No cost diri ang ining isa ay nahuman sa Rias no sa din na sunodri kay Professor Juan Kent ayan na panganiban ibawan na fire station ang ining tawag kagabi alas 8:53 ang gabi ganila sining agin responihan ang ining sunog doon tadra ng barangay kagagin payag pa ni panganiban nga naglibot pa sila sa banwasan niyon kiti ang kanabuan radyuman mon maglint sa ban magyan ng kordobasor maliko kami pawala kung resohon mo yan pa malapos ka sa diyon mo kung napawala ka magi ka na isa may barusong pero ang isang maagyan mong suba siguro ba no mang suba kagabi that is why nga naglibot pa sila sa masok yung direksyon nilang dalan ang kinabuhan nagdanga sa mataas na level ang ining tubig dry sa mais ang parusong no? Materials ining balang na sunog pwede naglabot kanan sa 90,000 pesos ang balor nga ginbidin sa halit sa sunog dira sa may banwasang Tigbawan partikular sa may Tigbawan Iloilo. Samtang na recover na lang no sa plant na to na pangitaan ini sang paagi no sang tagiya na makuha ang iyang motorsiklo nga nadula sang pinilikdan ni may nablaw sa so may barangay Kabugao Pabiya Iloilo base diri sa gin-upload sang Facebook sa Facebook post sang tagiya na rin motorsiklo ang nakaango sa taklap na iti subong simana gin pati ba yun siyang local government unit ng Pabiya ang ining mas strict po kapag sang Municipal Ordinance 2026-05 o kung will ordinance sa Banua sang Pabia, Iloilo. Muli madulong na ito ang balita, kag-impormasyon na ginadulong sinyo sang Kaluan, sang Tatos Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kaluan, and the parks sa Rafael sa Distrito sa Mabriyaw nila Sinigambing, Santo Sur, Arevalo. On managed by Nay Consejo Kunsing Espinosa, Tamitay Humorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYI RNN Iloilo, Regiment, Smoke Consumo, Nabarete, Tatak. RMN.
9: Tatak. RMN.
4: Madam, magiging salamat, Radyo Man Flo Navarrete. Ang oras na ito, alas 5.28 sa hapon, may yara sang panugyan ang Department of Health, no? Sa ito, sining mga kauturan. No? May yara ko na kay Nabla, Radyo Man Jumalongin, sa may mes, ang iabla ni Assistant Regional Director, no? Sa DOH, no? Si Assistant Regional Director Histusani, no? Sang Department of Health Regional Office 6, no? May kaangot ina, no? Sa padayon karon nga monitoring sang haze from Indonesia mga karadyuman, no? Ana nang kabahin sang mga panugyan kag recommendation ilabi na sa mga utod naton nga mayara iya sang ginabatyag, no, sa ila sini nga ikaayong lawas mga karadyuman, no, ining may mga respiratory illness, no, at the same time may mga problema sa tagipuso, may masakit man sa heart, importante nga magsuksok kita sa mas, no, kay base sa may ginpagwa iyang resulta sang air quality index diri sa may Garden of Love sa may distrito sa Ngapas, particularly sa may barangay Nabitasan, no? Garden of Love sakop na ni barangay Nabitasan, Lapas, mga karadyuman, ang hambal iya sang DENR EMB, no, unhealthy for sensitive groups, no, ang hangin ining 2.5 PM 2.5 AQI o kon air quality index, mga karadyuman. Si Dr. Doktora Histusani, no, Assistant Regional Director sang DOH Western Visayas.
10: May ara kita nga mga sa true sa amon nga health promotion Bureau man sa Central Office sang Department of Health ng pagkuaman sang mga kakaigo nga mga protection sa aton nga mga pumuluyo in case na hindi sa those na gin-mention na mga areas, no, sang DOST Pag-asa at of course sang EMB sang aton na DNR mga kaya may certain areas na sila nga gin-testingan mo kay dere sa city, I think ang Garden of Love dito sila nagkuha sa mga sample. So may mga kita niyo man siguro officially naging ano sila sa ilang Facebook page, no, kaging disseminate man na kung ano ang air quality dira sa specific na lugar, no. So ang iya lang sa health na side, no, in case dira na area o may ara abing based results ng air quality, ang gina ano lang ginamon nga syempre kita yati nagtatrabaho kita, pagwagid kita, no, kag kun may mga balatian kita when it comes sa respiratory illness, no, may asthma kita, so mahatag lang gid, no, sang protection kay respiratory gina inhale naton mo, so mamask kita. So ang gina recommend gid siya actually sang aton mga health authorities is the N95 na mask, no? So aware naman kita sina during pandemic sa nga ang ano nga mga klase ini nga mask, no? But kung in case nga hindi available ang N95 for those nga kinanglan gid, we can have a double mask ang ginatawag sa nga usual tana bala nga ginapakal sa mga aton nga mga pharmacy, no? Medical grade ba na mask other than the N95 na mask, no? Pag kung wala agit, syempre pwede man ang cloth na medyo ang mga panyo, tabalang damol siya So medyo in case ni Jabala, based sa results ang findings ang atong nga mga AMB na may ang assessment nila sa air quality. So pwede man ang tela na tinlo na medyo i-moist lang nato. So in case na comes na kabay pa nga hindi man no na mag ano gid ang kahambal nila gani kung magsigi ulan do medyo maano man kuno ina kag kung mag-change ang direction sa hangin medyo mabuhin man ako no ang effect sa aton ng air quality sa haze no from the Indonesia. So kung in case na gid nga mag ana siya nga mag damol gid siya ma kung sa balay i-close ang bintana and then ang mga pwede malusutan sa haze butangan sa tela nga moist no para nga hindi siya mag sulod. But kung in case siya kung nag-symptomatic na no ng ato mga bumuluyo especially for those na may asthma makadugid kita sa aton ng mga doktor kung nagahapo sila or nabulayan maginawa so mapacheck up gid sila no six consultant makadto sa wellness clinic kung dili sa city no para nga ma-assess man kung kinanglan gid sila sa nga kadapat man nga bulong.
4: Kabayan sang pagpayag ni Dr. Histosani, mga karadyuman, no? Sa sining lapta karon or pag libot na sang history sa my Western Visayas, no? Certain portion malang sang Western Visayas, particularly sa siyudad kag probinsya sa Iloilo, but delikado sa nasiling nagani sa aton sining mga health authorities sa mga utod naton nga nagabatsyag, no? Sa may kun may ginabatsyag sa ikayong lawas, particularly iting mga may respiratory illness, at the same time may mga ginabatsyag man sa tagipusuhon, no? Kaya mo ning kalabanan nga ginaigo niyo once ka masumulod na sa imo sining lawas, bumara, no? Delikado mga karadyuman kay may mga tiny particles ning upod, no? Ining haze sa alin dito sa may wildfire sa may Indonesia mga karadyuman. Ano ganyan, ang balta kalayo man sa Indonesia, no? Galing ti ining hangin na bagat, wala lang niya nagadala sang hangin, nagapabadamol sang ulan, no? Kundi, no? May chances man nga kung ano dito ang air quality sa iban nga pungsod or ano dira nga mga particles na nakaupod sa hangin, dal-on niya man kundiin padulong ang iya sining nga direksyon. So dapat manginlaman gid kita no para hindi kita iya ma tam-an no pananglitan no nga maklo naton ini mga karadyuman. Natamyaw ta lang sang mayong hapon ang aton sining nga mga listeners si security guard Mundo Munding Montalbo dira sa may Halabod Barotac Nuevo Iloilo mayong hapon gid. Sir Stephen Panega sir mayong hapon gid. Salamat gid sa pagpamati. And of course, sa kay Kasjan Pirut Susumagaysay sa may Barangay Paho, Pututan, Iloilo. Kas Broadbet Madira Bistuwer, no? Ang monitor man sa may Barangay Danao, Haniway, Iloilo. Mga pamilya Bistuwer, Madera, Armada, Alihero, Duerme, Borsilio Family. No? Ang nagpamati ka natutog permi sa RMN, Iloilo. Salamat, kid. Amen. Sa may nasarit pinabistagi maras, mayong hapon lang, no? Gabor ng family. And of course, dira sa kay Tita Rose, kay Tita Sonia, mayong hapon. Kagsalamat kid sa pagpamay. Kay Tita Norma, no? Kay Tito Jimmy, thank you, kid, no? And of course, sa mga listeners, pagid naton, iya mga karadyuman nga nagatutok, pandiri sa aton sininga pagpangalagad, nga yara man sa aton sininga Facebook page sa subong iya nga hapon no nga naga pamati gid na kay buksan tanan ning aton sining Facebook live no mga listeners naton nga nagatutok subong nga hapon sa kay Eunice Kimba mayong hapon gid salamat gid Bimbim Melchor mayong hapon sige shout out sa Consumo and Melchor family sa Maasin no. Sige, no? Salamat kita sa inyo sininga pagpakigupod. Subong hapon kay Laila Nerviol, no? Thank you man. Pagtutok diri sa aton nga pagpangalagad. Kag sa tanan aton nga mga listeners ha, nga nagatutok man sa aton, adlaw-adlaw, mga karadyo man, no? Mga taga-sinibaan ding liilino, no? Kay Laila Nerviol, salamat kid, no? Sa pagpamati. Sige, ang oras naton mga karadyo man, alas 5:37 na sa hapon, standby man sa aton sininga pagtutok, no? Sa aton sini nga RMN Network News, mga dalagko nga balita national kag international sa RMN Network News sa mga karadyuman. Sa ngalan ni Radyuman Magi Malariado kag sa ngalan sang serbisyo publiko. Ako si Radyuman Mon Yales Kapalihan.
9: Tatak RMN.
3: RMN Network News.
11: Kaso laban kay Romualdez, idiniin pa ni Remulla na hindi pwedeng mag-insira ng mahilang kaso laban kay Romualdez, lalo't sobrang daming pera at abogado nito. Maski anya media ay nagagamit din sa kanilang propaganda.
12: Wala yung recantation. Yung recantation, smoothing lang nila yan para mawala yung init sa kanila. Eh, that's only a small part of the case. Wala yan. Siyempre, biniplay up yan ng mga abogado niya. Ganun talaga yan eh. Kayo ginagamit. Media is being used.
11: Mayroon pa anyang 166 cases na nasa preliminary investigation na tiniyak niyang mauuwi sa pagsasapa ng kaso habang nagsasagawa pa sila ng lifestyle check sa 107 opisyal ng pamahalaan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
3: RMN Network News.
13: Dumepensa ang Office of the Ombudsman sa hinihinging 51.468 million pesos na confidential funds sa ilalim ng panukalang 2027 national budget sa pagdinig ng 7.232 billion pesos proposed budget ng ahensya. Nabanggit na 1 milyong piso lamang ang confidential funds noong 2024 at 2025 sa ilalim ni dating Ombudsman Samuel Martirez na kalaunan ay na-realign sa ibang budget items. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kailangan nila ng dagdag na pondo dahil mas agresibo na ang kanilang mga investigasyon at kinakailangan ng pagbili ng impormasyon o pagbili ng impormasyon. Sinuportahan naman ang ilang senador ang naturang pondo dahil maliit lamang umano ito kumpara sa confidential funds ng ibang ahensya at sa dami ng corruption cases na hawak ng Ombudsman. Ayon naman kay Senate Finance Committee Chairman J.V. Hersey, ito justified ang hiling ng confidential funds, ngunit dapat limitado ang paggamit nito sa law enforcement, investigative agencies at national security concerns.
14: I think we're more aggressive in pursuing investigations, Your Honor, and purchasing information and other things needed that requires confidential funds to be utilized, Your Honor.
15: That even dropping the bucket in 2000 for what the work of the Ombudsman is doing. As a matter of fact, there was one office of government that had 125 million five times, di ba, for confidential funds.
16: Yung 54 million is minuscule compared to the gravity of the corruption cases that we are embroiled in, and the Ombudsman is tasked to resolve all of those corruption issues.
13: Samantala, nakalusot na sa komite ang 7.232 billion pesos proposed 2027 budget ng Ombudsman. Target ng Senate Impeachment Court na matapos ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte bago matapos ang 2026, pero posible ito umabot hanggang Marso 2027. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tonggol, hahabaan ng oras sa mga pagdinig para mas maraming testigo ang mailatag at mapabilis ang paglilitis. Sa Oktubre, nakatakdang magsimula ang hearing alas 10 ng umaga hanggang early evening, habang alas 10 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon naman sa Nobyembre, dahil kasabay nito ang deliberasyon sa 2027 National Budget. Gayunman, sinabi nitong Gol na batay sa kasalukuyang listahan ng mga testigo ng magkabilang panig ay maaring umabot ang trial hanggang Pebrero o Marso 2027.
17: Sa 92 days ng plotting ng impeachment court po doon sa pre-trial listing ng mga witnesses po nila, kung one day one witness po at lahat ng 90 witnesses ay ipapresenta, na-expect po nung nila na Pebrero 2027 o hanggang Marso 2027 matatapos, kung talagang walang dinadrop na articles at walang dinadrop na mga witnesses po, kung lahat yun ay ilalatag po, no? At ang expected at anticipated date of conclusion ng buong impeachment trial ay Desyembre po. Pero of course, it is still a moving target. While everybody wants to meet that target, it can be earlier kung biglang may mga mangyaring mga developments, or it can be later din po kung meron namang merong mga delays.
13: Inaasahan namang magaganap ang botohan ng mga senator judges sa December 18 bago ang holiday recess ng Senado. Sinabi nitong Gol na hindi maaring bumoto ang mga senator judges na hindi makakadalo sa session, at kailangan pa rin ang 16 na boto para ma-convict si Vice President Sara Duterte.
17: 16 votes po to convict. So yun po yung inaasahan na numero. So yung mga nakadeta na po at saka hindi po makaka-attend, kasama pa rin po sila sa bilang. Now whether or not on the ultimate last day na magbobotohan po sila ay makakaboto ba sila o hindi, depende na po yan sa sitwasyon, no? Kailangan po nasa plenary sila kasi wala po tayong video conferencing.
13: Magkasama si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tungol sa panayam ng DZXL RMN Manila.
3: RMN Flash Report.
13: XL Rajuman o Rajuman Marjo Domingo.
18: Makasama, titingnan pa ng PNP-CIDG kung tuluyan ng mailalabas si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kabila na release order ng Santigan Bayan 5th Division na inisyo sa kanya ngayong araw. Ang PNP-PIO Chief Police Colonel Allen Rico, susuriin pa ng PNP-CIDG kung may mga pending pangwarat o kaso o nasabing dating talihim bago itutuloy ang release sa kanilang posibiya.
19: So we have seen a copy of the order from the Santigan Bayan, and it's being processed right now by the CIDG po. Since sila po ang nasa custody nila, si ex-secretary Bonoan. And of course, makikita naman po natin sa order na yung last sentence doon is unless he is being detained for any other lawful reason. So ang ating pong CIDG will be doing their due diligence na titignan po natin kung meron pang ibang outstanding warrant against him or he is facing any other cases sa ibang division po.
18: Tiniyak naman ni Ko na sakaling masuri na wala ng pending warrants o kaso si Bonoan ay i-release na nila ito agad base sa utosan ng Santigan Bayan. Bukas naman na umaga, inaasahan na lalabas na rin ang ulat ng PNP-CIDG kung pwede nang makalabas ang dating kalihim. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Top RMN.
13: Kinumpirma ni Senate Majority Leader Migs Subiri na may seryosong sakit sa bangga si Senator Loren Legarda. Kasunod pa rin ito ng isang buwan ng medical leave ng senadora para magpagamot sa labas ng bansa. Ayon kay Subiri, merong lung illness si Legarda na nangangailangan ng agarang medical na atensyon. Hindi naman masabi ng senador kung hihiling na extension ng leave si Legarda na ngayon nag-aantay pa ng resulta ng kanyang medical test. Samantala, nakiusap naman si Subiri sa publiko na bigyan ng kaunting konsiderasyon ng senadora na umano'y labas-pasok din sa ospital. Una nang giniit ni Legarda na ang paglabas niya ng bansa ay walang kinalaman sa preliminary investigation ng ombudsman sa questionabling 10 billion pesos na solar power franchise.
3: RMN Network News.
13: Pangulong Bongbong Marcos Jr. nagpaabot ng pakikiramay sa pagkasawi ng dalawang tripulanteng Pinoy sa Strait of Hormuz, mga naiwang pamilya hindi pamabayaan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus Peña, Florida.
20: RNN Live Report.
21: Tiniyak ng Malacanang na hindi nila pababayaan ng mga naiwang pamilya ng dalawang tripulanteng Pinoy na nasawi sa pag-atake sa Saudi flag crude oil tanker na nasa Strait of Hormuz. Ang Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers na ibigay ang tulong, benepisyo at kompensasyon sa pamilya ng nasawing seafarers. Patuloyan niya ang pag-update ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac kay Pangulong Marcos Jr. Sinabi rin ni Castro na nagpaabot ng pakikiramay si PBBM sa mga naiwang pamilya ng dalawang nasawi.
22: Una-una po nakikiramay po ang Pangulo at ang administrasyon sa pamilya ng dalawang seafarers mula sa Cabuyao, Laguna at Daan Bantayan, Cebu. At nag-utos na po ang Pangulo agad-agad na tulungan ang mga pamilya ng ating ng dalawa nating kababayan na nasawi at ibigay lahat ng kailangan nila pati ang benepisyo, compensation, insurance proceeds na naaangkop at na dapat ibigay sa ating kababayan na nasawi. At hindi po pababayaan ng gobyerno, ng pamahalaan, yung pamilyang naiwan ng dalawa nating kababayan.
21: Ayon sa DMW, 16 na Pilipinong tripulante ang sakay ng naturang tanker na ligtas naman na matapos ang insidente. Habang nasa Oman na ngayon, ang tinamaang barko at ibinaba na rin ang mga labi ng dalawang Pilipinong nasawi. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN.
13: Network News. Dalawa patay, apat sugatan matapos tumaob ang isang bangka sa Cagayan River sa Nueva Vizcaya. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Stanley Taladtad ng IFM Kawayan.
20: RNN Live Report.
23: Dalawang nasawi at apat ang sugatan matapos tumaob ang isang bangka sa Cagayan River sa Barangay Paitan, Bayombong, Nueva Vizcaya noong umaga ng ikalawa ng Setyembre. Ayon sa ulat ng Bayombong Police Station, sakay ng bangka ang dalawang operator, 6 na pasahero at 3 motorsiklo nang mangyari ang insidente. Posible ring nagdulot ng pagtaob ang malalakas na hangin at alon sa lugar. Na-recover naman ng mga labi ng dalawang biktima, kabilang ang isa na natagpuan 4 na kilometro mula sa pinangyarihan ng aksidente. Samantala, dinala naman sa pagamutan ng apat na sugatan para sa agarang atensyong medikal. Napag-alaman ding walang suot na life vest ang mga sakay ng mangyari ang insidente. Dahil dito, pinaalalahanan ng pulisya ang mga residente na iwasang tumawid gamit ang bangka kapag masama ang panahon at sa halip ay gamitin ng mas ligtas na alternatibong ruta. Kasama niyo sa 98.5 IFM Kawayan, Idol Stanley Talatad, Tatak, RMN.
13: Sa kabila ng paghihigpit sa mga non-emergency vehicles sa sakyan ni MMDA General Manager Nicolas Toro III na huling dumaan ng EDSA busway. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Bilyeza.
20: RNN Live Report.
24: Kinumpirma ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na personal na sasakyan ni General Manager Nicolas Toro III ang nag-viral na marked vehicle na dumaan sa EDSA busway. Ipiniliwanag naman ni Toro na minomonitor lamang niya noon ang sitwasyon ng trapiko kaugnay ng mga ginagawang kalsada sa EDSA Guadalupe Bridge. Tiniyak naman ni Chairman Artes na hindi maapektuhan ang pang-araw-araw na tungkulin at trabaho ni Toro sa MMDA habang patuloy na gumugulong ang pagsisiyasat sa insidente.
25: I think ito naman pong insidente nito ay hindi makaka-apekto doon sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Toro. So wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation. So, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pagtatrabaho.
24: Dagdag ni Artes, bagamat inamin ni Toro na sa kanyang sasakyan, hindi nito maikumpirma kung sakay ang General nang maganap ang hindi otorisadong pagdaan sa EDSA Busway. Isinuko na rin ni Tore ang sasakyan sa Land Transportation Office bilang pagtadima sa inilabas sa show cause order habang ipinauubayan na ng MMDA sa LTO ang kabuuang investigasyon. Inaalam na rin ng LTO kung bakit nakabit sa naturang sasakyan ng isang red plate na napag-alamang nakarehistro pala sa isang MMDA truck. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man, Cheska Belieza, Tatak RMN.
20: RMN Network News.
13: Pinakakasuhan na ng Department of Justice ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Hunyo. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Norman Dato, 4 na counts ng frustrated murder at 6 na counts ng attempted murder ang ihahain laban sa Child in Conflict with the Law o CICL. Nakitaan umano ng prosekusyon ng alam ng estudyante ang kanyang ginawa at may kasabwat na minor de edad.
0: Our prosecutors in Tacloban City have ordered 4 counts of frustrated murder and 6 counts of attempted murder filed against the 15-year-old classmate accused of opening fire during the 22 June 2026 incident at the San Juan National High School after our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
13: Magkasama yan po si DOJ Undersecretary Ian Norman Dato. Samantala, iahain ang mga kaso sa Regional Trial Court sa Tacloban City habang 72,000 pesos ang inirekomendang piyansa sa bawat frustrated murder case at 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. 2 estudyante ang nasawi at mahigit 20 ang nasugatan sa pamamaril noong June 22.
20: RMN Network News.
13: Naihaing diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China ngayong taon umabot na sa 39. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
20: RMN Live Report.
24: Ayon kay Department of Foreign Affairs sa Secretary Maria Teresa Lazaro, umabot na sa 39 ang diplomatic protest na naihain ng Pilipinas laban sa China ngayong 2026. Tugon ito ni Lazaro sa pagtatanong ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa budget hearing ng House Committee on Appropriations ukol sa patuloy na pag-aangkin ng China sa ating teritoryo. Binanggit din ni Lazaro na merong nabuong provisional arrangement sa pagitan ng Pilipinas at China kaugnay sa rotation at resupply operation sa Ayungin Shoal. Sabi ni Lazaro, ito ay nabuo matapos ang tensyon sa bahagi ng West Philippine Sea noong June 2024 kung saan naputulan ng daliri ang isang sundalong Pilipino.
1: Because actually we have a total of 39 protests for 20 diplomatic protests for 2026. Your question if there were any changes. The only change that I can cite right now is that the incidents that have happened in the past, the water cannoning, the laser, I think it has sort of decreased, and therefore these are the significant changes. Although we know very well that our defense establishments have always been citing also the Chinese military vessels.
24: Yan po ang pahayag ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
13: Mga hakbang namang pangsiguridad sa 2026 bar examinations, tiniyak po ng Philippine National Police. Detalye ng balitang yan, mula kay Radyo Man Marjo Domingo.
20: RMN Live Report.
18: Inatas na ni Chief General Jose Melencio Navarrates Jr. ang mga unit ng pulisya sa buong bansa na ipatupad ang komprehensibong mga hakbang pangsiguridad sa 2026 bar examinations. Ang kinergates, importanteng aktibidad ito sa legal community kung kaya tiniyak nito na sapat ang bilang ng mga personnel para sa kapayapaan at kaayusan na nasabi aktibidad. Kabilang sa mga hakbang pangsiguridad ang pagtiyak sa kabigtasan sa mga kalsada, gayon din sa mga magulang o mga law student na lalahok sa bar op o mga organisado aktividad malapit sa mga testing center upang suportahan ang kanilang mga alumni na kukuha ng bar examination. Sa ngayon, wala namang namomonitor na banta ang pulisya na may kaugnayan sa nasabi aktividad. Gaganapin ang 2026 bar examination September 6, 9, at 13 sa 15 testing centers sa bansa. Kasama mo sa DZXL Ornan, Manila, Rajuman Marjo Donivo, sa Top Ornan.
20: RMN Network News.
13: Balita tayo sa Ibayong Dagat. Pinaplano ng Nepal na magtayo ng isang early warning system para sa mga landslide sa bahagi ng hangganan ng China. Maglalagay ng seismic sensor, camera at satellite link na nasabing border bilang tugon sa nangyaring flash flood na kumitil sa mahigit 1,000 buhay. Inilalagay ang mga kagamitan sa Timur, isang pamayanan sa hangganan ng natatagpuan o matatagpuan sa Rasuwa District ng Nepal sa parehong daluyan ng ilog sa kahabaan ng hangganan ng China kung saan ang bumagsak na glacier ay nagdulot ng dambuhalang pader ng putik, tubig at bato na mabilis na dumagsa o dumagasa sa mga lambak ng kabundukan. Samantala, nasa 1,114 na individual ang naitalang namatay mula sa parehong bansa habang aabot pa rin sa 4,000 individual ang nawawala. Beauty Queen Winwin Marquez, kinall out ang mga public servant na umaksyon sa mga naapektuhan ng pagbaha. Alamin natin yan mula kay Rajuman Alex Furake.
2: Kinall out ng actress Beauty Queen na si Winwin Marquez sa mga public servant na rumispunde at umaksyon sa mga komunidad na apektado ng mga pagbaha sa bansa. Sa Facebook, ibinahagi ng aktres ang kanyang mga obserbasyon sa response ng ilang politiko sa mga flood victims sa gitna ng patuloy na pagbuhos ng ulan tulad ng habagat. Caption niya, "Siya lang daw ba o may something talaga sa ibang public servants lately?" At dagdag pa niya, "Read the room. You're speaking to people you're supposed to serve." Hinimok ni Winwin ng mga public servant na magpakita ng respeto at pag-unawa sa taong bayan at gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema sa baha. Sa hiwalay na post, iniyag ni Winwin ang kanyang pagkadismaya sa kasalukuyang sitwasyon sa Pilipinas. Ayon sa kanya, "Nakakaiyak, nakakagalit at nakakapagod." Giit ng Beauty Queen, "Bagamat hindi natin kontrolado ang kalikasan, pero may mga bagay na kayang paghandaan at maiwasan kung ginagawa ng maayos mga public servants ang kanilang trabaho." Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, The Talk or a Man.
13: At sumayo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Rajuman Jenny Pahilanga mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlantis Center, Manila, sa mga taga Palawan, mayag nga si Rem.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. The Talk RMN.
13: Oras 6:01.
20: RMN Network News.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, hanggang amoy ko lumang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst tau of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
10: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sa United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sa ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
26: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Evergreen, herbal capsule.
11: Ako si Maymay Nano.
12: Dua ka tuwing na nag-bleeding ka?
11: Oh, tumar ko Ibirigreen. Wala na. Hampid ko ron. Wala na. Ibirigreen capsule kay Bitibo kayo.
9: Magtumar sang Evergreen herbal capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: Ang sakit sa ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gig.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:03.
3: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
2: Mayong gabi mga ka-radyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News. Subong adlaw sang Webes, Setyembre 3, 2026. Mga ka-radyo man, ako ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa Android application sang inyong mga gadgets, kag sa aton Facebook Live Broadcast, pinaagi sa DYRI RMN Iloilo. Sa pangalan sa serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Reze Bordon, ako ang inyong makaupod sa pagbalita. Radyo Man Marjorie Herbo Miane. Headlines. Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, National Safety Drill ginpatigayon sa Chochoteg Ana Rose Foundation Integrated Farm School sa Barangay Lanit Haro. Balita International, Thailand palipoto ng visa-free stay sa mga turista. Sa showbiz, Lobby po ginpatagon nga awala niya, ginapakita ang nawong sang iya bata. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:04, kagkaroon sa detalye na sa aton ng mga balita. Ginpatigayon ay kainasang agang safety drill sa Chochoteng Ana Rose or Ana Rose Foundation Integrated Farm School sa Barangay Lanit Haro. Ginpangunahan ni Nissan Schools Division of Iloilo City upo ng Iloilo City Police Office, Special Weapons and Tactics, Philippine Coast Guard, City Disaster Risk Reduction and Management Office o kan CDRRMO, Department of Interior and Local Government, o kan DILG, Bureau of Fire Protection, kag iban pang ahensya sang gobyerno. Ginpakita sa nasamit ng safety drill kung paano magresponde ang mga law enforcement agency kag eskwelahan kung paano ginapasiguro ang safety sa mga kabataan. Pagkatapos ng drill, ginpatigayo naman ang critic agud matumod kung ano ang mga dapat pasanyugon. Ang iningabahin mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sang Super Fiber, pinakamadasi kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kada ko ang bulig, agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamang kutanuan, mag-text ako magtawag sa numero 0961-4204-683 o kan 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber and isang panihapon na Super Fiber pam

0: mga debate sa salog, kagpaghatag sang isa ka pribilehiyo nga pamulong pulong ang iya lamang pagboto sunod sa interpretasyon amo ang pagboto kon may tie o kon deadlock sa boto sang konseho. Ginpahayag ni Duron nga ini ang interpretasyon na wala lamang naghalin sa DILG kundi ginsuportahan man ini sa mga desisyon sang Korte Suprema nga nagatalakay sa papel sa presiding officer sa sangguniang panglungsod at kagsangguniang panlalawigan. Sunod sa konsehal, miyembro sang sangguniang ng vice alcalde apang composite member lamang ini kag hindi pareho sa mga regular nga miyembro nga may full rights o participation sa legislative process.
1: So that is the situation. Ang interpretasyon sang DILG, very limited ang power sang vice mayor. He's only allowed to vote in case of a tie. Kay although he or she is a member of the sanggunian or of the council, but he is a composite member. While we as councilors are regular members, he or she
0: sa piyak sinikon may arhas ang legislative measure nga luyag ipasar si Vice Mayor Baronda kinahanglan nga ipaagi ini sa isa ka regular nga konsehal agud mapakilala o kun ma-sponsor sini sa konseho. Ginatag ni Doron nga hindi ini personal nga pag-atake kay Baronda ukon pamulitika.
1: So this is nothing personal, no? Siling because ara sila sa minority, gina-clip na mo ng powers niya. Hindi niya amon opinion. We are just raising the legal opinion of the DILG itself. May power man to interpret sa laws kaya under kita sa DILG mo. No? So,
0: ang kabayan sa pahayag ni Iloilo City Councilor Romel Duron. Sa kaangot nga balita, ginsabot ni Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ang ginatulod nga opinion sa mga konsehal angot sa pag-cite sa DILG Legal Opinion No. 150 Series of 2022 sa diin nagasiling diri nga hindi mahimo nga mag-sponsor o mag-proponer sa ordinansa ang mga vice mayors, vice governors bilang mga presiding officers. Sa interview sa Aramen Iloilo kay Baronda, ginsiling niya nga kaangay nga hypocrite sa mga nagaduso sa among mga technicalities bangod timely ini sa issue sang iya pending ang mga proposed ordinance sa pila ka mga komitiba.
2: So why would they take things sa technicalities? Kay in the first place, they supported this even with the fact na bala nila ang amonede and the opinion before. So para sa akin, kung ikusyono na nila subungan ini, it's like they are being hypocrites because they've
0: wala naman siya na sorpresa sa iya bangon nakita niya na ang pattern sa pagduso sang sini nga DILG opinion agad nga mangin probable sa sitwasyon na sa mga konsehal or paborable. Gipanindugan ni Baronda nga ang mga ginasite sa DILG opinion isa lamang ka-opinion o konsuasyon kag hindi isa ka-ordinansa o kon-jurisprudence. Sunod sa iyang nga kung amugin man siniyang husto kung tanis ang una pa inigin istoryahan sa nag-propose siya sa ordinansa. Dugang pa sininga kung husto gidman ang mga among basihan. Nagkakahulugan nga sala man ang ginapractice ang iban nga vice mayors apang asya lang ini nga termino gin call out.
2: Siyempre, I'm no longer surprised because it's been or may pattern na balahaw nga kung hindi ganit pabor sa ila ni sa kabutang, lumiara lang sila ubrahon para maging favorable naman sa ilang na sitwasyon. What's also surprising sa akon lang ya is abogado man sila and they know that this is just an opinion and it is not a law. So when
0: ang kabayan sa pangayag ni Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda, dapat suno pa sa iya nga wala ginalitsa sa matuod nga isyu ang among pagdelay sang iya mga ginaduso nga ordinansa. Sa katapusan ginsiling ni Baronda nga magadeliberate siya sa position paper sa Vice Mayor's League agud nga mahambalan ang angot sa among technicalities bilang mga tagpamuno kag katapo man sang konseho. Mga karadyo man, food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension, kagmahigong nga dugo. Ari ng solusyon na Santon Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity. Kontra sa mga sakit, mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency, 100% natural herbal extracts. Halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, ikanagapabaskog sa ato ni Kaayong Lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City. Sa dugang pagidnaton nga balita, agin pasaka ang isa ka petisyon nga nagahinyo sa pag-exclude sa pila ka mga botante nga narehistro sa precinct number 0138A sa barangay San Agustin City proper Iloilo City. Ang petisyon na ginpasa ni Patricia Marie Pendon batok sa 136 ka mga tawo lakip man sa kaso ang Election Registration Board sa siyudad sang Iloilo. Pati gayon na ng hearing sa MTCC Branch 5 sa Setyembre 11, 2026 last dos sang hapon. Ginmandoan

0: sa korte ang petitioner nga siguruhon nga maserbi ang kopya sa petisyon kag notice of hearing sa ERB kag sa lima ka mga botante. Gin remand sa MTCC ang kaso matapos ginisod sa RTC Branch 29 ang nauna nga mando nga gin remand ang kaso para sa summary hearing. Sa dugang pagid nga balita, naglabot na sa 113,252 ka mga kabataan nga nagaedad 6-59 ka bulan ang nabakunahan sa Iloilo bilang kabahin sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity upon MRCA. Sunod sa dato sa Setyembre 2, 2026, ang Iloilo Provincial Health Office akin IPHO yara sa 65.71% ang kabugusan ng vaccination coverage ang probinsya. Apat ka lokal nga gobyerno ang nakalabot na sa 95% nga target kag ini. Ang mga masunod Gimbal nga nakalabot sa 100.76%, San Enrique nga naka 99.86%, Miag-aw nga may 96.99%, Tigbawan nga may 96.19%, Ginpalawig naman sa Department of Health ang kampanya sa bagbakuna tubtob sa Setyembre 4. Agud mahatagan sa kahigayunan na madamo ang kabataan nga mabakunahan. Ginainganyo ang mga ginikanan ka guardian sa mga kabataan. Nagaedad sa 6-59 ka bulan nga wala pa na bakunahan nga magkadto sa pinakamalapit nga health center o kung makigangot sa mga vaccination team sa ila barangay. Tinutuyo sa kampanya nga maprotektahan ang mga kabataan nga magkabuli sa pagtapna sa paglaptas ang tiptas kag rubella sa Iloilo. Ang ini nga porsyon na ginadulong sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nagabuli gagod makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubo sa level sa histamine. Kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami man ini magulong sa balatian sa mata. Kaangay sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa Nasa Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa ataya, masami ka ba lang nagatig-up, masami ba lang may hangin ng imo nga tiyan, base may deparensyon ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga kay Radyo Man, DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kaysa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson's Haro. Mga misis! May palupok apang wala nagapabungol, kundi nagapahamot sang bayo.
1: Kabloom!
0: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Coin ang may Stay Fresh Technology, gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
1: Kabloom!
0: Tistingan na ang Charm Fab Coin, bagong
1: Kabloom!
0: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
2: Balita sa Imbayong Daga, sa Imbayong Daga.
0: Balita sa luwas ang pungso, napalipoton sa Thailand ang visa-free stay para sa mga turista gikan sa masobra sa santa ka mga pungso lakip ng Estados Unidos, China ka mga pungso sa European Union. Sugod sa Setyembre 15, makatener lamang ang mga turista sa Thailand nga wala sang visa sa sulod lamang sa 30 kaadlaw, mas manubo gikan karon sa 60 kaadlaw. Sunod sa gobyerno sa Thailand, ginimo ang tikang agud malikawan ng krimen kag illegal nga negosyo nga naga-involve sa pila ka mga foreigners nga ginapahayag nga abuso sa visa-free privilege. Samtang mga turista gikan sa Peru, Brazil kag South Korea ang mahimo nga magatener nga wala sang visa sa sulod sa 90 kaadlaw. Mahimo agud or mahimo gihapon mag-request ang mga turista sang extension agud mapalawig ang ila pagtener apan nagadepende ini sa pagrepaso kag desisyon sa mga opisyales sang immigration sa Thailand. Ang balitang international na ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal. Nance Liniment Oil, mayos arthritis, rayuma, varicose, pagpalamoy, poy, palamanol, palanakit sa kalawasan, naipitig na paralisar ng mga kaugatan, pwede man pang haplas. Sa managaubo, palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kinagadugo ng pilas. Iainip pa ang tatunokon patuguno na buubuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sa Earthsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
2: Balitang Showbiz.
0: Sa showbiz, mga karadyo man, naging patag ni Lobby Poe kung naawala pa niya mapakita sa social media ang nawong sang iya anak nga si Sloane. Sloane, sunod sa aktres nga mas gusto nila sang iya bana nga mapabilin nga pribado ang nawong sang ila bata sa subong para kay Lovie. Importante nga panahon nga madasi nga maglapta sa social media ang mga litrato. Apang sunod kay Lovie, mahimo mag-abot ang tion nga ipakilala nila sa publiko ang ila bata. Ginpaambit man sang aktres ang iya eksperyensya sang natawo si Sloane. Naglawig sang 30 ka oras sang iya paglabor kag maya pre-eclampsia man siya sa piyak sang kabudlay sa pagbunagin. Pahayag ni Lovie nga palagi ginya ang iya bata. Si Lovie ang napakasal kay Moti Blanco sang 2023.
3: Ano man naman? Isa pa gani? Ah, hindi nagig ko yan. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang balakon kay isa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permi lang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapote in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fat. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:18. Ginagreet na ito and happy hapulot sa nikita to Raymark na kapamati sa buong mga tinion kay Sir Roy Hamero sa Barangay Kagamutan, Leganes. Daliete Family sa Banos and Dumagas kay Eduardo Rexe, kay Dr. Eduardo Rexe. Sa Ngililo St. Paul's Hospital, kay Margie. Kay ito boy, kay Tita Alma Dera sa may Barangay Managit. Kamusta ka, Madera? Ginagreet ba natin si Domingo Salem, sinang kayo sinong atan si Onyok, si Police Major Dajie de Lima Maninoy, si Police Major Shacon, to Pablo sa Pablo Inasalan, kag Corning Inasalan. Si Jovel, si Tahayme, to Jaime Kita Vilma, Police Major Retayona, kay Manini Curitard, the Police Brigadier General, Roger James Brillantes, kag Manini Michelle. Sa John B. Hotel sa Generosa Street, Kimpa, kay Lola Milania Padernal. Sa Di Kamay Eatery, kay Ma'am Rena Mapa, Bihara Taxi, kay Rolly Gaspe, kay Ricardo Borlado. Nga nakatutok dari sa aton nga pagpangalagad. And of course, ginagreet man naton, Rajuman Jobal David, ang mga tagpalamati naton. Hindi ko makita ang iba. Mga nakatutok na rin sa ato sa Facebook Live Broadcast. Happy, happy listening. Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News. Subong adlaw sang Webes, September 3, 2026. Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan ni Radyo Man Reze Bordon, kasang aton technical partner, Radyo Man Jobal David. Ako ang inyo nakaupod sa pagbalita, Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahalaglok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apaw nagakabuhi sa panunduman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arena ang the original. Koi Herbal Capsule. Epektibo kag na pamatud-an na makurunta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad diri lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon o po ang inyong sininga Pare Koi Serge Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C kag zinc. Amo ning ginakahadlukan subong no sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc. Ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa Malunggay, may ara sang turmeric o kunining loyang dilaw, may ara man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin at saka mao tagalig 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, okon anxiety, allergies, insomnia, kag iban pag nga batyag naton sa aton sininga lawas. Baskog pa ang aton sininga immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sini nga ginasaligan kag padayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplementong nagabulig panubo sa imong blood sugar level kag nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kun BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya mo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agod nga magnubo ang kanamo on sang kalamay sa aton nga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Hinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag-ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ara sang testimonya aton sa magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Tel Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Sagadain ka, ma'am?
3: Bata.
2: Balik sang wala ka pa nakainom siyang koy, ma'am. Ano yung mga ginabatsyag?
3: Sang wala po, kainom siyang koy. May ulcer po, ma'am. Sakit niya ako tiyan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa tiyan ko.
2: Saan ang mabal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabuligid sa imo?
3: Nagapasalamat po sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigid siya, namigid siyang food supplement. Makabulig magisa sa ating lawas.
2: Pwede mo mamayang bitar ang mga wala pa pala nakagamit siyang koy nga magamit man?
3: Sa wala pa gagamit pang koy, gilay bitar pa mo nga magamit sa mo pang koy, kaya namin isa nga food supplement, epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang ato sininga, katotohanang May Kay!
4: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan, pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak insaktong insakto gid.
0: Ari na ang the original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag napamatud-an na makurunta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O
5: o kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koi Herbal Capsule.
1: Why na ko time sa papalagad rigi lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Upon na lang atong sininga mga Mari Koi kag mga Pari Koi. Ako naman ang inyo sininga Pari Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
6: Mas klaro na bala maski gabi?
7: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa mga uri ng sakit.
9: This newscast is brought to you by iBerry.
10: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
11: Anong gusto nyo? Success!

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Paano ko mapabulag si Tito Ernesto kag si Mami man? Animal siya. Ginainto lang niyang iloy ko. Matakwarta siya. Oh, ay. Katugnos ang mahina niya dapyas ang hangin. Paano ko mapabulag ang iloy ko sa hambog nga si Tito Ernesto? Oh, ay. Ano itong naglabay sa kilid ko? Kagpakadto sa sulod sa balay? Mami! Tito Ernesto! Mamay! Lola Lolita! Wala man sa nagsabat. Pero may nag-agikit sa kilid ko. Nabatian ko pagganing lapak-lapak sa tsinelas palayo eh. Balik dun ko, Abby.
2: Day, ha?

0: Oo. May nakita si Kuni ng white lady, nakatalikod ko no. Kagulpi lang nagbalikid sa iya.
1: Mm. Ano?
0: Oo, gani. Hindi sa tirasa ha, kundi nagbakadto ko no sa sulod sa balay. Kagulpi lang nagbalikid sa iya.
1: Be, ano? Anong itsura ha?
0: Oh. Relax, Ernesto. Nga nga pati ikaw doon hadlok, how?
1: Ha? Ako? Hadlok? Bawawala! Kung natingala lang ko kiti, bagong balay tangin na gipatindo tapos may white lady?
0: Ay, Jesus, ang anak ko. Kung ano-ano ang nagkakita sa balay ngayon.
1: Kung hindi ayan nga, nagagamit na siya sa illegal kadruga. Halangga?
0: Ano? Bayo wala ah! Suplada lang siya pero wala siya nag-entra sa bisyo. Why na ganin ginainom niya ah?
1: Ang bot lang pero dudagin ako sa bata mo eh. Kibisan ako ha? Nasabat-sabat ako sa hindi amo? Ha! Duda lang gid ko!

0: Wala pa sila ni Mami kag Tito Ernesto. Natuyo na gid ko ah. Nanako sila kuno hambal sang amiga ni Mami nga nasugatan ko kay na pauli diri. Mayo i. Kay naubos yang kwarta ya sa lalaki. Nga wala man sang luyag sa iya. Hey, matulog nako ah. May babae nga nag-ibi. Kag nagapungko siya nga nagalumpiga diri sa kwasang banyo. Nagaduko siya. Sino ka? Takilipiyon lang siya. Kasakit sa kilipiyon niya. Puti ang bayo yung malaba kag malaba man ang buhok niya. Sino ka?
1: Maliki ako. Malukoy ka.
0: Nga. May nagkatulong ang dugo sa imo ilong kag baba. Gao kang itsura mo! Nagtamgo ako. Babae. Babae nga nakaputi sa bayo. Hindi. Tawa mo man to siya ang babae nga nakita ko ng white.

0: with Dr. Ramil Uy.
1: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyan ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500!
2: Istoryahan ta, kung nga hindi kamo kabata. Upod ta sininga diskasyon aton nga CEO, Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amuning ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in ka mo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid isang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Duwa naman ning free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
0: DTX 500!
3: 27 lo, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ing isuresulta? Maimpotence ka bangod sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation din man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-assign sa ano, engine room,
4: kusina,
5: kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung preska nga prutas ya.
4: Correct?
5: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500 no? So dapat ya kung si man imubana niya waygid mo bata di not all the time ari na di siya mo kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya kadawa pagid niya pinaka main nga cause ang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na it's also oxidative stress pala sigarilyo ka pala inom ka palakaong katamis. Need mo gina nga ano, batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gid ma untatan mo yung sigarilyo, ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo man bakal sa DTX 500. And aside sina, usang una, wala pa madiskubrehan mula ang DTX 500. Ang ginaresita ko gid sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may kung asla ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
4: Nga, sa DTX 500.
5: Nga, ara! Sa DTX 500.
0: DTX 500!
6: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang ako niya blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo, nga may DTX na bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga gambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo, GTX 500. Para sa healthy gatay, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay. GTX 500 masaligan, epektibo. GTX 500 D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Oras, tatak, alas 6:45.
6: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
10: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
12: Unta tina. Tusiran forte. Hulig mag-unta. Tunta, tunta. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran, tusiran.
13: Tusiran forte!
14: Unilab quality yan.
15: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Sample Plus Gold.
18: Ito si Eunice. May ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayokid ang akong arthritis.
17: Sample Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
17: Pinagaling.
19: Pinahusay.
17: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
17: Sample Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatyagin ang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
17: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
17: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa.
1: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang lugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
14: United Home.
11: Unilab yan.
0: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kargado!
10: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
9: Kargado!
20: MaxFit, kargado!
14: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan.
22: Ah.
3: Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag cholesterol, updini sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
14: Unilab quality yan.
24: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
25: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
26: Number 1.

0: Tiin na ang abyan mo.
1: Si sino? Si Ernesto?
0: Sin Opa B?
1: Nga?
0: Grabe siya, no? Hmm? Daw proud yung padre sa opisina nga. Wala siya naluyag kay Ma'am Seldres. Kagwarta lang lagas ya.
1: Aya, di nga dumaputok yun ang butsi mo.
0: Kay babae man ko bala. Kalaway nga nainto yan ang si Ma'am Seldres.
1: Ay, sala niya isang babae yan. Nagpainto man siya. Kabalo naging siya nga wala naluyag siyang lalaki. Nagtabit-tabit siya, ya. Kagkundi, kwartahan lang siya.
0: Ang lain, kaya nagakadto di ang bata ni Ma'am Seldres nga si Connie. Kaginacheck siya kung ari di siya.
1: O, tiyaw mo ng problema, ya. Hindi man si Ma'am Seldres, kundi ang bata, ya. Kaya ti, suplada mo.
0: Ti, sampat, git sila nga duwa, eh. Kay ti, suplado kag tikalon si Ernesto. Kag si Connie naman, suplada man.
1: Mm.
0: Sumpakilay sila perming nga duha, eh.
1: Ano?

0: Chay Lolita, nagalalaing bala si Daikuni kay may nagapakita ko ng white lady sa iya diri sa balay, kagbisan sa damguya.
1: Ano? Ay sus, napati-pati man siya iya.
0: Chay.
1: Amuna ning edad ko, wala ko yabala makakita sa white lady nga ina.
0: Chay?
1: Pero, sa diri nga balay ha, daw nahagnupan ko.
0: Chay Lolita.
1: Eh, wala ko makakita white lady ah, pero hindi ka lang mahadlok ha. Nabatsyagan ko abi nga daw may nagapabatsyag balahaw, hindi rin sa balay.
0: Chay, kay ako balaya Chay, sugod sa pag-istarta de. Kadamo na ko isang katingalahan nga nabatsyagan kag makita diri Chay.
1: May, ha?
0: Hindi ayun. Ang white lady nga nahambal ni Daikuni, amo nang nagapabatsyag sa aton.
1: May, ano?
0: Pero, sino man abi ang mapabatsyag di kay bago man niya ang balay, Chay?
1: Eh, mamay?

0: Mami, may story ako bala sa imo.
1: Connie, may katuan kami ni tito mo. Masako kami.
0: Halin pa sa nagligad ang hambal ko sa imo nga maistorya ako? Tuwala kaya gana sa ako now? Si Tito Ernesto na lang ang ginapasulabi mo? Ako yung tuwala na lang yan sa imo?
1: Katigulang na bala sa imo? Alangan man nga bibibihon, tapa ka?
0: Mami! May madam ko anak ko ang white lady dere. Nagapakitluoy siya. Kag-indi lang ina. Nakita ko siya!
1: Ano? Connie? Nagapati-pati ka sa mga amusina? Siguro husto ka ng habal ni Tito Ernesto.
0: Nga ano?
1: Nga nagabisyo ka. Palihog lang ha. Kung nagabisyo ka, untati na nga daan ina. Kay wala sa maayong nga idulot ang illegal nga droga sa kabuhi mo.
0: Mami!

0: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Partner.
3: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy. Mega Man Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ani, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Mega Man Gold Coffee Mix.
4: Yara na
3: sa mga butika.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Cellphone Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
7: pinahusay.
5: Cellphone Plus Gold. Goodbye.

0: malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
3: Charm Fab Con.
0: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
3: Bangkong kumakabloom sa Charm!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Magabuti ka!
7: Oras tatak, alas 6:55.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
8: This time check is brought to you by Best Foods Spain Magic. Abot kaya na at sulit pa.
10: Mga kasimanwa, sa tiyon sang kalamidad, importante nga may preparado kita nga go bag. Ano ang dapat yara sa go bag? Tubig kag pagkaon para sa tatlo kaadlaw, flashlight, radyo kag extra nga baterya, first aid kit kag maintenance medicines, kwarta, ang importante nga dokumento nga yara sa waterproof nga bulutangan, cellphone kag power bank, extra nga bayo, raincoat kag sanitary supplies, banig kag habol, lubit kag plastic bag. Ibutang ini sa lugar nga dali makuha sa oras sang emerhensya. Tandaan, ang preparado nga pamilya luwas sa peligro. Ini nga pahanumdum halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kag Iloilo Provincial Government.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
12: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit hindi ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
5: May tapang na hindi sumusuko.
6: May angking diskarte para magtagumpay.
7: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
8: Yan ang bangis ng layon.
9: Gerald Anderson, Easy

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Number 1.

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Menu Magic. Abot kaya na at sulit pa.
2: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sa Biogesic. Halong!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian.
6: NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: TTX 500. Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi.
8: Parang pila na may mo sugar?
7: 136 na lang. Naminidyo kaya kung tulog sa TTX 500.
9: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadudlan sang balatian.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
12: Isipo na inyo, sinimong oras na oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only EM station that is up and I, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
13: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo may hinambalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman.

Ang pag-file sa kaso sa minor de edad ng estudyanteng involved sa pagpanero sa San Jose, Tacloban City. Oh, sino talaga siling kag nagapalaptag yapon kag nagapating ang mga minor hindi mapriso? Nagapinalapta sining ang mga impormasyon lantawa inirog sa mga kabataan, no? Mga kabataan yung mga pobre espiritu, no? Ngaway pata insindi mga kasama, nagsagad na intra sa isyo sa sosyedad. Oh, ti may kaso siya. Mga kasama, ginkompirmar ni DOJ Undersecretary Aya Norman Dato nga dapat nga or apat ka numero sa frustrated murder kag anom ka count sa attempted murder ang ginpasaka batok sa 15 anyos nga suspitsado nga bata nga ginatawag under the law CICL, Child in Conflict with the Law. But in short, in layman's, criminal nga bata eh. Sono kay Yosek Dato, nakita sa prosecution nga nahibaluan sa estudyante ang iya sininga ginhimo sa nagpanero sa San Jose National High School upod ang isa pagid ka minor de edad. Bago diri gin-file na ang kaso batok sa 15 anyos ng estudyante sa Tacloban City Regional Trial Court. Apat ka counts ang frustrated murder kag anom ka counts ang attempted murder, no? Attempted murder pa lang mabugat na ti anom pa ka counts mga kasama. Frustrated murder, mabugat na, tiapat pagig accounts. Para sa temporaryong kahilwayan sa minor de edad nga estudyante, 72,000 pesos ang ginrekomendar nga piyansa sa kada count sa frustrated murder, samtang 36,000 naman sa kada count sa attempted murder nga iya ginapangatubang. O, oh, tindi na mangita sa kwartang iya sininga ginikanan kay Pigado malang sila. 72 times 4, no? That's mga 200,000. 36 times 6, no? Malapit-lapit man 2 million. Oh, 36 times 6 counts, no? 36, 3, 9, 12, mga 100,000 I mean. So mga 300 mil, hindi magnubo ang kinanglan niya para makapiansa. Kon, makapiansa siya. Nagpamalibad naman yung maghatag sa iban pang detalye ang Justice Department angot sa nasambit sining kaso. Madumduhan nga duha ka mga estudyante ang napatay samtang masobra 20 naman ang na-report nga nagkalasamaran sa school shooting sa tuong June 2022 sa San Jose National High School dito sa Tacloban City. Bakod sining duha ka mga minor nga nasudlan sang bagangan ang ilang mga utok kay nagapatigid silang mga gago nila. Nga hindi sila mapriso, nga wala sila sa labton sa laye, nagpati sila sa ginapinalapnagsang mga manguman.

0: Mayong gabi mga kasibanwa. Good evening mga pinalangga. Welcome. Nagapangalaga ng palatuntunan niya nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon niyo magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra de Honor.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sininga pagga pangalagad Webes na gitapit sa tres na sa bulan sa Setyembre tuig 2026, labing una nga Webes nga adlaw sa ikasyam na bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan paagi sa atong Facebook Live DIY RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo official sa mobile apps, download lamang kag install aton mobile application DIY RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo official atong TikTok account, kag siyempre sa inyo tagsa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istorya naton karong gabi diri sa aton sini nga pag pangalagad mga kasama. Brownout gihapon, rotational brownout padayon nga ma-experiencean diri sa Bisaya.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Nagapatuman gihapon sa nga manual load dropping ang NGCP subong adlaw hasta alas 11 karon sa gabi mga kasama, no?

0: Kita diri sa Iloilo hasta alas 11 karon sa gabi. Dito sa Leyte, kag mga Samar, hasta sila alas 9 sa gabi. Bangod man sa kulang gihapon ang power nga nagasulod sa Visayas Grid. Kag ang ginakuha naton sa Mindanao, naubos, suway na. Or naguntat. Nakasapin-sapin tani mga kasama, no? So that is why sabay long nga mag sana gang aton nga Paskwa do nagadulom gani nga nagadulom damo nga mga party sang syudad ligom dulom.
1: Palabra di honor.
0: Ay huo mga kasama, no? Bangod sa kulang ang power.
1: Palabra di honor.
0: Amo na ni kamoderno sang panahon naton, dumudamo na sa mga power plants nga ginpang tukod kulang gihapon. No? Meaning ginakon sa buhan guro kita ni sa mga power generator.
1: RNN, palabra di honor.
0: Eh, ano mahambal mo BBM? Mahambal mo padula among systems loss, no? Kag ikuhaon na sang BIR ang VAT sa systems loss. Te, anon mo nang wala ka man VAT sa systems loss, no? Pero why ka man power na lost na gid.
1: Palabra di honor.
0: Di mano kita sini. Di nang aton yung gobyerno. Di nang national government ta. Di nang Department of Energy ta. Di nang Energy Regulatory Commission naton. Nakuha na nilang komisyon. Why na sila ga-regulate?
1: RNN. Palabra di honor.
0: Wala kasiguruhan kung saan o kita makagraduate mga kasama sa sining brownout ini, sa sining rotational brownout ini. Dugay-dugay, may masteral na kita kag doctorate. Ay pagyapon matapos ni.
1: RNN, palabra di honor.
0: May doctorate na kita kag masteral sa rotational brownout.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sa piha kabahin, aside sa mga ginapangatuban natin nga brownout mga kasama, rotational brownout, diri sa Iloilo, diri sa Visayas, no, ang aso, ang alipo, alipuok, no? Hindi man, no? Ang alipuok, kaya fag, no? Alimpuros, lain man, no? Ang basta ang halin sa sunog balang kwan, ng mga dahon sang kahoy, kaghilamon, nagalupad ina mga kasama, abo. Anong haze sa kwan, no? Sa hiligay nun, sa mga kauturan ta sa Sumakwilan, no? Do ay kita haze mga kasama, no? I-check tabi, no? Kung ano ang haze sa hiligay nun. Aso. Ah, aso lang.
1: RNN, palabra di honor.
0: So ang haze or aso, halin sa nasunog sining katalunan dito sa Kalimantan provinces sang Indonesia sa may Borneo Island. Hasta na diri sa ato, no? Pagsuksok sang medical grade nga face mask. Ginrekomendar na sang DOH Swiss Services sa publiko para malikawan nga mahaklo ang ining haze, labi na ang mga may respiratory illnesses. Pito ka eskwelahan sa syudad sang Iloilo nagpasakop sa national safety drill kagayon na ginpatigayon sang DILG in response sa mga nagkalatabong ang mga school shootings. Kagamay kayo sa eskwelahan nga nag-intra.
1: RNN, palabra di honor.
0: Mga ginaligar nga flying voter sa barangay San Agustin, City Proper, ginpasakan sang kaso sa korte. Barangay Kapitan, mapatag nga hindi niya mga flying voters. Dinikada na kuno ini nga residente sang mga ang mga natungdan nga ini nga ginareklamo. O, istoryahan ta na karon. Alipalok gali, no? Tama, no? Kay executive assistant Ili Estante, no? Kay daw puro pareha sila sa Alipuok. Alipalok! Ang haze, alipalok, no? Abo ina, kay ti, di ba, mag-ansya, abo sang dahon sang kugon, dahon sang kahoy, di ba, kay kung masunog na siya, hindi man na iada yun makuan, hindi man na sila yun mapudpud, sumamagaan na siya, galupad siya, dala siya sa hangin sa ginakuan, ginapaibwal sang kalayo. Di hasta na diri sa aton, that is why kung lang taon mo mga kasama ang aton nga kahawaan, daw medyo may nagagarhom.
1: RNN, palabra di honor.
0: No, do may nagagarho mga kasama pero hindi murto ha.
1: Palabra di honor.
0: Alipalok, puro L no. Ang iban sa Karayaguro, Aliparok no. Ang nagaparamarok, lain naman na iya no. Sa hibi na iya, mata mo na.
1: Palabra di honor.
0: Sa mga Karaya, Aliparok no. Sa mga hiligay nun, Alipalok na ari na diri sa aton. Di tama kagagmay sang particles siya sina ngakon mahaklo ta masulod sa baga naton mga kasama no. Kung gisama ba tsaga nyo gidman kon amo na sagad nyo kagabot ang bulbul sa ilong nyo. Kun buot gunting-guntingan nyo lang kay kung gisa gara labaw na siya sa imo sining ilong Law Island tawon. Pero dapat may bulbul ang ilong ta kay nagasara ina no. Nagasara ina sa mga gagmay nga mga particles nga aton maklo. Ti amo ni o gagmay nga mga particles kon hindi masala sa ilong naton, ah, ti diretsos baga ta masakit kita.
1: RNN, palabra di honor.
0: Samtang Vice Mayor Labla Baronda mga kasama gintawag nga mga hipokrito, ang mga konsyal nga nagbasi sa DILG opinion angot sa papel sang Vice Mayor sa konseho. Vice Mayor, Vice Governor, tub-tub lang sa pag-preside, kag-pag-break sang tay, suno kay Councilor Romel Dron. Uy, tiyano abing basihan nila Vice Mayor Labla Baronda kung hindi sila magbase sa opinion sang DILG? Dito sila sa opinion sang DENR mabase? No? Nano nga statement iniman, no? Mga hipokrito nga nagbase ko no sa DILG opinion, angot sa papel sang Vice Mayor, di siyempre kay DILG na! Amo na ang regulating agency or department sa mga LGUs. Alang-alang sa DENR ikaw makakuha opinion. Ang worst pa sa Department of Agrarian Reform. Nga no, Vice Man? Why ka kapamatsoy? National Youth Commission Chairman Joseph Ortega, ginahing nyo ang mga pamatanon nga magparehistro o magpili sa mayo nga kandidato NYC maghiwat sang MitaCam training sa Iloilo agod magtudlo sang cyber hygiene ukon ang maayo nga pamatasan sa social media. No, ining si Joseph Ortega ini nobyo ni Jasmine Cortez mga kasama nga utod ni Ann Cortez. No? Ti kwan eh halin sa nagligan interview nato sa Congressman Paolo Ortega, di ba? Sang La Union, mga taga La Union eh, puro ang mga Ortega na da sa La Union. No, tiyaro, National Youth Commission Ortega, Congressman Ortega, inkwentro niya Ortega, Governor Ortega, inkwentro niya Ortega, Vice Governor Ortega, kontra niya Ortega. Sa isip-isip ko na do mga kuan na sila dakbilog, do hindi magnubos pulo sa La Union. Sila sang mga Singson sa Ilocos Sur, sila sang mga D sa Isabela, na sila ng mga pinakamadamo ng mga maghimata. Pero sang damlag lang, di ba may balita to party sa second placer rule, no? Ang motion for reconsideration ni Sultan Kodarat Governor Pax Mangodadato sa Korte Suprema nga naga-disqualify sa iya, kaya ang iya residency iya sa Maguindanao. Ang mga Mangodadato iya Maguindanao gini. Naglumpat lang na sila da sa may Sultan Kodarat, no? Pero ti palangga man sa mga tao, gadraog, no? Kaya ti makon mong Sultan Kodarat, zero billing sa ila provincial hospital mo. Damo, kwartas mo do dato niyo. Tingin ang balas ng Korte Suprema nga hindi pwede ang second placer rule, no? Nga kay man ang inkwentro niya nagligad nga election 2025, ging kamasaan niya ang beauty queen nga asawa ni Tuto Mangodadato, di ba? Sa Buluan, Maguindanao. Yung Buluan bala na, ramalan na sa boundaries ang Sultan Kodarat, no? Buluan daw kwadadayo na da, tangtangan or lutayan mga kasama. Ti layo abanse do mga 130 buto ni Pax Mangodadato ang kay asawa ni Tuto Mangodadato ang nagga-challenge nga sinutugani ngala niya. Basta beauty queen na daw si Sharipa something. Do mga 30,000 lang. Ti kon hindi pagsundon ang second kon sundon ang second placer rule kay gin disqualify si Pax Mangodadato bilang kandidato. kahit taga Maguindanao siya, ang residensya. Mayor sa to sa isa kabanwa sa Maguindanao antes sa nagpadlagan sa 2022 bilang governor sa Sultan Godarat. At tapos ng term niya ni tatay niya. So, hindi disqualify siya kay hindi siya bona fide resident sa Sultan Godarat sa nagpadlagan siya sa itong 2022. Nagpare-elect siya sining 2025, nagdaog siya. Subong lang na desisyonan ang kaso. Di kung sundo ng second place rule, disqualified siya ang mapungko ang iyang kontra. Pero hambal sa Supreme Court, hindi. No? No second place rule. Ang mapungko by role of succession under the local government code. No? Pero ginatag sa Korte Suprema ang ruling niya para sa local government lang, ha? Hindi sa national position. Kaya mga may nagtira to kay Abante. Kay Congressman Abante, sila nila, te! Abante, atras na nanoy! Sa nga 5th District sa Manila, bla, di ba? Kaya napirde sa Abante, do mga... Why yan, 200 sa bansis ang kontra niya? Yan pa disqualify nilang kontra niya kay Insik Bantito. Yan disqualify ng kontra daog sa Bante, siya yung proklamar, no? Te, kag second placer man siya, no? Te, hambal sa mga kritiko niya, siya te, dapat hindi na mag-apply kay Abante. Sala, no? Ang hambal sa Korte Suprema, para lang sa local government unit, ining second placer rule. Sa national position, wala dire madala. So, safe si Abante. So karon ang masaka sining vice governor sang Sultan Godarat si Prince Raden Prince Raden sa Kaluran, no? Gin research ko sang ulihi si Prince Raden sa Kaluran mga kasama hinablo sa mga ni Manguda Dato. Kaya ang nanay ni Kwan, ang nanay ni Radin, no? Nga congresswoman sa 1st District sang Sultan Godarat nga naga-cover sa kapital nga isulan kag component city nga Takurong, si Ruth M. sa Kaluran, utod gali ni Dato, paks manguda Dato ang goberno. So sila, sila lang gyapon gali ang magpamilya. Karon ang diskubrihan ko pagid, sa pag-check ko sini mga kasama, ang congresswoman sa 2nd District, sang Sultan Godarat, nga nagka-cover sa mga banwa sa Bagumbayan, Esperanza, Kalaman, Sigli, Bac, Palimbang, Senator Ninoy Aquino, dito na sa western part niya na, no? Nag-boundary na siya dito sa Sarangani. Nagdaog sang 2025, amo si Bilya Vanessa B. Swansing. Tama, Swansing, pamilyar din sa aton, di ba? Kay may newspaper editor o writer, anay din sa aton, columnist, nga si Ivan Swansing, di ba? Kilala ta. Ang kung hindi ko magsala, ang utod ni Ivan nga si Horacio P. Swansing Jr. amo ning tatay ni Bilya, no? So halin sang 2016 nagkongresman to si Horacio, no? Mga manguda dato man da nagagahom sa una, no? Pero halin sang 2016 nagdaog da si Horacio hasta 2025 natapos siyang iya sining tatlo ka term. Nagbulos sa iya sang 2025 nga ini ang iya bata nga si Bilya Swansing mga kasama, no? Ti ano ang connection ni sa aton sining ang ginaistoryahan, di ba? Kay na hambalan tatugina ang mga political clans dito sa La Union de Ortigas. There is Sultan Godarat, mga kasama, ining mga Swansing, ang tatay nga Swansing, dito ya congressman sa Sultan Godarat, ang iya asawa, no? Ang iya asawa, mga kasama, diri naman sa Nueva Ecija, no? Sa Nueva Ecija naman, ang iya sininga asawa.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Kagkaroon tapos naman ang asawa, think, could you imagine ang mag-asawa sila, no? Ang asawa dito ya sa Nueva Ecija Congressman, ang bana dito ya sa Sultan Kudarat. Karon may duha sila kabata, si Micaela Angela kag si Belia Vanessa. Titapos ang term sa mga kamalaman, tapos ang term sa nanay nga Swansing dito sa 1st District sa Nueva Ecija, ang nagbulo sa iya sang 2022 si Micaela Angela Swansing. Amo ini ang chairman subong sang House Appropriations Committee, si Micaela. Si? No? So, second term yan na subong. Ang iutod, si Belia Vanessa, amo naman ang congressman sa second district sang Sultan Kudarat. So, ang mga kamalaman, nagpalahuway na, no? The BIR officer ni Anay si Horacio.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Grabe mga kasama, no?
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Paano kung mag-asawa ka mula inlaing nga distrito ang inyo sila nga ginarepresentar? But silingon ang banay, ang balay niya dito, Sultan Kudarat, ang nanay, Arias Nueva Ecija. So parehas man kay Congresswoman Janet Garin, kag Mayor Richard Garin, no? Ang residensya ni Congresswoman Janet Garin, Gimbal, no? Pero ang bana niya, Mayor, iya sa Miagaw. Amo-amo man isa kay Senador Alan Peter Cayetano, no? Sang congressman pa siya sa 2nd District of Taguig. Ang iasawa sila ni representative naman niya sang 1st District. So meaning, lain-lain ang ilang residence for political purposes lamang.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Tiyan mo na, karon ang magobernador dito sa Sultan Kudarat, si Prince Raden Sakaluran, no? Ang pakaisaman, no? So, hindi gyapon makuha sa mga manguda dato, no? Bangod ang poder, ilamang gihapon pamilya, si Prince Raden M. Sakaluran. So, ang M. Dri, manguda dato, kay nanay niya, utod ni Dato Pax Ali manguda dato nga gobernador nga si Ruth Sakaluran.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: So nag-umpisa ta na dito sa La Union, nagkadto kita sa Sultan Kudarat kag Nueva Ecija, no? Dugang lang at trivia mga kasama. Samtang CPO manginbenyo gihapon sang 2026 bar exam sa traffic rerouting sa palibot sang eskwelahan ginapatuman or ipatuman sang Iloilo City Government kay subong na nga September, no? Bar exam na. Sunog kilay naman din aton sini nga bar exam ini.
1: RNN, Palabra de Honor. Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Sige, amo na yung mga topiko na itong karong agabi. Dari sa atong siringa pagpangalaga at ginadulong kaginabuylogan mga kasama sa Klinika D3 Bio, ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3. Kay man adlaw-adlaw ang lawas sa atong ginabira ini sa madamo ng mga toxins bangod sa ang unhealthy nga mga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa atong lawas. Ginaguba sa toxins sa atong sining organ, silabi ng atay, tinai kag kidneys. Ginaguba man sini ang mga hormones sa atong lawas nga nagapahulag sa atong metabolismo. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sa D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man DTX500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnao na pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer. Mag DTX500 kag Mighty C kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX500, agon mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampion nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon, ang maguba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga doctor of alternative medicine, gani pa man siya rilang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose kag Colase Antique.
1: RNN, Palabra de Honor.
2: RNN News, Panahon.
0: Yari na pinagkauling at dalagan sa panahon. Halin sa aton sila pag-asa Iloilo Week Radio Man Charlie Depra. Kamusta yan ang aton sininga chimpo subong? Dumidyo mo ulano ng aton sininga panahon. Radio Man Charlie, mayong gabi. Si Radio Man Henry sa RMN Iloilo.
3: Sir, may gabi sa talaga niya tayo talamati isang RMN. Yari pinakuling alakas ng panahon, Tiro Niadlao, Setiembre 3 sa 2026. Southwest Monsoon, sa Gapon, nag-apik sa bayan sa Luzon, kag Visayas. Makusinin nga sistema, bilog ng wasa ng Visayas. Magapangibaba kung kaysa magalumantop to magalumon niya kalangitan. May mga chances sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpailat na nag-uob, dalasin ng Southwest Monsoon. Makasarangan tuptog mabasong na hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadala sa makasarangan tuptog mabasong na pagbalot sa karagatan. At ang sato temperatura nasa 27 tuptog 30 degrees centigrado. At now nagatunod alas 5.58 sa kainasang hapon, magabutlak alas 5.40 buwas sa aga. Kagamon na yung pinakauling alakas ng panahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Shirley Debra.
0: Karadyuman Charles, sa itong mga kwanto, mga bagyo to nga gabuyong-buyong sa sagwa sang par, nagpalayo na ginman.
3: Yes sir, nasagwa rin sa Philippine Area of Responsibility na ano, ang tropical storm nga Pilando, nakagwa ni kaina sa alas 4.30 sa aga. And isa na mga tropical storm si Southdale, nasagwa naman ini sa may Philippine Area of Responsibility.
0: Pero sa gihapon, ginahigop nila ang habagat, ano ang posibilidad nga mag-inulan naman kita gihapon, Karadyuman Char?
3: Ay sir, dama ano, may enhancement sa gihapon, at isa nasagwa ni isang farm, may enhancement sa gihapon sa Southwest Monsoon o habagat. That's why, prevailing sa gihapon ini Southwest Monsoon, kaya nagadala sa mga isolated yung mga pag-ulan dito sa ato.
0: Alright, with that, Karadyuman Charlie Depres, sa Pag-asa Iloilo, maraming salamat, mayong gabi dira sa inyo sa Pag-asa, sir.
3: Welcome, sir. May gabi man sa inyo
2: tonight. RMN News, panahon!
0: Tama, si Karadyuman Charlie to Karadyuman Jubal, no? Nagkaka-confuse ako, okay, daw para rehas tingog nila, de Ruli Dipra. Ruli Dipra, Ruli Cuenca. Buhay na bagyo mga kasama, habagat gyapon nag-apekto sa aton, galing amula na, no? Medyo gina-enhance ang sining mga weather system dito sa nasilang nga bahin sa aton sining pungsod. Ang ining habagat, amo na nga nagadala sa pag-ulan, no? Diri sa aton, occasional rains, cloudy skies, may lapit na pag-ulan. Then tapos dito sa Mindanao, may localized thunderstorms pa mga kasama. Indulong kaginboy lugan, hindi kabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular na supplementation sa Life Extension Vitamin D3, highly recommended para makahatag sa dugang protection sa atong immune health, batok sa threat sa kung ano man yung variant sa pandemya o kung epidemya. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended Vitamin D3, 100% ginhimo ginmanufacture sa US, standalone kag potent Vitamin D3 product na manufacture mga kasama. Gina-prescribe gid sa Life Extension Medical Doctors, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Porok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimara. Sumuman, Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik ng pinagkauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bagod manamit na mahamot pa ini ang kargado sa mga ingrediente nga may vitamin D3 mga kasama. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bagod manamit na mahamot pa ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
2: RMN, palabra di honor.
0: Yari sa linya nato ang garon si punong barangay Maria Rosario Sabando sa barangay San Agustin City proper kay may ginpasaka nga isa ka petisyon nga nagahingyo sa pag-exclude sa pila ka mga botante nga naristro sa precinct number 0138A sa barangay San Agustin City proper. Ang petisyon ginpasaka ni Patricia Marie P. Pindon batok sa 136 ka mga tawo sa isa ka barangay. Dako na ini nga numero mga kasama, lakip man sa kaso ang Election Registration Board or ERB sang syudad sang Iloilo. Ginpasaka ini sa MTCC Branch 5 sa September 11 ang hearing alas 2 ng hapon. Ginmanduan man sang korte ang petitioner nga siguraduhon nga maserbe ang kopya sang petisyon kag notice of hearing sa ERB kag sa lima ka mga butante. Gin remind man sang MTCC ang kaso or ginremand man sa MTCC ang kaso matapos nag-isol ang RTC Branch 29. Ang ginisol sa RTC Branch 29 ang nauna ng amando kag ginremand ang kaso para sa summary hearing.
2: RML, Palabra de Honor.
0: Are Dios, sa petition mga kasama, may mga ngalan diri sa mga tawo, no? Nga mga residente sa barangay San Agustin City proper. Ako sina hibaloon ta ang side diri ni barangay kapitan ni punong barangay Maria Rosario Sabando. Kap, mayong gabi, welcome diri sa RMN Iloilo. Opo dimo si Radyo Man Henry Lumawag.
4: Hi, good evening, Sir Henry.
0: Yeah, good evening, good Kat, no? Wow, do ka nami, pwede mo picture, makita ni Rajuman Jubal, oh, naka-gown ikaw diyo. ikaw ginman ni Kat, mo ginman ni Facebook page niyo, ginkuha na one picture mo di para makita ikaw. Ang Maria yes, Rosario sa bando, no? Imo ini?
4: Yes, sir.
0: Okay. Now, gusto namon mahibaluan ang imo sining aside, pwede ka damo sining mga gina-question karon ng mga flying voters, no? Daw kulang na lang sinihambalon nga ikaw ang nagpalupad sini sa ila para damo dang mga manginbutante nimo, no? Una-una, anong imo sini nga mahambal dire? Anong imo comment dire, kapitan?
4: Actually, sir, nakibot gid ako kay nga hindi na sila mga flying voters. Mga daan na sila nga mga voters da. Kag dira lang na sila gilista sa palibot lang sang petitioner.
0: Ah, okay. Ining si, sino to? Si Maria Pindon?
4: Yes, sir.
0: Kilala mo ni Kap si Patricia Marie Pindon? Kilala mo ini siya, Kap?
4: Yes, sir. Barangay Kagawad na mo na siya. Kagbata na siya ni Bobby de Vinegras siya. Adopted daughter.
0: Ah, ni Engineer Bobby de Vinegras siya. Ang city engineers na to, nanay?
4: Oo, anay. Yes, sir.
0: Nga aging question niya ini, no? Hindi man siguro mag-question sini ka or mag-file sa petition sini. Questiono niya ang residency sa sini mga tao ang ini. Kunwa, isa sang balasihan ka. Panong imulan tao diri?
4: Ati actually, sir, nang napasaka, naging man na nila sa korte, dito na lang na namon i-istoryaho, i-ano, atubangon.
0: Pero para daw mahang panamon bala kap no kag sa mga listeners nato no without tackling of course sa merits ang kaso kaya ra na sa korte no. Pwede mo kami mahatagan sang background or context nga naglabot sa amo ni ano ni magkaengkwentro kamo ni kun rahanay kamo ni Pindon.
4: Actually sir hindi man. Wala ta naya kabalo kun ano ang ila sina iya nga purpose. Kay sila lang naya kabalo kun ano ang ila sina nga purpose nga ang nagpa-file sila sa exclusion.
0: Bali, why man ka mo kaengkwentro nagligad sa pagkakapitan o kay kagawad man sa iya mo, no?
4: Wala man. Kay ti ako ya, last time naman ako ni mo, ti wala ko nakabalo sa ila, no? Yung purpose, dira. Basta kung ano man gidya kay nakapal na sila sa party, ato bangon na lang namon.
0: Di ba? May mga kwan kita drikap sa syudad, no? May mga kolor-kolor kita. Anong imo sini nga kolor? Pula o kon asul?
4: Actually, sir, kung sa barangay, kagasabisyo, wala kolor-kolor, ah. Gasabisyo lang kita yasin yung sakto.
0: Hindi, pero doon din ang imo sini nga...
4: Pero actually, alin sa una, ya, kay Triton na ako, ara did po ya sa Uswag. Kag wala did po ya naghalin.
0: Pasinsya lang na pamangkot ko na, no? Although kati ka mga barangay officials, hindi dapat political, no? Tigaling the reality
4: yes,
0: is, hindi malikawan nga kamo ang i-top da kong isa sa barangay sa mga leaders na to, no? Ining si Kwan, kung bata ni, or adopted ini ni Engineer Bobby de Vinegras siya, si Pindon, di ba si Engineer Bobby de Vinegras siya, kaliado naman subong sa mga Trinias, kung baga, uswag naman siya subong. Tingaging question niya pa ikaw, Kap.
4: Gani man, sir, pero ti wala ko nakabalo kung ano man gidya sa ang ila tinutuyo na, sir mo. So, ang amon lang gidya kay nagpal na sila sa party at bangon na lang gidya namon.
0: Okay.
4: Opo, sina sa mga tao nga na agin paila nila. At bangon na lang gidya namon, sir.
0: Dumudamo, 136 cap, no?
4: Yes, sir.
0: Pila ganing imo sininga population nira?
4: Kaya kung population, sir, mga almost 1,000.
0: Ah, dako man.
4: So,
0: butante mo sina, either mga 600 or 700, no?
4: Actually, 500 plus na lang kaya nagbuhin.
0: Di nagkadto ka?
4: Di, siyempre, yung na, mga iban siguro sa abroad na pila nakatuig, pila naka election nga wala, sila nakabuto, so nagabuhin.
0: So kakaso na sila, or base ang iban yan, nakakuha na balay sa subdivision, no?
4: Kagang iban, sir, patay na, nakita ko.
0: Para sa ma-visualize sa aton sining mga listener, din gani dang pick up ang barangay San Agustin City proper?
4: Ara kami sir sa ano, sa the whole block na sa sang University of San Agustin, ang tunga sang ang General Luna, tapos tunga sang Halandani, tunga nang sang Mabini ka Delgado.
0: So do medyo malapad-lapad manggaling imo sining barangay, no? Kagdamo kada mga commercial establishment.
4: Oo, more sa commercial establishment.
0: Mga pila ang
4: boarding houses.
0: Okay. Mga pila ang imo sining NTA dira, no? Sang una IRA, no? Internal Revenue Allotment, subong NTA na National Tax Allocation Cap annual nimo.
4: Gamay na lang sa TK ang gamay ang population, mga sobra lang 3M.
0: Mga 3 million, no? Bawad doon, mm-hmm. Mukha mo to sang controversial itong barangay sa Tigbawan, mga 3M man, no?
4: Oo.
0: Okay. No, so, ining mga tawo nga ining agina question, like may mga pangalan diri, kilala mo ni sila, tanan-tanan, na-review na ni Monica, piningin question nga 136.
4: Oo, sir, kilala ko na sila, sir. Actually, sir, ano man na ba lang nagpataog sa iya last time?
0: Nagbuto man sa iya?
4: Oo.
0: Bali, ano, mag-upod ka mo sa grupo, nagligad, hindi?
4: Like, oo, sir.
0: Isa lang ka mo
4: upod kami, oo. Tinatingala lang kami gani, pati yung mga tao nga na.
0: So, tidinig ilistar ng ini, nga question ng applying voters. Kaya magsiling kang applying voters, hindi na residente dira sa barangay, kabalo ka naman dira sa siyudad Abiyakap, sa umaiyat, balaan mo gin akong applying voter, kay... Gilalaya sang tao mo. Gilalaya barangay diri sa siyudad. Piyak mga dingding, hindi ka gani kilala kap, no? So, daw mahapos pulutsan sang flying booter, no? So, magsiling flying booter, ginkuha mo to sa ibang nga lugar, gindara dira magbuto, ti kundira gin pabuto, ang makabinipisyo sina, kung ikaw ang nagdala dira abi kap sa bando, ang makabinipisyo sina ikaw, no? Kay ti, meaning mabuto na si imo, kag pwede man sa maabot nga election sa 2028, kung sinong ginasaktag ninyo da kaginugyunan ninyo nga mga politiko, amo nang mabuto sina da, no? So amo nang ginatawag nga flying voters. Ti, anong masiling nimo sa sining mga tawo nga ningagin panghambal nga mga flying voters? May mga proof ikaw mapakita da, makapamatuod ka nga may mga balay sila da?
4: Oo, kay na sir, nag-serve man po ang MPCC, nakakita Manila, na meet Manila. So ti amura sa ara na nada sila sa palibot kag ti kay sa 30 na lang namin sabton.
0: Kay parehas pala sa pamilyar kamang guro da sa Rojas Village, no? Tama, Rojas Village sir. Sa may Robinsons. Di ba daw ay nagani na da may nag-i-star pero may population pa siya, pero ang mga nag-i-star da gin relocate dito sa Suo kung hindi ko magsala. Pero ilay ang hapon nga voters registration dira sa Rojas Village.
4: Yes, sir. Oo. Tapos kalabanan na dahil sa Dubai, naman na daw ang mga burgers, gagmay pa na ang mga bata na nila. Ara lang nandaan sila sa palibot, mga neighbors nila. Actually, nakita ko pa na gani ang isa sa mga nadala na dangalan na mista pa sa balay nila last sa August 29. Kasi nga lang, ha, ang nadala ito, ya.
0: Okay. So may mga balay, may mga balay sila da magsiling abi nga kap ari si kuan halim sampulan ta di abi ari si Jose Lotanio Catalan, no? Damo sila di mga Catalan, no? Si Antonio, si Belen Lotanio. Itudlo ni di nang ila balay dira kap, no? Mga mo na abi kap matudlo ni mo.
4: Dira lang na sir sa General Luna, sir. Sir nang sabton ko na lang na sir sa 40, sir, sa 11.
0: Okay. O, ginapasang ko.
4: Sir, ha? Pag-update na lang ka, sir, ah.
0: Sige,
4: update na lang ka mo.
0: Sige, Kap. No? Bali, ginapasample ko lang ikaw para nga daw makuantaman bala, masiling manaton nga ining kaso iya mapamatudaan ni mo, kag matindugan ni mo, nga ini mga pumuluyo ni mo, no? So, bali, ang San Agustin, amuni ang isa ka black sang University of San Agustin, Halandone, Delgado, Mabini Street, Hasta diri sa may ICPO, no? Imo pa na dakap?
4: Yes, sir.
0: Mm. Hasta to sa may Esplanade, no?
4: Oo, sa likod. Mm. Esplanade 6.
0: Ining, ano gani, ano yung Riverside, ano na, Riverside Inn, no? Kag ang Regatta Hotel, imo
4: yes,
0: pa na?
4: Yes, sir. Oo, hasta na, sir. Ang Esplanade 6, gid.
0: Mm. Pero ang mga residente, diri daw, aragid sa likod sa San Agustin to, no?
4: Yes, sir. Kung may ara, may nandang mga boarding house na da, sir.
0: Oh, boarding house. Oo, damo na boarding house. Kaya mga taga San Agustin, dira nag-board. So, bali kasi Mario mo si Engineer Bobby de Miragracia, dira sa G-Star?
4: Yes, sir. Dira na sa G-Star.
0: Okay. Isa lang sila kabalay ni isang complainant or hindi? Lain
4: yes, sir. Isa lang na sila kabalay.
0: Okay. So, daw, dako nga pala ligba, no?
4: Gani,
0: kung,
4: sir.
0: Basi may nag-kwan, may nag-sut-sut sa iya.
4: Ambay, ilan da, sir. Kung ano man ang motibo nila, ilan na lang na, sir. Basta amon pa ito bangon lang namon.
0: Oo. Oh. Ang hambal mo, Gina, last term na ni mo, sining eleksyon or why natapos ang imong term?
4: Tapos na akong term, sir, Gidja.
0: So, hindi ka na magpadlagan?
4: Hindi naman ko pwede kapag-alagan, kapitan.
0: Di kagawad eh.
4: Kanawon ka lang.
0: So, but silingon sina nga kung ginakusaran ka nga ikaw ni, although daw ay man na kung makita agad sa complaint, no? Pero daw laban-laban, ikaw gurong ginapasibang dansin eh, kaya ikaw ang kapitan, kaya ikaw ang nagpa-flying
4: sige
0: motors.
4: Lang, sir,
0: hindi ka man gali makabinipisyo, kay tapos ang imo nga term, hindi ka na magpadlagan, no?
4: Yes, sir.
0: Tapos di ko puro kagawad lang yan, mangita kagid ya flying booters, magkagawad kay imo kay, di ba, kap, no? Daw, kung makapitan kaya, gusto mo gin magkapitan, di ako na yan siguro, ngita kaya kung paano magdaog, no? Pero kung magkagawad ka malang ni Abby, no? Do, hindi ko makita ang logic cup, no? Anyway, ara na malang sa korte ina, no? Basta ikaw, yes, ya, panindugan mo ngayon mga tao ngayon, yung 136 nga nikilala mo, ni kag matudlo ka da ng mga balay nila, ya, kap.
4: Basta nag-servisyo ka lang sa tuod, kag nagalibot ka, sir, makilala mo na tanan nga tao.
0: O, kagamay mo lang.
4: Na,
0: gamay
4: so, kay kagamay mo lang sa barangay.
0: May area ka, kap, kung pilang area niya, mga pila, uy, gani, guro, 5 ka hektar ni, no?
4: Inyong wala, kayo. Sir, wala.
0: Okay. Sige, with that, Kapitan Maria Rosario Sobando, thank you again sa oras mo din sa RMN, kap, mayong gabi.
4: Oo. Thank you, man, sir. God bless.
0: God bless.
2: RMN. Palabra di honor.
0: Si punong barangay Maria Rosario Sabando, no? Punong barangay sang barangay San Agustin City proper, no? San Agustin kay ti dira ginahamtang ang University of San Agustin, no? So ang ICPO, ang PP1 sako pa na Danila hasta diri sa kwan pati ang Central School, no? Ang hindi Central School, ang Diamond Jubilee Hall gali, no? Kag ang basta dire sa may Mabini, no? Tadlong dire sa may Pecos ang unang building, ila panada, no? Hasta dito sa may Regatta Hotel sa corner sa Halandoni Bridge, tapos Halandoni, liko kadi sa Delgado, liko sa Mabini na ang isa ka block nga na sang University of San Agustin, ilagid, no? Kalabanan sa mga residente dira ara sa likod sang San Agustin da mga kasama da mo na da boarding house, no? Kay mga estudyante sa University of San Agustin diri, may mga balay man na diri somewhere sa General Luna, dito mga Manggaranon pag ano di mga balay mga kasama.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Yang hambal diri sang kwan, ang hambal diri sang korte, no? Petition for the exclusion of voters of registered in the precinct sa barangay San Agustin City proper ginabalik ini sa korte for further proceedings sa August 24, 2026 mga kasama. Pero hambal ni Kapitan Sabando, ito mga pumuluyo, manada mga kasama, kaya hindi naman makita kung ano ang gulo, no? Labuton talang guro ang pihak to nga bahin o ang complainant para mabalanta ang husto nga context, no? Kaya ito magka-open man sila sa grupo, no? Puro man asul. Kaya hindi naman magpadlagan si Kapitan, no? Kaya tapos na i-term sa konsyal, tanawan niya pa na, no? Butang tabi, bisan mag-konsyal pa siya. Di ba konsyal ka, ngita, kaya di mo i-applying booter. Aray ang power sa Kapitan, eh.
2: Palabra di Honor.
0: Husto? Ah, husto.
2: RNN Palabra di Honor.
0: Indolong kagin po ilugan, inigabahin sa atong apelatuntunan mga kasama sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo sa niyang panilo sa atong kolon, pakontra sa problema sa constipation, agad maamligan ang atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agad hindi magtiner ang mahigko sa atong kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system kag pagtugas ng balatian sa atong alawas. Tiloy ang inyo kolon, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Kagsubuman, non-slenement oil. Pinakapuro kag pinaka-epektibo pang haplas herbal. Non-slenement oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan. Naipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nag-aubo, palanakit sa liog. Naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok. Kag sa mga nagadugo nga pila sa iya ni patugunon, pontaton. Patuloy lang sa non-slenement oil. Mabakal sa mga butika, aprobado sa FDA.
2: RNN, Palabra di Honor.
0: Kagbalik ta mga kasama, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, aton nga tingog Hiligaynon, kag-report ni Radyoman Regan Arlos, National Youth Commission Chairman Joseph Ortega, nga ari diri sa Iloilo karon ginahinyo ang mga pamatanon nga magparehistro kang magpili sang maayo nga kandidato. May patigayonon man nga Mita Camp Training diri sa Iloilo. 54 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sang gabi.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: It's

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abuti ka.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
2: Charm and Fab Car. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Blue Brush Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS. For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
7: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape.
11: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa lintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
7: Gate

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. May 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
2: Kargado.
3: MaxFit, kargado.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama!
10: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapila ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
15: Nagakal sa mga butika.
16: Oras sa Riway Aray, RMN na Iloilo, Philippines Under Time, 58 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi.
17: RMN, Palabra de Honor.
16: Yari na resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
18: Probinsya sang Iloilo, yari na natin sila nga resulta sang STL sa buong gabi. Sa kadro kita alas 8 sa gabi, City of Represto, 2026. Sa kong sila first winning number, numero 22, number 22. Ang atong sininga second winning number, numero 7. Ang atong sininga third winning number, numero 34.
19: Draw number 1,502. Sa draw sa gabi ng numero 22, numero 7, sa numero 34. Kaliwa 22, 7, 34.
18: Numero 22, 7, kag 34. 22, 7 kag 34. Ang atin sila nga official winning number subong gabi. Ang atin sila nga draw team head, Sir John Martin Pilimonalipaw. The operations assistant, Jerlyn Tris Arguillas, kag ang atin sila nga the operations specialist, Raynan Pinyon. Upod sa atin sila nga STL representative, Mr. Glenn Sunyo. Ang atin sila nga judges chairperson, Mr. Barry Cortisano, kaupod ang niya sini nga members Ryan Melgar, Ben Almirante, kag Livy Sarriego. Congratulations sa atong sininga mga winners sa probinsya sang Iloilo. Kaya sa wala kapadayon kita sa pagdaya para makabulig kita sa kawang-gawa. Direkta din sa STL Draw Clerk, sa PCSO, kaya sa Eagle Roar Gaming Corporation, Radyoman Mon Iales Kapalian, Tata Carmen.
17: RMN, Palabra de Honor.
16: Salamat, Gid. Radyoman Mon Kapalian, resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 22-7-34. Aragoy. Ang 22 ni Way, ni nagbulag na lang ni kag nagupod ang 27 kay para numero ni Cas Gisley. Binbulagan ilang 7, nagupod tanda nga duha nga kauit, no?
17: RMN, Palabra de Honor.
16: So, nagdawag, congratulations sa wala. Sige tayo lang, kaya ang inyo taya, nagakadto sa Kawanggawa.
17: Ipusit naman in the bank, tutod kay Radyoman Henry Aspera Lumawag.
16: Pindulo naman kay Kinboy Lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang kakulangan sa vitamin D3, isa sa mga rason kung nga ang nagahina ang baga kag aton nga resistensya. Sa subong at tiyempo, kinahanglan sa makapabakod sa aton nga resistensya. Ang ginarekomendar diri mga kasama mo ang pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makuhaan sa nagakaigo nga vitamin D3. Ang vitamin D3 ngayara sa Dr. Pinoy ang makabulig sa aton nga lawas sa pagdepensa batok sa viruses kag bakterya, makapabakod sa immune system kag nagaprotekta sa imo sining lawas. Nagahatag man ang vitamin D3 nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga makaangkon ka sang mapagros nga joints. Kon vitamin D3 ang kinahanglan mo, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na. Mabakal sa CLG Pharmacy, AVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Misa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kag subong man, kubota, kagapay sa mga nguma para sa masarang agrikultura, raffle promo, nagapadayon gihapon sa pag-baton sa inyo sining mga raffle ticket kag raffle coupons para makapasakop sa sining promo. Agad nyo magdaog ka mo sa traktora, transplanter, power tillers, diesel engine, kag oil and filter sets mga kasama. Para makakuha sa coupon, magkanto lamang sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, sa unahan lang sa Ceres Terminal. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Sir John Earl Fodadera, mga kasama. In every 3,000 pesos worth of purchase sang Kubota products and genuine spare parts, may isa ikaw ka-raffle ticket. Filapan ni mo ina, kagihulog sa designated boxes o outlets sa Iloilo nyo Agri-Industrial Marketing and General Services Incorporated. Before December 5, 2 p.m. 2026, kay pagka alas 3 sa December 5, 2026, patigunan ang raffle draw sa Ina Farmers Learning Site, Barotac, Nuevo, Iloilo. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
17: RNN Palabra ni Honor.
16: May mga ginpangdakop, no? Bangod sa overloading. Mayara man dito sa Pabiyang motor niya, gin-clamp. May clamping ordinance, magaling Pabiyang. Kabalo ka kung anong ginhimo niya mga kasama. Sang motor nga gin-clamp. Tigod din, di katiyog ang motor mo da ka may kimpit na nga salsalon. Kaya blohok sa ang karito. Sa panguna, ging kimpit, no? Sala man tong nag-clamp. Dapat sa pangulihin niya ging kimpit. Di sa panguna niya ging kimpit, panguna nga ruida sang motor, ti hinukas karon sang tag-iya, ti dala niyang motor, bilhin ang karito, kag ang clamp. Abilidaran, ho. Buti siling ko nagdala sa bag-uguro nga karito, eh. Sige, kuha niya lang anay, no? Gimbutangan niya lang karito sang bisiklita. Ay, ambot kayo, huwag ka mo nag-asurunod sa mga pag-sulundan. Sige, yari anay, ato nga tingog, hiligay noon. Upod kay Rajman, Fea May Otero.
2: Tingog, hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog, hiligay noon.
9: Ping binalaybay, ginatig uluhan, bugay nga kalipay. Saksi ang mga tinumpi sang palay, sa kahimpit sang ila paghigugmaanay. Ang pagrespeto kag pagpalanggaanay, na pagkit sa relasyon ni Toto kag Inday. Masami mabatian sa ila pagistoryahanay, palanggaon kung ikaw akon Inday, ikaw akon paghahalungan sing tunay, kasubong ni Maria nga isa kaulay. Kaupod ang iban pa nga soltero kag mga linay, sa idalom sang puno sang bugnay. Bit-bit ang mga gitara, sila ang magakilitanay, pinaagi sa mga ambahanon, ila ipabutsyag ang kalipay. Sa mga pamatanon, binagbinaga ang mga bagay-bagay, ang paghigugma hindi katulad sang isa katinapay, nga kung hindi ka na, imo igaluad kag igasikway. Halungin ninyo ini, kay espesyal ini nga bugay. Ining binalaybay, ginsulat kagin pakigbahin ni Grace Barrios na kaagom sa ikatatlo nga padya sa ikaapat nga tuig sang ingo sang tagipusoon sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Ining abahin ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Kabalo-kabala nga ang pagkamalipayon makabulig nga malikawan ang stroke, high blood pressure kag iban pa nga balatian sa korason. Kung happy life ka, dapat parisan mo man ini sang powerful nga supplement, ang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Ang Dr. Pinoy miyara sang alkylglycerols kag omega-3 fatty acids nga gapadugang sa imo resistensya kag nagapabakod sang imong korason. Kung nagamentinar ka sang Dr. Pinoy's Quinine adlaw-adlaw, mabatsyagan mo gid ang alibyo nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo. Sulo sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Quinine may kapasidad nga mabuhinan ang risgo sang pag-angkon sang neuroinflammation nga nagaresulta kon pirmi ka stressed. Gani indi magkabalaka mga crutch man, mapa-arthritis man, high blood, diabetes, asthma, kag iban pa nga masakit, masaligan mo gid ang Dr. Pinoy's Quinine Capsule. Gani para sa happy life, mga utod, dapat may Dr. Pinoy's Quinine kagid nga kaupod. Mabakal sa Nilo Drugstore sa Arendaville RX, Jam Pharmacy, Jorge Pharmacy, Familia Pharmacy, sa Kalinog Drugstore sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J. Beluso Drug Mart, KMP Drugstore, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, and kag K&S Pharmacy.
15: RMN, Palabra di Honor.
16: Salamat kayo, Dragman Fiamme Otero, sa aton nga tingog kahiligay nun. Good evening lang sa aton mga kopdanan sa Sumakwalan na Iloilo kay Ma'am Pearl Polka.

0: Aga, alas 2 y media sang hapon hasta alas 7 y media sang gabi ang Lopez Haina Street from corner of Marimar Subdivision to Kabambang Street, Haloro, Iloilo City. Mga kasama ang may patigayunon ng mga rerouting, no? Tapos, September 13, 2 a.m. to 8 a.m. and 2:30 to 7:30 p.m. Lopez Haina Street from corner of Marimar, Miramar. Marimar niya. Miramar, guro na eh. Ang post ni Mayor, Marimar. Marimar niya, si Talia niya. Miramar Subdivision, Goroni, Tocobambang Street, Haro, Iloilo City, Baris Sirado, Lopez Haina Street, from corner of Iloilo Coliseum, Tocobambang Street, Haro, Iloilo City. Ang mga motorista ka mga computers, ang ginahing nyo, nga magplano gid, paghimo sa mga alternatibo nga ruta, kung posible, sundo na mga instructions ng traffic enforcers nga na station sa areas, no? Kay para ini sa security, sa mga nagakuluha sa mga bar exam. Damo nga daan nagakuluha man sa mga kwa no mga bar exams diri sa aton mga kasama mga taga Mindanao diri pa nagkuha. So good luck sa mga bar takers sa bar exam 2026. RNN Palabra di Honor. Naka-standby si Radyo Man Regan Arlo, sigikan sa may Iloilo Provincial Capitol, no? Kay ang iya sining kwan nga kapid mga kasama. RNN Palabra di Honor. Nari di subong, no? Kita niyong picture nila kagina daw ay gid kinalis ang ila sining nga kagwapo. RNN Palabra di Honor. Ang nobyo ni Jasmine Cortez, no? Nga utod ni Ann Cortez. Sining si National Youth Commission Chairman Joseph Ortega. Ready karon sa Iloilo, mga kasama kang may mga activities sila, no? So, ginahingyo niya mga pamatanon niya magparistro kung magpili sa maayos sining mga kandidato. Kagmayara man pagahiwaton nga meta camp training. Agod nga magtudlo sang cyber hygiene. Uko ng maayos ini nga paminatasan sa social media. Di tanan-tanan na lang subong mga kasama mansig post sa social media. No, nakasandad lang siya ipot, nagpost. Naghilay-hilay lang siya sa sopa, nagpost. So, tudloan ni sang ginatawag nga cyber hygiene. Check ta sa Capitol, Radyo Man Regan Arlo.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Sa ginhiwat nga 2026 sa provincial na tin center day Rajuman Henry mga 700 initanan ka mga estudyante kalabanan mga senior high school kag subuman mga maestra ang nagupod sa nasambit sining event diri sa may Iloilo Convention Center nga ginapamunuan ini sa provincial population office ni Attorney Roel Von Superio agod nga mapaintindi ang aton sining mga maestra, principal kag ang mga estudyante sa ila sining tagsa sining mga obligasyon Rajuman Henry para ang aton sining attend center hindi gilamang siya mangin isa ka building, isa ka structure kundi mamin mapinuslanon nga klase sang proyekto naging patindog sa Iloilo Provincial Government. May mga discussion sila kaina parte sa mga premarital sex, estudyante sa ang mga ginapang obra sa mga estudyante kag subuman isa diri sa mga dinapis sa mga bisita amo ang chairman sa National Youth Commission o kon NCL NY National Youth NYL
3: NYC
2: National Youth Commission
3: so, ang chairman ni Nasi. Ka lang, nakita mong imo sining kapid o kadimoralize ka?
2: Kita ya ko ginagapang ako sa ako sa sakon mo kay hindi sa magpati bilang makita ya kami.
3: Ang maduga yun na ginapangita niyang kapid.
2: Lipay gito sa kayo pa-picture sa sakon Rajuman Henry. Ining si Undersecretary Joseph Francisco Ortega. Ini siya ang pamilya sang Ortega clan sa bahin sang La Union nga mga 100 years na Rajuman Henry nga nagakapot sang mga matagas nga posisyon sa bahin sang La Union daw hindi ni

0: na kuno mapulupirdi dito. Kag ini siya ang
1: ano gin-appoint. Ano ma pirdi kay Ortiga sa Ortiga gi-encuentrohan ay?
0: Ilagi dito lugar.
1: Mapirdi Ortiga? Daog man
0: gapo. Ortiga man gapo daw. Pero grabe man ini si Undersecretary Ortega kay gin-appoint ini siya bilang regional director sang Department of Tourism. Lipat ko kuno nga region sang chimpo ni Presidente Duterte, and after sang Duterte administration gina-appoint siya bilang chairman sang National Youth Commission sa gihapon sa idalom ni Bongbong Marcos, meaning ang ila siling nga relasyon sa mga matagas nga mga opisyales sa gobyerno nagapabilin gid Rajuman Henry. Pero sa pag-abot niya diri, ginhambal niya nga suno sa iya may mga plano siya sa province of Iloilo. Una, luyag niya nga pagadalon diri ang National Youth Convention, hiwaton diri sa aton sa Iloilo. Diri sa pulon ang tanan ng mga representatives ang mga pamatanon sa bilog silinga Pilipinas, kag hiwaton diri sa aton sa Iloilo in partnership sa Iloilo Provincial Government, kag sumuman ibang pa nga mga stakeholders. Ikadua, dalo niya diri ang team sang META. Magahiwat diri sang META training Rajuman Henry nga kunsa rin ang ining training ini ipaidalom sa training ang aton silinga mga kabataan, then ang mga kabataan amo naman ang magatudlo sa aton silinga mga ginikanan sa ginatawag sining paminatasan sa aton silinga mga post sa social media. Kay suno sa kay Jose Ortega ang tanan subong toxic na gid Rajuman Henry, nagpost didto way kabalo ko na nung post. Dugay-dugay nag-rant na to siya, dugay-dugay nagkabati lang sang istorya, fake news automatic nag-post na. So part ini sang mangin obligasyon sang iyas ring opisina nga dalon diri sa aton sa Iloilo ang pinasili ka mga trainings, kag dalon niya diri ang team sang META mismo para tudluan ang aton sa mga youth diri sa sudad kay sa probinsya sang Iloilo. Gin pahayag naman diri nga suno sa iya na observe niya gid nga sa tion sang eleksyon kinahanglan nga magpili kita sang matarong kaangay nga leader kag kandidato. Wala sa payan nga may ara sang money involved, pero sa niya kinahanglan ang aton sa mga pamatanon maparehistro gid Rajuman Henry. Sa niya dapat pa-register kamo and pili kamo sang inyo sining mga maayo kag napusuan ng mga kandidato, kay amo ini ang makasalbar sang problema sang Pilipinas ilabi na gid subong. Kay silinya kadamo sang problema subong sa corruption, ikadua ang flood control anomaly, kay ikatatlo ang ginahiwat subong nga impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Si Jose Ortega, siya sila nga papahayag na Juman Henry.
2: Ang aming sekretary, ang napapansin ko is isa lang, lahat sila, they are also pretending to know what they're doing. I'll repeat, all of them are also pretending to know what they're doing. Wala isa sa kanila ang alam lahat ng sagot sa mga problema. And that is why challenge din sa mga kabataan, because the thinking, the mindset that we should have now in government is the mindset that you all have. So, ang panawagan ko po sa inyo, sa ating mga kabataan, register to vote. Can I see a show of hands? Sino nila mga naka-register to vote? Hi, hi, can you? Lahat ba pwede na ba magpumoto? Lahat ba pwede na magpumoto? Mga 18 years old ba? Sila ma'am? Ay, hindi na, no? Ayan. So, ang challenge ko sa inyong lahat, even if you just like to watch TV, Netflix, play TikTok, try to care about your country more. You know why? Yung corruption, yung mga problema sa gobyerno, hindi na enough para sa gobyerno yun lahat. Kailangan namin ang tulong ninyo. please, sa mga kabataan natin, madaling mag-alsa, madaling mag-alit, madaling sumigaw, but it's harder to govern. So, again, this coming 2028, don't forget, register to vote. Pwede bang pumalakpak yung may balak mag-register to vote? And ang pinaka-importante, alam naman po natin na may mga umiikot na pera, tanggapin nyo, pero putuhin nyo ang kursunada ninyo. Ang importante, aralin ninyo kung sino talaga makakatulong sa inyo. Walang BS ha, yung totoo. Because at the end of the day, yung mabutuhin ninyo, kung gumastos yan ng malaking pera, babawiin nila yan sa proyekto. So if you don't want them to get money from your projects, you vote for the right people. Yan ang pinakamalaking problema ng Pilipinas. Hindi natin binoboto ang tama. Nagko-complain na lang tayo lagi. So ang challenge ko sa inyo, number one, register to vote. Number two, vote wisely.
0: Ang gabahin sa pagpahayag ni Undersecretary Ortega, ang chairman sa National Youth Commission na Rajuman Henry. Bataon pa ni siya. Ang tsura niya gali, uloanggid siya kung sa personal. Uloanggid siya sa kay Dominic Roque bala, nga ex-boyfriend ni Bea Alonso, kag ni Enrique Hill. Daw uloanggid siya. Pero sang gintuparan ko sa Rajuman Henry.
1: Mga katsilan, o na sila?
0: Mga katsila. Oo, maputi nga tao ng mga mataas. Pero
1: sang gintupadan siya sang taga-Tambalisa. Sang
0: gintuparan siya sang taga-Tambalisa. Sus, lunalugdang ang pagkagwapo yun.
1: Daw mutsatso lang siya eh, no?
0: Daw gulpi na panas. Daw na panas. Daw na tingala man kung gani mo. Pagtuparay namon. Daw na dula ang pagkagwapo yun. Ti kaina, after sad to, sila niya mabalik sa Manila and ipasiguro niya nga ang under sa iyasaling opisina, Rajuman Henry, himuon niya ang mga pamaagi para nga ang mga kabataan ma-empower kay nagapati siya nga ang mga kabataan ang makabulig para sa sining problema lagid sa korupsyon diri sa aton sa Pilipinas.
1: Oh, do pinakabata ni sa nga kwan nga NYC chairperson, no?
0: Ba't mo, hindi ko, ba't pila edad niya? Why kung saan pamangkot kung pila edad niya? Siguro mga 30s pa lang guro ni?
1: Pagka-graduate niya kuno ni sa Ateneo, doon nag director siya dayon sang tourism mo?
0: Oo, nag-director sa sang tourism. Dayon doon nag-graduate siya sa Ateneo, nag-graduate pag isa sang nag-masters siya Rajuman Henry sa Ateneo, din subong doon nag-eskwila pag isa sa doctorate siya or may ibang pag nag-eskwilahan. Pero bata pa siya, siguro mga 30s pa lang siya, Rajuman Henry.
1: Pag ginabutang di ang iya sining
0: edad,
1: doon pila siya, pero bata para sa mga line of
0: pero two. Ang iya galing nga Iloy, kaya kabalo sa mag-Ilonggo eh. May mga hat on lang, pero kainsindi siya sa Ilonggo, hindi niya mahambal ang iban. Pero ang Iloy niya galing, taga Bacolod City. Sila niya muna nga kabalo ko yung mag-insindi sa Ilonggo, nagahurahambal mo siya sa Ilonggo, pero ang iban hindi niya mahambal. Pero insindihan niyang Ilonggo. Kaya ang nanay niya kuno, taga Bacolod, Rajuman Henry, ti Ilonggo gid ang iya sining nanay. Pero sila niya, why siya yaga pangampanya? Niya, hindi ako yung magdalagan. Wala ko sang dalaganan. Basi mahabal ka mong madalagan ako. Wala. Kaya ang akon lang, nga mabulig lang ako iya sa administrasyon, labi na gid sa mga kabataan. Balita na gikan sa Iloilo Provincial Capital, Rajuman, Regan Arlos, Tutak Parliament.
3: Salamat gid, Rajuman, Regan Arlos, gikan sa Iloilo Provincial Capital.
4: Sa pagkakaya, ang isa katinaga, isa na kasumpa, Rajuman Henry Aspera Lumawan.
3: Gindulo naman kagin Builogan, itingabahin sa atong aplatuntunan mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule, ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog ng Panay Island, kagimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs., nagabato sa pulao, nagapapagsik at nagapadugang sa resistensya sang isak kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, save katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kagornigot weed, save katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika, aprobado sang FDA. Kagsubok man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matutuod ng mga lalaki, nag-aambling sa ato nga prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing. Bangon may ginseng, tongkatali, maca, gagso, palmeto, nga kilala nga nag-aambling sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao, kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
4: RMN, palabra di honor.
3: Pag balik ta mga kasama, update kita sa haze, no? There is sa Iloilo mga kasama, no? Grabe ining haze, hindi tani pag take for granted mga kasama. Okay, kayong lawas ang maapektuhan naton di, no? Ginapasokso kita sang medical grade nga face mask, no? Hindi lang ordinaryo nga face mask, medical grade nga face mask mga kasama. Kag ka Vice Mayor Labla Baronda, ginatawag ng mga hipokrito ang mga konsyal kay ginpatihan nilang DILG opinion ngang Vice Mayor ang iya poder lang gid lamang, no, mag preside sang session kag mag break sang tie kung may tie sa binutuhay. Hindi sa pwede mag-relinquish ng iyang posisyon, kag mag-privilege speech, kag mag-author o mag-sponsor sa ordinansa. Bagay nga ginadoptar na karon sa rules sang Cebu City Council. Mga kasama, no? Ti, hipokrito bala ang nagasunod sa opinion sang DILG nga amo ang regulating agency sang local government unit? Mas hipokrito woro sila Vice Mayor Labla Baronda kung ang opinion sang Department of Agrarian Reform among ilagin sunod. Amo na balang mga jokes sang una, no? Nga paano mo kunong mabalaan nga may gagugago sa bulangan? Tiambal nila paano? Siya ti siyempre eh, kung ang isa ka bulangiro, nagdala sa iya pato. Di ba ang ginabulang iya manok? Sulog nga manok? Ti pato yung gindala niya karon, amo nang ibulang niya? Although may isog ang pato, Rajman Jubal, no? Hadlok ang mga sulog, uro bisan may bulang. Tapos paano mo paginabalaan niya may isa pagid kaungo sa bulangan? No? Ti ko nagpusta pagid siya sa pato eh.
4: Palabra di honor.
3: Di paano nang inipokrito ang mga konsyal nga ginapatihan ang opinion sang DILG? Kaya ang DILG, amo ang may power over the local government unit. Hindi ang DPWH, hindi ang DENR, DOST, DAR, Agriculture. Ang budlay pagida kon ang opinion sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa papel sang Vice Mayor among ginpatihan sa mga konsehal ta.
4: Palabra di honor.
3: Sige, istoryahan ta na. Pagbalik naton mga kasama kag report ni Rajuman Mon sa sining haze diri sa Iloilo. 27 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
7: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating sa Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
8: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kapoy!
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Sample Plus Gold.
16: Kuya si Mercy, harap po ang almorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod ang duwa ka bulan noong pawan.
15: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
17: Ako gali si Maya.
18: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
17: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
15: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
19: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
20: United Home. Unilab yan.
21: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
23: Unta tina. Tosiran forte. Bulig mag-unta. Unta, unta. Wala untat na dry cough, kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabag na ubo, magtusiran. Tusiran.
15: Tusiran forte.
11: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3.
2: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
3: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
4: Hala! Nagkabuhol-buhol na! Ay, makapag-sound trip na nga lang muna kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: Be extraordinary with MX3.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! D3 Bio!
2: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi man namin akon na kutis. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio! Ang Visio gamay D3!
3: Kamakal, sumagod ikaw.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Mabali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
3: mababaka sa mga butika.
1: TTX 500.
5: Gina Cano, ang ginamatsak ang ako ni UTI, kasakit git sa ako niya baywang.
6: Sa kapila ka mag-inom
5: sa TTX 500. Sa primero katatlo, sa subong kaduanan lang.
6: Subong kamusta?
5: Okay na, halin sa nag-take kami sa TTX 500.
1: TTX 500.
7: Setting Grace paglumutan.
8: Ako may sakit nga diabetes.
6: Kila ang imo nga gininom nga kapsula?
7: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
6: Wow.
7: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 namigit ini sa akon nga lawas.
1: TTX 500.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
12: Nuts! Corn Coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight.
13: Nuts! Corn Coffee!
12: Mabakal sa mga butika.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Isa ka importante kag seryoso nga pahibalo para sa mga nagatanom sang tubo. Ang RSSI o kun Red Striped Soft-Scale Insect, isa ka nagalapta nga peligro sa aton mga katubuhan. Ining insekto makahalalit bangod nga ginasuyop sini ang duga sang aton mga tanom nga tubo. Ini ang nagapaluya sa tanom kag nagapanubugid sang aton kabugusan nga ani kag kalidad sang kalamay nga maproduce. Ang mga sintomas amo ang masunod. Una, ang pagkinang kag pagkapilit sa mga dahon bangod sa honeydew o kun duga nga ginaubos sang insekto. Ikaduha, ang pagwa sang itom nga amag o kun sooty mold sa ibabaw sang dahon. Ikatatlo, ang pagdalag kag paghinahinay nga pagkalaya sang mga dahon. Kag ikaapat, ang pagkuyanap sang gagmay kag oblong nga mga insekto nga may mapula-pula, tubtub, pulula, tsokolate nga kolor sa mga dahon kag puno sang tubo. Sa pagnamala o kung management sini, kinahanglan naton himuon ang mga masunod. Una, maayong sanitasyon sang talamnan paagi sa paghinlo kag pagkuha sang mga hilamon. Ikaduha, ang pagutod kag gilayon nga pagsunog o kung paglubong sang mga bahin sang tubo nga naapektuhan. Ikatatlo, likawan gid ang pagbalhin sa mga infected nga patdan o kung seed canes padulong sa iban nga lugar para hindi na maglapta ang peste. Kag ikaapat, kung kinahanglan gid mag-spray, gamita lamang ang mga rekomendado nga kemikal sang Department of Agriculture kag tumanon ang insakto nga pamaagi sang paggamit. Gani, ginapangabay ang tanan nga pirmi maglibot kag mag-usisa sang inyutag sa katalamnan. Kung makikita ka mo sang sini nga mga senyales, ipahibalo gilayon sa inyong Municipal Agriculture Office o kon sa Provincial Agriculture Office. Sa aton pagbinuligay kag nagakaigo nga aksyon, maprotektahan nato ng industriya sang tubo kag ang pangabuhian sang aton mga mangunguma. Pahanumdom gikan sa opisina sang Iloilo Provincial Agriculture.
2: Sampol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sang antioxidants ang Sampol Gold Coffee Mix.
2: Sampol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Magkano kilo ng karne?
5: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
4: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
6: Sarap magkasama!
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
8: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
8: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C plus 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
14: Unta tina. Tusiran Forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabat na ubo, magtusiran. Tusiran.
15: Tusiran Forte.
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ubong makulit? Just stop it.
17: Bisan gapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
18: United Home.
16: Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kargado!
20: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
18: Kargado!
20: MaxFit, kargado!
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip,
6: pati sa lambingan.
15: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
10: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Oras sa Riway Aray, RMN na Iloilo, Philippines. Our time, 40 minuto sa kaligad sa takna, alas 8 sa gabi.
21: RMN, Palabra di Honor.
19: Ang mga US sailors ko no, dito sa Thailand, nag-enjoy gid sila, no? Dito sa Pattaya, man naka-dock karon, nag-enjoy gid ang mga US Navy sa Pattaya. Kay ang USS Abraham Lincoln nagabisita karon sa Pattaya kay naka-dock sa Laem Chabang Port sa tatlo ka primary nga reason. Number one, rest and recreation, R&R, after sang malawig nga deployment. Then reinforcing the US Thailand Defense Alliance kag suitable deep water port infrastructure mga kasama, no? May ara pa sang LCD screen sa Pattaya sa walking strip na gina-welcome ang USS Abraham Lincoln, no? Nag-enjoy gid ang mga kano nga sailor, no? After sa malawig nila sininga deployment sa Middle East, after Thailand, mabalik na sila sa ilahong port dito sa San Diego, California. Nag-enjoy gid sila sa Thailand da, sa food, sa drinks, sa place, kag sa people.
21: Palabra di Honor.
19: Mag-puro pa ikrat ka man to kas Nikolay, basi makadagit kas ang isa ka US sailor dito.
21: RMN, Palabra di Honor.
19: Para makahuli ka man sang AFAM.
21: RMN, Palabra di Honor.
19: Sulo siguro nagaway mo sininga boss damlag kon makapamana ka kasang kwan sang US serviceman.
21: RMN, Palabra di Honor.
19: Di buhi gid ang kwan eh. Buhi gid ang ekonomiya naman sa Thailand ang Pattaya. Isa ka port city, isa ka coastal city, kag damo pa sang mga turista spot.
21: RMN, Palabra di Honor.
19: Ang gilgatuan naton nga nungnok. Kas dira na sa Pattaya, di ba? Lapit lang da sa Pattaya, no? Ang nungnok, no? Galing, di maguro magkadto na day ang mga kwan. Ang mga US servicemen sa nungnok. Nga naman sila to sa nungnok. Laban-laban na yung ilad ay iniinom kag mabarhaping.
21: RMN, Palabra di Honor.
19: Gindulong kag inboylugan, hindi ka bahin sang standby, karadyaman mon kapalihan. Nga bahin sa atong palatuntunan mga kasama sa NANSA Herbal Capsule. Ang NANSA Herbal Capsule, mga kasama. No? NANSA Herbal Capsule, may 3 ka vitamina kag 11 ka mineral para likaw stroke kag balatian. Mag-inom sa NANSA Herbal Capsule 3 times a day. Himo sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyo sininga lugar. Subong man NANSA Corn Coffee, mga kasama, umpisang imo sininga adlaw pagis pag-inom sa NANSA Corn Coffee and start feeling the difference. NANSA Corn Coffee, nag-boost sa atong immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palaba sang resistensya, nag-pataas ang imo nga energy, nag-maintain sang proper blood sugar levels, nag-improve sang blood circulation, nag-alleviate sang imo digestion problems, nagapanubo sa pagbutod sa tiyan, nagadetoxify sa lawas, nagalibiyat sa migraine kag sakit sa ulo. NANSA Corn Coffee kag NANSA Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
21: RMN, Palabra di Honor.
19: Nakasanbay si Rajman Mon Kapalihan, mga kasama sa sining haze, no, nga nakalabot na diri sa ato, no, medical grade nga face mask, ginarekomendar gid sa DOH Health Service sa publiko para malikawan nga mahaklo ang haze or alipalok, ilabi na sa mga may respiratory illnesses. Rajman Mon Kapalihan,
22: DYRI Rajman Report.
23: Rajman Andre, may yara sang ginarekomendar karon ang Department of Health Center for Health Development Regional Office 6, DOH as HTD Visayas sa pag himo yan sa mga precautionary measures or preventive measures para man nga hindi matamhan ang mga kauturan naton nga may ara yas ang respiratory kag mga heart conditions sa sining nagalampot ni karon sa aton na haze mo kon ning asuhalin dito sa may area pa sang Indonesia nga gindala sang hangin habagat no suno sa Department of Health importante nga may ara sa preventive measures sa mga utod naton nga may mga impending iyang o kon may mga ginabatsyag ng mga balatian, bata man, ang may edad, or ining mga nagabusong, para di man hindi kag mga senior citizens naton, bakot man kay nakitaan na harmful ini, no, sa ikaayong lawas. Kanti isa sa gina-recommendery, ining face mask, no, nga gin-recommend man sa itong COVID-19, ang N95. Kung wala sang N95, pwede man nga idoblihon no ining mga medical grade nga face mask nga sa minaton nga ginabakal sa mga butika or ining mga madamol iyang nga panyo kun worst scenario na gid no kun grabe na gid ang haze sa Regiman Henry ginapanugyan man sang Department of Health nga mag panirado no, sa mga bintana gid no, ini kun worst scenario na gid no. Kanti ko nagabatsyag na sang simptoma, dumi na hapo na, o kung mayara na sang pila mga triggering condition sa ikayong lawas, dapat ipakonsulta na. Yari ba lang kabahin sang pagpahayag ni Assistant Regional Director Jesus Tani, no? Sang Department of Health, Western Visayas, sa sining rekomendasyon no? Sa paggamit sa face mask.
0: May ara kita nga mga sa true sa amon nga Health Promotion Bureau man sa Central Office sang Department of Health nang pagkuha man sang mga kakaigo nga mga protection sa aton nga mga pumuluyo in case na hindi sa those na gin-mention nga mga areas no sang BOST Pag-asa at of course sang EMB sang aton nga DNR mga kaya may certain areas na sila nga gintestingan mo. May there is a city, I think, ang Garden of Love. Nga gindito sila nagkuha sang sample. So may mga kita nyo man siguro officially nga ano sila sa ilang Facebook page, no? Kagin-disseminate man nga kung ano ang air quality dira sa specific na lugar, no? So, iyala sa health na side, no? In case dira na area o may ara abing based results ng air quality ang ano lang ginamon nga syempre kita yati nagtatrabaho kita pagwagid kita no kag kun may mga balatian kita when it comes sa respiratory illness no may asthma kita so mahatag lang gid no sa protection kay respiratory gina inhale naton mo so mamask kita. So ang gina-recommend ko siya actually sa atong mga health authorities is the N95 na mask, no? So aware naman kita siya during pandemic sa nga mga klase ini nga mask, no? But kung in case na hindi available ang N95 for those nga kinanglan git, we can have a double mask ang ginatawag sa usual tana balang ginabakal sa mga aton ng mga pharmacy, no? Ang medical grade ba na mask other than the N95 na mask, no? Pag kung wala agit, syempre pwede man ang cloth na medyo gin, ang mga panyo, tabalang na damol siya. So medyo gin, kung in case ka dyan bala, based sa result, sa findings ang aton ng mga EMB na may agit ang assessment nila sa air quality. So, pwede man ang tela na tinlo na medyo i-moist lang natin. So, in case na comes, kabay pa nga hindi man, no, na mag, ano, git ang kahihambal nila, gani, kung magsigi ulan, doon medyo maanoman ko, no, ina, at kung mag-change ang direction sa hangin, medyo mabuhin man ako, no, ang effect sa atong air quality, sa haze, no, from the Indonesia. So, kung in case ng gil nga mag-ana siya, nga mag-damol din siya, kung sa balay, i-close ang bintana, and then ang mga pwede malusutan sa haze, butangan sa tela, moist, no? Para nga hindi siya sulod. But kung in case niya kung nag-symptomatic na, no? Ng ato, mga pumuluyo, especially for those na may asthma, makadugid kita sa aton ng mga doktor kung na nagahapo sila or nabudlayan maginawa. So, mapacheck up gid sila, no? Six consultation. Makadto sa wellness clinic. Kung dito sa city, no? Para nga ma-assess man kung kinanglan gid sila sa nga katapat man nga bulong.
23: Ang kabahin sa pagpayag regimen, Henry, ni Dr. Mary Pauline Angelicis to Sunny, no? Assistant Regional Director sa DOH Center for Health Development diri sa may Western Visayas, no? Sa sining padayon iyan no nga experience ha naton na his kay sa pinaka latest no kaina sang aga actually alas 9 sang aga may monitoring station diri ang DENR EMB sa may barangay na Bitasan Lapas kung sa diin na monitor Regiman Henry yara sa very unhealthy category no ang air quality dira iya sa may Garden of Love no kay miara dira sang monitoring no ining monitoring area para iya sa ambient air monitoring stations Regiman Henry no so kaina na alas 9 sang aga kay sang mga 5 a.m. Ano pa ara pa sa do warning para sa aton sining nga mga may utod naton nga mayara balasang ginabatsyag nga baratian no pero pag alas 9 guro nagdamol-damol na gid kag do nag pulutep na gid ang damo ang air quality dito na kag na-raise na siya sa very alarming no kon unhealthy Regiman Henry pero sa ibang nga area sa may sa mga kabanwahanan ining mga do mga Miguel Sitaw no sa may banwasang Uton Pabia kag San Miguel sa kapareho man nga oras alas 9 kay ina sang aga may yara iyaya sang reading didto na clear no but sa ningon okay pa ya ang quality sang hangin Regiman Henry sa Taguaya sang sudad no sa sining monitoring sang DNR EMB6 maning rason kung ang pinapanagyan karon sang Department of Health na pinasakon sa mga utod na may ginabatsyag na respiratory kag heart conditions nga magsuksok iya sang face mask Regiman Henry no? Muni so far ang pinakalitest iya nga monitoring at the same time advisory from the Department of Health Western Visayas Regiman Henry. Sa piyagabahin, ipasublon ko lang ni mo kay bago lang ibigin confirmar sa aton atong operasyon kaina, no? Sining gap-inagin, actually, itong mga past six operasyon, ipatigayon, sa law enforcement team, Regiman Henry, dira sa may festive walk area sa may distrito sa Madurayao, kung din tatlo kayunet, gid sa modernized jeep, ang nadakpan na may nag-violate sa overloading, no?
1: Kaya ang allowed lang diri nga standing pulo ka bilog no magsobra da overloading ka na.
23: Yes. Ang according sa kay Director Hidospan kaina, ang pasahero sang sining tatlo ka unit may ara sang tag 47 to 49 iya ka mga passengers no. Supposedly do mga 20 plus lang ang
1: wow.
23: Capacity o sobra sa 20. Pero ang standing, may yara sa isa ka unit nga 21 ang standing, may yara ka 23 sa isa pa gid ka unit, no? Ining mga unit, Regiman
1: Henry. Ate, meaning puno-puno na kay yun naman ang aisle sa nga, mga minibus nga ini, nga pala yung ginatawag natin nga modern jeep, nga hindi man jeep. Malapad-lapad gawa Regiman mon, so makatindog yes. Ka da, makailingoday ka mo da, duha, tatlo katawo, no? Kung ilikitay gid. So kung yes. Punoon mo na tanan ang aisle niya, sobra 20 makatindog actually, no?
23: Sobra, oo. Oo. Hindi daw sa Binas type na nga kwan.
1: Tiyo, sinimutanay ka mo kilikili da eh. Pero sa mga tawo nga pigado, kaganad na sa budlay nga pangabuhi, ordinaryo lang na Regiman mo sa MRT gani isang una, so may matapakan oo. Ka lang sang tiil mo, okay na mo? Bisan guti pag-abot sa sunod nga station sang MRT, may naghuhurlat naman ng pasahero, ti puno-puno ng MRT, no? Gati niklo danay para lang makatungtong lang imo sini nga TL, ti kon mga babaye ka, kaluluoy ka lang ang boulevard mo, kaluluoy lang kahikap. Kaya muna ang agency parar, pareha sa LRT, ang mga babae, mga senior citizen, mga PWD, ginabutang na sa una, ang mga lalaki dito ka mo sa likod, hala, sige, kukulang na lang, magsararabakay ka mo kang magpinasananay ka mo, Rajuman, perte, puno-puno.
23: Daw man ang senaryo, sa so, may sulod sa train man sa Pungsog India, no? Ining over...
1: Sobra pa ito yung sa India, kay sa atop, yan, may kasakay mo. May kakabit pa yung skilid mo. Pero hindi, ito yabi light rail, no? Kwantong yeah. Ila ng traditional nga train so, lang ang locomotive, no?
23: Mm-hmm. Mga daan natin rin, no? Ari ba ng confirmation, interview person lang sang confirmation ni Director Guzman sa sining tatlo ka mga unit, no? Sang modernized sa jeep na natigayo nila ng madakpan sa law enforcement operation. Subungin lamang iyang agad.
2: Pag-rakop na mga modernized jeep, bakit sa overloading, isa so, sumarap sa inyo,
23: bahin sang bagpayag ng Juan Henry ni Attorney Gaudio Sohidos Pando II no, sang LTO 6 no, sa sining night operation nila may patigayo no?
1: Yung bilang multa si na Arajuman Mondo 6,000 di hambal ni kasamang Luel Hintulio kay nakasakay sa to?
23: Oo, sa bahin sang
1: do 6K ko nung balairan halin sa festive dira sa Carlos ganyan pa panuugan ka puwang ang mga wala ticket naglilibot sila sa Taft North.
23: Saligin, may isa man taksuli ka kilala ito nga nakasakay dugin tikitan lang kuno ni sila kagin kuhaan sa mga information no?
1: Sinong ginatikitan? Ang pasahero or ang konduktor?
23: Hindi, ang konduktor kagang
1: driver.
23: O kay under sa jurisdiction abis ang LTO iladri ang kuhaan mo license no? Driver's license kagang conductor's license kay sila manig issue sang PAO license or Juman Henry. Pero sa bahin naman iya sang violation sang franchise sa LTPRB naman no so imuon diri sang LTO iga coordinate nila ini no ang ining apprehension nila pasa nila sa may LTPRB 6 to take action naman sa franchise violation naman iya Rajuman Henry kati ambal ni Dr. Guzman luyag nila nga manginperman kati sa nagigad gin hatagan nila sang kwantong 30 boy bala no
1: suspended pa to gyapon no suspended pa to iya franchise.
23: Yes, so Rajuman Henry, no? So, gusto nila nga maging pirma.
1: Okay daw ang issue dito. So, yata, kita nyo lang traditional nga jeep. Siguro ginabayaran ka mo sa mga minibus.
23: Yes, kamo na, no?
1: Teka ron, minibus naman ang ginadakop. Masilay naman sila. Siguro ginabayaran ka mo sa traditional nga jeep. Pero ang realidad, dira Rajman Mon, no? Although ang isa, konsiderasyon man ini sa mga jeep, sa mga konduktor, sa mga driver, no? Tigaling kay, kung may disgrasya, labi na sulay na nakaroon, no? Sumayo pa nga sundo na lang ang layi, hindi mag-overloading.
23: Oo, oh, kundi
1: hindi maglapas.
23: Oo, oh, ang isa dala sa mga ginampan nila, ginarason nila, at ikulang ang unit, no? Sa nga doon suning na mga...
1: At iba, halada ba sa pag, kung iya, pag sakay sa pasero, iya, husto lang ang kadamuon, Rajman Mon?
23: Yes,
1: hindi ka na maglapaw.
23: Kasi budlay na matabo pang mga ginalantaw lang natin sa pelikula sa TV, no? Anyway, amon yung update, no? Ang natin sining magtulog lagi kanya sa tapan man sa LTO Regional of Physics. Kasama mo sa DYRI, Armen Ililo, Radyo Manmon, Iales Kapalian, Data Carmen.
3: RMN, Palabra, Di Honor.
1: Salamat kay Radyo Manmon Kapalihan.
3: RMN, Palabra, Di Honor.
1: Ginatamyo naton si Nanay TC kag Tatay Unyok ka Hintuliyo, no? Pirmi ginagapamati diri sa Palabra di Honor dira sa Barangay Manyakabak ka Haniway Iloilo. Tinakapauli ka na ka sa Luel Hintuliyo kay nadakpan tong insakyan mo. Overloading, o do mababarayluhan na sila sang itsura o bungod sa overloading mga kasama, no? Sa salakyan. Nga ilagin na sakyan ining minibus, no, nga dira naga ano naga terminal sa May Festival.
3: RMN Palabra di Honor.
1: Sa Bangladesh tuod, no, grabe pagidya sa Bangladesh, gabi binagudanay pagidya mga bus iya mga kasama, no, sa giranay gakaragupi ya, okay lang.
3: RMN Palabra di Honor.
1: Grabe po inyang ila do sitwasyon sang sa aton diri mga kasama. Oo.
3: Palabra.
1: Gendolong kagin boy lugan ni gabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, my good news, sobra pa sa major bonus. Ano mo sila kapalangga? Ilabi na sanday nanay, sanday lolo kag lola, ang pagpalangga ang ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima kay hindi basta-basta ang ingredient nga ginpidalong gid sa mainit nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pa panaag sa panit, nagapakupos ang singaw, nagapatubo sa buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag nagasapat-sapat, mayo man nga pangunta sa arikis kag gatol-gatol dala sang fungus kag skin infection, nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginhawa, makapapali pa sang pinas, virgin coconut oil nga para sa kutis nga guwapo kag guwapa, makabato sa artista kutis bata pa, kag rosemary oil nagaparelax, nagapamuok sang tulog kag ginabuligan dula ang kurinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, mga kasama. Tilawi, bisan kay isa lang, kay istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan, no? Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, may mga ingrediente ini, pareosang collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gutukola, makarot, ginseng, kape, kag iban pa, mga kasama. Ini mga ingrediente, kilala nga, nagapahubin sa atong itsura, nagapahilayo sa atong abalatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax ang huna-huna, nagaparutay pa sa pulaw, no? Nagapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis pa sang stevia, kagin pananam sang non-dairy creamer. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee, pilakadlaw istoryahan tang refund kung hindi ka manamitan. Joke lang. Kape Henyo, pangabuhi nyo, kapihin nyo. Problema nyo, kapihin nyo.
3: Palabra di Honor.
1: Bogta nga panglawason, aktibo nga paminsaron, kapihin nyo, kag Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika.
3: Sa Pagpapalaya, ang isa katinaga, isa na kasumpa, Rajman Henry Aspera Lumawan.
1: Nagpagawa na sang iya sining pahayag si Vice Mayor Love Labaronda pag sa interview kagina sa Tagitanay Sood to dire sa RMN na Iloilo mga kasama angot sa sining DILG opinion nga nagadumili sa Vice Mayor sa pag-author or pag-sponsor, actually hindi lang Vice Mayor, Vice Chief Executive, no? like Vice Governor, no, sa pag-sponsor o pag-author sang resolusyon o kon-ordinansa bangod conflict ini sa iya job description under the local government code to preside decision and vote in case of tie, to break a tie, mga kasama, kag because gina-require siya to break a tie, dapat impartial siya. Di paano siya karon maging impartial kung siya mismo ang author sang ordinansa? Kag ining DILG opinion, sang nagligan lang ato iginigin pagwa, August 2025 lang gid, sang isa ka tao dito sa Pare Cagayan na nag-inquire sa opinion sang DILG. Angot sa trabaho sang Vice Mayor, kag kun bala ang Vice Mayor pwede ka-author or ka-sponsor sang legislative measures. Ti humble diri ni Vice Mayor Lablab Baronda sa interview sang RMN nga daw mga ipokrito kuno ang mga dugaduso sang amo sini nga technicalities bangod timely ini sa isyu sang iya pending ang mga proposed ordinance sa pila ka mga committee ba dira sa City Council. Wala man siya nakibot bangod nga nakita na niya kuno ang pattern sa pagduso sang sining DILG opinion agod nga mangin favorable sa sitwasyon sang mga konsehal. Gyan panindugan man ni Baronda nga ang gina-cite nga DILG opinion isa lamang ka opinion o konsuisyon kag indi ini ordinansa o kon jurisprudence. Suno sa iya nga kon amugid man ini ang husto kon tani sang una pa ginistoryahan sang mga naga-proposed o sang nag-propose siya sang ordinansa. Gindugang pa sini nga kon husto gid man ang among basihan nagakahulugan nga sala man ang ginpractice ang iban nga mga vice mayors apang sa iya lang nga termino gin call out. Dapat suno sa iya nga wala ginalisa sa matud nga isyu nga amo ang pagdelay sang iyang mga ginaduso nga ordinansa. Sa katapusan ginsiling ni Baronda nga nga magadeliberate sila sang position paper sa Vice Mayor's League agod nga mahambalan ang angot sa among nga technicalities bilang mga tagpamuno kag katapo man sang konseho.
4: RMN Palabra di Honor.
1: Tikay amo ina ang husto, no? Amo ina ang naga kadapat. That is why dito sa LGU Cebu, sa Cebu City, gin-adoptar na nila iya sa ilang internal rules and procedures or IRP, no? Nga hindi na makaduso sang ordinansa or resolusyon si Vice Mayor Tomas Osminia.
4: RMN Palabra di Honor.
1: Kay bangod sa DILG opinion nga ang Vice Mayor ang trabaho niya mag-preside sang session and to break a tie in case of tie under na sa local government code. So hindi lang ini DILG opinion, may insight pa nga jurisprudence ang Kajao versus Javier nga case diri lang sa ingod ta sa antike mga kasama. Karon kun may insister yang Vice Mayor, si Vice Mayor Lablab Baronda nga madusogin siya sang ordinansa, nga ma-authorize siya sang ordinansa. Titaniway kayo nagpadlagan, Vice Mayor eh. Kani nagkonsihal ka na lang? Ang ginahambal niya diri, nga ginalisa lang ko no, ang isyo, nga mo ang

ti paano malisa sinada? Kayo na best from the very start, wala ka dapat nag-utor sang ordinansa kay hindi ina nimo trabaho. Kung konsihal ka, no? Sangguriang panglungsod member ka, no? Konsihal ka, ti dira iya trabaho mo ina. Pero kung vice mayor ka, under the local government code, hindi mo na ina trabaho. Ang trabaho nimo mag-preside sang session kag magboto lamang kung may tie, no? Tie as in necktie. Yeah, joke lang. Lain man na yung necktie, no? Pero ang spelling sin isang tie, parehas mo lang, patas! No? Amula na yung mo trabaho? Kag nasaad din na sa local government code! Galing before, ginairog-irog man sa ngaton nga mga sanggunian, ang sinado ta kag ang kamara. No? Perhaps dira na naghalin ngang Senate President nag-author man sa mga bills. Nag-author man sang resolusyon. Ang House Speaker, nag-sponsor man sa mga bills. No? May kaugalingon man siya yung mga gin-author ng mga hagna. No? So doon ang in-practice na sang LGU, pila ka mga LGU, pero doon ko kalabanan, iaway, managpanaog ang Vice Mayor. No? Pila ka mga LGU, parehas din sa aton sa syudad, nang in-practice na in the past, no? Ngang Vice Mayor, madeliver sa privilege speech. And then, may ara man siya yakaw galingon ng mga ginutor ng mga ordinansa. Kag-resolusyon. Ti, sa Senado, iabalaan, sa Senate President. Ang Senate President, iaway gin-elect na sa eleksyon bilang Senate President, no? Why gin-elect sa pumuluyo bilang Senate President? Gin-elect na siya bilang senador. Amo man ang congressman, no? Senador as representative of the people. Ang congressman, ang House Speaker, as representative of the district kung sadiin man siya. Parehas kay Speaker Buji D, no? Representative siya sang Isabela. So elected siya. So congressman siya, pwede siya ka-author. O galing sa kamara, gin-elect siya bilang House Speaker. Direya sa Vice Mayor, kay sa Vice Governor, direkta nga gin-elect sila sang tawo. Hindi sila yung akonsyal nga nagpadlagan pag-eleksyon nga ginbuto sang tawo and then nagdaog, nagpili sila da kung sino ang ilang himuon nga Vice Mayor. Hindi amo na. May posisyon yun yung Vice Mayor and that is clearly stipulated sa local government code nga ang trabaho sang Vice Mayor and gin support pagid sang DILG opinion and the jurisprudence sa Mora versus Caballero and Cadjao versus Javier nga ang Vice Mayor, ang trabaho niya, mag-preside lamang sang sesyon, kag mag-vote to break a tie. Kung may binutuhay nga pata, siya ang mabuka. Sa quorum, kalakip man siya sa isipay, sang attendance, dala siya da. Pero hindi siya maka-author or maka-sponsor sang resolusyon. Yang hambal ni Vice Mayor Labla Baronda, silingin natin, hindi man ina-ordinansa ang DILG opinion. Hindi man ina-jurisprudence. Nga, kung baga, binding. Nga sundon mo, gid. Kaya mo inang interpretation of the law. Pero, DILG na naghahatag sa opinion. Ano ba lang LGU? Under siya sa DILG. So, might be, hindi man siya binding. Pero persuasive siya. RNN, Palabra de Honor. Persuasive kag practically nga mabugat, no? Although hindi binding, nagadala ini siya sa mataas nga persuasive administrative value. Kaya ang local officials, sanggunian councils and administrative bodies routinely nagalantaw sa DILG sang ilang opinion to guide sang ilang internal rules, sang ilang decision and operational policies to avoid administrative complaints or disciplinary action from the department itself. RNN, Palabra de Honor. Di kung hindi sinaya magsunod si Vice Mayor Labla Baronda, pwede siya makasuha, no? Kaya ang DILG among ginatanaw, ginatangla sa mga local government units, bilang giya, no? Ginapangayuan sa opinion, sa interpretasyon sa local government code bilang giya nila agad nga hindi sila magpangatubang sa mga kaso. Di,

0: May ara na gid sang DILG opinion, hindi ka pa magpati, no? Ti, pwede ka kasuhan. Nga nagambal na gid ang DILG, no? And usually, because siya, ang agency over sa LGU, kung dalon mo ini sa korte, laban-laban, paboran ang DILG. Kay matag kayo ang diskusyon, no? Sa ginpangayo nga legal opinion ni Dominador Guillermo sang apare Cagayan, sa iya pito ka pamangkot, pila sa pamangkot diri, pwede bala ang vice mayor maka-introduce or maka-sponsor sang anuman nga size ang legislative measure, no? Hambal sang DILG, hindi, no? Hindi, bangod ang power sang vice mayor or vice governors, limited lamang sa power to vote and only in case of tie, no? Hindi lamang nga vote and only in case of tie, no? Hindi lang siya basta kabuto kung may tie lamang, mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: Hambal diri sa DILG opinion nga gin-issue lamang last year bangod nga tiya mo malani may nagpamangkot, mga kasama. That is why, no, adtong mga akto prior sini nga opinion deemed valid, mga kasama. Eh. Pero karon nga may DILG opinion na hindi kapag hindi mo magpate, ano ka ritubado? Ano ka mas maalam kapas DILG sa ahinsya nga amo ang nag-regulate sa inyo?
1: Or panlabra di honor.
0: No? Ti magluwas lang kung na nagpagwas ang opinion niya ang ano nga mga agency nando layo-layo bla sa local government. Ang kwanabi, no? Department of Science and Technology. Di paano mo patiho na binakailain niya science and technology na ikaw yung local government unit? No? Pero yun niya DILG! No? Amo ni siya ang ginabasihan ninyo, ginapangayuan sa ilang mga opinion sa internal rules, sa mga decision and operational policies sa local government unit para likaw ka mo sa mga kaso?
1: RNN, palabra di honor.
0: Yang balderis ang DILG opinion, it is an elementary rule, no? Sila elementary, no? Tama ka elementary ini nga pagsulundan sang statutory construction that the express mention of one person, thing, act, or consequence exclude all others, no? Ang pagpabutsyag kuno pagmensyonar sa isa ka tao, sa isa ka bagay or akto o kon konsekwensya wala da nagalakip sang iban, no? So meaning kun wide na mention hindi nakalakip.
1: Palabra di honor.
0: Ang ini kuno nga pagsulundan ginpabutsyagid sa familiar nga maxim, expressio unius est exclusio alterius, where is statute by its terms matag nga naga limit lamang sang pila kabagay nga hindi man pwede by interpretation or construction be extended to others.
1: Palabra di honor.
0: Ti humble sa DILG considerably. The vice mayor or vice governor has no right to introduce or sponsor a legislative measures, chair a particular committee, participate in a debate, or deliver a privileged speech. Bisan mag-deliver sa privileged speech.
1: Palabra di honor.
0: Had the legislators intended to allow the vice mayor or vice governor to participate in the floors of the Sangguniang aside from voting in case of a tie, they should have included it and not separate them to the rights enjoyed by regular members of the Sangguniang. Hambal sang DILG, kung ang mga framers ng local government code, ilabi na sinin ni Pimentel, kung ang iyasin nga tuyo, abi, ilakip man, no? Ilakip man ang kinamatarong sang vice mayor sa parehas ang kinamatarong sang members sang Sanggunian, tisiling niya, tani, wala na lang niya inigin separado ang kinamatarong na gina-enjoy sang regular members sang sanggunian.
1: RNN, palabra di honor.
0: Di karon kay may ari sining opinion. Malain kung basihan ini sa mga kopdanan dira ng mga konsyal o sa sanggunian panglungsod ni Vice Mayor Labla Baronda. No? Ang pag-insindi ko, doon ba Palawan Vice Mayor's League, questionon nila ini? No? Pero tinga, questionon ninyo kay Matang na ganing aginahambala, no? Pag-inyang inyo? Kung ma-sponsor ka mo sa ordinansa, ma-deliver ka mo privilege speech, mapasara ka mo resolusyon, tinga, nag-Vice Mayor ka mo. Tari, nagpadlaga na lang ka mo, konsehal. Kung ang imo malang gusto, galay, mapanamudamo, kay imo ginpasar ng ordinansa, nga kung ano-ano lang mga ordinansa, da, kag mga resolusyon, taniway ka na lang nag-Vice Mayor eh, di ba? Kung hindi ni pagsundon sa mga Vice Mayor, no? Ti, hindi man ini binding, pero highly persuasive na administrative value. Ti, pwede ka mo mapangkasuhan sina, nga wala ninyo ginasunod ang DILG opinion, nga matag, nga naghahambal under the local government code, nga ang interpretation sa local government code. Ang Vice Mayor iya, ang trabaho niya lang, mag-preside, no? Magpamuno sa sesyon, mangin nanay-nanay or tatay-tatay mag-sesyon, kag kung patas ang binutuhay sa mga ginapasar ng ordinansa, siya sina ang mabuka sang tay, no? Kung diin man siya, maside iya na na. Hindi bala? Tiyang Cebu City Government iya, Cebu City Sanggunian, nag-adoptar na sila, naghimo sila sa internal rules. No? Ambot yung ginbasihan Manila ng DILG opinion, kay daw, sang July lang ini, 2026, sila nag-revise ang ila sining internal rules, nga ang Vice Mayor, hindi na iya makapasakop sa deliberation, hindi na iya makadebate, ma-preside, nangin lang siya iya, sa sesyon.
1: RNN, palabra, di honor.
0: Mga butika kung sa din mabakal ang Soft Touch Wonder Oil, kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee sa Tigbawan, GRM Pharmacy, Cyrus Pharmacy, Butika Carmen, Pharmacia or Pharmacies Pharmacy. Sa Gimbal, King Pharmacy, Hilo Pharmacy. Sa Miagaw, Pharmacia Elna. Sa San Joaquin, Pharmacia Tadillos. Sa Igbaras, Pharmacia Escorpion, Rice Ophelia Store sa Crossing Butcho, Igbaras. Sa Tubungan, Pharmacia Tres Marias, Ernie Drug Store. Sa Leon, Life Cure Drug Store, J. Kabatbat Pharmacy, Pharmacia Cabardo, kag JM Pharmacy. Soft Touch Wonder Oil, kag Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal sa mga butika, tilawin ninyo, tasting is subong ng gabi. 22 minuto sa kaligad sa takna, alas 9 ng gabi. O talang ko anay sa mga talamyawo naton mga kasama. May utang lang ako sa inyo with 0.00000000001 interest. Salamat kid, basta tanan-tanan nga nagalantaw, nagapamati sa aton sa apps kag sa radyo mga kasama, nagalantaw sa Facebook Live ta. Thank you kid sa inyo tanan. Sa field upod da, Radyo Man Plo, Consumo na Barites, sa News Center, Radyo Man Lynette Fernandez Ulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Radyo Man Christopher Mondihar. Dire naman sa studio, Radyo Man Joe Valdavid. Ako naman ang inyong sinialaga ng Iwang Corman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
1: Sample Plus Gold.
4: O siya, miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
5: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog gin magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog gin magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mahit ko pala ang imudugo.
2: DTX 500.
1: Masamit ka pala ang gina-allergy.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatindo sang imo mahit ko nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
1: Masalrikan DTX 500.
3: D3 Bio.
4: Ko si Rosita, kakangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
3: D3 Bio.
1: Ang D3.
3: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
3: Yung may D3.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon ukon rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Magtake regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
9: Unta tina. Tusiran forte. Bulig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagdatol na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
10: Tusiran forte.
11: Unilab quality yan.
12: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucinan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
14: Kargado!
15: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
16: Kargado!
11: MaxFit, kargado! Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
17: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
18: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
18: Mighty C,
20: mabaka nga butika.
21: Kapoy.
22: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
23: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updin isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
11: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng vanular.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Yes to health!
26: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atin ikaan ng lawas. Magatudlo man sa maid-id kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sa atin lawas. Gani-dani na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
27: Mayong adlaw naman sa tanan ng mga suki at tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Uy, ari naman kita sa pag-inistoryahan na sa pag-amlig sa ato ni Kayong Lawas. Gina-imbitar tagid ang tanan ng mga tagpalamati basi kung may ara kamo nga para makutanon bala kag clarification sa mga gina-discuss naton. dari sa programa The Secrets of Health. Pwede gi kamo makapadala sa inyo para magutanon na.
0: Sa mga kautoran na to na, gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
26: The Secrets of Health.
27: Sa gihapon, upod tanga to sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
2: Welcome Sir Josil. Thank you. Kaga sa aton sa mga suking nga mga tagpalamati, kumusta ka madira no sa inyo sining mga kahimtangan kabay pangara ka mogyapon na samayo sining pagpaningkay singkay kagahin may mga iban sa aton Sir Josil sining nagabatyag sang nagkarinlain nga mga problema sa kadawasan ari naman kita sa paghatag sa inyo sang pila sini ka mga panugyan kun ano makabulig paayo sa inyo sining mga gidabatyag but ti sa patagya Sir Josil sa naturopathic medicine more nga aton focus sini sa prevention
27: oh kag kung kaisa bala, kita nagkakaon lang, na dumdum naton nga hindi kita pagutumon hasta sa sunod naman nga kalanaan. Nagkakalipat kita sa pag-consider nga nga ito sa ringa pagkaon, dapat ulit danta kung anong kinanglanon sa ito sa ringa lawas in terms of vitamins and minerals, Dok Leo.
2: Correct, Sir Josil, ano? Kung hindi gusto ang komposisyon na kombinasyon sa ito ng kinakaon, the more kita nga nag-termino na ito, Sir Josil, nga nag-dasok sa ito sa ringa tiyan, the more, Sir Josil, nga dugay-dugay naghihilab ang ito sa ringa pamatsagan kag ang craving na ito Sir Josil, kung kaisa budlayan kita mag-control.
27: Kagang aton man sining pangginawi, we call that as a lifestyle. Kung naanad na kita ka kada tapos ang kaon, makahulag kita gamay do ginakapoy na.
2: Mm-hmm.
27: May rason man gali kung nga ang mga palahulag Dok Leo, may ara sang resistensya. Bangod kinanad ng lawas nila, they used to that kind of activity. Paris ni karon ikaw bi basketball player, nahanad ka nga almost every day or every other day, naga one game ikaw sang basketball. Testing iba lang nga maunta tani mo ina, bisan isa lang kasimana, do ginapangita sa lawas mo, nagaluyang imo sining lawas, Dok Leo.
2: Balan mo ti ang mga naandan, Sir Josil, or mga habit naton, either sa ginatawag kaayuhan sa aton lawas o kung disbintaha sa aton ikayang lawas.
27: Kag may sistema ang lawas ta, Dok Leo, no? Buta mo rin automatic ya, kung may ara sang ginatawag na to sa ninyo, paglisa sa to sininga ginahimo, ginabalik kita sa aton lawas sa iya sininga sistema na andan.
2: Pero kung aton Sir Josil pilion sinang hindi kinaandan sininga sistema sa aton lawas, ma-adjust lang yapon ang lawas naton. Kag problema Sir Josil, kun ang ma-develop naton yung lifestyle o kung ang maandan naton suno o kung lisa sa naturalesa Sir Josil ang hindi pabor sa aton sa nga ikayang lawas.
26: 7 plus gold.
27: Ang naandan naton na bidok layo kung adlaw halabira-bira kita kubra. Pagkagabi, ang dako sininga oras ginahatag ta sa lawas ta para nga magpahuway, gatulog kita.
2: I suppose.
27: So sa pagtulog ta actually nag-slow down man ang ato sininga body activity, Dok Leo, no, kun magtulog kita.
2: Actually may mga hormone kita Sir Josil nga responsable sa pagpaamat-amat hinay o kun naghatag pre no Sir Josil sa aton sini pagkaaktibo sa bilog nga adlaw nga amat-amat Sir Josil pagkahapon bala. Amat-amat ta kita nagahinay hasta nga pagsirom hasta nga pagnagob sang gabi.
26: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
27: So nga ton, dari karon nga pagadiskusyonan, ang party sa pagtulog, ang ato sining katulugon, kagang iya sining epekto sa aton nga ikayong lawas, Dok Leo.
2: Ano ba lang connection sa mayong pagtulog sa aton ikayong lawas? Kag, ano ba ang negatibong efekto sa ni Sir Josil kundi man mayong aton sa ninyo pagtulog? Kag ti magahatag kita Sir Josil sa hambal-hambalblan naton nga kung kaisa pwede mo lang maremedyohan pero ang hambal sa mga texter naton ano nga maremedyohan man damo na yung nasolusyonan.
26: 7 plus gold.
25: Yes to health.
27: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag naton ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration at babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras kadto lang kamo sa suki nyo sining mga butika kag pharmacy pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yule Street atubang sa Midtown Hotel libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
26: The Secrets of Health.
27: Now dari kita sa pagpaintindi kun nga importante ang pagtulog sang insakto sa oras, Doc Leo.
2: Actually, yung pagtulog, Sir Josiel, hindi niya siling na tinamad lang or inactive time. Actually, bisa nagatulog, kita ang aton lawas nagapanghikot gapon. Actually, kabahin ni sa aton siling 24 oras, Sir Josiel. Muna ganyan, valve lang aton, nagligad bilang 888 rule, Sir Josiel. 8, 16, 24. So, ang 8 ko oras na igahin gid naton sa sa pagtulog. Nga man, sa panahon sa isang pagtulog, take note, husto nga pagtulog ha, ang aton lawas nag-repair sa damage ng mga cellula, nag-balance sa aton sa hormone, ginapabakod ang aton sa immune system, ginatinluan ng aton sa brain sa mga waste products, dira, ginabalance ang aton sa blood sugar, ginakontrol ang inflammation, ginapabakod ang aton sa memoria, ang mga experience na ito sa rin adlaw Blasor Josiel ginastore na ginapabakod para hindi kita sa rin madali malipat ginabalance ang ito sa rin modo aton sa rin appetite organa ka ginapanubo sa rin ang stress chemicals nga kung sa diin Sir Josiel kunang aton sa rin pagtulog disturbo ang ining mga sistema hindi maka-function sang maayo kag normal.
26: Samsung Gold Coffee Mix.
27: So, ang sige-sige sinigali nga kulang sa pagtulog, Doc Leo, kan result sa ginatawag nato sa nga memory loss?
2: Isa, Sir Josiel, ano, afektado nga ton sa nga memory. Actually, even Sir Josiel, nga ton sa nga balatyagon, bisa nga ton sa nga emosyon.
27: Oo. At ikon magamugalisin na kutob sa may mga utang sa inyo, hindi nyo lang pagpatuluga para lipatan niya may utang sa inyo. May utang ka mo, sige.
2: Ako ninig niya, balon mga hindi ka magbayad.
27: Oo. Para hindi sa katulog.
2: Sila naman hindi katulog.
27: Oo. So, ano ang mga delikado dariyo, mga risgo, Doc Leo, if kulang ang tiyempo sa aton pagtulog kag hindi insakto sa oras ang ato siring pagtulog, Doc Leo.
2: Actually, magambal kita, Sir Josiel, nga hindi husto siring pagtulog. Hindi lang ni siling isa kagabi. Hindi lang ni siling dua kagabi o kung isa kasimana, kundi binulan, Sir Josiel, and even tinuig nga hindi husto ang aton siring pagtulog. May mga hambalan nun, gani kita nga, ako yan, doon ginasuyop niyang mata ko magtulog alas 7, alas 8 sa gabi.
27: Yeah.
2: Pero may mga batian, magkita kong kaisa nga ananad na ko yung tagalauna, na ko yung nagatulog sa kagahon. Mga amon si Sir Josiel nga mga opinion, which is sa aton siring mga tagpalamati, dapat iayon na ton, kung i-align na ton, Sir Josiel, sa husto ang oras ng aton siring pagtulog, nga makwa na ton, at least, 8 or 7 ka oras may aman isa ka oras Sir Josiel ang aton siri husto nga pagtulog kay kun kulang-kulang pirme ang aton siri nga pagtulog utod-utod hindi mahamok nga aton siri nga pagtulog na angot galit ni Sir Josiel sa mayor nga mga chronic illnesses kun kulang kita sa tulog. Number 1, isa diri Sir Josiel among heart disease.
27: Delikado kiti ang korason naton. The only organ in our body that cannot be controlled by the mind is our heart. Amo na kun kaisa gabuang-buang ang korason, dala na lang kun kaisa may impluwensya ng utok. Galoko di amor.
2: Na amo na siling nila nga ano ka alam ang tani si mo pagabot sa gugma daw gahinangag.
26: The Secrets of Health.
27: Eh, hindi makontrolara bisang isip tang aton sa nipitik sa korason. So if we speak about this heart disease, Doc Leo, delikado ini kay amoni ang mga balatian, korason ta nagabatsyag sa balatian niya, ka-fatal, Doc Leo.
2: Correct, Sir Josiel. In fact, nagpabilin niya po, Sir Josiel, ang datos nga ang cardiovascular disease, ang problema sa tagipuso ang nagkaugatan, na number one cause of death among Filipino, Sir Josiel.
27: Oo.
2: Kag sa kada mga factors, nutrition, environment, isa na diri Sir Josiel pag ganyan nagkakontribuer among kakulang sa tulog.
26: Seven Plus Gold.
2: Take note ha, hindi adlaw nga pagtulog Sir Josiel kundi sa gabi.
27: Ang adlaw kalabanan sila ginahimo naton is just a nap. A 15-minute good nap could help re-energized our body actually.
2: Correct Sir Josiel, problema may aramin Sir Josiel mga opinion na pagpanghunauna sa iba na kung kulang tulog nila sa gabi, bawi on ko nila sa adlaw. In fact, gabi, Sir Josiel, ang ginamin na tondari nga pagtulog.
27: May activity ang lawas naton internally, Doc Leo, sa gabi nga why niya ginahimo ko nadlaw.
1: Mm-hmm.
27: Katulad sang body repair, no?
1: Mm-hmm.
27: Ay, mga body cells na nagkala-damage, kina-repair sa ato sa ning lawas.
1: Ah, maglas pa siya ng Sir Josiel, ito ang hormone nga na nato nagabulig patuyo sa ato ng melatonin hormone.
27: Mm.
1: Di nagaamat-amat niya gwa kung nahapon, Sir Josiel, pag-gabi mo.
27: Oo. Oh.
1: Kag nagaamat-amat man ni nubo kag ginabuslan ini sang cortisol ko nagapaadlaw naman Sir Josiel.
27: Oh.
3: Sanson vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
25: Yes to health.
27: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Sanson plus gold premium D3 kag Sanson vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Sanson Plus Gold Premium D3 kag Sanson Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy.
26: The secret of health.
27: Pero ang kakulang sang pagtulog, Dok Leo, ano ang epekto niya sini sa may mga diabetes, Dok Leo?
1: Ari Sir Josiel, ang chronic lack of sleep strongly affects blood sugar control.
27: Mm.
1: Kung sige-sige gali Sir Josiel, nakulang kita sa tulog. Pero bisan pa, ari, take note sa may mga diabetes, even a few nights of poor sleep can reduce insulin sensitivity. Sa may mga type 2 diabetes, ang problem nato is insulin resistance. Bisan isa, sunod sa pagtuon ganit Sir Josiel, bisan isa lang ganit kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aafekto ini sa insulin sensitivity.
27: Mm.
1: Butang balo, nagapadako sang risgo sa insulin resistance. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkot sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. Ukon pila kagabi nga hindi ka mumaayo sa nga makatulog. O kung normal na sa inyo, sa nga daw hindi, giman mayong inutulog, daw naanad na lang kamo.
27: Pero hindi man ba tamalon niya nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
1: Correct, Sir Josiel. Ang tulog isa lang.
27: Oo.
1: Sige na tuwag ang factor nga makapaayo sa atan sa nga lawas. Ha? Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon, mundi o man na control.
27: Mm.
1: Ang environment o man karon why man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josiel, ara gyapon. Pero bulobintaha, Sir Josiel, at least maayong imo sa nga pagtulog.
3: D3 Coffee Mix.
1: Kung hindi makatulog, Sir Josiel, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josiel, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagaresulta sa pagpabilin ng elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galing, Sir Josiel, trabahuso kayo ng aton pancreas.
27: Mm-hmm.
1: Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagaresulta, Sir Josiel, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
3: Sanson Plus Gold.
27: If ang problema nimo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, mm-hmm, dapat nga magpadayon ikaw sa pagkaon sang balunggay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Sanson Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balunggay, Dok Leo.
1: Hagang manami, sinitungod sa mga sangkap balas sang Sanson Plus Gold Herbal Capsule sa Josiel, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josiel, sa nga limbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nga ton tulog sa nga gabi, Sir Josiel. Gabatya kita sa isang pagkahilab sa nga ton sulok-sulok. Ang iban sa nga Sir Josiel, nagkakabatya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa kusina mo.
27: Mm-hmm.
1: Kaya disuras gabi, Sir Josiel, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josiel, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi, nga magabatsyag hanggang ginagutom ka, kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josiel, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josiel.
3: Sanson Plus Gold.
27: Now, nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sining pamatsyagan pag-abot sa imo sining katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mas sources sa vitamin D. No? Pareho sabi sa premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, pa, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josel, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang pang-function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, sirum pag-gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josel, nga kondisyon.
26: The secret of health.
27: Ano ang timing, Dok Leo, sa pag-inom sa premium D3 soft gel capsule para ma-enhance ang good sleep ay natawag ta mas better sa morning or in the evening, Dok Leo?
2: Normally, Sir Josil, kung natulog ang aton sa inyong concern, manami ko mainom na aton sa saaga. Pero kung gusto ka mag-inom sini sa hapon, pwede gyapon. That's why, kung manotice ninyo ang aton sa inyong suggestion sa gabi, at least nag-akuan kita, nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sa vitamin D o kung premium D3 kag Sunthon Vitamin C. Ay sa kapurpose, sinabalan mo, Sir Josil, may iban nga ang ila sa nga response pag inom sa vitamin D and vitamin C, nagapagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog dahil kasi pagsik ka pa mo.
4: Sunthon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: At least, ha, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum. Kung gusto kita sini mag-follow up.
4: Sunthon Plus Gold.
27: Speaking about pag-enhance ang katulugon, may upod lang ining real coffee, Sunthon Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix. Duhani ha, may real coffee ini sila nga sangkap. Amuning, kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes yung magtulog, or samtang nagapulaw ka modera, pinakadami sini, ma-enhance po yung pagtulog niyo, ang Sunthon Plus Coffee Mix niya mo, ang Coffee for All, nga waya caffeine.
2: Mm-hmm.
27: Pero ang Sunthon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Sunthon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
2: Mm-hmm.
27: May collagen kag may glutathione. Para sa mas possible, ang aton sining rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
2: Correct, Sir Josil. Tiara yan, Sir Josil, sa may mga concern iya sa tulog. Pero hindi man manigar nga tikadamo mo sa mga tagpalamati na ton, mga followers na ton, Sir Josil. Why man sila yung problema sa tulog? Tiara yan, makasiling kita nga wala na ton nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-iinom sila sa Sunthon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Josil. Kati magluwas ng glutathione, kag collagen, yan mga beauty ingredient, Sir Josil. Ang isa sa nga pampatam isa gin gamit sa iya is stevia man. Recommended man ni ganin sa may mga diabetes, Sir Josil, eh.
4: Sunthon Gold Coffee Mix.
27: Talisa nagapulaw maayo gali ining Sunthon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya, malunggay, garlic and spirulina, no?
2: Makabuling, Sir Josil, kapin pa tindi magid naton manigar bisan no nato ka discuss diri, Sir Josil, nga dapat magtulog kita sa gabi.
27: Oo.
2: Kamo na kinunglanon sang lawas naton. May mga BPO abingati ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Josil. Adlaw dito, gabi dari mo. Di gabi, igin sila sinimatrabaho. Ito, may himo sa na, Sir Josil. Talaga lang, tanapong taton na kita magsweldo sila sa na. That's why ginahimo sa ibang sina, nag-supply sila sa ni, o kung nag-balon sila sa ni, prepare sila sa ni sang coffee, parang stay awake sila sini sa gabi samtang sila nag-aubra.
4: Premium D3 Coffee Mix.
27: Kagang premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? May malunggay manada.
2: Mm-hmm.
27: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamu matam-an, especially kung hindi gid man malnigar mapulaw gid ka mo iya, Dok Leo.
2: Kagtang isa nga daan sa problema kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na affectado man ang imo sa ni nga pagtulog. Diba si sa pagtuon Sir Josiel, ang sunthone nga lin sa mangosteen kag ang vitamin D3 makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity nga muling mayor nga sangkap sa nga sa nga premium D3 coffee mix.
26: The Secrets of Health.
27: Sa managapamangkot si ni din ka mo pwede ka bakal sa mga produkto yung panglawag ta, Aria. Kung may i-branch na sa inyo sa Mercury Drugstore, pwede ka mo nakabakal. Rose Pharmacy, hindi ganit TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, or even sa TikTok Shop, kag si Shopee, pwede ka mo naka-order. Sa Sudan sa Bacolod, pwede ka mo nakabakal. Kompleto ang produkto dara sa Yes to Health ha. Sa Yes to Health store, may store kita dara sa Lizar Street, Barangay 39, tabok ina sa Marayubang sa Bacolod City. Kadto lang amo dara ang ngalan niya, Yes to Health store. Sa siyudad sa Iloilo, may clinic available dang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated, located sa A Young Building, Yulo Street, City Proper, Iloilo City. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning, may libre dara na konsultasyon. Bisita lang kamo dara. Sa mga lugar nga wise ang clinic, wise ang Yes to Health store, kadto lang kamo sa suki nyo sa ring mga butika kag pharmacy, pamangkoton nyo lang ang produkto sang Yes to Health Incorporated.
26: The Secrets of Health.
27: Now, speaking about good sleep, si ni Dok Leo, gusto mo man magtulog. Kung nagahinuliray ka mo, Dok Leo, kay may nagaparimaho dang ang sodo, hindi ka gikatulog dayon, Dok Leo, ah?
2: Actually, hindi lang si Sir Josiel nga may makasimhot, ah.
27: Mm.
2: Sa nagapangalis nga, kung ina, kundi part yun ng Sir Josiel, iya sa husto nga pagpanilo na ton sa ton sa nga lawas, ka dapat aton yun na matalupangod, Sir Josiel.
27: Oo. Oh. So, ang pamangko si ni Dok Leo, ang sod, pwede ay han ini mapahagan-hagan kag mabuligan padula abi sa paggamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Kadamo na sa mga feedback Sir Josiel na nabatian nato na no.
27: Mm.
2: Ang nag-message diri sa aton nga nabuligan sa sa paggamit sa ni sang Santon Plus Herbal Soap sa mga body odor nila Sir Josiel. Kag pati gani ang pabalik-balik nga katol Sir Josiel o kon mga rashes sa panit nga nabuligan man nga napali kag nag-ayo Sir Josiel.
27: Mm.
2: Sa paggamit sini. Ini bangod sa mga sangkap nga ari diri. Isa diri Sir Josiel ti ang bayabas. Ti gabulig papino man sang aton panit sini Sir Josiel ang kapayas.
27: Mm.
2: Nagabulig hatag sang nourishment Sir Josiel amo ang balunggay nga ara dira sa mga sangkap. Sang aton sa nga Santhon Plus Herbal Soap, Sir Josiel.
27: Kagaman notice naton kung hindi ka bala katulog bala, Dok Leo, gawili emong sa nga face.
2: Mm-hmm.
27: Ang imo guya bala.
2: Mm, correct.
27: Nali, munuhon sa iban, kagibuli, kabla mahambal niya, bo grabe man sila nga guya mo, sila nga pwede, sila mapuga, kagibutang sila nga sa kalaha, kagprituhan itlog ba?
2: Pero base sa pagtuon, Sir Josiel, ano, ang mga may oily skin, mas dugay sila makurinot kumpara sa mga hindi niya oily, Sir Josiel.
27: Aba, baba, di maman just naka-oil ka na agad.
26: The Secrets of Health.
27: Pero ang Clear Skin Beauty Soap, hindi, Dok Leo, makapadrize ang skin.
2: Correct, Sir Josiel. Makabulig iya, Sir Josiel, para mapabilin nga moisturized.
27: Oh.
2: Ang aton sa ringa panit. Nga man, tungod niya may ara sa Sir Josiel sa nisang VCO. Magluwas nga may ara sa sang glutathione and kojic acid nga makabulig Sir Josiel para sa mga pinalian, mga scars, mga ginatuwag dark spots, dira sa aton sa ringa guya.
27: So, ti, para mapabili ninyo a younger looking skin, makinis ang kutis, gamit ka mo sa guya ninyo sang clear skin herbal soap. Pagkatapos, kung may angsod ka mo, dira, abi gamit ka mo sang Santon Plus herbal soap bala.
26: The Secrets of Health.
27: O, preparar kita pagsulod iya sang sige-sige nga ano bla, nga pag-ulan naman sa tigululan. Uso naman sina iya ang ano, binataay sang lamok.
2: Mm-hmm.
27: Buta malon binutuan na isang lamok. So, delikadong lamok kay nga adamo sa sang baratian ni madala. Isa na dira ang dengue. So, parang hindi ka palapit ang lamok sa aton, nami sini nga gamiton ta, makabulig pa sa pagparelax sa ato sa mga muscles, mga gamay nga pala nakit sa lawas, tama dispunihan yan eh. Sang Santon Plus Herbal Oil, Dok Leo.
2: Tuman ka importante, ganyan may prevention na nga daan kita eh. In fact, may mga kilala kita, Sir Josiel, may mga nabalaan kita sini nga approaching kita sa tingulan, ang gina-prepare nila, Sir Josiel, is Santon Plus Herbal Oil. Pagkatapos, ang aton sini nga Santon Plus
1: Herbal Soap. Sunthorn Plus Herbal Oil, protection batok sa lamok, maglawas sini nga makabulig na sa mga pulupananakit sa aton sa nikalawasan. Pagkatapos, Sunthorn Plus Herbal Soap, Sir Josel, pananglit makaubog sini sa baha. Blah, panghugas dayon gamit sini sa Sunthorn Plus Herbal Soap. Para likaw pati Sir Josel sa halit nga dala sini sang ihi sang kasapatan, lakip na ihi sang ido, ihi sang kuring, ihi sang baboy, kag ihi sang ilaga.
5: The Secrets of Health.
27: Confirmi ka nagapulaw nga nagapalanalo mang imo mata kag nagakinikini kag daw nagaburo ng imo sini nga pananawan dok layo. So butambalo nagakadeplete man gali ang supply sang nutrients sa ato sini nga mata sa sigisigi nga pagpulaw dok layo.
1: Actually bilog nga lawas sa ton Sir Josel affectado isa lang ang mata sang gidatawag maulamid dira sa pangkabilugan. So isa ang makahatag sa ton Sir Josel sang pulo panimbang makapiyan-piyan bla para di kita ma-out balance pag-abot sa sustansya sa mata kinang lanon naton. Dapat hatagan naton sa nagkikigyo nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E ang aton sa ninga mata. Nga makuha naton Sir Josel ano sa convenience naton dira sa Visinex Plus Soft Gel Capsule. Nga suppose kung di man naton makuha ina dira kaon kita sa mga masustansya nga mga kalanon o kung mga pagkaon sa ni adlaw-adlaw Sir Josel. Pero ti instead nga mo na ginahimo naton kulang kita Sir Josel sa nourishment pero sobra-sobra kita sa mga risk factors sa aton sa nipalibot bisyo, pulaw, screen nga nag-affecto direkta sa aton sa nga mata.
5: The Secrets of Health.
27: Kag most likely kung sigisiging pulaw mo sini batsyagon mo gid hindi lang kay chronic pain na acute pain.
1: Correct Sir Josel.
27: Palanakit dyan dyan sa lawas Dok Leo nga daw way kagana na gid dyan magulag.
1: Correct Sir Josel, isa gid na. So makuan na lang na Sir Josel, ma-combine na lang na. Kumbaga may compounding effect. May bago ka nga pala nakit sang lawas sa nga mabatsagan, magluwas pa iya sa ara nga ara na nga daan nga nagpabalik-balik.
27: Now, mamangkot ka mo kung anong ibulong nyo dira. Mambal nga ti, hindi mahimong hindi ka pulaw, kay ibang trabaho nila gabi, grabe ang palanakit sa lawas. Banyusin nyo na nga na isang Sunthorn Plus Herbal Oil. Basi makuha. Kung hindi gin makuha, ti, may sis the pain man, Dok Leo, no?
1: Balan mo, kinanglan mo makarelax ang lawas na ito, Sir Josel mo, para makarecover. Pero kung ga palanakit, hindi makarelax, maayong nga ito sa ringan lawas. Kapin ba kung daw hindi na gidala magwanta, Sir Josel?
27: No.
1: Sa time nga, ang pain reliever makabulig pahagan-hagan, nagpatawahay gin sa ito pamatsyag, isa sinidre, amo ang cess the pain.
5: The Secrets of Health.
1: Kung kaysa affectado nga itong sexual performance, Sir Josel, especially sa mga lalaki, ha? Affectado, Sir Josel, tungod nga stress man lang mo. O kung nadula ka lang sa focus, bala Sir Josel, tungod sa mga stressor sa palibot, bala Sir Josel, mga krisis niya katabo, babatian mo, kag mga obligasyon ta bala Sir Josel. Kagayiban sa ni Sir Josel, ti hormone, may gamay niya imbalances, blood circulation, kag ang libido, Sir Josel, na ganubo. Pero ang makakaklabo was ka, Sir Josel, ara sa pag-rescue sa aton. Nga makabuli niya kung i-combine gali ining duha, Sir Josel, ginabuligan amat-amat pabalik ang gana sini, kagina amat-amat pabalik sini, Sir Josel, kaginadugangan ang aton sini nga puwersa, kagkahutay pag-abot sini sa aton sini nga sexual activity.
5: The Secrets of Health.
27: Sa muning one capsule lang ha, 30 minutes before loving-loving. One capsule sang turbo dietary supplement for men. Yan ang lano nila may makakaglavuas ka, nagpanami pa sa blood circulation.
1: Correct.
27: Hindi pag kalipati ha, sa mga kalalakinan, 30 minutes before ang loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men.
5: The Secrets of Health.
27: Lo, pasensya agad kay Way na Taora sa ato sa nga pagparagad. Sa sunod naman yung edisyon sa programa The Secrets of Health. Lugang ang mga diskusyon naton. Taganta lang na yung tiyempo ng ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos, para sa iyo sa nga parting words, Doc.
1: Ang isa gali sa makabulig palawig-lawig sa aton sining kabuhi, magluwas sa nutrisyon, amo galing husto sa ring pagtulog. Ang lanon ini para sa aton sining body and cell repair. Pero kung medyo problema kita sa ring sa pagtulog, isa man nga makabulig sa aton para nga mapahamtang aton sa kaugalingon, mag-relax kita kung hapon pagkanto sa ring sa serum, kag maghamahamuok ang tulog sa ring sa kagabihon, ang paginom gali sa Sunthorn Plus Gold Capsule para maayudahan pagid ang dugang sininga benepisyo. Madugangan pagid ang manami naton nga pamatsyagan sa aga, inom sa Sunthorn Vitamin C kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Kaon sang husto, mga utanon kag mga prutas aton sininga unon para sa husto sininga nutrisyon. Kay sinupasi gyud siling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
5: The Secrets of Health.
27: Ako naman si Joseph Banias.
5: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
26: Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Rhea. Akong redla nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko ning Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong nya regla.
6: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
10: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
14: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Oras tatak impunto alas 10.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
28: ACS.
21: That portion was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Maayo nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan Edukasyon, Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Pareho subong nga adlaw, istorya nato ng parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton siningalawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O umpisa naton para mabalaan ta kung sigiyon tang pag-inom ta sang alcohol o kung unta-tunta. Kilalahon taman karon ang important karakter sa sininga episode ever evergreen herbal capsules kag ever evergreen coffee mix kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
29: Balikan ta to ang istoryan taga-inabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
6: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
29: Magambal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Tek kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ta. Kung long term nga gamit sang alcohol, may brain damage, brain damage. Imong sini nga pag-intindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, gakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot ini sang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Kasi kung may manghagad siya at upod ka pa, ay ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala, pati cancer na mabisita si mo kag. Ah, kung naman yung obligasyon is to remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Doc Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Evergreen. Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Evergreen Coffee Mix. Ang turmeric na may curcumin may anti-aging properties ini. Makabulik pagar sang cancer kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass kag ang turmeric makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na gidlang ah.
6: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
29: O kung balunggay naman ang istoryanta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad tatlo kapilo sang iron sa spinach, apat kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, apat kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isang kabaso ng gatas, tatlo naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, duwa kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea kati isikaran man isang balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule may properties manining anti-cancer. Ikon puro lang alcohol unod sa imo sa ninyo kalawasan, alaman laban mapauhay kagit temprano. Areyaw ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system, gapabakot man.
9: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas.
29: Ang wheatgrass, hindi man yung magpawigit. Nag-promote sa manami ng metabolism, nag-supply sa oxygen sa aton sininga lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaupdanay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C, nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan, pagit sang vitamin C, nga ara man sa halos tanan nga sangkap, kagang mangustin galea, nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nag-protect sa aton sininga atay, panit, mata, kolon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix, may balunggay mana, may turmeric mana ang mga sangkap.
9: Ang Evergreen Herbal Capsule, kag ang Evergreen Coffee, mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton utok, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapaimprove sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipakon.
2: Remind Herbal Capsule.
1: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
2: Remind Herbal Capsule.
1: Also available.
2: Remind Choco Mix.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong arthritis.
3: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bye, Jessic. Masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bye, Jessic. Halong!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Supple Plus Gold.
9: Ko, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santom Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo gid ang Santom Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santom Plus Gold.
8: Santom Plus Gold.
10: Mabakal sa mga butika.
8: Santom Plus Gold. Santom Gold Coffee Mix.
11: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw. Good thing may Santom Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ang guta tayong dapa.
8: Santom Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
8: lalakas,
10: at gaganda ka pa.
2: Nance Corn Coffee.
1: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay,
2: ang Nance Corn Coffee
1: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
2: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
1: para magpabilin ka nga healthy,
2: focus, kag energize.
1: Nance Corn Coffee.
6: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong, Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
15: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Gina-improve ang gonadal hormones, agud nga ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
2: Herbal Capsule.
1: Wala side effects, wala palpitation.

0: Iksang D3 Bayo, tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bayo, ang D3 nga may visio, ang visio nga may D3. Mabakal, sumanguti ka. D3 Bayo.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sakit sa aking pijakatama, diambas ang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Evergreen
2: Herbal Capsule. Ako kasi si Captioli, sang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa buli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
0: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
0: ACS. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Two weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: E3 Bio. Ang E3. Yung may BCO. BCO. Yung may E3. E3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular na regla. Kisa, galagot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa E3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: E3 Bio. Ang E3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may E3. Mga butika.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
12: Charm, fab, con, pangong tumakablum, tanggal amoy ko lamang, sa bangon at charm.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangbang kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
0: Supple Plus Gold.
14: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
15: Ako si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: RMN Patrol 774.
17: Maayong gabi mga kasama. Good evening mga karadyoman. Tatak RMN Time. Philippine Standard Time. Alas 10:18.

0: isang kaninan, emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sang kagabiwan, sang kagabiwan.
2: RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.
3: Hoy, dahil ng gabi mga karadyoman, hello mga kasama. Welcome na naman sa ating pagpangalagad. Welcome na sa programa Patrol 774. Babatian sa inyong mga radyo, 774 sa inyong mga lilisuan. Galino pop lang yung signal. Salamat guys sa transmitter site, Radyoman Christopher Tupe Bonihar. Mga nagbabaga, mga balita, sports, entertainment, mga balita lokal, international, pati na ang paglilitis. Bawas na Marso 22, 2027. Pagaling eh! Ang mga BIR tax record ng ating vice-presidente kagang iyang abana. Iyara na. Dante na mga mainit ka mga balita kag impormasyon sa ating Facebook page, DYRIRMN Iloilo. Dira makita ka nag-broadcast live. Mga kasama, ako po datod sa News Center. Para siningadlaw, Rajman Lynette Fernandez, Yulatris. Mga balita, may sunog, may bybust. Mga balita lokal sa palibot sa syudad. Sa Iloilo, aton sundan. With Rajman Flo Consumo Navarrete. Balita sa City Hall. With Rajman Joel Franco. And syempre, balita. Itagikan sa aton mga kapulisan with Rajman Marjorie Hervo Miani.
4: Tatak, RMN.
3: Kapod na ito ng akong technical partner, Jobal David. Iniimbangalagad ang inyong amigo, inyong abyan, ang pinakagwapo, pinakamacho, hamot-hamot pa, kumpleto-kumpleto sa bakuna. Biskan, itanong mo kay Mrs. Pwede panamkunan, wag lang lalahian. Rajman Michael Marquez Lumakad, Tioy Pancho for short.
2: RRMN Patrol 774.
3: Mga sulundan natin mga balita, bati pamatian man sa aton nga Facebook page, YouTube, sa aton mga OFWs working and living abroad. Kami ang sagot sa mga balita at home ka mo. Dodri sa RMN Iloilo, this is your home. Away from home, barely 112 days. 112 na lang kadlaw mga kasama, Pasko na!
5: Nagpagsaya sa inyo'y ihati.
3: Timing na timing para sa aton mga OFW. Kaya nga pang kambyuhan na isumong peso to a dollar, nagatinimbuok na isumong timing na niyong pagpadala nyo sa inyong mga allotment. Sa aton mga pinalagang mga suki, Luzon, Visayas, and Mindanao, diri sa syudad, kag probinsya sang Iloilo, mayad-ayad gid nga aga sa inyo. Welcome na sa programa Patrol 774. Alas 10:22, adlaw kita sang Huwebes. Kadasig daw ginahunos na ang adlaw. Petsa 3 para sa bulan sang Setyembre. Akalain mo yan, Radyo Man Jobal, buwas Biyernes na. Ay, kadasig sang inadlaw. Nagtulok ka pa sa kalendaryo. Ako ang kalendaryo mo. Kung itulok sa kalendaryo. Sa mga nagapanyapon da, sa mga nagachicha, sa mga nagainom-inom, naga one bat, daton mga driver, bao, modernized jeep sa Mandurayaw. Nadakpan, overloading.
4: Tatak, RMN.
3: Tatlo lang? Hindi nang ustisya, dira. Pero matamat na nag-strikto. Galing ang pag-strikto, be. Ang pag-strikto nila, come what may. Subong manakop, buwas, libre. Dapat tatayo yun ini, dapat consistent ini. Kaya ginalikawan natin din yung mga disgrasya natin nga ginatawag. Dire sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, 42 natin yung mga kabanuhanan sa palibot sa probinsya sa Iloilo, na binigid ang mga nagahiwat sa ilang CDSA, Congressional Meet, ano? Sa mga teams nga nagdaog, ang uton, kinastigo ang miyag-awit, baseball? Amot ko sino nagdaog sa softball uton versus sa Tigbawan. Nagapadayon ini until next week. No, first district. Amot ko nga 11 to 15 ang third, fourth, and fifth district mga kasama. Sundan man ang balitang sports kasi Alex Yala. Baw, pulaw-pulaw naman kita ni. Kay alas 12:40 ko no. Ang hampang ni Alex Yala. Galing hindi naging mapunggan ining si Alex Yala. No, ang stadium, Louis Armstrong Stadium, which has a seating capacity of, pilani, 1, 2, 3, 4, babaw, 8, 9, 10, sa dalom, 11, 12, 13, sa wala, 15, 14, 15, 14,000, bilis ko sa mat, no? 14,000 ang seating capacity ng Louis Armstrong Ginsaylo, ang hampang ni Alex Yala. Kaya kung sa gamay to sila nga stadium, tuod gamay tao, perdi sila eh. Kay highest incoming player ini, no, pinakadamo nga mga ginadulo nga mga fans si Alex Yala. So bulubantayan man nato ng hampang ni Alex Yala. Sagot ko yan ang balitang sports. Adira sa siyudad sa Pasig, kamusta kamo sa Tabok? Baway gig ko tulog to si Gimaras, oh. Pila ka oras, 12 oras nga brown out sa probinsya sang Gimaras. E nabulubantayan kay ini nga Sabado. No, ini nga maabot nga Sabado, petsa 5. Mga karadyoman, bilog nga probinsya sang Gimaras. Blackout ka muna! May mga update man kita, parte sa power updates, ano? Mga banwa. Aside din, no? Bukod o aside pa ini sa mga ginapatigayon nga manual load dropping. May mga scheduled power interruptions of Eleco 1, Eleco 2, kag Eleco 3, ang more power Gimaras sa waay pa. Mga kasama, so standby lang. Si Tioy Pancho ang bahala kung may gusto ko mo isugid. Kay Tioy Pancho, taugi lang ko sa aton hotline 0933-879-0931 or pwede man na mag-comment sa ating Facebook page, DYRI RMN Iloilo. We are broadcasting nationwide and worldwide.
2: RRMN Patrol 774.
3: Balantayan ng mga balita, mga kasama. Air quality index sa distrito sang La Paz naglabot sa very unhealthy category kag isubong adlaw September 3 ini tungod sa haze, mga kasama, nuhalin sa Indonesia kag may panugyan ang Department of Health Western Visayas para sa mga publiko para malikawan ang mahaklo ang haze ilabinigid sa may mga respiratory illnesses and ang aton nga mga senior citizens.
2: RRMN Patrol 774.
3: Sundan man ang aton mga balita. Vice Mayor Love Baronda gintawag o gintawag ng mga hypocrites o hipokrito. Ang mga konsehal nga nagabase sa DILG opinion angot sa papel sang mga vice mayor sa konseho. Ano gid man bala ang law of the land? Ano gid man ini nga Department of DILG no legal opinion? May bugat ini bala kaya ginabaliwala ni Vice Mayor Love Baronda ining opinion sang DILG. Aton inasundan dugay-dugay and balantayan ang mga maiinit ng mga balita na natipon sang aton ng mga patrol sa aton patrol sa buong Webes kay may isa ka construction worker patay kag pilason matapos makuryente sa construction site sa distrito sang Haro. Exclusive man na tatlo ka unit sang modernized jeep nadakpan sang LTO 6 nga naglapas sa overloading sa distrito sang Mandurriao.
2: RRMN Patrol 774.
3: And balita nasyonal, ining si idol ninyo Senator Marcoleta, isa kadlaw nga medical furlough ni Senator Marcoleta ginpahanugutan sang Sandigan Bayan. Si Senator Loren Ligarda suno kay Senator Migs Subiri may matinding komplikasyon ko ini balatian sa iyang baga. Kita man natin si Senator Jinggoy Estrada. Oh, may ginapasugtan. Ano ni, amat-amat na ni? Amat-amat na panimahuan tanahaw? Daw amat-amat na masaylo ini ang mga minority black sa majority black? Amo na nga ginapasugtan na ni sila nung matabo sini?
2: RRMN Patrol 774.
3: Gagang prosecution panel, mga kasama, may kopya na kuno sang bank kag tax record ni Vice President Sara Duterte. Amo na mga sulundan, mga balita kag mga impormasyon diri sa aton nga pagpangalagad, mga kasama. Ang ini nga panugyan na sang DIL na sang Department of Health no diri sa distrito sang La Paz base na notaran nyo labi na gid sa aton mga senior citizens no nabudlayan sila magulo ginhawa. Mga kasama, naglabot sa very unhealthy category ang air quality. Atong hangin, ano? Air quality index sa barangay Nabitasan, Lapas. Santo ini sa 24 oras nga average reading sa continuous ambient air quality monitoring station. No, kung ano ka safe ang atong ginahaklo nga hangin, mga kasama. So no, sa DENR EMB6, posible magtugas ang peligro sa ikayong lawas ang kalidad sang hangin. Ilabi nigid sa mga bata, tigulang, nagabusong, kag may mga respiratory o con heart condition, ini may mga hapo, bla mga kasama. Samtang na record ang FAIR AQI categories ambient air monitoring stations sa Banwa sang Uton, Pavia, kag San Miguel. Mga kasama, subong nga aga, September 3, ini ang nagakahulugan nga generally acceptable ang kalidad sang hangin sa sulod sang monitoring period. Ginapag-abay ang publiko nga limitahan ang outdoor activity. Kaginapanugya naman ang pagsuksok sang face mask, no? Ilabingit sa aton mga senior citizens. Samtang wala pa yung matapos ang wildfire sa may Indonesia, no, aton ginapangabay subong nga mag-ulan na lang. No, hindi manaliti, ginapangabay nato ni mag-ulan na lang. Kaya suno sa pag-asa, basta gani mag-ulan, no, ginadala niya ang particles ang haze papanaog. So mo nang aton nga ginapangamuyo na lang subong ng ulan. Aton timpo subong daw, no, nagadabo-dabo, nagapulo panaliti subong nga Webes sang gabi. Ginrekomendar naman sa publiko sang Department of Health Center for Health Development or DOHCHD Regional Office 6 ang pagsuksok sang medical grade nga face mask sa may mga respiratory illnesses para malikuan ang haze nga makitaan subong, no, sa pila kabahin sang rehiyon sa East. Lagi na gani makita gid naton daw kaitom daw hindi sa ulan, no, na makita daw kad magaloom haw galing lain ang pagkagaloom niya, hindi itom brown. Daw ang ini nga pagkolor ang brown, radyo manjobal ang kolor yang nga brown daw makita naton sa aton nga brief. Amo nang kung ikumpara mo ano ka brown pag tulo ka sa brief mo pagtapos mo ligo, amo na ka brown. Yan payag ni Dr. Marie Pauline Angelic Gestosani, Assistant Regional Director sa DOHCHD6. Isa sa ginerekomendar sa mga otoridad ang paggamit sa N95 face mask nga isa sa sadto sa ginerekomendar nga gamiton versus COVID-19 pandemic. So hindi na mo makulbaan sini. Kaya magkanto ka sa mga department stores, sa mga butika, o sa mga iban nga mga ginabakla nyo na sa mga paborito nyo mga ukay-ukay. Kita nyo, grade N95, barato na lang ini. Hindi ginyo pagbagita, no? Pag-abot sa inyong ikayong lawas. Pahayag pa ni Justosani nga kung hindi available ang N95, pwede man nga mag-double mask sa nga kinaandan ginabakal sa pharmacy. Ining puti, may mga color bala, ining puti, may brown, may itom, may green, no, may di color, pwede ka mo i-double mask, no? Nga ginabakal nyo sa mga pharmacy, kung wala gid available nga N95, mga kasama. Ginapanugyan man sa DOH nga magapanirado sa bintana kung pananglitan maghiko na gid ang quality sang hangin. Ginsiling pa ni Dr. Justosani nga kung pananglitan makabatyag ka mo, ha, ilabi na gid sa aton mga senior citizens, ha, kung makabatyag ka mo sang sintoma kasubong sang hapo kaginakulang na sa pangginhawa, gilayon na nga magpa-check up sa doktor. Kadto na ka mo, pwede ka mo kapalapit na sa aton nga mga malapit nga mga health centers, ano? Kay man base sa air monitoring monitoring sang air quality sang DENR EMB alas 5 kuno sang aga kaina sa Garden of Love Barangay Nabitasan Lapas, yara sa pollutant o PM2.5 ang air quality index o kun unhealthy para sa mga sensitive group. No, eh, kinaandan naton basta aga kamo nang kinaandan nga mag-walking, no, ang aton nga mga kabataan ginapainitan, ginalagaw naton. So paghalong mati kamo anay sa RMN Iloilo or pwede kamo ka-monitor, no? No, sa iban nga mga Facebook pages aparte sa air quality, kadelikado inibla sa mga kabataan naton. No, so hindi lang magpatuga-tuga, mapagwa, mapainit, mapasaway ka kay misis mo. Hindi, dalo ko bata ko. Pero why ka mo ga-check sa air quality naton? Medyo hagan-hagan kita anay, no? Magin magpamasid ginabisuan ng mga individual, kalakip na mga kabataan, adult, tigulang, pregnant woman nga mayaras ang existing nga respiratory o kung heart condition nga likawan ang malawig nga exposure sa hangin, sagwa. Yara naman sa FAIR AQI sa lugar sang Uton. Uton Evacuation Center, San Miguel, Iloilo Public Market, kag Pavia National High School sa May Pavia. So may update ini karon na sa abwa sa aga, may update gid, bantayan nyo gid. Amo na gani hambal ko sa inyo, i-like, i-share and i-follow ninyo ang Facebook page sang RMN Iloilo para updated kamo. Antes ka magwa, dala sana da pati ang aton nga weather update.
4: Tatak RMN.
3: Sa iba pagid naton nga natipon nga mga balita, ginbuyagya kuno ni Senate Minority Leader Meg Zubiri nga mayara sang seryoso kag malala nga sakit si Senator Loren Legarda.
2: RMN Patrol 77.
3: Amo lang nanotaran nato, no, basta gani may mga kaso nagalala ang balatian. Marcoleta naglala, Senator Jingboy Estrada bawang kano tuhod. Ang iban gani basta may mga kaso naka neck brace. Pero ini bala, hudyat na ini nga amat-amat na ginatutok sang administrasyon ang ila mga kanyon diri sa minority block. Taga Kabaylo, mabalatian sila, pasugtan sila sa ilang mga lib. Kaga pasugtan ini sila nga manu pasugot man sila na mahipos na lang kag magupod na lang sa majority. Amo ni nga amat-amat nagakalagas na subong, no, ang mga tinawo sang aton nga vice presidente.
2: RMN Patrol 77.
3: Antes naton kuwao ng pag-asa, Radyo Man Jobal, Vice Mayor Baronda gintawag na mga hipokrito ang mga konsehal nga nagabase kuno sa DILG opinion angot sa papel sang Vice Mayor sa konseho. Ginsabat ni Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda ang ginatulod ng opinion sa mga konsehal angot sa pag-cite sang DILG Legal Opinion number 150 Series of 2022 sa diin nagasiling dire nga hindi mahimo nga magproponer sang ordinansa ang mga Vice Mayor, Vice Governor bilang mga presiding officers.
2: RMN Patrol 77.
3: Ang ilang papel ko no ini is only to preside and to be a tiebreaker. Kung may binutuhay kag magpatas ang boto, sila ang may right nga magboto pero as a tiebreaker lamang.
2: RMN Patrol 77.
3: So ginapagwa din ni Vice Mayor na baliwalaon daw hindi na pagsundon ang DILG opinion o legal opinion. Pero ang DILG legal opinion, ang legal opinion nga gin-issue rather sa Department of Interior and Local Government, advisory and persuasive in nature. Pero hindi siya binding, hindi inisahambal niya lagi, no? Ang advisory role sang DILG legal opinion, nagaserbi ini as official guidelines. Kupares, nag-ubra ikaw, may himuon ka nga memo, no? May himuon ka memo, may gusto ka nga i-reklamo. Di ba, naturalmente, malantaw ka sa imong office guidelines, no? Amo nang imong gabay, amo nang imong giya, no? Ang pag-ubra. Amo man ni ang legal opinion sang DILG, ang interpretasyon sa mga layi, no? Like the local government code para sa mga LGU, kagang mga local naton nga mga opisyales. Pero, siling nila, hindi ini layi. They do not substitute for a court ruling or holding an absolute force of legislation. Ambot silingon, meaning, hindi ini independently overturn local ordinance or override clear statutory provisions. Pananglitan, ginstate sa DILG. Kung sa hearing o kung sa konseho, nagapasa na sang nagpasa ini ang vice mayor o vice governor, no, sang ilang mga gusto ipasar, kag ginpasar, ginbutuhan, legal ina iya. o legal inaya, pasugtan inaya. Pero dira pa lang, ginasiling ganan, sang mga konsihal diri sa syudad sang Iloilo, nga wala po dira ang aton nga vice-presidente, a vice-mayor, piskan ano pa nga pamilit ni. Kung hindi paghulagon sa aton mga konsihal diri sa syudad sang Iloilo, they are not binded by the law. Hindi ini sila pwede ireklamo kay man ang ininga opinion no sang DILG o legal opinion sang DILG biskan hindi sa binding na may bugat ini no persuasive administrative value para sa mga local officials like mga sanggunian, mga konsihal, ang administrative bodies routinely look to DILG, no? Amo na ginasiling ko, kung may ubrahon sila, may gusto na sa approve, may reklamo nga wala ginapasar, ang ginalantaw nila ining DILG opinion para gabayan sila para sa ilang internal rules, para sa ilang decision, and para sa ilang mga operational policies para malikawan ang administrative complaints or disciplinary actions gikan sa DILG. Kung pasugtan nila inaya ang mga gina-propose ang aton nga vice mayor, sila naman ang pwede balikan sa DILG sini. Kaya ang DILG ang nagasiling no, sa legal opinion sa DILG nga ang mga vice mayor kag vice governor ma-preside lang ini sila sa mga meeting kag they will stand as a tie breaker in case of a tie.
2: RRMN Patrol 774.
3: So buloban tayo na ito ni, anong pangigbato ni, ano ni, pasugtan ini, kaya daga ginatawag na ng mga hipokrito, te balaan mo man, basta politiko, damol ng panit mo na. Why ka na nagkaigo, di na? Kaya ginasiling nila, te amo nang ginsiling sang DILG, aton ina sundan. So it's like pulling a straw from your hat. Buto ko mo, nagalaba lang ang nagalaba, ina, wala na katapusan. Pero may katapusan ini ayhan, bantayan ang mga balita, mga kasama, mga updates, ang sabat, sang aton nga vice mayor, kagayban pagid naton mga konsihal, diri sa syudad sang Iloilo, diri sa RMN ni Iloilo.
2: RRMN Patrol
3: 770. Alas 10:40 na, check naton ining weather update nato, Radyo Man Jobal, kay ining si Pilandok, na monitor ini sang pag-asa kagapon, nga magwa sa Philippine Area Responsibility, pero may namataan nga isa kay LPA nga nupo kuno ining ang tsansa nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility, pero pabaskogon niya ni ang hanging habagat. Hibaloon nato mga kasama kung may na-monitor pa nga mga other weather disturbance sa guwas ang aton nga Philippine Area of Responsibility. Bulubantayan man mga kasama ang balita sa aton patrol ay ining modernized jeep, tatlo ka modernized jeep na dakpan overloading. Ano oras ni? Kay kung mga peak hours, rush hour, halos tanan ng mga modernized jeep. Hindi lang din sa Mandurriao, pati out of town. No, pati din sa pabilog na syudad sang Iloilo, makita gid nato. Wala lang ka reklamo, overloading. Wala na gid niya gasunod. But sa lingon, wala gid disiplina. Biskan kapila mo pa na isa lalay gayan. Kaga hambalan, tikitan, tig-agi niya ulo. Bertoldo! Hibalo nato ang lagay ng panahon para sa buong gabi kag buwas ang aga. Kaupo nato sa pag-asa, Engineer Charlie Depra.
2: RMN News, panahon.
3: Engineer Charlie, may aga, may gabi.
1: Yes sir, may gabi. May gabi sa tarang nagpalamatis ang RMN. Yari pinakauling ang nakas ng panahon karon yan daw, September 3 sa 2026. Southwest monsoon, nagkapikto sa bayan sa Luzon, Gaga, Visayas. Bago sining sistema, ang bilog ng Western Visayas, magkapangibawa kung kaysa magalumang tabutang magalumang niya kalangitan. May mga chances sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpailat pa ng goob dala sining Southwest Monsoon. Makasarangan tabutang mabasog ng hangin, ang kalin na bagat na nakatungdaan, magadala sa makasarangan tabutang mabasog ng pagbalod sa kadagatan. Ang tatubang sa temperatura na sa 27 tabutang 30 degrees centigrado, at law nagtunod dala 5 sa 23 kinas ng hapon, magabotla kala 5:40 buwas sa aga. Kaya kamo na pinakauling ang lakas ng panahon, hindi ka andari sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
3: Engineer Charlie, may gabi.
1: Yes, sir.
3: So si Pilandok, nakagawa na gini sa ato niya Philippine Air Responsibility, no?
1: Yes, sir. No, nakakuha rin sa PAR kayna sang kagahon mga alas 4:30, sir.
3: Hmm. And ining nakita natin sa babaw sang Luzon, kamusta ini, Engineer Charlie, ining weather disturbance, mangin bagyo ini bala for the coming weekend or amat-amat man ining magwa?
1: Yes, nasagwa ini sang PAR, sir. No, tropical depression nga si Southern sa bahay sang 785 kilometer northeast sang Ilbet, Batanes. And then may isa man ka tropical depression na sa Olinas Plata sa 1855 kilometer east of Northern Luzon. Ang nasabit nga depression, yes, yung mga movement as of now is northwestward at 30 kilometer per hour.
3: So meaning Engineer Charlie ining sining mga matuson nga madlaw this coming weekend. Maging generally fair weather kita diri sa Western Visayas?
1: This weekend, expect natin possible kita sa gihapon. May mga scattered yung mga pagulan bangod. May papalapitan naman niya tropical depression nga sa Guasa Philippine Area of Responsibility, sir.
3: Sano natin mabatsagan ang epekto sa Ninja Charlie diri sa Western Visayas?
1: Possible mga weekend natin, sir. Saturday, Sunday, sa gihapon. Wala niya direct ang epekto apang mag-enhance naman
3: yung
1: southwest
3: monsoon noong habagat. Habagat gaya po ninyo, Charlie. With that, Ninyo, Charlie, madamo salamat and may gabi sa inyo dahil sa pag-asa.
1: Welcome,
2: gabi sa liwan. RMN News, panahon!
3: Preparar lang ah, kaya ang hanging habagat, dulong sa ininga duwa ka LPA, no? Amo ninyo magpabaskog naman sa hanging habagat, hindi na kamo sagay reklamo kay tag-ululan, gidman sumuha. Sa mga nagapulo pangapida, sa mga nagapamonitor sa aton, yung mga gwardiya, security guards, sa aton mga kapulisan, mayad-ayad gid nga gabi sa inyo, sa mga nagka-line-line, yung mga merkado publiko, sa ilang mga panimalay, sa mga kayo naroon, sagot namin ang balita. Bantayan, isa ka construction worker patay, kag-isa pilason, matapos makuryente sa construction site sa distrito Sangharo. Kag-ining tatlo ka unit sang modernized jeep nga nadakpan sang LTO6 nga nagalapas sang overloading sa distrito sang Molo. Sundan diri sa aton nga pagpangalagad.
2: RRMN Patrol 774.
3: Tamang oras, alas G's 45.
6: Ini nga po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan, na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan, gamit kay kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan, ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kon pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsok sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E kag vitamin K kag mga minerals nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sang aton sinigalawas tungod sang antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang atong sinigalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sang atong atay kagpa-alerto sang atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado laton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo sa sarang nga maangkon sang paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: D3Bio Health News. D3Bio.
9: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Magabuti ka.
11: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede ma-usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
12: So take note, sir boy. Mabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
11: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amuni ginausar as raw material sang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
12: Kung wala siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkaigo nga cholesterol.
11: So, ano yung mukon sa cholesterol? Pag-imot ni atay, tawgo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa cellula. Pag abot sa cellula, may imo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na sang release ang cholesterol, kadto na sa cellula, kwao ni lysosomes. Sang ato cellula, no? Ang lysosomes, ay, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang cellula. Kunami ang imo pader sang imo cellula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Ito'y tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw. Medyo...
12: Kaya yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
11: Correct, no?
12: Wala pili siya.
8: D3Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ah, pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Babakal sa mga butika. D3Bio.
12: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok kay mulawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
11: Kakasangit.
12: After nga masangit, ma-oxidize.
11: Ma-oxidize. Oh. Matigaan.
12: Matigaan niya. Mangin blockage na siya.
11: May mo sa blockage.
12: Yeah. Pero kung nakainom siya D3Bio.
11: Kung nakainom siya D3Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
12: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
11: Wala.
12: Nakita mo lang na siya sa D3Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
11: Correct.
12: Kaya dulong niya mo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuo na siya, bile.
11: Bile.
12: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
11: Correct.
12: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
11: Correct, no?
12: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3Bio.
11: D3Bio.
12: Para nami ang function sang imo nga HDL.
11: HDL. Oh.
14: So, kaong ka mga good fats.
11: Good fats, good, no?
14: Luwas na D3Bio ka.
12: D3Bio.
11: Abukado.
14: Abukado.
12: Tisubong wala pa abukado, D3Bio.
11: D3Bio, ginangon sa ron nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iya sa tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
14: Oh, sa VCO lang na makita.
11: Sa VCO mo na makita na. Tiyanong pagiging naobra ni HDL. Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Kay basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
12: sa bile, ang chances sa gallstone dako.
11: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely makapadevelop sang gallstone.
12: So in short, sir boy, ang D3Bio makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3 may amo na nga function.
11: Oh.
12: So D3Bio ginami. Para diba, Sir Boy, ang rason nga damo ang kuan bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
10: Correct.
12: Ang solusyon is sapot.
10: Stop po. Stop. Get.
12: Hindi ka na magkaon.
10: Hindi ka magkaon, baboy.
12: Hindi ka ganyan magkaon. Mag-fasting ka ganyan.
10: Ang dami pag-git. Ang dami pag-git. Once you fast,
12: galis ang trabaho na sa ang ildil mo. So, nami man nga kombinasyon galis, Sir Boy, ang fasting plus D3 Bio.
8: D3 Bio!
15: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio katong bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News!
16: Para sa duga nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
8: D3 Bio!
17: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! With Visio!
18: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! D3 Bio!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Shampoo Plus Cold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary.
3: 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan.
3: Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Shampoo Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Shampoo Plus Gold.
5: Sa mga butika.
6: Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
2: Eduardo Goto, at na kabuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagsilawas nga wala ising chemotherapy.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Eduardo Goto, at na kabuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapagsilawas nga wala ising chemotherapy.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mga taga-pulao, mga kabiyanan, hari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog, Panay Island, Kagimaras. Kaya ang Megaman Herbal Capsule, nagahatag mga abiyan sa resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulao. Kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maka kag honey goatweed. Safe sa heart, ay wala ini mga kabiyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman duha ka kapsula bag-ong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nagamigaman, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life. Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Bilog, nga Panay Island, Kagimaras. Kay quality product ni Tita Arlene, kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Kari mga sa mga kalalakihan, mag-Megaman Herbal Capsule na. Now na!
2: Sa ibang orasan, tatakaremen time, alas G58. RRMN Patrol 774. Mayong gabigit sa aton mga pinanagang mga suke, nabinigit sa aton mga driver, ang Radyo Manibela drivers, ang mga Grab Taxi drivers, na nakalain-lain yung mga taxi units, ano? Nga nag-monitor sa aton, pati mga tricycad, kaya mga jeep, nga nag-monitor sa aton, maulanon ang aton chimpo subong kagabi, no? Nag-binubo ang ulan, dire sa may distrito sang lapas, paghalong-halong lang gid, ha? Kaya mga barangay road, mas isog pa ang tao kaysa sa mga salakyan. Sila niyan nagapatunga. Hindi man naton mabasol, ini sila kung maglakat sila sa tunga. Kaya ginaparkingan na sang kilid sa dalan. Layo pa daw, madayon gid niyang eleksyon na kasaman Jubal. Kaya mga hindi grupo, ginpanulod sa sako. Dako ang palaligban para kay punong barangay Maria Rosario Sabando sang San Agustino, barangay San Agustin, Iloilo City proper. Kun nga ginpasakaan sang kaso ang 136 nga ginaligar kuno nga mga flying voters sa lugar. Ang petisyon nga nagahingyo sa pag-exclude o pagkakas sa pila ka mga botante nga narehistro sa precinct number 0138A ang nahamtang sa ila barangay ang ginpasaka sang ila mismo kagawad ni si Patricia Marie P. Pendon. Sa interview sang RMN Iloilo kay punong barangay sa bando, ginpahayag sini nga wala siya makahibalo kung nga ginpasakaan ni Pendon sang kaso ang ginatos niya nga mga pumuluyo nga suno sa iya naga-star man sa ila barangay. Ginsiling niya nga handa siya nga pamatudan nga residente sang ila lugar ang mga ginakusaran nga mga flying voters. Dugang pa sang opisyal nga hindi man niya mahambal nga pamulitik ang rason sa pagpasaka sang kaso bangod magkaalyado man sila sang tagreklamo kag hindi man sila makapadalagan sa masunod nga eleksyon kasunod sa pagtapos ang iya termino. Sa piyak sinigin siling ni punong barangay sa bando nga ang korte na lang ang masabat diri sa kaso. Amo ni ang isa ka bata, ang isa nyo ginlista dira. Noong isa nanlista dira, hinablos ko dira, nag-board sa Caris dormitory. No, dira sa nga board nakibot sa arang iyang alan. No, kinapakawian nga flying voter. Kaya kung pamabatudan, bikaron, na nagligad nga eleksyon, nakaboto sa arang iyang voters registration. Kag nakaboto sa, ti ano ni bikaron? Sorry na naman. Kaya wala naman problema kung wala kadara kay star. Kaya kalabanan, ginatagaan gani sang Comelec, no, ang mga pumuluyok para mag-change ang ilang mga residents o change ang voting precinct. Samtang wala pa sila kasaylo sang ilang mga voting precinct, dira man sila magyapon maboto sa precinct number 0138A. RRMN Patrol. Basi may gusto ko naman itulod. No, ining kagawad, basi may gusto ko itulod. Nga amo ni nga mga boto, mga loyal ini sa partido ni barangay kapitan ni punong barangay sa bando. Base may gusto ko naman dang mga ibulos. Amo naging akusuran mo ni sila sa mga flying voter. Hindi kung dira sila nagaboto karon. Kag napamatud-an eh. Di anong mahambal mo? Sorry na naman. Di nang lisahan. Tani antes ka mapagwa sang imo nga mga lisahan. Gincheck mo anay sa Comelec. Mismo sa Comelec mo gincheck. Na kung main mga ini, mga butante dira sa barangay San Agustin City proper. Sundan ini nga mga balita mga kasama. Kaya daw madayon gining election how? Kay brasuhay nga brasuhay pati ang ngalan sang ako ni na blues nga butante nyo na pila na katuig dira sa barangay San Agustin City proper. Nadalahig pa naghilibion ano flying voter? Mga kasama, alas 11:02, base gabantay ka mo, alas 11, ang hampang ni Alex Yala. Mga kasama, ginisol ini, no? Ginisol, buwas nga adlaw, ang hampang ni Alex Yala. Ang balita update sa hampang ni Alex Yala, susunod na! Wow na nato ng report ni Radyo Man Flo kung sumo na barete, ara na si Radyo Man Flo. Kaya damo ini manatipo niya diri sa syudad. Isa ining balita, ining isa construction worker oh, ang patay kag isa ang pilason matapos makuryente sa construction site sa distrito Sangharo. At kamusta ining mga modernized jeep nga naga pasugot sang overloading. Wow na to ng report ni Radyo Man Flo. Consumo Navarrete.
0: TYRI Radyo Man Report.
3: Radyo Man Choi, no? Before sa consuming report, nag-untak naman ng ulan. Dili sa palibot ng syudad sa Iloilo. Pero ti, hindi mo ni makaktan kay base gulpila naman blama bo ang ulan na subong gabi kay ti nagtuga ini sa pagbasa-basa sang pila sini ka mga dalanon diri sa syudad, no? Ang observation pa kita ton na may nakita kita diri nga patrol car, no, sang ICPO nga naga roving, no, diri sa mga distrito sang Napas. Pag malakan na lang, no, ang mga salakyan nga naga biyahe subong yang gabi kay ti alas 11 na giman. Tiga pala huwag, kaya amin ni Uras, inuntulong na yung isang driver, no? Para buwas sa takpakanay naman siyang
2: Ubrani, oo.
3: Pangilasin yung mga pasayro nga jeep, no?
2: Kay mayo man gani, Radyo Man Flo nga nag-ulan, kaya mo nang ginahulat-hulat nato nga magbuo ang ulan, kay ining haze, kaya na naka unhealthy niya ang aton nga hangin dire sa distrito sa La Paz. Di, pabori na kung mag-ulan para manaog-naog ang mga particles ng haze, Radyo Man Flo.
3: Yes, correct na. No, kaga na observe parang kumanggani kay na sang ginsuga to ni Tupi Hector Brasbalay. Makato kami sa may tatoys kabatuan. No? So, nagyan namon ang banwa sang upon. Sunod sa taparpara kagkabatuan, makita mo kitang aso, no?
2: Okay. Galong, no? Daw brown, orange siya, brown, no? Wow, ang gamit ganito, daw baka makita mo ni sa brief mo mo. Ang color.
3: Oo, silikuto, ano na to man? Case guro na, sa Indonesia.
2: Kaya kung galom itom siya, ini orange siya, Radyo Man Flo eh.
3: Oo, kaya kung galom, nag-ulan pa ganito, kaina sa may banwa sa uton, nadula man ng ganito, pero aramang yaan, nadula man ng aso, nag-iwi man ng tula, nag-tahaw man, pero liwat ini nga nag-damo, sa nga nag-init na naman ng tiyempo, Radyo Man na Tiyoy Pancho.
2: No? Damo ka man nakita so, mga naga-face mask na, no? Subong?
3: May ara-ara naman na po, hindi pagkita na amunap na mo, no? Like sa COVID-19 pandemic.
2: Halos tanan.
3: Halos tanan.
2: Kung wala ka nagkasulong face mask, kung hiway ka nakasulong face mask, ginapalayuan ka sang tao, bla?
3: Ano gani?
2: Kagkumang hatse ka, abaw COVID spreader! Kumang hatse ka lang, tao ka, praning si mo, kumang hatse ka mo.
3: Igam ng gani.
2: Igam lang. Kung isa katol na sa may face mask, gumawa na ko. Gapalayo tao si mo, bla?
3: Gani. Matag ilam na ito, aroon ka, blao. Pupo ka. Napupo ka lang ba na inang do kinang danta na blang sa atom lang ang pagbuhay sa dawang tanan. Nagubo ka lang blang.
2: Oh, palayo tao si mo, palayo gid na yan. Di grabe yung tulok si mo. Dito ka ubo, dito ka ubo. Ako gani kagi ka ubo, spray ako alcohol. Shhh, kung nanukay mo yan. Kapraning, no?
3: Suksok ang mask, no? Grabe ito.
2: Ako, kinakita ko pag time in ko din sa lapas kagina, may mga tigulang. May mga tigulang nga nagasakay sa jeep, naka N95 damo. May nakita ko din sa lapas kagina.
3: Ako to, order man ko online ah. Tigilan lang, tagin na mo. Kapit, bagi kita nga daan nga nabilong kita sa frontliner, yung man na Tiyoy. Kaga nakalabot kita sa pila sa mga magpangita sa balita, bla, no? Tigay-gay libot kita, si frontliner. Eh, sige lang, natagin na yung magsuksok sa mga face mask.
2: Correct,
3: sa
2: healthy
3: na. Na Tiyoy Pancho.
2: Palayo. No? Palayo sa, hindi lang palayo sa balatian, kung hindi makaprevent ka man sa paglapta sa balatian, kung may ara ka.
3: Yes. Oo, correct na. Tiyoy Pancho, no? So, ano to ba? Sa may overloading to? Sa distrito, sa Mandriot, eh, ginano to, no? Doon pinakulidog ang pasayro. Kaya di, overloading ito yung ano ang minibus niya to sa ang modernized jeep no? Na nagkakapan siya ng LTO6 tapos naglapas sa overloading no? Sa distrito sa Mandaluyo ay tatlo na unit sa modernized jeep ang nagkakayon na nagkakapan sa law enforcement team sa land transportation office upon LTO6 sa Pistibok sa distrito sa Mandaluyo sa doon sa ISK nasa natan. Pinakit rin sa natakpan sa overloading ang 2 ka-unit sa Mitsubok at 1 ka-unit sa Western Visayas Transport Cooperative o WTC. No? Digil paya ko rin ni LTO6 General Director at ni Gaudicio Gidosman Jr. Namayara sa transport na shift sa supportive ng mga pasayro
2: wow.
3: Ang sakay no? Sa 3 ka-unit Jagmay, 21, punto by the press ka standing passenger Transhuman Choi. No?
2: Kaya ganun, hindi mo man masaway ang mga pasahero kay kung hindi sila mag-dinasok dira, ti wala sila may masakyan.
3: Oh, correct na, no? Tingin sila yung kanya-tornados pan, nga posibleng na i-suspend nila ang driver's license sa mga driver, no? Kag hindi na makapagatagan sa public assistance officer license sa ang mga PAW, no? Kung conductor sa ang sang nasambit sila ng mga unit ti igapasa sang ipasa ini sa LTFRB ang paghatag sang penalidad sa violation sa prangkisa sang mga unit ini Radyo Man na Choi no kasi parlo ay mga driver ka conductor
2: pero dapat gid ini dapat gid ipatuman kay kung hindi paghupahug pag pasugtan lang ni wala matabo diri gyud sige na duson lang ang overloading dapat ini ginapasakaan pag ani

0: ang gintunaan sang Kalayo Radyo Manchoy. Sa Piyakabahin, patay diri ang isa ka construction worker samtang kadayon nga ginabulong sa ospital ang isa pa niya kaupod na matapos makuryente sa ilang ginaobrahan nga construction site takop sang Barangay Our Lady of Lourdes sa distrito sang Haro sining September 10 no, or kaina sang hapon. Ang mga napatay ginago kay ang napatay ginago kay alias Sabino 26 anyos samtang piraso naman si alias Ryan 21 anyos residente tanan sang Barangay South San Jose Molo. Ginpayag ni Police Corporal Vin Ginebet sang Iloilo City Police Station 9 nga nakasangit sa live wire sang kuryente ang ginadala nila nga 12mm na kabilya samtang sang mga biktima sang tuyo kung tani nila inipagasakaon o kung pasakaon sa ikatatlong apatnalgan sa kita-construct na building rason sang ilang nga pagkakuryente. No? Yari ang kakabahin sa pagpayag ni Police Corporal Vin Ginebet.
1: Mayong gabi, Radyo Man, Flo, no? Si Corporal Nebet, ili sa linya. Regarding sa kwan, sa electrocuted, sa kurinti na nagluntad sa may Abiliana, Halandoni Street, Barangay Our Lady of Lourdes. So, sa construction ni sa may AC Studios, bali, duwanika lalaki ang nakuan na kuryente.
2: Mm-hmm.
1: Bali unfortunately ang isa ang ginbawian gitsang kabuya ang isa nasa arap man sa stable condition pero under monitoring pa sa Don Benito Hospital.
2: Mm-hmm. Sir, sino ning biktima sir ang napatay kagang ining nakilasan sir?
1: So ang napatay si Elias Toto taga South San Jose Molo. Nagapanoigon sang 26 anyos kag si alias Nunoy si Ray ara siya sa kwan sa subong sa surgery under monitoring niya pero nasa okay naman niya kondisyon.
2: Mm-hmm. Ano ni sir ang construction na building na gina-construct mo na?
1: Yes sir, bali ang sa una nablas ang galeria, da galeria da pakadto sa may Bulilaw.
2: Mm-hmm.
1: Bali may tupad na da nga gina-construction nga building.
2: Oh, oh. So,
1: so, bali ang gintunaan sang pagkakuryente. So, as per gathered information sa mga co-workers, sang mga biktima, nagapasaka sila sang kwan, sang kabilya, 12mm, from the ground floor to third floor. So, nakapwesto ang duwa ka biktima sa third floor, and then, muna, why nila natrupang dan, nga ang kabilya naka-accidentally nga naka-duot or naka-touch sa kwan sa live wire.
2: Oo, sa kuryente.
1: Oo, so mo to nag-kwan nga gin ang isa na nadagdag ang isa dito na mismo sa third floor na kwan na gintambagan sang mga kaupod nila man.
2: Mm-hmm.
1: Kaya gina-dali-dali sila gindala sa ospital.
2: Pero ang isa dito na rival, sir.
1: Oo. Oh, as per kwan sang attending position.
2: Din ang pilas sang napatay, sir.
1: Bali sa pagkandak naton dito kay na sang follow-up sa ospital, ang iyang exit nga baga ang gin ano sang kuryente, na do exit ya bala sa duwaya ka tiin.
2: Mm-hmm. Ang isa, sir.
1: Hmm.
2: Ang isa sa din ang napilasan.
1: Ang isa daw mga naka mga daw sunog lang ano na daw gin toasted bala.
2: Mm-hmm. Pero mga, ano sir, stable din naman condition niya sa bang.
1: Yes, sir.
2: I see. Sige. Hindi maano sir,
0: police corporal Vingine Betna sang investigador
3: Subo
0: sa Iloilo City Police Station 9. Samtang padayong ginabulong sa ospital ang si alias Ryan pero nagpahayag diri ang tagiya sang building na pagkasakto nila no ang gastoson sa pagpalubong kaga ining gasto sa ospital matapos na makurente ang ila sining mga construction worker kay nasang hapon Radyo Man dati hoy.
3: Pero ang pamangkot na Radyo Man Flo, ang pamangkot dira kung ikaw nagapaubra ka building, dapat may safety officer ka. To ang pamangkot na nga wala sila safety officer, nag

0: Siyempre, construction worker na, kung anong sugo, may kabigay, pasaka, wala man nang gabalang safety officer. Oh, may open wire to, may kurinti na, may may linya da sa kurinti, likawan nyo, diri ka mo agi sa piyak, hindi, amo nang obra sang safety officer, radyo man flow mo. So, may kapaltahan man ining construction company, nga wala nilagay pakantuan sang safety officer ang ilang nga gina-construct na building. Paano na kasi nakakuha permit, inangaway man sila sa galay sang safety officer? Kaya construction magamal nga, oh, masilya da, oh, bang welding ka mo da, pasaka nyo ni, himuon inasang obrero, lapit na ganyan, kulapit na lang Sabado, ah, baka-baka ganyan sa lapit na lang ang Sabado, sweldo mo. Sibla, manang Sabadohan, karon ginbutaw nyo sa itali-itala yung mga construction worker. Wala nyo maging panumdom nga, oh, kung mag-hakwat ka mo na, usar ka mo sang gloves, ining leather gloves, sapatos ka mo, kay may open, may wire na, po, base masangit ang inyong mga tubo da, ang inyong mga kabilya da, makurinti ka mo da, besmayo, saraduhon tani, sa piyak nyo pa agyo nina, hindi na dire. Di dapat amon ng safety officer, Rajuman Flo, di ba?
1: Yes, correct.
0: Seminar ang construction company na, mo panarado ka mo kung wala ka mo construction, kung wala ka mo safety officer, nyo patudlo ka mo kay tutuplo. Classic construction na.
1: Nagpasaling mo sila nga maghahatag sila sa nga bulig pinansyal.
0: Di anon mo na to, ang bulig pinansyal kay patay na. Anon pa lang isang patay tong bulig mo pinansyal ya?
1: Eh, abang ni masubo, no?
0: Kung bata pa?
1: Nag-obra ka lang.
0: Oo.
1: Nag-disgrasya, no? Ang ining duha ka mga persona, ang ining na kurente. Kaya di, nakibot yan yung mga kopda na nilang nag-gulpi na lang na nagkalatumba ang ining mga si Ryan kag si ining isa ka biktima, no?
0: So ang isa to, ang bal niya, no? Do, nabatok, di mga third degree burn ginuguro na Rajuman Flo.
1: Oh, siguro, no? Di giningagaw pa ni dala sa hospital pero tigin declare ni nga denon arrival sa hospital. Rajuman Choi, no? Mahiwing one man nga nabungkuhan sa truck sa Bangga Pabian sa San Jose o Ton Iloilo. Subong lamang ang gabi, why pa kita nag-date kita, liberty ay i-quantary ka ron, update na to ni sa Facebook, ang inyong luntad sa ting vehicular accident, Radyoman Tioy Pancho. Amo ni madulong nato niya balita, subong ang gabi, ang ini nga bahin, ginadulong sa inyo sang kaluan, sang non-experiment oil, ang pinakapuro at pinaka-epektibo na pang-aplasirbal, non-experiment oil. May sa tritis, rayoma, varicose, palamoy poy, palaman all para nakit sa kalawasan na ipit ng paralisar ng mga kaugatan. Pili mo rin pang atlas sa mga nagaupo, pala nakit sa liog, na ondan ng mga bali, kag sa mga nagalugo kapilas. Yan ni Patukunon, paunta-ton, buhuy lang, sang nan sa liniment oil. No? Pansubong man, sang nan sa super plus capsule. No? Nan super plus capsule, radyo man na Tioy Pancho. Nami kini ay pamanyos na itong kay Tim.
0: Imnon, hindi ginapanyos ang Super Plus.
1: Ang non-sediment oil panyos, ang non-super plus capsule, tumaron.
0: No? Nice.
1: Kay Mante may aray ni gintingog na mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya dugang inyariya, kag mas mapagsik na lawas at lawatlaw. Non-super plus capsule, natural na proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabasko ng kurasyon, buli kontra sa kapoy, kag palangluya sa lawas. Proteksyon ng lawas sa natural nga pamagi, piliang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement, available na sa mga butika sa Bilibay, isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sa Herbsmed Pharma Corporation. Kaga tato is Manukanin Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, ng Itria Park sa San Rafael, sa Distrito sa Mandriyaw, ang ila sining main sa Santo Niño Sur Arevalo. Kinapaligyan ni Nay Consio Consing Espinosa, Ernitay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy Manukan and Seafoods. Kay Toto Hector, kay Tita Maricho, kay Isya, kay Ninya, kay Max, kay Tita Arlene, mayong gabi salamat sa pagpamati. No? Thank you good sa pagpanyaga kay na. Dito naman kami sa may Tatoy's Kabatuan.
0: Sana all!
1: Tamo.
0: Sana all!
1: Sana all! Doon makasimpo ah. Doon makasimpo ka, Sir Pancho. Araman lang kami na. Araman lang gusto to ah. Ulat-ulat naman.
0: Aras daddy.
1: Si daddy. Wash! bantayan ang coverage sa Ngalaman Iloilo, ang Macho Toro sa Kalatuan, Iloilo.
0: Ah, buwas na, Biyernes na gali, oo. Oh.
1: Mm. Oo, buwas na. Mm. Kadungan ni isang vaccine, kag yutring, kag subong man paying sang mga ido, no? Buwas ina sa Kabatuan, Iloilo. Kabatayan ina sa atong sining coverage. Radyo Man Tio Ipancho. And kay dati ko, Mayor Doc Puboy Puyo, kay Mami, manifesta Puyo.
0: Sana all! Mapapasana all yun ang tanan.
1: Oh, tati, hos, tutoklo. Ako naman, tulungan ko niya, balita, subong yung gabi. And condolence kay Liwat no, sa pamilya Bordon. Ako kami kayo na dito. Parang naman ko kondol. Pamilya Bordon, labi na sa utod ni Radyo Man Resi Danuso Bordon.
0: Sa Sabado ang lubong, di ba?
1: Sabado, Sabado. Medyo malayo man to, kaga mabundayan ka lang, pero hindi niya upang sa Tagarimen para makabisita.
0: Correct.
1: Sa pamilya ni Radyo Man Resi Bordon.
0: Condolence. Ha?
1: Kasama mo sa DYRI, Aremen Iloilo, Radyo Man Flo, Consomo, Navarrete, Tatak, Aremen.
0: RRMN Patrol 774. Kasubo-subo ining balita no ni Rajman Flo, ining duha construction worker, isa patay, isa pilason. Kung kisa abi tig-a man ang aton ulo. No, kung kisa masiling naton tig-a ulo. Ining bla ginatagaan mo sang hard hat, ginatagaan mo sila sang steel toe, ining mga sapatos bla nga steel toe, labi sa madagdagan kasi mabugat, hindi mapusa ibong mga tudlo sa tiil. No, ining mga guantes, ining mga antipara no, para ma-prevent kung naga-welding ikaw o may ginalagari kada no, kay may ginatawag na hard hat area eh. Ang galing tesap kita, mga Pinoy, basara kita sa Pinas, baw, hindi ginam niya, hindi ko kasaho. Ginamihan mo ng batian mo, Rajman Subal mo. Mag-ubra, hindi ko kasaho. Mag-usar ka sang gloves, no? Ining leather gloves, ah, ining usar sa mga linesmans naton. No, ina, makaprevent ina para ma hindi ka makibulan, na hindi ka mapilasan sa imong kamot, at para hindi ka man makuryente. Galing, kung pasuloobon mo ni kung isang mga construction worker ta, yan, malaya, hindi ko kasaho, nagahinay akong ubra. Amo na pirmi, nga pirmi, ginapirmi ang ginarason, te damo man. Ang aton mga kauturan, nga aton mga pinalangga ng mga construction worker, na nagkakadisgrasya tungod niya sa pagkatigaman sang ila ulo. No, kung ginsunob ini mga leather gloves, kung may gin-provide na mga leather gloves, no, titani, wala ini matabo. Kung may hard hat, kung madagdagan ka dira, no, hindi na mabukay mo ulo o mabuhin-buhinan ang pilas ang imo nga ulo. Kung mag-ubra ka sa iban nga pungsod, nga ginasunod man sa mga Pinoy. No, mag-usap, pigra pa-usar ka ini. Na hindi ka pwede ka-ubra kung hindi ka mag-usar sini. Hindi, mapasugot man kita, kasaho man. Pero nga diri sa Pilipinas, pirmi amo lang ginasilin niya, hindi ko kasaho, hindi ko kasaho. Hey, amo ni, isa namang kabuhi ang ginkuha tungod sa katigaman ko isa sang ulo or base sa kapabayaan man, no, sang construction firm nga wala nila gina-providean, no, sa mga construction ng materials o mga gear, ini mga hard hat, mga metal toe, mga sapatos, mga guantes, dapat imbis sigaran ini, dapat pahugtan man ini ang mga layi, no, pag-abot sa aton mga construction workers, no, dapat ini ginahalungan kaya ginabutangan ni sa madamo man nga layi ang aton mga construction work, ang mga construction companies, no, ipatuman nila ini sa mga construction workers nila. Congratulations Anigele kay sa team Uton, no, sila niya nag-champion sa softball elementary girls, no, softball elementary girls nag-champion ang Uton, nakabawi sila sa Tigbawan, no. Congratulations sa Uton, no, team Uton, ginapamunuan sang ilang head trainer na si Banban, Coach Banban Angustia. Sa mga mahilig sa softball, baseball, buwas ang hampang, ang venue, Igbaras. So, ang hampang buwas is Uton versus Igbaras. RRMN Patrol 774. Alas 11:25, kuhaw nato ng report, gikan sa ICPO, mga kasama, top 3 kag 4 most wanted persons sa probinsya sang Iloilo nadakpan. Sa Leganés, sa report, Radyoman Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI Radyoman Report.
3: Ang iningabangi na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kun VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Nadakpan sa banwa sang Leganés ang ginakabig top 3 kag 4 most wanted person sa probinsya sang Iloilo Setyembre 1. Una nga naaresto sa barangay poblasyon na Leganés amo si alias Tita Ann, 40 anyos ang barangay Bulalacao, New Lucena, nga top 3 most wanted person. May kaso nga qualified trafficking in person nga voluntaryo nga nagsungka sa kapulisan. Sunog nga nadakpan sa among barangay si alias Rose Ann, 44 anyos sa barangay Kalaparan, Arevalo, nga ginakabig top 4 most wanted person nga may kaso man nga qualified trafficking in person. Wala naman sa gintala na nga piyansa para sa duha nga preso karon sa Leganés Municipal Police Station. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Hervo Miane, Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on ng immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
2: RRMN Patrol
0: 774. Alas 11:27 sa aton nga pagbalik, mga kasama, update kita diri sambang ni Alex Yala kay damo ang nagabantay abinla subo nga adlaw. Alas 11 yawan sila li sa ilang mga sa ilang Facebook, YouTube, kundi ang ginalantaw nila, wala ang pangaw. Agin iso lang ang pang ni Alex Yala, may bago kita nga schedule. Kagabantayan, may mga scheduled power interruption, may mga brown out na naman. Nga maluntad, buwas nga adlaw, bantayan, mga taga-Ahoy, Barotac Viejo, Banate, mga kasama ang Kalinog, Bingawan, din pagid, Bingawan, kaga San Miguel, ina sa ato niya pag panumbalik.
2: 11:27 RRMN Patrol 774.
4: Yung ginadulong sa inyo sang DTX 500. Hoy mga kabiyanan, kumakamo magbakal sa DTX 500. Ipianyo gid ang original, no? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyanan kapsula, no? Hindi kay battle o kon soft gel, no, nga puno mga kabiyanan sang garlic nga kon imnon mo ni ning ila sini mga kabiyanan nga soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan gani mga kabiyanan gamit kay kamo sang original ang DTX 500 soft blister kapsula iniya ang original. So, bala mataas bala ang presyon sa imong dugo, ikaw bala ang may hypertension. Basi mataas ang sugar mo, kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar o kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls, kag nagapalapuyot sa imong sinigarugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagaka-hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sa aton sinigang kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sa stroke, heart disease, hindi pag-ayo sa pilas, pag-utod sa tiil, kag bisan pa nga ni mga biyan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margoso nga raga develop sa isa ka insulin function. Kunubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sa atong siningatulog, nagatap na sa hyperacidity, jed, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibal. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag updan yun na lang sa may TC, kung naga problema kamo nga mga kabayan nga dugay na bang nagantos ang imo sining mga katol-katol sa imong panit, problema mo bala ang pilas nga dugay magayo, mag-Mighty C na. Kaya ang Mighty C, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy.
2: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Car, pamungkong makablum, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
9: D3 Bio. Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabakal sa mga butika.
12: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
13: Cellphone Plus Gold.
14: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
13: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambal niya, Dok. Sa una niwang-niwang ako. Tapos, amo na, Dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
17: Wow.
16: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kaya pareho ko no sa ako, nahambal ko kanami, nagilang sang lawas, no? Tapos, gin-compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI, hambal niya niwang, gin ko, Dok, sa unas niya, nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
5: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Car, pamungkong makablum, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
0: Oras alas 11:34.
2: RRMN Patrol 774.
0: Adlaw kita sang Huwebes, mga kasama. Bao bantayan nyo karon sa isugid kay Tiyo Yo, kwentong kababalaghan. Mga nakakatakot na kwento alam mundo mistiko. Bantayan karon sa isugid kay Tio. Radyo man tope. Hindi mo anay pagpak yun, ha? Kay patapusa lang anay akong drama. Ate sa aton kwaon si Radyo man Joel para sa balita sa City Hall. Damo nagabantay, no? Halimpakagin, alas 11, sampang ni Alex Ciala. Kaya ang scheduled update naton na para sa second round ng US Open ni Alex Ciala kontra kay Alexandra Oleynikova. Originally, nakaschedule ina tani subong alas 11 sang gabi, no? Subong September 3. o galing gin Isol ini, no, dito sa may Louis Armstrong Stadium, mas mayo ni kay mas dako ini kay seating capacity ini is 14,000. Grabe gid ang pag-welcome sang US Open kay Alex Yala. Hindi ni kung dinhi nga stadium puno-puno gid ni, hindi makalantaw ang mga Pilipino. So gin Isol ini, ano oras kasama ni Jobal? Ang oras ang hampang ni Alex Yala, September 4, alas 12:40 sang aga. Mapulaw-pulaw gid ka mo ni. Mapulaw-pulaw updan yo gid si Tio Panson ni. Kaya karon ang hampang yan ni September 4, 12:40 sang aga. O alas 12:40. Mga nagalantaw da ato ng mga pinalangga nga mga OFW, update yung it's Tio Panso, ha? Ato nanay tamyawan si Sir JB Ministro, salamat gid. Kay Nonoy Silubrico, Ma'am Lori Alejero Goriseta, Edna Muhal, nga pamati man sa aton si Gladys Estorque Orbe, Madam Alice Friedrich, Gregorio de la Cruz Catherine, Ma'am Maria Rubican Unicato, Myla Hagokoy Gansha, Mayong Gabi, Romeo Sobire, Ma'am Susan Pisascar, si Ellen Alerta, si Cap Levy Alasian, Odi Ryle Broadpet Madera Besuer, mayong gabi man kay Shea Gulius Alexander, Ramero Argel Socorro Pet Amoroso Glenn, salamat sa inyo. Si Annabel Prias, nagapamati, Ma'am Mary Recabar, kay Alien Ilanggoz, Sir Rick Shaw Amoroso Glenn, Ma'am Maria Rubican Unicato, Gregorio de la Cruz Catherine, dira sa may Rose Pharmacy, no, Rose Pharmacy Haro. Salamat gid si Ma'am Margie Cubillas, si Ma'am Gladys Estorque Orbe, mayang gabi tiyoy. Nagapamati kami diri sa may PHHC Block 17 sa may Manduriaw. Tamiyaw ko lang amon halang don nga kapitan Kapa Hubart Mestio, kagang iyang asawa nga si kagawad Catherine Layaw Mestio, nagapamati sila subong. Likewise kay Rajoman Rodel Fulion Agado, get well soon nung Rodel, hope to see you next week. Socorro Pet, Ma'am Edna Muhal, Ramero Argel, salamat dira sa may Barangay Takas Haro, kay Nonoy Silubrico, Sir Arnel sa Onoy, salamat gid sa pagpamati. Kuhaon nato ng report gikan sa City Hall with Rajoman Joel Franco. Ang dugang nga barangay nakabato na sang cheque sa idalom sang BBM program.
10: DYRI Rajoman Report.
17: Panginigabahin gidala sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
18: Nabato na sa ibang nga barangay gigi sa distrito sang Molo City proper Arevalo ang ila cheque nga nigabalor sang 200,000 pesos idalom sang bawat barangay makikinabang program o kon BBM kaina sang hapon. Kinpaunahan na day Liga President Maria Rini Ong kag Mayor Ray Satrenya sa pag-release sang cheque. Una na nga na-release ang cheque sa mga distrito sa Manduriaw kag Lapus. Manadaan naging siling ni Ong nga hindi ma-release ang cheque sa mga barangay nga wala sang official receipts. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajoman Joel Franco Tatak RMN.
17: Pinigabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagpagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
10: RRMN Patrol 774.
0: Salamat gid, Rajoman Joel Franco. Kita mo sa mga barangay level, hindi ma-release ang cheque kung wala official receipt. Barangay lang na official receipt. 200,000 pero sa confidential funds kang intelligence fund, beskan why official receipt basta may acknowledgement receipt. Kasi nga alaman, ano, million-million, billion-billion ang kwarta sa intelligence funds, confidential funds ang atong vice-presidente. Pero kung tanan, pero kung pamangkutun mo ang tanan, nga stop sa atong vice-presidente, wala akong alam. Pirmi lang sila, wala may nahibaluan. Alas 11.40, din ang mga brownout sa buwas ng adlaw. Biyernes ng adlaw, unahon naton sa mga taga-ahoy. Siyam ka oras ang mga taga-ahoy. Alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon, 8 a.m. to 5. Apektado ang bayang kag-ang pedada ahoy.
19: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga taga Barotac Viejo, buwas ng adlaw, Biyernes, siyam ka oras man, alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Apektado sa Barotac Viejo ang porsyon sang Tupaz Street Poblasyon.
19: RRMN Patrol 774.
0: Oy, Banate, preparar man, kay may ara ka mo sang siyam ka oras, puro siyam niyo, 8 a.m. to 5. Buwas ng adlaw, Biyernes, sa Banate, apektado ang Sitio Batas Libertad, Sitio Balud Merced, kag Sitio Tagisan Merced. Sa bahay naman sang Kalinog Bingawan, ari ang update sa inyo, may scheduled power interruption ka mo, buwas ng adlaw, September 4, alas 8:30 sang aga, tubtob alas 4:30 sang hapon. Sa Kalinog, apektado ang Kabagyaw, Takas, Malagit, Malapue, and San Nicolas. Brownout man sa porsyon sang Bingawan, ang Agbao, Alabidhan, Bulabog, Kairuhan, Ginhalukan, tama ba? Ginhulakan, Inamyungan, Malitbog, Ilawod, Malitbog, Ilaya, Ngi-ngian, may ngi-ngian gali, ngi-ngi mo, mga taga, ngi-ngian, Poblasyon, Kinangyana, Kinarupuan, Kagatapakong and Tubod.
19: RRMN Patrol 774.
0: Sa mga taga San Miguel, may anum ka oras nga brownout, alas 8 sang aga, tubtob alas 2 sang hapon. Buwas na ini ha. Sa San Miguel, apektado ang Santa Teresa, Sitio Buog, Barangay 5. Sa Santo Niño, ang Metro Iloilo Bulk Water Supply, San Miguel Municipal Slaughterhouse, and ang porsyon sang Consolacion.
19: RRMN Patrol 774.
0: And yan mga kasama ang ating power update sa RRMN Patrol 774. Ang tabayanan, pagbalik ta, isugid kay Tio Ina. No, kamaplay kita na isang Papa J para makabati ang mga nagamonitor sa radyo. Tapuson ining Papa J kay pag-abot alas 12, ma-off air kita. Masaylo kita sa aton nga Facebook page, no, sa isugid kay Tiyoy. So sa aton mga sumulunod sa Patrol 774, ginaagdagid ko mo, no? Kung gusto nyo magpulaw-pulaw, mabalaan man ang resulta sang hampang ni Alex Yala. Kag iban pagid nga mga may init nga mga balita, sundan ang Facebook page, DYRI-RMN Iloilo. Dugay-dugay, malive na kita sa programa Isugid kay Tiyoy. Bantayan man, karon ang kwentong kababalagan and iba pang mga katarantaduhan. Sa kanan sa aking technical partner, Radyo Man Jobal David sa News Center, Radyo Man Linette Fernandez Yulatri sa Patrol, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, and sa transmitter site, Radyo Man Christopher Tupi!
20: Isugi
0: kahit hindi mo anay pagpatiyon ha, Mondihar, ining inyong alagad, temporaryo kita nagatalos sa inyong regular nga anchorman, Radyo Man Rodel Fulyon, Senyorito Agado!
21: Tatak! RMN!
22: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
1: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Life Extension Vitamin D3.
23: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurusyon, ang kispot mo ko nung isa, L'Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilaw nalay sa bata ko. Takladon. Pinambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
24: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
25: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber mabukal sa mga butika.
26: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washy!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha! Easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
32: ACS Sample Plus Gold.
33: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makarap ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
32: Santon Plus Gold.
34: Mabakal sa mga butika.
32: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
35: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
32: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
36: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
37: Ganyan ang Pinoy!
38: Ang Pilipino, mapagtimpi!
39: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
40: Be extraordinary with MX3.
41: Evergreen Herbal Capsule.
42: Ako si May Nano.
43: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
42: Oo, oh, tumar kong Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule kay Bitibo kayo.
41: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
32: D3 Bio with Physio.
44: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
32: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
45: My name is Ron Antriasia, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
46: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
47: Vita D Plus Coffee Mix.
48: Vita D Plus Coffee Mix.
47: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
49: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
47: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
50: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
51: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
50: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
51: Ipin ay Max Alaga.
50: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
51: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
50: Max Alaga, Max Protectado. Dentado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ECS. Cellphone Plus Gold.
1: Ako galing si Sherry.
2: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
1: Pinaghambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
40: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mayan gabi mga karadyuman, Tatak RMN time, alas 11:50.
4: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tiyoy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit ang money in the bank, Tiyoy Pancho. Sa programa isugid kay Tiyoy sang RMN Iloilo.

0: mga karatsuman, alas 11:55. Pag-webes pa lang gali. Karoon pa hampang ni Alex Yala sa ato mga pinlanggang mga suke sa syudad, kik probinsya ng Iloilo, sa mga nagpamating sa radyo. Matamat-amat na sa ilo sa inyo nga YouTube, RMN application and Facebook. Kaya pagkatapos ng drama, ma-off-air na kita sa radyo. Mag-goodbye na kita sa radyo. Pero siling nila, masubo-subo ang goodbye. Hindi man siguro tanan nga goodbye ang masubo, no? Damo mga estudyante na lipa ay maghambal nga, goodbye class! Kamusta nanay? Kamusta tatay? Sa ato mga senior citizens, ato mga PWDs, ang ato mga OFWs. Oy, Radyo Manibela driver, oh, John Mark Alumbro. Pang, good morning! Good evening! Sa mga may kwentong kababalaghan, tawgin nyo ko karon ha? Kaya nga akong di party, inaswang ni Ginshir. Tau! Marte sa inaswang ni akon nga kwentong kababalaghan. Kung may kwentong kababalaghan ka, tawag lang kay Teo sa 0933-879-0931. Kag sa mga fans ni former Vice President and Naga City Mayor Lenny Robredo. Gusto nyo makita si si Mayor Lenny Robredo? Pwede! Posible! Sano? Sa maabot nga Sabado. Mga kasama, natalana nga mangin inspirational speaker sa patigayunon nga Iloilo Youth Advocacy Summit 2026, si former Vice President kagusubong Naga City Mayor Lenny Robredo. Hiwato ng event sa SM Iloilo Terminal Market sa Super, no? Sa maabot nga Sabado, September 5. Apang hindi personal nga makapadulong sa Iloilo si Robredo, kamaghatag lang siya sang mensahe pagi sa isa ka video. Kami abi ko ara si Lenny Robredo, daw ara si Mayor Lenny. Bulubantayan nyo ha. And palihog na lang sa mga nag-view na sa atong Facebook, palihog bi i-like, i-share, and i-follow ang atong Facebook page para makitaan kag mabatian man sang iban pagid, labi na gid sa atong mga kauturan ng mga Ilonggo ngayara sa iban nga parts sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Padayon ang programa isugid kay Tiyoy, diri lamang sa RMN Iloilo. Alas 11:58, paliwag ang balkay tope, hindi niya anay gani pagtandugon ang off button sa transmitter, ha? Tope, basi pwede patapusa lang ang drama para makakuha kita sa mga laygay gikan sa aton mga pinalangga ng mga kauturan.
1: May lima ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasyapak, wala ginatawgan o wala na nagpamatyag pa. Mga totoong kwento ng buhay atong pamatian. Diri sa numero uno ng programa kada kaagahon, RMN isugid kay Tiyoy Pancho.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Paulina sang EB Magalona, Negros Occidental, 28 years old, Papa G. Badamo sa nagasiling nga wa is kuno kon ako klase nga babae. Yes, matodi na. Hindi ko niya ma-deny. Kay ti, sa panahon subong, kinanglan tagid man nga mangin wa is. Ilabi na sa pagigugma nga ginatamag. May nobyo ako, Papa G, sad to. Kag 4 years man nga nagdugay ang among nga relasyon. Ugaling tungod nang ibabaw sa ako ng akon nga mga handom kag utok ang ginggamit ko. Gani, nakigbulag ako sa iya.
1: Berto, hindi na ako magpadugay-dugay pa. Luyag ko nga, gatapuso ng relasyon nato niya duha.
2: Ha? Pero nga may nahimu bala ako nga sala sa imo? Ano? Ihambal sa akon kay tadlungon ko ini. Hindi mo lang ako pagbulagan.
1: Tani, amo lang nai. Pero hindi amo sinang problema.
2: Ha? Ote, ano man gali? Anong problema?
1: Ang estado sa pangabuhi mo.
2: Ano?
1: Pigado ka lang. Kag ako, pigado man. Gani, hindi ko yung mamanas ang mas imol pasang sa akon.
2: Paulina?
1: Aho, construction worker ka lang. Hindi mo mahatag sa ako ng kabuhi nga gusto ko. Ang mga luho nga gusto ko.
2: O ti, ano magaling gusto mo, ha? Engineer? Architect? Doktor? Abogado?
1: Oo! Mga amo sinang luyag ko. Palangga ko ikaw, Berto, pero hindi ako mabuhi sa pulos pagpalangga lang. I'm sorry, pero hindi na ako. Hindi na ako sa pigado nga pareho mo, Berto!
2: Paulina?
0: Amatuod, Papa G, palangga ko gihapon si Berto. O galing sa nisiling ko na, hindi niya mahatag ang tanan nga luyag ko. Mind over love ang ginpasulabi ko, Papa G. Nasakitan man ako, syempre, sa pagbulagay namon, pero ginhibi ko na lang ini nga ginhibi.
3: Ali, huwag ka nang hibiin ako rin. Ginbulagan mo ang tao, tapos hala ka imo yaka chabaw nga daw ikaw ang hinbayaan.
1: Kun manggaranan lang kun tani si Berto. Kun di tani, palipayon kami subong. Ah, kay linit! Pero sige lang, ma. Malapuwasan ko kitini. Kan gusto ko ni kani ako ang taon ko. Kung nakilala ko ng lalaki, ngay pakilala sa akon sa friend ko nga manggaranon ko, no? Kay balo ako. Maka-move on kidayon ako kay Berto. Maka-move on kidayon ako sa iya, ma.
3: Ay, Paulina. Sigurado ka?
1: Oo, ma. Kaya ako palipayon sang kwarta, ma.
3: Oh, Paulina? Anak?
0: Siling nila, Papa G, money can't buy happiness. Pero para sa akon, kaya ako paharipayon sang kwarta. Sangin pakilala na sa akon sang amiga ko ang lalaking ini, kag sang first time ko siya nga nakita, napawaw gi kuya, Papa G. Tungod artistahon ng isura sini. Mala Piolo Pascual sa kagwapo.
4: Mega, wait lang gid ha. Dugay-dugay ari na siya. Na-traffic lang siya kuno eh.
1: Wala sang problema ah. I'm willing to wait. Basta, hindi ko di maghinulsol sa ipakilala mo sa akon, ha? Barkada mo gini siya tuon.
4: Oo, gani. Hindi ka gin maghinulsol sa iya. Abi mo bala, girl, sang college kami. Siya lang na yan na ay car sa grupo namon. Kag-permiya pa kami na ginalibre kay ti rich kid, gani. Kag for sure, siya ginamakatag sang kalipayan na ginapangita mo, Paulina.
5: Hi! Pasensya agad, mga gwapa. Nauli ako.
4: Ay, salamat kay Ari ka na.
6: So, Travis, meet my friend, Paulina. Paulina, siya si Travis.
5: Nice to meet you, Paulina.
1: Nice to meet you too, Travis.
0: Makalaglagid tipa ng kagwapuho ni Travis, Papa G. To make the long story short, nangaluyag siya sa akon kag nangin kami nga duwa kag sang kami na. Gindala na niya ako sa isa ka hotel kag
5: isa na kita kabulan. Pwede na siguro nga buhato nato ni
1: Travis? Hmm. Pwede gid. Imo na ako, Travis.
5: Kuna mo. Dungan tao ba?
1: Sige. Kadasig sa imo mag- OMG. Nagatindog na ang uraro ni Travis.
5: Kanami, pero nga... Kanami sa kultis ang lawas mo.
1: Nga...

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki, pag merong
0: ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nakibot gid ako papajing kagamay gid sang uraro ni Travis. Naanad abi ako kay Berto nga kadako nga hindi ko gani masaklam. Sang adlaw ngay napapajib bisan gamay ang kargada niya. Nagpalupok gihapon siya sa akon.
1: Idasok na ito, Travis! Isulagin mayo!
2: Sulusulo na gani! Kamunggo-munggo na gani ang rintapil ko!
1: Hindi ko mo ba't siya gano'ng? Ipasulog pagit pala tudo! Pati pagit ang tudlo mo! Imo adu ha ka tudlo!
2: Ate, sige, sige!
1: Na naman na! Shit! Tara na! Tumapatsyagan ko na!
2: Nananan, sige, ugali mo ito palula. Pauhin na, ayaw ko ugali.
1: Imo, abi tatlo ka tatlo, abi para mas damit.
2: Sige, sige, o sige, tatlo ito, aring mo yan.
1: Sige, sige.

0: Kung hindi ang pagibutang sa akon ang iyang tudlo, hindi gid ko manamian. Na open up ko man ini sa mga amiga ko papaji. Kag kabalo ka mo kung anong natabo, ginutoy-utoyan ko nila kadlaw.
1: Mom! Di! Hoy! Turo! Kalamutan pala! Well, wala gin man sang perfect. Ara na matudang tanan sa iya, except... Ay, isang ara sa idalum, ya. Ay, correct, Day. Mapahalipay ka matod sang kwarta, pero hindi ka naman mangimalipayon sang ara sa iya.
2: Oh. Girl! Amo gani eh. Abi ko jackpot na ako sa iya. Hindi man galing ihapon. Abi niyo bala mga mega, sa tagsa nga mag-sex kami, si Berto ang ginapaminsar ko. Ang iabi ni Berto ang ginapangita-ngita ko eh.
1: Kay man, dako ang kay Berto mo.
2: Amo gani!
3: Ote, anong plano mo, how? Mamantener ka na lang sa senyorita nga saging kung may option ka malang magtilaw sang balangon?

Nagapaminsara ko pa pa, Jing, makigbulag na lang ako kay Travis. Kag magbalik kay Berto. Pero ang kinapaminsar ko, pasulabihon ko balang kauhaw ko sa unod.

0: Hide Energy Booster and Libido Enhancer, Mega Man. Nagtataglay ng mga prodigious agents that instantly induces sexual pleasure and excitement, Mega Man. Pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam, Mega Man. Purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective, Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki at merong
2: isahan ng programa kada kaagahon alas 12 tugtog alas 3 inidya sang pagka sugit kay Choy.
3: Sugit kay Choy.
2: Ang programa nga may puso kaupo si
3: Choy Pat.

0: Mayroon nga ganun mga karadyuman, alas 12-12 na, adlaw na kita sa Biyernes! Yuhuu! Isa na lang kaadlaw, weekend na. Nagnami-nami man atong simpo, naguntatang ulan. Pero wala nag-untatang bagok-bok sang laygay. Dari sa atong programa, isugid kay Tio, yung problema ni Paulina. Nagapangitasang daw artista ako ng itsura. Ano mo pangita daw artista ako ng itsura mo daw extra? Galing gani, daw gamay ang sa lalaki, eh hindi, man, you cannot have everything in life. So, ari na! Ang laygay-laygay portion sa mga gusto maglaygay, tawagin na si Tio Pancho sa 0933-879-0931. Kung may kwentong kabubalaghan ka, standby ka lang! Kini nga porsyon, ginadulong sa aton kaginaboy lugan, sang Santon plus coffee mix ang kape para sa tanan. Coffee for all. Yes, para sa tanan, bata, tigulang, nagabusong, may balatian man o wala, pwedeng-pwede magkape. Kay caffeine-free coffee ni siya. Yari ng saboroso, manamit mahamot, kag masustansya nga kape. Santon plus coffee mix, may sangkap na soya, may xanthones, and may malunggay. Hindi gid magsulab ang sulok-sulok mo. And laban-laban mauyunan, mugi din ang Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Tatak! Mabakal man sa mga butika kag sa Yes to Health to Wellness Center. Hello, mayong aga.
1: Hello, Tio. Good morning.
0: Morning. Siya ni Inday, ikaw ni?
1: Ay, si Ma'am Ay.
0: Ay, Ma'am Ay. Sus, maraming Ma'am Ay. Gali. Sa San Joaquin. Sa Ma'am Ay, mayong aga sa iyo, Ma'am Ay.
1: Morning, Gabe, sa kanan.
0: Kamusta ka mo daw? Way man nag-iinulan San Joaquin, Subong?
1: Ah, wala naman siya ya. Kay daw na, ano naman din nga, daw naman din gulan. Siguro, takaan naman guro.
0: Takaan naman to, takaan niya ito. Sige, Ma'am Ay.
1: Yan.
0: Kay Paulina.
1: Ay, nako kay Paulina. Bigi sa makontento, adi.
0: Gani, no? Wala ko kontuan. Gusto niya, ba niya, malipay sa kwarta. Tiara, duro-duro kwarta. No?
1: Tiyo, no? Kung sa bagay, no? May salib na katawang doon, hindi siya affected na kayo.
0: Hindi mo makuanta na, no?
1: May kulang.
0: Oh, may kapaltahan, gil.
1: May kulang, gil sa tiyo. Na. Kaya ang ako na lang, tiyo, matugda kay Paulina. Kasi, ang gilaisip niya man, tiyo, yabi kay Tido, ano na gani, ang talipayan niya nila makuha yun sa kwarta, pero...
0: Pero wala niya mag-state, ano nga klase nga kalipayan? Eh, kalipayan, financially happy ka. Kaya may kwarta ka, stable ka, bisan ano, pwede mo bakal. Pero hindi man balance eh. Hindi ka man emotionally nga nalipay. O, tiya. Emotionally, hindi way sa nalipay. Kag-sexually.
1: Oo. Personally, tiya, hindi mo sa malipay. Hey, ano na lang yung muon niya, hindi naman ito pwede mabakal sa lang permisang iya sa lalaki ito.
0: Di, kung damo sa kwarta, patahi yung iya, pakiputo niya eh.
1: Wala na siya eh.
0: Pakiputo niya iya para mabatsyagaan niya eh, di ba? Damo ka kwarta, pakiput, pwede na.
1: Dan, so kung ako sa iyo, tiyo, hindi na lang ah, mangita na lang sa isang pag-irang lain, di. Ang gusto, yung ito lang tiyo niya, na malipay siya. Pero at the same time, may ang hindi man pwede tiyo yung talalabi nga bagay, tiyo yung makuha mo man sa instant lang, sinanglan, step by step, ang mali tiyo

0: Si, malay mo tuya ko na kumpigado lang to sa pagkatapos naging mudus man siya, nag-portugay man siya.
1: In short, si Paulina, ma'am ay, si Paulina, lapad mata.
0: Amugan.
1: Lapad mata, gusto niya magbalik to sa lalaki, nga hambalang ex-boyfriend niya. Kaya dako ang uraro. Tekong ato naman to sa, mambal niya nga, tipigado kita, ano na yung sex na, kay pigado ta. Lapad mata nga pa, eh.
0: Sige, gintuyaan sa kanit niya sa mga friends niya. Kay, amo na kanit sa mga pinto pala. Ang gusto niya, perfect ang iyasang lalaki. Tapos nagmanggaranan pa. Ko na ko na lang to, tulagan niya lang yung lalaki, nangita na sa bago, isip pa na yung dugan niya lang yung pagkalapad mataya. Muna lang dito. Someone, kamo gina tiyo ya, ano, dula sa tao nga, perfecto tiyo ya, ano na gina.
1: Tiyo eh, dapat gani, hindi man ang pagpagkigugma, hindi man ang balang ginapalangga nato ng tao sa kayuhan niya. Kung isa ginapalangga nato ng aton mga partner, asawa ta, bana ta, sa ilang mga kakulangan, gani kita ang gapuno sa kakulangan sang aton partner, that is love. Hindi bla, ma'am ay.
0: Amo gina, even to po nga tani, tiyo yun. Kay iya ya doon di siya makuntinto abi kalapad ni siya nga mata do ako lang mo
1: ang kalapad doon sa mata niya pare sa kalapad doon sa pukingking niya
0: ano siya sa pagdalok dalok niya
1: dahak dahak
0: dalok sa kwarta niya kundi nga na tapuan niya ang ano
1: sa karaya ang dalok dalok man dahak dahak hindi
0: amo man at iyo dalok dalok
1: dalok dalok man
0: muhaw muhaw
1: ano na
0: Muhaw-muhaw.
1: Muhaw-muhaw.
0: Muhaw-muhaw. Muna. Ambo, tiyo, eh, may nakita. Do, amo man kayo na nakita ko tiyo dito sa may tubang pang baybay. Yung sa balay kayo tiyo. Pasana, amo tiyo yung baybay balaan.
1: Oo, oh, oo. Oh.
0: Kasi may sa isa ka, dali ng guro, ado. So, retarded ng guro to tiyo. Ambo, talagang tubang. Dito sa, dito sa may babaw sa balay. Kasi mag-papita. Sa nga, tiyo, yung nakagamay gamay naman.
1: Why mo siya, ah, kaya gamay pa sila!
0: Kaya nag-uupa, kaya natitiyoy.
1: Kung isa makita, may makita kita, malain ko, may makita, makita nga mag-asawa. Mabala ko, gwapa sang bayi. Kasi katigulang man sa lalaki, kasulat ko, siguro manggaranon inya. No, di ba, man, ano ko, kagwapa sang babae, lalaki lang to, blado, tigulang, ah, laban-laban manggaranon eh. May makita, makita nga gwapa, gwapa ang babae, tapos ang lalaki daw bataon, nga daw kapag idaron, nga daw kalaway. Isa nga to, guru, kadakong sa, dako, guru, uraruyan niya eh.
0: Kamon, amon na siguro tiyo niya, yung iba, napangita man pang perfect dyan, galing kay si, medyan niya niya kapasahan, medyan niya niya kakulangan, hindi makontento, o dahak-dahak, ngaw-ngaw, sungak-sungak na muna niya. Ahay.
1: Sige, Mam Aya.
0: Ang gusto ko, hindi na ako panita, pa? Sige, tiyo, mag-greet na lang ko sa good morning sa tanan-tanan natin ng mga classmates. Ay, anong galing mo kay Tatay Bersin? Daw, wala naging ko sa...
1: Ano, sako to, kay bala mo nga... Sako to, kay bala mo nga... Panay Guimaras Negros Bridge mo ginasakuan niya. Alam mo, konsultanta na.
0: Ang gani, ay naging kami kano sa mga parinti na Monterrey. Tapos, gusto ko lang, tiyo, i-good luck ang amon na team sa mga sa San Joaquin. Volleyball boys. Sang participant silang taga Cholas National High School. Good luck sa inyo para po sa kontara nila ang Tigbawan.
1: Tigbawan sa gimbal na. Gimbal na hampangon. Yan ang ilang hampang sa gimbal.
0: Oo.
1: Good luck, good luck.
0: Okay nga mataog sa dapat. Kay sa sinis sa sinis na sila ako nung...
1: Ate, very good. Good luck. Team San Joaquin.
0: Laki go Cholas National High School.
1: Go, na go, naga, go.
0: Sa Maynila sa San Joaquin. Good morning. Sa talante yung nga ako ng mga classmates na OFW kay Ma'am Susan, kay Ma'am PC daw, dugidugay. Naging ko nga wala sa ila ka-contact. Kaya nga ako ng cellphone din ako pa, tiyoy. Kaya ito tinan yung mga contact ko sila. Kaya good morning sa mga taga San Joaquin, Hondo, taga Cholas, na mga kamati, Subong. Thank you, Kitty, kasi mo pamilya kay sa mga pamilya ko sa may Guimaras. Thank you, Kitiyoy.
1: Salamat, Gid, kay Ma'am Aing. Si nagapamati man sa aton sa may Switzerland. Si Ma'am Inday Mary Lou Estelliore Patino. John Mark Calumbro, mayong aga si mo. Herna Gamble, Ma'am Elenita La Pastora, belated happy birthday. Mama Maria Rubicano ni Cato, Edna Mohal, Ma'am Margie Cubillas, hello, hello. Madam Alice Friedrich Telepifer, si Agosto 5 sa may Kuwait. Si Sir Jespal, hello, hello, hello. Kamanyak nga si babae ni si Bali Ma'am Margie. Nonoy Celobre ko, mayong aga si mo ah. Good morning, Tioy Punch watching from Kuwait. Salamat, Sir Agosto 5. Sa mga gusto maglagay, post nyo lang dirang in sa comment section sa aton nga Facebook Live ang inyong mga comment basahon ta sa dili madugay. Hello, mayong aga.
0: Hello, Tioy. Good morning.
1: Oh, Rodora!
0: Wala, gato na eh. Paulina.
1: Gabi na.
0: kung hindi sa kontento sa kwarta gamay pa. Ani, nangaklog na lang siya kay para ka pilot ng dulod lag ko tong mga saging.
1: Tag may kwarta pa sa.
0: May balamin pa ko.
1: Tag may kwarta pa sa.
0: Dami. Eh, kasi, kilala sa laki, dahil niya bika, hindi tayo nang atulog na lang siya, mula nang punto ko sa iya. Hindi lang, ang malaygay pa sa iya, mula na tanit ng kwarta, hindi na pumita iya. Nang atulog na lang siya, para dahil nain ng putahe, ang laki nakita, yung vlog ko, magagmay. Kaya, sabi siya, hindi sa kontento kung anong mayara sa, kwarta gusto mo, di matulog ka na lang. Parang matawa yung kabuhi mo. Hindi ka na magpilis ng lalaki nga kung may kwarta sa damay ang iya, marklamo ka man Japon, kaya ano na lang na.
1: Tani gani sa mga babae, no? Tani sa mga babae, bla. Antes ka mag-boyfriend, kasi pwede, no? Pangaluyag, di ba? Example, pangaluyag si mo, di ba? Nga, pangaluyag ka, sige, lapit na lang ka sabton. No? Lapit na lang sabton, pero pakita ako bing imo nga pitutoy, be? Kani mo na no, pakita ako, be, anay, be? Pakita lang, be? Malantaw lang ko, be? O, pwede ka hikap, no? Para di siya, ay, naku daw, sige, buwas sabton ta na kayaya.
0: Dahil natuloy ka, tapos ang damay, tapos gano'y pagkakas yung tudlo na, no? Dako, kami tatapati na tawa ng upload ka na lang, kaya tayo na patay ang yung lalak na ano si mo, magamit. Ako nang nangako ang ulit siya, kaya kita ano sa'yo, abi, ambisyoso sa'yo. Ang gaya sa kontento sa sigado, hindi mga upload ka na lang. Unang bulong sa imo para yung lain lalaki mga sugat, masugat pa mo tanaw ko hindi ka magbulatin sa lakad law sa pagka-ambisyosa hindi ka kita si lalaki niya isakto ko mamana ka na lang ano na kaya makabuhi mo pagado ka eh maninguwa ka mo eh para nga maka ano man ka mo te, ano yung tawag kong ang gugma, mas wala ka kwarta yan, hindi ka mabuhi, hindi maninguha ka para mabuhi ka mga dua.
1: Hindi sa kabalo ano mag, ano mo, hindi sa kabalo mag-antos. Di ba, isa to, ang boyfriend niya, dako, pero pigado, tani, ginantos siya eh. Ini, manggarano, gamay, tani, ginantos mo.
0: Antos mo na lang kay gamay mo, ang
1: nagkita. Ano mo na nga tuod nga, nga, puro bimbang lang ang lagas mo, tayo lagas mo lang, bal nanay mo. Ang bal nanay niya, gusto niya magmangaranon gid saya ti ari chan sa magmangaranon ginatagaan ka na sang ginatagaan ka sang Ginoo manggaranon way ka magambal nga tani Lord dagamo ko manggaranon nga dako uraro ti way man ambal mo manggaranon man lang
0: yari ti ay mala nang bal nga may kwarta lang way man wala na sing siling tagaan sa vlog ko ano kung haya magsumawa mula na di mula na tagasin mo
1: yan ito salamatan mo ginatagsin mo di ba kung lugay ka na reklamo kaya tagaan ka na ginsabat ng pangumuyo mo
0: yan lang kung mas pinanulad ako na ang nangambal na mas pinanulad ang araw sa lamisa kaunan mo na lang kapanlon di kayo hindi ka pa
1: yan mo kaya ginbatag kasi mo senyorita. Gusto mo latundan, tiara, senyorita, ginatagsi mo. Kana, saging managyapon.
0: Ganun siya, like, reklamo. Ano na kaya mo nakabuhin na pag ginose mo, di ba? Ano na lang? Kalubot pa lang ang babae. Ano na tayo, bulog siya. Salamat siya.
1: Salamat kay Nanay Rod. Time check, alas 12.26. Update nyo ko ha, sampang ni Alex Yala kay alas 12.40 ko na mo. Pero blaba naman, malauna ni kay ma-warm up pa si baby Alex. So good luck! Dala, makasulod si Alex Yala sa third round, no? Ay, ma-perde niya ni. Na-perde ni sa kay Solikuba sa nagligad nga hampanganay nila. Pero tatlo kaset ha. Daog si Alex sa ikadua nga set, pero ikatatlo nga set daw perdi. Una kag ikatatlo na perdi si Alex. So din nga tion nga makabawi na si Alex Yala. Mga kasama, Santon Plus Gold. Para sa imong diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit, try mo mag-inom sang Santon Plus Gold. Ari ng solusyon, mataas ini, no? Ini ang may pinakamataas na super antioxidants sa tanan ng herbal capsule. Santon Plus Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Dahil extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Nakabulig din eh para sa inyo nga cholesterol level mapanubo and labinigid sa high blood. Bakal na sa mga suki niyo mga butika, Santon Plus Gold. Piliya ang naka-blister pack para hindi ka mo mapikian ha. Ang Santon Plus Gold, FDA approved. Kay produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy. Mabakal nyo man eh sa Yes to Health Wellness Center. Bisitahan nyo ang Yes to Health Wellness Center. Ilabinigid sa aton mga kauturan na gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine. Libre po ang pa-check up sa Yes to Health Wellness Center. Ikaw po ang mga doctors of alternative medicine, mga eksperto sa pagbulong gamit ang mga natural nga mga bulong kag natural nga pang pamaagi. Sigurado maayo gid ka mo ni. Yara sila sa may number 125 A Young Building, Yulo Street, City Proper, malapit lang sa Midtown Hotel. Ma'am Gladys Estorque Orbe, hindi talaksan kun dako kun gamay. Kun matuod ka mo nga nagahigug maanay, galing ang imuya inday. Katol inaya, hingalit nga kalipay bla. Pag pautwas lang na ang imo, hindi gugma. Kay kung nga planga mo tong lalaki, taneng wala mo sa ginakumpara. Doon masakit sa mga masakit inaya nga ginakumpara mo ang pag ang imo nga naging mga relasyon. Hello, mayang aga. Hello, ginamo ka mo daw. Mayong aga man sa imo, si Inday ni si Marilo at si Nora ni kag si Tiyay mo. Oh.
2: Si Nora at si Tiyay. Gani. Ano na ako sa iya, Tiyay. Ang nasiling ko lang sa iya, napakangka mo si Tiyay. Na hindi siya mabuhi sa kay pareho sila na pigado. Tapos hindi natin pag ano siya. Kasi ano siya, sabong kong pinto ko na lang. Kasi mag-inuha ka mo, mag-ano ka na lang. Kung ina lang siya nga palang gaon.
1: Daw ang iya na ang dilapan niyang ginluad niya mo. Di ba? Ginluad niya ni. Naman niya nga hindi ko si mo kay pigado ka. Para sa pigado, yung ginluad niya na ni. Tapos mo mabalik ka niya. Dilapan mo ginluad mo, yaya.
2: Ang muna gani niya, hindi kita mong hambal pa ka ko. Kasi nagabalik sa aton. Ang muna, sibong ko, pinto ko na lang. Make sure na ina sa mo. Hindi ka namang ita ka sa pinaka. Talanggaan na lang siya. Hindi pa lang ka naman niya. Ang muna natin, yung kaya sa mong umaga lang kay Ma'am Bina, Ma'am Dilsa, at kay Ma'am Aida, kay Ma'am Christopher. Kaya sa tanaman lang ako, sa Burgo. Si Tiyay naman, Tiyoy.
1: Tiyay!
3: Ang bagay naman, Tiyoy.
1: Mayong nga ga.
3: Advice ko lang kay Maulina. Hindi lang ako uli, itong imo ginhambal. Ay, tulon mo ang talalo, kasi panhambal. At ako nang nagalihugid ang ulo mo. Si kwarta, ang maging pangka, mong wisi mo kwarta, ang gusto mo kay, at least, practical mo lang siya tiyo, mo si Paulina, kwarta. Kaya ako nag-sex sila, daw nag-artist ko siya. Si, kung kaya, ano ang lalaki sa siya mo, paano naman ang iwi? Kaya pinagambal ka na, lahi ang lalaki na makita ako, manggalanon, kapag ikaw, matagaan ko sa mas nag-vlog. Tulong mo lang ka na gala, kanto na ang katulong na paligban mo. Ato sana lang kasi kapag kasi hindi mo tiyoy total may kwarta mo siya ipatahoy niya para makontento sa tiyoy. Makontento siya sa sinurita na sana hindi siya magbita tiyoy sa pindok at naman yung pindok ay nakulako na tiyoy pero bigado mo na sa wall kasi pinako mo gawin na mo ang klase sa aming tiyoy nakulako lang pindok na tiyoy kasita ka lang sa pindok.
1: Oo, gapula-pula ni mo.
3: Wala na sa mga tiyoy.
1: Salamat gil kay Tiay kay kay Nora. Happy happy birthday man kay Ma'am Seldet Horman, no? Happy birthday, Ma'am. Kay yeah, mula na nga aton nga classmate subon. Lemuel Pahilagaw. Kag kay Sianita Fernandez Yulatris, amo nanay ni Radyo Man Linet Guru niya. Na Fernandez Yulatris, no? Happy happy birthday po sa tanan-tanan nga naga asa ulog sila kadlawan subong. Today September 4 na dasig sang inadlaw. No? Rami Taginota. Mayang aga ti punch si Puloy ni. Puloy sang Gimaras, mayang aga si mo Puloy. Si Ma'am Melanie Harjolin, kamusta? Mark Tristan Diaces kay kay Paul Estrellian Flamiliano. Damot ang mga nagapamati sa atong sumin. Sige, next. Hello, may ngaga. Hello.
4: Hello, D.I.
1: Oh, pati a radyo, monitor. Hello, sino na?
4: Hello, D.I.
1: Oh, hello, pati lang ang radyo. Nan, okay na, sino ni?
4: D.I., love mo si mo.
1: Sino ni? JR! May nga, kasi mo JR!
4: Oh, ilan lang kasi mo JR.
1: Gani man. Oh, ano malagat na JR?
4: May sabi mo yan lang nga kasi mo JR yan. Kasi nakatawag, hindi kong kasulog yun.
1: Gani, may hindi mo katawag. Ano malagat na, J? Nano ka? Oh, anong malagad na dyan? Hindi na pa kumbay. Anong malagad ta? Hindi ko pa kadlaw eh.
4: Wala ko din yung kadlaw ah.
1: Ah, wala gano'n. Oh, anong malagad ta?
4: Gusto ko lang mamati sa inyo programa, bro.
1: Hmm.
4: Ah, ito yan.
1: Hmm.
4: So,
1: hindi, puro kasi, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ano gani? So, ginapantasyahan mo kami dito, oh, oh, oh, oh. Ma'am Susan Pieces Car, may nga kasi mo, Ma'am Susan, Ma'am Rona Mahandukon, si Jess Pal, nagpamatiman sa aton, si, at taga sa San Pedro, Laguna, galisubong si Sir Paul Estrellian Flamiano. Sa mga gusto mag-share sa ilang mga kwentong kababalaghan, tawagin nyo ko karon dugay-dugay. Mayong nga agaman kay Ma'am Margie Cubillas, Philip Capilitan, Junalyn Gulmayo, Neni Ulia, Marianne Lumampao, mga baguhano niya, Arnel Leda, Bobby Canonicato, Neil Bayaron, Manny Maduginog, Roden Bulyos kay Edsel Pahimulin, Grace Bernas, Edgar Solieza, mayong agaman kay Pearl Niabong, kag Ronel Sonio, labinigid kay Sir Francisco Nolasora. Daming mga bago ah. Oy, si Ma'am Avic Paez Esmeralda, ngayara sa Maynila, Subong. Hello ma'am! Si Ma'am Donna Aguayon Feldman sa may Israel. Mayora, mayong aga, nakapangihi. Guro ni si Mayora, nakabugtaw si Mayora. Good morning, Mayora! Si Agosto 5, Mary Jean Delfina Paparon, kagambol herna. Ah, madamo, gid nga salamat. Dari langit, samtang nagaulat-ulat kita sa laygay. Ay, ining porsyon, dulong sa aton sang klinika D3 Bio. Ining extra virgin coconut oil na ginapaamanan sang vitamin D3 na produkto ni Doc Ramil Uy. Hello, mayong aga.
5: Good morning, Choy.
1: Oy, good morning, Mary Lou.
5: Yes, Choy. Malagay pa to kay Paulina, Choy.
1: Pero kung ikaw, be? Ikaw, be, papiliyon, be, diin ka sa dako ang kargada o dako ang bulsa? Wala na yung wala na yung pagigugma, wala na yung love. Hindi nato na yung pagpaminsaron ang love kay ang love matunaan man lang na kuno eh, di ba? Basta mamalipayon ka eh. So para sa imo, una, sa isa kalalaki, anong piliyon mo be? Ang puno ang bulsa o ang dako kargada? Pero wala man urod ang bulsa.
5: Okay na sa akong siguro, sir, kung puno ang bulsa.
1: Magay. Okay. Amin na, practicalidad. Ito, practical kita. Kung manggaranon ka, hindi ka na mangita sa nga manggaranon, di ba? Pero sa atong mga pigado, naghahanduman kita nga ma-uplift o makatulutibawas man kita sa ginatawag na pangabuhi. So, kwarta, di ba? Practical. Wala mamalain da kung maging practical ka, di ba? Mm.
5: Oo, di ba? Kay, kung may kwarta kaya, ang tanan-tanan na bakal mo.
1: Mm.
5: Kung talipay mo na i-actually ang pangitaon mo, bisan ano lang ka gamay, malipay ka mo na siguro gihapon at least hindi ka magutman.
1: Galing kinakumpara niya eh. Di ba naman di finance na rin, galing ginakumpara niya. Imbis yung nahimo sa mid-Diyos niya, ipit-ipito niya para masipit-sipito niya eh, hiyang hita, ipit-ipito niya para, di ba pwede man?
5: Muscle control,
1: di ba pwede man? Di ba? Galing ginakumpara niya, but sino, wala pa sa ka-move on. Sa isa ka sa ex-boyfriend niya, ginakumpara niya kung anong may aral sa subong.
5: Oo. Mm. Ang ex mo to ya, ginluag mo na to. Hindi mo na dapat pagtunlon, liwat balik.
1: Mm.
5: Hindi ka na to magbalik. Kaya kalain mo na ba sa guno? Mm. Kaya ginambalan mo to madaan niya, wala to sang kwarta.
1: Mm.
5: Hindi ka mabuhi, kaya wala kwarta.
1: Mm.
5: Magutman ka. Pag mabudlay, wala ko magutman ka kay pareho ka mo nga doon mag-antos.
1: Mm.
5: Okay na lang nga may kwarta, bisan gamay. Ibatunan na lang nga.
1: Kag matyagya. Amo na itong ginhambal niya sa lalaki ito, nga ex-boyfriend niya. Batunon pa sa ayhan? Nga nahibaluan niya may iban nga lalaki nga nakatandog siya? Diba si balikan sa pero abulagan man sa gihapon. May lain klase babae ni. Hindi namin batasan sa babae ni. Ano mo sa gawa? Balikan kapag ito sa lalaki, ha?
5: Hindi na lang, Choy, eh, eh, mo, sakit na itong ginhin mo. Yan mo. Kaya, isa pa, kung magbalik to sa, mag-away sila sa ulihi, ang mga pwedeng isukmat sa iya. Ito mo na naway mo na nga, mag-upod ka mo nga dua sukmatan, kasi ang mo sila. Tapos mayan na lang, kung may kwarta na lang eh, hindi ka na itong magbalik sa, baka kung gusto mo gilma niya makakita sa lako, uli, bulagan mo naman ito, kaya magpahuway ka na lang, alay, ah, hindi ka na, gaya nakapangita sa kung ano, kung hindi pa rin para sa imo ah.
1: Kag nami na gani na nami ganing tugpo siya manggaran nga gamay ang iyang kargada. But silingon sina kung gamay kargada, basi ginabay-an sa sang iban nga mga babae tungod gamay iya kargada. So chance mo na na, pag sigurado ka nga hindi na sa mangirida. Paano pangirida kay gamay imo?
5: Yan eh, sir. Nabay, ginagapangita siyang lakot, sir, no? Oh, okay na kung naiyakon ako, ah, design gamay, basta nga, ang importante, mabuhi lang din kaya. Hindi
1: ang babae, nagpangita sa dako, ang mga lalaki, nagpangita sa gamay.
5: Gamay buho. Parang, gutok.
1: Amo na, no, balis ka ng, pagay na pangita sa lalaki, kag babae, no?
5: Galing, masiyoy ah. Ang muna lang nang muon niya ay hindi na lang alay na pagbulagan, no? Basula, kaya muna ginapangita mo kwarta. Umangita ka sa lako, te. Bulagan mo na magutman, kaya kung ang muna nang ginapangita. Lugay ka na lang makakita ng mga perfect ang kwarta, kaya ang lako-lako ka dada. Ang muna lang na siya ay kung hindi ka gusinto, magtaymulong ka na lang alay ah. Pagkamangita ka sa ubra, eh, makakita ka kaming kwarta nga, lako-lako. Wala nang malalagay ko sa imo, ah, para magkipaymulong ka. Sa talang gali, ah, good morning, si Yoy, kag sa akon ka grupo, good morning, mano, ang magandang bulag. Saka inday, hindi para nga pala yung nagpamati sa imo, si Yoy, sa Facebook, kag sa akon ng mga manggali, ah. Good morning, nada sa inyo, ah. Tanan-tanan, thank you, Kitty, oh. God bless you all.
1: Salamat, Marilu. Ang Klinika D3 Bio, balaan nato ni Nina antiviral and antibacterial, no? Para sa ubo, sipon, ilan at rangkaso, para sa inyong high blood, mga bukol-bukol ninyo, lain pamatsag, pambabaskog resistensya, pampadasik sa inyong metabolismo, pampadugang sa aton ng white blood cells. Pero ang wala nyo mahibaluan, labi na gid ang mga senior citizen, kung ano ka-importante ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3 Bio. Sa mga senior citizens na bala, adlaw-adlaw inom ka mo sa Klinika D3 Bio. Kung nga permin lang ka mo naging malipaton, nalipatan nyo ang mga bagay nga masamin yung ginahimo sa mga estudyante nyo, no? Nga nagkakapalaka, nagka-problema sa ilang memorya, sa ilang pagtuon, paimnon nyo adlaw-adlaw sa D3 Bio ni Doc Ramil Uy. Kay puno ini sang MCT o medium chain triglycerides tungod sa sangkap niya extra virgin coconut oil na isa sa mga ingredientes sini. Ang medium chain triglyceride nagahimo ina nga ketones pagkatapos usaron sang aton lawas. Bilang insigida nga gatong kag naghatag puwersa sa aton lawas. Ang ketones naman nga halin sa D3 Bio nagahatag ina sang enerhiya sa aton nga utok. No, sa aton nga brain para sa tayo yon nga paminsaron. Ang ketones ginatinluan niya man ang aton utok, ginasilhig ini ang mga beta amyloid plagues nga ganagatuga sa pagkamalipaton kagang masakit nga Alzheimer's kag dementia. Likawan ang pagkamalipaton, mga kasama, protektahan ang aton utok kontra sa Alzheimer's kag dementia. Adlaw-adlaw inom kita sa D3 Bio. Aral lang ina, available sa mga suki niyo mga butika. Produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Produkto sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede ka mo magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine. Magkanto lang ka mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may branch sa kilid lang sang Robinson's Haro. Salvacion Street sa siyudad sang Pasig. Barangay Baybay Miagaw, Kulasi Antique kag San Jose Antique. Kag sa mga taga Quinto Distrito, yara lang sila sa may Apologista Street, Sara Iloilo. Diyan nyo man mabagal ang mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Nasubok sa DTX 500, Pure C ang alkaline na vitamin C. Kagang Klinika D3 Bio.
6: Tatak! RMN!
1: Kagsaba nagapalakit ng kalawasan para sa kay Panso, panakit kalawasan ko yun ako. Nagasulusok ball kami to kagina sa may Gimaras dito sa may Pinya. Kanami to kay bago grade din ang ilang appeal, nagahluhulang panghampang kami to. Bago pagpuli ko nagapalakit ako kalawasan, mayo lang kay may Nans Liniment Oil. Ini ang ginasaligan ng mga banyos sa mga manughilot kag mga masahista. Kay man epektibo isa na pain reliever. Kada nagabanyos ka sa Nans Liniment Oil, mamanotaran mo, ba't sagan mo haganhaga, amat-amat, nagadula. Ang pananakit sa inyong kalawasan. Kanami ni banyo sa mga frozen shoulder, muscle pain, joint pains, ano? Sa inyong mga skin problems, pwede man. Kag insect repellent, nagataas, blasubong, nagataas. Ang kaso sa dengue, no? Hindi na ka mo makiisa. No manyos ka mo sa Nans Liniment Oil, mga kasama. Kaya sigurado, basta nagabanyos ka sa Nans Liniment Oil, hindi kagit pagkagton sa lamok. No malayo sa dengue. Nans Liniment Oil ang produkto de kalidad sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene.
6: Sugid kay Tihoy.
1: Oy, congratulations sa anay kay Dr. Florentino Alerta the Second, no? Kaya siya sumong ang gin-appoint na medical director, no, sang Iloilo Mission Hospital. Again, we send our congratulations kay Dr. Florentino P. Alerta the Second, ang pinakabago na medical director ng Iloilo Mission Hospital. Gabay lang, tagaan mo gitsang giyang imong knowledge, ano, para i-lead ining medical community towards excellence again sa patag sang healthcare. Congratulations, Dr. Florentino Alerta.
6: Tatak! RM
1: the Second. Congrats daw ara sa high spirit sa buong ang Iloilo Mission Hospital ho kay bagong ilang medical director. Sige, basa kita sang laygay. Oy, Sir Stephen Fanega. Mayong aga si mo, Sir Stephen Fanega. Kanami naman sa mga ginakaon ni. Uy, ibus kag kapayas ginakaon ni ano ho? Ni Ma'am Susan Pisces ka, nagapalaway ka na naman. Nanay Charina naman dar, basi may kwentong kababalaghan ka, taugi ko karong. Morning, Tiyoy. Good morning, Sir Bench Paranpan. Kung amo ni klase nga tao, wala gid ni puturo. Tama ka perfectionist kaya Paulina. Gusto niya may kwarta kag dakwang uraro. Grabe nga pang damgui mo, Paulina. True happiness is contentment, no? Of what you have. Sa sobra mo kakambisyosa, base na madakpan mo pa sa pila ka adlaw, ang gamay pitsurokoy nga wala kwarta. Shit ngayon kasi pagkambisyosa. Ang pagkambisyosa, Tod, Sir Bench, no, hindi mo na malain ang mag-ambisyon ka. Pero I like the fact saying true happiness is about contentment. Galing ang mga tao, Tod, sadyang walang kakontentuhan. No, pirmi lang nagapangita sang wala. No, pero pag abot sa pagigugma, being husband and wife, para maging malipayon, yes, be content of what you have. Hindi ka na mangita sang kung anong wala ka mo. No? Si Inday, sang Gimaras, sa mayong aga. Kung gusto mo dako, bao, dikto ka na sa mga African-American. Negro, pilia. Sigurado. Daw may ikatatlo nga braso. Nanay Delia Baylas, Nanay Delia Baylas, Nanay Lorna Vasquez, nagakadlaw lang si Mama Abik pa is Esmeralda, kaya kompleto mo. No, Mama Abik, to kompleto kit Papa Burns. Bobby Canonicato, are you related, Sir Bobby, kay Mama Maria Ruby Canonicato na taga Villa? Ma'am Donna Aguayon Feldman, mayang aga si Ma'am Donna. Si Ma'am BC, Beth Concepcion. Kay Ma'am CC, mayong aga man. Kay Sir Kim and Ma'am Yvonne Ferrares. Kay Sir Ruter Infante, Sir Buds Jr., Reynard Aljo, Romeo Manay Jr., mayong aga man. Good long time no here kay Dudes, kay Ma'am Juscelina sa may Canada. Kay Sir Magic, kay Ma'am Lors, enjoy lang sa New Zealand. Sir Shokoy Shokokoy, Sir Noel Jimenea, Sir Gilfred Yonyo, May nga nga, tanan-tanan nga mga listeners sa Balimam Telepifer. Si Sir Jess pala, the next week pa na iya. Ano pa, day duty pa siya subong. Emilita Gonzalez, kaupod ba natin subong si Kagawad Noel Coscoluela. Tamiyaw niya si Nanay Lorna Vasquez, Lydia Tamelo, kagmaan ng Teresita Puertas. Uy, si Budak ko. Si Ma'am Nuki, Ma'am Snooki Galon, dinas sa Gimaras, good morning. Morning to you, Punch. Akon kwarta man piliun ko. Okay na ang gamay. Mayo gani, at least may pakalam lang. Pakalam-kalam, ngayon yung gani, tudlo lang, bagnos-bagnos ang gani, lipa. Kiway na suk-dasok, no? Taman kambisyo, sabi. Kakaluluoy ang mga klaseng mga mentalidad sa mga tao. Ang pangita, permisang wala. No, pangita, hindi makuntento, may ara. Naging tagaan na sila, ngita, pag-itsang kung ano-ano. Dira, nag-alakalit-silitse ang pangabuhi. Kung may ara ka na, ngita, kapag itsang iban, ate, nalit-silitse, naging ang pangabuhi nyo. Yoy, wala na sa size. Sa performance na nga, wala daw, wala ka dilaaw, wala kamot ang boyfriend, ang lakyaw. Tudluan mo. Tudluan mo kung paano niya mapalipay. Hindi lang ang mapadako-dako. Ang bagay na isang lalaki, sa amon nga malalaki. It's not about the size. It's about the motion. Damo ko blang, bayaw ko blang. Kita, tingala ko sa bayaw ko, Gina, si Gimaras. Daw, kaluya, permisang lawas siya. May siguro sa pagkatigulangon, no, age, na nagaluya ang lawas. So, hindi ko anad nga luya, lawas niya. Tingala ko, pagbisita ko siya ka Gina, daw, panggardening siya, nagbalik blang iyang kakusog. Ako, nano ka? Nano, nag-drugs ka? Oo, nag-drugs ko. Nag-inom ko bla, tinistingan ko tong ginlawag mo, non-super plus. Oh, ako non-super plus. Oo, nag-inom ko 2 to 3 capsules. So, kung sa ganyan, 4 sang una nga daw, nag-inom sa 4 kakapsula ko, no? 2 sa aga, 2 sa gabi. Na 2 sa aga, 2 sa hapon. Kala ko, subong to, nag-uli-ulian siya, nagtambok sa, nagdami ang ganas ang kaon niya. Epektibo gid man ini ang non super plus kay mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog ini ang non super plus sa inyo mga ginikanan mga katiyuan nyo labi ni gid ang akon mga bayaw to puros laon non super plus gintingob niya ni Mangustin Guyabano Malunggay para sa mas babaskog na resistensya dugang nga enerhiya kag mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Mga kasama, ginapakilala ko sa inyo ang NANS Super Plus. Ini ang natural nga proteksyon sa lawas manggaranon ini sa antioxidants bulig kontra sa kapoy kag pagpangluyas ang lawas. Available sa tanan-tanan ninyo nga mga butika sa bilog na Panay Island kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan niyo ang inyong alawas sa natural nga pamaagi. Piliya mga kasama ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Isa pag din nga produkto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa mga security guards, sa aton mga sales lady, mga construction worker, amo ni magpulib la, lutoy-lutoy pirmi ang lawas. Bisan lutoy-lutoy ka, bisan kapoy-kapoy ka. Importante na mga lalaki kay kalabanan sa mga banab. Nanotisyaran ko lang, ano? Magpuli sila sa balay. Amo na mahuba sa bayo, patanan, mapungko. Makita mo yung kapoy-kapoy sila. Pero dapat hindi natin ginakalipatan yung aton asawa, yung asawa. Kapoy man ina sila. Kalaway nga magpuli ka sa balay nga kapoy ko. Nang pasingit ka kapoy, dapat pagpuli sa balay, gamay man nga lambing-lambing. No, gamay nga duludugsing, lambing-lambing man kay nanay. Lambing-lambing man sa inyong asawa. Kainin lambing, mga dugsing-dugsing yung asa kay misis nyo. Nagkakakuha ni isang stress, nagkakuha sa kapoy. Kita nyo kung may bata sa balay, kasi ako may apo. Kasi ano ko kakapoy? Adlaw man na, hapon man na, gabi man na, kagaho man na. Magpalapit ang ako na po, dahuon kong ako na po, kulok adlaw, duludugsing sa akon apo. Akon mga apo. Yakadula ang kapoy ko. Parehas ina sa inyo nga pagigugmo anay. Hindi porket na may mga kabataan na kamo, may mga kaapuhan na kamo, nalipatan nyo na mag-abot kamo sa balay, mintas halok kay misis. No, halok sa inyo mga asawa, kupo-kupo sa inyo asawa. Luis Turia, duludugsing, lambing-lambing da. Makakuha gid, eh, mapabatsa nyo gid sa inyong asawa. Naplangga nyo gid sila ya. O tanin din natin malipatan ina ya. Nung paglambing man sa atong asawa, hindi lang malambing kay may kinanglan ka, malambing ka kay may salakaw, malabulo lambing-lambing ka kay may kantuan ka. No, mula lambing-lambing ka kay may nagastos mong pambakal sa sudan. Hindi, dapat everyday, make it a habit, everyday, adlaw-adlaw, magpuli sa balay, antes maglakad sa balay, lambing. Pakita kay misis, pabatsyag kay misis, kung ano nyo sila kapalangga. Because, siling naton, life is short. Why takabalo? Tabga ba ilang, wala may matabo, pero why kita kabalo kung that may be your last meeting? Nibla, so make it worth. Make your life worth. Kaupod ang inyong mga partner. Ako, pahanumdum ko lang, nakidamon ako nakita, bisan sa mga friends, mga amigo, mga tropa, dikit, kumparing, mag-abot sa balay, ha, kapoy ko, pre. Mag-abot sa balay, kapoy-kapoy, which is kapoy-kapoy, giba, kapoy-kapoy, giba ng ubra. Pero tanin, yung palipatan, na nag-ubra kita tungod sa aton nga mga para, no? Rason nga nag-ubra kita para sa aton nga pamilya. Yoy, wala na sa upper four, okay? Linda Gadot. Ayun nga, kasi Ma'am Linda. Duwagid pag-antos niya tiyoy, no? Antos sa kadako, kag-antos sa... Antos... Antos sa kadako, kag-antos nga wala kwarta. Tuod, no? Antos sa kadako. Ibos and mango, tiyoy. Namit gani, pare, si Ma'am Susan. Hindi ka nagbakal sa ibos? Ma'am Marilu Villalobos, may ngaga sa inyo. Kay Divina Gracia Veloso Ariel, mayong aga lang da si mo, tiyo. Mayong aga man si mo, sir. Eliezer Felarca Teresita Navaja, sa itong mga OFW, nag-alantaw na ka mo, may nagasugod na gidman. Kay September 4, tama ba? September 4. Hampang ni September 4, gidman, dalingi. September 4, sabo nga hampang eh. 12:40 a.m. Philippine time, September 4. So subong, update nyo ko sa mga nagalantaw na sa kampang ni Alex. Update, update, be! Ara si Jenny Rosa Defensor. A size doesn't matter, but money matters, Tiyoy Pancho. May foreplay man nga masatisfy ang mga babae. Tamo-damo gapatol sa mga tibo, no, mga tomboy. Biskan wala kargada kay may foreplay. Di ba? True. Very true. Mama Jenny Rosa Defensor, thank you for bringing that matter, no? Tood, no? May mga iban nga wala gani. Manghambal kita, mga kautura natong mga LGBT, mga tomboy, eh, in particular, mga tomboy. No, wala man na oraro, tudlo, wala na ila, pero nga na mapalipay nila mga babae. Kaya si Paulina, kung nagapamati ka, damo ka kita matupulot gito, Audrey, ng mga laigay sa programa isugid kay Tiyoy, no? Wala gani ang iban gani nga, wala gid gani, wala na isdalo. So, tumaya, gamay-gamay, pero gabusong man, kapila gabusong. Kung gamay inyo, hindi na pagpabusong nga si Mises. Kung magbusong man si Mises, sabi lang, isisaryan lang, pagbata, sisaryan lang dahil. Kaya kung magdra magwa na ba o nagdakuda ba, nagbalbahol, nagindi mo. Selvia Di Maala, hello. Alas 12:59, dugidgoy, masugod na kita sa kwentong kababalaghan. Pero unahon takamu anay kung may kwentong kababalaghan. Labi na gina nga itong mga kauturan nga nagpamati sa aton nga Facebook, YouTube, and RMN application. Pwede nyo ko tawagan, ha? Kung may gusto kayo mong ishare na kwentong kababalaghan ninyo. Gusto ko, I want to hear from you first sa kwentong kababalaghan. Mga kwento nakakatakot. Piskan gamay lang na Paulina ang sa boyfriend mo subong. Testing e bala Paulina, painom siya sa Mega Man. Totoo, paim na siya sa Mega Man. Piskan gamay lang na base madimat ka na. Kaya Mega Man Herbal Capsule, numero uno yun nga kapsula sa bilog na Panay Island, Kagimaras. Nagahatag yun yung resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw. Nagapapagsik, nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Try mo Mega Man. Anhon mo ang dako nga asalang 1 round, 2 rounds. Pero naka Mega Man ka, gamay, pero abot, biskan 8 ka round. sa walo ka round, ah, manak out ka niya. Ano, grabe ba? May gamay, pero sige-sige ba? Mega man! Mega man, mega man! Puro herbal ini, so hindi ka magpalpitit, hindi ka magkulba. No, pero ako, sa nagka-problema ko sa prostate, ang pirmi, nag-iihikulbaan ko pa-check up. Pero nagpa-check up, gid mga kuya po, kaya dapat hindi pagpakulba. Mamaya medyo may gamay ka nga enlargement sa imong prostate. Tugin try ko, inom ko migaman, adlaw-adlaw, isa lang ah, huwag ko nagadwa, kay ay, lain na niya. Mga, in a week, mga 3 times, 4 times ko nag-inom megaman, isa ka kapsula. Nagpagsik eh, nagampang sukbol, bisa nakaagaho. Tapos nag-hinay-hinay, no, nag-kupos-kupos sa akong prostate, wala na ako nag-iihi. So mas malawig akong tulog kung gabi. Amo ni nabulig sa akong sa megaman, pero himuon mo 2 ka kapsula, imnon mo, pow! Gali na gatik na. Laban-laban, mapailis kagid sang mapailis kagid sang kama. Kay Permi na lang, halog naman ang tornilyo sang kama, ha? Mega man, may isang kapinitong katali ginseng makakag-horny goatweed and saliwat, FDA approved. Safe sa heart, walang side effects. Sigurado, basta naga-mega man ka. Happy-happy ang wife mo. And, pag happy ang wife, happy happy ang life.
6: Isugid kay Tiyoy.
1: Ako yoy naghimo ibos. Ay kapalukaw. Kay may baligya man diring glutinous rice ayo. Isa ka kilo na sa $3 kay gang dahon saging. Dahon sang saging $4. Puro tino. Yan ay ginapangayo na sa umang daong kagsaging, no? Amal ni Ma'am Snooki. Enjoy, enjoy, Ma'am Susan. But not too much, ha? Kay sweet si inay. Not too much. May gata man, ha? Base matritis ka na, bla? Amal ni Ma'am Snooki. Galon, umagad ko yoy nag-abroad. Pagpuli ya, sa tomboy nag-dikit kibot ko, wala nagpuli sa balay. Gali, wala na sila... Bat wala na sila sa bata ko. Ay, nagupod sa... Sorry to hear. Mayong aga kay Sir Gilfred Dionio, nag-monitor na samtang nag-libot-libot sa iya mga rounds. Ma'am Grace Soberano Durem de Sedusa, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jordan Taragon Chocades, Ma'am Feca Pada, Ma'am Sher Samudal, Ma'am Mary Ricabar, kamusta po kayo dyan, Ma'am Mary sa Florida. Ma'am Gemma Pendon, daw na late si Ma'am Gemma Pendon kag si Ma'am Jenny Hellorina, how? Mayad-ayad lang aga. Kay Noel Coscoluela, Ronald Vipinosa, Edgar Labarico Sr., Ida Gan, sang Tigbawan, salamat-salamat, git. And, wipe pa, tiyoy, wipe pa. Nag-warm up pa lang. Puro kawai. Ano ni, tabo? Sino nagalantaw sang Hampang Alex Yala? Update nyo ko, ha? Salamat. Tamiyaw ko man si Caproni Paguntalan sa Pararasur Tigbawan Turbo Mateo sa Molo. Katamiyaw si Gold Star Andre Canonicato. Thank you! Dere gani, tiyo, sa Tel Aviv, no? Isa kabugkos, 200. Isa kabugkos, puso asang dahon sang saging. Isa kabugkos, 200. Ba, 200, bali, 2,000 pesos plus. Dahon lang sang saging, no? Kita ya kay tropical country kita, palibutan kita sang sagi. Putos-putos, no? Magamahal, nagamahal subong ang mga balaklon. Ambot ni kung ang presyo sang gatong ni kung kamusta naman ni sa maabot niya Martes. Gabay lang mag-ayo-ayo na ini. Kag ang haze, no? Ang haze, may na-monitor na haze. Ining aton na-monitor kagina din sa may bahin sang lapas. No, kadamo sang haze subong. So pag halong dinto gani ang haze, ang daw sobra pulo kabanwa ni. Po, sobra pulo kabanwa, no? Sa Iloilo, no na... ano eh? Ang haze no, na siplatan, ining haze sa pulo ka mga kabanwahanan no, sa probinsya sang Iloilo. Amo ni so maghalong-halong ha. Ang mga banwa nga nasiplatan ay ning haze. Amo ni nga parte sa nagkakasunog tigto subong sa may Indonesia. Ang mga nakita ni ning mga haze ara dira sa may San Miguel Iloilo, San Dionisio, Banate, Leon, Concepcion, Igbaras, Haniway, Miagaw, Kalinog, Tubungan. Ina may mga haze. So pag halonggid ha, halonggid, labi na gid sa aton mga senior citizen. Baw, katamang kadelikado ini. Masimutan nyo, masinghot-singhot nyo ini. Labi na gid na may mga hapo. May mga cardiovascular disease o may mga underlying disease. Kadelikado sa panugyan sa Department of Health. No, kung magwa, hindi gid malikawan nga magwa ka mo, sulob ka mo sa face mask, ano? Labi na gid sa ini mga kabanwahanan. Nga kung sa din nasiplata ng haze, tani mag-ulan. Nag-ulan na din sa syudad, laban eh, nagamay-gamay naman. Pero sa mga kabanuhanan, nga wala gin-ulan, ina, particularmente, dapat maghalonggid ka mo, ha? Wala pag aumpisa, Tiyoy, ang play ni Alex Yala. Ay, salamat sa update, Ma'am Telly Piffer. Hambali, Ma'am Jenny Rosa Defensor daw, hangag, ini si Paulina. Di nakabulig sa pangabuhi mo ang sex. Ingredient lang ang sex sa life. Importante ang pangabuhi nga may kwarta nga hindi kagid bagot man, Paulina. Daw pamati ka nini. De sa inyo, Lucena, kalapot na di hasty. Uy, ang balinonay silubli ko. Pag halonggid ka mo, ha? Halong-halonggid. Sir Johnny Figuro, dira sa may Figuro Meat Shop. Mayong aga, Sir Johnny. O, Biyernes na naman sa mga namang mangumpra para sa ilang weekend. Kung gusto nyo mga sinugbaan yung mga limpuda kay BL, Lechumpaksiw, ang pang bulalo, pang kaldereta. Huwag ka namit sa galaway ko sa kaldereta. Pang beef steak. Pang inyong beef salpikaw. Basta baka, kagkarning baka, karning baboy. Para sigurado ka mo na safe siya, barato siya, kagpreska siya. Katuin yung ginapatigayon ta Sir Johnny Figuro. Dira sa may Figuro Meat Shop sa may Iloilo Terminal Market. Halos tanan nga mga restaurants, dira nagabakal sa iya. No, kaya sigurado gid niya. Pangitalan si Sir Johnny Figuro, ang mga classmates. Naban-naban, may libre ka nga sa payo. Sige pa, quick break lang kita, ma-break time. Tapos sa pagbalik ko, kwentong kababalagan. Saliwat sa aton mga kauturan na may kwentong kababalagan, i-share nyo kay Tiyoy. Ini nga ba, eh, na buylog nga ginudulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Irene Grace Contreras. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
8: Ako gali si Irene Grace Contreras nga nagapuyo sa Barangay Malagit, Pontevedra, Capiz. Sa una, mataas gid ang akon. May aragid man ako yung high blood pressure, nagataas, ganubo ang akon nga BP. Hasta na lang naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid akong BP. Nga ginsugod ako sa hospital ng pamaminhod sang lawas, pagsakit sang ulo, paghinat sang guya, sang tangkog, guta, pagngot-ngot sang gam, sa dumataktak ang ngipo, nagyan ko gitina, pagpalanuka ko, ang hambal ko, Diyos ko, basi katapusan ko na, kaagi ako sang chest pain, until nga may isa ako kaabiyan, nga nagrekomenda nga i-take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Akon gid siya gin himakasan nga ma tilawan ko. Karon ang akon nga pamatsyagan, nag-ayo, gid nag mag-an ang pamatsyagan ko, ang palaminhod sa lawas ko, nag-amat-amat siya sang dula, nag-active ako, na-energized ako, daw na dula ang lingin-lingin sang ulo ko. Gusto ko gid ipabalo sa tanan nga mga abyan ko, kapamilya ko man, nga inin ako nga mga experience sa pagbag-o sang akon na nabatsyagan, na nahimo sang Life Extension Vitamin D3. Kag gusto ko man kamo ma-inspire para nga matestingan nyo man ini nga produkto. May ara sila sa clinic kahatag sila sa libre nga konsultasyon para sa aton. Kag matestingan nyo dira ang sari-sari nga mga vitamins nga according sa needs ng aton nga lawas. So, makapakonsulta kita dira. Kag ang doktor dira makarekomenda sa aton mga kinahanglanon. Kabay nga ma-testingan ninyo o mapamatudan ninyo ang akong ginhambal nga matuod. Testingan ninyo ang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Tatak! RMN.
1: Mga kasamang Life Extension,

0: more mga bukol-bukol, inom ka mo. Mga ulcer, inom ka mo adlaw-adlaw. Life Extension Vitamin D3. Duwa ka soft gel kada aga. Pagkatapos nyo, pamahaw. Aprobado po ito ng FDA USA kag Philippine FDA ining numero 1. Ang Super Vitamin kag Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3. Kag para siguradong resulta, kada gabi, mag-inom kita sang Super Fiber. Limpyuhi ang kolon na binigit sa mga palakaon. Makasasala gini nga itong ba-ba mo. Siyan ano, bisan bawal, kanun lang. Kasagay reklamo. But with proper diet, Super Fiber, exercise na healthy-healthy lawas. Sigurado, masupo na ng imong kabuhi. Mag-inom kita sang Super Fiber kada gabi. Antis kita manyapon. Ini ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton kolon kag pangontra sa problema nga constipation. Para manligan nato ng mga balatian like colon cancer, no, kag iban pa gid nga sa isang cancer. And ang inyong mga ulcer, no? Super Fiber solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agud hindi magtinirang higko sa inyong nga kolon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton immune system kag pagkatuga sa balatian sa lawas sa siling nila. Constipation, no, ang constipation ini ang mother, no, iloy ini isang tanan nga mga balatian. So dapat tinluan ang inyong nga kolon pagi sa dlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fastest acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag produkto de kalidad sa Life Extension Philippines. Sa mga gusto magpa-check up, yari ang ilang mga clinic. Lower ground floor ng Robinson's Mall at J. De Leon area. Tagbak Haro, Iping sa Barangay Hall. Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia. Simeon, Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig. SM, City, Iloilo, Lower Ground Floor. Bangga, Dama, Santa Barbara sa Santos Arcade. JC, Zulueta, Uton, natubang sang Iglesia ni Cristo sa may bahin sang Uton. Kagang pinakabago, dira sa aton sa Guimaras, hindi na kami magtabok. Mahal fiber, 40 pesos ang tabok-tabok. Dira na lang kamo. Dira na kamo sa San Miguel, Jordan, Guimaras, sa Rotonda. No, sa may Davis Building. Pwede pa check up dira. Kaupo na mga medical doctors, mga lisensyado na. Kag mga experienciado na ang mga medical doctors sigurado. No, malulunasan ng inyo mga ginabatyag ng mga balatiyan. Gusto nyo sang manok? Matuin nyo sa Tinda La Paz Luben Store. Kinapanagihan ni si Ma'am Marilu kag ni Sir Luben Villalobos. Tiyo'y mabatyagan ko ang haze diri. Diri sa amon sa may tigbawan. Masakit sa mata kung kisa maamoy mo ang baho. Asugid ini. Ano ini mga particles aso o maninaga sa laka ini. Kag, kita ko kagina pagkahalin ko, pagmatabok ko pagimaras. Kita ko diri tuot sa may lapas to no, may naga-orange nga. Nagagaum-gaum nga orange. No? Binigali ang haze sa tamaan kadelikado. Amo nang apo ko away ko ginpagwa sa kwarto. Away ginpagwa mo. Dira lang ka ba sa kwarto. Ah. Bahala ka ba da? Not a little safe. Alauna 15, ready ka na ba? Sa mga may kwentong kababalagan, pwede nyo na ko tawagan sa 0933-879-0931 or pwede man sa Facebook. Ano? Kung friends tayo sa Messenger, i-message nyo ako. No, message, i-PM, no? Private message. O sa ako nga Facebook page na Tiyoy Punch. Tiyoy Punch. Sa mga gusto mag-share, no, tawagin nyo ko sa jahunta ni mga kwentong kababalagan, mga katakot-takot, mga nakakatakot na mga kwento na naglatabo sa aton ng mga kapatid. Mga kasama, welcome na sa mundo ng kababalagan.
1: Bienvenidos na naman, mga kasama. Oras na para sa

0: padala sa inyo sa mundo ng kapapalagan. Itawag, i-text, or PM kay Tiyoy Panmacho. Kwento kapapalagan. Numero uno ang programa kada kagahon. RMN Isugid kay Tiyoy.
1: Welcome. Hi. Hello. Welcome na sa programa, sa atong nga segment na kwentong kababalaghan. Kada Piyernes, diri sa RMN ni Sugid kay Tiyoy, atong ginastoryahan naman ang mga kababalaghan stories nga natabo sa atong mga kauturan, mga gina-share sa atong, ano, gina-PM sa atong, mga gina-text sa ato, natong ginabasa ini. So, mga iba, hambal na nga, so, hindi tuod, depende na sa inyong paghangop. Ano ang ini mga kwento nagkakalatabo, wala ang mga kamo ginapilit, ano magpati ka mo, pero ini ang mga matutuod yung nagkakalatabo sa aton nga mga nagpalamating. Subong nga agahon, may sulat dirihalin kay Norberto. Isa ka driver. Hindi ko na paghihambal kung anong unit. Kagiligawan natong paglawag-lag mga dalan-dalan ngayon. Sa ating kwentong kababalaghan. Yoy, morning. Tawagan na lang ko kay Norberto. Isa ka Grab. Driver, ah. Grab driver, ah. Hindi na taxi. O grab na kayo. Nalawag ko na. Norberto, sorry. Grab driver. Taga din ko, Tiyoy, sa first district sa Iloilo. Pero dira na kami ni Mrs. Ano, kagang ako nga bata, nag-board sa syudad sa Iloilo. Tungod nga medyo malayo-layo ang diri sa first district ang ginapulian namon. Kagang ako nga ginabiyahe, ginagarahe ko na, Tiyoy, dira sa amon balay, mabuot ang akon amo. No, ining akon unit. So, pagkatapos, pagusto man ako, Tiyoy, pagusto man ako sa biyahe, anong oras, pero kadalasan, Tiyoy, hapon ako nagabiyahe. Hapon hasta mag-aga. Nagapahuway ko mga aga udto. Kaya puwerte ka init, kag puwerte ka traffic. Nami man, Tiyoy, ang kita, no, bilang isa ka driver. Kay makatulo tipid-tipid kami kay may app ng ining application nga makuha sa pasahero aran ng kumpilang bayad kaya makatipid kami sa paglibot-libot no, nagahulat lang kami amo na tawag na Tiyoy ang booking no, naman yung pirmi kumbatian kay John Mark eh. May mga booking-booking sabi ko gani mga callboy ni siya kaya may booking no, pabook taxi. May isa ka bestie yoy nga nagabiyahe ako mga nagapamati pa ko sa radyo ko may radyo pang isugid kay Tiyoy. O pirmi mo na yung kaupod ko magbiyahe tungkol nga makabulig man sa amon mga driver nga bato-bato sa pulaw makakulukadlaw man labi na gid ba o Tiyoy sa mga nagakanta-kanta hindi lang kadlaw maugtas kapag sa isa ka kagaon Tiyoy naming chimpo. Habi ko, abrihan kong bintana, kaga samtang nagahulat-hulat sang pasahero bla, ng booking, abrihan kong bintana, kanami, sang tsimpo to. Kumadumduman ko tayo, mga November to, nagligad nga tuig, no nami ang simoy sang hangin. Gulpi na lang tayo, yung nga nag, may nag, may nag-mess, may nag-beep sa akon nga application. May isa ka pasahero nga nag-book. Kalabanan di Tiyoy sa mga wala makabalo, kung mag-book, hindi mga magtalang ang driver. Hindi sagay tawag-tawag sa pasahero. Kay ginapin nila, no, ginapin nila ang booking sa apps. But silingon, through GPS, matultulan namon yung mga driver kung diin sila pick upon. Amo nga kahapos subong ang teknolohiya tiyoy. So may nagpin tiyoy, may naghuni sa app, may nagpin ng booking sa app. Naging katuan ko, hindi man kalayuan tiyoy ang ginbiyahe ko. Are dampi sa may C, hindi ko nang pangbala kung C1, C2 o C3, basta C. Basta iban nga driver, nagpamati, iblak, hindi na ko lang pick up. Basta C. No, may C siya. C road, ayan. Hindi ko na pag C1, C2, C3, oh. Basta C road, tiyoy. May nagpin. And nakita ko din, lapit sa ini sa isa ka subdivision. So, yung katuan ko, mga 10 minutes, tiyoy, nakaabot na ko sa area. Nakita ko, tiyoy, sa layo pa lang, kasi lagit, kay wala man iban may nagahulat, no? May nakita ko duwa kababayi nga nagahulat. Sang palapit na ko tiyoy, daw naglakat palayo ang isa kababayi. Kamba ko, ah, masigin dulo niya lang ang friend niya, bla. Kaga nakapalda, tiyoy, kag naka-t-shirt, ang babae, na puti. Kag nagsakay, sa backseat. Dira tiyoy sa application, nakabutang man dira tiyoy kung diin sila pakadto, kay dira nagabase ang presyo. So, nakabutang. Ham ko, ma'am, okay ka na da, ma'am. Nagsabat man ang babae, medyo mahina yung tingog niya tiyoy. Hindi ko maninagawa kung ang iyang itsura. Pero makita ko tiyoy, yung ipag-idaro niya, ari sa siguro tiyoy, mga 25 to 28, mga mid, mga late 20s na ini siya. Hindi man kalabaan ng iyang buhok, pero makita ko siya panit, tiyoy, daw tisay siya. Amin, ma'am, din diri sa subdivision, pamangkot ko sa babae. Siling niya sa pulupunta ng sang ina nga dalan sa ina nga subdivision, manong tawag isa. Hindi man kalayuan ang ining subdivision halin sa C Road, tiyoy. Sa isa ka subdivision pagit sa C Road. Sa nagabiyahe kami, tiyoy, may mga iban nga driver nga nag-istorya sa ilang mga pasahero. Ako ya, wala ko nagawa nag-istorya tuwod sa privacy. Way makita kay Balo, base may problema. Kay alauna, pasado na tiyoy na siya naglakat. Nga base may problema, wala ko naging istorya. Ang ginpamangkot ko lang siya tiyoy, though katugnaw sang erko, naghambal ko siya, nga ma'am, nagapung ko sa likod ng pasahero ko. Amya, ma'am, okay lang po ang temperature sang akon nga aircon. Kaya kung malamigan ka, hambala lang ko para ma-adjust ko, no? Ma-adjust ko din ang temperatura kung ginatugnawan ka. Ay tungod, nakita ko nakapalda kag naka-t-shirt lang sa tiyoy nga puti. Nagambal siya, nagsabat man siya. Hambal niya nga, manong, okay lang. So, sa medyo mahina yung iyang atingog. Amaya nga, manong, okay lang ako diriya. Sa nagabiyahe na kami, tiyoy, lapit na sa, medyo malapit-lapit na sa puwertahan sang ininga subdivision. Ang gate, no, sang ininga subdivision. Naglantaw ako, tiyoy, sa akon nga center mirror sa pasahero. Sa akong kakibot, tiyoy, wala ko may nakita nga pasahero sa akong center mirror. Nag-drive ko liwat, tiyoy, why ko nang gin sapak, diba si amba ko, base naghigda siya o base nagkadtuto sa pinakapunta ng punungkuan sa likod. Ako, ma'am, lapit na lang kita sa subdivision. May batian mo kung ang sabat niya. Okay, manong. Ang sabat sa babae. Tinulok ko diwat ang side mirror. Ang akon nga center mirror. Pero tiyoy, sa pagtulok ko, wala gihapon ako may nakita. Daw, sugod to, tiyoy. Siyang way ko makita sa akong center mirror, daw nagkulbaan ko. Duging kulbaan ko gamay. Honest, no? Duging honest lang. Duging kulbaan ko gamay. So ginhimo ko, nagbalikid ko para makita sa duwa ko kamata kung ara man o wala. Pagbalikid ko tiyoy, kita ko man ang babae. Ining babae nga nagapungko sa likod. Nagsigisigi ang mga drive ko tiyoy, mga 2 to 3 minutes tiyoy. Namangkot ko liwat siya, ma'am, sa diin dampedre. Nagsabat naman siya tiyoy, may nagsabat ang babae nga. Sa pulupunta lang manong. Naglintaw naman ko sa center mirror tiyoy. Pero digto naging naglibog ang ulo ko. Kaya nagasabat siya, pero wala ko may makita sa center mirror. So nagbalikid ko liwat. Ay ko ma'am sa pulupunta, nakita ko maaninag ko tiyoy nga yara git siya sa likod ko tiyoy. Nagpalanimbos ang akong balahibo. Pero ginsigi ko lang akong drive kay makita ko man siya. Bako basi bla, may diferensya lang akong mata o hindi ko lang makita sa center mirror. Sangyara na kami, tiyoy, pakadto sa pulupunta sa ininga subdivision. Wala man diri sa mga panimalay. Kag nagpundo na ko, tiyoy, kay amo niya nakapin no, sa application nga diri ang iyang pinal nga destinasyon. Nagsiling ko, ma'am, ari na kita, ma'am, 135 pesos. Pero wala kusang may nabatian nga sabat. Halin sa akon pasahero. So ginsulit ko, ma'am, yari na ta, 135 pesos ang imo nga bill. Sang wala ko tiyoy may nabatian. Kung pinalang tiyoy nagpalanimbos ang akon nga balahibo, ginapatsagan kong tamaan katugnaw. Nagbalikid ako tiyoy. Kagsakon nga kakibot pagbalikid ko, waay na ining babae nga akong pasahero. So ginimo ko tiyoy, ginabrihan ko ang akon nga mapurtahan. Nanaog ako tiyoy, ginlibot ko ang akon nga unit. Habi ko base gindalaganan ko sang pasahero. O galing tiyo, hindi man pwede nga abrihan niyang puwertahan nga hindi magsiga ang suga sa sulod. So ginlibot ko, pati sa akon nga backseat, tiyo, ginabrihan ko to. Wala ko may nakita, tiyo, nga babae. Ginatras ko ang salakyan, kaginlibot ko ang salakyan, tiyo, para makita ko, usarang gamit ang akon suga sa salakyan. Kung aras sa palibot, sa inang bakanti nga mga bakanti ini nga da street sa ini nga subdivision. Pero wala ko tiyoy may nakita. Nagkadto ko liwat sa likod. Kag sa akon nga kakulba tiyoy, ang nakita ko sa likod sa ginpungkuan sang babae. Ang makita ko lang di tiyoy daw isa ka tunga sa tumpok tiyoy nga duta. Nagpadalagan ako sa akong salakyan pakadto sa gate. Kag makita ko tiyoy may duwa ka roving na gwardiya nga nagalakat pabalik sa ilang guard house. So namangkot ako sa ila kung ano ang bakante nga duta dito. Nagsiling nga wala manda mga panimalay sa dira ang side sang village sa punta. Wala pa na mga matindugan, wala pa na mabakal ang ina ang mga duta. Nga namangkot ang guard nga ahaw. Nagsiling ko nga may gindulong ako nga pasahero. Pero base nakita nyo nga nagdalagan kay way sa kabayad sa kon. Sa kibot ka kibot ko tiyoy nagambalag nagtulukay ang duwa ka gwardiya. Kag nagsiling nga baw. Nahampangan ka man ang siling sang isa ka gwardiya. Nag-park ako, tiyoy, ginpatay ko ano yung akong unit sa kilid sandalan, yun nga subdivision. Kag nag-aulo, chismis man ko sila, eh. Amin ko, niya, parts, anong siling nyo, anong but silingon mo nga, nag-inhampang-hampangan ka naman? Nagsugid ang isa ka gwardiya nga, amo ni madugay na nga gwardiya sa ininga subdivision. Matawag lang naton si Manong, medyo may ilo edad-edad na ini siya, mga 50 taon ini siya. Nagsiling siya nga, hindi lang ako ang isa nga ginhampangan. Amya may duwa o may tatlo o apat ka mga unit na ang naka-experyensya sang ako na agyan. May nagsuno sa ila, may ginduloong sila nga babayi, dira man sa punta sang subdivision, kagulpi lang na dula. Kag amo na, tiyoy, kag naglakat na lang ako, tiyoy, kag amo nang hindi ko malipatan, na kwentong kababalaghan nga natabo sa akon. Kung isa tuod, hindi ka kapakot, tiyoy. Kung ano ang mga kababalaghan nga kalatabo, nagpasalamat lang ako, tiyoy, nga hindi inibagat. Ay kung bagat iniguro, tiyoy, ambot kung buhi pa ko subong. So iniya, tiyoy, true story din na natabo sa akon na gusto ko lang i-share sa iyong mga programa na kwentong kababalaghan. Salamat kay tiyoy, and mabuhay ang programa. Isugid kay tiyoy si Norberto ini, tiyoy, na isa ka-driver. Din yung mga driver na ito makautura, no? Daw damo kita mga nabatian ng mga storya sa ila. No, daw hindi gidini kung kisa, hindi mapatihan, pero kung sila nagasugid ni, ano ayan ang kakulba mo nga ikaw, driver, may karga ka nga multo sa likod. Kumbaga ito, nag-transform bitura niya. Madisgrasya kagit, kaya mo ng bagat, eh, no? Ano yung katingalahan bala kay historia ni Tatay Norberto? Nagsakay git. Siguro may gusto ipahiwatig amo tong espiritu, guro, no? May gusto ipahiwatig nga apat na kayunit. Ang nagtatlo, apat kayunit ang nagdulong sa ina nga. Hindi natong paglawagan, mayo kayo yung maging lawag ining subdivision. No? Nga dira binagapadulong. Ano ang ara? Ano ang ara? Anong ara dira sa may inang puntas ang subdivision? Nga adigto, no nga adigto siya nagapadulong? Uy, takabalo, basi may natabo dira bala? Basi dira sa napatay? O basi dira sa ginlubong? Pati ang mga, sa ano katingalan, pagit sa mga apps o cellphone? Hindi ko mga tao lang may access, may ara magin ng mga... Spirito? Upgraded na gidyan, no? Subong ang mga tiniong. And yan, mga kasama, ang ating kwentong kababalaghan. Kung may kwentong kababalaghan, pwede mo gidistorya kay Tio kada Biyernes.
0: Satak! RMN!
1: Ay, naku nga, ginisto, ginbasa ako pa ni Mapuli. Kung adaan, subong ako lang isa sa salakto. Hindi naman ito magtulok-tulok sa Center Mirror. Ay, naku, maan, tana. Mayong gabi, anay. Mayong aga, anay, kay Ma'am Tin Cabalfin Henson. Good morning, Tioy Punch. Si Audie Ryle sa may Madrid, Spain. Florencia Socalito Kalimpay. Si Dude Spinuela daw, istorya, kuris-kuris. Daw nahadlukan man ko ba? Silingganin naton na Sir Dudes, de Dude, si Dudes Pinuela. Wala man kita gapamilit sa inyo nga magpati. Bisan ako gani daw hindi magpati sa mga kwento. Ugaling, amo niya ang mga ginang storya nila, eh. No, sila naka-experience ako. Kung sila guru mismo, hambalong hindi na tuod, mainaaway ka mo. Mario Jimena, mayong aga, tiyoy, mati lang kami de sa may Pavia. Regards lang sa pamilya Jimena kag Elvis Nuevo. Salamat, gid, ha? Good morning. Ma'am Rona Mahandux, salamat, gid. May basaon pa ko tani nga isa. Galing tama na anay yung tama na anay ini, gid. Isa lang kumapuli, karo. may isama ni nga storya. Buwas guro, Sabado ah. Sabado, buwas, pwede ko istorya ni isa pa ka kwentong kababalagan. Parte ini sa puno sang santol. Puno sang santol. Babantayan nyo ni buwas sa kwentong kababalagan. Puno ng santol. Ajor Rob, mayong aga tiyoy, mayong aga man, Sir Rob. And again, our deepest, sending our deepest condolences, so we're condoling with the family ni Rajuman resident nyo sa Burdon. Magamatay sa iyang magulang, no? Condolence get sa pamilya Burdon. Si Edgar Morales, si Kanal, mayong aga. Si Elsa Delgado, good morning tay Punch Sino dai mo upod. Ay wala ka kulbaan sang storya ni Roberto. Base sa imo kar may masakay man karon. Ambot bas may para hindi. Bali ko ako mag-drive. Ma'am Elsa Delgado, labi nigit kong Biyernes. No sa mga kwentong makabati ang kwentong kabalaghan. Ay susang akon nga sounds. No, ang speaker to sa salakyan. No, gina sa akong Spotify. Ah, mga gahod din yung mga disco-disco. Yung patikar ko. Gahod-gahod niya. Kung may masakay man, laban-laban, manaog niya. Hindi ko kagwantas ang sound mo, manaog ko. Ako na pangontra ko, sounds. Mga patukar mo, touch by touch. Oh, my all-time lover. Kag brother Louis aring guwi amo ni mga sounds ko lang manaog ni mga malain spirito. Michael John Lausple, ang malain pagitiyoy ang gingamit niya nga CP MacBook iPhone 17 Pro Max 2 terabyte. Morning tape punch, wala mamaki, hindi magyuro makita ang nga ano, tingnan nga abi nagsulod be nga nagsulod sa app no. Ay, ambot sa ilad. Mga kasama, magkape. Ang ginakulbaan ka mo, magkapehin nyo. Madula niyang kulba nyo mo. Sa kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee. Ang kapehin nyo, 14-in-1 herbal coffee, makatilaw ka ni mapapawaw ka sa sarap. Teman, 14 ang iyang ingrediente. May collagen, mangosteen, malunggay, may garcinia, cambogia, pagani, chia seeds, may black cumin, kokwa, gotokola, may maca root, may ginseng, may kape. Timing din na sa imo kung driver ka, pala pulaw ka, call center agent ka, AFP, BFP, Coast Guard, at mga kapulisan, buko namin yung kapehin nyo. May kape, may ginseng pa. Sigurado, basta nagkakapehin nyo ka, nagabulig din ipahubin, nagpahiliw sa mga balatian, nagpanamis ang aton nga pagpamuhin, nagparelax ang aton una-una, nagpautay sa pulaw, and inigin patamis inisang stevia. So, kung diabetic ikaw, pwedeng-pwede git. No, mas gina-suggest gani sa mga diabetic, ang pag-usar sang stevia as their sweetener. No, stevia, kagin pa namin ini sang non-dairy creamer. Kapehenyo 14-in-1 herbal coffee na dapat mo na matilawan. Sa mga wala pa nakatilaw, Kapehenyo 14-in-1 herbal coffee available sa mga suki niyo mga butika. Kagdala sa may Zamara Shop sa Iping lang, sang Sarabia Optical. Saan yan? Sa sulod, sang Mary Mart Mall Activity Center.
0: Tatak! RMN!
1: Tayo nakampang na si Alex Yala. Be update, be! Kung nakampang na si Alex Yala, ako yoy, Ma'am Rona, ako sunod yoy, adire na tabo sa balay. Asang akon friend, mga 1 month na kwentong kababalagan. Ma'am Rona, mahandukon, buwas. Okay ka, buwas? Taugan ta ka, buwas, sa kwentong kababalaghan. Pwede, pwede, buwas. No, buwas ah. Ah, para dua kwentong kababalaghan ta. Tiyo, ano ila-up? Sang kapehin nyo, kay ubos na akong dire nga kapehin nyo. Nag-substitute. Ah, okay. Ang app, wala ko kabalo sang app, pero base may mapakantuan ka to, Ma'am Maria Ruby Garonicato, sa may Zamara Shop, Iping sang Sarabia Optical. Mapakantuan mo to. Kaga, base pwede mapamangkot kung paano ka order online. No, sigurado may ara sila. Kaga dira sa may Zamara Shop, so mga nag-ainom na sa kapehin nyo, dira nyo mababagal ang Soft Touch Wonder Oil namin ini, no? Kung may aloe vera sa mga nagaulot-ulot ng buhok. No, pwede yung inusnos ang Soft Touch Wonder Oil sa inyong anit, sa inyong mga panit, pwede man sa mga skin problems ninyo. Nagapahalugin isang pungkot sang ilong, namiini sa inyong pangginhawa, eh may eucalyptus pag din. Damo, Ricardo. No, damo sangkap, may rosemary oil pagani. Nagapahamuok sang tulog para sa atong mga senior citizens, no? Kapihen nyo kag Soft Touch Wonder Oil. Ma'am Rona Mandukon, buwas ha, okay ka. Bud lang yun, makita mo gasaot pa sa likod mo. Sang brother luwi-luwi? Islantay? Body language. Ooh, body language. Donna Aguayon Feldman sa app, makita na siya kung sino ang nag-book and phone number. Oo, no, pwede git kay nakabutang gid na, no, dapat naka-register ka da eh. No, sa mga app naka-register ang imong number and ang ngalan. Ay, hindi mag-amo na dula, hindi ko na pag-search kung sino. Ay! Search mo ba si may ma, basi mo niya, ah, nakilala mo na ako gali. Adlaw-adlaw unta ka sa kar. Ah, hindi nako na. Tiyoy update, sampang ni Alex Yala, base mga past 2. Apa, may mga iban paganing ang mga Pilipino nga nagahulat. Ah, base madelay-delay. Hamba ni Ma'am Elsa Delgado, Tiyoy sa magsanag na lang ikaw puli kay nagaulan. Ito pa, abi, ako gani ginahadlukan magwa kun maulan kay siling nila multo. Hindi, kuha ako. Kung wala katuan na, Friday buwas eh, baka makadiw. O ma'am, buwas, para may malawig-lawig man ang atong kwentong kababalagan. Gusto ko tani kwento ning parte sa Santol. Galing ba o basi, hindi na ako ituod kapuli. Ay, nako. Ay, nako. Pero buwas, mga kasama, kwentong kababalagan, i-continue nato ng kwentong kababalagan. And kung may mga problema man, may mga kwento ng buhay, no, kamo nga gusto i-share, please, share nyo. Hindi maguya-huya, basta may problema, isugit kay Tiyoy. May reklamo ka sa inyong barangay, sugit kay Tiyoy. May reklamo ka kay Mrs. mo, kay Mr. mo, sugit kay Tiyoy. Storyahan ta, solo sa jahon, taning programa, tay sugit kay Tiyoy. And basi buwas, mapahampang kita, managtag kita ni kang premyo. Hidlaw na kung managtag sa pa-premyo. Araw na, 44 na, saying good luck kay Alex Yala. Let's say a little prayer, no? Nagabay lang, makadaog na naman si Alex Yala. Kay Bugal, gid na ito nanitanan. Bugal na ito ng mga Pilipino na makadaog si Alex Yala. So, yes, please. Lord, one more championship. Sa ato mga pilanggang mga suke, salamat gid sa pag-upod nyo kay T.I. Pancho, one to tak antatane. Pero sige lang, base makabalik naman kita sa radyo, amo lang isa pa ka natong ginapangamuyo adlaw-adlaw. Be safe and keep safe mga kasama. Sama kayo naroroon, labinigid sa ato mga kauturan, na nag-monitor sa YouTube, RMN apps, and sa Facebook, sa ato mga OFWs, na nag-monitor, please keep safe mga kasama ha. Kitain na naman kita buwas, karon sa gabi para sa RMN Patrol 774 and Sabado para sa programa Isugid kay Tiyoy. Kulang nagit kita sa oras mga kasama. Itay na, oy Ma'am Mary Grace, tamiyaw ko lang ang Baat family dire sa may estansya. Ako ganit yun, may true story man sina. Grade 1 pa lang ako dito sa may San Dionisio. Ma'am Elsa Delgado, buwas, dil, Rona Mahandukon, tapos Ma'am Elsa Delgado. Ara na, tatlo na aton kwentong kababalagan buwas. Sa buwas, Elsa Delgado, kag Mama Rona Mahandukon. Kag ang kwento parte sa Santol.
0: Tatak, RMN.
1: Ayos, dil. Sige. Something to look forward to tomorrow. Mga kasama, it's time for me to go. Have a beautiful day. Have a beautiful morning. Good morning, good afternoon, and good night. Ini si Tiyoy ninyo Pancho. See you later. Ciao, baby.

base sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaro natin imahinasyon.

mga gamay-agano sa atong tagpalamatik na kapon na madari sa atong nga programa. Na ini programa tulot sa inyo sa Department of Agriculture, Western Visayas, sa pagpanguna dari sa atong nga Regional Executive Director, no, Dennis Arpia. Kagabuylo madulot sa inyo sa Central Philippine University sa pagpangunaman sa amon presidente, Reverend Dr. Ernest Howard Aguhoy. Iniyap yan, Doc James, no, sa liwat nagapaabot kin sa aton pagpanamiyaw sa aton makuturan sa di makamangabayan sa aton probinsya kon rion. Basta malabutan sa aton pagwaragwag sa kanginan, mayadayagin nga adlaw dira sa inyo. Ag sa aton man nga makuturan nga mga OFW, no, kon sa iban nga aton makuturan within the Philippines, basta makaintindi sang hiligay noon, no, kagkaraya nga paaman, no, nagiging nga adlaw dira sa inyo. Iningin nyo alaga, Dr. James, no, nagapadayong gyapon sa pag palayag, no, kag sa pagpaabot sa impormasyon kada Bernes, no, dari sa may DYRI, RMNED Ila, na City 4 kilowatts sa lisuan sa inyong mga radyo. Padayong kita sa pag-servisyo publiko, no, kada kagahon, no, kada kagahon, kada Bernes ng kagahon. Pasinsya lang gin sa aton ng mga kauturan nga ihan hindi ko gid matamyaw, no, kay mangod nga ang bulang kristal kabi layo dere sa akong tupad. Pero ako nagapasalamat gid, no, sa aton ng mga kauturan nga ako sa dinia para yon, no, ang pag-suporta, no, sa programa sa Department of Agriculture, no, halin Lunes hasta Bernes, no, dere sa may RMN Iloilo. No, madugay-dugay naman gawa nga pag upod naton, no, sa Department of Agriculture, kagasta subo nga padayon kita sa pag-servisyo sa aton nga mga kauturan nga mangunguma na dari sa probinsya sang Iloilo o kundi mismo sa aton rayon, no, basta malabutan, no, sa aton pagwaragwag sa kahanginan. Amo ni ang tawag nga servisyo publiko, no, kabahin abi sa amon nga pillars, no, o kon haligi sa universidad, amo ang outreach o kon ang extension. So one way nga makabulig ang aton universidad, no, sa sining labutor ngani, amo na ko nga ang may ara kita partnership with the Department of Agriculture halin pa sa 2012, no, hasta subong nga patigayon gyapon kami sa Dynamon, no, alin pa ni kay Ma'am Bilma Encanto, no, ka Ma'am Bilma Encanto dira sa Mingoton, ma'am, no, may laging nga gadra sa inya. No, ginamam ko na siya kahit balo ko mo sa aton mga tagpalamati. No, sa una, sang siya pa ng mistra. No, po na sila ng iba, inosinso. No, kaya kayo numani, ulan daibla. Nagpamati ko na sila kay nga, may bro, abi ako sa school on the air. Studyante na ako na time. No, kaupod sa Ramon, area, iyang pang area coordinator, no, kay Sir Ramon Campo, ito dira sa may barangay Anunang, Leon. Na ako andre nga maestro, no, that time sang kita nagapanguma, nagapanguma gid ya mano-mano ba, amo ko nga nga ma'am ko na kay ma'am, no, Bilma Encanto kagay manang iba Inocencio, no, opo di ulihi opo na naman kami ni manang Jubigaton kag subong opo na naman kami sa konto kayo. Amo na ko nga dira sa tanan nga mga school on their coordinator. Thank you gid, no, sa pagpadayon sa inyo buluhaton, kag thank you sa padayon nyo nga pagsuporta sa Department of Agriculture. Tandaan aton nga ang aton buluhaton dablo pareho sina makasiling ka man lang gisasang chimpong na obra mo do unwillingly na mo nga nag-expectar bla si Sir Ramon Campo yung song na nga makalabot ko di bla kay wala. Oo. So bilang una-una nga alumni, no, sa nga school on the air, no, muna ko nga akita nga padayon sa pag ipatigayon sa ding buluhatun nga ni di ko rin malipatan ang bal ni anhing former, no, Jubigaton na ikaw matamat ka di balik. So muna ko nga pabalik ta na from 2012 basta subong, no, kapatigayon nga po kami upo ko sa kondo kayo na kay Sir James Ugatis na sa subong adlaw supunan tabla mga istorya ta taganta naman kamo sa tawag nga lecture na kay para at least maka istorya kita
mga basihan tanyang mo na kung adra sa mga may load ka may dra pili ka mo kapod sa ito na kaya yung imong Laguna ang lidra na sa may dingle Duñas no dingle ang liya di halagalit na mo na kagay sa GC di aladra na kagay nung karlik label kapod sa ito. Thank you, good. Hindi na mag sagi kay meter nung imong ha chip imong ha basila ay naman blamitira mo nung dugaya. Balaang ginimigo ko na mo. No? So, ang aton pag-istoryal sa bong, no, muni ang mga ano blang buhato na aton bilang isa kamangunguma na para sa pagpatigayon o siling aton ng mga pagpanguma nga kung sa din napunan sa mga papanghangkat. Di ko malipat pa na nga basa ako ng pakaisa sa una siling isa. Sa mga kaprintihan, kung nagali sa riyon. Opon si Rica Barles da. Oh, sa mga kabarles pamilya dra. Thank you gid no sa padayon nga pagsuporta nyo sa amo ni Rica Barles na sa kahanginan. Thank you gid na sa 86 ka barangay na sa Leon nga alin sa patag pakadto sa kabukiran no, nga nagaupod sa tondre ang programa. No. Kay Nanay ko Gloria Samson da kay Tatay Mansweet Samson dira sa may barangay Takuyong no thank you man sa pagupod dire sa aton no? Sa ang aton pagistoryahan subong amo ni ang mga pagpanghangkat na no? Paibasa sila ko kay nasin yo gani ibang ambasa kon pakaisa sila niya ka so ay mataga pangayo probasi taga Antablao. Abi niya bla, hindi ko man malipatan ang basa ng may ko sa ako na ay, toto kung may kontra kaya na taho iya, pili ka plagio yung nagu pero kung kontra mo ko na, gutom ah, iskandiyin ka, may ka plagioan kaya nga, garagook siya no? Sakto man, diba? Sakto man so, pamangkot ka ron bilang isa ka manguma abis ka na ako gasilin ko na ibig sabihin sa amon lang ang mga younger generation sa faculty nagasilingi ko na mo daw pariyom lang sa ako ng bahal na kung kanda ko training blo. Sa ito nga mga recruiter extension worker pasensya niya ko nagisama silin ko nga abe nyo ang pinaka-effective na technology eh. Lantaw ko nyo kung obra technician nyo kasunda kaya nga effective na kaysa gubra mo hindi na pa ubra ang kronkon batagan niya daw hindi isa makabawi. So, amon ako nga, adra sa aton makuturan. Daw, pariyo man adra sa amon sa universidad, gasilingin ko na, no, balaan ko man sa ako, mga pariyo ka, mga mentor ko, mga nagatudlo sa universidad. Kisa tauhay ang mag-lecture, magbasa ka lang, no, katauhay iya. Yeah. Pero, ang ginambal mo, brahabla, eh, maintindihan mo ang guwak punta niya eh. Puno punta gali. Isipo ng blada o pareho siya na. Muna ko nga sa mga younger generation sa faculty dali sa Central Philippine University, nagasilingin ko na, be, pagluwa, ganyan ka mo sa Excel nyo ganyan, kag mag-perform kung dapat baton nyo. Balok mo, tawa yung balon na, okay na tinyo, kada bulan may nabaton ka mo. Pero ang ginhambalan nyo, kada rin malaso no bra niya, nabilog kapital, ara saya, ay ang boat sa inyo da. Nagyan ko na bla, pinakbisis pa na. Amon ako nga siling ko. Mas maayaw man niya ko matigulang pambalon. Maayaw may nasugid, pero maayaw niya hulid. Pero sa ito ang pagpangumada, pero pariyo siya. Amon ako nga sa kadamo sa mga pagtilaw kabot sa ito ang pagpanguma. Sa punto, bla, dugangan pa man iya sang di, I could not understand. Tiga-tiga ang English ba? Amon na ubrahunta. Kaya nga, batas kay mo na bla oh, subong 2026 na duga-duga 2027 na sa aton mga pinalangga nga manguma ara na bantayan ginyo na so pamangko karon sa kada challenges nga na sumala naton ako mapaghangkat nga nga sugata naton sa matagadlaw-dlaw nga tanan sa aton pagpanguma watagin pamangkot kulingon ta paano kini malampuasan man. Abi nyo ka pati ko na nga ko ng tagsa-tagsa ka manguma. Meron lang ang critical thinking. Very vital ng common sense.
na mga mata critical thinking ka ni, pagkasugata mo sa problema, hindi nga makadok doon, ah, sala gito ni Kwan, sala, ay, yung bot sa nila, posible ba si ang sala nga na, hindi iya sala to, ba si imo sala niya, huwag nung umid, pati mo ibang tao, pwede ba lang nga lang tawon ta, kung anong contribution ta sa problema nga na. Kaya otherwise, kung tarap ka lang tawon ang contribution na taon sa problema nga na, what's next, di ba? So, man ako nga dali sa ito ng mga pagtilaw nga ni, nga masugata na ito sa matagadlaw-dlaw nga sa pagpanguma na ito, makuto na ito, kagulingan na ito. Ano bala inang mga pagtilaw nga na? Mga bata common sense gani, ate, tao kailan man niya, muna ubakon ko. Mga bata common sense gani daw, pari blabalaan, muna gid niya takop sa kaldiro, nagatigaan ka dira, mainit. Ubrahon mo, pujuto mo sa kamot mo, kamasagi piripiri sa kamot mo da, kaya may, bawa init. Bala maging init ang butangan sang tarapok ibot na da. Ama ito nila nga, common sense. Mga ba na magta-critical thinking gani, da pareho sa niyo. Ina bala may nakita ka na nga problema. Ang pamangkod ka ron, gin-try mo bala, gin-dissect na, gin-isa-isa mo lang problema nga na kung paano solbar ro na. Hindi ko malipatan na. Sa nga pamati sa konde. Ama na binta, bla, sa ito, matag para matikon, para lagaw kay nga, may sulugag yung skalaw mo. I learned about lang. Nung dumakabi ang mga problema sa tawag na gugma, bla. Nga, kadaan mo abi sa mga sitwasyon ko sa dihin. Pag hindi masolbar na yun, i-allow ang time na magsolbar sina. Ina, ya gugma na ya. Pero kung sa pagpanguma, ya, lantawon mo gid kaya kada simana kung may kabataan ka mo gispila di si Pio alilunes nga na hasta magdernes di pailipay kay Sabado puli bata mo pagka Domingo daw malagyo kakay nga ha gabukas kamot ya wala kayong hatag iyong but dira hindi mo pagulat to nung panahon. Kaya nga, atong kinaisiling ko sa inyo ya, let the time heal the problem. Hindi na applicable sa pagpanguma. Ang mura siling ko sa inyo nga, critical thinking nyo. Pwede ba lang tonobrahon siya dali, daw mo sinay. Alam tao na ito, ano ba ini mga challenges nga yan nagaka-trigger sa ito. Kada mo abis, ini. Una-una abis. At isipo niyong gadaan, pareho sa siling kayo na sinyo. Lakad ko tayo sa may aglanot. Nang istorya kami ito sa kantuan ko. Ang yung kantuan ko, manuka mo lang yapo na. Basi mangita ka mo karbawan kantuan ko ha. Manukla ko na. Yan mo laman ay ako masarangan, hindi ko magpili karon to. Ginaulayon ko lang man baboy ng native. Pero hindi ko yung mga layon sa iba niya, basi pati palay niyo. Blam sila ng mga, Doc, pili pati palay. Maluhay ka mo ha. Hindi kuya, hindi ako nga pa, general practitioner. Amo na ko kasi rin gusto mga faculty rin si Pio. Abe, ang problema sa piste na ihatag na kay Professor Basinang. Kay iya sina specialization entomology. Kung ang problema naman, parte sa duta iya, ihatag na kay Professor Nialte Katunaw, kay soil scientist na siya. Kung ang problema mo naman karoon niya, kasapatan niya, ilabinagin ang pinformulation, ihatan niya kay Professor Chris na alapar kay iyalin niya na. Kung ang problema mo karoon naman, crop production niya kay economics, ihatan niya kay Professor Galban kay iya niya linyada iya. Kung ang istoryahan naman ato niya, parte naman iya sa kwan, sa tawagan niya siya na, sa paglandscape o kung pag-farmscape naman iya, ihatan niya kay Professor Diluso kay iyalin niya na. Amo na po ka malam lang abiskan sa among dari si Pio. Magka siling ko parmin. Amo na ko nga akong ka problema. Kamo sa pagpanguma nyo. Kami dari si Pio. Gusto nyo isa ka pong ko dalatanan. Kanto ka mo dari si Pio. Lagolaga ko mo di. Para nga maka plastata. Kaya kung ako sa inyo. Kanto ka mo dari. Para nga ako makabuilo. Kani pili kita ka set schedule. Nga makaupod nyo. Ini mga faculty. Kaya siling ko sa inyo. Nga mayara sila. Gid nga specific specialization. Ang maraming gumanto ni si Pio, kaya para at least, no, tawahay na lang. Kung makinarayas naman problema nyo gani, pati sa pagpanguma, no, i-connect ka mo dito, kaling kay Dr. Maliusa, no, kay Dr. Maisel Taladhay, kay Engineer D. Lucina. Kay ila naman niya na yan.
Amo na aton today nga ginobra si Pio, amo na ko nga ang adob depart expertise para ang usin niya matawahay. Ang pagpanguma na ito nga ano ang klima nga ni isa ginim, sa gusto at hindi na. Amo na ko nga ang kita na lang ang mag-adjust sa klima, hindi ang klima mag-adjust sa ito, kayo huwag kita option siya na. Habi nyo ha, mapaumod ang ulan si mo, hindi man naman. Dala ka payong kung gustong basa. And then, ang lusot sa bagyo nga na hindi maintindihan. Habi nyo bla, base sa datos way back pa the time ni 2010 daw di mo kumpate sina mo nga nagasi din nagid niya ginaproject nga magabot ang panahon nga ako sa diniya ang bagyo nagabaskog nga nagabaskog amo na kung anga kon ang mga katigulangan sa nguna magasiling bla nga apesta perti ini ko tingad labis ka puro bahan nyo na paabot sa tingulan na ang bagyo sa baskog mo na amo gina hindi hak matuod nga atong-aton nga mga katigulangan that time hindi man ang mukalantir pang ilaki na alam. Pero, pwede nila ma-explicar in their own way. Okay nga, because of the observation, every year, no, gina-sailo sa ilo na sa katigulangan naton sa ilang mga kabataan, aman ako nga ang sa subong, ara pa ng Japon, pag nagkakatabo na bla. Kaya nga, it is because ang tawagan na sila sa sitwasyon ng karatuwig, mabatsagan muna. Bisa ang init na time, di ba? Doon naman yung time sa ang COVID-19, wala pa. 2018, gamat-amat ng bungga inil, galabot na yata 45, di ba? Sa the time, damo ang klamatay, di ba? Tao? Pero over the time, naoklang tao na ton, naka-adjust ng mga tao, amon ako nga, ano brad na lang subong sa kabataan kung mag-dari sa amon sa CPU no, naging part sa amon learning continuity plan nga kung grabe init ah. Pag marka 42 sa automatic transfer na yun sa online kaya nga para ang kabataan hindi na magwa to sa ilang panimalay so amon ako nga ang climate change kag ang natural disasters yan eh no, tisipo nyo to ah, nagtabo sinigad may linog na kita may plus flood pa kita ay Lord. Ako na siya ito ang vlog na ang kaibutan siya na nagamat-amat pamuhin tao kaya nga it is because nga base sa datos na no, sa pangkalibutan nun magamata pangkalibutan worldwide now in terms of the carrying capacity sa kalibutan ang carrying capacity sa kalibutan na no, when it comes dito sa numero sa tao na mabuhi niya is only 12 billion subong piranta lapit-lapit na tao 2 billion is dasig pagdamo ta. Ito pamangkot ko rin siya na dira. So, pariyosin niyo. Bisikan sa atol ni Kuyilo ah. Lantawa niya black one daw ano kalapad na black duta at tanaman na dira. Kagpila naging black hectarea no, kada tuwig na convert into residential, commercial, kag industrial. So, pamangkot ka rin siya na karon. Ato naman yung pagkabuhi. Kada tuwig do ano kadamo kita magbuat bata. O, mayo. O, tisipon mo ko sa api niya blas sa kumhan kaya ay blas ang libang lawas ang tao itain mo sa pagdamo o sa kabataan nga basi masiliban sa ako mang umiti mo yan putuhon na blas sa ato ang makuturan amo na ko nga nga dito ng katabo na kaya miska sa syudad sa ilo mo ang sa kumhan mainit man pero dari syudad bangon ka nilibutan iya sa tawagan na isa na sa building siminto palibot niya ang 31 degrees centigrade, normal niya mo. O, normal niya. Kung ano, luman ko pa na sa niya, dasang stinta o chinta sa una, mag-init sa una, mag-bantisay sa 30, drought na niya. Pero subong niya, 31, normal pa na niya. O, amo na ako nga, ang pagpanguma na ito, is highly challenged. Ikadwa, teknolohiya. Amon ako nga nga kay Mayman mismo dali sa Central Philippine University no, sa amon pagpanalawsaw ilang pinag-gidla sa pagpadamo sa manok ka ng native no, kadamo sa obra maaling kami sa Leon ako meron naman sa unang obra sa akong obra way back pa niya sa 2002 na ako sa diin niya aling kisa gamay pagkanto dako pagabot sa 2011 2012 no, put up sa project dito sa Leon ka magpadamo sa manok ka magpangalot sa ulo. Kaya nga, nagasiling ko nga nga makita mo kang batian nga perti ka na mo sang nagakuan nag, masiling ka premium price taas ang presyo pero nga kawag ka na mo manok kulang magyapon
dito ko intindihan sang damo na gid ang kwan, damo na gid manok. Dito ko intindihan kung ano ang sitwasyon sa tawag ng pagpanalagudan sa manok. Sino ang nakakita sa tanan, labi, ang sino bla ang kaluoy na sang industriya nga na. Do pala pareho man na diri sa aton, sa iba na aton ng mga ginaubra. Amo na kung ang teknolohiya nga na, that is very critical for us. Amo na kung ang ako makaligwagan ni kamo, bigiben bla subong sa sitwasyon, nga halos ang accessibility bla sa teknolohiya, isa lang kapindot sa kamot mo, pwede bula tayo ito lang taon. Lang taon na ito. Kaya ang esensyal, ang esensyal siya nila, daw pari sa importansya ulit siya nila. Amo ni, bilang isa may kamanguguma. So, antes ko bimang mistro dere, alin pa idag ko yung pulok tuwig, pangumuma na ko yan. Abis ka mangkot mo na sa liyon. Pulok pa tuwig yan, nagsagod ako ng manok yan. Pangabuyan ko na yan mo. Kada Merkulis na yan kag Bernese, nakadeliver ko na yan sa utanon dara sa may tinda sa Leon iya mo. May isa kain ka, dako na gawa mo, pitis mo na, bugos nga masang bugos ang alogbati na tayo, wala ka piso, gani. Pero, nabuhi man. Abi nyo, that time sa ako kapanguma, namati ko nabi sa radio, pareho masinisang nobra nyo, bla. Kagabiskan sa mga teknisyan, kag Tots Leon, napili ko malang na ang batagan ko, ano masarangan ko. Hindi ko man pagdaptoron tanan na, kaya nga, adaptoron mo, di mo tanan na ikasarang. Amo na ko nga, ang pinakasimple to, amo na nasunod ko na mo, na masarangan sa nga ako, nga pinansal, ya. Amo na siya ito, amalagan ni nga biskan kami sa manukan, nagasilingin ko na mo. O, kada amo sa nga siling bisa ako, nga siling sa dok, pwede, dok, nga, teknolohiya nyo nga na, hindi labay yung paglimit, to, bla, sa dudamo, korta, bla. Si mo bisa rin niya sa gede. Ay sa diyon diyon paribesta. Thank you again, good morning na kay Sir Park Magmanwa. Kay Sir Japes Arinas dari sa may Oton. Isa kasiling ka tuod no. Na mo ko nga nga subong nga panaaw ng gigo kag magkadto sa field para maintindihan ko ang pangkabilugan na kag kung paano makabulig kano blang ara sa palibot nga pili magamit no sang gusto masagol sa manok. Okay, wa ko man napalayo no sa huglingon mo. No? Pongko ko pinatuod no. Sa una ang Manila boss na nanay mo na ang nanay opilya ka Barles da no, sa may barangay sa may Bangga Bante sa Raga. No? Mambad na sa una iban mo na nanay mo na masagod na sa baboy. Ah. Wa gid ako lawas ya. Galapad lungkan ya. Uy, ada. No, sang, nagsagol kami sa iloy ko sa dua, sa apat kabilog baboy, dako man na lawas na, di ba? No? Kaya nga, kahit ikon nga agalapad ang durungkan sa baboy nyo, may gadako lawas niya. Kaya nga, it is because nga ang nagamit nyo damog, pagkatapos ang damog nga kuwa sa tagsa-tagsa kapanimalay nga na, ang only powers nga na, why nyo pagina pabukalan? Dugangan maya sang tupad balay mo yang perti mo kaisa. Na ang damog butangan ni habon niya. Amo nang isa ka rason ko nga ang baboy na sa god niyo ay gidak ko galapad lunggan niya. No, dugangan pa sa mikrobiyo nga ra dira. Sa mo na ko nga kon pide pa lang. No, sa god ra sa kasapatan kag ginapakaon bla sang household tip overs. Pide bla initon niyo manay. No, para dito malaya lang langan. Amo na ko nga biskan noon limitado teknolohiya, way ka pa sa kapital dira. Tapos sige po tandaan ginyo na ang kapital niya ma-work out niya. No, masin ko sa inyo ganin lang tama lang kang pribog ya. Isipon mo kapitalization. Ang nga agi ka palibog, kapidi mo umpisan gamay-gamay na nga mangutang kagid. Maalili kagid. O, oh, marudumayan ko alili that time, mga bata alili ka ni, o, panauso ang 5-6 subong na, o kon may ning mga microfinancing ka ni, may alili na sa una mo. Mga bata alili ka ni, kabatas kay mo na lang, ang isa ka sa ako, Yuria, ang ibalik mo, tatlo ka sa ako, nga pala yung uga, kagara sa ako siya, tag isa ka paniga na mo, daan. Sobra pa na sa 5-6, 5-6, 7, 8, 9, 10 na na iya. O, oh, di ba? Pagkatapos mapaiyaw na sila sa baboy no te pagpaiyaw sa baboy sina hindi pa na siling karon bigla masiling tabing bayan na yon
tige kon pigado gani ka pareho sa amon. Budlay kon maslit ta magranon ta. Pigado ma sakto na mo kasi yung sinyo pati pakak na sudan na mo sa manghor ko na namit pa eh ang pakak bugungan panitan mo kag dubuho na kag duga-duga patamong tumbal pag malamala niya bubuan o mantika ah duga-duga ya garagume bay so mga kasi nato magkani nga dito toki nga it is because nga sa gradual na itong pag-ubra kay kung masagi kita pangutang sa kapital tao timi mo kung tagaan mo ito sa gobyerno na ito ay makita ka nung bayad ang bot lang lang. Oh, amo si ko ning lang nga pide nga ihan ko naga ara kita dira pide kita magsagod una bla manok anay and then makakita gani bakal mo to sang baboy baboy ko ba ka basi may isep sagod kada kanding no basi may put in mouth naman halongi lang and then gradually dira mo nakuan sang imo nga kapital tanon-tanon ka dira sang utanon mo ang ato na bi problema kay subong may cellphone niya, kabatas kimo pungko sa dana niya, halin niya sa agas, sa sapon niya, cellphone na nga cellphone, ba maluwi mo kamo, ang bot sa inyo, dira, wag hindi matabo sa kabuwi, ta sina, oh, pinim lang, ako, so na, di mo lipatan ang basa, may ko sa ako, sila niya, sige yagin, kaya pakulintas ko na kung radyo sa inyo, gumati ko sa radyo mo, pero sige ubra ko yan, oh, wala pa rin sa mga nga limited technology, duga nga pa sa kapital naton, pero lang tao naton para may the way and how we adapt the technology, lang tao naton nga within our capability. Kaya otherwise karon daw pa rin mo na sa hiling ko sa ato mga siyante dere. Hindi nyo pagpatamaan ka high tech. Oh, kaya kung langsung yung teknolohiya nga na iya, it keep on evolving, evolving. Ang kwaor mo dira iya, kaya nanon mo, isa ka siling nga ikuna mo, kaya na ako malang yung matext iya. Nga baka ikaw itong perte ka mga cellphone. Kaya matext ng tuyo ko, di ba? Amo na akong target mo. Pili mo ko text na, pili mo ko tawag, di ba? Daw pareho siya na. Ikatatlo, amo ni nga ito nga market volatility. O kamang kamang, palit ka nga market volatility. But na balon, inablang bausos. Daw pamiro nga si Manas ang pagparabias ng palay, mahal pa ang per kilo, kalabaw pata 25 pesos, bausos. After isang semana, oh, duga-duga ang bakla na eh. Tadisutso na lang. Duga-duga, taginsin na lang. Kaya nga, dahon mo ng harvest ko nung. Te, kita, yun na. Amo nang tatawag nga market volatility. Hindi mo paktan ang presyo na eh. Ang pamangkot na kung isa ako kaya lang niya, kung nadira sa super na sinugriktas ang presyo siya naman. Abe niya bla, amo ginatrimen siling ko. Amo na kung amis yung tara Pilipin niya na ba? Sige, siling ko na mo. Pistingan ta, ah. No, pagkabalote na ako rin. Balas pala ako, bilog tributan. Amor din ko ni. And then, na ang land fragmentation. Mamata na yung land fragmentation. Bota na balon. Mga duta na ito, no, hindi mo na tingob-tingob, talata ang panagiya. Amo nag-isa ka sila itong isa kakiala ko sa Capiz. Sila niya. Ang isa makikitariya dito sa piyak, isa ka po na ito sa piyak, ang isa, ito sa piyak. Tanong mo na kaya mo na bakasan kaya na mo sung una. Oo, maraming ko, ang buot na balon, sinakit ko ng duta, dira, isa lang na galong gata, wala na yung manage mo. Kung galing kay Bangor nga fragmented, gata-lata na, ay awanti mo eh. Kaya pariyo, manablas ang aging population, buot na balon ang ato mong kumakaidad na ba eh. Abi niya bla, ari na lang. Ano pa sung una na mo. Do norma ko ne dugay na idad sang tao na nung idad gid man na bala nyo ko nga maidad ang mga manguma kay nga san chimpo bata na mangita na sa ubra niya nga makakita sa dako ng income and then mapaulit na sa uma niya ko magretire na sa amo na ko nga ang population nato sa manguma is aging luwas na gid sa manguma gid nga dira. Rubal ayon ko manguguma ang matutom, kumataan nila, nagklatapos na na. O na manguguma ang paglas 4 sa agap lang, naglulumpat na na sa bugada niya, makantosuma niya. Miskang purubahan niyo na, mga ba na time, magpatagi niyo bala kay, ang kumataan nila sila, layo makantuan sila. Pero kung alas 10 sa aga, ang likod mo, nalansangan sa katre mo da, kung sa banig mo, awa, ti matabo si mo na kronda. Oo? Dugangar pa sa panahon sa bukala, tutsop lang, pero tinakapaang, ay, ang bold sa inyo da. Mamuro ko kasi mo sa inyo ganit. No. So, dira ka nga ito ng mga
challenges o kung panghangkat nga masugata naton sa atong nga pagpanguma. So pamangko karon, nobla mga estratehiya naton nga dapat ubrahon. Pwede ba lang nga lang aton ang climate resilient farming. But na malonda, parabasin sila ko yung kasi inyo, Blakina, sagi ka mo ka wala sang batid ako, pwede ka mo sa buksa mala, di ba? Oo, importante na. Kawag ka naman, mimo na, sagi pati mo na karoon ka, pag-abot sa ulan niya, bataga, wala nga daw makapatubo na sang palay, ibong baha, sa buginda, ikbatangilan na sa control measure, hindi makulot sa ngaya, at the same time, hindi po sulpoton sa ilamon. Katanata perme nga sa pagpungumangan pwede bla. Magpartisipar kita sa organisasyon dira. Ngayon makabulig na sa aton. Bala na aton nga hindi man na kita mabuhi, gisahan mo kita. Kisa ang iba, nagalit ka lo na kay nga, ay na mapisan kay mo, mga to, maupod mo ti matamad, pero partida, pariyo lang, gautas ka. Nagyan ko na, kaintindihan ko na. Pero pwede bla, biskan paano, brahonta, pariyo sila. Kaya nga, that is one way nga ko sa din, ang aton gobyerno, no makabulig sa ato kay nga it is because nga nakagrupo kita may mga salawa yung gidman dira namo ano kay ko magmeeting kani hambalon ka mo ko ano to problema way mo magambal gwa gani sagi mo chismis tanong gwa niya problema dapat subaron sa log ka organisasyon kung bataga mo gani mo malain buot ya hambalon mo gila malain buot mo ha kay bisikan purubahan mo na and then try na to gay malantaw sa tituluya ngayahan pinata magamit dira sa ato nga pag panguma no. So, tandaan naton, no? Hindi kita masagi puong-kuong na. Siyang kamang-kamang lang po, matamat, makabulog kita na. Pero karong ka masagi, ganyan kita dira kakuong, mag-pananambiton dira sa aton koglingon, marubinaryo ko mo dapat na matabo sa aton. Balaan ko, no? Nga sa pagbuligay naton tanan, no? Mas malayo pa ang pili aton makaduan. Pero sa pag-isa-isa naton sa pagpangumbangan wala, kagwala kikita sa padulungan. Kaya ko pa naman kitin na goodbye. In behalf sa amon presidente Rev. Dr. Ernesto Wadaguhoy, no, kami nagpapasalamat kid no, sa tudumaran sa DYRI no, sa paghati kayo sa aton diri para makapabot man sa impormasyon. No, sa Department of Culture, Western Visayas, no, kaupon sa aton nga Regional Executive Director, Dines Arpia. No, thank you kid, Director, no, sa paghati ligwa sa amon sa CPU no, para magpatigay yun sa programa. Gabay plan ngayon, no, medyo ura ato na aton diri. Nakahatag naman kami isang impormasyon. Ring Abianok, James. No, sa liwan na nga paabot sa itong pagpananyaw. God bless and keep safe. Kagitaan naman kita sunog episode sa itong programa. No, adres sa may RMN Iliwila. May laging adlaw sa itong talan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang lahat ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa RMN na Iloilo sa binog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:06 na sa kaagahon.
2: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
1: Maayad-ayad nga aga na raman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagkauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sang Biyernes, Pitsa 4 sa bulan sang Setyembre, 2026.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
4: Kag ako naman si Radyo Man Ben Roy Bernal.
1: Sa ginaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwa, good morning, mayong aga sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaan lang at RMN Iloilo Official.
4: Laga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI, RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
1: Gali din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion, ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyo Man Eric John Pamplona, kag Radyo Man Ben Roy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
1: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Kagkaroon sa aton nga Know Your History, September 4, 1943, ang Japanese-sponsored constitution ang ginpirmahan ka gin-ratify. Sa detalye sa kaimiyang project, ang constitution ang gin-approve sa pagi sa isa ka General Assembly sa Kalibapi nga nagatukod sa Second Philippine Republic kung ginpamunuan ni Jose P. Laurel Sr. Ang ini nga gobyerno ang gin-reject naman kag gin-invalidate sa Estados Unidos.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga, ginrekomendar sa publiko sa nga Department of Health Center for Health Development Regional Office number 6 ang pagsuksok sa nga medical grade nga face mask sa mga may respiratory illness para malikawan ang haze nga makitaan subong sa pinakabahin sa nga Region 6. Ginpayag ni Dr. Marie Pauline Angelic Histosani, Assistant Regional Director sa nga DOH sa HD6, isa sa ginarekomendar sa mga otoridad amo ang paggamit sang N95 face mask. Ngayon sa man ka Asadto Radyuman Bidroy, ginrekomendar nga gamiton sang COVID-19 pandemic. Payag ni Dr. Histosani nga kung hindi available ang N95, pwede man nga mag-double mask sang kinandan nga ginabakal nga mga pharmacy kag kon wala gid sang available, pwede man nga mga cloth o kon mga madamol nga panyo. Kon pananglitan magwa sa resulta sang air quality nga mahigko na gid ang hangin. Sa pinakauli Radyuman Binroy nga monitoring sang air quality update no diri sa aton sang DNR 6 Environmental Management Bureau, naglabot na sa very unhealthy category no ang air quality index o kon AQI diri sa barangay Nabitasan sa may distrito sang La Paz. Santo sa 24-hour average reading sang continuous ambient air quality monitoring station last 9 sang aga September 3 tuig 2026. Balik kahapon ini nga adlaw lapit gid sa aton di no sa may distrito iya sang La Paz. Samtang sa fair ang kung yan naman sa fair ang air quality index sa mga lugar sa guwa sa nga syudad, kalakip na ang evacuation center sa Barwasang Uton, public market sa Barwasang San Miguel, kag sa Pavia National High School sa Pavia, Iloilo. Sa pinakalatest pagid, nagpagwa man sang advisory ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mga pulo na Radyuman Binroy ka banwa sa Iloilo ang makabig nga apektado sang sining haze nga nagikan
1: do,
0: sa Indonesia.
1: Guro na monitor lagi pulo pero ti kun tanawon mo damo gidya halos tanan guro ni apektado. Kahapon ang city kag lang taon sumo sa malayo no sa haro kahapon tanawon mo makita mo din city. Sa una iya kita mo mga building hasta gid sa pinakamalayo sa panulukan mo. Ang makita mo sadto kahapon di mo na makita. Butang balon grabe gid yang aso.
0: Galing kiti ang kwan balangan niyo. Why abis ang way may yasang gamit ang PDRRMO. Ko sa pagdeterminar kun bala ano ang his balangan ini. Kumbaga kun sa mga bakanay baboy ni pamata lang ni. Why ka bala why
1: anong ka dala ka his?
0: Kinuhan dala bla.
1: Oh anong dala ka haze nga ni nga halit no amo nang gusto naton mabalaan kung kadamulo na niya sang kwan sang haze nga sang aso nga ni makita man naton sang naked eye ta no as to sa quality may mga ara sang kwan kita may mga equipment sa mga private nga mga kwan may mga equipment pero ano pagid ang dala sining halit ano pagid ang dala sining aso nga ini halin

0: So amo ni ang mga apektado nga mga probinsya diri sa aton sa may Western Visayas. Amo ni nga grabing epekto diri sa may first district kag diri sa aton sini nga syudad. Kay kun tan-aw mo ng mapa, halin sa idalom sa west side sini, maagi sa may Palawan, sa dalom sa Palawan kag sakmo nya man gani ang proporsyon gid sa Palawan, pero pagtupa ya diri pag-agi diri sa may Western Visayas, diri gid ni siya sa may matupa gid sa may kwan sa may first district, no? Pagkanto diri sa may syudad sa nga Iloilo, ang hangin dira, no? Pasaka dito sa may Northern Iloilo, pagkanto na to sa may Capiz, pagkanto na sa may probinsya sang Aklan. As of this moment, dito ya sa may Indonesia, 10.9 million, no? Kamanya Indonesians ang apektado sini. Ang mga schools nila dito, suspendido ang klase, sinumaklase sini kung nagpinuog tong imo sini nga syudad. Ang kalaparon sang haze nga ini, around mga 400,000 hectares.
1: Grabe.
0: Mga isa ni ka probinsya sang Iloilo. Ang probinsya sang Iloilo, Radyo Manirik, 50,000 hectares. Ang sunog dito iya sa may Indonesia, around 400,000 hectares. Ang Bacol province sa Iloilo, mga 500,000 hectares. Ang nasunog dito iya, mga 400,000 hectares. Ginapaanggid natin, daw isa na kaprobinsya sang Iloilo, ang kalaparon.
1: Hindi mo lang maglilabot diri, Radyo Man Bedroy sa Pilipinas. Malabo mo travel para sa kanagatan. Hindi mo lang mag-amunika damo man sa mga pikuan diri sa Pilipinas. Kung hindi mo lang nakalapad, no, ang wildfire dito sa may Indonesia.
0: Though unimaginable.
1: Ang kwan niyo, ang haze nga niyo, daw kwan man niyo, daw fog man niya, daw ano gani parawag sini, ang kunaga na bala nga
0: hamog,
1: hamog, no? Kunaga bla.
0: Ngayon kayo friendly niyang hamog ya.
1: Oo, kalikati, hindi na yung aso. Ang haze nga ini, iya may mga kwan ini, may mga dala ini nga mga particles bala, yabok.
0: Higko niya.
1: Higko iniya nga pwede makahalit sa aton ikaayong lawas. Di ang kwan niyo, ang sa idalom sang air quality index, Radyo Man Bedroy, halin sa good, fair, unhealthy for sensitive groups, very unhealthy, acutely unhealthy, kag emergency. Kaya na kita subong sa kwano, sa very unhealthy ng kategory. Nga balmo kayo nakapulalay na ni ang mga gin-release nila nga mapa
0: or
1: ang mga apektado nga mga lugar. So kung maghambal kita, very unhealthy na, but siningon sina, members ng general public, ang may maka-experience sang health effects, ang mga sensitive groups, may mga maka-experience sang more serious nga health effects. Amo na nga sa mga kauturan nato nga may mga respiratory problem, no? Mga kauturan nato nga may mga kwan bala, may mga underlying illnesses na kadaan, no? May mga
0: asma,
1: may mga asma da. Bisag gani skin problems sa Radyo Man Bedroy. Once nga maigo kasi ni, maapektuhan gid ang imong kayong lawas.
0: Kung sini delikado ang mga asthmatic ng mga tao. Kay hindi ni pwede sila gani sa mga dapong lang, di ba? Hindi sila pwede makahaklo sa mga aso. How much more kung may go nga aso ang ila sini nga mahaklo? Ang dapong ginabawal gani ni sila. Ti kay siyempre ginagatutod ka. Ti mo man ni, pareho man lang ni. Ti kung mahaklo nila ni karon, bisa naka-mask ka pada, hindi niya garantiya nga hindi ka kahaklo sa nga aso. So dapat hindi na ni magdadugay ni kay daw. Do ginakuan kita do paho kita di sa Pilipinas nga ginatuob para magbunga. Okay, tani kun mga paho kita di kay mapuslan dayon kay mabunga kay bangod ginatuob ta. Oh, sa wayo na ni dapat ka Pilipinas gobyerno to gobyerno ni ang Indonesia nga tingwaan nila to nga mapang patay ining wildfire to sa ila sini nga lugar kay kita ya nagainanto sa buwisya tingila niya nga problema to may ga pinanutod tuno to yamong kita mo may mga suspected sila iyan nga mga kwan nga mga naghimo sini nga wildfire nga ini kay may nagapanutod kuno ya sa ila sini iya nga mga kwanto ya kagulangan to ya pagkatapos kita ya nagainantos diri sa Pilipinas sa Mindanao subong may araman sang wildfire pero tino gamay-gamay malang kamay pa hindi maglapad kay sa Mindanao il ninyo man to way na to nagaulan wala na to nagapuro na to init grabe tong heat index tinilikado man sa aton sini nga kagulangan Radyo Man Eric. So this is a public health concern, no? Nga dapat talupanglon ini sa nga

0: Kung sining nga gobyerno, first time kaya kasalapo sa amo sining nga haste. Di ba sang mga previous may mga amo maning nga nagakatabo? Napiktuhan man kita diri. Pero hindi ka pareho sini nga gabuluron niya pananawa na ito niya bisan lapitanay lang kita. Tanaw ka ni si Lilo River lang yung kalapit-lapit. Di ba kita ang building niya sa mga kilid sa ni Lilo River? Okay, bangon niya may aso iya o cover na ito sa aso. Diri sa may Western Visayas kag sa iban nga bahin sa pungsod sa Pilipinas.
1: Muling masubo kay asa sa Gyapon, subong sige man Gyapon tukno ang kwanto wildfire. Ilabi na gid sa ang Kalimantan, Indonesia, no? Tiigo ya sini ang mga country sa Southeast Asia.
0: Ilabi na gid diri sa, no? Adya
1: sa pungsod sa Pilipinas.
0: Brunei, apart sa Brunei, kay do sumasdingan ni Sumatra. Sa dalom pag ini sa Brunei, tapos iguon niya ni kung depende sa hangin, kung hangin niya direksyon niya northwest ti laban-laban mga Palawan gid kag northern Mindanao. Pero kung magnubo-nubo pagid ang hangin masakam sa Brunei kay bigo sa southern Mindanao. Pero iniula sa gisakam gid sa southern Mindanao diri sa kwan northern part sa Mindanao kag sakmo niya gid ang Visayas direkta gito sa may Luzon. Gabag, ulang ka-recover to sa baha tong Luzon.
1: Kaya kabalik ari naman ang problema. Tuhod ban sa kwan bala, sa southwest monsoon, ginaang sasalin sa south nga kwan nga hangin, gitaray diri sa aton. That is why nga ti, kitagid ang sakam de, no? Sang haze kayo ni, alin dito sa pungsod da Indonesia. So sa aton nga mga kauturan, ang advisory sa nga Department of Health, Radyo Man Binroy, nga kung hindi man lang dapat kinanglanon, mag-avoid kita anay sa mga outdoor activities. Kaya kung hindi kita mapunggan, di dapat makwangi kita, ma-face mask kita. Ang N95 gid nga face mask ang ginarekomendar subong sa nga Department
0: of Health. Kung abini, mag-supukar abini mga tawag sini, mga sakit sa mga asmahon, sino mabulig sini sa ato ng Indonesia? Oh, ano na ni kagobyerno sa nga Pilipinas? Sino man abat sini? Paano na itong pasabto ng Indonesia sini man? So that's why nga sumung tani, government to government, tani sumung nagapanawagan na ni si President Marcos, kag mayara tani sang communication from Philippines to Indonesian government para nga masulbar ining problema. Although may intervention, basi wala balay sila kabalong ang asod rin nagkakanto sa aton. Oh, mambala pa si, basi balay pabiyan-buyana nila to ya, kahit wala man niya, nagkakuan man niya, nagagawa man niyang aso sila pungsod, why sa kabalo ya, nga gahalit niya si iba niya pungsod.
1: Ang mga country sa Southeast Asia, gid.
0: Oo.
1: Among gini ang mga labing apiktado.
0: Sa piyag na bahin, ginmando na sa sandigan bayan ng pag-release kay former DPWD Secretary Manuel Bunuan matapos nga ginkakasya sang anti-graft court bilang co-accused sa 573 million nga plunder ka-graft angot sa ginapasuni, flood control, kickback. O, te, kung may kabalo ka makig-istorya, guwa ka. Buisit. Pakabuhi ni. Daw siling mo. Kadamo saan pwede tayo witness nga ti matumok pati si Bunuan. Pero nga pa guwaon tayo ni nga pasin siyaon tayo ni.
1: Ang masubo siya ni, tanan sila mangin witness.
0: Amo gani, ti si Bong Remilla, plunder ang kaso, naguyang, nakabail. Oh, na kinagutik lang sila kay Bongbong Marcos. Si Bunuan, bangod sang sakit niya, kag nag-barter siya sang pag-witness niya. Oh, gwa siya bisan ng awat.
1: Tama ka sakit ini para sa mga pumulong Pilipino
0: kay
1: mga personalidad nga ini. Amo ning dako nga porsyento, sila ning nakabaton sa dako nga porsyento. Alin sa mga kinawatan nga ini Radyo Man Binroy? Kita tawa ba na subongo ang mga ordinaryo yang mga empleyado DPWH to sila yang nagakit-kit riyas. Pero ang ila yang secretary Radyo Man Binroy o ara na yo nagapungko sa wheelchair. Laban-laban ko maka kwan ini makagwa ini kay nagmando ng sandigan bayan nga i-release ini. Di laban-laban.
0: Ti sino na lang ang bilin sa prisuan?
1: Dog na ni sa iyang wheelchair.
0: Ti sino na lang ning prisuan ta kay wala man niya
1: ang prisuan kanito mga project engineer ka DPWH.
0: Na ano nga klase niya ka gobyerno kay Marcos? Ito.
1: Pero man tragkuan iya nga mga personalidad. Nani, no, ang mga nagbaton niya sa mga SOP Radyo Man Binroy kasi lagi to yung nagmaneuver sini kung paano nila nilabugayon ang budget kag isunod sa bulsa nila araw na daw sila pagaling celebrity.
0: Amo nang ginahambal ta ngayon ng gobyerno ni Marcos dunot ini nga klasik ka gobyerno. No? Dunot na dunot ni ginambal sa mga DDS nga dunot siya, tsakto na. O, galing pareho malang kamo. Oo, oh, isa man lang kamo katuhog.
1: Oo, oh, tigay ururupod ni sila, unity gan eh.
0: Oo, oh, titinding accountability nga ginahambal niya. Dugito kayo matapos ng termino niya, sagad sa tokatinikal, sa iya siningasunay, nga may manabat. Sinong nanabat? O, regululuwa ng hambal mo nga manabat. Wala ka man yapon, may ginpapriso, hasta subong.
1: Igo, guro matapos ang term ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oh. Ang tarani nga ginapaghambal ni nga may mga kasuhan, ubos, inigwa.
0: Kontrapartido lang yung napriso. Si Jinggo Estrada lang yung kasi Marcolita.
1: Pero kung mabuto ni sila, pabor sa impeachment trial,
0: tapos nang inampang
1: ni Vice President Sara Duterte, igwa ni sila.
0: Laman-laman si Marcolita ning bilin.
1: Natawa ba si Chis Escudero kag si Joel Villanueva?
0: Eh, nano sa?
1: Oo. Oh. Si Loren, why pa ma-convince?
0: Ginaulat pa.
1: Ano pa may balatian sa subong sa baga?
0: Oo.
1: Pero kung ma-convince na ni...
0: Mampawan eh.
1: Mampawan ini, kahit mawalik na saan din sa Pilipinas.
0: Oo, ubo mo lang li, ordinaryo to.
1: Oo.
0: Ginakadlaw talang ng inipokrito ni Marcos ni. Ginambalan, tagid ka mo. Gambagid kami sa inyo. Hindi, never again. Hindi natas ang Marcos.
1: Oo.
0: Ti... Tanawa yung lasbong, wala gidya ang mga congressman.
1: Damo-damo sa mga... Kaya mo mga nagboto?
0: Damo-damo sa mga congressman niya pinanglawag to, ti wala gidya ni isa nga may ginkasuhan, conflict of interest niya ginkaso mo. Pro siling niya sa corruption plunder o kung graft, wala iya may ginkasuhan sa ngayon pang-mention to yung mga corrupt ng mga congressman. Ngayuyuhon mga buisit nila ya. Nakalipay pa yung mga buisit nila.
1: Kaya mga tandaan mo nga sa House of Representatives sila nag-umpisa.
0: Oo.
1: Oh.
0: Tiyo wala gidya.
1: Nantawa nyo bla. Subong niya si, kwano, si former House Speaker Martin Romualdez.
0: Wala.
1: Ah, subong nagayuhon
0: mo. Wala naman sang, kwano, why naman sa may nag-akusar si iya to. Why naman kay ti nag-recant naman to. Hindi naman to sila mag-testify.
1: Ara pa ba ng kaso niya, pero ti simpre naghuyang eh.
0: Ti simpre, sino ginabing direct na makakuan kay sila gani to. Ito mga nag liliswa to, amo to gani, nag-ambal nga nag-deliver sa kwarta kay Romualdez. Kung wala na to sila, ti ano pagit?
1: Why get ti misa ka congressman na ginpasakaan sa kaso
0: wala na
1: plunder? Ginpasakaan nila si Oswag Partidist Representative Joe
0: Joang. Conflict of interest mo lang to ya?
1: Conflict of interest to?
0: Wala.
1: Pero kung isipon mo gani, si congressman Joe Joang gani.
0: Uy, ba ito pangawat nga issue? Conflict of interest?
1: Hindi ba ito yung plunder? Kasi ng taon mo gani, Radyo Banbin, Roy Damo-Damo sa project dire sa Bilog, Western
0: Visayas. Oo, it doesn't follow nga ti kung iya to congressman, siya kag-contractor, siyang contractor, it doesn't follow nga nangawat ka. Di ba? Itong pinanudlo to sa mga diskaya, pinanudlo to sa mga district engineers.
1: Kaya big five ganito sa House of Representatives.
0: Di na to. Wala na to. Ay, Mariusip ka nga klase ka nga gobyerno ka Bongbong Marcos.
1: Why na eh? O, pero sa ginahambal mo na ligad ko nga, mambal mo, before mag-end ang term of office ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., malabot ang 20 trillion pesos nga utang. Ha, may duwa pa ka tuwig, 19.39 trillion ang utang ta.
0: Daw malapaw pa no.
1: Dumalabot yan, guro 22, guro ni.
0: Daw malapaw
1: pa. O, naglabot na sa 19.39 trillion ang outstanding debt ng utang sa Pilipinas sa katapusan sang bulan sang Hulyo, subo nga tuwig. Di mo nyo panigani, may August, September na. Suno sa Bureau of Treasury, mas mataas ini sang 323.53 billion kung ikumparar sa 19.07 trillion nga utang sang Hulyo, ako sang Hunyo, tuig 2026. Grabe, si isang kabulan, gasalta ang sobra 300 bilyones ng utang. Nakip sa mga rason sa pagtaas ang utang sang pungsod, ang net availment sang domestic kag external debt, kag ang revaluation sang foreign currency denominated obligation kasunod sa pagina sang peso, batok iya sa dolyar kag iban pa nga mga foreign currencies. Imagine mo subong sa isa iya kasi mana Radyo Banbin Roy, tatlo ka all-time low ang na-record sang value sang piso kontra sa dolyar. 62 pesos na subong plus ang value sa isa ka at dolyar. Kung mga nag-kwan ka, nag-income ka dolyar, lipay-lipay kayo. Hindi mo ganagaso sa Pilipinas. Pero,
0: pwede mo na mapa-convert na yun, mapa-pan na yun.
1: Pero mas masakit ini sa mga kwan na ito, mga negosyante na ito, sa produkto, naghalin sa Amerika.
0: Sa bilog nga Pilipinas, sa ekonomiya sa Pilipinas, mabakal tayo ang value sa ato. Sining nga kwan, nga kwarta, nubo, ang ilaya taas. Pero kung dito ya, pag-abot di, taas yung value sa nila sining kwarta, ato niya, nubo. So, perdi gini. tiniga katabo, mga presidente tiniga katabo sa pungsod Pilipinas. Mm. Super extreme, may super na, may extreme pa. Mm. Di ba? Do ano nga katabo madumduman mo kay Marcos? Extreme ang corruption sa flood control, extreme ang baha, extreme ang mga kalamidad, extreme ang crisis sa oil, extreme sa value sa piso. Tanan ini, amo ni madumduman nato nga halit sang administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang kuan niya lang ba iloyal lang sa aton panghatag sang bugas. Mm.
1: Kaya siyempre mga ayuda kaya ano pagida nga mga financial assistance, mga band-aid yung mga solusyon ra ni balikan ta ang problema sa palabuton ta nga El Nino. El Nino na ganit nasun nga bulan ang Department of Agriculture ganit mo pa lang inaghatag advisory nga ma-recalculate sila o ano na sila ano para wag sini kumbaga makambiada sila kung anong dapat ngayon. Asang aton sila iyang nga mga manguma, hindi lang mga manguma, taka hindi mo lang manguma na makialan sang tubig ni sa palabuton nga, nga October 2026 hasta February 2027 or basi ma-extend pa. Okay, nagligad niya subong at tuwing 2026 ang summer Radyo Man Bidroy nag-inabot sa mga bulan sa Hunyo.
0: Ina-take for granted ang isang ibang ginabaliwala nila ang El Nino. Bale, ga-ulan man. Anong El Nino? Kasi sige man, ulan, ga-baha gani. Hindi
1: ka maka-extreme subong sang chimpo. Pagkabalbong uran, uran. Init gid.
0: Naga-ulan gani subong. What if after two months from now, maumpisa na yon nga wala na sang ulan. May ulan man, pero no, gamay. Ano ang epekto sini? Siyempre sa agricultural products naton ang last quarter of the year kag first quarter of 2027 nga may mga produkto pakita hindi naton mapuslan kabay patani nga hindi nga maglapaw-lapaw dira ang El Nino pero kung umabot gani amo na ka early ang El Nino last quarter of the year and the first quarter sa 2027 onwards tapos nang inampang Radyo Manirik. Bugto ang urango sini importation ang solusyon laban-laban gini
1: panihol naman ni ang mga manog import
0: paano why gani paano ka magambal nga siling ang hambal sa Department of Agriculture ma early tanom kita paano mag early tanom wala gid kamo nagabiso why gid kamo nag pabalo sa mangungumat na kung paano nung imuunta sang nagumpisa sila tanom na late sila tanom kay wala man kamo why makamo mag introduce tong idea sa aton sini mga farmers ti subong paano pa nato ni makakup apat na sini indi na balda ni nga aton sini nga last quarter kag first quarter
1: kumbaga may mga kuan nagita tani may mga experience na kita 2023 may kuan kita may El Nino kita te ano ang mga adjustment kag ginapaghimo naton
0: do ginatibang
1: anay nga sunang bulan ng El Nino subong pa lang kita iya ma kwani do ginarecalculate taton kung ano ang dapat taton ngay moon pero usip tantisima ta ni nagligad pa lang at tuig ni kay kumo nga man antaman nga may amo sini kita nga palaboton ng El Nino ari na plastar ta na ini tarantaran wow sos Mario do
0: gina do gina do gina tibang ako ya kay nagligad di bala to balang ano to nga year 4 years ago 22 do 3 years 4 years ago nga late nakatama daw June na July na gani nakatanong man tao grabe ng El Nino ato ya first quarter of the year na to gani nang umpisa arya ang projection sa nga aton sini nga pag-asa which is ti pati kita kay pag-asa nimo nga sini nga last quarter possibly ni ma experience na to
1: extreme to worst ini Radyo Man Bidroy nga El Nino
0: no mo do hindi ko may imagine kung ano ang sitwasyon aton sini ko no mabot ini Mario Joseph magapitok bulan nga wala ini very minimum pitok bulan nga wala sing ulan ano ayan ang itsura sa palibot naton siniman Mario Joseph nga
1: subong nga problema kita nga grabe nga binahaay sa Luzon
0: grabe ang kalibutan na ginyo
1: tapos sa sunod naman ang kwan taon ta naman ang init sus Mario Joseph daw din ang lahog-lahog speaking of init sa pagit sa ginaproblema naton pag-abot sang El Nino Radyo Man Bidroy tapos ang supply sang kuryente naton hindi stable ay di ano na lang ang magwaya sa aton nga pungsod ni ano gwa na lang din sa Pilipinas
0: super crisis gani kung may
1: why kita pagkaon may power crisis kita
0: water kag power crisis Ano ba?
1: Ang matabas sa El Nino na
0: water crisis
1: sa El Nino, mataas ang demand sang aton nga mga konsumidor. Te, unstable na nga daan subong ang supply sang kuryente.
0: Oh.
1: Kadungan sina, komo nga ti, El Nino, mahina ang, mamahal ang mga balaklon, kati white produkto ang tawo.
0: Mm.
1: Oh, ang bugas nga ni subong Radyoman Bidroy, ang makuha mo sang una, 1115 na subong.
0: Mm.
1: Oh. Pero kung yung imagine sang mangin impact sina sa pangabuhay sa nga tao, dusla kita gutom sini, kulang pa ito sa supply sang kuryente, mataas ang demanda pero kulang. Ay ano na lang ni ano-anong ginahimo sa nga ito niyang gobyerno man?
0: Gani do...
1: Kasi ufe man gapon sila yaw?
0: Dumali wala. Dumala lang niya sa gobyerno. Ano? Dumala niya... Dumala niya labot. Kumbaga, ti... sa pinsar, guro sa gobyerno ni Marcos nga. Ati... tanong tagaling ko nara na. Wala pa man na. Layo pa man.
1: Doon mo niya... Kukumanumduman mo sa Department of Agriculture nga ni... Di ba, amo ini ang departamento nga ginpungkuan ni Marcos. Almost a year. Kaya kuno mo ning focus sa iya siling administration.
0: I-revive nila itong masagana. No
1: di, nagi... Halin lang siya sa DA. Ginbus lang sa isang mga nagpungko mga sekretary na subong si...
0: Negosyante nga sekretaryo.
1: Laurel.
0: Joe Laurel.
1: Di mo man gapon.
0: Sardinas niya nabalaan niya. Pang kand niya sang sardinas nabalaan niya. Huwag niya nalungungan sa panguma. Huwag niya katapak, ahon, guru, gani sa uma. Kita mo siya kainsindi kung ano yung mga mayong programa niya sa Department of Agriculture. Kaya nainsindihan niya. Daan mo na tamay gina-introduce. Ditugangan man niya. Di man kaulag ang mga tao. Yes, dalom. Wakak-wakak malang ti balday.
1: Ti kamuat may. Muna lang ning aton.
0: Kumbaga, salbaranay na lang ni Gali. Kung magsiga, bugsayanay na lang ni Baruto. Ah.
1: Grabe ni.
0: Hindi pala?
1: Grabe ni Radyoman Bidroy.
0: Totoo niya, Radyoman Eric. Sa naobserbahan ko ya, iningil ninyo ni, tanong la istoryahon mo yung mga farmers, no? Pera, guro si Iban, pro kalabanan, hindi ah. Yung ano nga El Nino man, why, sinugit mo inyo sa mga El Nino, di, well, wala man! Di nang El Nino yun, di kinagainula, nung gabinaha man, amun niya natingking bla, kay wala, gid, naghulag ang gobyerno ta.
1: Hulang sa information dissemination, kay pag-edukar sa aton siniyang mga, ay, di lang sa mga mangunguma, sa bilog na pumulyo, kaya ang impact kasi niya, hindi ba lang sa mangunguma. Yung sa ordinaryo na itong mga kauturan, muna ganyan, balko, may problema kita sa korupsyon, problema kita sa supply sang kuryente. Pag-abot sa El Nino, mataas ang demand. Subong pa nga hindi no? Na stable. Mahal pa gina mga balaklon. Ang ilabi na ang bugas, kaya may produkto. May import kita. Ang importation, damo na, pero mamahal. Kaya may kita pang balancing local rice, Radyoman Bidroy. Hindi, amo na ang kwanta, amo na ang palabuto naton sa last quarter, kini sa subong atuig. Hasta half, kung first half, sang masunod iya nga tuig. Iambot lang kun kumbaga saling lang kita pirmi kay ang Pilipino very resilient kuno. Ma-survive ta ni. Amo na nga survival mode na kita subong palang Radyoman Bidroy. Pero dako pag ina maging impact kasi ni sa pangkabugusan nga pangabuhi, ilabi na gid sa mga negosyante kag sa mga empleyado nila. Subong palang nga daan nga crisis ni. Halos subong Radyoman Bidroy may 50% lang kadula sa sales ang mga negosyante. How much more pagid next year kung ma-extend ini nga ma-extend until 2027 tanong guwata damo masirado kag mangkaraputo nga mga negosyo sini kay nga may rut nagabakal kay ang tao wala sang inog bakal
0: grabe nga pamigado ni ako ang gini ng gutong gini nga literal sobra pa niya sa kwan sobra pa niya sa Agosto
1: ang kwanto ang COVID-19 to sa mga essential products to kag foods Radyoman Bidroy services nami income nila sa to pero subong yung crisis iya subong abi as in kay wala kwarta ang tawo
0: kaya to ya hindi liya kahulag ang tawo pero may diyahan pero ariyan kun wala nagidya wala
1: kagid ato yung movement na lang to ya ang
0: wala kagid pareho wala kagid yung hunuson
1: abi kaya to ya bisa may kwarta kakatong iti hindi ka man kahulag may kwarta ka pero hindi ka kahulag subong yan problema mo. Why kagin niya kwarta?
0: Ang good lies ni kay laban-laban ni at the mercy of the government naman kita ni. Hangla naman kita sa gobyerno ta. Demand naman ta sa gobyerno ta kabuligan ta. Di amo na lang naamula na eh. Hasta matapos ang crisis ngayon eh.
1: Sabi ni. Balantayan gini. May mga pila ko ka mga negosyante nga na istorya. Subong pa lang niya ginakuan sila. Daw nagkakaparanoid sila. Kung paano nila masustener ang ilang mga negosyo. Siyempre, paano man masustener ang ilang mga tinawo?
0: Isipin mo kung wala. Ang masa, damo mo. ang mga trabahador naton damo mo. Ti paano na sila mabuhi? Di sila kundi inang salandigan nila to. Ti dito sila ya sandig eh. Oh, ti kun amula na nga mo sa madugay nga tinion, bomba.
1: Kita mo to bra subongo.
0: Alangan ni pabayaan
1: mo ni. Gato magitaas na presyo sang gatong 5 ka pesos daw ga alsa-alsa na latrasan ta. Subongya 83, new normal. Daw ay kala may maimo ti daw amo na mo na ang presyo ti daw na kwanta na mo na nakadapt na mala kita man. Pero kung isipon mo, kung naglanta ko permisang kung negosyante ka, naglanta ko sa bottom line mo, kung gapula, Mariusip Santissimo.
2: Amen.
1: Oh, dalit lang, check tanay sa Radyo Man Marjorie kay Masimala Butanta,
0: Lasaisko.
1: Check ta Radyo Man Marjorie, Herbo Mianing.
3: TYRI, Radyo Man. Report.
4: March. Malamig na aga, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Good morning sa aton ng mga kauturan. Malamig because nagatupa ang manipis na ulan. Subo nga aga, actually hulit pa kayo na, pero hindi siya gid muna balaka kwan kabasko. Dabu-dabu lang siya bala, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Na enough lang nga makabatsyag kasang lamig kag mabasa yung ibong narawas. Subo nga kaagahon. Medyo ang hangin, medyo mamurumadlos-madlos gumay, pero hindi mo naging kabaskog, no? So, ang aton ng mga kauturan, sa usual nga makita naton, nga may mga nag-jogging kisa, amo ni oras, pero subong daw wala kita may makitaan because gani, isang pagtupa, isang manipis nga ulan, subong nga kaagahon. May mga street sweepers na kita nakitaan kay ina, aga-aga, para Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, naka-raincoat. No, para nga tisyo, pero maamigan mo ila ka umulingon eh. Samtang ginamigan mo man ang imong obligasyon sa syudad sang Iloilo. Ang antistery sa aton ng mga natipon nga balita, ma-update kita na sa mga kauturan naton sa mga luyag magluto sa bungada, presyo sa mga utanon, kagpanakot sa bungadlaw, September 4, 2026. Grasa may Dalmas Tour sa may Lapas Public Market. Sa luyag magluto sa talong, torta, tag 130 ang per kilo. Patola, 120 per kilo. Kapayas, 60 per kilo. Puso, namit abdubuhon kay Maulanon Subong, 60 per kilo. Ahos, tag 150 per kilo. Bumbay, 150. Kamatis, amuman. Patatas, 160 per kilo. Langka, 120 per kilo. Gabi, tag 80 per kilo. Kagbalatong ang bugkos, tag pulo. Pero tinuho. Daw tag kilala ka pilo kita ko man limak bilog anom ang gagmayin at lang bugkos Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Samtang sa madulong naman natin din ng mga balita, patay ang isa ka construction worker. Samtang padayon nga ginabulong sa ospital ang isa niya kaupod matapos makuryente sa ginakonstruct ng apartment ini siya. Dari sa may Our Lady of Lourdes Harop, ang magyan mo vlog gawin pa kadto sa Bulilaw, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, sa wala, kung halin ikaw sa Haro. No? Sa pagpangasin sa dari sa kapulisan, nang nakuryente, gayo mo inin si alias Dino, 26 anyos, samtang ang pilason, amo si alias Ryan, 21 anyos, lunsay residente, sa South San Jose Distrito, sa Molo. Sa investigasyon dari sa kapulisan, minigsangit sa live wire sa kuryente ang ginadala nga 12mm na kabilya sa mga biktima sa tuyo nila ini nga pasakaon no sa third floor sa nilagi na construct nga building. Rason nga ini sila ang nakuryente nakaangkon sa nakalinay nga pila sa lawas si Dino nga tungod sang impact na gibawian din ini sa kabuhi samtang ang isa naman ang ining sirayan ang arakaram ginabulong sa ospital. Sa katapusan natin nga balita, nangin mo din nilagun kahapon, nangin patigayon nga National Safety Drill sa pito ka mga eskwelahan diri sa syudad sang Iloilo. So, kayer na ni school yard, nagpamaabas ang grade 6 na ang pito nga nagpasakop, o pito na nagpasakop bangod kita hindi mani siling required gita na Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. May mga eskwelahan nga nakapatigayon na kadaan prior, and may iba rin nakaschedule next week. Kagdepende sa availability sa PNP or other uniform personnel na mag-aupot o mag-assess sa ining nasambit na drill. So, pito ka mga eskwelahan, naging patigayulan sa safety drill kahapon sa syudad Amo Severo Abeto Elementary School sa Barangay Sook Arevalo, Barrio Obrero Elementary School, Santo Niño Sur Arevalo, ang Chuchuteg, no, Ana Rose Farm School, kagdira sa may Picod Distrito, sang lapas may arap bagi sa molo ang tatlo man dito ka mga magagmay nga eskwelahan Rajuman Eric, Rajuman Benroy. Amo na madulong naton ng mga balita subong na aga. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
1: Salamat gid kay Rajuman Marjorie Herbo, Miane. Ang ining abayin sa atong pagpangalaga, dulong na sa inyo sang naan sa corn coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang naan sa corn coffee kag experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost ang atong immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight, nagapalaba sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kag nagamintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improve sang blood circulation kag nag-elevate sang problema ta sa digestion. Nagisa indi kita matunawa nagabotod aton diyan imnyo sang naan sa corn coffee. Detoxify niya ang aton nga lawas kaya nag-elevate man sa problema ta sa migraine ilabi na gid sakit sang ulo. Hans Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isa sang panay kagdira sa probinsya sang Gimaras.
0: Si Juan Rajuman Eric, si Alex Yala, daog batok kay Juan, kay Alexandra Olinikova.
1: Sa round of 16 na siya,
0: round
1: no?
0: Round 6, so, masulod na sa third, third.
1: Kaya ang first round, round of 64.
0: Yeah.
1: And then, nagdaog na siya sa round of 32. Sa round of 16 na siya, no?
0: Sulod na siya sa round of 16. Rajuman Eric. So, ang kontrao niya, si it's either sa kay Francisca Jones, ang Great Britain, or ang world number 14 niya, si Iva Jovic. Depende kung sino sila ang magdaog. Why ka labot sa third set, ang ampang? Asta lang second set, kay ubos siya tanan.
1: Tinagligan to, 6-1, 6-2.
0: Tapos mong 6-1, 6-4. Grabe na kita ng abilidad sa bata. Sige, congratulations kay Alex Yala, US Open. Isa niya sa apat kadlagko ng mga lagko ng mga tournament sa bilog ng kalibutan, ang US Open. So kinanglan mag-congrid, ma-achieve gini Alex Yala ang title niya sa isa ka sa mga lagko ng mga tournament.
1: Gina-project siya ng mga top 2 highest paid player, tennis player.
0: Grabe no?
1: Gina project. Grabe.
0: Ang future 20. Tila ka palang 21.
1: Kaya ang ticket sa mga hampang niya.
0: Grabing hatak kaya sa... Grabing hatak kaya sa...
1: $200. $400 ang ticket because ang match niya.
0: Sa personalidad, yung sa batang charisma sa bata sa... Ano? Grabe nga.
1: Grabe.
0: Paano mangin Alex siya laman?
1: Abos man ako ano himuhon mo.
0: Sa mga kabataan tayo.
1: By the way, daw nahamot ko sinibala sa Pavia. Una yung Pavia subong, may bago silang ordinansa.
0: Ang road clearing ordinance nila.
1: May mga bago silang mga clamping equipment.
0: Pasunan sa city,
1: Ang gina-clear nila, ang dira sa ganan pagkatoto sa may Arcadio Grista Avenue, tapos ang highway da sa may Ungka, pagkatoto dito sa may Maliaw. Asa gito sa Kabugaw.
0: Pagkatapos, ang main road yun.
1: Ang main road. Tapos ang sa poblasyon naman, sa Purok Tresto, asa gito sa may Anilaw. May ara nga mga motor nga ginpang clamp. Ariyo may picture.
0: Ara-ara pa yung pagkita ta. Tanawaya sa Facebook.
1: Kaya sa kaya ka pa na broadband nga picture. Sus Mario Sip Santissimo. Ang motor wala na, ang Roy Dara pa.
0: Basi kong content niya.
1: Ano ni man?
0: Aro-aro nga, pilagi ng multa sinaw.
1: Ang question, di na mahal ang multa o kung ang ruida.
0: Kaya mo na gani, may rim pa ni mo. Animalistic. Pila mo na liguro, basi 200 pesos, depende sa ordinan sila. Di
1: lang. Ang kwan ang multa.
0: Ang multa eh.
1: Ibutan mo mag 1.5.
0: Boyo, ordinansa lang ni.
1: Basta ang maximum is 5,000 sa basta sa mga LGU ang multa. But pero first offense lang ni.
0: Sa atong day, di ba? Gagmay malaning, depende sa offense. Pero hindi magin magtaas
1: Hindi lang tawag nyo bala.
0: Dala ang rim. Tingin na naging pasaan yung motor niya. Hindi, binakla niya guro bago nga kan, nga rim kaguma.
1: Dumamot ka bala. Hindi, kiliklam nga motorsiklo. Pero ito yung kuha yan sa tagiya, bilhin lang galing Roy, da.
0: Hindi yung matyago, pag kakita yung
1: ating club. Hindi, kaya kung ho, ako, ari ang ilang municipal ordinance, so, ang or ang wheel clamping ordinance nila, may multa ng 500 para sa motorsiklo. Di 500 man ang gali.
0: Eh, gamay ka na,
1: oh. 500 man ang multa, tapos bilhin mo, Roy, da mo.
0: Di ang rim pila na. Ang konroy, konroy.
1: Kung sa tricycle, e-bike kag tricycad. Motor, tricycle, e-bike kag tricycad, 500. 1,000 sa four-wheel. Ng mga vehicle kag 2,500 sa mga big trucks o kung six wheel vehicle. Tingin by law niya ang rim niya sa multa niya ng bayad sa 500. Tingin dugangan mo sini sala mo.
0: Ang guma ni guro mga mahal ba ng guma mo?
1: Mahal ang guma eh.
0: Guro mga hindi man maglapot libo na.
1: Pero ang rim niya ni ang rim ang tikagamay ka rim niya o?
0: Ti butang tabi.
1: Ah, kwan guro ni gin kwan ini
0: modify. Oh. Ay, modify niya. May lang gani kay wala yung madumduman nga pas ano na lang ang ang clamping. Ano yun eh? Pas ano yung kagipakilo?
1: Ay nako. Namo ginbandas pa biya. Iba gani yung mga talir gani yas na karsada. Namo na namin ni namin kay very timely ning ilang wheel clamping
0: ordinance. What if abi?
1: Kaya naman lokal, Pavia is adjacent of Iloilo City.
0: Oh.
1: Kagrabi na gina ang traffic subong. Itapos ang mga salakyan iya, may mga guba yung nabili nila sa karsada.
0: Oh.
1: Orin mo nila ang mga parkingan, nag-off-road parking gin. Hindi namin ingin pasar sang uriang bayan sang Pavia. Pero na sa doon yung sa planikas manang yung implementar nila.
0: Oh.
1: Ah, nambalan ka nga ang clamp nilang motor, ang driver o tag-iya sang motor, ginukas niya ang ruida, kaginbina ng ruida upon sa tendala niya ang motor niya kunin.
0: Motor tabi, dala rim, 1,000.
1: Tapos
0: bagay, ginan siya pa sa may 500. Ah, hindi ah, perdi niya lang 500. Tatabakal sa mga baratuhon nga rim, kagawa, para lang makadlagan.
1: Pero kapati, kuya nga, hindi lahat 500 ting bilis ang modified rim. Hasno, ginsaya eh.
0: Ikaw din nalaya niya ang
1: bilagdan mo na lang ito, abi. Hindi ka na magsulit, para nga first offense ka lang. Hindi nga, okson mo, timo, ang ruida mo, kagibirin mo sa
0: clamp. Ikaw din nalaya niya ang clamping kagin pakilo. Nabuhin-buhin na lang iya nga.
1: Tingnan ang sala mo yan sa ordinansa.
0: Pangawat na gina. Hindi ah, isa, makayuhom ka naman lang siya, pero sala, gini ah.
1: Mga tarso, gini.
0: Nang Pinoy, gini lang ang utok, bala yung kabalo, gini mangita sa idea. Gali kay idea, bala, binugok ng klase kay idea.
1: Kabatas kay Mos na. Sige, balikan taliban, pagin nga mga balita, karon doon kayo, why, diri sa aton nga pag-pangalagad. Alas 4:51 na sa kaagahon.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon sa pagsilawas na waray sing chemotherapy.
3: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon sa pagsilawas na waray sing chemotherapy.
3: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life. Life extension vitamin D3.
5: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kisok mo ko nung isa. Extension vitamin D3. Bale, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sato, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to. Yaka po yun ako. Subong yan, nagawa. Sato ko to sa ilang balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, life extension vitamin D3. Sigurado, effective.
3: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
6: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong ka resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom. Tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kung baka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala nasang nagsakit sa akong lugar.
4: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
6: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Supple Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
4: Supple Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
7: Pinahusa.
4: Supple Plus Gold.
7: Sa mga butika.
4: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Supple Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
4: Supple Plus Gold.
7: Mas pinalakas.
4: Pinagaling.
7: Pinahusay.
4: Supple Plus Gold.
7: Sa mga butika.
9: Good morning.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: G3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang G3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: G3 Bio.
4: Ang G3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may G3.
4: Magabuti ka.
2: G3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog gida nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang G3 Bio with Vizio. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamayan na akong nabuyon.
2: G3 Bio.
4: Ang G3.
2: Yung may Vizio,
4: you
2: my D3. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsanon.
2: D3 Bio,
4: ang D3.
2: You my Vizio.
4: Ang Vizio,
2: you my D3.
4: D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: You might Vizio.
4: Ang Vizio.
2: You might D3.
4: Magabuti ka.
8: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Supple Plus Gold.
9: Oh, si Arling, may aragig ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamahal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold.
10: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
11: Charm and Fabcon, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pamong pumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
13: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3, nyo may Vizio.
4: Ang Vizio,
2: nyo may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C.
4: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Nagyan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Pamakal sa mga butika.
8: Gay

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay kag likawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances kag likawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
5: This Tank Check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Alas 5:01 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
7: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
6: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ininga bahin durong sa inyo sang DTX sa 500. Mayara ka bala sang hypertension o kung pagtaas ang pressure sang imbo dugo, mag-DTX sa 500 ka. Hindi nagpanubo sa imo talaga si Rides, isa sa makabangdanan sa pagbarasi mo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas ang blood pressure. Hindi man nagkabulig panubo sang blood glucose levels, ngin sa man sa makabangdanan sa pagtaas ang blood pressure, ilabi na sa mga diabetics. Kag simpre ko naka-DTX sa 500 ka, pari si ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinapabakod niya ang kaugatan na gulo palayo ka sa peligroso ng epiktos ng high blood pressure sa blood vessels. Kina-maintain man sinang elasticity sang ugat, agod nga mapalayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok ng ugat sa utok bangon sang tuman kataas ng blood pressure. DTX sa 500 gaga Mighty C, manami ini nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyo man, air quality index sa distrito sang La Paz naglabot na sa very unhealthy category sang September 3. Kasama mo sa balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
8: DYRI Radyo Man Report.
9: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
10: Naglabot sa very unhealthy category ang air quality index sa barangay Nabitasan, La Paz, Santo sa 24-hour average reading sang continuous ambient air quality monitoring station sang DENR-AMB Region 6, alas 9 sang aga, sang Setyembre 3, tuig 2026. Suno sa DENR-AMB 6, posible magtugas ang peligro sa ikayong lawas ang kalidad sang hangin, ilabi na sa mga bata, tigulang, nagabusong kag mga may respiratory o con heart conditions. Samtang, na-record ang FAIR, Air Quality Index, kategory sa Ambient Air Monitoring Stations, sa Banwa sang Uton, Pabia, kag San Miguel, alas 9 sang aga, sang Setyembre 3. Ini ang nagakahulugan nga generally acceptable ang kalidad sang hangin sa sulod sang monitoring period. Ginpangabay man ang publiko nga limitahan ang outdoor activities kag ginpanugyan ang pagsuksok sang face mask. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yalas Kapalian Tatak RMN.
11: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
12: Tatak RMN.
6: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inyang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo'y kayong lawas. Ang pinakabag-o kape nga sigurado, makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sa Risi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract. Ang tagsaka sa CCD may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga The Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal nyo na ini sa mga butika, malapit sa inyo nga mga lugar, kag siyempre sa mga groceries, kag sa mga supermarkets sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
13: DTX 500, mataas mo lang presyon. Sige mo dugo, ikaw wala ang may hypertension, base mataas ang sugar mo, base may diabetes ka, kagulat ka magkaibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas sa arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo. Inang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension ako na high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagkanamid sa kidneys, kagmanamo nga komplikasyon, kaangay nagilamang sa stroke, heart disease, hindi pagayo sa pilas, pagkautod sa tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw. Ang DTX 500 na may charantin, alin sa Marguso, nga nagamimik sa insulin function. Kuno bo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw, nagapanami isang tulog, nagatap na sa hyper acidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmanamo, pangaiban. Ganay mag DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo sang may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala, pilas, dugay, magayo, mag may TC, ang alkaline niya vitamin C. Magabulig ini sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases, kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakalin ni sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pang mga balita sa police report, TikTok user nga nagpadala sang shooting threat sa runs natumod na sang Rako 6. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
14: TYRI Radyoman Report.
15: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Natumod na sang Regional Anti-Cybercrime Unit o Conraco 6 ang TikTok user nga nagpadala sang shooting threat sa Ramon Abansenya National High School sang tinalikdan nga simana. Suno kay Rako 6 Chief Police Colonel Richard Adonis Habawil nga natumod na nila na sambit nga user bangod nakalink ang iya TikTok account sa ibang pag-insini nga account sa nagkalain-lain nga social media platforms. Dugang pa ni Habawil nga mag-aagi pa ini sa validation kag case build-up upod ang investigador kag legal department sang ICPO. Pahayag pa ni Habawil nga hindi pa nila matumod kung estudyante sa nasambit nga eskwalahan ang suspect apang ginpasalig sini nga malapit na lang nila matumod ang nasambit nga individual. Dugang pa ni Habawil nga ikaduhan na ini ka beses ang gun threat sa rehiyon nga ginpaagi sa TikTok application. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
14: Tatak RMN.
13: Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, Kagimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik ang nagapanugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente. May tungkat ali, ginseng, maca, kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya, may ara. Gani, mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal ini sa mga butika sa Panay Island, Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
6: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, meron man kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amoy niyang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki na kapatindog sa inyo ng mga ikog tawo kung naghatag sang dugang ng resistensya. Kaya nag-aamlig pagid sa aton ng mga prostate para hindi magdako kung magubag yung prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyo ng paglabing-labing kay tested and proven ang iyang mga sangkap. May ginseng, tungkat-ali, maka, kag, supalmito. Ang supalmito, kilalaman din nga nag-aamlig sa prostate sang mga lalaki. At siyempre, manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi lang man ipapatindog lang sa ikong tao, hindi naghahatag ba din isang dugang resistensya para hindi ka pagtuyuhon o pagkapuyon sa imong obra. Mega Man Gold Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag pumakal nyo sa mga butika sa Bilogesta sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Kung isang kasabat, oh, tinagipa-standby siya. Oh, Marge, nagatawag kami da. Dugang pagid nga diretso tanan ito. Dugang pagid nga balita. Ano na? Oh, sige, check tanan si Radyo Man na Marjorie Hervo Miani.
16: DYRI Flash Report.
6: May flash may kwa no, may fire call,
13: fire
6: no?
13: Call, fire call sa Roman
6: Marjorie.
17: Radyo Man na Ben Roy, Radyo Man Eric, diri kita sa may Haro Plaza sa gilid sang ang DIY di ba sa may unahan lang gid sang Petron gas station. Kay halin pa kay ina nagaaso kan nagapanimaho ang building diri nga gina asay dalom sini ang medical sa ibabaw niya, Mr. DIY. No, until now, medyo nabudlayan ang mga katapos ng Bureau of Fire Protection niya sudlon. Pero makita natin, yung nag-aso ka, nag-panimaho na ang daw mga plastic. And then nag-alarm na nga daan ang kilid rin sa building. I guess ang iyaini ka hospital. Ginagamitan nila sa mga equipment para masulod. Gitiwi, basi, bala.
6: May ground floor na ang kwan, ang DIY. May ground floor na siya, di bala?
17: Gin-check na nila ang ground floor, kilid niya medicals, sa buksan. May mga na-check na sulod na nila, pero sa babaw, ang makitaan mo ang nag-aso, bala? Radyo Man Eric, Radyo Man Benoy, masimutan mo gin sayang, ang may ginamakot sa sulod.
6: Oo.
17: So, kito gamitan nila
6: araw,
17: sa...
6: Araw, sige, asuya, oo.
17: Oo. Ang araw, may ginagamit silang daw equipment. Kaya, nakita nyo na ginagamit sa SWAT or police magbukas sa perta na hindi ma... ano, mabuksan, naging nalampos-lampos, sabala nila, nalipat ako muna noong
6: maso,
17: term.
6: Oh, maso eh.
17: Oo.
6: Hindi man kaya pwede nga abridor.
17: Oo. Hindi mabuksan, pero kung pumakitaan yung subong, sige, ang aso sa babaw, so may third floor, nag-aaso na siya kadaan. So kinangla nila yung mga saparo kung nahingagaw, kay, kasi bala pareho sa natabo, bala sa may... sa the black store wala nga dako sa city proper nga abi nila okay na diri gulpi nagtako-tako ang kalayo.
13: Malamo ko may gakasunog na to sa sulod matuok na nay sa sulod to kay gamay ang exit ya ati dito na nay mabuyong-buyong.
17: Oo, kaya mo ning ginatinguhaan nila sa karon nga mabuksan kay grabe siguro ang security sa I mean ang iya bala nga
6: pentahan.
17: Ang lakya sa ibabaw.
13: Ang store owner ha, wala na, ang kwan, why sila may nakontak?
17: Aaryo, ang binacheck natin, inanabukan na nila ang main door. Sa ano nang ginagamit ka ni Sir? Exhaust. Pero wala pa sir matumod kung gayon ang sunog, no? Ano sir, hindi masulod? Hindi ko masulod, no? Nabudlayan pa sila.
13: Ay, taga DIY na march out?
17: Do, wala, guru. Kaya
13: dapat. Isa taga DIY na sa in-charge sa Haro. Si, sino man ni sa DIY sa Haro? Kanto yung ano establishment yun para mahapos sa Bureau of Fire na to, no?
17: Oo, okay na pa niya. Binungkalanay.
13: Sila nakasaulo sa ilang building.
17: Okay, tiga ina pa niya binungkalanay, ha? Tapos ang sulod na dali sa dalom. Galing kay may build, may ano pag sa ibabaw, no? May... may ay, third floor.
6: Ay, dire sa kilid sa wala, di ba?
17: Oo, alam, nasunod sa isang BFP. Galing sa babaw. Kala, Radyo Man Eric, Radyo Man Bitoy.
13: Sabi nga niya, so, nasa Lide supermarket na da?
6: Hindi ah.
17: Hindi, kilid ng ano?
6: BDO, tapos sa Silabla, tapos China Bank.
13: Ah, okay.
17: Oo, oh, dire sa may kilid sa BDO, lapit sa China Bank. Dari, sige na, balan mo sa may taa, di ba?
13: Ah, okay.
17: Oo. So, ara, ina-check na natin.
13: May Petron dapat,
17: Oo, yes. Pinangitaan na natong duelo nga may istorya na ito ng mga taga-Biro Park, galing kay Madyo, masako-sako.
18: Biskutso.
17: Pero hopefully may makadkod ring ilang

0: Ing nagaaso. Pero ma, ano mo gidya nga dumi ginakaon sa plastic.
1: Ara oh. Di way kita kabalos ang circumstance basi among uok man to.
0: Basi may nabilin bila sa lasa sa loan.
1: Basi uok man tulong nila to or ang building administrator sina da di ina kay may contact na siya sa ta manager guro da.
0: Ari gina take ha ang gamitan na may exhaust kay maaso sa sulod no. Nagagamit ta gani sa protective equipment sa
2: masakit talaga pa kun mga plastic na nagakasulong sa sulod te masakit na.
0: Oo, amo na nga may mga protective equipment sila. I-try to dribble siya to dali lang kay sir kung makahatag siya ng information kung ano na yung nagkakasunog kung ano nga parts ng building kung DIY pero sa nakita natin DIY di rin. Okay, nasunod naman dali sa ilalong.
2: Ang ilalong DIY na tanan?
0: Nagsababaw di sa gitman.
1: Dalong mo may babaw
0: gitman. Ari-ari yung dalong, nag-aaso, kita niyo. Bari, base yung storage yun sa babaw, bala radyo man gandoy. Ano, ito aso sa katama, oh.
2: Kanda may mga display na sila. May mga display na sa second floor, kasaka ko doon.
1: Ano, pari naman sa setup nila na sa tabuksuba.
0: Ano?
1: May display na lumi, display.
0: Dari lang, dari lang.
1: Mas lapa na babaw.
3: Positive pa. Aso sa sulod.
0: Nasulod na naman din sir, di ba, sa dalong?
3: Nasulod na dalong, bro, ang ano, second floor.
0: Second floor, hindi mabuksan?
3: Na-open na naman to, sa nabintilit na naman sa exit. Maso lang hindi pa makita kay, ano?
2: Dalo mo?
3: Grabe yung aso sa sulod.
0: Ano sir, bala buksan na sa pero grabe yung aso? May ang aso?
3: May nagpinipit na tao sa sulod na pangita na ang, kung hindi na location sa kalayo.
0: Oo, thank you, di sir, ano ba nila fire and fire. Merkado. Nagsakit sa ilong. Napalapit kita ni gamay sa entrance. Sakit sa ilong ang... Juan, hindi sa... Amo na kami mga protective equipment ang Bureau of Fire Protection naging gamit sa pagsulod. Dara o, nagwa mong bero. Hindi ka batas ka. So,
1: sunog gidya eh, no?
0: Oo, kinanglan na nabuksan na nila pero hindi nila madetect kundi yung bandang.
1: Meaning niya ka may kalayo. May sunog gidya galingan na tabo sulod to.
0: May sunog yan sa sulod. Positive. Oo, positive ang balis sa merkado. Araw, gina-flashlight nila, pero may kundig hapit to, gabi ato. Hindi mo makitaan ang...
2: Ano, bakal mo na, Mads?
0: Ha?
1: Martilyo.
2: Ano,
0: midjas. Pang wow, gym.
1: Kompleto naman yung DIY. Subong mo, kompleto. Recado sa nimo.
0: Oo, galing kayo yung iba niya nga gamit to. Hindi git mo nakapag-on. Pero kasarangan. Para o grabe ang aso nga ginapagawa nila sa exhaust. Busilingon yan nga may kakamakot kaya sa sulod. Galing na budlayan sila mag-detect. Iti ka dako sining DIY. Bilog ning floor. Sa fourth floor. First floor, sa ground floor. Gamay na. De. And then sa ibabaw, medyo dako na to siya nga bahin. Uga aso sa aso sa babaw. Uga timbok. Nag-amat-amat na itom. Radyo man Eric. Radyo man Benroy. Para o sa babaw. Ga-itom na siya.
1: Juan pa to. Progress ang kalayo to sa babaw eh.
0: At yung kinanglan na gitni, kaya itong araw sa video ta, naga itong
1: na sa, nakuha na ni, nakagwa na, naka...
2: Sa babaw na, no?
1: Ato no, nagatuon.
0: Araw na nagakuan sa babaw, oh, na, oo, oh, naga itong na siya. Tikad ako ka building, kapag
1: one. Kaya nakagwa ng, may kuha na sa may, guaan ng aso mo?
0: Oo, oh, ah, oo, oh, oh, pero...
1: Or base kung aso lang nga natipon to sa sulod, na pag, abri nila mo to, nga nagagwa na
2: yun. Kaya mo may tabo sa China Bank, tas may ilupis, oh?
0: Ari ginatinguhaan, may exhaust silang ginagamit sa second floor, pero ang asuga amat-amata siya sa fifth, sa fourth, sa third floor. Now, and gina-flashlightan, dari day, sir, subong, ang building, ang sulod sa DIY, ginalantaw nila ang, ano ni, ginalantaw nila, gina-check nila, dari ang, siguro mga pangilid ka building, kaya raso sa kilid, hindi mo siya, yung sulod na nila, hindi nila ma-detect kundi in eh. So, dapat makatugid, dari ang, kwan, gina-check nila, ginatok-tok nila mga dingding kung simentado o kung basi may mga storage mula sa sulod. Ara, kung makita na ito.
1: Stock room ni sila daan.
2: Wag isang maintenance nga ara. Dano?
1: Nga nakita rin pang buksan yung mga roll-ups niyo. Kay Christine, oh, oh. Na, di ba?
0: As far as I know, may mga storage niyang DIY nga. Ganito
1: mga roll-ups ni Sagwa sa tubang blas babaw sa second floor. Buksan ang mga roll-ups para makita mo ito. Crystal mana, di ba?
0: Bukas sanan sa babaw. Hindi nila makita. Hindi pa nila ma-detect. Kundi doon sa pangilid. Sa doon mga kilid, balaan mo may... Ano na, mo na nga ginatok-tok sa BFT. Kaya kita tang DIY. May mga... Ano na sila, daw abi mo semento, pero tuktokon mo, or lantawon mo, bukas na kits. Adira nila ginatambak ilang mga supply. Mga hidden wall, oo. So, amo na, sa hindi man nila pwede dali-dali nga pang buk-on, nga pang gug-on. Lagi na siya rin natin sila. Amo na nang dali ang plastada, radyo ko na rin.
2: Mabot kita nila ang mga taga-DIY.
0: Ano na nag-ano nag-ano?
1: Sila nakaintindi mo?
0: Sa sa ano siya gaagi sa pangilid ka building araw araw bukid ana to.

0: ang pangilid sa building. Although may ginagamit sila ng exhaust, pero sa ibabaw, ang second floor lang ma-exhaust, pero sa ibabaw, dito na nagapupuog ang ano, ang aso, eh, nag-aamat-amat buha ang madulog
1: na... Pero ang second floor, yan na, di ba may roll-up sa Mars na pang way pa na makuha mo, no?
0: Napangkuha na gaya, wala sa roll-up, at naman Benroy, kinsal siya, arao, o, pensa, kitaon siya.
1: Arao, may aso naman, no?
0: O, arao, kitaon siya. Naga... okay. Hindi siya lang ma-plastar, dahil ko na nung plastada, pero sa second floor na siya nag-aamat-amat, arao, ang ihawan diri karon ka plano ang BFP condensed loan tagari man diri nag-abot diri representative sa More Power para ma-check nila na no, kung diin banda ang ining kalayo pero nalibot na sulod na nila pero grabe ko nung aso mo na ang ginapakwaan nila sang gigamitan nila sang exhaust radyo man Eric radyo man Benroy
2: hindi na nag-guro madala sa exhaust ha? Dapat guro may kuno na sa rada may buko na sa
1: ang mga kristal gani pang
0: gani oo
2: presensya sa taga DIY
0: gani wala di ba sang ilang representative
2: sang mga
1: kaya mo malanin hindi na pang buka malanin nila para magwa ang aso mo
0: oo ti wala pa oo ay gamat ara na ako kinanyo sa mahilapit na sa Santa BDO gamat amat na itong ang kalayo ang ano ang aso dugay-dugay pag nagmakot ni delikado
1: na to sa agakalasunog to sulod
0: oo
2: gampang lang tupos po
1: gani laban-laban nag-ok-ok na tong kalayo guro Marge
0: amo na gani sige gina hindi
1: nga wala to sila sang stocks nga damo na kay bligya
0: amo ni kang isa sa pinakadako nila nga DIY Rajaman Eric Rajaman Benboy ang diri sa may haro kay bilog ini nga floor second floor hindi ko sure kung paka to third floor ini nga ila pa sa ibabaw pero daw wala naman establishment sa babaw do ila na to ay sa dalong pagit so daw 70% sa building ila ini nga ginarentahan no ara amo na ang problema diri sa karon ay hindi pa matungod sa gati hindi man may mga protective equipment ang Bureau of Fire pero ang ginatry lang nila i-locate ang mga hidden nga mga taraguan na bala pero ang ginatuktok nilang wall wala mabalaan kung diri sa mga
2: ano na decision na na?
0: Ara gina ano na nila gina amat-amat
1: mas probably ang ginabukon, Marge, kung may bulukon sila lang atubang, guro, no? Nga kristal?
0: Dako, hindi nga kristal, siguro. Hindi ko siya mabuko nga para mabuka nga parts lang.
1: Yung fiber, Dana, ginabuka mo naman na
2: buka mo sila isa kaspan. Kuha naman na yan, mapudpud naman.
1: Oo.
0: Oo, pero nasunod na ko doon nila eh. Galing kaya ang pangilid lang yun ang...
1: Hindi saan naman kasunod kung wala sang guaan ng aso, buyong-buyong wala na itong aso sunod.
0: Gani, hindi man ni Abi, pwede nga doon i-roll up mo nga, pwede tari buksan para nga mag-usbong na lang dayon tanan. Galing kay, hindi, pero dari siya nga kilid, Rajuman Benroy, Rajuman Eric, dari sa may pagkato video, wala? Sa may,
1: sa kado
0: training center. Kasi nag-aso sa, kung atubang ko sa right, kung talikdan ko siya, rasa sa left na side. Pakato sa may okay, BDO.
1: Siyempre, dira man lang guru, may guluwaan mo. Ano pa, dira man yung aso nagwa eh.
0: Oo, ang sa babaw, do wala nagawa may gausbong. Sa mga tinion, no? Ginapang paslaitan nila pati yung mga crystals para makitaan kung may aso. Pero super, do wala sang aso dari sa may baraligyan. I mean, sa may mga display, yung mga bag na di, I guess, sa second floor. Kagkalabanan na diabi sa gamit ng Rajaman Eric, Rajaman Benoy, yung ginabaligya plastic. May mga pila ka parts lang na ding, ang ginabaligya nila.
1: Hardware nila eh.
0: Oo, may mga baligya sa mga parts sa salakyan. I mean, mga gamit sa salakyan na rin ang set nila. Kung may mga pwede agyan, no? Ang ining aso. Aral na daw takong bukon ni Dede, sir. Kay nahulat nato ng judgment sa ilang official nga ari diri sa karon ara sa ibabaw oh hinalibot-libot nila pero makitaan nato ang si crystal base sa flashlight nila nga naga-moist na no naga-moist na ang crystal sa sulod wala abis ang kwan wala abis ang
1: wala din sa kwan wala na sa choice ang Bureau of Fire naton kundi buko ng crystal kay pagwao nila na ang aso hindi pa na nila hindi pa na nila matabog to sa pirta kag dito pag yon birds buko nila pero galang kay te wala par representative from Mr. DIY Te, mo pa na eh.
0: Kung ba si Toksoon, bala sila nga...
2: Kung baka DIY, ang bali na lang da ang mga...
0: Do it yourself.
2: Do it yourself.
0: Do it yourself. Oh, sige, ba si Toksoon? Ba si Toksoon sila nga, nabuktan nyo naman sa babaw, kagang main gate, nga ang kanang lang mabukon. Although, amo na. Are, nadugang sila gamit sa exhaust, sa Radyoman Eric, Radyoman Benroy, para man yeti masulod sa mga bumbero. Gipagi na nila dari sa ilalom. Duwa na, apat na ka-exhaust ang ginagamit nila. Ara, ginalantaw na natin.
1: Ako, gali na nga, kano, no? Ginasuyop yung aso.
0: Oo, ginalantaw na natin kung pabuka, gimanister, okay, gahaduga, tudlo, nasasang signal eh. Lantawan talaga
1: ano, no, bukon na, bukon?
0: Hindi ko sure kung i-allow ni siya nga bukon kay judgment sa ilang opisyal na sa ibabaw. Oh.
1: Ito ni Meron siya na ulaton mo pa na ikon ba sa udto to yung mabugtaw ang manager nila to.
0: Gani, ba si may nakatimbre naman to sa ilang agakasunog building nila dari
1: dito. Gani man?
0: Ara, kay kita na itong duga matamat man ang aso. Gali kasi siyempre hindi mo mamalad kung gamakot ni siya sa sulod eh. Kung ano ka dako ang extent sa ginalamon sa kalayo. Radyoman Eric, Radyoman Benoy, araw, ginapang sablo na nilang kristal.
1: Oo, amun
0: na nilang. Dari sa may DIY, you know, kita mo, araw, basta yung bukwa na gitman.
1: Kasi may nalang DIY?
0: Araw, oo, alatang daw, may
1: wait. Nanay, nanay, medyo steady, di gamay sa daw bulok unto, ara na.
0: Ara na, bagayan mo? Ina-tilting na nila? Ara
1: nang ilang piko, nga ano na, ano ginapang piko, nga gipambuka, dumaso.
0: Sa dalom sila gaagi. Hindi tatap.
1: May roll ups man na? Hindi na roll ups?
0: Hindi. Ano sa malam mo? Damol ni siya nga kristal.
1: Ako gani, oo. Oh.
0: Arang ipudpud na nila kita mo. Kinapudpud yun.
1: Arang na, arang na.
0: Arang na, arang na. Nagbuka na nila. Hindi na po ni. Naging buka na nila.
1: Buka so,
0: na? Mga tiniwan. Arang na, oh. Napudpud yan. Ginakuhit niya sa kwan. Sige. Amo lang nga part, no? Kahit ikin ang land, kay Karol, kung hindi ni pagbuksan, masunog ng bilog na building, maulamit din pati sa ilalom.
1: Tinuwala man ang aso?
0: May aso, may asong agmasakit yan sa mata. Ara, o, gisulod na nila, gintulod nilang mga baligya, ang mga bayo ni siguro, or bag, medyo tigagi siya, tatlo ka bumbero ang nagaduso. Pero doon hindi sila mga...
1: Ah, ayan. Ano nagsulod na? Ara na, may nakasulod na, no?
0: May nakasulod na.
1: Na plasentan.
0: Isa pa lang. Base ang imbukan niya, bala medyo ano nga part ay nang damo bala sang mga matig-ang mga
1: hindi ba? Base kaysa left side ni sila yung nagbuka mo, no?
0: Sa ara na, okay naman nag-aso. Nag-aya aso nga ito. Radyoman Eric, Radyoman Benroy.
1: Okay, delay ang video
0: din. Ara on, nag-ito mo nan. Kaya pasungaw na nila. Itong itong aso. Agaling kayo medyo madulom lang abi sa buong. Ara na. Grabe ang aso. Ara, yung
1: ara na, ara na, ara na, oh.
0: Okay, ito.
1: Oh, sus, gato ako.
0: Ano pa na, landong pa na. Parts ng landong. Pero aso na na. No, aso na na. Makitaan mo sa landong na yan. Ito, ito.
1: Nagigili landong.
0: Landong na
1: yan. Oh, susi nga lang itong ito.
2: Ito flow reporter na masalang tagaling asya mo.
1: Ay, kinigitan ito to flow.
0: Landong na sa hindi na
1: sa. Hindi ko itong ito, mara na nagatuhok. Ay, galing landong.
0: Landong ko landong. Mara mga matama naman sana subukara na sunod na nila. Pero gipasungaw na nila. Kaya kung hindi ni, although nga we don't understand naman nga ang negosyo, balati basa na ni Subong. Considering again na bumbahan na sa Bureau Fire. Saling kayo may Medicals Diagnostic Center dari sa Idalo, Maharaw Branch, sa pagkadako. Teka ron, matabo dari kung hindi may pagbukon, hindi pagsudlon. Dako pag hindi karong damage ng iguan niya.
1: Pero nang may nagsulod ng fireman?
0: Doon may nakita na ko, tatlo, apat yung nagsulod, ara o.
1: Oo.
0: Why galing ka gamit sa protective mask? Grabe ang, ano, grabe ang aso. Radyoman Eric, Radyoman Benoy. Even gani kita dari pila ka meter sa itong distance, askad sa tutunlan. Ang baho niya. Kahit yung plastic mo, sa ano natin, may identify niya natin kung plastic ang nagsunog o kung hindi. Pero masimutan mo bala.
1: Ito ay magiguro nagdako itong kalayo. Sulod ah. Base nagpulon-pulon ng tugurong aso.
0: Ana, sulod na kay inaabi. Gani kinanglan lang.
1: Ito may kalayo ni Marge.
0: Ara na pasulod na sila sa
1: mo. Ang bilog nga kuno nga display room sang DIY tapos magwa na tani sa ginbuka nila tong kristal ang pirtigid ka damol nga aso.
0: Amo na sa magwa. Oh, pero landong tong una mo na ang urihin mo nakita.
1: Oo. Pero na gato. Hindi mo na muna kadamol, botan balon nga, ang sulo dyan sina, tiyo, hindi pa iguro mo na kada kung sunog to.
0: Nagpasulod na sila subong sang ano, sang host. Kasi syempre kinalaman nila i-assess although nga tayo ma-responde na buka na sang kasi kinangla na mo eh, buko na, pasula na ka host, diba eh, nagbasa na din iba yung mga baligya. Radyo man Eric, radyo man Bendoy, galing kiti para min sa safety no, sang kanan. Isa karon nga hindi ini ma-tapna. Kaga magdako pagitit bilog nga building ganin sa naman siya naton nag-aaso din magsagari yun at ika ang nag-inaasas kung mga mga tiniyon ang ining Mr. DIY Rajuman Eric Rajuman Bendoy gina ano na nila gina wala pa nila ginbumbahan gina ano ni gina-assess pa nila bala. Ay, may mga syempre consider ka man, hindi mo pwede nga
1: tanungan mo na ito yung kwani, sulod, anong ara to sa sulod, anong kinangla na bala magpasumpit katubig o kung hindi pa, pa i-clear mo ana yung aso, ano, no, mga muna bala Marge?
0: Oo, base bila karoon mabasa, dira karoon yung mga, kumbaga, why, mandigali nga, gibumbahan, bala dayuan, ay minindidring apart.
1: Okay lang, tanong kung tumupang tubig sa hardware nila na kay hindi mabasa, pero kung sa mga panapton karoon na.
0: pero, dupan nakton ni tanan ta jomon Benroy sa nakita naton sa gibukan dere ano namin nagatulo nang atubig nakita naton may pressure na ang host lalaban na bang ginagamitan na nila sa sulod subong pagati ang ilang daw official at sa babaw nag inspect sa ibabaw pag ka part sa building kay hindi lang sa third plus sa second floor but sa third floor araw third floor gina mo ito mga so araw araya aso giniya ang makitaan mo ni subong sa third floor.
1: Sige, sige, kita be, kay...
0: Araw, aso na siya, pinag-aplas light on, ganoon siyang bureau fire. Yung nagagawa nga itong, aso na na siya.
1: Sa hagdan, duro na nagagi.
0: Araw.
1: Alin sa second floor, no? Nagagi.
0: Oo.
1: Ato siya sa third floor, oh?
0: Okay, itong na siya, dito siya sa tubo siling kung nagsaka na siya, eh.
1: Basi, kuan, duro na, daw fire exit ba lang ang ginagyan sa aso ba lang? Or hagdan, na, nagsaka to yan sa second, sa third floor, kay di ba ang suspected yung sunog ara sa second floor?
0: Oo, pero ara sa sababaw mo. Nag-aaraan? Basta nagtabok mo sa sababaw. Oo, hindi lang siya makuhan. Kasi crystal ganit na nalibutan. Pero kung nagitaan mo, nag-aaso na gin sa'yo. Binaplaslightan na nila. Amat-amat buwa. Although wala siyang exhaust na sa ibabaw. Ara, ginasin yung binasa sa mga. Rajuman na Eric, Rajuman na Benroy. I guess masailo sila sa ibabaw or ano ang plasada.
1: Hindi pa rin na kwan eh. Hindi ka pa kambal siling located again ang source siling aso Marge, no?
0: Gani, hindi pa kay
1: uncertain pa ni kan until nga ti magwa karon da mga investigador tas ang Bureau of Fire kag magambal nga ti eh. Why, di man na kalayo?
0: Oo, dali lang. Kaya doon nag-fluctuate ang signal naton. Ang aton yung Facebook Live. Ang pero Facebook nagsaka live, na ito sa babaw. No? Para ma-check. Rajuman Eric, Rajuman Bendoy. Kay, amo na gani kay ina. Ang ginalantaw lang nila. Kay na, ang ginalantaw lang nila kay ina. Dari sa second floor, first floor, second floor. Pero sumaka siya sa babaw eh.
1: Pero kay ina, doon wala man niya sang aso gani sa third floor, di ba? Sa second floor, sa right side man niyang aso?
0: Oo!
1: Subungan nga dito niya sa right side naman ni sa third floor ang aso.
0: Oo, kag by building, daan niya tupad. Rajuman Eric, Rajuman Bendo. Yung tupad niya ni God's Vineyard Church, kag training center. Lopez Rina Street, Haro, na isang ang kasili ng video. Pero, amo na, amagit anato, subung wala na siya sa left side, araw na sa tanan sa right, no? Ang ginamakot sa kalayo.
1: Nagsaka na itong aso.
2: So, may nakasulod na?
0: May nakasulod na, may ara naman sa ibabaw na penetrate na Manila. Pero I don't know sa babaw kung paano ang plastada. Kay hindi ko may makita yung parts ng isang DIY ang sa ibabaw. Though open man siya gani ang sa ibabaw mo. Ang kita mo ng ano, daw silver na bala nga ginagamit, na bala sa mga para hindi bala mag-init katama. Aluminum, ano na ganito. Ang insulator. Ginagamit sa aircon.
1: Insulator?
0: Oo, na amo na ang makita natin, no? Ari ginahingagaw subong mo, may gamiton silang hagdan. Ginaguyod sa Bureau of Fire Protection kay kinanglan nila sa paron nung nagadali-dali sila subong kay piyak ang babaw ng person sa building naga ano na eh naga
1: po babaw ay ano ini kuno da Marge
0: ang amo parang gina-check naton kay open ano sa eh amulan na ako makitaan ko lang dali ang daw taas siya abi
1: pero daw hindi man establishment
0: na-open siya. Hindi ko siya may kristal niya.
1: Ah, base ba lang mga offices, insulation mga lang.
0: Oo, ang... O sa babaw, nagidya. No, neurons dito katulok ko.
1: I'm sure nga may kwanin na, Marge. Ang gasaka, guro ng aso, kay may hagdan man na mo. Ti, base dira nag-agi, guro. Ang kwanagwa sa second floor, nagtunog saka. Pero anyway, kay wala man niya aso ginang third floor, but we don't know, kay... paman mo, bago pa malang nasulod, gani ka Bureau of Fire, balo, amo nang dapat niya may baluan ka ron.
0: O gani, ang Regiman Eric, Regiman Binoy, update lali namon in a while, kaya nag-aplastar pa rin Bureau of Fire Protection niya para nga ma-amat-amat.
1: Ang alan, Marge San Juan, sang building, ano gani na?
0: Ang alan niya, dari the Galleria.
1: Ano, the Galleria?
0: Yeah, the Galleria.
1: Ah, okay.
0: Ay, ang iyang ano dari na butang lang dari is Mr. DIY kag ang Medical Diagnostic Center sa distrito sa nga Aharo.
1: Amo lang nada.
0: Oo, so wala man sang ano, wala man sang kalayo pero may itong nga aso. Kaya nasulod na nila dari. Anyway, update din namon karon ni Radyo Manon Mayron.
2: Nagapan ni siya kay kun wala man siya magapan, laban-laban.
0: Oo. Okay, na siguro ko, hinapan niya siguro.
1: May naging mana, guro, ah. Nga, dako, gid niya, klaan niya. Why naman, guro?
2: May gin-ot-ot lang na ito yung kalayo.
1: Oo. Oh, naubos siya na, guro, kaon. Oh. Ang aso nalang nagpulon-pulon, wala guan. Kaya muna nga, sige, pasubong ang guwa sang aso.
2: Why ba lang mag-laptop lang?
1: Correct.
0: Oo, yes, Rajaman Eric, Rajaman Benoy. So, mga babaw, ito mga kisami niya, abin nagagawa ang aso, eh. So, lantawad pa niya kung base kuryente, eh. Pero, super do kisami, kita na ito, nga naga, ano, nagagawa ang kalaang aso, Rajaman Eric, Rajaman Benoy. Wala naman ginsang, ano ah, wala kami nakitaan ng kalayo, pero makitaan talang yung mga bumbero talaga, para mula, lagi nakakasin ng ilang basket, isakit-sakit gani isang aso.
1: Mayo pa yung open, sining kwan mo? Open nga sunog, san sa amo sina mo? Mas mayo pa kung drone mo, guro, ganing kalayo, san sa aso mo?
0: Gani, kung okay magawa ko na, kalayo, pero ay hindi mo sa okay. Pero ang aso,
2: mabudlay mo lagi niya kung trahon, Marge, ang bayi mo.
0: Ha?
2: Mabudlay mo lagi niya kung trahon ang bayi.
0: Duka layo, kasugpon niya ba?
2: Ay, hindi, tuod man.
1: Kung pabudlay-budlay lang ako.
2: Hindi, kapag mo, pamakutanay, kung mo ko din budlay mo, ako yan naman, ang mga budlay.
0: Budlay-budlay ko ha ba?
2: Abayon, bayi?
0: Radyoman Eric, Radyoman Binroy, sa kisame siya. No, nagaharalin subong ang itong nga aso, hanap ang ano sa Bureau of Fire.
2: Kasi kung ma-clear na karon, pwede mo na masulod to.
0: Oo, wala na ka.
2: Makita na karon kung ano, kung mag-sanag na bala.
0: Oo, hari na, sanag-sanag naman si Gawa, galikiti. Ang mga bumbero ka pa, away-away lang kayo, medyo hapde, giduro, makita naman galugo.
2: Siyempre.
0: Oo. Anyway, kay medyo mabalatan nga kontrolado man sitwasyon dere, i-update na rin namon karon in a while ni Radyoman Honoy Rod Sanchez ang pila ka development dere, Radyoman Eric, Radyoman Benoy. Dari sila nagbuka sa part sa mga badminton. Kita mo na mga badminton nga mga racket na bala?
1: Sa sports department nila.
0: Oh, sports department. Tapos kilid niya mga bag kay sanag naman sa buong kitaon doon ng mga taranaan ni Blaka ito, oh, ang nakabit. Manadira sila banda nagbukas, no? Rajaman Eric, Rajaman Benoy. So, i-update na rin namon in a while ni Rajaman Honoron Sanchez sa mundan niya pagkanabalik dali sa area, sa distrito, sa niya, Aharo. Manan, madalong natin nga ng report sa mga aga kasama mo sa DIY, RMN, Iliilo. Rajumana, Marjorie, Herbo, Miane, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
2: May fire call, no? Dara sa may, ano dada nga street part pa sa Lupesaina.
1: Lupesaina,
2: no?
1: Lupesaina pa si Pio, i-rekta pa na da mo.
2: Oo, diretso na siya. Hindi ko magliko ka na di, sa plaza na, Rizal Street na.
1: Hilira ni sa Petron da sa Haro. Takad to pasulod ka, Rokasab la.
2: Oo, dara kita Petron, ang BDO.
1: Dagang biskut.
2: Tapos ang muna ning Dagaleria. Tabok kasi niti, ang kwani, ang shell. Kag ang biskotso house.
1: Biskotso house.
2: Okay, after sining DIY, ang kuna China Bank.
1: May Bank.
2: May Bank tapos sa hindi na China to, hindi na China Bank na daw.
1: Do kuna. CSB.
2: Oh, CSB.
1: Oh, do na.
2: Oh. Dira gid no sa corner gid da no magpaliko kabala kon naling kadi sa may Lupisay na corner gid da before ka magpaliko sa Plaza Sang Haro. Pas kita anay sa iba nato nga mga talo pang dondre nga mga balita standby kay pagbalik ta balikan ta madarag ko ta nga mga balita lokal. Alas 5:40 na sa kaagahon.
3: This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
5: Pwede sa may mga diabetes.
6: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
4: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
10: Char, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bangon ng Char.
11: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang hambayad, dok. Sa una ni Wang Niwang ako. Tapos, amuna, dok, ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
14: Wow.
13: Kaya gusto niya pag diyan magniwang, kayo pareho ko no sa ako. Hambay ko kanami, nagilang sang lawas mo. Tapos, yung compute ko niya nga BMI, nasa normal, malang siya nga BMI. Hambayad, Niwang, yung kudok sa unas niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nuts! Corn coffee! May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts! Corn coffee! Mabakal sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Santon Gold Coffee Mix.
20: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Kainigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
21: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay... Makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
22: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi!
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be MX Extraordinary with MX3. D3 Bio with Physio.
24: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Evergreen Herbal Capsule.
25: Ako si May Nano.
26: Duwa ka tuwid na nag-bleeding ka?
25: Oo. Oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan. Hantid ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule kay Bigtibo kayo.
3: Mang tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
0: Yes!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako galay sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sa akong madulaan gana magtuon sa sakit na ang ulo. Tiinom ko yung Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
27: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
0: ACS. Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kad permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs, nag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focused.
27: Guapa ka! Stress Tabs! Multivitamins plus iron is your generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs! Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
1: Alas 5:47 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona.
3: Eric John Pamplona.
2: Kag Radyoman Benroy Bernal.
3: Benroy Bernal.
2: Back to back sa unang radyo, unang balita.
4: Life Extension Vitamin D3. Pataso ng vitamin D3 level sa dugo para makabato sa Romania klase sa balatian labi na makamamatay ng cancer. Mangin ang mga testuag ng kapsula sa Life Extension Vitamin D3 at law-law pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero uno na super vitamin at miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3. Pabakal sa tanan nga branches ang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalaang balatian kag magdako ang galastuson sa ospital. Kanto ka sa Life Extension Clinics namtang sa may lower ground floor, Robinson Small, J. Dillon Street, Tunad sa Iloilo, Tagbak Distrito, Sangaro, Poblasyon sa may Estancia, Simeon Aguilar Street sa Pasig, SMCT, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag JC Sulita Street sa may Banuasang Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko na nga mga balita subong aga. So, dito ang kay Radyo Manda Marjorie. Ang Chu-Chu Tig Ana Rosa Foundation Integrated Farm School sa Barangay Lanit Haro, isa sa pito ka mga eskwelahan sa syudad nga nagpasakop sa National Safety Drill. Kasama mo sa balita, Radyo Manda Marjorie Herbo Miani.
2: TYRI Radyo Manda Report.
5: Ginpatigayon kahapon nga adlaw sa Setyembre 3 ang safety drill sa Chu-Chu Tig Ana Rosa Foundation Integrated Farm School sa Barangay Lanit Haro. Ginpangunahan ini sa Schools Division of Iloilo City upod ang kapulisan kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Suno kay Hernani Escolar tagpamaba sang DepEd 6 nga isa ang Chu-Chu Tig Ana Rosa Foundation Integrated Farm School sa mga nagpasakop sa National Safety Drill bangod ang iban ang natapos na samtang ang iban ang natala na magpatigayon sa masunod nga semana. Pahayag pa ni Eskolyar nga hindi pwede magdungan ang tanan nga eskwelahan sa pagpatigayon sa safety drill bangod kinahanglan ang presensya sa law enforcement agencies kag stakeholders sa pagpatigayon sa drill. Ginpakita sa nasambit ng safety drill kung paano magresponde ang mga law enforcement agency kag eskwelahan kag kung paano nila ginsiguro ang safety sa mga kabataan. Sunod naman kay Dr. Maria Luz de los Reyes, Schools Division Superintendent sa DepEd Iloilo City nga maayo ang outcome sa drill. Aminado man ini nga may mga dapat pa i-improve sa bahin sa mga manunudlo apang sa kabilugan nangin man dinalag-on ang nasambit nga drill. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Kahapon ni Radyo Man Bidroy, no? Kay may iba nga mga eskulahan nakatapos na. Pero amo ginyang kintutukan kahapon, kay dito naka-focus kahapon ang Schools Division of Iloilo City upod sa aton sining makatapos sa kapulisan. Labi na gin ang SWAT team, no? Nga mo iya ang nagpatigayon sang
4: why sila nagkagamit isang pusil kay ti why ginalaw sang DepEd kay
1: kabataan ni.
4: Kabataan na biti gamitan no na karon mabasi matruma bla. May picto bla kay may psychological kwan consideration na ang pagpatigayon gin hanga agin halungan gini mayo.
1: Ang kwan kayo sa mga elementary gani niyo. Di siyempre dapat paintindihon mo niti. Kisa ang elementary mga grade 1 2 3 and 4 diba burubod lay panagaw paintindihon. Ang ilagali nga mga term iya ti kisa ang ginagamit bala abi nila ito tuod bla. Daw hindi naman intindihan nga ini drill lang ini simulation exercises ini and just in case matabo ang mga pareho naman to na tabo sa Tacloban o sa Sambuanga kung ano ang aton sini nga mga una dapat himuon pero dapat din nga ma-aware ang aton yung mga estudyante kag siyempre mga ma-istragid ang mga school authorities gid pero ako nagapati ako nga sa security gid ako iya guro mag-focus
4: Oh, eh kag dapat may kuan gid may hugot gid nga seguridad sa campus. Mm. Kay kibudlay na kun ara na ya sa amo nang sitwasyon
1: lang. Ini,
4: dapat mga, sa prevention kita.
1: Yes.
4: Sa prevention
1: ini
4: kita.
1: Ini mga drills ini pero ako mas pabor ako nga mas padalaman dire. Ang mga causes no kay inang init abla makita Radyoman Binroy pero mabatsagan ta kong gisa. Yung mga rasuris kung ang nagkatabo, ang mga kasubong sa mga insidente involving ang mga
4: dapat within the room may mga muna tani nga mga kuno nga kumbaga imobala panilagan ang diminors ang kuan sa bata
1: o sa subong to nalipatan ta na gani kuanong ginahambal ta to nga ang mga concerned government agencies
4: kaniyo
1: dapat magpadalom no hindi lang kita sa mga responder de dapat ang root cause kung nga nagkatabo to sa mga kabataan nga tinangin suspect
4: do wala man niya tuod
1: nangin biktima man
4: amo na blada do wala man niya tuod sa isang concrete plan ang DepEd no after sa to ang ilaya subong niya ang drill ti okay man na while ang drill okay man na in case nga ti when worst comes to worst bala ti way natamay mo pero ang ano nga itong plano sa mga kabataan niya ni anong ginalinan sini ano nang DepEd subong duway ka
1: lataw bala ang pulisya kita mo ang ano yang yaka pulisya ang mga gun owners ya kuno ya inspeksyon nila sa balay nila paano krayo bala sang tanik ginaantisipar naton o ginaexpectar naton nga pagpadalom
4: mga kuan na iya bala mga secondary tertiary measures na iya ang primary ang aton gid no amo na nang focusan ta so anong himuon ta
1: sumagay ti kinabando naman ganito ni DLG Secretary John Vicky Mulya itong mga soro suggestion niya kay Dogin Basman sa gani no hindi kayo makita nga
4: tinamaan niya naman
1: kuan ka license gun owner ka kantoon niya kayo
4: sa balay mo nag-comply ka man sang tanan kagdala naman sa compliance mo tapos siya sudlon blay mo to
1: tapos i-inform ka man nga may inspection ti anan naman balik ka
4: sa piyad ka pa ay Barangay NSK Budgetary Reform Ordinance ginpasar na kasama mo sa balita Radyoman Joel Franco
6: City Hall Reports.
7: Ginpasar na sang Iloilo City Council ang ordinansa ni Councilor Rex Marcos Sarabia nga Barangay SK Budgetary Reform Ordinance agud tapuso na ang problema sa masamay delay sang budget kag sa transition sa mga opisyales sang barangay kag SK. Base sa ordinansa may tatlo ka pamaagi kun babuligan ang SK kag ang barangay nga makadihon sang madasig sang ilang annual budget kusadin kinpunduhan ini sang 2 million pesos sang syudad una diri among technical assistance nga may mga eksperto kag consultants nga magagiya sa husto nga paggasto account nga pagbakal sa makinanglanon o kon procurement. Buligan man ang capacity development sa SK kag barangay pagi sa seminars and trainings para sa mga opisyalis kag mandated sa SK nga mag-eskwela sa Public Financial Management Competency Program o kon PFMCP. Kag ikatatlo, amo ang district-based support kung sa diin mahimo magtilinipon ng barangay kada distrito para magbuligay sa accounting and planning apang voluntary lamang ini kag hindi mandatory para sa tagsa ka barangay. So kay sarabi dapat nga sundon man ang kalendar santo sa guidelines ng DILG. Pahanandom ni Sarabia ang mga outgoing officials sa mapasalawan bukod hindi maka-turn over sa mga gamit assets sa financial records sa barangay. Antes magtapos ang ina-termino, mahimo sila mamultahan sang 5,000 pesos kag mapreso sa isa katuig kung mabanudaan nga guilty sang korte. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
6: Tatak RMN. Isang pag-insipon
1: dapat sa atong mga pumuluyo, pili ka mo sa mga maalam nga mga barangay officials.
4: Secretary
1: Tesorer. Anyway, yung Secretary Tesorer, ang kapitan naman lang silang nagapili.
4: Kagako naman lang eh. Tanan yung mga barangay officials sa ito na kung kinanglan man lang, hindi abe, di ba? Isalig mo yan sa...
1: Sang una pa na iya ang timpo nga ang ginapili naton pinaka-isom sa barangay.
4: Oo, nga madikta lang sa iya. Tapos may...
1: Doamay ka barangay, daw isang pinaka-isom.
4: Subong
1: yan dapat piliyon ta, ang nakaintindi.
4: Namo naman maalam.
1: Sa una ginibaliwala ni ang educational attainment sa barangay kapitan. Pero subong iya because
4: ang sinong mga documentary
1: works nga ini, paperworks nga ini sa barangay.
4: Hindi
1: nalawag-lawag subong
4: nga kumbra. Kita mo subong nagwagid, pinalang ka mga barangay ang nakakomply sini. That's why nga kinanglan pa nga alalayan na sila. Kaya isang una iya kung sino makapalinong sa barangay, siya makapitan gina, sigurado gina. Pero subong niya hindi, lain ang panyimpo. Subong, ti, lawas kag utok mo ang pamagulag dapat sa barangay subong. So, that's why nga kinanglan nga mag-step up iya sa aton sini nga mga barangay officials.
1: By the way, sige-sige, subong ang manual load dropping Radyoman Bidroy sang in GCP because ang kakulang sang supply sang kuryente. Ang mga electric power distributors naton, huwag may mahimo, kundi mag-schedule sa mga burnout sa ilan na sakupan siling mga area. Ang pinakamayor nga problema tadere is sa power generation. Meaning, kulang ang power na gina-generate sa ngaton nga mga power generator. Yan anong kwandi, anong solusyon sinidiri. Kaya ginahimo sa ngaton sininga gobyerno. Kaya so far sa subong, wala. Gabi na suray na gani, yung iban subong Radyoman Bidroy, ngambal nila sa una, damo-damo na yung gusto mapatindog sa coal-fired power plant sa Panay, ginapang kwan nyo man, ginapang balabagan nyo man. E subong mo, kulang ang aton
8: sila. Hindi, damo-damo, naga. Hindi nga, wala sila nagtuko. Nga, wala sila nagtuloko. Hindi ba natin gayon, gitanan? Hindi ba nag-expand naman sila gani? Din pa nga coal-fired rin ang ginbalabagan. Kag wala man na yun ang ilasin nga pagtukod sa nga power plant nila. Oo, ti ang konsepsyon, nag-expand naman. Ang diri sa mainguri sa una, di ba? Ti nag-ilusugot naman ang gitagan eh. Kaya ginakulang ta sa nga, ano na, sa nga power diri. Oo, ti nag-expand man ni sila. Di ano pagi diyan kinanglan aton galibog yang uloy ya ka mga konsumidor wala na malang kita bali wala na malang gani sa aton tananti ano gid balao ano pagi diyan kinanglan aton para nga mang insufficiente nga aton sininga kuryente kay mabayad na malang kita
1: di ba mo na gani bisan dito sa Negros sa Bacolod ang mga kita mo to nga mga post ni Radyoman Bidroy kasi nila every kilowatt ginabayad niya sa mga konsumidor kagabayad man kita ya on time kasi siyempre kung hindi kita magbayad on time sa due date naton utdan man
8: pati
1: kita
8: pati systems loss gani systems loss gani ginabayran ta pa ngayon hindi naman na naton pagabayran
1: tanan nga ginacharge sa aton sa bill ta ginabaydan taman
8: so
1: hindi naton deserve ini nga himuan nila kita sang schedule sang rotational burn out di ba di kimo ya kakita nga do subong lang iya nga tuig nga nakita mo nga do normal na yang burnout sa aton do patunon ta na lang niya nga may mga rotational burnout nga nakatabo sa aton
8: ano man yung problema sa mga planta nyo na ya wala niya labot yung konsumidor kay hambat gani why naman kita gabalabag kung anong ipatundog mga planta nyo na para makagenerate sa nga power. Hindi na niya pagpaligban niya sa nga konsumidor. Hindi na ato nga Department of Energy di. Ang ginapreparahan niya yung Disyembre patok nung iya para nga ti hindi kita ma-short sa akin.
1: Short sa gani kita subong.
8: Ang subong niya nga ito pago niya sa ato niya Department of Energy o kay Sharon garin. Subong niya nga problema. Kaya hindi na siya pakahulang
1: niya. Ang imuon niyo dere, sukton niyo to ang mga may kontrata ng mga power generator. Kailan tawa bala may kontrata sila pero hindi nila ma-comply tong ipatalig nila nga kagimpirmahan nila nga kontrata sa gobyerno. Amo nang pang kututon to, tigay kung pabayaan talang ni sila, balibaran nila kita sini, amo to, amo ni, tapos okay malang sa gobyerno ta, hindi nga super ng tao, dis dalom.
8: May mga rason lang nga, nag-iedad ng
1: mga himuan nyo lang kami asang schedule nga rotational burnout nyo. Matang lang kamo advisory nga may manual load dropping.
8: Rasunan na kita yan nga may amuning problema sa planta, tigulang ng planta, hindi nagtiligulang ang planta kaysa sa naman ni mga planta tani. Nga nakalabot na ni 20 anyos ang planta tani, wala pa man.
1: Kaman nila kitiga maintenance, sinano na nga maintenance?
8: Ay, Jesus. Kaman niya, hindi tani maintenance kayo, wala makita yan nag-utang sa inyo.
1: Dapat mabalik na ni ang insakto nga supply sa nga power. Agunto sining mauntat na ining rotational burnout nga ini. Nga nagkatabo sa aton kahapon Radyoman Bidroy sa syudad. Pila ka bisis magi burnout. Sa Iliko 1, 2 and 3 amuman. Tinanon niya pasugtan ta na niya nga amo ni. Kumbaga tao ya masugot na lang imong tanan nga normal ni. Otherwise kita may mahimo. Ang mga official ta sa gobyerno, ang mga local government officials ta ton
8: wala gid gagahod no. Wala gid gagahod no.
1: Mga LMP niyo. Ang mga congressman ta de.
8: Nagagahod man
1: sa government ta ay dapat magi
8: naglabi gid ya gani kay
1: ang kamo maghulag na kamo
8: ang Department of Energy ari pa sa aton
1: ang
8: secretary
1: DOE secretary
8: ari pa sa aton kompleto man tali sa congressman may mga bakba man ni mga congressman ta mga mayors ta governor ta Oh,
1: ti ano kini kinahanglan anong inyo yang mga ginapangbisibisihan man? Pagabot ni sang Oktubre, Nobyembre, Disyembre, January, February, kiti may ginapaabot kita nga extreme El Nino. Definitely mataas ng demand radyo man bitro isang power consumption ta. Isubo nga taguruan pagani di pa muna kataas ang demand ta, kulang kita. How much more kung mag-summer kag mag-El Nino?
8: Sa probinsya sa Iloilo, do may nakagahod, no?
1: Why pa?
8: Amo ning pamuyayaw sa mga consumidor na...
1: paragraph, why pat mga surat
8: ang mga mag-ahod, ang mga mag-ahod sa kwan naton, sa ano ganini, sa provincial board ta, sa mga official naton, wala gid, LMP ta, why gid ka? Apektado pumuluyo, yun ba?
1: Ano inyo yung ginapang sakuan? Ay, Mari Josep Santisimao. Mamati kita na user sa nga Life Extension Vitamin D3. Iniyaway niya punaw.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Narelito dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sporsyon, ng kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na ba tiyagaan ko nga? Huwag na ko gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakapoy na ko. Subong yan, nagawa. Sabto ko to sa ilabalay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, efektibo.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Kondo mo, amo man yung ginabatsag mo, pareho sa kay Manong Merlito Dayon. Imni man, Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw. Imo ang kwan mo, imo ang maintenance. Kagi mo ang consistent ang pag-inom. Kahit ako ang mabulig sa imo. Siyempre upod sa exercise, no? Life Extension Vitamin D3, the number one, ang numero uno, the super vitamin and miracle vitamin. Life Extension Vitamin D3, mamakal na sa mga branches sa Life Extension clinics manapit sa inyo nga mga lugar. Kag siyempre may libreng medical consultation hani Lunes pa kanto Sabado. Dagi na kombinar ang natural, conventional kay nutritional medicine practice gamit ang dekalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Wala na kami tiyempo din sa itong pangalagad kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
8: Ako si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
9: Tatak RMN.
11: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
13: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag naasiman ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
15: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
17: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
18: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
17: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
19: Mahalagang paalala ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat hindi pangamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
21: Oras alas 6:05 sang aga.
22: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
23: Straight to the Point Headliners.
21: Vice Mayor Baronda, kinadumilian nga magpasar sang ordinansa base sa 2025 DILG opinion kag Supreme Court decision sunod kay Councilor Duron. Vice Mayor, Vice Governor, tubtublang sa pag-preside kag pag-break sang tay.
24: Vice Mayor Baronda, gintawag nga hipokrit sa ang mga konsehal nga nag-base sa DILG opinion angon sa papel sa mga Vice Mayor sa konseho.
21: Mga ginaligar flying voters sa barangay San Agustin City proper, ginpasaka na sang kaso sa korte. Samtang punong barangay sang San Agustin, nakibot sa pagpasaka sang kaso sa mga ginaligar flying voters sa ila lugar. Kapitan handa nga tubangon ang kaso sa korte.
24: Pagsuksok sang medical grade nga face mask, ginrekomendar sang DOH sa publiko para malikawan nga mahaklo ang haze ilabina sa may respiratory illness.
21: Isa ka construction worker patay kag isang pilason matapos na kuryente sa construction site sa distrito sang Haro. Balita National Prosecution Panel, may kopya na sang bank kag tax records ni VP Duterte.
24: Sa international news, tatlo ka tao patay sa pagpanglutang sa isa ka apartment building sa Minyamla Pulis.
21: Sa negosyo, utang sa Pilipinas nagsaka sa 19.39 trillion sang July 2026.
24: Sa hinampang Aleksyala, nagabanti na sa third round sang US Open.
21: Kag sa entertainment film, Spider-Man star nga si Jacob Batalon, liwat nga ginpakaslan ang iasawa nga si Veronica Lihov sa Pungsod, France.
24: Sa extra wow balita, toothbrush nga may built-in camera kag water jet, ginlunsyar sa isa ka global technology company.
20: Tatak RMN.
21: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
24: Mga karadyo man, ari kita sa adlaw ng Biyernes, September 4, 2026.
21: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
24: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
25: Dire-diretsyong mga balita. Dire-diretsyong komentaryo. Sa straight to the point.
21: Medyo gatulo talipti subong kag naginulan kagabi pa. Abi, kumusta untang dalagan sa aton nga panahon subong adlaw? Yari si Radyo Man Fia May Otero.
26: RMN News Panahon.
27: Ang aga mga karadyo man, iniaglakat sa panahon subong adlaw. Padayon nga nag-apekto ang southwest monsoon ug ang habagat sa pila ka bahin sa Luzon kag Visayas nga nagadala sa pag-ulan kag magaluman nga panahon. Samtang isa ka tropical depression ang naobserbahan sa guwa sa Philippine Area of Responsibility plus stress kay inas ang kaagahon. Ini ang nahamtang sa kalayoan nga 1,770 km na sidlangan sa extreme northern Luzon kag may maximum sustained wind nga 45 km per hour nga may pagmadlos tubtob 55 km per hour. Nagahulog ang bagyo pa northwest sa kadasigon nga 20 km per hour. Dili sa aton sa western Visayas, especially diri sa Iloilo, magka-experience sa gihapon sa magalumon tubtob maulanon nga panahon nga may pangilat kag pagpanag-uob dala sang habagat. Magkasarangan, tubtob mabaskog ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa magkasarangan, tubtob mabalod ng karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 28 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sa ninga aga kag magatunod la 5:58 karon sa hapon. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
20: Tatak RMN.
21: Sa detalye sa aton balita lokal.
24: Mga karadyo man, ginadumilian si Iloilo City Vice Mayor Lady Julie Grace Baronda nga mag-introduce o kung mag-sponsor sa mga ordinansa kay iban pa nga mga legislative measures sa sanggunang panglunsod sunod kay Councilor Duron base sa legal opinion sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG, partikular sa DILG Opinion Number 95 Series of 2025 kaysa mga desisyon sang Korte Suprema sunod kay Duron matag sa kining tumod nga opinion sang DILG nga limitado lang ang legislative powers sang vice alcalde bilang presiding officer sang sangguniang panglunsod. Payag niya ang vice alcalde ginadumilian sa pagpakilala ukon pag-sponsor sa mga tikang sa lehislatura, pagpamuno ukon pag-upod sa pagpamuno sa isa ka komitiba, pagpakigbahin sa mga debate sa floor, kagpaghatag sang isa ka pribilehiyo nga pamulong-pulong. Ay lamang nga pagboto sa no sa interpretasyon amo ang pagboto kung may tayo kung deadlock sa boto sang konseho. Gipayag ni Duron nga ini nga interpretasyon wala lamang naghalin sa DILG kundi ginsuportahan man ini sa mga desisyon sang Korte Suprema nga nagatalakay sa papel sang presiding officer sa sangguniang panlunsod kag sangguniang panalawigan. Suno sa konsehal, miyembro sang sanggunian ang vice alcalde apang composite member lamang kag ini pareho sa mga regular nga miyembro nga may full rights of participation sa legislative process.
0: So that is the situation. Pwede, ang interpretasyon sang DILG, very limited ang power sang vice mayor. He's only allowed to vote in case of a tie. Kay, although he or she is a member of the sanggunian or of the council, but he is a composite member. While we as councilors are regular members, he or she does not possess the same power sang sa amon.
24: Sa piyak sinikumayara sa ang legislative measure nga luyag ipasar si Vice Mayor Baronda, kinahanglan nga ipaagi ini sa isa karegular nga konsehal agon mapakilala o kung ma-sponsor sa konseho. Ginatag ni Duron nga hindi ni personal nga pag-atake kay Baronda o kung politika.
0: So this is nothing personal, no? Kailing because ara sila sa minority, gina-clip na mo ng powers niya. Hindi niya amon opinion. We are just raising the legal opinion of the DILG itself. May power man to interpret sa laws kaya under kita sa DILG mo. No? So kung may mga legal expert, legal opinion, normally, hindi man takapamangkot sa Department of Health kundi sa DILG. At least may persuasive effect sa DILG magkasabat sa aton ng pamangkot.
24: Ang kabahin sa ang pahayag ni Iloilo Councilor Romel Duron.
21: Bilang sabat sa kangot nga balita, ginsabat ni Iloilo City Vice Mayor Lablab Baronda ang ginatulod nga opinion sa makonsihal angot sa pag-cite sang DILG Legal Opinion Number 150 Series of 2022 sa Dinagasiling Diri nga hindi mahimo nga mag-propose ang ordinansa ang vice mayors kag vice governors bilang mga presiding officers. Sa interview sang RMN Iloilo kay Vice Mayor Baronda, ginsiling niya nga kaangay nga mga hypocrites ang mga nagaduso sa nga mga technicalities bangod timely ini sa isyo sa nga pending mga proposed ordinance sa pila ka mga komitiba.
2: Why would they take things sa technicality? So, in the first place, they supported this even with the fact na bala nila ang amunia DLG opinion before. So, para sa ako, kung i-question na nila subukan yun eh, it's like they are being hypocrites because they know for a fact, una pa lang, wala na nila yung question. So, since nga nagka-problema na question about the delay, kag hindi man ang explanation nila, though does not make sense man, may delay because kailangan ko po no imapasar pa maatag sa ina sang kupya sang ordinansa before the committee hearing.

0: may pattern na balahaw nga kun hindi gani pabor sa ilang sa kabutang, kumiara lang sila ubrahon para maging favorable naman sa ilang na sitwasyon. What also surprising sa akon lang nga is abogado man sila and they know that this is just an opinion and it is not a law. So when a from the word itself, BILG opinion, hindi man siya gani nga guideline gani.
1: Ang kabayan sa payag ni Vice Mayor Lablab Baronda, dapat suno pa sa iya nga wala ginalisa sa matuod nga isyo ang mga pagdelay sa iya mga ginaduso nga ordinansa. Sa katapusan ginsiling ni Baronda nga magadeliberate sila sa position paper sa Vice Mayor's League, agud mahambala ng angot sa among mga teknikalidad bilang mga tagpamuno kagkatapo man sang konseho.
2: Tatak RMN.
1: Ang Cebu City, si Vice Mayor Tammy Osmeña, amo na niyang ginimo man nila. Ginpasara na nila sang internal rules and procedure nga i-adapt man tong DILG opinion. So hindi na siya kwaras to sang iya nga privilege speech, sang iya nga resolusyon, kag sang iya nga mga ordinansa.
3: Radyo Manovi, hindi man ini like sa sudad sang Iloilo or Cebu. Ako na binagadipindi ini sa kalagingay sa konseho. Kung majority again sa imo, disgrasya ka kung vice mayor ka or vice governor. Pero kung majority imo man, daw hindi ka man guro matando. Kaya ti dipindi ini mo.
1: Pero temo lang na ang pamangkot. Ang opinion nagasiling bala nga sala ang iya sa mga konsehal o kung hindi. Ti sadly, gapabor sa ila tindog ang opinion sang DILG. Dagang opinion sang DILG, hindi na ni kay ordinaryo nga opinion para sang ginambal ni Vice Mayor. Kay may Supreme Court nga desisyon nga ginatat sa sinang opinion. In other words, in matters of confusion as to the interpretation of various opinions, amo ni gyapon ang balikan ng desisyon sang Supreme Court. And mind you, local nga desisyon eh.
3: Yeah.
1: Kadjao versus isa ka board member to. Ang ginaistoryahan ta from Antique, Javier versus Kadjao. So, muna ang kinalain lang sini kay ang opinion, may Supreme Court decision nga naka-appeal sa iya. So, ang pamangkot, sala bala ang tindog sa mga konsehal? Di kung mag-raise sini some point ang Vice Mayor's League, sigurado na kita sina nga ang kabaliskaran sini among ila. Kaya ti siyempre, ang mga Vice Mayor, amo ang perdi sa amo ning opinion.
3: Ti perdi ka, Radyo Manovi. O galing sa inang opinion, kag may naka-attach gani nga desisyon sang Korte Suprema, paano mo mahambal nga hindi na husto?
1: Siguro may pwede obrahon si Vice Mayor Barundade. Kung gusto niya gid nga matabo, no? Ang iyang gusto nga matabo. Dagan sa konsehal.
3: Dagan sa konsehal.
1: Oo. Kaya kung konsehal ka, wala restriction according sa DILG opinion. Kung ma-privilege speech ka, ma-pasar ka resolusyon, or ma-pasar ka ordinansa.
3: Kay sa tuod lang, Radyo Manovi, nahuna-una ko man, ang Vice Mayor gin man lang iya, nag-moderate man lang kamo iya sa inyong kuan mo, sa konseho. O doon mo ang head...
1: Gin puro practice lang na, gin paanad.
3: Gin paanad lang. Kay kagapon gani, may istorya kitang isa man ka-konsehal. Si isa ka banwa sa Northern Iloilo, Radyo Manovi, apat bilog iya. Ang iyang committee,
1: sang
3: finance, vice mayor, finance, appropriations, muna kagang education, tanan infrastructure. Imagine mo vice mayor ka, dayon tatlo apat kabilog ang imo iya committee.
1: Tawain na bilin ng mga los mga konsehal sang mga major committees. So,
2: major committees. RMN.
1: Ay isa pa, Vice, why man to pulos sa mga ordinansa nga to? Sa agad gagid na ka pakibato. Pasar ka bala sa
3: pasar ka bala kay kami manindog sa imo kung nakita
1: ato
3: namon.
1: Ato kay Shin Marie alias sa Girl Palagyo nga freedom of information daw nami to.
3: Nami to, nami to.
1: Oo.
3: Why lang niya galing
1: gisunod? Pero gimoy mga water break niya, mga institutionalizing mga, sa barangay housekeeping.
3: Mga volunteerism, something.
1: Mga institutionalizing, hindi institutionalizing, volunteerism.
3: Why gin man
1: necessidad?
3: Why gin man na, kuwan na? Why gin man na bugat, vice? Ngita ka bala, ma'am, sang mga mabugat bala?
1: Oh, pasarbla ordinansa mo sang libre sakay.
3: Oy, pasarbla.
1: Kay dira bisan imposible ina sa at least ang tao no mambal nga kanami taning in sagad nyo ka blabag. Pero ti
3: imposible
1: na. Realistic.
3: Imposible na kayo.
1: Sino nga tampuhaw ding linibo kay estudyante sa isa kadlaw kun ka 20 ka magbiyahe, ka 20 ka malibre yon. Pero paano mo na imuon gobyerno mabinaya?
3: Ayaw ba ubuson nyo?

0: kwarta sang Ilunggo.
1: Wala na tayo pa-repair sa mga taytay. Wala na tayo yatag sa mga nabahaan. Di permi.
0: Mayo na kayo kung tinga ka sa ospital. Mamba na malang to nga ti. Ano pa itao to sa inyo? Kaya to na to sa libre sa kay?
1: Katuwi niyo to slablab. Kaya gin pa libre sa kay niya taran.
2: Oraw pa kamo.
1: Pero daw palaban subong si Vice, no? May mga words sa mga
0: hypocrites.
1: Daw, dulo desperado na ba isa? Oh, problema. Layo po gani.
0: Mga karadyuman, ginpasaka ang isa ka petisyon nga nagahinyo sa pag-exclude sa pinagamang butante nga narehestro sa precinct number 0138A sa barangay San Agustin, Iloilo City proper. Ang petisyon ginpasaka ni Patricia Marie Pendon, batok sa 136 ka mga tawo. Lakip man sa kaso ang Election Registration Board o kon ERB sang sudad sang Iloilo. Pati gayonon ang hearing sa MTCC Branch 5 sa September 11, 2026, last 2 ang hapon. Ginmanduan sang korte ang petitioner nga siguraduhon nga magaserbi ang kopya sang petisyon kag notice of hearing sa ERB kaysa lima ka mga butante. Ginriman sa MTCC ang kaso matapos ginisol sang RTC Branch 29 na naunang mando kag ginrimand ang kaso para sa summary hearing.
1: Sa kangot nga balita, dako nga palaligban para kay punong barangay Maria Rosario Sabando sang San Agustin, Iloilo City proper, kung nga ginpasakaan sang kaso ang 136 ka mga ginaligar flying voter sa ila lugar. Ang petisyon nga nagahingyo sang pag-exclude sa pila ka butante nga narestro sa precinct number 0138A nga nahamtang sa ilang barangay ang ginpasaka sang ila mismong kagawad nga si Patricia Marie Pendon. Sa interview sang RMN Iloilo kay punong barangay sa bando, ginpayag sini nga wala siya makaibalo kung nga ginpasakaan ni Pendon sang kaso ang ginatos niya ka mga pumuluyo nga suno sa iya naga-star man sa ila barangay. Ginsili niya nga handa siya nga pamatudahan nga residente sang ila lugar ang mga ginakusaran nga flying voters. Duga pa sa opisyal nga hindi man niya mahambal nga pamulitika ang rason sa pagpasaka sang kaso bangod magkalyado man sila sa tagreklamo kag hindi naman siya makapadalagan sa masunod nga eleksyon kasunod sa pagtapos ang iya termino. Sa piyak sinigin siling ni punong barangay sa bando nga sa korte na lang niya sabton ang kaso.
3: Manggidya sa ang ila tinutuyo na sir mo. So ang amon lang gidya kay nagpal na sila sa korte at bangon na lang gidya namon. Upot sila sa mga tao nga naging payla nila at bangon na lang gidya namon sir.
1: Ang gabayin sa paeg ni punong barangay Maria Rosario Sabando sa San Agustin, Iloilo City proper.
0: Sa piyagabahin gininganyo ni National Youth Commission Chairman and Secretary Joseph Francisco Ortega ang mga estudyante nga magparegister kag magboto kon may eleksyon. Iniayan ang mensahe sa giniwat nga 2026 Provincial Teen Center Day nga gintambungan sang kapin 700 ka estudyante kag mga maestra nagikan sa probinsya sang Iloilo sa Iloilo Convention Center. Suno kay Joseph Ortega, isa ka dako nga papanghangkat subong sa mga kabataan ang pagpili sa nagakaigo nga kandidato kada eleksyon. Payag niya hindi malikawan nga nagahulag ang kwarta sa oras ang piniliay apang niya ginahingyo ang mga pamatanon nga pilion ang nakurso na dahan kag hindi lang bangod sa kwarta.
4: So, panawagan ko po sa inyo, sa ating mga kabataan, register to vote. Challenge ko sa inyong lahat. Even if you just like to watch TV, Netflix, play TikTok, try to care about your country more. You know why? Yung corruption, yung mga problema sa gobyerno, hindi na enough para sa gobyerno yun lahat. Kailangan namin ang tulong ninyo. So please, sa mga kabataan natin, madaling mag-alsa, madaling magalit, madaling sumigaw, but it's harder to govern.
0: Ang gabahin sa ang mensahe ni National Youth Commission Chairman Undersecretary Joseph Francisco Ortega. Yaman ginsilingi sa mismo ang nagarin sa political dynasty nga ang iya pamilya ang nagkakapot sa politika sa La Union sa sulod na sa isa kagatos katuig. Ginako man sila nga ginapoint sa puesto sa tiempo ni former President Rodrigo Duterte bilang Regional Director sa Department of Tourism kagliwat nga ginapoint bilang chairman sa NYC sa idalom sang Marcos Administration.
1: Pero pabor siya.
0: Nga.
1: Anti-political dynasty.
0: Ah, anti-political dynasty siya.
1: Ang mga nami, si Kung Nunoy Defensor, pabor man.
0: Mm-hmm.
1: Ti sila yung tikon one per family, sila niya si Gubtuto na lang bilin.
0: Tiyo.
1: Ako mapaiway.
0: Mm mm-hmm.
1: Ti kung amuna nang layo, ay kamay mo.
0: Tiway ka layo, amuna eh.
1: Pero, bot lang, daway man ginaikot sa Congress.
0: Kuno-kuno lang na rin dumanong.
1: Oras alas 6:25 sa aga. Break anay sa balita. Mga pekita mag-Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinin timprano ng pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kinatulukon. Gani? Para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. Standby, kay Dugidugay. May inkopo natin live sa Our Lady of Lourdes sa Haro. Si Radyoman Marjorie Miane. Mga karadyoman, may duha ka construction worker. Bawag ka pangabuhi, malantanin ni mga pobre. Nag-tuson sang kabilya. Karon kay ang kabilya, kay steel. Salsalon. Conductor sang electricity.
2: Bang, tige, malatay ginadang...
1: Naka-santik sa live wire. Lumatay, kurinte. Patay ang isa ra sa ospital. So, again, sa mga construction workers ta, halong gid ha. Kaya hindi nyo mapaktan ang panahon subo. So standby kay live dugidugay sa barangay si Radyoman Marjorie Miane. Luwas ini, may sunog aga pa bu sa idol. DIY?
2: Sa
1: Plaza Haro.
2: Bako na po sunada?
1: Di napit na.
2: So may kilid bala sang China Bank? China Bank rada or East? At China ang ginawa?
1: As Plaza Haro.
2: Plaza Haro?
1: May palasyo.
2: East-West? China Bank?
1: East-West? RCBC?
2: China Bank? Ano nang Maybank? Maybank gali.
1: Ah, tupad sang Maybank.
2: Oh, tupad sang Maybank gali.
1: Jesus.
2: Maybank gali. Amo na da ara nang diay. Dako na da nga building kilid PRC. Radyomanovi, I think ang PRC sila ang nag
1: Why na nang PRC subo?
2: Why na nang PRC mo? Daw sila na da. Daw sila nagbulos na.
1: Wow. Sige amo ning daan nga PRC ah. Nasa na sang Biskutso House.
2: Nano.
1: Kag ba ti may gasoline station da?
2: Ti kilid jo lang.
1: Ara da tayong stabok gasoline station.
2: Gasoline station oh.
1: So standby no kay dugay-dugay ko ang mga updates sini nga mga balita.
5: Tatak RMN.
1: Ang balita nga inyo nabatian dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix o kunang Santon Plus Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa manggustin, malunggay, marguso, ahos kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes, at sabay ko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Mga Vice Mayor kag Vice Governor, tubtub lang sa pag-preside kag pag-break sang tie kung ibase sa DILG opinion kag Supreme Court decision. Suno kay Councilor Romel Duron. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie o kon Radyoman Fia May Otero.
6: Tubtub lamang sa pag-preside sang session kag pag-break sang tie o kon patas ng botohay ang papel sang Vice Mayor kag Vice Governor sa Sangguniang. Sunod kay City Councilor Romel Duron. Sunod kay Duron, ini ang ginapakita sang DILG Legal 5 Series of 2025 kag insight man ng mga desisyon ng Supreme Court bilang suporta. Ginpahayag ni Duron nga bisan miyembro sa Sangguniang ang Vice Mayor o kon Vice Governor, hindi sila pareho sang regular ng mga councilor. Sunod sa iya magkabutar lamang ang presiding officer kon patas ang boto. Kung wala sang tie, hindi na kinahanglan nga magbutar ang Vice Mayor o kung Vice Governor. Ginpunto man ni Duron nga base sa mga DILG opinion, ang Vice Mayor o kung Vice Governor hindi dapat mag-sponsor sa ordinansa o kung resolusyon, mag-chair sang committee, makigbahin sa debate o kung maghatag sang privileged speech. May mga legislative measures nga gin-sponsor o kung gin-co-sponsor si Vice Mayor Baronda nga gintalakay sa mga committee sa City Council. Apang gin-emphasize ni Duron nga hindi ini-personal nga pag-atake kay Baronda, kundi isa kapag dinguha nga maathag ang legal nga papel kag limitasyon sa isa ka presiding officer.
7: Although shall we say medyo may politika ini, pero hindi ini personally against sa kay Vice Mayor Baronda, but this is for the good of the entire council. Yes. Sa ulihi, basi mapasar kita resolusyon, suporta ro naton, then may ma-question, i-declare ro lang invalid, so which may, so basi party kita sila, no? Sa legalidad or illegalidad.
6: Pero pa kay Duron, kung ma-adopt sa City Council ang DILG opinion bilang parte sa ila internal rules, mangingiya ini sa tanan nga masunod nga Vice Mayor. Balita na gikan sa RMN News Center, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
5: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:29 sang aga.
0: Barangay SK Budgetary Reform Ordinance ginpasar sa konseho. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
8: Ginpasar na sang Iloilo City Council ang ordinansa ni Councilor Rex Marco Sarabia nga Barangay SK Budgetary Reform Ordinance agud taposo na ang problema sa masamay delay sang budget kag sa transition sa mga opisyales sang barangay kag SK. Base sa ordinansa, may tatlo ka pamaagi kag babuligan ang SK kag ang barangay nga makadihon sang madasig sang ilang annual budget kusa diin kinpunduhan ini sang 2 million pesos sang syudad. Una diri among technical assistance nga may mga eksperto kag consultants nga magagiya sa husto nga paggasto, accounting nga pagbakal sa makinanglanon o kon procurement. Buligan man ang capacity development sang SK kag barangay pagi sa seminars and trainings para sa mga opisyales kag mandated sa SK nga mag-eskwela sa Public Financial Management Competency Program o kon PFMCP. Kag ikatatlo, amo ang district-based support kung sa diin mahimo magtilinipo ng barangay kada distrito para magbuligay sa accounting kag planning apang voluntary lamang ini kag hindi mandatory para sa tagsa ka barangay. So kay Sarabia dapat nga sundon man ang kalendar santo sa guidelines ng DILG. Pahanundom ni Sarabia ang mga outgoing officials nga mapasalawan bukod hindi maka-turn over sa mga gamit assets sa financial records sa barangay. Antes magtapos ang ina-termino, mahimo sila mamultahan sang 5,000 pesos kag mapreso sa isa katuig kung mapanudaan nga guilty sang korte. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
9: Tatak RMN.
1: Oras sa 6:31 sang aga. Standby ante sang dugang naton nga mga balita. Buhatan nay sang dugang nga update sa sining natabo nga disgrasya na kuryente ang duha ka construction workers. Isa di sa ila ginbawian gid sang kabuhi. Matapos nga samta nagatuson sila kabilya, pasaka siguro sa nan.
2: Nagkawit gurong
1: na salapay sang kabilya ang live wire. Nag-connect sa ila.
2: Eh, ang bultahe si Radyo Manuvi, grabe mo.
1: Salogin nila eh. So, isang patay, isa man ang pilason. Natabo ini sa Our Lady of Lourdes sa Haro. May ginakonstruct dira sa buong kuno. Check ta si Radyo Man Marjorie Miane.
9: DYRI Radyo Man Report.
10: Radyo Manuvi, Radyo Man Lourdes. Dari kita sa may area sa barangay Our Lady of Lourdes. Tara ka lang, sir. Sa may distrito sang Haro, kung sariin nagluntad ang aksidente ng pagkakuryente sa duha ka construction worker, kung sariin isa dari ang ginbawian sang kabuhi, no? Ang wala dari subukan ila, wala di sir, no? Ang ilang supervisor, pero ari dari isa din sa kaupod regarding sa natabo, although hindi man dari si sir kapatpatgid sang detail yung natabo, pero aliasan na natin si sir, kagat hindi siya gusto nga ma-quantity, maasigan mo sila karon kung ano ginaplastada. Pero ipakita lang namon dari ni Nonoy Rons ang itsura sang building ang ginakonstruct dala na apartment, and ari aliasan lang natin si sir. So ano yung alias natin sa imo? Nonoy? Okay na lang? Alias Nonoy. Bali, sir, pwede mo mapatpat sa amon. Bali, anong plastada dali kakaon? Ano ginaubragin natin ninyo?
11: Kaya lang ko ka, ma'am, pwede. Kaya ko di kagakon nyo mo.
10: Pero mga taga-diin ka mo, mga construction workers? Mga taga-diin ka mo?
11: Sige, yung amon lugar?
10: Oo.
11: Ang iba niya, ang itong nag-disyo siya, dito yung sa may mulo eh.
10: Subay na nabi sila, sir.
11: Okay, may mga nabuan niya mo.
10: Paano ang plastada? May ginpasaka lang sila nga doon.
11: Oo.
10: Ano na? Sa ano? Para i-anon itong tali?
11: Sa slab.
10: Ipa-inputang sa...
11: Slab lang.
10: Slab? Mm. Para ano na siya ganit, sir?
11: Para sa mag-buhos na sa flooring.
10: So, hindi nyo na ginaubra?
11: Hmm. Hmm.
10: Kaya nga na, ano nila,
11: wala
10: nga
11: tayo pang nanang kuryente. Hindi naman na yun, ba't yung kasi na kwantang isa ka itong napatay na itong bomb.
10: Ah, nasumbalan sa?
11: Kaya na ba kadandog lang?
10: Mm-hmm. Ah, hindi sa humod, dali yung matandog nila, sang kabilya nga dala nila, ang live wire.
11: Hmm.
10: Ano, hindi na sila banda, sir, pag dala nila sang kabilya? Ang third floor na sila, bali ano man ang plastada, ginatuwa nga nila? Nakakwat lang.
11: So, bakit ko na ginigot nila kagin pa botong sa saka?
10: Ah, okay. Tapos, natumba accidentally ang isa?
11: Oo, oh, nakadanlog.
10: Oo. Ano yung nakadanlog ang isa? Amo to nga, amo to nga nakadanlog ang isa. Tapos na kuryente. At ang isa, why siya nataman? Wait na answer. Wala ko sila sila ganda.
11: Isa, nahulog, no? Dito na ako.
12: Ang nahulog siya.
11: Oh.
12: Saan napatay or ang
11: buhay? Ang buhay.
12: Saan napatay na bilin sa baba?
11: Yes.
12: Pero doon banda?
11: Parang may happy na.
12: Ah, may happy na. Ano yung orange siya? Ano ni siya? Noon ay Rose, pwede mo mapakita ang orange. Sa radyo mano, bigyan mo tangan.
1: Nabuhay ang isa, kay hinaboy siya.
12: Nadagdag ang isa, kay...
1: Mayroon ang isa yan, nagpilito.
12: Nagpilit, sir, no?
11: So,
1: sa tayo,
11: ang isa, kundi simpre siguran sa isa, ito ang impact kakalayo.
1: Punta.
11: So, nasa isa mo, siyempre na sa puso sa lamad to sa biyak.
1: Punta ang isa, tiyan mo ito pinilak sa iya.
12: Nagkamukit ang isa.
1: Kaya pila ka floor niya kinakonstruct, Marge?
12: Pila ko na nagani ka floor ka nang, sir?
11: Ngunit sa floor.
12: Ano ni siya, sir? Boarding house?
1: Condominium. Okay. Akong tayo
12: sa loon ulit ang tent. May building permit na ganito. May nga lang na. Wala lang mga butang. Ang ano lang, mga permit lang. Wala mga utar ka ba na? O, si alias mo, may kailangan ni data, sir? 45. O, thank you. Kaya sa'yo, Lolo. Rado Manovi. Kaya gusto
1: ka niya. Dini na Pitman.
2: May
1: Alatuni Street, Our Lady of Lourdes. Corner na yes, ang sports complex?
12: Ang hindi, pagaling mo sa sports complex, magwa ka, o kung mapawala ka, bulilaw, mapatuo pa, ang muna siya, ang halandoni, dali siya sa may tuo sa unahan. At ang bangtan bakante nga, isa pag hindi ka building, hindi ka na-construct na dako eh, magyan natin natin.
1: Pero pagaling ka sa sports complex, sabi, mag-turn left kami, tay-tay, daya, Queen's Court, Bulilaw na
2: Bulilaw.
1: Na. Turn o ka, Landuni na. Sa right side sila kung pakadto ka to sa may Jalibi?
12: Yes, amo na siya sa right, Radyo Manon.
1: Pero hindi man nga corner, Gid.
12: Hindi siya corner, Gid.
1: Sa corner na, sa corner, di ba may dako, daya nga building? Bago?
12: Lain pagid na yan.
2: Oh, may dako na,
1: kita. After sinasa iya, hindi amo pa na, or lain pagid?
12: May dako nga building sa corner mo, halin sa may court patungo, may building na nagkakatapos na nakontrak na. So, pag sina, may gagmay nga daw apartment, tapos may isa ka daw kung building nga binakonstruct. Tapos, on to pad niya, wala may building.
1: Okay, so, after sinasang daw kung building na sa corner, di ba daw may Japanese restaurant na da?
2: Japanese restaurant na da, dayon...
1: Dayon na, di may ulo apartment, dayon na, may build, may ginakonstruct. Sunod, sina mo nang natabuan?
12: Yes, ano lang, sunod sa ginakonstruct na building.
1: Okay. So, three-story ini, condominium kuno ni?
12: Condominium kuno, three-story. So, sa pagpapapisay mo mo, isa na bala nila kahapon, na nagpapasaka sa pabilya, aral na sa third floor, galitin nakadalin at o nakadalog ang isa. Amo ito nga nakatandog sa pabilya. At ay may nakatandog sa kuryente. Pagtandog sa kuryente, amo na ito tabo, radyo mo lagi.
1: Tapos, ang isa kay nag-uyat man ito kabilyas punta,
2: hinaboy siya.
1: Gabot siya ang kurinte, pero hinaboy siya.
2: Last touch to siya.
1: Pero ang nahulugan sang buhi nga ni, diin, dira mo lang sa third floor.
12: Anong gindagdagan niyo, sir? Dari sa dalong, Ged? At sagi na sa dalong?
1: Wow.
12: Dari yun, sa ginatablo, sa ginatindugan niya. Hindi tayo mapapakita isura ni, sir. Ang fourth floor lang.
1: First floor?
12: Adarigid, sir. Adarigid na naman sa ground floor sa ginatablo ni Sir Ara sa video.
1: So, grabe
2: yung video late lang amon nga video. So, halin to sa third floor.
1: Nahulog sa ground floor.
2: Nahulog sa ground floor. Nagbulit-bulit siguro. Pagkahulog yan, diretso or nag-agi... Ano pa naman?
1: Diretso.
12: Diretso. Diretso. Diretso. May tanangitan pa siya. Diretso ko na nagdag.
1: Ito po. Wow, grabe.
2: Grabe ang power yan eh. Ang...
1: Hindi eh, live viral is posting.
12: Grabe ka nga person.
2: Rajuman Mars,
1: nung naka-assess ng more power da, nung natabuos kurinti nila na open to.
2: Nga, nag-open din.
1: Huwag na matatap or basi kung natandog na nila.
12: Ari, may kita-kita si sir. Ari, o, kung makita ninyo, ang sa babo na blo, may orange, kid, medyo delay lang dahil. Inang sa linya, hindi ko nung natandog, pero may ano siya, ang live wire niyo, may protection. Para nga hindi matandog, tupong din sa ginakayad yung building, halin sa puno, asa sa puntang, na orange na bala, Radyo Manovi, Radyo Maraigan, protection na, galing kayo na, kadali na, at accidentally ang isa, nga nalabot na na. Nga na, ano yung bala, nasungkit niya, according kay Sir Nunoy.
2: So, ang nasungkit niya, ang nakasungkit sa iya, ang kwan mismo, ang ginakapta nila nga Kabilya. Kabilya or mismo ang tawo ang nakatandog sa Laybuayan?
13: Layo siya sa tawo, dukod Kabilya.
2: Kabilya.
13: Kabilya.
1: Nag-connect ka.
13: Oo. Hay kay wala man kuno tani, kun wala nakadalin asang isa nang napatay. Galing kay unfortunately nakadalian.
2: Muna sa mga construction bala. Ang safety, may mga electrician man ka muna da.
1: Teolo si Saon niyo, dapat si Saon isang syudad. Kayo, bisan karatula gani, wala nilaw. Requirement na mo sa
2: sinong, sinong engineer sinada man?
13: May ari diri sa punta, dali lang. Ilan tawon ko diri ang alan. Safety ang alan niya diri, AC studio, a proposed three-story dormitory.
2: Ah, dormitory?
13: Dormitory siya. Ang mayalan na siya nga AC, sa picture lang, based lang sa building, AC studios. Pero, wala na. Nabutang na din nga, ano siya, nga ginakonstruct nga three-story dormitory.
1: Although, tiyan mo na, nabisan ano man, nabisgrasya na eh.
2: Disgrasya
1: eh. Kaya man sa may gusto sina. Pero kompleto man ang ilang mga safety gear da nga ginapangsuksok?
13: Ang may mga ara man sila i-check. So may mga safety gears man kamo sir no? Oo, may ara man ko no. Kompleto man sila. Kasi kitiap
2: sila. Disgrasya.
1: Nakuha ta no? Pero kung makuha mo da mga pamilya karon Mars, magtatawahay katuhan mo. Kay tagamulo mo lang ning duwan eh no?
13: Yes, i-check naton sa Molo, Radyo Manobi, Radyo Mandaigan. Ang ining natabo ng aksidente diri sa area sang Haro. Ang siguro pa no balik na lang naton ang sa sunog, inakakuha na kita ka update sa DIY sa DIY pero sa BFP gina ano pa to nila ginapatigayon pa ang pila pa ka operation sa Radyo Manobi, Radyo Mandaigan.
1: Na unahon ta naman ang DIY, believes ko.
2: Salamat Radyo Man Mars,
1: big small woman, believe ko.
2: Gasong agi. Salamat, Mars. Thank you.
13: Una, madulong natin nga update. Subo nga aga ka upo kay Radyo Man Nonoy Ron Sanchez. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miane, Tatak, RMN.
14: Tatak, RMN.
1: Sa nagapangapi, subong gagapalamati ang mga construction workers. Huwagin taliksyon siniho. Ang pagbitbit niyo sa Kabilya, kapinpas sa dagko ng mga building na ginaubran niyo, mga tag-as. Halungan nyo gid nga hindi makasalapay sang kurinte.
2: Huwag gini yung Kabilya. Huwag gini sila naglaom.
1: Huwag gini maglaom. Tiyan makmong isa buhi tuod. Pero ambo tanong balda niya siya.
2: Ipa-elevate check ka Radyo Man Mars kung kamusta to siya. Kaya katas-taas no mo third floor.
1: Third floor ulogid siya dritso. Sige, standby. Iningabahin dulong sa inyo sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ining may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang atong kombinasyon sa maayo nga panglawason.
2: Sa pagkabahin pagsuksok sang medical grade nga face mask ginrekomendar sang DOA Western Visayas sa publiko para malikawan nga mahaklo ang haze ilabi na sa may mga respiratory illness. Kasama mo sa balita Radyo Man Mon Kapalihan.
15: Ginrekomendar sa publiko sang Department of Health Center for Health Development tukon DOH CHD Regional Office 6 ang pagsuksok sang medical grade nga face mask sa mga mayara sang respiratory illness para malikawan ang haze nga makita ang subong sa pilakabahin sang Rion 6. Ginpayag ni Dr. Marie Pulint Angelique Histusani, Assistant Regional Director sang DOH CHD 6, isa sa mga ginarekomendar sang mga otoridad ang paggamit sang N95 mask.
16: So ang ginarecommend ko siya actually sang ato mga health authorities is the N95 na mask, no? So aware naman kita sina during pandemic sang mga klase ini nga mask, no? But kung in case na hindi available ang N95 for those nga kinanglan git, we can have a double mask na ginatawag sang usual tana balang nga ginapakal sa mga aton nga mga pharmacy, no?
15: Ginsiling pa ni Dr. Histusani nga kon pananglitan makabatyag na sang sintoma kasubong sang hapo kaginakulang na sang ginhawa gilayon na nga magpa-check up sa mga doktor.
16: But in case na kung nag-symptomatic na no ng ato mga pumuluyo especially for those na may asthma makadugid kita sa aton ng mga doktor kung nagahapo sila or nabulayan mga ginhawa. So mapacheck up gid sila, no?
15: Base sa monitoring sang air quality update sang DENR, Environmental Management Bureau o kon EMB6, naglabot sa very unhealthy category ang air quality index sa barangay Nabitasan sa distrito sang La Paz sa siyudad sang Iloilo. Santo sa 24-hour average reading sang continuous ambient air quality monitoring station alas 9 sang aga sang Setyembre 3. Yara naman sa FAIR ang air quality index sa mga lugar sa Guasang Siyudad. Kalakip na ang evacuation center sa Banwasang Uton, public market sa Banwasang San Miguel, kag sa Pabia National High School sa Banwasang Pabia, Iloilo. Ginaabisuhan ang mga individual, kalakip na ang mga kabataan, mga lamharon, tigulang, nagabuso nga kababaihan nga mayara sang existing respiratory o kon heart conditions nga likawan ang malawig nga exposure sa hangin sa Guasang Balay. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
17: Tatak RMN.
1: Oras alas 6:45 sa aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita sa health news. Nga bala nga nagatake ang diarrhea kung stressed ang tawo.
2: Sa ato naman nga labs ko si Mother Earth, pag regalo sang tanom magkabuin sang stress kag makapaayo sa environment.
1: Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby sa makadali mabulos anang online greetings ni Boss Idol. Lasay 45 sang aga.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit. Just stop it. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
18: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
19: Charm, fab, car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa pangon ng charm.
20: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangdong kumakablog sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS.

0: Hindi ba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect 4.

0: Miguel Filaming Promo. Bakal, sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupot sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigit ang sabor. Para buwas, mapagsik na nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Anong gusto nyo?

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, Easy

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Sinuma na, 11 na,
3: Gusto na, lo promo na.
2: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
3: ng Ginebra Product.
2: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
4: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Apo, unat anay, nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
6: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
7: Ang hindi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Ang Vertigon ay hindi na mo atin dito.

0: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
5: Char, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa pangon ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:54 sang aga. Sa ato naman nga tingog hiligaynon, ang tigulo indi ayhan, pagabasahon ni Radyoman Fia Otero.
9: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
10: Ang ining binalaybay ginatiguluhan indi ayhan nga aayhan ang aton pungsod sa pagtinad daw ginabudlayan bisan pa sa langit nagkabaton ini sa mga grasyang di matupungan bangod bala ini nga ang aton pungsod bulahan kaginbugayan ini sa mga pumuluyo nga lunsay mga maalam indi ayhan ukon ang madamo sa aton ang luyag ang magpangulo lang. Kagang laban sa aton, hindi luyag gamangin sumulunod lang. Hindi ayhan. Ang ining malipot nga binalaybay, ginsulat ni retired Ambassador Leo Tito Ausan Jr. Katapos ang sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda nga ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Aramen Iloilo sa 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page, DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
8: Oras alas 6:56 ang aga. Sa detalye naman sa aton balita nasyonal.
11: Magaradyuman uyat na sa prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang kopya sang bank kag tax records ni patina ang iya sang bana niya nga si Attorney Mans Carpio. Ini ang ginanunso ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, ang prosecutor nga gindesignar nga magpamuno sa article of impeachment bato kay VP Sara angot sa ginaligar unexplained o kon unexplained wealth sini. Sunok kay Ridon nga nagaprepara na sa iya team para sa presentasyon sa ebidensya sa nasambit nga article. Dugang pa niya nga mahimo ipresentar sa prosecution panel ang unexplained wealth sa tunga-tunga o kung katapusan nga bahin sa Setyembre. Madunduman nga formal nga ginbaton sa Senate Impeachment Court ang financial tax records sa mag-asawa nga Carpio sa July 30 bilang party man sa nagapadayon ng impeachment trial sa vice presidente.
7: Tatak RMN.
8: Oh, grabe oh. Damo-damo karto, no?
12: Damo-damo po na.
8: Astang, may video. May
12: damo na radyo man movie.
8: Pula na, BIR na. So, kwartas bangko ni. Dahil lang taon ta kung may madiskobrihan sila eh. Pag wala gani, mga presidente gid si Inday. Pero hula tonta, no? Hindi nila na pag-i-present ang mga muna nga files sa side door. Kuhay inaunod. Lasay 58, so ang balita ngayon na batihan doon sa D3 Bayo, ang pinakabago garantisado kag-epektibo nga panguntra sa Kagaw nga nagahalit sa tao ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon dulot sang bakterya kag virus sa tao. Fight infection with the best weapon. Ini ang D3 Bio, kabulig mo batok sa hilanat, ubo kag trangkaso. Ara lang sa mabutika kag bisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Wala nag-play si Senador Jinggo Estrada sa tubang sa Sandigan Bayan 5th Division sa kaso nga plunder and graft angot sa manumalyang flood control project. Sini nga Webes ang ukon kahapon sang Webes ang aga, September 3. Bangod sini, ang korte ang nag-plead not guilty para sa Senador.
7: Tatak, RMN.
8: Sa Balita International.
11: Magkaradyuman sa international news, nagdanga sa tatlo kamang taong napatay, lakip na ang suspek matapos ang pagpanglutang sa isang apartment building sa Minneapolis. Nagkabato ng mga otoridad sa tawag gikan sa isa sa mga biktima sa 15E Grant Street. Gina naman nga nag-responder ang kapulisan pag-abot sa lugar. Nagbayruhan na sila sa lupok sa suspek. Tatlo kamang pulis na napilasan sa nga subong istable na ang kondisyon sa ospital. Hindi pa matag kung paano napatay ang suspek kag kung ano ang motibo sa ang krimen bago nagapadayon pang imbestigasyon sang mga otoridad.
7: Tatak RMN.
8: Alasay 59. Ang balitang inyo nabatian dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international unit, sang puro kag dekalidad nga vitamin D3, nga isa ka miracle vitamin hormone. Ganay para super healthy ang kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
7: RMN News Negosyo.
11: Naglabot sa 19.39 trillion pesos ang utang sa Pilipinas sa katapusan ng July sininga tuig sunod sa Bureau of the Treasury. Mas mataas ini sang 323.53 billion pesos kung ikumpara sa 19.07 trillion nga utang sang July 2026. Grabe ng utang talo ini mo agwantahan. Sa ato naman nga bayluhan sa dolyar subong adlaw sa US dollar 62 pesos and 52 centavos.
8: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre dira ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasyari lang sila kung di malapit ang inyong lugar. Kung makapa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Mayra man sa Pasig City, Estancia, Iloilo, San Miguel, Jordan, Gimarasan, Jose Antique, Oton, Iloilo, Bangadama, Santa Barbara, kag Tagbacaro. Sa Negros, mayra pagid sa Kabangkalan, kag Cadiz City. Life Extension Clinic and Pharmacy.
7: RMN News Sports.
8: Malikawan ta ang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang vitamin D3 level sa dugo. Gani o galian yung gidang pag-inumadawad daw sang Life Extension Vitamin D3. Tandaan, ang Life Extension Vitamin D3 mas barato sang sa hospital. Nagabante sa third round sang US Open ang Pinay tennis star nga si Alex Iala matapos ginluto si Oleksandra Olinikova sang Ukraine 6-1-6-4. Makuso nga ginsugudan ni Iala ang unang set. Nagdikit naman ang hampang si kaduhang set apan nagpabilin nga kalmado si Iala tubtong nga nadaog man ay kaduhang set sang ulihi. Madamo man ng mga Pinoy fans ang nagsuporta sa iya sa tiyon sang hampang sa Louis Armstrong Stadium. Sa masunod nga round, atubangon ni Iala magadaog sa tunganan day Iva Jovic kag sang US kag Francesca Jones sang Great Britain. Grabe, 6-1 lang ha. 1 lang score ni
11: 6-1 sa I think sa first set.
8: Second set
11: 6-4.
8: Grabe no.
11: Kagapon Radyo Manovi nagligid nga adlaw, tinamaan niya man tong una niya nga kontra. Meaning hindi niya sila niya nga winas na niya maayo gid nga player.
8: Grabing investment sang tennis ni siya.
11: Grabe.
8: Kay ti si kuan nga daan si Alex 21 years old
11: 21 lang. 21 pa lang
8: tinugay. So nabay. Tagahan niya ka 20 anyos pa ni iya bo sa idol.
11: Ay sus.
8: Ara pa na sa dako nga pangalan.
11: Kada
8: income sang tennis bong.
11: Kada siya Radyo Manovi ang magampang. Minimum ara sa 30,000 pesos ang ticket.
8: Grabe.
11: Bilis ang ticket.
8: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag life extension, vitamin D3 ka na.
7: RMN News Entertainment.
11: Nagapatigayon sa ikaduha nga kasal ang Filipino-American Spider-Man star nga si Jacob Batalon kagasawa si ring nga si Veronica Lihov sa France. Sunod sa report, nagiwas ang tatlo kadlaw nga wedding celebration na magkagugma halin sang Agosto 25 to 27. Ini kasunod sa ilan na unang private courthouse ceremony. Lakip sa mga nabiringin bisita ang Spider-Man co-stars ni Jacob nga sanay Tom Holland kag Zendaya.
8: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inom kay sa langga sa shay sa gabi para pagkaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
13: Extra. Wow! Balita!
8: Ginpagwana sa isa ka global technology company ang ilang panibago nga electric toothbrush sa product. Ang Dyson Camera Jet may built-in camera nga makadetect sa mga gaps sa ngipon kag may automatic nga jet nga nagapapuswit sa tubig kag gudmatinluan ang mahigko nga area. Baudo dentist? Suno sa Dyson founder kag chief engineer nga si James Dyson, gintingob nila ang pag-toothbrush, pag-floss, kag pag-mumog gamit ang isa lang ka-device. Ati, mayo? Isa sa mga features ang camera jet among mahimo makita sa user sa sitwasyon sa ilang ngipon kung i-connect nila ang device sa Miri o kung may Dyson app. Wow, grabe ah. Nagabalor sa mga sobra 31,000 na nasambit nga toothbrush.
12: Malmahal naman.
8: Pero sa mga manggrano niya.
12: Ay, Radyo Manubi, sincere. 30 mil? Napangapil. Ano
8: pero kung namigin manabi, batuan ko ni basta 2 years to pay. Credit card lang.
12: Mga 2 years to pay, okay na. Pero kung siling abi nga spot, backload mo.
8: Manot brass na lang ko.
12: Damo da sang...
8: Kani malamang, kuhan ko lang, mamanit na lang ko sang sangasang biyabas. Kaginuno sa asin. Okay na kita mo sa idol.
12: Ano pa na, mga 30 mil na yan, kitsakit ka agi.
8: Bakal ko na lang na cellphone. Aton nga extra wow balita po sa idol.
11: Mga garajuman, sa mga tapalamati na aton, kung mataas ang blood sugar mo, mano ka. Ligid-ligid. Choy, hindi. Ah, mataas ka blood sugar, mautod ang imutiil. Mabulag ka, iguon ang imusiling nga kidney. Kagang aras sa tunga sa imusiling nga duwak batiis. Why na purpose? Bal, pangihi na lang ang purpose na. Gari sa mata pala matiin na ito, mga karadyuman. Number one, exercise. Unta ti anay kao sang tamis. Kadto ka sa doktor. Inom ikaw, DTX sa banid may charantin ini nagikan sa Marguso nga nagabulig ini panubo sa atong blood sugar. Di sugar-sugar kin nga nagalimpyo sa atong atay kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi kadali magtigulang. Gari mga karadyuman, mag DTX 500.
7: Tatak RMN.
8: Oras alas 7:06 na sang aga. Parto karon. Storyanta ini natabo nga sunog aga pa sa DIY dira sa Haro. Ang lugar sang una bala sang PRC kag subong lapit sa Maybank kag sa BDO. Actually babaw gid sa BDO actually.
12: Babaw sa kilid sa BDO ra Jumanovi. Lain siya nga building
8: sa piyaksa.
12: Bali BDO sa kilid, dayon another sa building sa kilid.
8: Sige, so kuantang dugang nga ma-update sina karon kag siyempre ang nagasadya nga sugilanon. Sa tunga sang aton nga makonsehal kag sang vice mayor sang sudad sang Iloilo.
12: By the way, Radyo Manovi, ginatamyo galing natin sang belated na nga birthday. Kagapon, nagsaka agad rin sa atin. Nagpa-picture gid si Ma'am Helen Saldariaga.
8: Ma'am Helen, happy, happy birthday.
12: Happy, happy birthday, ma'am.
8: Nag-upod niyang BFF niya, si Ma'am Cecil de la Cruz.
12: Sang Tabukan, Manduriaw.
8: Kagapangag dato si Ma'am Cecil Busaydol. Sa October pa man, ano? Base kung maswertihan. Mga panyagat ato kuno sa Bangga Banti.
12: Pagkabante.
8: Sabunyag sang iya apo.
12: Ah, okay.
8: Basta bakanti lang kami.
12: Basta bakanti kami, ma'am.
8: Kag basta udto lang.
12: Basi pa lang, pero hindi kami kahambar sina nga dahuuda yun. Kaya siyempre ang mga schedule tabala. Kadamo kita abi sa mga meetings sa Radyo Manovi.
8: Depende sa, kwan, sa sitwasyon.
12: Depende sa sitwasyon, ma'am.
8: Kag belated happy birthday man sa kay Dr. Cirilo Cyril Lucarisa.
12: Doc, happy. Saan ang birthday niya?
8: Dito yeah. Nag-greet ka man kahapon. Kag...
12: Hindi, way ko sa mag-greet ka kahapon.
8: Dito nag-greet ka kahapon.
12: Siya?
8: Oo.
12: pat ako.
8: Yeah. Dok, nag-greet ka lang sa iya birthday o ko nag-greet ka lang?
12: Nag-greet lang ko sa iya kagapamati. Saway ko sa mag-greet sa birthday niya. Atis, Dok, ginatamyaw ko ikaw sang happy birthday.
8: Yes. Kung saan o man
12: ang birthday. Kung saan o ng birthday mo, basta happy birthday sa imo. Mm-hmm. Pero doon duman mo tura, Jumanovi.
8: Ang buko pa isang ahoy, balang ko na na. Para hindi na ito maglawig.
12: Ang adubo gito ba lang adubo nga manok nga sang adubo nga lukos to lang pilit-pilit sa nga itom-itom. Sus, nadungduman ko gito.
8: Nadungduman mo lang.
12: Ambot ko nadungduman pa na ni Doc Jucorisa.
8: Nadungduman niya. Kaga, Suboman. Gina-congratulate ang bago appoint nga medical director sa Iloilo Mission Hospital, si Dr. Florentino Alerta. Doc, congratulations. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man, Novi Malion Guazo.
12: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
7: Tatak, RMN. RMN Network News. News.
14: For 2027 po, we have 9.76 million. We will procure 4.88 million capsules for pre-positioning across the CHDs earlier. Again, this will be part of our early procurement EPA.
15: Si Acting Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
16: Sa iba pang mga balita, mga kasama, ngayong 7:10 ng umaga, sumampang muli sa record high ang utang ng Pilipinas sa 19.39 trillion pesos nitong Hulyo. Mas mataas po yan sa outstanding debt noong Hunyo na 19.07 trillion pesos. Mahigit 10% rin ang itinaas ng utang ng Pilipinas kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Sa naturang halaga, 13.11 trillion pesos ang domestic debt o utang sa loob ng bansa. 6.29 trillion pesos naman ang external debt o yung inutang sa ibang bansa. Ayon sa Bureau of the Treasury, pangunahing dahilan ng pagsirit ng utang ng Pilipinas ay ang pagpasok ng panibagong loan na pinasok ng gobyerno at ang paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Dahil dito, lumalabas na may 172,000 pesos na utang ang bawat Pilipino kung pagbabatayan ang 112.73 million population. Nagbabala naman ng isang ekonomista na posibleng mabaon pa sa utang ang bansa sa hindi tamang alokasyon ng pambansang pondo.
17: Ang problema natin ay utang tayo ng utang para tustusan ang budget. So pag nangungutan, siyempre babayaran. So malaking porsyento na rin ang budget natin na pupunta sa pag-upahid ng utang. At pangutang ay hindi masama per se, no? Kaya lang, kapag mangungutang tayo, kailangan gagastusin natin ito ng maayos. Mm-hmm. Ito ay parang investment sa tao at saka sa ating ekonomiya, sa infrastructure. So tatanungin mo, wasto ba yung paggastos ng pondo ng bayan? Eh mo bang hindi wasto? Dahil tingnan mo ha, specifically, yung sinasabi kong dapat nag-i-invest sa taong bayan, eh bakit bumababa ang budget sa edukasyon? Puro ayuda. Pero yung wastong budget sa PhilHealth na bibigay ba? Hindi rin naman, di ba? Saan napupunta yung paggastos ng pera ng bayan? Ito ay napupunta doon sa mga proyekto na puro epal eh. Walang ginawa kundi mag-promote ng mga politiko. Oh.
16: Si dating Finance Undersecretary Shelo Magno.
15: Bahagya naman nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa monitoring ng Bankers Association of the Philippines, nagsara po sa 62.50 ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon. Mas malakas yan ng 0.045 kumpara sa naitalang historic low noong Miyerkules, September 2, na 62.56.
16: Malacanang tiniyak ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
18: Naghahanda na ang Administrasyong Marcos ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng paghina ng piso sa presyo ng mga bilihin at operasyon ng mga negosyo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahigpit na nakikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang economic team matapos lumampas sa 62 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Kabilang anya sa mga dahilan ng paghina ng piso ang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis.
19: Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagguha ng supply ng krudo mula sa Middle East at definitely isa ito sa nakakaapekto.
18: Sinabi ni Castro na kabilang sa tinututukan ng pamahalaan ang pagpapanatiling abot kaya ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Patuloy din ang pagpapatupad ng APIF kabilang ang pagsasaayos ng prioridad ng paggasta, pagbawas ng gastusin at paglalaan ng pondo sa mga sektor na apektado. Kasama mo sa DZEC sa La RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tatak, RMN.
20: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: 14 na minuto na ho nakalipas, alas 7 ng umaga. Hawak na ngayon ng House Prosecution Panel ang kopya ng mga bank account at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Ang House of Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, natanggap nila ang mga nasabing dokumento noong Miyerkules ng hapon. Ito niya ang last important pillar ng mga ebidensya sa aligasyong unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte. Nakapalob ito doon sa Article 2 ng impeachment kung saan inaakusan ang bise ng betrayal of public trust dahil nga sa bigong pagdideklara ng kanyang yaman sa SALN. Target itong talakayin sa kalagitnaan ng Setyembre.
21: Sa mga susunod pong mga araw, pag-aaralan at bubusisiin po namin yung lahat po ng mga dokumento pong ito. At ito po yung nagko-constitute nung last important pillar nung pong mga ebidensya na gagamitin para sa unexplained wealth article.
15: Samantala, patuloy na pinag-aaralan ng prosekusyon kung itutuloy pa nila ang pagtalakay sa Article 3 kaugnay ng alegasyong bribery sa mga opisyal ng DepEd.
21: We will decide it in due time. Pero as far as the unexplained wealth team is concerned, naghahanda na po kami. At tingin po namin mas compelling yung pong charges ng unexplained wealth, but not to say na hindi humahalaga yung pong charges under bribery.
15: Si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
20: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
16: Target naman ng Senate Impeachment Court na tapusin ang impeachment.

0: Pero of course, it is still a moving target. While everybody wants to meet that target, it can be earlier kung biglang may mga mangyaring mga developments, or it can be later din po kung meron namang merong mga delays.
1: Kinumpirma pa nitong goal na inaasahang magbobotohan ng mga senator judge sa December 18 bago ang holiday recess sa Senado.
0: 16 votes po to convict. So yun po yung inaasahan na numero. So yung mga nakadeta na po at saka hindi po makaka-attend, kasama pa rin po sila sa bilang. Now whether or not on the ultimate last day na magbobotohan po sila ay makakaboto ba sila o hindi, depende na po yan sa sitwasyon, no? Kailangan po nasa plenary sila.
1: Si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: Balita tayo sa probinsya, may tatlong suspect doon sa Pamplona Massacre na ikinamatay ng 10 at kasama doon si dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo ang hinatula na. Makibalita tayo mula kay Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
3: Nahatulan ng unlawful possession of firearms at explosives ang tatlo sa mga itinuturong suspect sa Pamplona o Digamo Massacre at dalawa sa mga ito ang harap sa parusang reclusion perpetua. Ito ang kinapirma ni Congresswoman Janice Balega Digamo, asawa ni dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo, sa pamamagitan ng kanyang social media post. Ang mga suspect ay sina Jorick Larido Labrador, Jobin Calibho Javier at Benji Rodriguez. Ayon kay Congresswoman Digamo na hanggang sa ngayon ay dala pa rin niya ang sakit mula nang mawala ang kanyang asawa 3 taon na nakalipas. Itinuturing naman niya ito bilang isa sa mahalagang hakbang para makamit ang justisya. Pinasalamatan din niya ang korte, prosecutors at law enforcement agencies sa patuloy na pag-usig ng kaso. Kung maalala pa, nangyari ang massacre noong Marso 4 taong 2023 kung saan 10 katao ang namatay kasama na si dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN Network
1: News. Dahil naman sa pagtatalo tungkol sa Biblia, isang lalaki po ang sugatan matapos na barilin ng kainuman sa Butuan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan. RMN
4: Police Report. Sugatan ng isang lalaki matapos na uwi sa pamamaril ang pagtatalo tungkol sa Biblia sa pagitan ng dalawang lalaki sa Purok 1 Barangay Kinamlutan, Butuan City. Ang biktima ay kinikilalang si alias Dundon matapos binaril ng kanyang kasamahan sa inuman na si alias Narciso na parehong residente sa nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Butuan City Police Station No. 3, habang nagiinuman ay nagtatalo ang dalawa tungkol sa Biblia nang bunutin ng biktima ang dalang armas ngunit naagaw ito ng suspect. Matapos ang insidente kusang sumuko sa pulisya, ang suspect dala ang 22 kaliber revolver na armas na may lamang 4 na bala. Sa ngayon ay patuloy pa napapagaling sa ospital ang biktima habang ang suspect naman ay nasa kustodiya na ng Butuan City Police Station No. 3. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyoman Prince de las Marias. Tatak, Armin!
1: Abangan sa aming pagbabalik, MMDA General Manager Nicolas Torre III hindi sisibakin sa kabila ng isyu ng pagdaan sa EDSA busway gamit ang pribadong sasakyan.
2: Yun pong 15 anyos na shooter doon sa Tacloban school shooting incident, inirekomenda ng kasuhan ng DOJ.
1: Ito ang RMN Power of Hyperlocal. RMN Network News.
5: Bundag Pilipinas sa Ilopos.
1: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Pamalat Commission on Elections nangangabang. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho ay di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at

0: linis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News. RMN Police Report.
2: Magkakapatid, nanloob sa Ozamiz City isang patay, isa naman ang arestado. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Alawa ng RMN Pagadian.
3: Nasawi ang isang robbery suspect habang naaresto ang kapatid nito matapos manloob sa isang establishmento sa Barangay Aguada, Ozamiz City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagora, hepe ng Ozamiz City Police Station, pumasok ang magkapatid na suspect sa pamamagitan ng butas na ginawa nila sa konkretong pader sa likod ng tindahan. Pinilit nilang buksan ang vault at kinuha ang cash bagamat hindi pa nakumpirma ng management ang eksaktong halaga ng nawala. Sa tulong ng CCTV footage at crime scene processing, nakilala ang magkapatid na suspect na sina alias Joe at alias Boy, kapwa residente ng Barangay Campo 4 sa bayan ng Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Nabatid na may warrant of arrest si Joe dahil sa robbery case sa Zamboanga del Sur, kapwa rin sila iniugnay sa Punduyo Robbery Group na sinasabing kumikilos sa lalawigan ng Zamboanga del Sur at mga Karatig Rehiyon. Pinaniwalaang sangkot din sila sa mga robbery incident sa Ginguog City, Misamis Oriental noong Pebrero at sa Tudela, Misamis Occidental noong Abril. Matapos makuha ang mahalagang impormasyon, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang Ozamiz City Police Station, katuwang ang Misamis Occidental Police Provincial Office at Ramon Magsaysay Municipal Police Station. Naaresto si Joe sa kaniyang bahay sa Ramon Magsaysay. Samantala, minonitor ng mga pulis ang bahay ni Boy na malapit lamang sa lugar. Ngunit nang pasukin ito ng mga operatiba, iniulat na nagpaputok si Boy gamit ang kalibre 45 na baril laban sa mga pulis. Gumanti naman ang putok ang mga operatiba at tinamaan si Boy sa noo at namatay. Si Joe ay nakakustudiya na ngayon sa Ozamiz City Police Station at sa sampahan ng kaukulang kaso dahil sa robbery at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak
1: RMN Police Report.
4: May lalaki pong bay nag-aagahan lamang kasama mga kaibigan patay matapos barilin dyan ito sa Bukidnon. Kasama natin sa balita Radyoman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
5: Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin ng isang suspect habang kumakain ng agahan kasama mga kaibigan sa isang kubo, partikular sa Proxais, Barangay Imbayaw, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 31 taong gulang na lalaki. Ayon sa ulat ng pulisya, habang masayang kumakain ang biktima kasama ang mga kaibigan nito, biglang dumating ang suspect na kinilala lang si Alas Janjan at sa walang pag-aatubili, pinaputukan ang biktima. Kumaripas naman ang takbo ang mga kaibigan ng biktima dahil sa takot na madamay habang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Napag-alaman na magkakilala ang biktima at ang suspect sa pagkaksilang dalawa ay pawang mga sugarcane farmers. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na sa pagtukoy sa motibo sa krimen at paghanap pa sa tumakas na suspect. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matika, Radyoman Mark ni Cabalo. Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
2: Inamin ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na personal niyang sasakyan ang nag-viral na marked vehicle na dumaan sa EDSA busway. Dito po yan sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, minumonitor lang umano ni Torre ang sitwasyon ng trapiko dahil sa ginagawang kalsada sa EDSA Guadalupe Bridge. Dagdag pa ni Artes, bagamat inamin ni Torre na sa kanya nga ang nag-viral na sasakyan, hindi pa niya makumpirma kung sakay ito nang maganap o kung sakay ba si Torre nang maganap ang hindi otorisadong pagdaan sa busway. Hindi naman papatawan ng suspensyon si Torre habang patuloy ang investigasyon ng Land Transportation Office.
6: I think ito naman pong insidente nito ay hindi makaka-apekto sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torre. So, wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation. So, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pagtatrabaho.
2: Sa ngayon ay isinuko na ang patrol vehicle sa LTO bilang pagtalima sa inilabas na show cause order.
4: Samantala, patong-patong na kaso, kasama na po riyan ang kasong kriminal, ang kakaharapin ng minor de edad na estudyanteng sangkot sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Ikinasawi ito ng tatlong estudyante at ikinasugot ng mahigit 20. Sabi ni Justice Undersecretary Ian Normandato, 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder ang isasampa lamang sa child in conflict with the law sa Tacloban City Regional Trial Court. Paliwanag po ni Yusek Dato, nakitaan ng prosekusyon nung tinatawag na discernment o alam ng minor de edad ang kanyang ginagawa.
7: Our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
4: May inirekomendang 72,000 pesos na piyansa ang bawat kaso ng frustrated murder, habang tig 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. Samantala, nilinaw po ng DOJ na may hiwalay pang kasong kinakaharap ang 15-anyos na estudyante na kasong murder na iniain sa family court ng Tacloban Regional Trial Court noong July 13.
2: Mahigit 9,000 paaralan ang nakibahagi sa National Simultaneous Safety Drill kahapon. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Gerald Ulip.
8: Umalos sa mahigit 9,000 mga paaralan ang nakiisa sa National Simultaneous School Safety Drill kahapon. Sa data ng Department of Education at DepEd, na sa 9,393 na mga paaralan ang sumali sa matagumpay na safety drill. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angar sa pamamagitan ni Undersecretary Malcolm Garma, mahalaga ang pagtatagawa ng drill dahil hindi kayang hulaan ang lahat ng maaring mangyari, pero maaring paghandaan ang mga sitwasyong posibleng harapin. Anya, mahalagang gawing mas ligtas at mas handa ang mga paaralan para maprotektahan ang mga mag-aaral at mga guro sa oras ng sakuna o emergency. Bigyan din ginagalihin na ang layunin ng safety drill ay hindi para magdulot ng takot, kundi upang matiyaka na ang bawat bata ay makapag-aral, lumaki at makaramdam ng seguridad sa loob ng paaralan. Ito ang patuloy na itinutulong ng DepEd sa pagpapalakas na kahandaan at kaligtasan ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Kasama mo sa DZXL RNN Manila, Radyo Man Gerald Di Ulit sa Taka.
4: Samantala, cyber crackdown laban naman sa mga online seller na sangkot sa mga peking produkto, paiigtingin ng PNP. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Marjo Domingo.
9: Paiigtingin pa ng Philippine National Police ang intelligence at enforcement efforts ito laban sa mga online seller at network na sangkot sa pamamahagi ng mga peke at hindi regulated na produkto na maaring magdulot ng panganib sa mga mamimili nito. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., patuloy silang makikipagtulungan sa kanilang mga katuwang na ahensya, particular na sa Intellectual Property Office of the Philippines at Department of Trade and Industry, para matukoy ang nasa likod ng illegal na bentahan at matiyak na sila ay masasampahan ng kaukulang mga kaso. Ang payag na ito ng PNP ay kasunod ng panawagan ng Consumer Advocacy Group kaugnay ng peking produktong ibinebenta sa pamamagitan ng mga e-commerce platform. Ayon sa grupo, maaring may nakalalasong kemikal ang mga peking gamot, mga beauty product, gayon din ang mga peking damit, sapatos, laruan at pabango ay maaring magdulot ng panganib sa kalusugan, kasama na rin ang mga substandard na electric device na maaring pagmula ng sunog at mga peking household adhesive, sealant at construction material na maaring magdulot naman ng panganib sa estruktura at sa kalusugan ng mamimili nito. Hinimok naman ni Narratates sa mga consumer na maging mapanuri at agad na i-report ang anumang kahinahinalang online sellers at mga produkto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
2: Aprobado na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng 8.68 billion pesos na pondo para sa salary upgrade ng mga public school teacher. Ayon sa DBM, pupunan nito ang dagdag na sahod na makukuha ng mga guro na napabilang sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Itong ECP ay isang mekanismo kung saan aangat ang career ng mga kwalipikadong guro o yung antas nila sa pamamagitan ng pag-apply sa mas mataas na posisyon at ma-reclassify. Tinatayang mahigit 39 o 93,000 na mga public school teachers ang makikinabang sa karagdagang pondong inilabas ng DBM.
4: Hinimay sa pagdinig ng Senado ang mahigit 7 bilyong pisong panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para po sa susunod na taon. Sa budget hearing, inusisa at tinimbang ang itinutulak na 51 million pesos na confidential fund ng Ombudsman sa 2027. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, kinakailangan nila ang confidential fund para bumili ng impormasyon at iba pang bagay sa mga sa mas agresibong investigasyon sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ito'y sinusugan ng ilang senador, yung halagang hinihiling ng Ombudsman at sa katunayan na umano ay maliit pa nga ito kumpara sa bigat ng isyung iniimbestigahan nila katulad ng flood control scandal.
10: Mr. Chairman, that even dropping the bucket in 2000 for what the work of the Ombudsman is doing. As a matter of fact, there was one office, office of government that had 125 million five times, di ba, for confidential funds.
11: I do agree na yung 54 million is minuscule compared to the gravity of the corruption cases that we are embroiled in, and the Ombudsman is tasked to resolve all of those corruption issues. Admittedly, kailangan talaga ng mga ito, illegitimate purchase of information.
4: Nagbigay rin po ng update si Boying Rimulya hinggil sa kanilang investigasyon doon sa flood control projects kung saan 35 kaso raw ang inihaina ng Ombudsman at may 163 pa na gumugulo ngayon sa preliminary investigation. Bukod pa riyan ay ang sinagawang lifestyle check sa 107 opisyal ng gobyerno, kaya patuloy ang pag-hire nila ng karagdagang tauhan dahil sa dami at napakabigat ng kanilang investigasyon.
12: Actually, it's really the hiring more people that's most important to us. We have to be able to devise our system to make it faster in accepting more people into the Ombudsman's office. I think this is so critical, and the old way of doing things was really much slower, and we just have to streamline everything so that we can have more investigators who will file more cases.
4: Si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya.
2: Civil Service Commission suportado ang hirit na dagdag sa Personal Economic Relief Allowance para sa mga kawaninang pamahalaan. Radyoman Grace Marian.
13: Tiniyak ng Civil Service Commission o CSC ang suporta sa mga panukalang itaas ang Personal Economic Relief Allowance o PERA para sa mga manggagawa sa gobyerno. Pahayag ito ni CSC Chairperson Marilyn Barua Yapa sa budget hearing ng House Committee on Appropriations sa bilang tugon sa tanong ni Party List Representative Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Gayunpaman, aminado si Yap na hindi nila ito agad maa-aksyonan dahil hindi nila hawak ang kabana at wala din silang kapangyarihan para magdesisyon hinggil sa pondo para sa mga benepisyo ng mga nasa pamahalaan. Sabi niya, mas maaari nilang aksyonan ng mabilis ay ang hirit na non-financial benefits. Bunso nito'y nangako siya na irerekomenda sa Department of Budget and Management na baguhin ang sistema ng kompensasyon. Yan ay para maibigay ang matagal nang hinihiling na aumento sa pera ng mga government employees. Yan po ang pahayag ni CSC Chairperson Marilyn Barua Yapa.
14: Who does not want the pera to be increased? I think everybody wants that to be increased. Ang hirap lang po kasi hindi namin hawak ang kaban or anything that decides on the allocation of resources for certain benefits of people in government. Mas mabilis po kami kung hindi non-financial benefits for government personnel. But if you ask us, even as in the whole manpower of the Civil Service Commission, would we support that kind of legislation? Then we would.
13: Yes. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
4: Alas 7:36 na po, 7:36 na umaga, makakalaya na si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan. Kasunod po yan ng inilabas na release order ng Sandigan Bayan kahapon. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division, opisyal na binawi ang commitment order laban kay Bunoan at inatasa ng PNP General Hospital na palayain na ang dating kalihim. O Doon na rito'y pinayagan ng anti-graft court na alisin si Bunawan bilang akusado sa plunder at graft case kaugnay ng umanay kickback scheme sa flood control project. Si Bunawan ay inaresto noong June at kalaunan nga ay sinailalim po sa hospital arrest dyan sa PNP General Hospital sa Kampong Rame dahil sa kanyang karamdaman kabilang na ang chronic kidney disease at prostate cancer.
2: Mga senador, hati sa panukalang ipagpaliban ngayong taon ang BSKE. Kasama natin sa Balita Radyo Mankonde, Batac.
15: Hati ang mga senador pagdating sa panukalang ipagpaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan elections sa 2028 na nakatakda ngayong November 2, 2026. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, hati ang mga senador kung ipagpapaliban o hindi ang BSKE na nakapaloob sa Senate Bill No. 2387 ni Senator Chiz Escudero. Mulaan niya ng isa lang sa plenaryo, dadalawa pa lang nag-i-interpolate sa panukala na sina Senators Tito Soto III at Robin Hood Padilla na dinanya ni Escudero na desisyonan o mapagbotohan na ang panukala hanggang sa kalagitnaan ng Setyembre o hanggang September 16 upang sa gayon ay alam na kaagad kung tuloy o ipagpapaliban ang halalan.
16: Hati ang Senado sa hati, I'd say very close split ang mga senador pagdating po sa postponement and or tuloy ang election. So ang gusto po ni Chairman ng Komitan, or the Chairman ng Subcommittee, gusto po ni Senator Chiz Escudero, sponsor ng bill, ay desisyonan one way or the other. In other words, pagbotohan doon. Kung talo ang postponement, di talo. At least alam po na COMELEC kagad ay tuloy ang halalan.
15: Sa ilalim ng panukala, gagawing 5 taon ng panunungkulan ng mga barangay at SK officials kung saan isinusulong na gawing hanggang 2 termino ang mga opisyal ng barangay. Sinabi ni Zubiri na gusto ng mga nanunungkulan ngayon na may urong ang eleksyon subalit may panawagan din na ituloy na ang halalan lalo na sa SK dahil hindi na mga kabataan ang mga nagsiservisyo dito. Kasama mo sa DZXL Arm in Manila, Radyo Mankon de Bata, Tatak, RMN.
4: Oy, ito muna. Eh talagang malaking balita ito sa sports world. Hindi po nakaporma ang pambato ng Ukraine sa Pinay tennis superstar na si Alex Ayala sa 2nd round ng US Open. Dinomina ni Ayala ang laban kay Oleksandru Olenekovu sa score na 6-1-6-4 para masungkit ang back-to-back win. Nauna ng pinataob ng Pinay si Mary Estoyana sa first round ng torneo. Alinman kina Iva Jovic at Francesca Jones ang sunod na haharapin ni Ayala sa round of 32.
2: NBA 3x3 Philippines Open, magbubukas ng mas maraming pagkakataon sa mga lokal naman lalaro. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
17: Inaasahang higit pang lalakas ang eksena ng 3x3 basketball sa bansa matapos magkaisa ang NBA Philippines at isang financial technology company sa isang multi-year partnership. Simula 2026-2027 season, magsisilbing presenting partner ang Samon ng NBA 3x Philippine Open, isang torneo na magbibigay ng mas malaking entablado sa mga lokal na manlalaro ng 3x3 basketball. Bukod dito, magiging supporting partner din ito ng NBA House Philippines 2026 na layong higit pang palalimin ang ugnayan ng NBA sa mga Filipino basketball fans. Inaasahang magdadala ang kolaborasyon ng mas maraming aktibidad

0: Showbiz na tayo. Si Elijah Canlas ay may advice doon sa mga dumaranas ng breakup. Ano kaya advice niya? Myra Jane Asayaw.
1: Nagbigay ng maikli at inspiring na mensahe ang aktor na si Elijah Canlas para sa mga taong dumaranas ng breakup katulad niya. Sa isang panayam, sinabi ni Elijah na darating din ang araw na magiging okay rin ang lahat. Ang mahalagaan niya ay take it easy at day by day. Nilinaw naman ng aktor na ang pagiging busy niya sa trabaho ay hindi lang dahil sa breakup nila ng aktres na si Miles Ocampo. Say ni Elijah, may haloan niya itong pagluluksa sa kapatid niyang si JM Canlas na pumanaw noong 2023. Una nang kinumpirma ni Elijah na hiwalay na ulit sila ni Miles matapos magkabalikan noong 2024 at itinanggi ang usap-usapan na may third party involved sa kanilang breakup. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
2: Network News. At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
0: Happy weekend po. Ako naman ang Professor ng Binary Kirosales.
2: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, maayong buntag, mga kasama.
3: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: That portion RMN Network News.
5: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: Hello, anak.
7: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
6: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Magkano kilo ng karne?
12: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
13: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
14: Sarap magkasama!
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Ilong Ranger?
15: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
14: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
15: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
14: Sip-on ganyan dayon?
15: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozeb C+ 40 with zinc dayon.
16: Unilab quality yan.
17: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb C+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb C+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
18: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
0: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, las 7.44, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyo Manumags.
1: Good morning, Boss Idol.
19: Good morning, Boss Idol. Good morning, Radyo Manumags. Good morning, Beth. Good morning, Ilo!
0: Mabuhay! Mabuhay!
19: Abago. Pilipinas.
0: Gaulan subong, yes, or gainit?
19: Ulan-ulan ko.
20: Gaulan kagainit.
0: Gaulan.
19: Ulan init.
0: Subong. Ginda mo, subong din ang... Subong gid, gaulan, subong, or gainit? Subong.
19: Init, subong.
0: Subong. Mm. Ano kainit daw, impirno?
19: Andi.
0: Daw ano?
19: Batok ka.
0: Kamusta ka, cute na guy?
19: Okay man.
0: Diin ikaw naghalin kagabi?
19: Risi. Risi Gunban.
20: Ano?
0: Risi ano?
19: Risi Gundan.
0: Bordon.
19: Gordon.
0: Bordon.
19: Gordon.
0: Bor.
19: Bordon.
0: Risi Bordon.
19: Risi Gordon. Okay.
0: Tawag lagi. Diin ka muna niyapon kagabi?
19: Araw.
20: Ano na? Basta
0: ikaw, ikaw lang buro ko.
19: Balabasa?
0: Ha?
19: Di, balubasa.
0: Balo ka gani mag-text.
19: Di lang. Gamay lang.
0: TikTok ka gani. Oh, basta
19: lang. Di, balubasa.
0: Diyan pa matitos bong?
19: O matitos bong.
0: Sa VGK Snack House.
19: Na.
0: Sa may Banwasang Anilaw.
19: Anilaw.
0: Salamat gid sa pampamati. Dira ka mo kagapon, gagabi na pa niya po. Anong imugin kaon?
19: Manok.
0: Manok, okay.
19: Pitso.
0: Pitso, ano pa?
19: La na.
0: Huwag ka naghalo-halo?
19: Halo-halo.
0: Halo-halo. Namit ilaw-lalo?
19: Diyos amon, buko Diyos.
0: Buko Diyos?
20: Oo, hininang tubig.
0: Ay, na. Pero namit yun lang halo-halo nila da.
20: Namit daw o.
0: Sa VGK bala, anong Mayo man?
20: Namit yun bala sa buko halo.
0: Ang buko halo. Tutod, kada mag-agi ko da, Mags. Mag-agi ko da, yes, surgi na ya. Mahapit ki ko da, ya, kay makuan ko, makaon ki ko ya, buko halo nila. Basta ang buko halo nila, mas barato siya kag nasudamo sa unod ikumpara sa mga buko halo di sa sudado. Ang inyo di laban ice. Ang halo ang buko halo nyo, ang buko nyo matiga.
20: Hindi na mag bay ina lang na sila.
0: Sa VGK Snack House ya Rajuman Mags, ang ila.
20: Mapino ang ice.
0: Mapino ang ice, dayon ang ila yang buko mumok.
20: Oo.
0: Butong.
20: Kagdamo-damo, lubi.
0: Ang inyo yang buko nyo di sa sudad sang Iloilo. Yesus, kuha na ya, inang laban-laban na daw, kulupraso na. Sa mga taga VJK Snack House, good morning sa inyo tanan. Cute na guys, anong kape mo?
19: Nice coffee.
0: Nagay ko noong kanans.
19: Nami, amot na ite, barato pa.
0: Sa mga suki naton mag-lunch corn coffee na, ang kape para sa inyo, ang kape nga barato, ang kape nga healthy, kag ang kape, kaduwa mong imnon kay naka.
19: Tibag.
0: Gani sa mga suki naton mag-lunch corn coffee, ano naman ang ibubalan yun?
19: Sitat.
0: Ang soft touch wonder oil, may ari ni some virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang.
19: Ubusan na.
0: Gani sa mga suki naton mga karadyo man. Mag gamit na sa Soft Touch Wonder Oil. Sinong tamyawan mo, cute na guy?
19: Hi, good morning, mga tatagob. Tata Istor, good morning.
0: Okay.
19: Ayun pa, good morning. Doc Monipador, good morning. Paribibot.
0: Paribibot.
19: Nick Salix.
0: Butang iman, Parisinik.
19: Parinik.
0: Parinik.
19: Good morning.
0: Mm-hmm.
19: Good morning, man, Doc Bambi.
0: Doc Bambi.
19: Good morning, mga Pipadan.
0: Okay.
19: Yes, good morning.
0: Si Kwan, si Parikoy Mandri Malabor?
19: Good morning, man.
0: Pari Mandri. Parikoy Mandri.
19: Parikoy Mandri.
0: Abo. Close ka mo ba? Sino pa, kid?
19: Wala na.
0: Wala na, mula na.
19: Oh,
0: salamat, kid. Kay cute na guy, ha? Thank you so much, cute na guy.
21: Tatak, RMN.
0: Last 7:48 na ari ng aton mga balita.
21: RMN News, Diretso.
0: Magaradyo man air quality index sa distrito sa La Paz naglabo sa very unhealthy category kahapon nga daw suno sa EMB Region 6.
22: Sa showbiz homecoming parade ni Miss Supranational 2026 Katrina Liago lihiwaton buwas kadlaw.
0: Balita sa hinampang AJ Obiana nakuha ang silver medal sa 2026 WESL sa Germany. Digiban pa nga mga balita nga nadulong sa inyo sa mga masunod.
22: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong aginapangita, dari ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, the vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life extension, vitamin D3. Adlaw-adlaw man ikaw nga... protektado. Dari ang imo nga 11 pesos dala sa butika, hindi pag dala sa Changi kay bakal sang sigarilyo. Bakal mo na sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
22: Rajuman Magi Eresuelo Maleriano.
0: Sa detalye.
21: RMN.
0: Naglabot sa very unhealthy category ang air quality index sa barangay Nabitasan Lapasan to sa 24-hour average reading sa continuous ambient air quality monitoring station sang DENR EMB Region 6 kahapon. Suno sa DENR EMB, posible magtugas ang peligro sa ikayong lawas ang kalidad sang hangin ilabi na sa mga bata tigulang nagabusong kag mga may respiratory o con heart condition samtang na record ang fair kategory sa ambient air monitoring station sa Banwasang Uton, Pavia, kag San Miguel. Ini nagakulugan nga generally acceptable ang kalidad sang hangin sa sulod sa monitoring period. Ang usini, ginapangabay ang publiko nga limitahan ang outdoor activities kag ginapanugyanan nga magsuksok sang face mask.
22: Ang ini nga bahin gidadlon sa inyo sa Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil, may balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Ini bangod nga ang Soft Touch Wonder Oil, may limang gaol natural ingredients nga amo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika, dira sa Mary Mart Mall sa Shop at Zamara malapit sa main entrance ng Ila Activity Center, kag i-check man ang Facebook page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders. Tatlo ka units sa modernized jeep ang natigayong nga madakpan sa law enforcement team sa Land Transportation Office kon LTO 6 sa Festive Walk sa distrito sa Mandaluyaw pasado na sa East kagabi. Lakip sa mga nadakpan sa overloading ang 2 ka units sang Mits Co-op kag isa ka unit sang Western Visayas Transport Cooperative o kon WVTC. Ginpayag ni LTO 6 sa Regional Director Attorney Gaudioso Edespan II nga mayara sang tag 47 top 49 ka pasahero ang sakay sang tatlo ka unit kag may 21 top 23 ka standing passenger. Payag pa ni Attorney Edespan posible nga i-suspend nila ang driver's license ang driver kag hindi na pagatagan sa Public Assistance Officer License ang mga PAO o kon-conductor sa nasambit ng mga unit. Igapasa naman nila sa LTFRB ang paghatag sa penalidad sa violation sa prangkisa sa nasambit ng modernized jeep.
0: Tatak RMN. Sabi mo, Director, damo-damo na da sila. Nga nagpagutok sa pasahero. Di ko gani, kayong sindira dyan mas kayo, di ba? May aras ang passenger capacity na.
22: Oo,
0: may kada pulong kuan, di ba? Naisip na. Hindi kaya nagkakalabot sa muna.
22: Pero sa ordinas na sila, hindi lang na pati drihas, lapas to.
0: Namuda muna sa taga-LTO. Sa mga driver, base mambal ka mo, ginadula na nakuha namon ka mo pala nga buyan. Pero hindi. Ang bayad abis ang tao for, para na sa comfort niya. Hindi karon sukton yung tao 15. Da yun patindugon nyo kag paano tawag siya na? Pagutok. May tani ba lang ako mambal ko? Sige, gutok galing. Pero pulo na lang ang bayad mo, may less ka kay pulo lang. Sa ina gani Radyoman Mags, okay pa ko na pero tigaling kay overloading siya. Hindi ginaya. Sobra naman na. Ang mga pasahero dapat abi konbinyente ang pagpungko nila. Hindi nga ang inyo lang gina-aim permi iya nga magkaginansya kamuna.
2: Tatak RMN. Last
0: 7:52, santang na sa agay ng Philippine Standard Time. Sa mga tapalamati naton, mag-Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin. Mayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigo nga dugo. Hypertension, kamataas, ka blood sugar. Gani mga karadyuman, sa mga tapalamati naton, ano pang ginulat ninyo? Kaltuka sa aton siling mga butika, pangitao naton ang Santon Plus Gold aprobado sa FDA produkto ini ni Dr. Remy Loy.
2: Tatak RMN.
0: Natumod na sa Regional Anti-Cybercrime Unit on RACO 6 ang TikTok user nga nagpadala sa shooting threat sa Ramon Avancenia National High School sa tinaligtan ng simana. Suno kay RACO 6 sa Chief Police Colonel Richard Adonis sa Habawel nga natumod nila nasabit kay user bangos nakalink ang iya TikTok account sa iban pag isining account sa nagkalainain nga social media platforms. Dugang pa ni Habawel nga mag-aagi pa ini sa validation kag case build-up upod ang investigador kag legal department sa ICPO. Payag niya nga hindi pa nila matumod kung estudyante sa nasambit nga bulutuan ang suspect apang ginpasalig sining nga malapit na lang nila matumod na nasambit nga individual. Ginsiling pa sa opisyal nga ikaduha na inikabeses ang gun threat sa riyon nga ginpaagi sa TikTok application.
22: Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanamik ang nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto ni kalidad sang Yes to Health and Wellness. Naglabot sa 130 13,252 ka mga kabataan nga nagaedad 59 ka bulan ang nabakunahan sa Iloilo bilang kabayan sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity suno sa datos sang September 2, 2026 ang Iloilo Provincial Health Office o kung IPHO yara na sa 65.71% ang kabugusan ng vaccination coverage sa probinsya. Ginpalawig naman sa Department of Health o kung DOH ang kampanya sa pagbakuna tubtob sa September 4, 2026 subong adlaw agud matagad sang kahigayunan ng madamong ang kabataan nga mabakunahan. Ginainganyo ang mga gidikanan ka guardians sa mga kabataan nga nagaedad 59 ka bulan nga wala pa nabakunahan nga magkadto naman sa pinakamalapit nga health center o kung makigangot sa mga vaccination teams sa ila barangay. Tinutuyo sang kampanya nga maproteksyonan ang mga kabataan kag makabulig sa pagtapna sang paglapta sang tipda sa grobelya sa Iloilo.
21: Tatak RMN. Yes,
0: 7:55 antang na sa aga ang balita ngayon na batian mga karadyuman. Diri kita sa kape nga may ara sang vitamin D3, ang kape nga may rice mushroom extract kag ang kape nga may ara sa mangosteen fruit extract. Gani sa mga suki naton, tandaan nyo lang, diri kita sa kape nga healthy, manamit kag barato. Mga karadyuman, Vita D Plus Coffee Mix na kita. Kadto ka sa butika, Joy, bakal ka na Vita D Plus Coffee Mix. May kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
21: Tatak RMN.
0: Nadakpan sa Liganes sa o nadakpan sa Banwa sa Liganes ang ginakabig top 3 kag top 4 most wanted person sa probinsya sang Iloilo. Ini ang unang nga naristo sa barangay Poblacion Liganes sa Mosi alias Titaan, 40 anyo sa barangay Bulalakaw New Lucena, top 3 most wanted person. May kaso ini nga qualified trafficking in person nga voluntaryo nagsungka sa kapulisan. Sunod nga nadakpan sa among nga barangay sa alias Rose Ann, 44 anyos sa barangay Kalaparan Arevalo nga ginakabig top 4 most wanted person kay may kaso man nga qualified trafficking in person. Wala naman sa gitalan nga piyansa para sa duha nga pres so karon sa Leganes Municipal Police Station.
22: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sa Super Fiber, tiloy ang inyo nga colon paagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality products on Life Extension Philippines.
0: Tandaan lang sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, sa mga suki naton subong aga nga kung gusto ninyo, okay? Kung gusto ninyo mag-ayo, kadto ka sa doktor. Kadto ka sa doktor nga libre ang check-up. Dito ka kadto sa Life Extension Clinic and Pharmacy. Kaya ang doktor dito, bisan pisos, hindi manukot sa imo sa check-up. Libre ka, Choy. Okay? Ang imuon mo lang, thank you lang kag smile. Ang ibayad mo sa doktor. So kadto ka sa Life Extension Clinic and Pharmacy, aras na sa Banwa sa Estancia, Ciudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa, sang Oton, kag Davis Building sa Jordan, sa Provinsya sang Guimaras.
21: Tatak RMN.
0: Na 7:57 na mga karadyuman sa ato naman nga balita sa hinampang.
21: RMN News Sports.
0: Nagtapos sa ikaduwa nga pwesto si AJ Obiana sa ikaapat nga Darmstadt Wesel sa Germany. Nag-clear sa Filipino Paul Volter ang 5.75 meters sa ikaduwang attempt. Nagkampiyon naman sa nasabi ka competition si Robin Emeg sa France nga nakalumpas sa 5.80 meters. Inako na biyana nga nakabat yung nasasang kakapoy bangon sa sunod-sunod niyang hampang. Rason kung nga napaslawan siya nga magkakuha sa ikapulo na kuntani nga gold medal sini nga season.
22: Ang balita sa inampanggit doon sa inyo sa Klinika D3 Bio, pinakabag o garantisado kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag-virgin coconut oil o VCO, kayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag-virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, hindi magkabala kain ng Selena Mental muna. Yo!
22: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito? Boss! Oh, Boss, maluoy ka man, Boss. Arigluhan nyo na to ay. Tama na gid boss ka, budlay sang pangabuhi subong. Sa mga tapara mati naton mga karadyo man magnan sa elemento, ibutan mo na sa palad mo. Ibanyos mo sa palakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka papakututo sa lamok kay may neem 3 extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyos sa mailonggo, wala na sa iban, Nance Lenemento.
21: RMN News Entertainment.
22: Madayon na ang homecoming celebration ni Miss Supernational 2026 Katrina Liagado Buas ng Adlaw. Ini matapos ma-postpone ang iya natala na kuntaning a victory parade sa nagligad nga semana bangod sang malain nga tiyempo. Bangod sini kinaimbitar ang mga Pinoy nga pageant fans kay magupod sa pagselebrar sa nangin maragtason nga kadalaga ni Katrina sa Miss Supernational. Siya ang ikaduha nga Pinay nga nakakuha sa Miss Supernational crown matapos nga una ini nga napauli ni Mutya Datul sa 2013.
0: Hindi ko pamilyar sa iya.
22: Hindi ako pamilyar sa iya.
0: Max?
22: Katrina Liagado.
0: Do, dayon, do, ako bala, kahit siguro sa kalalaki ko bala, do, magluwas sa Miss Universe, ha?
22: Oo, do, sumuod ng iba.
0: Do, sumuod na iba, do, ay nakugawa, galan to. Dayon, hindi ko abi gusto, do, tama ka, formal, gibla magsaw. Gusto ko tani, iya, inang, may ara bala sa mga, ano?
22: Kasabihan.
0: May mga kasabihan.
22: Pati sa barangay, galaw. Sa barangay, galaw.
0: Wala mo. Diki lain abi do may ginabantayan gi ko balay nga daw guwapa ka do may kasabihan ka. Do damo na do boring ah. Di sama sa ni mga Miss Iloilo. Ano? Do mo na boring ano ko.
22: Pero ako gani ka lang taw man. Ikaw, sa una sa college.
0: Sa una ya di ba? Do basta gi do ginabantayan ginato na.
22: Miss Dinagyang.
0: Miss Dinagyang. Do